0: dunk. Ano yung dinadunk? Ano pangalan ng ano? Ng...
1: Oreo nga! Oh.
0: Boy pa ba yun?
1: Oo naman. Meron pa, meron okay. pa.
0: Parang matanda. Susunod na ang tandem ng bayan! Nagbabalik na ba partner mo, partner?
1: Andiyan na, nakita ko pakalat-kalat.
0: Ha? Di ba absent?
1: Hindi, papasok na raw ngayon. Baka masama pa kay Bataw. Ay, hindi po.
0: Asan ba si Robert? Ayan, yan, yan, yan, yan. Pag nakita ko si Robert, may naalala ko eh.
1: Sino?
0: Basta may naalala ko.
2: Good morning!
0: Yung mga pasabog niya. Diba? Ang lakas
2: sabi
0: kumain
2: yan. Ang mga ano natin. Ang mga Chicks Max. Cheese Max.
0: Ay, wala si Camille doon.
2: Ito pa nangyari.
1: Hindi ko nga akalain na ganun pala si Camille.
0: Ay, pero ang lakas kumain, hindi na nataba. Ano? Lakas kumain dun sa
2: sarap ng weekend. Pagkain.
1: Akalain mo yung isang bandehado ng... asinigang sa miso.
2: Oh. Boss, 1 minute.
0: Susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Mujana Masa Doris Bigornia and of course Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
0: Sa Energy Energy on a Tuesday.
4: Good morning!
5: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful na ngumangata-ngata ng biscuits. Toto time, please.
1: Yung palaman muna tinitira ko.
0: Oo nga, palaman muna.
1: Mm-mm. Dahil dyan, 8:05 na po in the morning.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupian ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, ng bayan!
3: Love, love, love!
1: Partner. Excited sila kasi you are back. Oh, welcome back daw sa'yo.
0: Oo nga. Mm. Tapos na maaga coverage natin sa Senado. For now.
1: For now. Oh.
0: Kaya magkasama ulit tayo, partner.
1: Kailan daw ulit magkakaroon ng...
0: Sabi, yung kabilang group, yung Marcoleta group sa Webis daw, meron sila ulit continuation ng investigation. Tignan natin kung matutulo.
1: Ang susunod na kabanata.
0: Uh-huh.
1: Paano yun, partner? Ang sinasabi ng Malacanang, ang sinasabi ng mga iba't ibang civic groups, sinasabi ng mga lawyers groups, yung isa ang legit.
0: Mm-hmm.
1: Paano yan, mga ginagawa yung kabila naman? Para saan yan?
0: Ito yan, partner.
1: Oh.
0: Magandang umaga! Ako po si Robert Mano. Of course, kasama. Nakalimutan na naman natin, partner.
1: Nakalimutan na naman. Oh. Siyempre pa, si Doris Bigornia
0: yan
1: po ito.
0: Yan ang nag-iisang mutya ng masa, sasagutin kita, partner.
1: Oh.
0: Yun nga ang tanong. Sino susundin? Pero kung ang executive ang pag-uusapan, at ang House of Reps at yung ibang mga organization, ang sabi nila, ang kinikilala na namin yung leadership ni Win Gatchalian.
1: Tama.
0: So kung kinikilala nila yon, ibig sabihin, kapag may communications coming from his office, kapag may mga panukalang batas na siya ang signatory, yun yung aaksyonan ng executive.
1: Mm-hmm.
0: Kapag sa part naman ni Senator Alan Peter Cayetano, kapag yan ang nag-communicate, ang definitely ang mangyayari doon, iti-treat lang siya as an ordinary communication coming from a senator. Ganun.
1: Pero kung ganyan yung status,
0: pansinin pa rin naman kung ano yung content or kung ano yung hinihingi. Pero kung bibigyan ng timbang, mas may timbang ang Gatchalian dahil nga siya yung kinikilala na.
1: Correct. At saka siguro kung ano man yung lumabas doon sa pag-iimbestiga ng Cayetano Group, gano'ng kalaki ang weight noon sa pag balangkas ng mga mga pulisiya natin at pwede ba silang ma-cite in contempt o ma-demanda or patigil.
0: Yun yung nangyari kahapon, di ba? Si Senator Erwin Tulfo nagdemanda na doon sa ilan doon sa mga tinawag nila ngayon, ha, ang tawag nila ngayon ay
1: kargador
0: dahil nga nagkakarga ng mga pera not to demean yung mga kargador pero because of the game function nila kasi ayaw nilang tawaging Marines dahil nga ang AFP mismo nagsabi na wag.
1: Oo. Diba? Kasi hindi naman lahat yon nag-Marines.
0: Mm-hmm.
1: Tatlo lang yata.
0: At yung iba sa kanila ay na-discharge from service, di ba?
1: Dishonorably.
0: May awol, absence without leave, and so on and
1: yan.
0: So forth.
1: Magkakaroon po tayo ng break tungkol dyan dahil dapat ang focus.
0: Mm-hmm.
1: Tama ba ang pronunciation ko? Ang focus.
0: Konting taas pa sa P. Hindi F, ah. P lang. Plosive dapat, partner. Plosive. Poke. Hindi na nagsalita.
1: Kaya nga. Pero sa totoo lang po, nagtatawanan na naman tayo dito. Pero importante po at talaga naman seryoso yung nangyari po sa Mindanao, sa Rangani at ano yung isang partner?
0: Sa Gensan.
1: Gensan.
0: Diba? The rest of the Mindanao.
1: Lugar.
0: Maraming lugar dahil napakalakas, partner. Kaya yung hearing kahapon, partner, tinapos din agad kasi para gumawa rin ng solusyon yung leadership ng Gatchalian at pati yung sa Cayetano nagsalita na rin na kailangan matulungan talaga yung mga nasa Mindanao. I-shift natin yung attention natin sa kanila, yung tulong sa kanila dahil hindi po ordinary yung nangyari.
1: Grabe, no?
0: At kailangan ng agad na tulong ng mga kababayan natin doon, partner.
1: Tama. At saka tama yung sinabi ni Senator Rafi kanina. About yung time na silipin yung, di ba, yung mga pagbibigay ng mga permit. Sabi ko nga sa kanya, matagal na panahon na mayroong mga ganyan. Kaya lang sa halagang magkano nabibigyan ng permit.
0: Napatanong ako, sabi mo siya sinabi kanina, ang dami niyang sinabi, nagmarka sa akin yung mga, yung samurai.
1: Matsusira. Yung maski yung ano, chainsaw.
0: Oo.
1: O tatalbog lang daw. Eh, yun na nga ang problema dyan. Itigil muna yan. Aha. Stop.
0: Ceasefire. Kamo.
1: Stop. Sino nagsabi ng stop?
0: Ikaw.
1: Ay, ako ba? Kala ko si Kibulo.
0: Mali!
1: Mali! Hindi, stop muna talaga. Kailangan kaya. Ano kaya si Christian Yeo? Anong gagawin ng Pangulo? Siya ba ipupunta doon sa lugar? Magpapasakit ba ng tulong?
0: Oo.
1: O kailangan talaga ang tulong? Mr. President, ang inyo pong presensya. Ano ba Tagalog ng presensya? Ang inyo pong presensya ay kinakailangan.
0: Aha.
1: Hindi naman sa inuutusan ko kayo. Pero ganun na nga po. Kasi kawawa yung mga bata.
0: Uh-oh.
1: Kawawa yung mga talaga na...
0: Nakita mo yung mga video.
1: Diba? At hindi pa natin alam kung may mga na-trap doon.
0: Correct. Pero ang mahalaga doon ay yung assistance ba? Yung maiparamdam ng pamahalaan na nandyan sila. Mapa national government, mapa local government kasi as we speak, partner, nasa 37 yung reported na nasawi dahil dyan sa malakas na lindol na yan. Eh ang kasunod ng lindol, mga aftershocks, siyempre hindi yan mawawala. Habang may aftershocks ka, ang mga kababayan mo doon na nakaranas yung ganong kalakas na magnitude, siyempre yung trauma, kinakabahan sila agad yan.
1: Hindi makabalik din sa mga bahay nila kasi nakita mo, di ba, talagang hindi lang, para nakita natin, hindi lang ang dinuduyan. Ang lakas.
0: Sa lakas ba na yun, partner?
1: Tagal,
0: diba?
1: At ang sabi ng FIVOX, inaasahan na yung mga aftershocks, ay tatagal na mga isang buwan. Partner!
0: Ganun talaga, partner. Lalo't ang lakas kasi nung na-generate niya na magnitude and then of course yung intensity, ibig sabihin kung saan siya banda naranasan, di ba? Eh madami din, marami ring lugar yung may mga nakaranas, nakaramdam noon. Ikaw lalo kung mababaw, mas mararamdaman.
1: Sana walang di ba nagkaroon ng tsunami warning? Sana ay wala na yon. Hindi pa naman nililift ang tsunami warning. So anytime, pwede pa rin mangyari.
0: I-double check natin yan sa PIVOLS para naman yung mga kababayan din natin. Hindi lagi natatakot na baka meron
1: yun
0: pa or what. Usually may time lang yan, a certain time na kapag hindi siya nag-occur, okay na siya.
1: Alright.
0: Pero sabi mo nga, partner, anong ginagawa ng national government? Anong ginagawa ng mga different agencies ngayon nangyari ito? Ngayon, para bigyan tayo ng update, lumipad, partner.
1: Ay, talaga ba?
0: Lumipad ang kanyang team.
1: Okay.
0: Papuntang Mindanao, kausapin po natin ang Secretary ng Department of Health. Naroon po mismo kung saan nangyari ang malakas na paglindol, si Secretary Teodoro Ted Herbosa. Sec Ted, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Sec.
4: Good morning, Robert. Good morning, Doris. Magandang umaga rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa DZMM.
1: Opo. Sec, pakibigyan nyo lang kami ng update. Ano na po ang nangyayari dyan sa lugar na inyong ginalugad ngayong umagad na ito?
4: Mm-hmm. Okay, nagpunta kami kahapon sa General Santos, ang una namin pinuntahan, at na-meet namin yung sanggunian, no? At nagbigay ng report sa amin ng mga injuries. Dumami na yung injury, yung mga namatay, ano? 19 na. At meron mga 300 plus na doon sa buong region, ng buong region na mga na-injure, no? Binisita ko rin yung dalawang ospital doon, yung isa doon sa yung Royca Hospital, yung public hospital ng General Santos. At naka-evacuate pa yung mga pasyente dahil yung building kailangan pang i-assess ng DPWH kung mag-hold sa aftershock. Nakaramdam pa ako Doris, ng aftershock kagabi. Siguro malakas din, parang mga 6 plus.
1: Naku po.
4: After nakita ko yung mga ibang na-injure, kasi karamihan ng na-injure, napauwi na, no? Pinauwi na. Pero may mga iba na kailangan pa maoperahan, may bale. Mga nadaganan ng pader, meron bata. First day of their school, silang mag-ina na nadaganan ng pader. So marami tayong mga cases at walang power. Yung hospital umaagana lang sa pamamagitan ng generator. So medyo matatagal lang. Kausap ko si Secretary Sharon Green about the energy status. Yun ang isa sa mga problema namin sa pagpatakbo ng hospital. Genset lang. Pagkatapos lang, pinuntahan ko rin nung gabi yung Sarangani Provincial General Hospital ng Sarangani. Naka-evacuate din lahat yun. At dahil hindi pa rin na-assess yung building, yung mga naka-ICU, naka-incubator na bata, nasa tent lang sa labas. Awa ng Diyos, di umulan. Pero pina-assess din ni Secretary Vin sa kanyang district engineer yung ating mga building para maipasok natin at least today or even last night kung ma-assess yun na structure is out. Ngayon, papunta ako sa another hospital dito sa Sarangani. Tingnan ko yung status ng aming DOH hospital.
1: Opo.
4: Mag-oo, yata, yan yung lugar.
1: Paano po, Sec, yung mga mangangailangan ng operasyon? Yung mga nagda-dialysis? Yung mga nganak?
4: Okay, so nakakapag-cesarean sila. Last night, merong isang na-cesarean. So, tuloy-tuloy ang emergency services. Ang pinahinto namin yung mga elective operation. So kung ma-emergency ka, gagawin talaga yung operation mo. Kasi nga, limitado ang power. Kaya hindi makagawa ng lahat. So kung pwedeng makahintay, pahihintayin muna. Ilang sitwasyon natin, at saka open pa rin naman yung isang hospital. Walang masyadong na-damage. Mga hotel. Hotel, yung mga fast food chain na nakita natin sa social media, yun yung mga medyo nawasak ang building. Natutuwa nga ako yung mga government structure dito, yun ang nakatayo. Yung mga private na structure, yun ang parang badly damaged.
0: Opo. So, Secretary?
4: Hopefully, magkapasok na sila ngayon para mandal na lahat ng mga opisina at pakaayuda.
0: Opo. Secretary, may pangangailangan po ba na dagdagan natin yung mga medical personnel natin dyan, yung nearby provinces pwedeng tumulong dyan?
4: Correct mo, nakahanda na ang Davao to send their public emergency medical team. No? Actually, dalawang truck na ng medical supplies ang pinadala ko dito. No? Yung isa galing Davao, dumating na kagabi, no? To support yung public hospital. May pangalawa pang truck na galing naman sa Buanga para tulungan ng Jensen.
1: Opo, opo. Yeah. Paano yun yung mga gamot, Doc, na kakailanganin? Dugo, yung mga ganyan. Meron bang ganong klaseng pangangailangan?
4: Wala naman tayong report ng shortage ng dugo at gamot. Okay pa naman tayo. So far, basta essential and emergency services, tuloy-tuloy ang pag-function ng ating pampublikong hospital. At pati yung pribadong hospital, functional na rin.
1: Opo, opo.
0: Opo. Yung treatment natin doon po sa mga nasugatan because of this earthquake, Secretary, lahat po ba nabigyan na ng atensyong medical or may problem pa rin tayo na tumututok sa kanila dahil kumbaga kung limited yung resources, if there is?
4: Luckily, nauna nang matreat yung mga injury at saka yung mga injury, mga minor, no? Lalo na yung mga minor, mga 100 plus yung doon sa unang hospital, napauwi na nila after bandaging, x-ray, gano'n. Kung hindi serious, pinauwi. Pero may a few na may isa doon, may head injury, may isa may fracture sa hita, so kailangan pa operahan today yun or isimento. So yung nabagsakan naman sa ulo, inoobserbahan namin. Di namin mapaandar yung CT scan kasi nga, generator power lang, hindi kakayanin ng generator yung pagpatakbo ng CT scan. So under observation sa hospital in case mag-deteriorate siya. Yun.
1: Wala naman po yung mga critical ang kalagayan?
4: Wala naman. So wala ko nakitang critical. Except syempre doon sa Sarangani, yung ICU niya na mga pasyente, may nasa tent. So yun ang una namin ipapasok once mabigyan ng structural engineer ng DPWH ng go signal na pwede magstay sa loob ng building.
1: Opo. Doc, paki-update kami. Ano ang kumbaga ang general mood ngayon ng mga tao diyan? Lalo na nga po diyan sa malapit sa mga ospital na nabisita ninyo.
4: Well, kinausap ko nga yung mga pamilya ng mga nasugatan eh. Mukhang tulala pa sila, no? Siyempre yung nagtatrabaho ang ating pamahalaan yung national at local nag-iikot. Yung dalawa kong kasamang cabinet secretary, umiikot pa rin si Sec Vince yung mga kalye para sa mga inaccessible na mga lugar kasi talagang nasira yung kalye tsaka mga tulay, sinecheck niya. Si Secretary naman Rex umikot din sa mga iba't ibang mga lugar para tingnan yung mga kailangan ng ayuda. Marami siyang pinadalang food pack. Almost 5 million yung kanyang food pack. Although wala tayo magiging problema sa mga walang makain. Ganun.
0: Opo. Secretary, dahil tuloy-tuloy po yung pagyanig, malalakas po yung aftershocks na nararanasan, nakikita po ba natin yung pangangailangan na i-activate yung tinatawag nating Philippine Emergency Medical Assistance Team?
4: Naka-standby yung aking team sa Cotabato at sa Davao. Both of them are Philippine Emergency Medical Team. So, ang pinad-advance ko, sabi ko maghanda kayo ng psychosocial team.
0: Correct.
4: Kasi nga parang tulala nga yung mga,
0: opo,
4: yung mga
0: nagkaroon
4: ng injury, namatayan. So, para isusupport natin yung mga naka-confine sa ospital.
1: Okay. Masasagot naman lahat o mahahandle lahat ng departamento ninyo yung mga ganyang klaseng lumalabas. Kasi pa isa-isa po, Sek, hindi pa yan yung pinakakabuuan nung epekto ng dindol na ito, di po ba?
4: Oo, nakita nyo naman yung, kaya importante talagang lalabas kapag may earthquake, no? Nakita nyo yung building ng isang fast food din sa video sa social media.
1: Opo.
4: Buti nakalabas na lahat ng tao doon. Nakita ko yung mga crew nung passport nasa labas na. At after lumabas sila at saka bumagsak. Diba? So opo, very important talaga lalabas ka kasi life or death talaga yun.
1: Para, correct.
4: May isa pa nga parang ayaw lumabas. Tinawag lang nila kaya tumakbo. Yung tumatakbo niya, bumabagsak yung building na likod
1: niya. Sus Mario Sep. Pero wala pong customer na inabot?
4: Wala na naglabasan lahat sila sa lakas. Napakalakas daw. Ni-interview ko yung mga kababayan natin dito. Talagang halos hindi sila makatayo pag yung mayanig. 7.8 to 8.2 yung estimate ng ating USGA dyan.
0: Secretary, panghuli na lang, baka may nais po kayong ipaalala, banggitin sa ating po mga kababayan na nandiyan ngayon sa Mindanao. Go ahead po.
4: Sa ating mga kababayan na apektado ng earthquake, no? Kung hindi pa kayo naabot ng ating pamahalaan, local man o national, di namin kayo iiwanan. So walang iwanan dito, tulungan tayo dito sa katrahedya ng lindol.
0: Okay. Maraming salamat po, Secretary, at mag-iingat po kayo dyan.
4: Thank you, Robert. Thank you, Doris.
1: Thank you po.
0: Thank you, Secretary. Si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. So tuloy-tuloy yung assistance ay binibigay, maganda, operational pa rin partner yung mga ospital doon para nga if any eventualities na kailanganin sila, lalo't may mga aftershocks pa rin, makarespond agad at makatugon agad sa pangangailangan ng mga kababayan natin.
1: Tama. At mismo ang health secretary ang nagpunta doon.
0: Mm-hmm.
1: At mismo DPWH din andiyan dyan para
0: dapat
1: yung mga
0: structure.
1: Pagsasaayos. Pero ang advice ko rin lang din, partner, ano, hindi sa nangangailam ako, yung sa mga efforts na ganyan, yung ating mga kababayan, na sabi nga ni Secretary Ted, ay in shock pa rin, ano? Huwag na lang po tayo makisabayan. Nang sa ganun yung kanilang trabaho ay magawa nila ng agad-agad, ng walang obstruction, para matulungan kayo ng husto.
0: Huwag po kayo maniniwala sa mga kung ano-anong pinapa, alam mo naman, makikisabayan na naman yung mga maluloko, yung mga walang puso,

0: Kailangan po kayo makinig kagaya po nito.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Niyanig po ng magnitude 5.2 na lindol ang Balut Island sa municipality po yan ng Sarangani at Davao Occidental kaninang 7:38 po ng umaga. Aftershock po ito ha, na magnitude 7.8 na lindol kahapon ayon po yan sa PVOX.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Miss Beautiful, tutut time please.
2: Mr. Handsome?
0: Mm-hmm.
2: 8:24 na po ng umaga.

0: Tianang Masa, Doris Bigornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Oh, sarap. Lamig.
7: Oo, baga...
6: Sumuyo, partner.
7: Oo, uminom muna ng ganyan. Glog muna dahil trabaho ang inaasahan natin ngayong araw na ito.
6: Soda yun ha, soda. Baka kala nila alak. Hindi, maaga pa.
7: Ayan o.
6: Sarap, malamig. Lalo't kumainit ang ulo ng mga tao, partner.
7: Oo. At saka kung kailangan mo ng energy. Kanina tinanong ko, asan ang Pangulo, di ba?

0: Usan ko, pumunta ka doon. Aba, narinig ata.
1: Nandun ba?
0: Hindi pa. Nag-utos na siya para magkumilos ang kanyang lahat ng ahensya.
1: Alamin natin yan, partner. Ang detalye. Kaya naman, alamin na po natin ang mga balita ng ating mga radyo. Patrol, roll, roll, roll, roll! Ayan na nga, partner. Gaya na sinasabi mo, ang Pangulong Marcos daw... Magpapatawag ng pulong kaugnay ng mga ginagawang responde ng gobyerno sa pinsala ng Lindol sa Sarangani. Ang balita, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
2: Yes, magandang umaga, Robert at Doris. Magpapatawag ng situation briefing sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga para alamin ang sitwasyon at mga ginagawang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan bilang tugon sa iniwang epekto at pinsala ng magnitude 7.8 na Lindol sa Sarangani. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at plano pang gawing hakbang ng kanilang mga ahensya para matulungan ang mga apektadong residente at komunidad. Inaasahan ding magbababa ng mga bagong direktiba ang Pangulo kaugnay ng pagresponde at paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Nauna nang tiniyak ng Malacanang na hindi iwan ang administrasyon ang Mindanao at pasubay na kikilos para matulungan ang mga nilindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna maikipagsabayin ang Pangulo sa napumunta ng Mindanao para mas matutukan ng mga opisyal at ahensya ang pagtulong kaya aasikasuhin ang kaysa asikasuhin pa ang kanyang pagdating. Bago ang situation briefing sa palaso ay dadalo muna dito si Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng Philippine Navy sa lungsod ng Maynila. Habang mamayang hapon naman ay magiging abala ang presidente sa isang meeting augnay ng mga paghahanda ng Pilipinas sa ASEAN Summit na idadaos sa Nobyembre. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. Punta tayo ng Quezon City, partner.
0: Balik muna tayo dito.
1: Aha. Ang Office of the Ombudsman patuloy na iniimbestigahan ang mga alegasyon ng mga nagpakilalang miyembro. Hindi nga sila, hindi na yan ang tawag sa kanila.
0: Ano na?
1: Mga dating opisyal o mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico.
0: Oo.
1: Wag na wag yun daw tatawaging mga dati o naging miyembro ng Philippine Marines.
0: Sabi
1: yan ng AFP.
0: Ang haba, partner eh. So, iksian na lang natin. Cargadores nga eh.
1: Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! Babalikan po natin si Nico Bagsik. Dito muna tayo ha, partner.
0: Ako.
1: Ilang tricycle drivers sa Makati, masaya rin sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante dahil syempre may dagdag kita. Detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
3: Robert at Doris, excited na rin nga ngayong balik eskwela ang mga tricycle drivers sa Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City dahil ito ang nilang panahon kung kailan nakababawi sila ng kita matapos ang ilang buwang bakasyon ng mga estudyante. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol mula Magsaysay Tricycle Operators and Drivers Association o MATODA, tumaas ng hanggang 300 piso ang kanilang kita sa pamamasada kahapon, unang araw ng pasukan. Ang dating 300 pesos na kita noong walang pasok ang mga estudyante, umaabot na ng 500 hanggang 600 pesos. Pero daing ng mga tricycle driver, mas mahina pa rin ang kitang ito kumpara nakaraang taon dahil sa mataas na presyo ng gasolina at tila pagtitipid ng mga pasahero. Narito ang ating panayam sa kanila.
4: Hindi kumikita ka ng 300, ngayon medyo mataas na, mga 500 na rin. Okay na rin. Hindi ka tulad nung walang pasok, wala talaga. Alam ko ang gasolina, sobrang taas. Kaya, grabe.
5: Okay naman pero hindi katulad dati yung kinikita namin. Dahil sa gas at saka sa tao, parang nagtipid. Naglalakad na lang. Kasi tumas din ang pamasahe.
3: Yan ang mga tinig ni Rene at Michael, mga tricycle drivers sa Guadalupe Nuevo o Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Paliwanag pa nila, Robert at Doris, tumaas ng 5 piso yung minimum na pamasahe sa tricycle sa Makati City. Sa kabila nito, pahirapan pa rin nilang maabot yung dati nilang kinikita na 800 pesos sa isang araw.
1: So Zeus, magkano ang kinikita nila ngayon? Kung may pasokan na, pumasok ang mga estudyante, magkano na dagdag sa kita nila?
3: Paliwanag sa atin na Robert at Doris, yung noong bakasyon, umaabot lamang ng hanggang 300 pesos yung kita nila na iuwi nila sa isang araw. Ngayong nagpasokan na at base doon sa kinita nila kahapon, umaabot na yan ng 500 hanggang 600 pesos.
1: Yung oh, iba, partner, minsan Zeus nag-service eh. Ginagawang school nga, service. School pero, service. Syempre, under the guidelines. Yung mga tricycle, minsan nakikita natin, may mga ganyan eh.
0: Oh, yung iba nga, diba? Partner, wala ka nang makitang estudyante. Kasi puro bag. Hanggang doon sa bubong.
1: Kaya nga, oh. Eh, ang concern naman natin doon, alam, gusto naman natin silang kumita, pero yung security correct. Ng mga bata, minsan nakasabit lang yung mga bata. Anong panuntunan? Ba? Anong panuntunan dyan sa Makati pagdating sa ganyan na Zeus?
3: Mm. Yung nga nakita natin kanina, Robert at Doris, yung mga tricycle driver doon sa may Matoda, ito yung sa may bahagi ng eskwela, Eskwela Street malapit sa Estrella Footbridge, wala tayong nakita ng mga nag-overload o di kaya naman ay maraming mga estudyante masyado na sakay yung tricycle. Mga dalawa hanggang tatlo lamang yung kanilang mga sinasakay. Pero tama kayo dyan, no? Meron nga talagang mga ganyan na nag-overloading kaya nagtanong na rin tayo doon sa lokal na pamahalaan ng Makati kung ano ba yung pinatutupad na ordinansa patungkol doon sa overloading sa mga tricycle. Sa ngayon nga lamang, Robert at Doris, ay wala pa silang tugon.
1: Oo.
3: Pero sa ibang lugar dito, yung iba lugar dito sa Metro Manila, gaya nung na-cover natin nung isang beses sa may bahagi naman ng Quezon City, meron silang pinatutupad doon na ordinansa laban sa overloading. Hanggang apat lamang yung pwedeng sakay ng tricycle, kabilang na dyan yung driver. At sinasabing kapag nasita sila ng mga local na traffic enforcer, pwede sila magmulta nang umaabot sa, kung di tayo nakakamali, hanggang 5,000 piso.
1: At isa pa, so kung babiyahe, sasakay kayo yung estudyante dyan sa isang tricycle, magkano ang ibabayad niya? Siyempre, with student discount.
0: Correct. Dapat.
3: Yung minimum na pamasahe, Robert at Doris, ang sabi nila sa atin, 25 pesos.
1: 25? Eh, pag estudyante?
3: Yung iba, ang pagkakalam natin, 20 pesos, Robert at Doris.
0: So pasok na doon yung discount.
1: Dapat ha, hindi pwedeng walang discount even weekend, dapat may pinatutupad na discount jump part. Tsaka kapag po estudyante sa kayo, ha, huwag kayong nagmamadali, huwag yung igigit-git kung saan-saan lalo. Actually, kahit sinong pasahero po ninyo.
0: Correct.
1: Minsan kasi, alam mo na, partner, saka gusto kong kumita,
0: naghahabol.
1: Okay. Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: Samantala, ito na, balikan na natin, partner ng Office of the Ombudsman.
0: Yan.
1: Patuloy daw po yung investigasyon doon sa aligasyon ng mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na ngayon ay tinatawag na...
0: Cargadores.
1: Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
6: Good morning, Robert at Doris. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na nakatakda na ang mga araw ng pagpunta ng 18 dating bagman ng puganteng si Zaldico na nag-deliver di umano ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ito ay matapos ang pahayag ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod na nakatanggap siya ng tawag galing sa Office of the Ombudsman na humihingi sila sa kanya ng schedule na June 11, 15 at 16 kung saan maaari silang pumunta ang mga nagpakilalang bagman para sa investigasyon. Sinabi rin ni Baligod na handa sila umalong isiwalat lahat ng detalye sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Nilinaw naman ni Clavano na matagal nang nagsimula ang pag-i-interview nila sa mga individual bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa kanilang hinaing reklamo sa Office of the Ombudsman noong Pebrero sa pamamagitan ng mga individual na affidavit. Kahit niya, wala silang papalagpasing hakbang sa investigasyon at magiging batayan ang mga ebidensya sa mga akusasyon ng 18 nagpakilalang bagman at ito ngayon sinasabi na dating miyembro ng Philippine Marine. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ito, munta tayo sa lungsod ng Maynila.
0: Bakit?
1: Aha, hindi ko alam kay Roen. Ba't namasyal dun?
0: Sige.
1: Lakwatsero?
0: Oo, paikot-ikot daw, nakita eh.
1: Kaya ka, bago-bago reporter, ikot ng ikot.
0: Parang nga daw nahihilo.
1: Ang bagong school calendar, suportado po ng mga guro at magulang sa Laong Laan Elementary School sa lungsod ng Maynila. Ano ba yung bagong school calendar na yan? Ide-detalya po sa atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning!
7: Good morning, Robert at Dory. Positibong tinanggap ng mga guro at magulang ng Laong Laan Elementary School ang bagong school calendar ayon kay Faculty President Annabel Dulce. Sinabi ni Dulce na mas maganda ang bagong schedule dahil may sapat na pahinga para sa mga estudyante at guro. sa unang araw ng pasukan, kapansin-pansin umano ang excitement ng mga bata at magulang. Mula sa 700 estudyante noong nakaraang taon, umabot na sa 800 ang bilang ng enrollees ngayong taon. Bukas pa rin ang enrollment hanggang Hulyo at target ng paaral na makapagtala na mahigit 1,000 estudyante. Ayon kay Dulce, nabawasan ng kanilang enrollees na magbukas ng Dr. Alejandro Albert Elementary School.
8: Ang first day namin, hindi pa ganun kadami. Pero makikita mo, as excited ang bata, excited ang parents, dinubog kami sa orientation.
9: Okay.
8: Ang parents namin, wala pa kami narinig na reklamo sa pagbabago, kundi excitement lagi ang nararamdaman ng bawat isa.
7: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayan ha.
0: Bakit? Ano?
1: Ready daw yung mga parents, excited.
0: Oo nga, kaya lang yung ibang mga parents ba nag-aalala kahapon dahil yung banta ng pag-ulan.
1: Oo.
0: Dumagdag kahapon yung ano nila. Pero generally peaceful naman yata ang nangyaring
1: balik-eskwela
0: first day. No? Balik-eskwela.
1: Pero dahil nga balik-eskwela, inabutan sa eskwelahan, sa paaralan, yung mga estudyante natin mula doon sa Mindanao.
0: Ayun
1: doon
0: nga.
1: Sa Lindol, nakita may mga video partner mula doon sa auditorium, yeah. Doon sa yung building sa likod nila na nag-collapse, ano?
0: Correct. At, pero mabuti rin, ay sorry partner, go ahead.
1: Do.
0: Mabuti rin na ganun kaaga nangyari. Kasi, flag raising ceremony. Ibig sabihin ko,
1: wala
0: nasa
1: sa
0: labas sila.
1: Ano?
0: Oo, nasa labas. Mm-mm. Kaya yun, nakapag-duck cover and hold sila.
1: Kaya para bigyan pa po tayo ng update tingil dyan, makakausap po natin ang Mayor ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, si Mayor Jason John Joyce. Mayor, magandang umaga po.
0: Good morning.
1: Doris at Robert.
11: Magandang umaga po sa inyo po.
1: Opo. Eh, Mayor, kami po yung makikibalita. Isang araw matapos po yung malakas na paglindol. Kumusta po kayo dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental?
11: Hindi po maganda ang lagay po. As of today, we have 12 missing at marami pong damage na mga school buildings and landslide po.
1: Opo. Kung may mga ganyan, ang mga major roads naman po ba, Mayor, ay nadaraanan para po makapag, alimbawa kung kailangan ng clearing operations and all, mapasok yung mga community po?
11: Actually po, ngayon po, more than half of our town is unreachable po kasi isa lang po yung main highway po natin tapos sa puno po ng landslide. So, mga more than half of my town is unreachable. May mga plano po yung ating mga government agencies to airlift po yung mga relief goods para doon sa mga far-flung mountains po namin, far-flung barangay.
1: Opo, pero
0: so, ganun pala katindi, partner, kailangan partner, i-airlift, no?
1: Dahil nga nag-landslide yung mga kalsada, isa lang pala yung major roads yan, papunta tsaka palabas, kaya nahihirapan. Mm-hmm. Last lang sa part ko, Mayor, may communication naman po kayo doon sa mga leaders sa community po, doon sa mga barangay doon, at kumusta po yung sitwasyon daw po nila?
11: Yes po, meron naman po tayong group chat kasama ating mga barangay coordinators. However, most of the areas po ngayon ay wala pong signal at wala pong kuryente. So umaasa lang din po tayo minsan sa mga Facebook posts ng mga kababayan po natin. But meron din po tayong mga channels with them at may reporting po sila sa ating MDRRM po. May grupo po sila sa disaster group po natin.
0: Opo. Mga ilang residente po ang apektado dyan sa inyong lugar?
11: Actually po, buong lugar po talaga namin ang tinamaan, Ma'am Dory. So, we have 70,000 inhabitants po. We can easily say 80% of our inhabitants are affected po. Kasi buong munisipyo po talaga ang tinamaan po ng malakas na lindol dahil malapit lang po talaga kami sa epicenter po.
0: Ayun, oo. Yung mga evacuation centers po ninyo, gumagana naman at ando doon na po ba ang lahat ng dapat makapunta doon sa evacuation centers?
11: Yes po. Yun pa rin po isang challenge namin, Ma'am Doris, kasi yung mga designated evacuation centers po namin ay apektado din po ng lindol. So hindi po namin pinapayagang mag-stay po sa evacuation centers yung aming mga kababayan. We encourage them to stay outdoors lang po muna. Kaya nga po, narawagan po tayo ng tulong para sa mga tent at rappel. Although the DSWD po at OCD po natin ay nangako po na magbibigay. Actually today po ay magpapadala na po sila ng mga tents at rappel po. Pero nananawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or rappel para may matulugan po yung mga kababayan ko po.
0: Bukod po doon sa tent at rappel, ano po yung kailangan ngayon na dapat siguro ay agad-agad
1: may provide.
0: Na ma-provide sa kanila?
11: Yes, pinaka-importante po talaga is tubig at ready to eat po, ng mga pagkain po dahil nahirapan din po sila mag-prepare ng pagkain. So those are what we need po, shelter, food and water po.
0: Ayun,
1: lalo na yung tubig, totoo yung
0: tubig,
1: partner. Oo, kailangan may supply ng pagkain at tubig doon sa mga community.
11: Mga flashlights din po, lamps or flashlights po kasi wala din kuryente sa malalayong lugar po.
0: Opo, opo. Sa ngayon po ba, Mayor, ay meron pa rin kayong nasasaksihan, nakikita, na mga paggaguho ng lupa, landslide?
11: Mga minor na lang po na mga aftershocks po. Wala na pong mga major aftershocks po.
0: Ah, okay. Pero sapat naman po ang binibigay ninyo na abiso sa inyong mga residente kung ano ang dapat gawin. Sabi nyo nga po, aftershocks pa rin.
11: Yes po, yung aking means of communicating with our constituents is through my Facebook account po. So lahat po ng mga announcements, ako po mismo ang nag-a-announce aside from our LGU page po. So yung mga reminders natin sa kanila po, kagaya ng bawal bumalik muna sa mga bahay at operation centers. Pangalawa po, kung may mga sugatan po, hindi po talaga kaya itaan sa kalsada, ay bangka na lang po ang gamitin dahil kami ay coastal community naman. May mga bangkang maliliit sa mga fisher folks, pwedeng yun na po ang gamitin papuntang hospital. Ito na pong mga tao po na nadala sa hospital na idinaan po through sa dagat po sa bangka.
0: Okay. Yung mga hospital ninyo, paano ho tumatakbo ngayon?
1: Mm-hmm.
11: Gumagana naman po yung ating nag-iisang district hospital po sa poblasyon. Wala naman pong mga major damages reported at patuloy po ang kanilang operation po.
1: Opo. Ano po ang timeline or target po ninyo na oras o petsa, Mayor, para mapasok po at mapuntahan natin yung iba pa pong mga community na hindi po mapasok ngayon because of sunod-sunod the landslides dyan sa inyo?
11: Ito, ngayon po ay ang meeting natin. Nandito po yung ating DSWD, OCD, Philippine Army at Philippine National Police. Nangako po siya na kung hindi po ngayong araw ay bukas po ay makakahatid po kami ng mga relief goods at possible po na search and rescue team po. At nakausap na din po natin ang ating governor, vice governor, congressman at DPWH for road clearing po. So hopefully today ay masimulan po ang ating clearing po para hopefully mabuksan na po yung mga kalsada at makakita na po.
1: Opo, importante po yan, Mayor. Opo. Pero Mayor, pakinggan nyo po ito. Yes, huwag nyo pong ibababa. Kausap natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian para mabigyan din po tayo ng update, lalo nyo dyan sa hinihingi po ninyo sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Secretary Rex, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Sec.
9: Hi, Doris. Hi, Robert. Napakinggan ko. Yes, actually, pagdating
1: nawala, naputol si Secretary, tatawagan natin ulit. Mayor, pero ang initial na binabanggit po ni Secretary ay narinig at napakinggan niya yung panawagan po ninyo, ha. Babalikan po natin, i-hold lang po natin saglit yung line ni Secretary Rex. Pero sa panig po ninyo, Mayor, bukod po dyan sa meeting na isinasagawa po ninyo ngayon, may assurance na ba from the national government din? Balikan na natin, ha, si Secretary Rex. Secretary, good morning!
9: Hi, good morning, Doris. Good morning, Robert. Magandang umaga. Sorry, medyo napuputol kasi nandito kami sa Gensan mismo, moving around. Yes, hinggil sa Davao Occidental, narinig ko yung interview ni Mayor ng Jose Abad Santos, JBS. Actually, kakababa ko lang ng phone kay acting governor Lorna Bautista Bandingan. Nag-usap kami, we have more than enough family food packs na nandun mismo sa Malita warehouse, which is the capital of the province. Sabi ko nga kahapon pa, sa buong region 11, Davao region, sa buong region 12, sa Soccsergen region, we have close to around 300,000 family food packs, pati na rin mga non-food items. Ready for distribution yan. Uh-oh. Ang kailangan lang, kung nakikinig pa si Mayor, Yung regional director namin nandyan ngayon sa area, nag-iikot at ready rin i-pick up yung mga food packs sa Malita warehouse mismo. Ang pagkakaintindi ko lang, merong mga road closure, pero we're also talking to the Air Force para mag-chopper list tayo ng mga karagdagan pang food packs. Pero nandito na sa regional warehouses namin yung mga food packs even before nangyari yung lindol. So
1: opo.
9: BSWD stands committed, ready kami tumulong, ready kami rumesponde. In fact, nandito ako ngayon, nandito rin si Secretary Herbosa and Secretary Bison para dahil utusan kami at ng direktiba ng Pangulo is to make sure mabilis ang response.
1: Opo. Ang nagiging problem, Secretary Rex, ay yung pagpunta po sa community dahil puro landslides, hindi po makadaan. Paano po kaya natin mapapaabot yung tulong sa mga residente?
9: Actually, ang mga na-identify namin na problem areas, in Sarangani Province, it's the municipality of Glan. In Davao Occidental, yung buong coastal area nila, which is Malita, Don Marcelino, yung Jose Abad Santos, and then yung municipality ng Sarangani sa Balot Island. Yan yung mga na-identify namin. Right now, nandito rin ang Office of Civil Defense, may mga airlifting na. Kasi, okay, first of all, meron tayong mga pre-position talaga na mga goods. I'll give an example. One of the hardest hit is Sarangani Municipality in the island of Balot. Sa Davao yan, sa Davao Occidental yan. Meron na tayong 2,000 na nandun. Sabi namin sa local officials, gamitin na nila ng gamitin. Yun yung naka-preposition natin. Sa Malita naman, which is their capital city, capital town, meron tayong 5,000 na nandun. Now, on top of that, mag-airlift na yung Air Force ngayon ng mga karagdagang pang-goods using mga Black Hawk helicopters para maipas, makapasok agad. Also, nandito nakikipag-ugnayan na rin kami sa Philippine Coast Guard kasi by sea naman at sa Philippine Navy para mapadala pa natin yung mga karagdagan na family food packs.
0: Oo, yung lahat ng pwedeng gamitin na paraan ay gagawin naman ng gobyerno, gagawin na ng tropa ni Secretary Rex kasi napaka-importante ito. Kasi yung mga tao po, Sec, ang hinahanap nila talaga una, asaan yung opisyal ng gobyerno?
1: Kaya importante na nandun sila, Secretary.
0: Tama.
1: At nakikita sila on ground na nagbibigay ng instruction. Meron, Jason, baka may nais pa po kayong banggitin kay Secretary Rex habang nandito po siya at naririnig tayo, Mayor? Mayor?
12: DSWDRD po namin at saka yung sa probinsya po nagpakita po ng kahandaang tumulong po at ready po yung mga reposition goods at saka yung mga tents para sa ating mga kababayan.
1: Oo nga, tent pala.
0: Tent.
1: Oo.
0: Ay, tika lang, kay andyan dyan si Sec, ano, dahil kasama din niya na nag-iikot si Secretary Dizon.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi po, Sec, yung mga designated na evacuation centers nila.
9: Pero rin kasi tayong mga modular tents and family tents na available.
0: Apo,
1: ayun.
0: Oo, kasi yung mga ibang evacuation centers, medyo
1: apektado
0: mabuhay
1: rin
0: din eh.
1: Apektado. So, tent ang, modular tent ang kailangan.
0: Ayun, oo. Mm-hmm.
9: And family tent. Dalawang klase.
1: Family tent, of course.
9: Yung square na may pang-indoor.
1: Correct.
0: Mm-mm.
1: So, yun din, Secretary, po-provide din natin sa kanila sa GAS.
9: Yes, actually, yesterday, nagsimula na tayo sa Jose Abad Santos.
1: Okay.
9: Nagkakabit na tayo. And right now, kakababa ko din nga ng telephone sa Vice Governor nila, na acting governor ngayon, na we have more of these tents na sa region lang. Nandito na sa region, hindi na galing sa ibang lugar. Patuloy natin ipapadala sa mga hardly hit na mga LGUs.
1: Opo. Okay. Secretary, for today, dahil alam namin kahapon agad, nandyan kayo. Ano? Ngayong araw, saan ang sentro, saan ang focus ng operation ninyo? Kasi po, lalo kung ito yung greatly, no? Na naapektuhan or maraming mga kababayan natin yung kailangan ng tulong. Correct.
0: Yung mga diblib.
9: Actually, ang mga na-identify namin, like dito sa Sarangani, kasi nasa Sarangani Gentan Corridor ako, yung municipality of Glan. Hindi pa namin makausap yung mayor, baka walang mga cell site doon. Pero meron na tayong pre-position goods doon. Sabi namin, gamitin na nila kasi meron kami mga staff doon on ground. Pangalawa, nag-airlift pa tayo ng karagdagan sa municipality of Glan.
0: Okay.
9: Dito kasi sa Sarangani, ang nakita namin ng mga problem areas was Glan, Maasim, and one more. I just skips my mind, no? Malapatan. Malapatan, yes. Okay. So, yun mga yan yung ino-operate natin ngayon sa Sarangani. Now, because Gensan City, I'm going there in a bit. Yung mga hospitals nila naman, tinutulungan natin yung mga pasyente na nasa loob. So, Davao Occidental, yun yung nabanggit ko. Malita, Jose Aban Santos, Sarangani Province in Balut Island, and then yung Don Marcelino.
0: Alright. Sek, yung mga nakakarating sa inyo ng mga report, mayroon na po bang update doon sa casualties natin? Fatalities, missing, injured?
9: Doris, unfortunately, I don't have that new data right now, yung consolidated data. Hindi muna ako magsasalita kasi alam ko na consolidate pa yung Office of Civil Defense. Ayaw ko magbigay ng misinformation. Pero I think the Office of Civil Defense will be publishing new data right before lunch today kasi nasa, alam ko si yung administrator natin, magkasama kami kahapon, pero alam ko nasa Malita na nga siya right now sa Davao Occidental to consolidate the data also.
0: Alright, oo. So, Seth, mensahe nyo na lang po muna doon sa mga apektado kasi sabi ko nga, sino nagsabi sa atin, Robert, parang sa ngayon ay in state of shock yung mga
1: si Secretary
0: tao?
1: Ted, dahil nga doon sa nangyari.
9: Yes, sa ating mga kababayan sa Mindanao, lalo na sa mga affected areas ng Sarangani, Gensan City, Davao Occidental, meron tayong mga naapektuhan rin sa Sultan Kudarat. Ang pamalang nasyonal sa utos at direktiba ng ating Pangulo ay nakatutok sa sitwasyon. Mula kahapon, agad-agad kaming pinapunta dito ng ating Pangulo para personal naming mamonitor ang aming mga mandato from the Department of Health, DSWD at DPWH. Sisiguraduhin namin na hindi kami bibitaw hanggang sa maiahon natin ang ating mga kababayan mula dito sa trahedya na to. Sisiguraduhin natin na hindi natin sila iiwanan at sisiguraduhin natin na hanggang sa recovery kasama nila kami. Huwag po kayo mag-alala.
1: Okay. Sek, maraming salamat po sa inyong oras at dalangin namin syempre yung inyong kaligtasan din po dyan at ang ating mga kababayan dyan. Salamat, Secretary.
0: Thank you, Sek.
9: Doris, Robert, maraming salamat. Magandang umaga.
1: Magandang umaga at mag-iingat po. Mayor Jason.
13: Yes po.
1: Opo,
13: yes po.
1: Sa inyo pong panig, panghuli na lang, baka may nais po kayong banggitin, paalala sa mga kababayan po natin dyan sa Jose Aban Santos sa Davao Occidental. Go ahead po, Mayor.
13: Okay, paalala lang sa mga Jasenyos o mga nakatira sa Jas na patuloy tayong mag-iingat, huwag mo nang bumalik sa mga bahay pag hindi pa sigurado. At pangalawa ay narinig natin lahat, no? Buong gobyerno ay handang tumulong sa atin, ang national at ang provincial natin. At malaking kabawasan yun sa ating mga alalahanin na handang tumulong ang buong gobyerno at lahat ng departamento kasali ang probinsya. So maraming salamat po.
1: Mayor, maraming salamat. Mag-iingat at kapag po may mga kailangan po, may itutulong ang aming pong istasyon ng DZMM. Bukas po kami at tawag lang po kayo. Thank you, Mayor.
0: Thank you po.
13: Thank you very much po.
1: Si Mayor Jason John Joyce ng Jose Aban Santos, Davao Occidental. Ganyan talaga, partner. Tuloy-tuloy yung operation. Mas maganda na mas maaga maklear yung mga daan para mapasok yung mga community. At expect talaga natin yung takot. Diba?
0: Tama.
1: Yung trauma sa mga residente.
0: Tama. Tsaka yung mga residente na yun na nga na-traumatize, hindi nila alam kung saan manggagaling yung pagkain nila dahil nga na hindi madaanan yung kanila mga kalsada, mga lansangan nila doon. Huwag po kayong makikinig doon sa kung ano-ano naririnig din yung chismax. Diba? Kasi yung iba lalong natatakot.
1: Tama.
0: Lalong nagpapanik.
1: Pinatakot nila.
0: Mayroon daw talagang sapat na pagkain. Prepositioned na po yan. Ang ginagawa sa ngayon ay ini-airlift. Hindi helicopter po yan para yung, makarating sa
1: correct.
0: Inyo.
1: Yung iba naman, partner, nasa mga community na nila mismo
0: yun.
1: For distribution na agad.
0: Distribution
1: yun ang importante, ipamigay nyo na po agad.
0: Samantala, kung kayo po ay ando doon at sa palagay ninyo ay mayroon kayong ito ang dapat gawin, ito ang dapat mabigay sa amin, tubig, tuwalya, kumot man yan, sabihan po ninyo yung inyong mga LGU. Nang sila, sa ganun, makakarating sa national, maa-actionan agad.
1: Ayun. So, dalangin po natin, sama-sama po tayo na magdasal para po sa mga kababayan natin dyan na malampasan po ito, matulungan sila at maibalik sa dati yung kanila pong kabuhayan at pamumuhay dyan sa Mindanao. At syempre, yung mga, lalo na partner, ipagdasal natin yung mga nasa rescue operations, yung mga nasa clearing operations para mas mapabilis at ligtas din naman nila magampanan yung tungkulin nila.
0: Correct. Ang aming pong pananalangin para sa inyong lahat.
1: Ayan.
0: At sa sabi ni Secretary Gatchalian, wala pang update doon sa numero ng mga apektado nitong Lindol. Wala pa sa casualties, wala pa sa injured, wala pa sa missing. Mag-abang po tayo ng upusan.
1: Manggagaling yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Ang abangan natin mamaya sa kanila. Correct. Magbibigay po sila dyan ng update. Samantala, kapamilya, magkita-kita po tayo bukas, Hunyo at 10, 2026, Miyerkules, para po sa DZMM Kapamilya Servisyo Caravan Livelihood Seminar dyan po sa Caloocan. Magkakaroon ng dishwashing soap production para sa ating mga tatay. Aba, para sa maaga selebrasyon ng Father's Day, mag-enjoy sa pamerienda. May regalo pa. Gaganapin po ito sa Bulwagang Katipunan, third floor ng South Caloocan City Hall. Handog po ito ng DZMM Radio Patrol sa East Trent at DZMM Teleradio, Katuwangan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kaya, kita-kits mga tatay, mga kapamilya.
0: Kita-kits po tayo, ha?
1: Partner, batiin ko lang to, ha? Last Sunday kasi nung nag-mass ako, pinuntahan ako ng mag-asawa na ito.
0: Talaga?
1: Sabi nila, alam mo sabi nila, dati po, dito po kami nakikinig. Nung pong nadaanan po at napakinggan na namin yung tandem, lumipat na po kami sa tandem. Nice. Gising at tandem kasi po ang saya at maraming natututunan. Maraming salamat kay Sir Bong Benin at Ma'am Nila Turla na Pasig Candaba, Pampanga. Everyday na daw sila nakatune in sa
0: maraming
1: atin.
0: Maraming salamat sa pamilya at ramdam namin ang inyong pagmamahal. Lagi po kayong magtumutok sa amin dahil kami po mismo ay tututok sa inyo.
1: Tama.
0: Again, batiin ko lang si Dr. Orlando Diomampo, ang presidente ng Medical Center Parañaque, Ma'am Lorraine Lianto Brusola, ang chief nursing officer, at si Ma'am Elaine Bonhan, head po siya ng head nurse ng MCP Dialysis Unit. Justice Lagdigohon, head OIC head doon po sa dialysis unit din. At salamat sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng mga pasyente. Thank you for your service.
1: Maraming salamat dahil dyan eksakto alas 9 ng umaga. Kaya, bye-bye time. Bye!
0: Dogi!
1: Dogi, wow, let's go, let's go.
10: Doble sa bagis, doble sa tabang, doble sa talino at kakulitan.

0: Kapamilya, halos 300,000 consumer ang wala pa ring kuryente matapos ang lindol sa Mindanao. Aabot sa 5 electric cooperatives sa 7 lalawigan sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ayon sa National Electrification Administration. Base sa monitoring ng NEA, saklaw ng power interruption ang Davao Region, Soxargen at ilang bahagi ng BARM kung saan mahigit 289,000 na consumer connections ang naapektuhan sa kabuuang 70 apektadong munisipalidad. 57 na ang naibalik ang supply ng kuryente o katumbas ng mahigit 80% ng mga lugar. Gayunman, 3 electric cooperatives ang nakararanas pa rin ng bahagyang pagkawala ng kuryente habang 2 ang tuluyang nakabalik na sa normal na operasyon. Patuloy naman ang restoration efforts ng mga electric cooperatives habang binibirik pa ang lawak ng pinsala sa power infrastructure. Mga negosyo malapit sa Rizal High School sa Pasig City, buhay ngayong panahon ng pasukan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi, Zeus.
1: Rika, kung sabi ka mga estudyante pumasok sa Rizal High School Pasig City, tila mas excited pa sa kanila mga nagnenegosyo sa paligid ng paaralan. Dinagsa kasi ng mga mag-aaral at magulang ang mga karinderya malapit sa eskwelahan habang pinipilahan din ang tindahan ng school supplies. Paliwanag ng nagkakarinderyang si Luisa, bumaba ng 500 pesos ang kita sa kanyang pwesto kapag bakasyon ng mga estudyante habang pumapalo ng hanggang 2,000 piso kada araw kapag panahon ng pasukan. Ganito rin ang sinabi ng nagbebenta ng office supplies na si Ruth. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag.
2: Very mabenta po ngayon, especially lamination kasi mga nameplate. Yan kasi kapag walang pasok, since tapat kami ng school, wala talagang business dito. So, dead zone to. So ngayon, super excited kami kasi nandiyan na ulit sila eh. Open na ulit yung business na.
3: Okay, mga teacher, mahal nagdaanin din. Dumadaan. Siyempre para maraming bibili.
1: Umaasa ang mga nagtitinda, Rika, na lalo pang lalakas ang kanilang kita sa mga susunod na araw, lalo't may mga hahabol pang mag-enroll sa naturang paaralan hanggang Biyernes ngayong Linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, maglalabas ng bagong kanta ang K-pop group na BTS bilang bahagi ng kanilang 13th anibersaryo ngayong Hunyo. Nakatakdang ilabas ang kantang Come Over sa June 12 sa ilalim ng kanilang taunang fiesta celebration. Ayon sa kanilang label, tampok sa kanta ang emosyon ng grupo habang naghahanda sa muling pakikipagkita sa kanilang fans matapos ang matagal na hiatus o pansamantalang pagpapahinga.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: alam mo, sobrang nakakasama ng loob, nakakaawa yung nangyari sa Gensan at mga karatig na lugar. Ano, ha? Mm-hmm. Yung hindi mo inaakala na you will see all this destruction in a matter of minutes. Mm-hmm. Nung pinapanood ko to sa mga reports na pumapasok sa DZMM sa ating YouTube at kung ano pang mga nag-upload, ano, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang feeling mo nga parang ano, parang nanonood ka ng movie.
1: Oo.
0: Sabi, is this really happening?
1: Totoo. Yung mga special effects na nagigiba yung mga building, di ba? Nakita natin kahapon.
0: Mm-mm.
1: Na at saglit nga lang yun eh. Katulad na sinabi ko, ilang segundo lang naman yung partner. Hindi naman talaga tumagal ng minuto yung pagyanig, no? Oo. Pero
0: tsaka yung hiyaw, ano? Yung
1: takot.
0: The shriek, eka nga, na alam mong natural na takot na takot.
1: Mm-mm.
0: At saka yung mga bata, lalong-lalo na, I felt for the children.
1: Mm-mm.
0: Kasi nakikita mo, naghahawakan na sila, di ba? And kudos to the teachers. Mm-mm. and all the other school officers, ano. Mm-mm. Ha? Maybe even the principal, na they were able to at least, di ba, calm them down.
1: Oo,
0: para hindi magpanic, although there were instances where talagang hindi na malaman kung saan tatakbo.
1: Oo.
0: But thank God, you know, that the timing is such,
1: mm-hmm,
0: that
1: nasa labas lahat.
0: Nasa labas.
1: Yes. There's a flag ceremony nga.
0: At saka yung nakita mo yung in-interview natin kahapon, mm-hmm, di ba? Yung sinasabi na bumaksak yung ano, at nakunat to, no?
1: Oo.
0: Yung abandoned, ano nila.
1: Oo, parang building.
0: Oo, parang covered something, pero mm-hmm, bumaksak at wala namang, fortunately,
1: mm-hmm,
0: wala namang naapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Sana talaga ngayon, partner, no, yung aftermath nitong nangyari, makita natin kung gaano kabilis ang pag-aksyon ng ating pamahalaan para makatulong, makapaghatid ng tulong, mm-hmm, at ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon,
0: yeah,
1: sa mga affected regions.
0: Totoo yan. Kasi malaking bagay yung makikita mo yung matataas na opisyal.
1: Mm-hmm.
0: And let's mention them already. Mm-hmm. Sa pagkakaalam natin, si Secretary Vince Dizon ng DPWH nandun na.
1: Mm-hmm.
0: Secretary Ted Erbosa, mm-hmm,
1: DOH.
0: Ng DOH.
1: DSW.
0: Nandun na rin.
1: DSW,
0: si diba?
1: Si Secretary
0: nandun
1: Rex Gatchalian.
0: Okay. So, and then the LGU mayors, mm-hmm, governors, hopefully the congressman will be, mm-hmm, there also, no? Kailangan makita kayo eh.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan maramdaman, mm-hmm, yung presence ninyo doon, mm-hmm, para maalam nila na at least may nakakaalam ng pinagdadaanan namin ngayon.
1: Mm-hmm.
0: And remember, ang daming walang kuryente, ha?
1: Tama.
0: Oo. At hindi pa natin pinag-uusapan yung tubig. Paano na yung tubig?
1: Oo.
0: Yung telco, kahit paano yata, kahit sisinghap-singhap.
1: Pero may serbisyo.
0: Yes.
1: Oo. Ang isa din sa mga concern natin ngayon, partner, is kaka-start pa lang natin itong three-term school calendar,
0: oo,
1: no? First day dapat kahapon at naon siya minaagad yung unang araw ng klase pa lang.
0: Oo,
1: so, paano na naman tayo mag-a-adjust nito sa dapat ay panibagong adjustment pa muna natin?
0: Oo.
1: No? Ito yung isa sa concerns natin.
0: Alam mo, hindi lang yun eh.
1: Oo.
0: More basic than that, mm-hmm, will be kailan pwedeng mag-klase ulit,
1: mm-hmm,
0: dun sa mga schools nila,
1: yes,
0: or even the classrooms. Ano? Kasi nga baka maya-maya mo, mm-hmm, may mga cracks na yan.
1: Mm-hmm.
0: Mayroon ang dapat na, mm-hmm, i-condemn dyan. Mm-hmm. Kasi alam mo naman ang mga buildings, school buildings, mm-hmm, natin, 19 kopong-kopong pa yung iba dyan.
1: Oh, pero feeling ko nga, mas matibay pa yung mga 19 kopong-kopong kaysa mga gawa na bago
0: sa
1: ngayon.
0: Sabagay, no, ha? You
1: kasi,
0: have a point there.
1: Oo, yung mga nakikita nating, ano tawag doon, hindi maganda yung quality.
0: Oh, diba? I'll give you an example.
1: Oo.
0: Meron kaming mga lumang mga yero, ano, mm-hmm, ha, pag alam mo naman sa negosyo.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga lumang yero na iniipon namin.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na mas gustong binibili nung mga nagaano?
1: Junk shop.
0: Mas gusto nilang binibili at mas mataas ang presyo, mas luma yung yero.
1: Ah,
0: sabi
1: talaga?
0: Sabi ko bakit? Eh mas makapal 'yan.
1: Ah,
0: mas matibay
1: yan.
0: Oo, yung mga bago, sabi, ang ninipis na niyan.
1: Oo.
0: Yung mga luma, yung mga tawag nga nila antigo, aba, eh ano yan? Sabi niya, ang kapal niyan. Pag yan eh, medyo natapal-tapalan mo yung mga butas.
1: Kaya pa rin.
0: Pwede pa yan.
1: Sing kapal ng ano, partner, yan?
0: Nang, oo.
1: Oo, gano'n.
0: Eto. tira.
1: Sing kapal ng ano, yung mga year na yan.
0: Unahin natin na yung dito sa ating mga balita, headlines sa balita patan. Marami pong mga ano, canceled flights sa Cebu Pacific, yung Gensan Cebu, Gensan Manila. I-check nyo po yan kung meron kayong booking ngayon. Ano po? For June 9. So June 10 naman, Cebu Pacific. Ganun din. Cebu, Gensan, Cebu, Manila, Gensan, Manila, Iloilo, Gensan, Iloilo. Dali lang po, meron lang po tayong sumasagitsit na flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Nico Bagsik, go ahead please.
3: Peter, 4.7 ang naitalang unemployment rate o bilang ng mga Pilipino na walang trabaho para sa April 2026. Ayon yan sa datos ng Philippine Statistics Authority, habang nasa 95.3% naman ang employment rate para sa katulad na buwan. At katumbas yan ng 48.89 million na may trabahong mga Pilipino. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: At balik tayo dito sa ating mga headlines ngayon sa Balita Patan. Asan na yung aking ang daming mga nangyayaring misteryo ngayon dito. Ayaw umandar, hindi marinig. Siya, ito na po ang inyong mga headlines. Sandali, balikan ko lang, nabitin ako kanina.
1: Sa flights.
0: Opo, yung Philippine Airlines naman, June 9 to 11, cancellations po ito ng Philippine Airlines, ha? Manila, Gensan, Manila.
1: Cebu, Gensan, Cebu, canceled din po. So, maganda po, i-check po ninyo ang inyong flight carriers, no? Kung may ticket po kayo for the next following days.
0: Yeah, kasi nga pinasara yung ano eh.
1: Yung airport.
0: Oo, at saka nag-deklara na rin yata ng state of calamity. Ano? Hmm. Okay. So ito na po ang mga iba pang mga balitang dapat niyong malaman at iba dito ay medyo kagimbal-gimbal. Halimbawa po, 37 na ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang paaralan, mall at hotel na pinsala rin ng pagyanig.
1: Pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na po ng 1 bilyong piso. State of calamity, idineklara na rin sa General Santos City.
0: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan ng tuloy.
1: Mga lumang problema tulad ng kaukulangan ng guro at silid-aralan bumungad sa unang araw ng klase.
0: Ilang estudyante ng nursing hindi nakakatapos dahil sa gastos sa practicum program.
1: Kapag may mga binabayaran pa rin, uso pa rin pa yan.
0: Oo naman.
1: Binabayaran mo yung OJT mo.
0: Oo, yung dati ang binabayaran ng kung saan papasok na practicum, ang nagbabayad yung employer o yung pinapasukan nila.
1: Ngayon, ikaw na.
0: Baligtad na ngayon. Kailangan mo naman.
1: Alok ni Senador Alan Peter Cayetano para maresolba ang issue sa liderato ng Senado. Ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Ito, may 10 cents worth. If there is any time by which mas maganda na, may oportunidad na magkasundo yung dalawang kampo sa Senado, ito na yun eh.
1: Tama.
0: Kasi merong napakatinding hinaharap na problema ang Pilipinas. And if only because you guys want to help, dapat ngayon magkasundo na kayo at pwede nyong sabihin na nang dahil sa paglilingkod,
1: tama,
0: sa nasalantang mga bayan at syudad,
1: tama,
0: sa Mindanao, kami po ay magkakasundo na. Now is the time.
1: Presyo ng LPG sa Regasco bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas naman.
0: Sa labas ng bansa, 10 ang patay sa magkahiwalay na pag-atake ng Israel sa Gaza. Pero ang latest dyan, ay mukhang medyo kahit na informally, unofficially, may parang ceasefire between Israel and Iran.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, as a result, medyo bumaba po ng bahagya ang presyo ng Brent crude ayan sa pandaigdigang pamilihan.
1: Ayan, maganda ba yan?
0: Oo, medyo more than $1, a little over $1, $95.31 kahapon, $94.20 ngayon. Ang masakit, eh sumubsob na naman yung piso natin, 61.68.
1: Ako, ayan na naman.
0: Aray ko!
1: Eh ngayon, ay, tumaas ang diesel, di ba? Pero sa Jensen, na nakadeklara ng state of calamity, di ba pag state of calamity, may price freeze yan, no?
0: Yes.
1: On basic
0: sa
1: commodities.
0: Sa mga prime commodities. Oh, I'm not sure about oil
1: commodities.
0: Products.
1: Yes.
0: Oo. Mamaya, babalikan natin yan kasi may makakausap tayo ukol dyan. Samantala, stand by please ang ating mga Radyo Patrol reporters. Ang oras, 9:17 in the morning. Unahin natin si Hernel Tokmo. Update sa sitwasyon sa General Santos City. Hernel, magandang umaga. Go ahead, please.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Pasado alas 9 ngayong umaga ay nakatagdang ipagpatuloy na ng mga responder ang kanilang search operation sa dalawa pang missing sa gumuhong gusali dito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City dahil sa malakas na lindol. Isa naman ang bangkay na nakuha kahapon at grabe ang pinsala na idinulot ng malakas na lindol sa nasabing gusali. Bumigay ang mga poste at halos babagsak na ang buong gusali. Isa lang ang gusali ito sa ilan pang mga business establishment na labis na napuruhan ng malakas na lindol. Nakausap din natin kanina si Aling Junisha Joslinda Deluvio na napapayak na lamang at hindi makatulog kagabi sa kaiisip ng kanyang anak na si Joey na pinaniniwala ang isa sa mga natrap sa loob ng gusali. Kinuwento ng mga katrabaho ni Joey na may tinulungan pa umano ito at bigong makalabas nang mangyari ang lindol. Kagabi naman, nakaranas ng malawakang brownout at sarado ang maraming negosyo. Ang mga fast food restaurant, dinayo ng maraming customer. May ilang residenteng takot na manatili sa kanilang mga bahay dahil sa mga aftershock. At sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Soccsaygan Region, may higit 500 aftershocks na ang naitatala hanggang alas 8 kagabi. Ngayong araw, ipagpatuloy rin ang Structural Damage Assessment upang matukoy ang pinsala ng mga gusali at kung ligtas pa itong matutuluyan. Sa buong Soccsaygan Region, mahigit 2,500 na pamilya ang nawala ng tirahan na karamihan ay nasa mga evacuation centers. Mahigit 30 individual naman ang nasawi, habang 144 ang sugatan sa buong rehiyon.
0: Hernel.
4: Peter, hindi ka?
0: Oo. Hernel, unang-una maraming salamat. Ano, hindi madaling mag-cover ng ganyang kalaking pangyayari. Pero gusto ko lang tanungin yung 2,500 families na iyong binanggit na nawalan ng tirahan. Anong ibig sabihin nun? Nasira talaga yung kanilang mga bahay-bahay? O ang feeling lang nila hindi na safe kaya they had to evacuate?
4: Yan pa yung bine-verify ka natin sa RDRMC kung ano ibig sabihin nitong 2,500 na displaced families. Kasi may mga residential areas, may mga bahay din kasing nasira o nagtamo ng matinding pinsala dahil sa malakas na lindol. At kung ang iba ba ay nag-evacuate lang dahil feeling nila ay hindi sila ligtas, lalo na yung sa mga coastal areas gaya sa Sarangani Province, lalo't may idineklarang tsunami warning kahapon kaya nagsilika sa evacuation center ang ilang mga pamilya.
0: Okay,
4: Peter?
0: May binanggit ka kanina na bilang ng mga namatay dyan lang sa Jensen. Pakiulit nga yun, Hernel, please.
4: Kasi yung nakuha nating detalye mula sa RDRMC ay patay ito sa alas 10 ng gabi na report ng ahensya at nasa 33 ang namatay sa buong Soccsaygan Region. Dito sa General Santos City, hindi pa natin alam. Yung nakuha nating detalye ay 11. Pero maaaring tumaas pa ito dahil patuloy pa rin ang search operations halimbawa doon sa Barangay Kalumpang na gumuho, nagusali at may ilan pang mga operation din na hinahanap. May mga missing individuals pa hanggang sa ngayon.
1: Hernel, meron na kayong dineclare na ang state of calamity, no? Ano-anong mga prime commodities yung sinabi na hindi na pwedeng galawin ang presyo?
4: Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung nasa kabuang detalye ng State of Calamity na declaration. Pero yung price freeze ay nasa mga basic commodities, no? Yun yung sa ngayon ay dapat hindi pa magtataas ng presyo yung mga pangunahing produkto dito sa General Santos City na labis na naapektuhan ng lindol. At sa ngayon, maraming mga business establishments ang sarado pa rin dahil nga sa lindol. At sabi ng CDRMO na magkakaroon o ipagpatuloy nila yung mga structural damage assessment para matuko yung mga damage kung ligtas pa bang tuluyan itong mga opisina at mga establishments. Pero sa mga sa price, yun yung minomonitor din ng Department of Trade and Industry na dapat walang magpapataas ng mga presyo ng pangunahing produkto.
1: Oo, baka pati yung sa produktong petrolyo, hindi rin nila gagalawin dahil yung mga genset, di ba, kailangan yan?
0: Okay.
4: Tama ka dyan, Liga. Actually, may mga nakita tayong nagsarado na gasoline stations. May ilang gasoline stations din kahapon na mahaba yung pila dahil nga siguro nagkakaubusan na ng gasolina o petrolyo. At yun, sa ngayon ay okay naman yung nagpa-gasolina tayo na wala namang mahabang pila.
0: Oh, very good. Okay, sarado pa rin ang General Santos International Airport, Ernel, tama?
4: Oo, yan yung kasi kahapon pagkatapos ng lindol ay agad na isinara yung Jensen Airport. Pero yun yung inalam natin kung ano yung naging may damage pa doon sa loob. At sa ngayon yung pagpupunta sila sa General Santos City, kadalasan ay doon sila lalapag sa Davao City International Airport at pabiyahe ng nasa 3 oras, no, by land.
0: Yes, yes.
4: Tulad namin, nagaling pa kami sa Davao City, so bumiyahe kami ng 3 oras

0: yun yung isa sa mga paraan para maihatid nila ang tulong din. At dito rin sa Region 12, may mga naka-standby din naman silang relief goods. Kahapon din, nandito si DSWD Secretary Gatchalian at tiniyak niya na makapagbibigay sila ng paunang tulong sa mga apektadong residente.
1: Mm-hmm. Hernan, okay. Sa mga bata naman, yung sa mga nagsimula ng klase?
0: Mm-hmm. Sa ngayon, suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan dito, no, dahil may mga naiulat nga na mga damage. Like for example, doon sa Davao Occidental, sa Region 11, maraming mga paaralan doon ang nagtamo ng pinsala at saka sa Davao del Sur. So sa ngayon, tinitiyak ng mga otoridad na dapat maisagawa muna ang kumpletong structural damage assessment at matukoy nila kung ligtas pa bang gamitin ang mga gusaling yon para sa klase. So sa ngayon, kanselado pa ang mga klase. Hindi pa natin alam kung kailan babalik.
2: Last na lang, Ernel, yung bumagsak, no, yung nag-collapse na building na mayroong fast food at saka radio station, doon ba may nasawi o wala naman?
0: Yan yung iikutan natin ngayon kasi iniisa-isa ko yung mga damage na mga gusali. May nadaanan tayong isang fast food restaurant na matindi yung pinsala, tapos may dalawang shopping mall din na natibag yung mga pader at semento, nakita na yung mga produkto sa loob. Hindi pa natin napuntahan
2: sige,
0: yun. Parang
2: sige.
0: I think nasa plaza yon. So yan yung bibisitahin natin mamaya kung ano yung sitwasyon doon. Kasi nakunan din yun sa video yung actual talaga na pagguho ng building na yun na may radio station at isang fast food restaurant.
2: Okay. Ernel, mag-vitamins ka ha. Medyo matagal-tagal pa siguro yung pag-ikot mo dyan.
1: At sana hindi na nag-aftershocks, no?
2: Para... Meron pa din daw eh.
0: Meron pa. Actually, ano lang, bago lang nakasandby ako, gumalaw na naman yung sasakyan.
2: So
0: parang nasanay na kami dito. At doon naman sa, ano, sa kagabi naman, bandang siguro alas 10 ng gabi, ay may aftershocks din. Kaya yung mga residente, mas pinipili nila na sa labas muna matulog. Sa sasakyan, may nakausap ako na sa tricycle daw sila matutulog kasi takot silang bumalik sa kanilang bahay kasi tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. At itinuturing nila na ano yun, pinakamalakas doon na lindol na naramdaman nila rito.
2: Grabe. Ernel, maraming salamat. At,
1: ingat kayo dyan, Ernel.
2: Muli, mamaya, I'm sure na kakausapin ka ulit ng iba pang mga anchors sa DZMM. Thank you very much, Ernel Tokmo.
1: Isa pang report, mga magulang ng estudyante inireklamo ang butas-butas at masikip na kalsada sa harap ng Jose Rizal Elementary School sa Pasay City. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rika at Peter, mga nakaharang na malalaking concrete culvert at butas-butas na kalsada ang sumalubong sa mga magulang at estudyante ng Jose Rizal Elementary School sa Pasay City ngayong pasukan. Ang Park Avenue kasi na mismong daanan papasok ng paaralan, binubungkal ng mga backhoe para sa pag-ayos ng drainage sa lugar. Reklamo ng mga magulang, halos wala na silang madaanan dahil sinakop na ng mga culvert at heavy equipment ang magkabilang lane ng kalsada. Pahirapan din ang pagmaniobra ng mga sasakyan, papasok at palabas ng paaralan. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
4: Siyempre nakakaabala din. Besides, naka-under construction tayo ng road, tapos ang dami pa siyang nakaharang na mga dadaanan ng estudyante. So mahirap yun. Talaga po masikip. Hindi kami makadaan, lalo pa magsusundo kami ng mga bata. Sikip na rin kami sa pilahan dito kasi nga po nakaharang yung mga bato ng lalaki na yung sumatasaga.
3: Yan ang tinig ni Lola Baby at Abigail Pawang naghahatid ng estudyante sa Jose Rizal Elementary School. Kwento ng mga residente, Abril na magsimula ang construction sa kalsada pero hindi natapos bago magpasukan. Daing nila, sana sinulit na ng kontraktor at lokal na pamahalaan ng Pasay City ang bakasyon ng mga estudyante para matapos ang proyekto sa tapat ng elementary school. Hiling nila, maalis man lamang ang mga nakaharang na culvert para may espasyo ang mga maghahatid at susundo sa mga estudyante. Ayon naman sa tauhan ng kontraktor na nakausap ng Radyo Patrol, posibleng sa Setyembre matapos ang isinasagawang drainage malapit sa paaralan. Sa ngayon, wala pang tugon ang lokal na pamahalaan ng Pasay patungkol sa estado ng proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Samantala, sa oras na 9:29, meron tayong flash report.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.

0: Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene.
1: Peter Atrika, arestado na ng mga tauhan ng Philippine National Police ang primary suspect sa kasong pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Kim Ji-ikju. Ayon kay DALG Secretary John Vicramulya, na aresto si Lieutenant Colonel Rafael Dumlao sa Basong Tamo, Quezon City kaninang dakong alas 5 na madaling araw kanina sa kanyang tahanan. Si Dumlao ang pangunahing suspect sa 2016 case ng pagpatay sa Korean businessman na si Jake Ju, na umano'y kinidnap, sinakal, sinunog ang katawan at finlash sa toilet sa loob ng Campo Crame ang mga abo. Ang tabayanan mga dagdag na detalye sa DZNM Radio Patrol sa East 30 at DZNM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Eksakto ang punto, alas 9:30. Paano nga ba nangyari itong napakatinding 7.8 magnitude na lindol? Ang lumalabas po, mukhang merong tatlong trench na nakapaligid dito sa Gensan in particular. No, ha? Meron yung Mindanao Island kasi. Yung Mindanao is surrounded or napapaligiran ng 3 active subduction trenches. At ito yung mga tatlo. The Sulu Trench, mm-hmm. The Philippine Trench, mm-hmm. The Cotabato Trench. Oh, parang nakapaligid lahat yan at may isa lang gumalaw dyan, apektado.
3: Mababang gabay niya yung ibang mga trench? Di ba yun, may mga ganyan stress sa yung katulad na sinasabi ni Direk Totoy Bakulkol, di ba? Direk Toto Bakulkol.
0: Na meron bang epekto yung one trench over the other?
3: Yes.
0: At saka, I mean, to produce 7.8 magnitude.
3: Kaya nga.
0: Dati-dati, pag 6 gimbal na tayo. Mm-hmm. Ito eh, 7.8. Mm-hmm. Kausapin nga natin at malaman natin mula sa isang kilalang geologist at executive director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay. Professor, magandang umaga po si Peter Atrika dito sa Balita Patan sa DZMM.
4: Hello po. Good morning. Thanks for inviting.
3: Our pleasure, Professor. Thank you.
0: Prof, so let's start with ano po ang assessment ng Project NOAA, no, dito sa napakalakas na 7.8 magnitude na lindol. Was this more or less expected or based on yung time difference mula nung huli pang magkaroon ng matinding pagyanig?
4: Expected naman po yan, pero hindi natin alam kung kailan mangyayari. No? Ang rason kung bakit sinasabi ko na expected, kasi ang Pilipinas po ay pinalilibutan ng maraming tinatawag na earthquake faults. No? Kasama na rin po dito yung mga binanggit nyo kanina, yung Philippine Trench, yung Cotabato Trench, yung Sarangani Trench. Okay. No? Once natukoy po yan at alam natin nandyan, ang pagkakaalam po, no, sa field ng geology ay sila ay mga pwedeng tinatawag na earthquake generators. Mm-hmm. At alam natin yung lokasyon yan at sila yung pwedeng gumalaw at magkaroon ng earthquake, no? At based sa historical record ay meron siyang mga paggalaw na malalakas, no? So kung ang paggalaw niya ay matagal na, no, nakapag-ipon na siya ng lakas at maaaring gumalaw siya at magkaroon ng malaking earthquake. That is what I mean by expected. At dahil ang Pilipinas po ay bugbog sarado sa mga faults, no, napapaligiran, napapalibutan, tumatahak sa Pilipinas sa mga isla yung mga fault, kailangan po ang mga Pilipino ay laging handa sa mga ganitong pangyayari sa mga earthquakes na malalakas.
0: Okay. So, yung 7.8 po, definitely, sa panahon ngayon, and wherever you are in the world, you know, this is extraordinary. Medyo hindi basta-basta nagkakaroon ng 7.8. So, ang tanong po ngayon, sino po ang, ano kaya ang naging cause nito? I mean, bukod doon sa inyong in-explain na Meron bang pangyayari that actually precipitated this event?
4: Bali, ano po, no? Ang mundo po kasi ay hindi static, no? Ibig sabihin no na gumagalaw siya.
0: Mm-hmm.
4: At yung pinaka-outer shell niya, kumbaga iisipin natin eh, pakuan niyang mundo, no? Yung
0: Uh-oh.
4: Pinaka-matigas na parte, yung hindi kinakain, ay biyak-biyak ito, no? In several segments, kumbaga. Tapos yung bawat parte na yon ay gumagalaw, no? Gumagalaw. At pag gumalaw siya, nagbubungguan yung mga tinatawag nating plates. Yung mga meron tinatawag na Philippine plate, meron tinatawag na Pacific plate, meron tinatawag iba-ibang klaseng plate, no? At pag nagbanggaan siya, doon siya nagbabanggaan doon sa mga Philippine Trench, doon sa Cotabato Trench, doon sa Sarangani Trench. Habang nagbabanggaan siya, no? Kasi malalaking tipak na bato ito, eh, di ba? Nag-iipon siya ng lakas. At pag nag-iipon siya ng lakas, ay eventually bibigay siya. Pag bumigay, yung lakas na yon ay lumalabas bilang pagyanig ng lupa, no? Or tinatawag nating earthquake. Kung tinatanong niyo ako ano yung nag-precipitate, yun po yung dahilan. Kasi po ang mundo natin ay gumagalaw. Merong isang field sa geology na pinag-aaralan yan. Ang tawag dyan yung ano no yung topic ng plate tectonics at mine-measure sinusukat ganong kabilis yung galaw ng mga malalaking tipak na bato na to pa saan sila nagbabanggaan at kung nakapag-ipon na siya ng lakas. Meron ngang kasasubmit lang na thesis ng isang estudyante dito sa National Institute of Geological Sciences.
0: Opo.
4: At ang sinasabi niya doon, nung pinag-aralan yung Cotabato Sarangani Trench, no, ay merong isang lugar na may tinatawag na seismic gap. Yung seismic gap na yon, yun yung lugar na hindi pa nagkakaroon ng malakas na earthquake. So ibig sabihin noon, ang message noon ay matagal na itong hindi gumagalaw itong parte na ito ng fault na yan.
0: Opo.
4: Ibig sabihin nakapag-ipon ng lakas at maaaring doon magkaroon ng malakas na earthquake. At ayun na nga, nangyari yung earthquake na yon, na-release yung enerhiya at medyo malapit doon sa ano no, sa General Santos at nagkaroon ng malakas na pagyanig yung malakas na earthquake na yon.
3: Mm-hmm. Professor, meron bang kasi kahapon kausap namin si Director Toto Bacolcol, sinasabi niya may tinatawag na stress transference, no? Yung parang na dahil nagbabanggaan, nalilipat dun sa ibang mga plate. I was just curious, dahil last year po, meron tayong malakas din na earthquake sa Davao, Cebu region din. Pero ito naman sa land, sa fault nangyari, no? Maaari bang magkaroon ng stress transference from faults from faults to trench sa dagat mapupunta?
4: Normally po yung mga pag stress transfer na pinag-aaralan, no, madami pong ginagawang pag-aaral ng ganyan ang PBOLCS, dito rin po sa UP pinag-aaralan. Pero yung pag-transfer po ng stress na yon, kumbaga may gumalaw na isang fault, no? Ibig sabihin noon, maaring lumipat yung stress doon sa karatig na fault, no? At doon malamang or pwedeng bantayan yung fault na yon na malapit na maaaring gumalaw. Ganon din po yung nangyari noon, no? Merong gumalaw sa Leyte, tapos later on gumalaw doon sa Northern Cebu. Pero kailangan medyo malapit yung fault na yon, mga adjacent faults na maaaring mapaglipatan ng stress. At yun yung mga binabantayan na maaaring gumalaw.
3: So wala pong fault to trench na transference ng stress. Magkaiba po yung stressor ng
4: trench po ay fault din yon eh.
3: Uh-huh.
4: Fault din po yon, no?
3: Nasa dagat lang.
4: Dagat kasi merong tubig sa ibabaw.
3: Uh-huh.
4: Pero yung gumagalaw po, yung lupa doon sa ilalim.
3: Aha, so ano din po pala, pero wala pong connect yung nangyari na lindol last year dito sa lindol ngayon.
4: Mahirap po akong sumagot ng ganyan hanggat hindi ko napapag-aralan kung gaanong kalayo yung fault na yon. Kasi mahabang proseso po yung pag-simulate niyan, ano? Mm-hmm. At sa ngayon, maaaring masagot ko yan later on kapag nakita ko na po yung resulta ng pag-aaral na yon.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Pero sa ngayon, mahirap pong sumagot doon sa specific na tanong.
0: Opo. Okay. Ako eh medyo na-excite dun sa binanggit ninyo kanina na mayroong nag-submit ng paper at na, in effect nagsabi siya na etong area na ito hinug na.
3: Oo.
0: At nangyari na nga, tama po ba yung pagkakaunawa ko dun sa sinabi ninyo?
4: Tama po 'yon. In fact, sinubmit nga niya yung bound thesis yata kahapon, ano? Yun po yung dinidiscuss niya na nung pinag-aralan niya 'yan, meron silang nakita na tinatawag na seismic gap. No? Yun yung lugar na wala masyadong pag-release ng energy through earthquakes, no? Kumbaga tahimik siya. Hindi siya doon sa lugar na 'yon na hindi gumagalaw na parte nung trench, no? Nung fault na 'yon. At parang sign 'yon, no? Sa seismology ay 'yan po ang mga isa sa mga bagay na tinitignan kapag meron kang alam na fault tapos hindi gumagalaw doon sa parte na 'yon ng fault ay malamang doon magkakaroon ng earthquake na susunod.
0: Nako, palagay ko may offer na kagad yan sa Phoenix.
3: Nakauno ba? Ang galing na.
4: Pero medyo magandang makita ng mabuti yung thesis na yon ng estudyante maimbestigahan kasi baka naman pwedeng ano lang, 'di ba? Parang that's a sign. Although that kind of sign. Yung seismic gap is quite widely used internationally, no? Yung seismic gap na 'yan.
0: Professor Maher, I'm wondering, dahil archipelagic tayo, does that mean na talagang mas prone ang Pilipinas sa mga earthquakes, mga lindol, lalong-lalo na yung malalakas because, you know, we're in the ring of fire, di ba?
4: Yes, we are in the ring of fire. Siguro, i-rephrase ko yung tanong ninyo, no?
0: Sige po.
4: Na dahil archipelagic tayo, ay mas prone tayo.
0: Apo.
4: Siguro mas maganda natin i-frame 'yan ng kaya tayo archipelagic, no? Dahil sa mga fault na nakapaligid sa atin. Palaging gumagalaw. Palaging gumagalaw, nagbabanggaan yung malalaking tipak na bato. Dahil dun sa paggalaw na 'yon at pagbanggaan na 'yon ay lumitaw yung mga isla.
3: Fault pala nila.
4: Oo, tapos hindi lang lumitaw dahil sa pagbabanggaan. Dahil sa pagbabanggaan, ay yung iba ay pumapailalim doon sa isang tipak na bato. At pag pumailalim siya, ay natutunaw yung bato kasi mas mainit sa ilalim. At pag natunaw siya, ay aakyat yung tinatawag nating magma o yung tunaw na bato. At pag umakyat ito, magkakaroon naman ng pagputok ng bulkan. At pag malakas ang pagputok na bulkan at matagal at sunod-sunod yan, ay magkakaroon din ng isla. Kaya bugbog sarado ang Pilipinas ng mga bulkan. Meron tayong mga isla na marami, archipelagic, kasi tuloy-tuloy ang pagbanggaan, tuloy-tuloy ang earthquakes through millions of years. At dahil sa pagbabanggaan na yon ay tumataas yung dating nasa ilalim ng tubig, hanggang pumaibabaw doon sa dagat.
0: Mm-hmm. And so you're actually saying, Prof, na actually magkakasama, magkadugtong lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao. As a matter of fact, part of the big Asia island noong prehistoric years.
4: Hindi po. Galing talaga sa dagat at dahil sa ilalim ng dagat at dahil nagbubungguan yung malalaking tipak na bato, umakyat siya ng ganyan, ano? Mm-hmm. At nagkaroon ng mga isla nung pumaibabaw doon sa tubig.
0: Ayan.
4: Meron lang isang lugar na isla sa Pilipinas, yung Palawan, na pinaniniwalaan na nanggaling sa mainland China. At nung nabitak ito galing doon sa nakadikit sa continental shelf ng mainland China, noong gumalaw ito, bumangga sa mga isla ng Pilipinas.
0: Iyon. Baka naman meron na naman makakuha ng idea dyan.
3: Can we redact that?
4: Nangyari po ito matagal na, no?
0: Hindi pa uso ang 9-dash line.
4: Hindi pa. Several million years ago.
0: Prof, last na lang po mula sa akin, ano? Kasi very interesting ito. Yung mga faults or trenches na pwedeng mag-produce ng, sabi nga nila, the big one for Mega Manila and the outlying areas. Ano po? Meron na po bang study tungkol dyan at na pwedeng magsabi sa atin na within this decade or within this next 5 years, it could actually happen?
4: Bali, ganito yan. Ano? Siguro rule of thumb, pag may nagsabi sa inyo na ang earthquake ay mangyayari sa araw na ito at sa oras na ito, ay huwag niyo na pong paniwalaan yon.
0: Budol kasi, yan, budol.
4: Budol yon. Kasi sa scientific community po, ay hindi pa ina-accept or hindi pa parang na-prove na kayang gawin ito. Pero kapag sinabi na medyo long term, no, itong fault na ito na tumatak sa ganitong lugar, katulad for example ng Marikina Fault, na nung napag-aralan ay in the past gumalaw ng several times in the span of so many years at ang interval niya ay ganito, therefore ay likely na gumalaw ito after so many years, no? Pero hindi natin alam yung exact. Alam lang natin yung lugar at pwedeng mangyari doon yung malaking earthquake na yan kasi napag-aralan.
0: Pero hinog na po.
4: Matagal na po yung huli, no? Ayon doon sa mga sinasabi ng pag-aaral, ay more than 100 years or several hundred years ng nakaraan. At kapag ganon, based on earthquake theory, no, merong tinatawag dyan na kapag hindi gumagalaw ng matagal ang isang fault na active, ay pwede siyang makapag-ipon ng lakas. At mas matagal, mas marami ang naipon na energy. At kapag nag-rupture ito, no, yung hindi niya nakaya yung pressure, pag nag-rupture yan, ay magkakaroon ng malakas na lindol.
3: Na-curious tuloy ako dyan. Hindi ba pwedeng i-harness yung energy na yan, Professor, para hindi na maging malakas na earthquake yan at magamit natin yung naiipon nilang pressure sa ibang bagay?
4: Aba, kapag na-invento niyo po yon, yung paraan diba? Na yon, ay kayo malamang yayaman ay magkakaroon ng Nobel Prize.
3: Pero last na po, another curious question lang. Kasi po, katulad na lang ng mga vulkan na...
4: Ano po?
3: Katulad po ng mga vulkan, sabi po ninyo, na pag nagbabanggaan ng mga plate, katulad ng mga vulkan, naglalabas ng lava, maganda po yung... May maganda rin siyang efekte. Eh. Nagiging fertile ang lupa, tumataba, ganyan. Ang mga earthquake ba, merong ganitong side to their destruction, meron ding something positive that baka naman hindi lang natin nakikita, akala lang natin purely destructive lang ang lahat ng earthquake?
4: Nako, napakaganda po nung komentaryo niyo yan, ano, observation na yan. In fact, merong mga nakita ko dati mga pag-aaral na sinasabi na man or civilizations tend to settle in areas that are naturally hazardous.
0: Mm-hmm.
4: Hindi lang doon sa pagputok ng vulkan, siyempre tumataba yung lupa do sa gilid para magandang taniman at mas maganda ang harvest. Bukod doon sa natural beauty ng binibigay ng vulkan, katulad ng Mayon, which I think is the archetypal volcanic beauty. Ganun din po yung mga faults tsaka mga earthquakes, no? Kasi kapag mayroong mga fault tsaka earthquake, ay nagkakaroon po ng mga proseso, no, na yung gold na nakakalat sa mga bato ng maliliit na ano lang, mga in small amounts, ay kapag merong earthquake, meron pong mga fluids na pumapasok diyan sa mga siwang na yan at kinokolekta niya yung maliliit na particles, no, in small amounts na gold at nilalagay niya near the surface at pinapadami niya yung concentration ng gold. Kaya nga po nung sa San Francisco doon sa Gold Rush.
0: Gold Rush.
4: Maraming faults doon sa Bay Area. Nandiyan yung San Andreas Fault, ang daming Hayward Fault, ang daming mga fault diyan. Kaya po diyan nagkaroon ng Gold Rush, di ba? At nagkaroon ng settlement diyan. Yun ang dala ng proseso na merong kang faulting at earthquakes at saka mga fluids na kinokolekta niya yung gold at nilalagay niya malapit sa surface na mas marami ang concentration sa isang bato. Ang Pilipinas ay ganun din po, no? Kasi kaya po marami tayong gold dito sa Philippines ay dahil sa mga proseso na yan.
0: Ayan, so two faults make wealth.
3: San ba ako pwede mag-ano niyan? Ano tawag doon? Mag-ganon, di ba, swirling?
0: Gold panning.
3: Para makaharvest tayo.
0: PS po, PS prof, PS, pahabol, sundot.
4: Iba.
0: Meron na bang gumagawa ng AI earthquake algorithm?
4: Siguro nagpapatulong paano gumawa, no, kasi mas mabilis ang pag-process.
0: Yes.
4: Ako po, bago niyo ako tinawagan, ay gumagamit po ako ng AI para pag-aralan yung mga iba-ibang mga data sets kasi mas mabilis po ang processing, no? Pero guided po 'yon ng mga tanong ko para makita kung ano yung best way na makita yung mga ano ba yung mga delikadong lugar, saan ba yung most likely, no? Hindi ko sinasabi kung kailan most likely na pwede magkaroon ng earthquake. At yun po ay kaya marami pa rin po nagre-research. Kaya importante po ang research. Kasi kung hindi po natin pag-aaralan through research, ay mas hindi natin maiintindihan yung mga paglindol, no, sa isang lugar. At mas hindi natin maiintindihan ano ba yung mga mechanics nito, bakit ba ganyan ang behavior niya nung isang fault. So, kailangan po tuloy-tuloy ang pagsaliksik.
0: Yes.
4: Lalong mas importante po yan para dito sa Pilipinas kasi bugbog, sarado ang Pilipinas ng mga earthquake faults.
0: Yes, okay. Professor, maraming salamat po. It's been a very, very interesting discussion and I'm sure we shall talk to you again. Thank you, sir.
3: Thank you, Prof.
4: Okay, maraming salamat din po. Thanks for inviting.
0: Si Professor Mahar Lagmay, isa pong kilalang geologist at executive director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center. Ang ating oras, 9:50, 10 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Pabalik kami ni Rica in just a short while.
2: Balita Patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw,
6: Gabi.
7: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rica Lazo sa Balita Patan.
0: Oras, alas 9:53. At pag may nangyayaring mga dilubyong kagaya nito, no? At, again, we pray, ano, samahan po natin ang panalangin para po doon sa mga naapektuhan. Tayo, nandito sa Maynila, nakikita lang natin yung mga videos, ano ha, nakikita natin yung reaksyon ng mga batang pumapasok for the first day of school. Mm. Tapos eh, ayun na, nangyari na nga ano po. Pero we need concerted effort eh, para makatulong. At isa po sa mga usually at na inaasahan na tutulong ay ang ABS-CBN Foundation, ang Sagip Kapamilya. At makakausap natin ang pinuno mismo ng Sagip Kapamilya ABS-CBN Foundation in the service of the Filipino, sabi nga nila. Si Marcel Rinon. Sir Marcel, magandang umaga. Kumusta na?
7: Magandang umaga po, Sir Peter.
0: Opo. Eh, alam nyo, naalala ko nung nagkaroon ng Baguio earthquake, ano, yung napakatinding earthquake na yon. Ang pila dito sa ABS-CBN Broadcast Center, umikot eh, Rika eh, doon sa mga nagdo-donate. Ano? Anong mga plano natin ngayon, Sir Marcel, para makatulong doon sa mga nasalanta sa Lindol, sa May Jensan?
7: Ay, opo, Ma'am Rika and Sir Peter. No? Nag-activate na po tayo ng ating disaster response team mula po sa News and Public Service, kasama ko po dyan si Kuya Boots, at saka yung ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya, nakatakda po tayong tumulak papuntang Jensan upang makapagdala ng agarang ayuda, siguro bukas ng madaling araw. At papadala natin yung isang truck at saka yung isang ating mobile kitchen. No? Mm-hmm. Sa ngayon po, bukas ng ating donation channels na makikita sa ABS-CBN Foundation page. Ano po? Marami pong platforms kung sa pwede pong mamili ang ating mga kababayan kung anong komportable sa kanila sa pagdo-donate ng kanilang mga resources para maipabot natin doon sa mga pamilyang nasalanta nitong napakalakas na lindol, no?
0: Pinapakita namin ngayon, Sir Marcel, yung ano, yung QR code at saka kung paano mag-donate nasa screen ngayon ng Teleradyo.
7: Ay, salamat po. Maraming salamat po. Higit na kailangan ang mga tents, solar lights, clean water at of course, pagkain po, and then hygiene essentials. Ito po kasi na mga nabanggit ko na mga items, ito po yung mga alam namin na talagang kailangan ng mga biktima ng kagaya nitong kalamidad po ng lindol. No? At nakikipag-ugnayan po tayo sa mga local government agencies doon at sa local volunteer groups upang masuri talaga natin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng matinding lindol na ito, no? At saka makapagdala tayo ng tamang tulong doon sa mga lugar.
3: Opo. Sir Marcel, usually mabilis naman po talaga yung galaw ng ating ABS-CBN Foundation, no? Ngayon po ba nasa na po ba kayo or nandun na po ba kayo o nagbabalak na po kayong pumunta doon anytime soon?
7: Actually, mamaya po maglo-load na po yung truck natin. May mga katuwang po tayong kasundaluhan sa paglo-load ng mga relief goods natin. At patuloy po tayong tatanggap ng mga donasyon, no? In-kind man or cash dito po sa aming opisina sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City po. So tuloy-tuloy po ang ating pagpaplano kung paano po tayo makatulong ng tama, no? Napaka-importante kasi yung salitang tama dito kasi kailangan talagang pag-aralan ng maigi ang mga tulong na dadalhin doon upang sa ganoon hindi rin tayo makasagabal sa mga ahensya ng gobyerno na talagang ngayon busy-busy sa rescue operation at saka sa rapid damage assessment, no?
3: Para po sa mga nais maging volunteer na makatulong po sa ating mga gagawin pagdating po doon, ano pong ginagawa natin?
7: Ay sa ngayon po kasi doon at ang balak po natin doon na mag-purchase ng mga mga goods po, no? Para maiwasan na po natin yung mga pagre-repack dito sa Manila, no? Pero kung meron naman pong pangangailangan, magtatawag po kami ng mga volunteers na alibawa, hindi rin maiwasan natin na may mga nag-walk-in po doon sa aming warehouse. Mm-hmm. So magtatawag po kami ng mga volunteers, no?
0: Yes.
7: Na tutulong po sa atin sa pagre-repack. So ang kalakaran po talaga kasi ngayon, napakaganda po na immobilize natin yung local volunteers kasi napakagandang tingnan kung ikaw ay isang biktima at the same time ikaw din ay tumutulong. Napakaganda pong kwento yon sa isang mamamayang Pilipino po.
0: Oo, pero Sir Marcel, malawak ito ha, medyo hindi lang Jensan kasi, oo. So yung while you prefer donations in cash, eh pwede rin naman ng in-kind, di po ba? So,
7: yes, definitely po.
0: Oo, sa 13 Examiner Street.
7: West Triangle, Quezon City.
0: Yeah, West Triangle, Quezon City. At,
7: sa mga ganitong pagkakataon, Sir Peter, gusto kong banggitin, naalala ko yung magic word mo naman, no?
0: Oo.
7: Mula noon, hanggang ngayon.
0: Ayun. Oh, naku, salamat ha.
3: Sample ka, sample ka, partner.
0: Mula noon hanggang ngayon,
3: ayan,
0: naglilingkod sa Pilipino.
3: Saan? Sa mundo?
0: Oh. ABS-CBN Foundation.
3: Oh. Ayan.
7: Nakatatak na yan sa damdamin ng bawat Pilipino. Oh,
3: totoo po yan, Sir Marcel.
0: Pero, isisingit ko na ito. Dahil nagpe-prepare din po na makipagtulungan sa ABS-CBN Foundation at Sagip Kapamilya, ano po, ang aming maliit na public service team ng DZMM sa pamamagitan ni Franco at ni Paul. Opo.
7: Yes. Lagi po silang katuwang sa anumang mga kasakuna na nangyayari, lalong-lalo na dito sa Metro Manila yung mga sunog.
0: Yes. One last na lang po, Sir Marcel, baka gusto niyong manawagan, tayo yung napapanood sa The Filipino Channel. Bukod sa ang DZMM Digital, syempre, wherever you are in the world, marami pong nanonood sa DZMM Teleradio via YouTube and other social media platforms. Pwede pong manawagan kayo ngayon para doon sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa.
7: Opo. Sa mga ganito pong pagkakataon, talagang binubuhay at nabubuhay yung pagtutulungan ng bawat Pilipino saan man sa mundo, no? Saan ka man sa mundo. Napatunayan na po natin ito sa maraming nagdaang mga kalamidad na talagang matitindi at sinubok ang ating kakayanan upang tumulong. Sa ngayon po, kumakatok na naman ang ABS-CBN Foundation sa Gitpa Pamilya sa inyong mga mabuting puso. No? Ginto ang puso na kung mamarapati ninyo, ipadaloy ninyo sa Gitpa Pamilya ang inyong resources at maasahan ninyo na makakarating po ito sa tamang mga tao na nangangailangan. Lalong-lalo na sa ngayon na talagang matindi ang pinsala na dinulot nitong napakalakas na bagyo.
3: Opo, maraming salamat, Sir Marcel.
0: Thank you very much, Sir Marcel. At mabuhay po kayo.
3: Oo,
0: at ipupush po namin ito hanggang kaya na makakuha tayo ng mga donasyon. Ano po, dahil alam naman natin ang ABS-CBN Foundation, subok na ng panahon. Mm-hmm. Opo, mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat po sa inyo. Ma'am,
0: thank you very
7: Rita
0: much. Ingat po sa biyahe.
3: Ingat, Sir Marcel.
7: Thank you.
0: Si Marcel, Sir Marcel Reunion, ng head ng Sagip Kapamilya, ABS-CBN Foundation, tabang sa linog.
3: Sarangani. San bata? Ano yung tabang sa linog?
0: Lindol.
3: Ah, linog?
0: Oh.
3: Ah, di ko alam
0: yun. Alam yun. Oh.
3: Tabang, alam ko yung word. Tabang. Help.
0: Tabang. Tulong tayo at... kasama na rin ang ating panalangin para sa lahat ng mga naapektuhan ng napakatinding lindol sa Mindanao.
3: Mm-hmm. Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
0: Peter Musngi po.
3: Susunod po, Kabayan with Danny Buenafe. Good
0: lahat
3: morning.
0: Lahat pa po ng mga news, developments, etc. na may kinalaman sa lindol, asahan niyo na nandito yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at DGMM Digital.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon. Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, Channel 3.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakakita ng isang gumagalaw na istruktura sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na umaabot sa 6x6 meters ang laki ng istruktura at may anim umanong sakay nito. Nag-deploy na ang militar ng aircraft at magsasagawa rin ng maritime patrols para sa monitoring. Babala ng AFP, hindi papayagan ang anumang aktibidad na maaring humantong sa pagtatayo ng permanenteng estruktura sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang gobyerno sa pamamagitan ng diplomatic channels habang patuloy ang pagbabantay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Southern Police District, tiniyak ang seguridad sa mga paaralan sa mga susunod na araw ng balik-eskwela. Narito ang kumpirmado siguradong balita hatin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, at tiniyak ng Southern Police District o SPD na patuloy itong magmo-monitor at magbabantay sa mga paaralan sa Southern Metro Manila ngayon hanggang sa mga susunod na araw sa muling pagbubukas ng klase. Sa pahayag, sinabi ng SPD na nakaposisyon ang mga pulis sa mga paaralan sa Makati, Taguig, Pateros, Pasay, Muntinlupa, Las Piñas at Paranaque habang patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pamunuan ng mga eskwelahan. Batay sa datos ng pulisya, may 308 paaralan sa Southern Metro Manila, 177 rito ang public schools na nagsimula ng klase kahapon. Para matiyak ang seguridad sa mga paaralan ito, nag-deploy ng 2,245 na tauhan ng SPD, kabilang ang mga naka-assign sa police assistance desks, mobile patrol, foot patrol at force multipliers. Nag-deploy rin na karagdagang 1,600 na tauhan ng SPD para magbantay sa mga kalsada o major thoroughfare. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At abangan mamaya sa headline, ngayon, mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 37. Serbisyo sa ilang ospital na tinamaan ng lindol, nilimitahan dahil sa problema sa power supply. At ilang celebrities nakiramay at nanawagan ng panalangin para sa mga nalindol sa Mindanao. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
3: Good morning Luzon, Visayas at Mindanao! Today is June 9, 2026. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Kamusta ho kayo? Ay, lalo na yung mga taga Mindanao. Aba, ang latest, 37 na pala ang namatay, no? Magnitude, alam nyo naman, 7.8 lindol sa Mindanao. Alos, mas malakas pa ng isa . Actually, 7.7 pala yung nangyari sa Baguio noong July 16, 1990. So, kukuha tayo ng update. Meron na kaagad tayo makakausap. Nasa linya ng telepono ang mismong DOTR Secretary, walang iba kundi si Secretary Giovanni Lopez. Sir Bani, si Danny Buenafejo sa ABS-CBN Teleradyo. Ha, kabayan po.
4: Magandang umaga po, Sir Danny, sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa.
3: Okay, bali, nandyan ho kayo sa Jensen, tama ho ba? Kasi sarado pa rin ho ba yung, at saka marami yatang kanselado na flights from Jensen?
4: Tama po, at andito po ngayon tayo sa General City Airport po, sa Jensen, General Santos City Airport po. No? Kahapon nga po, may utos na rin po ang Pangulo na lahat po ng mga kalihim, no, kailangan po namin i-assess kaagad yung ating mga sinasabi nating critical infrastructure, kasama na rin po ang paliparan, mga pantalan. So based on our initial report po yesterday, ang pinaka matindi po na tamaan ng lindol, ito po ang ating paliparan dito sa General Santos City. Mm-hmm. So ngayon po pumunta po tayo ngayon at tayo po nag-inspect ng personal. Mm-hmm. Kasi nga po na kahapon po ang mga report na nakuha natin, may tama po yung tower, no? Tapos yung terminal mismo, yung PTB, natamaan din po. May significant damage din po sa ating paliparan. But the runway is good.
3: Okay.
4: So ang utos natin ng Pangulo, dapat may ibalik natin kaagad yung mga ganitong critical infrastructure.
3: So
4: we're here right now, so we have to assess it personally po.
3: Okay, so bali yung tower may problema, so importante rin ho yan, di ba? That's where
4: yes,
3: yung
4: po.
3: Mga radar, yung mga importante pag-monitor ng mga in-flights at saka mga outgoing flights, di ba?
4: Tama po, Sir Danny. So what we did po ngayon, no? So nagpadala tayo ng mga structural engineers po natin. Inuna muna natin yung tower, no? Pinacheck natin yung integrity ng tower at kung pwede na natin magamit. And the good news, kasi yesterday po, nagbigay po ako ng instruction na i-cordon off muna itong tower natin, palabasin ang ating mga tao dito kasi maliban dun sa nakita natin may mga bitak na mga dun sa ating mga poste, no? No, na pinadala sa atin, basag din yung salamin sa tower.
3: Wow.
4: And that's very dangerous po kasi no, kasi kapag may mga crack, no, may mga crack po 'yan at malakas ang hangin, ang tendency po diyan baka mabasag po lalo at delikado yung mga tao natin. So ngayon po, in-assess natin, mukha namang kaya na maayos within the day. At ako, we can say po na kaya natin within the day. Babalik na po yung servisyo ng tower natin.
3: Okay.
4: Now, tinignan naman natin yung PTB natin. Yun talaga, malaki ang damage. So ang ginawa natin ngayon, we identified certain places po sa PTB natin. Now we can do an operation. So I'm just giving po ang kaap, pati yung mga tauhan natin dito, ng 1 week. Para maayos nila yung kumbaga yung isang lugar dito para at least may pagpatuloy natin yung commercial operations po dito sa General Santos City. As of now po, within the day, maglalabas po ang utos ang DOTR CAAP na allowed ang flight except commercial flight. So
3: okay,
4: ang mga papayagan lang po natin, no? Ang papayagan po natin military flight, humanitarian flight, government flight,
3: humanitarian missions, yung ganun.
4: Yeah, opo. Cargo flights, yung magdadala rin po ng mga kailangan dito, ng mga tulad ng mga cargos, no? Kasi okay yung runway natin at mga yung flights na yun, hindi kagamit ng PTB. Now, I gave CAAP ng 1 week po para bumalik yung commercial flights natin.
3: Okay.
4: Kasi ngayon, we have to coordinate also with airlines. Yung electrical wiring, baka pumutok po kasi nasa ilalim po, and the cable wiring. So pinatawag natin lahat ang ating mga airlines dito at sabi ko in 1 week kailangan bumalik to at mukhang kakayanin po natin. Baka less than 1 week, we already identified the portion of the terminal, ipinapaayos na namin. Ngayon meron na rin nag-structural engineer integrity dito para matuloy natin. But in the meantime, Sir Danny, if I may continue
3: sige,
4: lang po.
3: Sige, go ahead.
4: Alam natin, ang ginawa po natin lahat ngayon, yung General Santos flight, no, dediretso po sa Davao.
3: Okay, yun yung alternative.
4: Pero,
3: yun nga tatanong ko. Yung mga hindi magamit ngayon ng Jensen, anong alternative nila? Yung commercial planes, di ba?
4: Yes po. So, in coordination with the airline, sabi namin, sige, i-Davao nyo na. Ang gagawin ng DOTR, nag-utos na po tayo yesterday, LTFRB, to issue special permit sa mga bases para maging point-to-point Davao Airport papuntang Jensen. Para mula sa airport naman, hindi na mahirapan yung mga pasahero natin.
3: Okay.
4: No? So pagbaba nila sa airport, may mga buses na, may staging area na tayo sa Davao, para sakay na lang sila ng mga buses, papunta naman dito sa Jensen. And that is more or less mga 2 to 3 hours daw yung biyahe.
3: Okay.
4: In the meantime, while waiting po na matapos natin in a week, yung sinasabi nating portion of this PTB, para sa commercial airports po natin.
3: So for operation. Now, yeah, so nakikita nyo ho at least a week, no, na hindi gagana mga commercial planes dyan, and you have already alternative yung Davao na doon ang gagamitin, and then 2 to 3 hours ang mga buses, ano ho ito, 24-hour bus service ito mga buses na to?
4: Ang mangyayari po in coordination dun sa flights po, no? So
3: okay.
4: For example, sa Bupak, maalamin namin yung kung ano yung oras ng ang kanilang biyahe, lipad, tapos para nakaabang din yung ating buses. Ganon din po yung gagawin natin dito, sir, kasi itong airport na to, malaking airport to. Malaki po yung
3: ko,
4: mga pasahero.
3: Yeah. Opo.
4: So ang gagawin natin, since we're just going to Alat, yung a place here dito sa sa airport at na safe para sa ano natin, sa mga pasahero natin, kailangan na ng scheduling also sa ating mga airport, no? Para hindi sabay-sabay, para hindi dagsaan.
3: Okay.
4: In the meantime, kasi kapag sumabay po lahat yan, eh ano po, kawawa din yung pasahero, may mga mag-aantay, may mga mainit.
3: Tama.
4: So ang initial concern po natin ngayon, yung pinapatutukan ng ating Pangulo, again, the safety of the passengers, the crew, and the employees. So within the day, matatapos na po natin, we did a portion, hindi kasi natin matatapos yung entire structural integrity assessment po nito sa laki. So yung mga in-identify po namin na sitingin namin, initial assessment na pwede magamit, yun yung tututukan namin, we'll do it by phasing po.
3: Okay.
4: So nagpa-emergency procurement na rin po tayo, nagpa-ano tayo sa budget ng CAAP. So hopefully po, within the week or less than a week, babalik naman, unumbalik na po yung commercial operations po ng paliparan dito sa General Santos City po.
3: Pero at least for the benefit of the viewers, ang sinasabi nyo, at least yung runway safe, no? Kaya pwede lumipad, wag lang ang mga commercial planes para magamit lang for other, yung mga cargo purposes. Pero yung terminal building mismo, sir, aside do sa tower, yung terminal building ho ba, meron ho bang mga structural defect na nakikita, or for now yung pa sinasabi niyo within the day malalaman natin?
4: Opo, yun po yung within the day. Yung initial assessment po natin ngayon, may mga kasama ng engineers, nakita natin may mga kisame, nagbagsakan po, no? Pero nakikita naman natin, opo, nagbagsakan yung mga kisame, pero yung poste naman, may mga iba, may bitak, pero sa tingin namin plastering lang. Pero it's mas maganda po ang mag-certify yung structural engineer, no? So sinasabi namin, again, kahit na ceiling at kisame lang yan, mas maganda kasi matanggal lahat, pati yung mga wiring. Natatakot din kaming may makuryente. So yun yung mga pinapacheck namin ngayon. Worst po yun. No? So ngayon, sabi namin, i-control natin, buti na lang separate yung linya ng tower natin sa PTB kasi mahirap buksan kaagad at i-operate yung ating mga electrical wiring, baka naman maka-short circuit. So yun ang sinecheck ngayon within the day. Ma-assess po yan. Then hopeful, pati yung mga glasses po, yung glasses po kasi masalamin po kasi itong paliparan na to. So nag-utos na rin po tayo na from now on, dapat yung maganitong glasses, by design, dapat tempered glasses. Hindi yung ordinary glasses.
3: Tempered glasses, yung ba? Tama ba? Yung pagkarinig?
4: Yung tempered po, yung para kapag, example, may lindol, hindi po yung sumasabog.
3: Mas matibay.
4: I mean, merong matibay at saka, it's for the safety of the ano. So in the meantime, ang gagawin namin, yung mga glasses dito, lalagyan namin ng film.
3: Okay.
4: Para kapag may mga ganitong aberya, hindi siya sumasabog, hindi nababasag talaga. At hindi, ligtas yung mga pasahero at mga crew natin, ng mga employees natin.
3: For now
4: so yung mga maliliit na bagay na we're doing it po.
3: Okay, Sec, paano for now ba? Meron pa rin nararamdaman kayo dyan? Nandiyan na rin kayo sa Jensen. Meron pa rin ba mga mga aftershock?
4: Opo, since we arrived po kanina, we experienced two aftershocks na po.
3: Okay. Sige
4: dito
3: po.
4: Dito mismo sa airport.
3: Sige
4: yes po. At isi-check na rin namin po pagkatapos ito yung ating mga pantalan naman po.
3: Yes, kukuha pa rin kami ng update kasi apart from that, yung iba rin mga pantalan at saka syempre under your watch. Salamat po.
4: Kasama din po natin si PPAGMJ po. Thank you po,
3: okay.
4: Sir Danny.
3: Okay, maraming salamat, Sec Banoy. Thank you. Yan ho si Secretary Giovanni Banoy Lopez, Department of Transportation. Nako, tuloy-tuloy na ho tayo. Nako, marami ho mga dapat natin alamin ng mga impormasyon kaugnay nitong lindol na nangyari. Napakalakas na lindol dyan sa Mindanao. Makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono. Walang iba kundi ang Secretary ng DOLE, Labor and Employment, si Secretary Francis Tolentino. Sec, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa Kabayan.
5: Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Danny, sa inyong mga tigasubaybay. Magandang umaga sa inyo lahat.
3: Okay, Sec, thank you sa oras, no? At for now, ano naman ang mga ini-extend natin na assistance o tulong dun sa mga magagawa or sa mga employer, lalo na may mga nasira nito mga fast food, ito mga empleyado rin dito sa mga mall na nag-ibad yan, lalo na sa Jensen at sa Sarangani?
5: Unang-una po, internally, yung ilang operations namin ay nahinto kasi sira din yung building namin. Diyan sa Sultan Kudarat, nag-resume ngayon. May go-signal naman ng city building inspector officer. Pero karamihan po ay naka-stop muna ho ang DOLE. At yung atin po mga manggagawa, ay amin pong binabalidate ang atin pong ahensyang in charge dyan na yung ECC, Employees Compensation Commission, kung saan makakatanggap sila ng financial assistance na 15,000, pero wag naman, sana doon sa mga nasawi naman ay 35,000. So patuloy pong ilalakap ng ating mga regional offices sa Region 10, 12, at maging sa 9 kung meron pang ganong kalaking as 11, ganong kalaking apekto sa ating mga manggagawa. Pero ngayon, katatapos ko lang ng isang pagpupulong dito sa Quezon City naman. Ito yung Occupational Safety Health and Hazard Office. Dito po sa may East Avenue. Malapit dito. Kung saan binuo ko, nagbigay po tayo ng direktiba na kung dapat magkaroon ng intervention na una, ang dolly mismo ay magkaroon na rin ng rescue team. Kasi sabi ko sa kanila, kayo yung nagbibigay ng clearance para sa mga safety officers. Pero hindi naman kayo pala marunong mag-rescue. So pipilitin kong makabuo ng nararapat na rescue team para sa gano, sa kanila. At yung sa mental health, bahagi ng kanilang mandato pero hindi pa ganun ka-broaden sa kanilang pag-unawa, ay yung pagbibigay ng trauma
3: counseling, mga counseling, di ba?
5: Opo, doon sa mga pamilya ng mga manggagawa. So ito po yung ginagawa ko ngayong umaga. Kalalabas ko lang ng OSH building. Pero yung sa grounds ay pipilitin natin makuha yung datos, hindi pa tapos kasi. Ang iniwasan natin, alam nyo naman, yung after checks din.
3: Oo, tama.
5: Dahan-dahan po tayo doon.
3: Oo, pero for now kasi, di ba marami naman regional offices on Dole. At tama no, maganda ho. Kasi kung nakita nyo yung mga video, ang dami ho na-traumatize ng mga bata, di ba? Yung mga, ngayon lang sila naka-witness ng ganyang kalakas na lindol at na naranasan mismo. Pero for now, dapat siguro pag mga sinasabi nyo yung tungkol dito sa mga rescue o kaya yung mga counseling.
5: Yes, bago po yan. Hindi po bahagi ng trabaho pa nila ngayon yan. Okay. Kaya ngayon lang ako nakabisita dito sa OSH office.
3: Yung occupational.
5: Nakabisita sa OSH office, kaya dagdag trabaho sa kanila yan. Pero yung sa mga regional offices natin, yung atin naman pong mga regional directors sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, ay patuloy ko pong kahapon nga po, nung nangyari ng 741, alas 8, ka-text ko na yung iba. At yung iba, hindi lang makasubmit ng pictures kasi walang nawawala ang signal. Pero ngayon, may kuryente na atado sa isang region, kaya may operations na rin sila.
3: So yung sinasabi nyo lang, yung kasi alam ko yung opisina na yan, yung health safety, occupational health safety. Yun, meron ba tayo?
5: Malapit sa Agham Road.
3: Tama. Meron ba kayong mga ganyan na mga, let's say, yun na nga sinasabi nyo, parang confined lang sila sa NCR pero isa mga probinsya katulad ng Mindanao.
5: Regional, meron po.
3: Meron din kayo? Okay, makakatulong,
5: pero
3: makakatulong.
5: Limited lang po ang personnel, dalawa, tatlo lang Yung nalalaman ko ngayon So hindi ganoon kalaki.
3: Okay.
5: So yung ang pipilitin natin ma-enhance, hindi siguro sa naging sitwasyon na ito ay opener sa akin. Pang walong araw ko pa lang ho ngayon
3: Nga.
5: Hindi ko naman hawak itong OSH dati.
3: Bigla
5: so
3: tayo.
5: I-strengthen ko po 'yan.
3: Okay.
5: Kahit kagaya po nung nangyari doon sa Angeles, bahagi po kami doon sa building inspection, sa construction. So, yun po yung mga nakikita ko, mga loopholes na pwedeng palakasin pa sa mga darating na araw.
3: Yung binabanggit nyo sa kanina na 15,000, ano yun? Support for the mga affected, yung mga nasugatan, or
5: yes,
3: sa mga mga
5: correct.
3: Employer?
5: Correct po.
3: Sa
5: mga empleyado po yun.
3: 15K for each? Ganon?
5: Yes, yung empleyado po.
3: Naapektado mismo. Oo.
5: Yes.
3: Okay. And then, syempre,
5: Kasi po yan.
3: Okay. So, yung mga, let's say, naapektuhan din ng mga, kumpanya, wala na kayo. Basta yung mga empleyado lang ang concern. Syempre, labor.
5: Ang mga insurance na po, sarili nila po yan, ang siguro ipoprocess nila. So, sa employees po tayo, yung compensation.
3: Tama.
5: Kung maaga-aga ako matatapos dito sa mga pagpupulong ko ba? Kasi ibang office yung ECC, nasa Makati po yun nasa QC ako ngayon Ang ruta ko ngayon, papunta na ng SSS. Pagkatapos ng OSH, kung paano rin makakatulong ang SSS.
3: Pero for now ba, may plano rin ho kayo na, let's say, tumungo rin sa, siguro coordinate with your regional offices para nga dito sa, gusto nyo isulong sa Mindanao?
5: Pupunta
3: kayo Mindanao or wala?
5: Nagko-coordinate po ako sa kanila. Titingnan ko po yung puwang doon kasi sa 11, June 11 to June 12, meron po tayong national job fair. Yung doon trabaho.
3: Tama, oo.
5: So, June 11 yun. Kaya siguro, baka yung ilang job fairs natin ay makancel muna sa Jensan, maging sa baka sa Davao kung ano man. Kasi bagamat hindi apektado yung directly yung ilang mga applicants natin, eh, baka may mga kamag-anak sila na disrupt din ang pamumuhay. So, pinag-aaralan ko po ma-reschedule, ma-cancel muna yung ilang apektadong lugar.
3: Oo. For now ba, Sec, meron ka bang datos na let's say, kasi ang sa ngayon 37 na huwi namatay, no? 7.8 na lindol, no? Meron ka bang datos na in terms of mga workers talaga, yung mga tao, no? Yung mga manggagawa, ordinaryo? Kasi katulad nung isang fast food na kitang-kita na paulit-ulit yung mga video pinapakita, parang ang dami kasing tanong kung meron namatay ba doon, na-trap o may na-trap. May mga info ka ba tungkol doon?
5: I have to admit, wala pa akong hawak ngayon kasi nga yung signal kagabi, paputol-putol. So, siguro mamaya, kompleto na ako dyan. At yung mga regional director naman, patuloy yung pag-report sa akin. Kasi yung una muna namin sinecure din, yung premises namin. Yung security guard, halimbawa nung sa Jensan, inalabas namin. Halos nag-collapse din yung building namin doon.

0: talaga nagsasakan yung may mga
1: poste.
0: Feelings na wala na talaga eh. Ikapinasip ko lang yung mga records namin para hindi naman makaumulan, hindi naman maapektuhan.
1: Sige po, Secretary, ha, sa oras ninyo at syempre, good luck sa
0: atin. Maraming salamat po, pero nakatutok po tayo rito kung ano po yung sa mandato ng Dole at ang naging reaction ko nga ngayon, nagulat ako yung post office namin. Wala pang, sabi ko, kayo nagtuturo ng safety. Yeah. Kayo nagde-designate ng safety officer. Kayo nagre-require ng harness belt. Pero hindi, wala naman pala tayong rescue team na pwede mag-demonstrate ng ganyan.
1: Kukula experience.
0: So, yun po yung babaguhin ko po.
1: Sige po. Nako, maraming salamat. Mabuhay ko kayo, Secretary. Thank you ho.
0: Maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo.
1: Okay. Yan ho si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Ang oras, 10:25 in the morning. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at bago ko ipasok ang ating mga radio patrollers, ha, ito yung ipinapatupad na ho ngayon ang pagtataaso ng presyo ng produktong petrolyo. Starting today, June 9, 2026. At ang diesel ay tataas ng 5 pesos and 77 centavos per liter. 5.77 per liter. Ang gasolina, 30 centavos per liter. Hindi masyado mataas. Okay lang yan. Yung kerosene, mataas. 8 pesos and 10 centavos per liter. Anyway, pasok na natin ang ating mga radio patrol. Unang-una, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumalo sa 128th anniversary ng Philippine Navy. Naroon ang ating kasamang si Christian Isores. Christian, go!
2: Matyaga ng Radio Patrol!
7: Dati inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na patatagin pa ang kanilang mga kapabilidad para mas epektibong para sa mas epektibong paghahatid at

0: serbisyo sa mga Pilipino at pagdepensa sa Pilipinas. Sa katatapos lamang na talumpati dito sa 128th anibersaryo ng Philippine Navy, inatasa rin ni Pangulong Marcos ang Department of National Defense na patuloy na makipag-ugnayan sa mga kaalyadong hukbong sandatahan para sa pagpapalakas ng armed forces ng bansa. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang katapatan ng hukbong pandagat sa paglilingkod sa mga Pilipino dahil sa agarang pag-activate ng mga rescue team at pagsasagawa ng humanitarian assistance para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Highlight ng selebrasyon ang pagkomisyon ng BRP Rahala Kandula na ikalawang offshore patrol vessel ng Philippine Navy at mahalagang dagdagaan niya sa lumalagong fleet ng hukbong pandagat. Ayon sa Philippine Navy, patuloy din ang commissioning ng kanilang mga bagong barko sa patuloy na katapatan ng hukbo para palakasin ang maritime security, paigtingin ang pagdepensa sa teritoryo at makapagbigay ng mahalagang ambag sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinisimbolo rin mano ng commissioning ang pagiging bukas sa modernisasyon ng Naval Force habang nananatiling nakaangkas sa misyong pagserbisuhan ang mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Oral argumenta, kaugnay naman ang petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriation sa 2024, 2025 at 2026 national budget, itutuloy ng Korte Suprema ngayong umaga. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ras. Steve!
2: Dani, umaarangkada na ngayong umagang debate sa pagitan ng mga maestrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng appropriations at special accounts sa inaprubahang 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Act. Sa petisyon ay lang dati kasulukuyang mga batas kabilang ang progresibong grupo, hiniling nila na ipawalang pisa at deklarang null and void ang mga pagbabago at dinagdag sa Budget Bicameral Conference Committee na umano'y labag sa konstitusyon. Sa naunang oral argument, sinimog ni dating Senate President Franklin Drilon bilang amicus curiae o friend of the court ang Korte Suprema na agad nang resolbay ng mga petisyon at huwag nang hintayin pang matapos ang taon para magkaroon ng gabay ang publiko at kongreso sa pagbabalangkas ng pambansang budget lalo na sa usapin ng program funds. Ikinit naman ni Solicitor General Darlene Perberabe na mahalagang magkaroon ng sobrang pondo o excess funds ang pamahalaan. May malinaw anya na limitasyon ang kapangyarihan ng Pangulo sa paggamit ng mga pondong ito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras! Eto, may isa pang report, Senado, may banta sa seguridad base sa Intel reports. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Robert Mano. Robert!
3: Dani, may banta sa seguridad ng Senado. Yan ang sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Casalian. Ang impormasyon na kanilang natanggap ay mula sa mga otoridad tulad ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Casalian, sinabi ng NBI na may banta o maglagay sa panganib sa seguridad ng Senado. Gayunpaman, sinabi ni Casalian na hindi niya maisisiwalat ang detalye ng intelligence report na kanyang natanggap. Binigyan na ng kopya ang mga senador ng natanggap na intelligence report. Kaugnay nito, sinabi ni Casalian na kailangan nilang magpatupad ng mas mahigpit na seguridad dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Ito, grupong piston at bayan na gaya ng counter-affidavit bilang tugon sa reklamong isinampa ng Manila Police dahil sa kaguluhan noong May 1 protest. Yan naman ang ayahatid sa ating balita na galing kay Rowen Cueto. Rowen?
4: Dani, nagtungo sa Manila Prosecutor's Office kinabayan leaders ni Senator Reyes at Long Palatino kasama si Piston Chairperson Modi Floranda upang isumite ang kanilang counter-affidavit laban sa reklamong inihain ng Manila Police District sa ugnay ng ginanap na Labor Day rally noong May 1, sinamahan ng mga leader ng kanilang mga abogado mula National Union of People Lawyers. Nakasaad sa reklamo ang umano'y paglabag sa tumult and other disturbances of public order dahil sa umano'y paghadlang sa mga pulis sa pagpatupad ng kanilang tungkulin. Kinutuhan din sila sa paglabag sa Public Assembly Act of 1955 dahil sa umano'y pagsasagawa ng pagtitipon ng walang permit at iba pang ipinagbabawal na gawain sa ilalim ng batas. Iginit ng mga leader ng bayan piston na walang basehan ang mga paratang sa kanila. Narito ang kanilang pahayag.
5: Walang batayan ang sinampang complaint ng police. Wala silang binanggit na mga partikular na mga insidente na ako mismo ay sampot sa sinasabi nilang kaguluhan.
6: Lagi naman kasi kung sino yung kilalang leader or kilalang personahe, no? Pag nandoon sila sa rally, sila yung kinakasukan.
4: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMF.
1: Thank you very much, Radyo Patrol, Roen Cueto. Grupong Federation of Free Workers, nanawagan ng safety inspection sa lahat ng gusali sa Mindanao. Yan naman ang yatid sa atin ni Nico Bagzik. Nico.
4: Dani, matapos ang 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa General Santos City kahapon, inikayat ng grupong manggagawa na Federation of Free Workers ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Department of Labor and Employment o DOLE, ng agarang inspeksyon para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado sa iba pang mga apektadong rehiyon sa Mindanao. Kabilang nasa nais nilang isailalim sa Occupational Safety and Health Inspections ay ang mga commercial establishments, gusali at lahat ng opisina para masigurong iniimplementa ang structural control at matukoy ang iba pang mitigation measures na maaaring panganib sa mga manggagawa. Giniit din ng grupo na hindi dapat piliting pumasok sa on-site na trabaho ang mga manggagawa hanggat na kompromiso pa ang mga istruktura at meron ng official clearance para sa mga ininspeksyong gusali. Meron din anilang karapatan ng mga empleyado na tumanggi pumasok sa trabaho kung may pag-aalinlangan sa kanilang kaligtasan na hindi mahaharap sa kahit anumang parusa tulad ng salary deduction at paghahatanggal sa mismong trabaho. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Salamat, Nico Bagzik. Ito, CBCP nanawagan ng panalangin para sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legazpi. Zeus.
7: Dani, nanawagan si Archbishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines, so CBCP President Gilbert A. Garcera, sa mga dioceses na mag-alay ng Special Prayer of the Faithful sa darating na linggo para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Sarangani. Sa pahayag, sinabi ng CBCP na kasama sa iaalay na panalangin ang mga nakikibahagi sa rescue at relief operations. Pinahihintulutan din ang pagkakaroon ng second collection sa mga misa sa linggo, June 14, kung saan ang malilikom na pera ay mailalaan sa pagsuporta sa emergency relief at rehabilitation effort sa mga apektado lugar sa pamamagitan ng Caritas Philippines. Nagpaabot din ang paikiramay ang CBCP sa mga apektado ng malakas na pagyanig at sinabing ang mga ganitong insidente ang nagpapaalala sa mga Katolikong ang simbahan ay dapat nagsisilbing simbolo ng pag-asa at kawanggawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, 10:37 in the morning. Tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. Ngayon naman ay kuha tayo ng update dyan sa GenSan, isa sa mga tinamaan ng talagang matinding lindol, 7.8 kahapon, 7.37 yan ang yumanig sa halos maraming parte ng Mindanao. 37 na ho ang patay at mukhang lalaki pa. Mukhang nag-expect tayo anytime, baka magpatawag na rin ang Office of Civil Defense. Anyway, nasa linya na ho ng telepono ang Chief ng Public Information Office ng GenSan, walang iba kundi si Rombel Katoliko. Rombel, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
9: Okay, good morning po.
1: Oo, maraming salamat.
9: Hello.
1: Oo, Rombel, naririnig mo ko? Malinaw ba?
9: Medyo hindi malinaw po kasi ang signal ko dito mahina, but narinig naman kahit paano.
1: Okay. So ano ba ang latest from there? Kasi kanina nakausap namin si Secretary Banoy Lopez ng DOTR, nandun sa airport, pero as far as the other, yung mga gusali dyan, mga nadali no, nitong lindol, ano ba ang pwede maibigay mong update sa amin, Rombel?
9: Of course, no, ang sa naging lindol po kahapon, GenSan was hit by intensity 6 of the magnitude 7.8 na earthquake. And of course, as to death, 13 po as of 6:12 ng aga kanina. And then ang missing, 5 ang ang tawag niyan, ang injured, 153 po.
1: Okay, so for now, ang kumpirmado, 13 ang namatay sa Jensan?
9: Opo. 13.
1: Okay, ang missing, 5, ang injured, 153?
9: Opo.
1: Okay, and doon sa 13, saan sila, ano, anong mga lugar to? Saan? Building? What was the cause of their death?
9: Excuse me. Ang meeting pala, 4. Ang death, 13. And then ang injured is 144. Ang affected families po ay 1,836. And then ang structural damage, 66 po. At 66 na mga gusali so far.
1: Wow, ang dami pala. Oo. For now, 108 yung affected families, 836, tama ba?
9: 1,836.
1: So for now, when you say affected families, hindi sila makauwi sa bahay nila, displaced sila for now dahil ano ba, chine-check ang kanilang mga bahay kung may structural defect, ganun ba ang kalagayan nila?
9: They are under the care ng barangay po, ng mga respective barangays. Kasi nag-open naman po din ng mga designated na parang tent area ang mga barangay. But then, ito sila, ang affected families, not necessarily na yung may mga structural damage or structural defect ang kanilang gusali po. Consolidated na po ito.
1: Okay. For now ba, Rombel, kamusta ang supply ng kuryente nyo? Normal na?
9: To supply ng kuryente, intermittent kasi kaninang umaga, yung mga around dawn at 3 a.m., nagbalik man ang ilaw sa ibang lugar, mga alas 10 kagabi bumalik. Pero ngayong magbabandang alas 9, parang nawala naman, run out na rin po ang mga ibang-ibang lugar dito po sa Jensan.
1: So kanina in-announce sa amin ni Secretary Banoy Lopez na cancel lahat ng mga flights diyan out of Jensa dahil mukhang mayroon tinitingnan, no, may structural defect ang tower.
9: Isa po ang Jensan International Airport sa may structural damage po. Bigyan lang kita ng bilang ng mga gusali na mayroong structural damage po. But ito ha, I could not ascertain whether or not totally or partially collapse. Kasi ang makapagsasabi lang po niyan ay ang City Engineering Office at saka ang Office of the Building Official. Pero as of yesterday, ito po ang nakita. 5 mall, ang 7 hospitals, ang 4 na hotel, ang 5 school, ang 3 restaurant, food chain, 2 bank, 2 pharmacy, ang Jensan International Airport, ang 2 simbahan, at least 8 government facilities po.
1: 8 government offices? 8?
9: Opo.
1: Ilan yung ospital na nadamay?
9: 7 hospitals po.
1: Okay, when you say 7 schools...
9: Kung makikita mo, ang iba ay nandoon sa labas ang kanilang... Inilabas
1: pasyente.
9: Nila, inilabas nila sa labas ang kanilang pasyente. Mga pasyente po.
1: Wow. So for now, are they... kamusta naman ang local government? Are they coping with the situation? Ang Jensan, di ba, nag-declare na ng state of calamity? Tama ba?
9: Yes. Ang Jensan po, sa pamamagitan ng City Risk Reduction and Management Council, inirecommenda nila ito sa ating alkalde na si Mayor Lori Li Pacquiao. And si Mayor Lori Li Pacquiao sumulat sa sangguniang panglungsod na magtalaga kaagad ng kanilang sesyon at naganap ang sesyon kahapon at naaprubahan naman unanimously ang pagdeklara ng state of calamity sa lungsod ng Jensan.
1: Okay, binanggit mo, Rombel, 5 schools ang affected. So I would assume itong mga naapektuhan ng mga eskwela, wala silang pasok ngayon. Ilang mga estudyante pinag-uusapan natin?
9: May mga schools po na good thing na wala pa pong pasok.
1: Okay.
9: Especially ang Notre Dame de Dianguete University na severely affected po.
1: Okay. So for now, ngayon ba?
9: Yung elementary or high school ba yun nila na department? Uh-huh. Elementary, opo. IBEN.
1: So meron ka bang datos na let's say ilan ang mga estudyante affected dito dahil kung limang eskwelahan?
9: Wala namang estudyante, hindi talaga nakaspecify dito sa aming datos na mga estudyante ang mga naapektuhan. Kasi good thing din no na yung mga oras na yon nasa kanilang flag raising ceremony pa ang mga bata. And saludo ako sa mga guro at principal na at least kahit paano na manage talaga nila ang mga bata.
1: For now ba, Rombel, nakakaranas pa kayo ng mga aftershock?
9: Kahapon, may nakita lang 138 na aftershock. Uh-huh. Ang parang medyo na feel pa namin na aftershock is yung mga around 10 p.m. kagabi. Pero ngayon, parang hindi naman namin nararamdaman at sana wala na.
1: Sana, oo. Pero Rombel, binanggit mo kasi sa akin kanina, di ba, mga 1,836 pa rin families na affected, no? Dahil sinusuri din yung kanilang mga kabahayan. Ano ba, in terms of supply sa tubig at saka dito sa pagkain, meron naman?
9: 1,836 po, opo. Yun ang immediate need, yung pagkain para sa mga affected families at saka tubig po.
1: O kaya nga, so ibig sabihin, alam ko ang DSWD, may mga regional offices sila eh. So,
9: ang DSWD, especially ang kanilang sekretary, nandito kahapon, and nandito din ngayon, nandito rin ang tawag niyan, nandito rin ang DPWH, sekretary,
1: pati health secretary, di ba nandiyan din? Health secretary, Ber Herbosa, nandiyan din yata.
9: DOH Herbosa, nandito rin po. And siya kasi Yusek Harold ng NDRMC, opo.
1: Okay. So for now, ano ba ang gamitin na natin itong pagkakataon? Ano ang mga pwede niyong panawagan? Lalo na kung national government nakikinig sa atin ngayon.
9: Of course po na ano yung matulungan ang lungsod ng Jensen sa mga pangunahing pangangailangan. Opo.
1: Okay. Sige. Basta at least from time to time may kailangan na accessible kayo diyan no para makausap namin at mabigyan kami ng update. Salamat, Rombel.
9: Yes. In as much as possible for so long my battery is on then
1: yes,
9: I am
1: yes,
9: accessible
1: sana.
9: Because I am discharging my duty.
1: Okay, salamat.
9: And responsibilities po.
1: Of course, Rombel. Salamat sa pagbigay ng update.
9: Thank you.
1: Opa. Yan ho si Rombel Catolico, siya ho ang Chief Public Information Office diyan ho sa Jensen, ha? So yung sinasabi niya, 4 missing, 13 deaths, 144 ang injured, 1,836 ang affected families, at 66, 66 ang gusaling at binibigyan ng pagsusuri ngayon o posibleng structural damage. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ngayon naman ay makakausap naman natin sa telepono rin si Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato. Siya rin ho ang National President ng League of Provinces of the Philippines. Gov, good morning ho. Si Daddy Buenafez sa Kabayan.
10: Hello.
1: Gov? Gov, naririnig niyo ako? Si Gov, medyo nako, hindi maganda ang signal ni Gov. Pero ang dating nyo kasi parang napuputol-putol at saka medyo mahina, hindi solid yung audio eh. For now, kamusta ho, sir? Bigyan nyo nga kami ng update so far dyan ho sa lugar nyo sa South Cotabato?
10: So far, okay naman. Back to work na. Medyo na-stabilize na natin. Ang natindahan kasi dito sa South Cotabato, may tinamahan tayo ng renewal. Mabilis kasi tayo agad na na-address at na-deploy agad natin yung ARDANA natin. Yung rapid damage assessment needs analysis team.
1: Pwede ho bang tawagan namin uli kayo? Medyo putol-putol ho kasi hindi na yung mga viewers natin baka hindi nila masyado rin maintindihan. We will call you back, Gov. Pasensya na. Ayan, no? Tinatawagan ho natin, no? Kasi pwede na rin natin itanong kay Gov, hindi lang yung, alam ko yung South Cotabato, hindi siya ganun na napuruhan, no? Pero syempre siya na rin ho yung National President ng League of Provinces of the Philippines. Pwede natin itanong din yung mga ibang lugar, no? Nasakop niya, lalo na dyan sa Mindanao, sa Regions 11 and 12. Ha? At okay, nagri-ring na raw at sana medyo maganda na 'yung signal para maintindihan natin kung anong let's say mga pangangailangan pa lalo sa South Cotabato. At ang mga tinamaan talaga ho eh itong ano eh ha. Itong Jensan, itong Sarangani, 'di ba? Davao region. Ayan, ready na. Okay, Gov, naririnig niyo uli ako. Thank you. Gov?
11: Hello, hello.
1: Hello, Gov. Okay na ho ba? Medyo... ayan. Okay. Sige, ano ho ba ang latest so far from your end ho sa South Cotabato?
11: So far, stabilize na namin ang South Cotabato dahil sa all systems go naman dito. At kasi dito sa South Cotabato, right after natamaan tayo, nag-gagal natin yung ardana natin. Yung rapid damage assessment and needs analysis team na kung saan ay mabilisan natin na deploy yung mga tao natin sa 57 infrastructure na pinaprioritize natin na ma-assess kagad.
1: Mm-hmm.
11: At ang pinaka-importante kasi, yung 57 na yun, nandun yung hospital at yung government offices para tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng servisyo at ng operation mismo ng gobyerno natin.
1: Mm-hmm.
11: So nangyari, after 4 hours, natapos natin yung assessment na normally natatapos ng 3 to 4 days.
1: Mm-hmm.
11: So in 4 hours natapos, napaganda ng institution kasi.
1: Mm-hmm.
11: So kaya ito nangyari, eh balik agad namin sa mga ward yung ating sa hospital building, yung ating mga pasyente. Normally, doon yung cost ng additional na mga casualties, ano?
1: Mm-hmm.
11: Doon ang source ng mga additional casualties natin. So ngayon, naiintindihan natin, na-check na rin natin yung other offices, nag-operate na yun. Ngayon, 100% ba na nag-operate yung opisina natin sa Katulio. So ngayon, ang nangyari, mabilis na yung pag-assist natin at the same time, yung pag-dito ng mga tao natin.
1: Oh.
11: So ngayon, kung pag-assist ninyo, medyo ang situation dito sa ating nalagyan.
1: Gov, bali at least natapos nyo na yung assessment nyo. No? For now, ilan ho ba, meron ho bang casualty sa lugar nyo, sa South Cotabato?
11: Meron. Meron tayong tatlong casualty.
1: Okay.
11: Dalawa sa Tupi, isa sa Tibuli. Alam ko lang, sa Tibuli, ang nangyari, natama ng landslide.
1: Okay.
11: Yung sa Tupi naman, nahulugan ng debris.
1: Uh-huh.
11: At yung isa ay na-heart attack.
1: So,
11: pero okay. We have 203 injured, no?
1: Okay.
11: Pero ngayon, nag-stabilize na. Ang kagandahan dito, wala kami masyadong mga evacuees sa ilang areas dahil nga sa yung mga nag-amit na mga bahay, na-maximize namin yung pagtutulungan na doon sila nakatira sa mga krimbahay nila sa ngayon.
1: Uh-huh.
11: So, ganun kasi magkaisa dito sa South Cotabato.
1: Uh-huh.
11: At ang kagandahan noon, hindi kami nahirapan sa mga
1: For now, meron ba tayo mga reported missing na posibleng na-trap pa dyan?
11: Sa ngayon, tapos yung search and rescue natin, na-clear na natin lahat. Ang ginawa natin sa Cotabato, yung search and rescue doon sa atin, na-deploy na rin natin din sa isan.
1: Okay. Yung bang South Cotabato, okay naman? Wala ho ba tayo nararanasan mga brownout? O yung power breakdown?
11: Meron naman. Uh-oh. Pero kasama kasi yan doon sa agana natin. At sabay-sabay kasi hindi siya nakalugtong yung trabaho kasi sabay-sabay na i-deploy ang agad natin.
1: Uh-oh.
11: Kaya in 4 hours na-address lahat mga basic activities.
1: Pero meron ho ba tayong let's say mga na-displaced na mga pamilya dahil yung bahay nila ay naapektuhan at may mga bitak-bitak na?
11: Oo. Meron naman. Pero nakatira na isa sa mga kapitbahay para maging portable.
1: Mm.
11: Yung kasi yung disenyo namin dito sa South Cotabato.
1: Mm.
11: At may mga malalaki evacuation center naman tayo ng mga magaganda.
1: Okay, good.
11: Kaya lang, hindi na nagamit dahil nga sa pagkakaya ng mga tao dito. Doon sila katira sa mga bahay. Doon na tayo nagpapadala ng mga relief goods simula kapon.
1: Okay, so mga ilan ho yung mga pamilya? Meron ho ba kayong datos na apektado at nandoon ngayon sa mga temporary shelter?
11: Sa ngayon, yung affected families, direct affected families.
1: Ilan
11: pero,
1: ho? Ilan?
11: Stable naman ngayon. Medyo okay na takbo.
1: O ilan ho yung pamilya? Meron kayong datos na apektado?
11: Mga 700.
1: Hello? Gob?
11: Okay. 700.
1: Gob, yung in terms of yung sabi nyo, relief goods, enough ba? Tama lang? Meron pa tayong tubig at saka pagkain? na galing sa DSWD?
11: Na-restore na natin yung tubig kahapon. Yung release boost tulito na simula kahapon, nabitin na tayo sila. Para natin nagamit yung response fund natin. Dahil nga sa napakaganda ng pang-execute ng ating andana dito sa ating Aloigan.
1: Pero for now ho ba, okay naman ba ang ating paliparan, ang ating airport?
11: Hindi pa makakaland yung aeroplano dito dahil kumakas yung power. Pero yung mga private jet, tsaka yung mga rescue ay nakakababa naman sa General Hospitals.
1: Sa Jensen din ho, nakasara eh, airport. Nakasara.
11: Pero may mga pwede naman mga...
1: Davao. Malayo yata yung Davao ang alternative nila. Malayo ba yung Davao sa inyo, sa South Cotabato?
11: Sa medyo malayo, mga 200 kilometers.
1: Okay. So for now, may mga stranded tayo, mga reported stranded, go, na mga gusto bumiyay sa...
11: Wala na.
1: Stable
11: na. Inaayos na natin. Problema na naman natin ngayon, yung mga roads na yan, yung sleep, mga bridges. So far, sa tingin ko, maging okay naman.
1: Okay.
11: Ang tutukan na naman, national government, sa local government unit.
1: Okay, at least nabisita ho ba kahapon? Nakabisita ho ba kayo ng mga ilang mga cabinet secretaries diyan? Gob, at least bigyan niyo na lang kami update din ho from time to time ha kung meron pa mga bagong pwedeng may announce. Okay, salamat ho sa oras, Gob.
11: Salamat.
1: Okay, yan ho si Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato at siya rin ho ang president ng League of Provinces of the Philippines. So ang sabi lang niya, kinumpirma niya, although hindi maganda nga yung signal kanina, tatlo ang casualty diyan sa South Cotabato. Tapos 203 ang injured. Wala naman siya sinasabing missing. So sana wala na, di ba? Pero meron pa rin intermittent daw brownout na nangyayari pa rin diyan din sa South Cotabato. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating pagkukuha ng update no. Dito sa nangyaring lindol diyan sa Mindanao na grabe ang tinamaan ay ang Sarangani 7.8 nako. Mga kapamilya ka-servisyo, hindi biro ito, ganitong kalakas to. At isa rin sa mga major city na talagang tinamaan ay ang General Santos City na kung saan nakikita nyo siguro yung mga video nun, paulit-ulit, di ba? Yung fast food na Jollibee na talagang gumuho. Tapos yung eskwelahan na talagang nakita nyo na na-traumatize yung mga bata. Pero pang yung kanilang... gazebo na type na ano na yero na bubong na bumigay, di ba? At natakot ang mga bata. Pero for now ho, ang latest is 37 ho ang namatay na dyan sa magnitude 7.8 at sabi ng Office of Civil Defense, 33 ay namatay sa Soksarjen at habang 4 sa Davao Region. Ang kanilang tala ay 500 ho ang nasugatan habang 4 ang nawawala dyan sa Sarangani at sa Jensan. So kanina nakausap po natin si Secretary Banoy Lopez, it will take a week para hubuksan uli ang airport dyan sa Jensan. At dahil may problema sa tower, importante ho yung tower ha, kaya dapat ho para for commercial planes ho na makapag-operate. Sa ngayon ho, cargo planes lang ho ang nangyayari. Yun lang dahil for yung mga pangangailangan no, yung mga relief goods na pwedeng madala doon. Okay, bilang pagtatapos po ng ating programa, kuha ho tayo ng isang alagad ng simbahan para bigyan ho tayo ng divine di ba guidance ho sa mga nangyayaring kalamidad. Ang dami yung problema kinakaharap po ng ating bansa. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Father Eric Lacandula. Father Eric, good morning ho sa programa hong kabayan ho. Father Eric, okay, tinatawagan lang natin. Kailangan natin kasi itong konting panalangin dito as bilang bahagi ng ating programa dahil sa nangyari no nitong kalamidad diyan ho sa Mindanao. Okay, tinatawagan lang natin si Father Eric. Okay, para at least bigyan tayo ng konting ano ha, words of wisdom na kailangan natin. Magulo na ho yung politika eh. Nagkaroon pa nitong tinatawag natin na hindi may iwasan, no, kalamidad na lindol, na hindi basta-basta lindol ito, ha, 7.8 ho ito. Alam nyo yung nangyari sa Baguio is 7.7. Anyway, nandyan ho siya sa linya ng telepono si Father Eric Lacandula. Father Eric, si Danny Buenape ho sa Kabayan.
12: Okay po, Sir Danny, magandang tanghali po sa lahat.
1: Maraming salamat.
12: Tayo po ay magdadasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang gumawa ng langit at lupa at ang aming buhay ay nakasalalay sa iyo. Ikaw ang may kontrol ng lahat. Panginoon, sa iyo kami umaasa. Gabayan mo at basbasan mo ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na ang aming mga kababayan na nasalanta itong malakas na lindol. Ano man ang kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan, aprisin mo ang kanilang puso. Bigyan mo sila ng kalakasan, malinaw na kaisipan upang ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon ay kanilang malagpasan. Panginoon, haplusin mo rin po ang puso ng aming mga kababayan para tulungan ang aming mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa mga sandaling ito. Nawa ang espiritu ng pagtutulungan, ang espiritu ng pag-ibig, ang espiritu ng pagkakaisa ay maghari sa ating mga puso at sa ating buhay. Ipadala mo ang iyong banal na espiritu upang kami ay maging isa, magkaisa bilang isang pamilya ng Diyos na nagtutulungan, na nagmamahalan, na nagdadamayan. Sa mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at lahat ng mga santo sa langit, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga saluobin, ang lahat ng aming mga karanasan, ang lahat ng aming mga pasanin at mga paghihirap. Lord, pakinggan mo po kami. Lord, maawa po kayo sa amin. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Amen. Maraming salamat ho, Father Eric Lacandula.
12: Salamat po, Sir Danny.
1: Okay. Salamat po. Yan ho ang inialay na panalangin at dasal no, na kailangan natin ngayon sa kabila nitong, sa harap ho, nitong nangyaring malaking lindol dyan sa bahagi ng ating bansa dyan sa Mindanao. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ho ako bukas para sa programang Kabayan. At syempre, susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:03 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Niña Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 9, 2026. At Tuesday pa lang po ay mabigat na po ang mga balita natin. Kaya nandito pa rin po kami patuloy na magbibigay sa inyo ng latest na update, lalong-lalo na po sa lindol na nangyari sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Matiin ko rin ng naimbag abigat, ading.
1: Naimbag abigat, Manang. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Bustos po at your service dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Teleradio at syempre po, Tuesday pa nga lang pero mabigat po ang pasok ng ating linggo. Pero gaya nga po ng Dasali Father kanina sa programang Kabayan, kami po ay patuloy na nanalalangin para po sa mga biktima, sa mga pamilya po ng nasalanta. Ayon sa latest update, Ate Nina, ayon po sa NDRRMC, meron na po ang update, 37 deaths after that 7.8 magnitude earthquake. So far po ang naitatala, 487 injured. At I will take this moment na rin po no, para po makiramay din po sa pamilya ng mga nasuwi po mula po sa Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Bateboria at Divine Adili. Halos sabay yun eh, kahapon. Sabay yes, yung balitang yun. At hanggang ngayon po is nag-release po ng statement ang Ateneo de Manila. Pero so far as for the details, actually puro haka-haka pa lang, puro mga conversations pa lang online. Wala pa pong confirmed ng mga detailed happenings na nangyari po dyan sa Aurora kahapon. Pero ngayon po is patuloy po kaming nakikirami po sa mga pamilya ng mga nasawi.
0: Alam mo, yung reaction rin kasi nung mga community ng mga eskwelahan, tsaka yung mga athletes syempre, at bilang isang magulang na nakakagulat rin ano, kasi itong mga athletes na ito ay nasa ruro, kumbaga andyan na sila eh. Sila ay very, very successful sa kanilang field. Itong isa nga, ikwento mo kung sino nga sila sa mga hindi nakakakilala. Kasi di ba UAAP yung isa, mm-hmm, very, pareho silang very, very promising, mm-hmm, na mga atleta ng Ateneo. At may nabasa ako yung isa sa kanila, pumunta na nga sa Ateneo, chinek, mm-hmm, na niya yung kung saan siya, I think, dorm. Mm-hmm. Dahil nga isa, yes, siyang scholar.
1: Yes.
0: And then that was just last week.
1: Yes.
0: And then ngayon ay wala na siya.
1: Yes.
0: Dahil sa pagkalunod.
1: Mm. Fairly new players itong si Divine Adili. Yun yung kanilang foreign FSA nga kung tawagin. No? Siya ang kanilang foreign student athlete. If I'm not mistaken, mga second or third year pa lang. Pero itong si Rene Bateboria, kung di ako nagkakamali, fresh yan eh. Fresh recruit yan, Ate Nins, sa palarong pambansa. Siya ay, he represented Davao, runners, yes, up sila sa palarong pambansa. He showed ang ganda ng kanyang performance, kaya worthy siya of his recruit. Mm. Pumuntang Ateneo de Manila. Fresh siya, palarong pambansa, a few weeks ago.
0: Oo nga eh. And yun na nga, excited nang pumasok yung bata sa college, sa Ateneo de Manila, dito sa Manila, no, sa Quezon City, from, yes, Davao, ano?
1: Yes.
0: So, and this is what happened. So, talagang maraming questions, partner. Kasi bilang isang magulang, di ba, yung anak mo ay, kumbaga, you trusted eh, na pinadala mo dun sa lugar na yon. And hindi mo sukat akalain na mangyayari yun sa isang atleta na iisipin mo kaya niyang salbahin ang kanyang sarili. Imposible yan para sa kanilang mga klase, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ng pangangatawan, mm-hmm, for example, trained yung mga yan. Kaso di ba ang Aurora kasi notorious rin, yes, sa malalakas na alon at marami na rin atang napabalitang nalulunod, yeah, dyan. Katulad rin sa amin sa Ilocos rin yan eh, sa pagudpud. Parang hindi naman talaga dapat mag-swimming, lalong-lalo na kapag medyo hindi maganda ang panahon. And make sure doon ka sa parang cove lang, yung mababaw lang yung kumbaga alon.
1: Mm-hmm.
0: La Union, mm-hmm, is also partner.
1: Yes, oo. Nanggaling tayo ng La Union.
0: Hindi ka pwede mag-swimming dyan, basta-basta.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo, tama. Kaya yun nga, no, well, as of now, no, hindi tayo pwedeng mag-speculate. Although maraming conversations online, again, no, dito po tayo sa facts. Kung meron pong conversation, speculation, but again, unconfirmed po ito na mga kwento so far. But for now, we are respecting the peace of the family, of the community, and prayers po para po sa kanilang mga pamilya at of course, Ateneo community. Sad day for basketball, sad day for the collegiate community sa Pilipinas.
0: Yes, and there's so many questions, partner, and we hope to get some answers in the coming days. And of course, ang ating thoughts and prayers ay nasa mga kababayan natin dyan po sa Mindanao.
1: Yes.
0: After the 7.8 magnitude na earthquake na nangyari nga po kahapon, biruin niyo po, first day of classes, very excited yung ating mga estudyante. Buti na lang maaga. Nangyari yun, ano? Dahil imagine kung nasa loob sila ng mga building, yung nakapasok
1: Correct.
0: Ka na.
1: Oo. Diba? Maraming ang mga kwento atinin sa mga paaralan na flag ceremony nila yun. Tapos yung mga videos din na nakikita natin, yung mga bata nasa open area, flag ceremony, tsaka nila naramdaman yung mabigat na lindol. 7:37 a.m. Imagine mo if it's 1 hour later or 30 minutes later,
0: yes.
1: Kung sila ay mga nasa gusali na. What
0: ibang
1: more?
0: Kwento yun,
1: ibang kwento yun,
0: partner. Kasi nga, imagine talagang, thank God na rin na nasa labas sila ng kanilang mga eskwelahan. Ano? Pero just the same, tayo ay nakikiramay sa, as of now, 37 po na reported na namatay dahil po sa insidente. At ngayon po ay makakausap po natin maya-maya, ano? Ang Regional Director ng Office of Civil Defense, dyan naman po sa Region 11, ang Davao Region. Pero ang oras muna natin, 11:11 ng umaga. Ngayon po, makakausap natin si Sir Ednar Dayang Hirang. Siya po ang Regional Director ng OCD sa Davao. Magandang umaga, Sir. Sir Ednar? Sir Ednar?
1: Sir, good morning. Baka lang po nakamute or ayusin po natin ang kanyang audio. Yan.
0: Okay, so alamin natin kasi marami tayong narinig from General Santos City, of course, dahil nga grabe yung mga video at nakikita nga natin ay mga gumuhong gusali. Maganda rin malaman kung anong nangyari dyan sa Davao. Kahapon kausap natin yung isa sa mga actually kaibigan mo, Migs, ano, si Art Samaniego, nasa 11th floor ng hotel dyan sa Davao City. At talagang sabi nga niya, matagal-tagal yung na-experience niyang pag-shake dahil siguro rin mas mataas siyang floor.
1: Nasa 11th floor
0: oo,
1: siya.
0: Eh.
1: Oo.
0: At nahilo raw siya.
1: Oo.
0: At takbo agad sila sa exit ng hotel pababa.
1: At maraming nga rin mga kwento, at least si ating reporter kapo na si Noemi, Igonya, na marami rin makanakaramdam na worst earthquake of their life. At akala nga nila, sabi nga, kung di ako nagkakamali, Atinizo, sabi nga ni Sir Art, parang ito yung tipong ano, yung mga off balance ka. Kasi di ba usually pag lindol, para kang naka-guard mode, mapapahawak ka, pero ito daw yung talagang ma-off balance ka talaga dahil nga involuntary, dahil nga sa lakas nung yanig.
0: Oo, kaya kitang-kita mo naman, partner, parang talagang very traumatic po yung mga videos na nakikita natin eh. What more kung nandun ka sa area? And isa nga sa mga talagang tumatak sa atin na video ay yung sa food chain, yung Jollibee na biglang gumuho. Pero may isang video doon na kumakalat din ngayon, makikita mo na lumabas yung mga empleyado ng food chain. Naka-uniform pa sila eh. Diba? So yung parang food crew, yung mga nagtatrabaho sa loob ng food chain na yun, ano? And then,
1: tapos nakita nila.
0: Nakita nila, hindi, tapos may mga kasama pa sila na hindi umaalis. Nandun lang sa harap ng door, siguro shock. Hindi ka makagalaw. Kasi medyo gumagalaw pa eh. So kumbaga, nung gumuho yung Jollibee partner, hindi yun yung una na lindol. It was the aftershocks eh. Kasi nasa labas sila. Pero alam mo, bago nangyari yan, meron talagang nakatayo doon na parang dalawa-tatlo, naka-uniform pa, tapos hindi gumagalaw. Sobra silang siguro shocked. hanggang sa hinila na lang sila nung kanila mga kasama and seconds partner.
1: Oo.
0: Seconds kung hindi sila nahila,
1: yes.
0: Talagang natabunan sila. Andun sila sa harap
1: Correct.
0: Mismo nito.
1: Tsaka merong rason para Oo. Sila ay lumabas, di ba? Usually kapag food crew, food personnel, ano naman yan, ilalabas ka lang kung break mo. Pero lahat sila andun sa labas, nakita natin hagip sa video. Ibig sabihin siguro, I'm assuming na meron na nga silang naramdaman nung una, kaya sila
0: nag-evacuate,
1: nag-protocol. Tapos siguro tinignan what would happen next. Ayun na nga, new aftershock. Ang lakas nun.
0: Tapos talagang nandun lang sa harap yung parang dalawa o tatlo na seconds lang partner. Kasi yung nakikita nating video, yun yung gumuhuna. But before that, nakalabas na yung iba eh. So kumbaga talagang sa aftershocks talaga, kaya nakakatakot rin talaga yung mga aftershocks na yan.
1: Mm-hmm.
0: At talagang buti na lang ay nahila sila nung kanilang mga kasama partner.
1: Pero alam mo, kudos din no, sa mga magigiting. That's brave ah. Yung mga, lahat po ng mga kumukuha ng video, sabi ka ni Sir Art, sabi ng instinct niya kahapon nung naramdaman niya, kukulang ko ng video. Diba? Para usually sa mga ganong tense moments, makakapag-video ka pa ba?
0: Parang diba? Partner, hindi ko rin alam.
1: Oo.
0: Sabi nga ni Art, yung kausap natin na nasa Davao kahapon sa Maniego, no? Kinuha na rin niya yung mga ID nila.
1: ID nila.
0: Just in case daw.
1: Identification.
0: Na si, for identification. Napaka-morbid, no? Pero
1: Oo.
0: Imagine, naisip niya yon.
1: Yes.
0: Which will also help your family, mm-hmm. diba? Parang may ID ka para ma-identify ka sakaling mangyari yung pinaka-worst. Diba? Worst case scenario. So, grabe. Gayun yun yung mapapaisip ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba si Noreen, sabi niya, feeling niya kakainin na siya ng lupa. At feeling niya katapusan na niya. So talagang grabe yung pinagdaanan ng ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. At patuloy na pinagdadaanan hanggang sa ngayon. Kaya magandang malaman naman po no, kung ano ang latest na sitwasyon dyan rin sa Davao region. Maya-maya makakausap po natin no, yung OCD nila dyan. Magbabalik po kami. Dito lang po sa nagseserbisyo, Nina Corbos at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo, pamilya.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mix Bustos. Sa DZMM.

0: Okay, nagbabalik po kami dito sa nagseserbisyo ni Nina Corpus at Migs Bustos. Ngayon naman makakausap po natin ang spokesperson at dati rin po natin itong kasamahan sa media. Maya-maya, tinatawagan po siya. Tinatawagan natin si Trish Roque, no, ng National Grid Corporation of the Philippines dahil brownout nga sa ilang mga lugar, walang kuryente at mahirap sila ring mahagilap kasi lalo na kung low-bat ka na, diba? Dead-bat ka na, hindi natin makausap yung ating mga kababayan, no? At kanina nga, diba, sana makakausap natin ang OCD ng Davao kaso ay siya ay napatawag bigla sa isang meeting, which is very understandable, partner, for sure, busy-busy. Sila dyan, ano? At syempre mas importante yan. Okay, so kanina partner, di ba, I was showing you yung video.
1: Yes.
0: Nung sa Jollibee, going back to that video, may isang video ko kasi na kumakalat na hindi yung nakikita natin ngayon.
1: Yung nauna yun eh.
0: Oo. May isang version nito na nakikita mo na may mga tao na nakatayo sa harap
1: Correct.
0: Ng food
1: Oo.
0: Chain.
1: Nung pinanood ko yun na Atininso, kasi siguro, just assuming from the video, meron silang inaantay pa ma-evacuate. Na-evacuate nila, hinila nila, tara na. Binilang ko dun sa video, approximately less than 30 seconds. Bago sila nakatawid, nakaalis, at tsaka nagumuho yung buong gusaling iyon. Actually, hindi rin... tayo rin, di ba, mga kasama din natin yan sa media, yung above doon, yung meron nga may sign.
0: Yung Love Radio partner, sa Davao. May tower pa. So iniisip ko, meron kayang tao doon noong mga oras
1: Correct.
0: Na yon may nagtatrabaho, kaya, di ba, nagra-radio siya katulad natin.
1: Totoo yan. Oo.
0: Oo. So,
1: kasi kung wala man DJ, matik yun, may engineer doon.
0: Oo nga
1: May tech person doon.
0: Pero sana nakalabas. Dahil, di ba, hindi naman gumuho yun sa unang pagyanig. Ano? Mm-hmm. Pero ngayon, partner, alamin muna natin yung sitwasyon doon sa mga canceled flights at kumusta yung kondisyon ng mga airport natin dyan sa Mindanao. Makakausap po natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Kaap, walang iba kundi si Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, Sir Eric. Sir Eric po ng Kaap. Kasi syempre, yung mga airports rin natin dyan, alamin natin what are the canceled flights. Meron ata siyang problema sa kanyang audio. Pero ready siya sa Zoom. Zoom pala si Sir Eric, ano?
1: Usually kasi Ate Nins, no? Sabihin natin yung flag carrier natin, maraming bumabiyahe. Main flight yan eh. Carrier ng Airbus 330, ang Davao at ang General Santos. So maraming nag-go and back and forth. So mahalaga nga po, matingnan nga po natin ang flight situation sa rehiyon na yan.
0: Kasi nga, kahapon, may 17 flights papuntang Gensan ang nakansela dahil nga sa lindol. At limitado nga lamang, very understandable, sa gobyerno, sa military, at sa mga humanitarian flights ang landing at take-off sa Gensan Airport. At eto na po, ready na po sa Zoom, ang spokesperson ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, sir.
2: Yes, good morning, Nina and Sir Mix.
0: Opo. Kumusta na po ang lagay ng runway at passenger terminal ng Gensan or General Santos Airport? May naitala po ba tayong malubhang pinsala dahil ho sa lindol?
2: Well, sa ngayon po kasi nag-issue ng notice to airman ang ating airport authority dyan sa Gensan. At na-extend ito from June 8 ng 3 o'clock hanggang June 11. Dahil nga rin po doon sa nagkaroon ng kailangang inspectioning mabuti, may structural integrity ng mga building, especially in passenger building. Ano? But yun po ating namang runway is usable. Kaya ang nangyari po sa ordinary ng ating Secretary Banoy Lopez, ibukas yung airport sa mga government, military, at humanitarian flight for the meantime dahil hindi magagamit yung passenger terminal. At very dangerous po na paggamit natin sa ngayon hanggat hindi na inspeksyon dahil marami pang aftershock na nangyayari.
1: Opo. Currently, Sir Eric, ilang flights na po ang total na pong nakakansela?
2: Kahapon po is 17, but since nag-issue kami ng notam ng 3 o'clock kahapon uli, inabot na po ito ng 63 flights hanggang 11 of June. Ano? Nag-cancel na rin yung mga airlines. I'll just mention yung number of flights ng Cebu Pacific is 33, while yung Philippine Airlines at 22 yung PAL Express. Ang rason po dyan is para maabisuhan ating mga pasahero na may inconveniente dahil sarado ngayon airport, pwede silang may alternate airport naman tayo sa Davao. Ang issue nga lang dyan is kailangan mag-travel sila by land.

0: Ngayon, para sa publiko ang Gensan Airport. Tama po, Sir Eric?
1: Tama po. But they can use Davao as alternate at pinayagan ng airline. Pwede naman silang mag-rebook kung gusto nila or refund at o kaya mag-schedule sila flight through Davao airports going to their final destination.
2: Opo. Sir Eric, kamusta po yung mga air traffic controllers, yung mga airport personnel po natin, especially nung nangyari po yung Lindol kahapon ng umaga?
1: Well, na-secure naman po at meron po kaming o-plan pa ganyang sitwasyon. Kaya kung mapansin nyo, kahit pasahero, mga outsider dyan sa airport, walang na-apekto at walang nasaktang reported as of yesterday.
2: At least yung para din po sa kaalaman ng karamihan, yung protocol quick response, kapag meron po nakakancel ang flights, at least kahapon, kamusta po yung mga pasahero po natin, sir?
1: Well, nagkataon naman po, maaga pa ito. Kaya ang Jensen man po, hindi ganong kabisi, you know. May scheduled flights tayo dyan. So, unlike dito sa malalaki airports like NAIA, talaga marami tao anytime doon sa loob ng terminal. Nagkataon po, konti lang noon. Kaya medyo lessen yung damage na nangyari doon. Or wala talagang na-apekto ang pasahero.
0: Ayun po. So hanggang kailan po sarado sa publiko itong Gensan Airport?
1: Well, precautionary yung June 11. Ano? Ngayon, nandun po ang ating kalihim Banoy Lopez at ang ating Director General para inspeksyonin, ma-assist ng mga engineers kung pwede nang maisaayos at mapabilis yung pag-repair para at least pwede naman kasing putulin itong NOTAM ng June 11. Pwede yung i-shorten ito kung sakaling usable na yung passenger terminal.
0: Opo. So for now, ano po ang payo ninyo sa mga pasahero na stranded or kanselado ang kanilang mga flight dyan po sa Gensan?
1: Well, yun na nga po, na-advise na sila ng mga airlines, respective airlines kahapon pa at humihingi kami ng konting pasensya rin sa mga pasahero dahil hindi naman natin gusto ito at ito yung tinatawag na force majeure talaga, no? Na talagang kailangan lang sabi nga namin, better safe than sorry. Kaya pasensya na po doon sa inconveniente.
0: Opo. Alright, naku, maraming salamat po for your time. Sir Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Thank you, sir.
1: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
0: Yan po si Sir Eric. And kanina, di ba tinatanong natin sa kanya, pag ikaw ay stranded, for example, stranded ka sa Gensan and sarado yung airport and kailangan mong umuwi, you have to drive to Davao para doon ka sa Davao International Airport and it takes roughly mga 3 hours more or less, partner. So 3 hours more or less from Gensan to Davao.
2: Ayan. Yes, oh, tama. 2 hours 49 or under 3 hours, tama.
0: Yes.
2: Ayon sa mapa.
0: Depende rin kung saan ka magagaling na parte, di ba? Tsaka yung traffic rin.
2: Yes.
0: So anyway, wala ka namang choice, partner. Buti nga 3 hours lang eh, hindi 8 hours.
2: Pero
0: diba?
2: At
0: parang
2: the same
0: Manila
2: time,
0: to Ilocos.
2: Pero at the same time, sana din yung land travel, no? Kasi yun din yung isa sa mga tinitingnan natin eh. Kung
0: magkabitak,
2: di ba?
0: Yun pala,
2: aftershocks,
0: di
2: ba? So baka mamaya mayroon mga konting cracks na. So ingat pa rin po, ingat pa rin po sa biyahe.
0: Kasi,
2: whether land or air or sea.
0: Yung bridge nga dyan that connects Sarangani to Gensan eh, na damage, sarado. Hindi ka pwedeng dumaan. Pero ito naman ay papunta sa Davao.
2: Oo.
0: So wala pa naman tayong naririnig na mukhang nakakapunta naman sila ng Davao as of now. Pero just the same, ingat po kayo. Maya-maya makakausap pa rin po natin yung iba nating mga kababayan ano, tungkol, mga opisyal, tungkol nga po sa latest update dyan sa Lindol sa Mindanao. Ang oras po natin, 11:29 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos.
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinag-aaralan. pinapaliwanag.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Ang oras natin 11:32 ng umaga. At ngayon naman makakasama natin sa linya ng telepono ang Department of Labor and Employment Secretary, walang iba kundi siya, Sec. Francis Tolentino, tungkol po sa assistance ng DOLE sa mga biktima ng earthquake dyan po sa Mindanao. Magandang umaga sa inyo, Secretary Francis.
3: Maganda yung pagbigat ninyo at sa kasama mo si Migs. Sa inyong tigasubaybay. Good morning po.
4: Morning, sir.
2: Yes, naimbag abigat, Secretary Tolentino. Well, gusto po naming malaman kung ano pong klase ng assistance ang ibibigay ng inyong ahensya sa mga biktima po ng lindol, lalong-lalo na po yung mga nasa workforce, Secretary Tolentino.
3: Alam niyo po, sa umiiral na mga regulations ng ECC, kami nagbibigay ng financial assistance. Walang pagkakaiba doon sa financial assistance na binigay namin doon sa mga construction workers na gumuhong building sa Angeles, yung sa Golden Year. So ito, pinapaprofile pa namin kasi apektado rin kami. Yung aming Jensen office ay nag-collapse din. Yun yung regional office ng DOLE sa Jensen. Yung Sultan Kudarat na apektuhan pero operational na ngayon. So ngayon, inililiko muna namin yung mga gamit. Sinisecure yung mga equipment ng DOLE sa iba't ibang regional office, kabilang ang Region 12, Region 10, Region 11. Nang sa ganun ay makakilos din yung aming mga tauhan. Ngayon lang sila pumasok sa yung isang lugar. Ngayon lang nagka-tubig din at kuryente. Pagkatapos po noon, pag na-profile na po yung mga victims sa ngayon po sa datos na manggagaling sa mga local government units, ay nagre-report naman sa akin yung mga regional director, ay siguro yun yung papakilusin na namin yung aming employees compensation komisyon na based dito sa Makati. So, yun po yung maitutulong ng DOLE. Kung meron namang nasawi na worker, nakakabigay din kami ng additional 30,000 na funeral assistance para sa ating mga manggagawa.
2: Opo. Magkano po? 30,000?
3: 30,000 yung funerals. So, huwag naman magamit yon. 15,000 yung financial assistance.
2: Opo. Opo. And what about doon sa affected lang po ng mga workforce po natin, magkano naman po yung pwede nilang
3: depende
2: makuha?
3: Depende po kung yung effect ay talaga nag-close na yung kanilang pinapasukan pansamantala. Nakakabigay din po kami ng financial assistance doon, o yung temporary work na nabibigay ng DOLE pero kailangan may corresponding work, yung tupad, etc. So hintayin na namin matapos siguro itong profiling kasi ongoing pa ito. Pinag-iingat ko nga yung mga empleyado namin doon kasi baka may aftershocks pa.
2: Opo. But for example, yung Jollibee employees, ano, obviously hindi na sila makakapasok ngayon dahil gumuho na nga po yung kanilang building. For example, so katulad po nila, ano po ang pwedeng ibigay?
3: Yun na, exacto. Yung financial assistance doon, sana walang walang nadisgrasya na walang buhay na nakitil doon, so makakabigay ng financial assistance kagad doon ng DOLE. At doon naman po sa employer, alam ko may insurance naman yan eh. So more on the employee side ang DOLE po. Hindi lang po yan, may mga iba pa eh. Hindi lang po yung...
2: Yes, save more grocery, yung KCC Mall. Mm. So yung mga, let's say, nakatakas naman po, pero syempre, hindi na sila makakabalik sa trabaho dahil syempre sira na nga at parang condemned
3: yes,
2: na nga.
3: Yes, yun po yung financial assistance. At ngayon, katatapos ko lang na meeting dito sa OSH. Alam mo, may OSH office dito sa Quezon City, yung Occupational Safety and Hazard Health Office ng DOLE. Ngayon ko lang nalaman kasi pang-walong araw ko pala ngayon eh. Sa opisina, sabi ko, dapat kayo, you can quote me here, dapat kayo, ang mandato kasi nila yung safety and hazard. Dapat siguro, hindi lang safety and hazard, kasi tinuturo nila paano bumili dapat ng safety belt harness. Halimbawa, dapat marunong din kayo gumamit niya. So, within this week, I'm creating a DOLE rescue team. Opo. Similar to what I've done during my MMDA days. Para na sa ganun, pag ganito, meron kagad kaming quick reaction warm bodies. Kahit saan dalhin. So I'm doing that. Plus I'm adding another mandate to the functions of OSH. Hindi lang yung health and safety, occupational hazard, isama na rin yung mental health kasi may mga na-trauma dito. Hindi lamang po siguro yung mga nakakita, yung mga empleyado rin. So dapat maging bahagi rin ng aming trabaho yung pagbibigay ng post-disaster traumatic counseling bilang bahagi ng OSH office ng DOLE.
4: Opo. Sec, good morning, Migs Busos po ito. Pagdating po sa ganito mga force majeure and makakarapatan po ng mga workforce po natin, pwede ba silang pumasok muna? Pwede bang hindi muna? At ano po mangyayari kapag i-compel po sila?
3: Opo. Kahapon, yung on our side, nag-declare tayo ng stoppage ng work eh, kasi very risky pa ho yan. So, dapat po yan, walang pasok din yung mga nabanggit nyo kaninang mga establishments na risky pa kung pumasok ngayon. So, with pay po yan.
4: Opo. Kapag, paano po pag i-compel sila ng employer na dapat hindi, mag-report ka for work o pumasok ka dito, okay lang naman yung building natin, mag-work from home ka?
3: Ang makakapasok lang po yung related sa security. Halimbawa, yung security guard nila, kailangan bantayan yung ibang gamit sa labas para hindi magkaroon ng mawalan. Magkaroon ng hindi naman looting, maapektuhan, gaya po ng ginawa namin. Pero yung to compel the workers to work, hindi po pwede yun.
4: Opo, muli Sec, to refresh, ano po multa kapag meron po mga employer na talagang
3: hindi
4: sapritan?
3: Hindi ko hawak ngayon ang ano, pero may corresponding penalty yan.
4: Opo, opo.
3: Gusto kong kunin ang pagkakataong ito. Naglabas kami ng napatapat ngayong araw na ito. Naglabas tayo ng labor force survey analysis. Sa buong Pilipinas po, nagkaroon ng announcement kanina ang PSA, nagkaroon ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate, kakaunti naman po, konting percentage points lang yon. Tapos tumaas ng kaunti yung underemployed for the month of April 2026 as compared to April 2025. So makikita niyo po yung, again, hindi ko hawak yung datos pero naglabas kami ng statement kanina alas 10. Patungkol po dito. So it will also affect the regions that I mentioned for the following survey kasi every month po may survey na lumalabas tungkol po sa employment status ng ating mga kababayan.
2: Opo. And sabi nyo nga, Secretary Tolentino, ay kakahawak nyo lang ng DOLE na sa 8 days pa kayo, no, nitong huling...
3: 7.5 days.
2: 7.5 days to be exact. Ano po ang inyong magiging top priority kumpara po sa bagong direksyon, kumpara po kay sa dating Secretary na
3: ito, si... Nabanggit ko itong occupational safety. Nabanggit ko na yan, informing a team yung mag-handle ng mga rescue. Number one nung isang linggo yon, I'm forming a National Academy for Labor Justice, similar to the field of the Supreme Court, to better train our labor arbiters, mediators, conciliators, and voluntary arbiters in terms of labor justice. As a lawyer, I foresee a further strengthening of their capabilities as labor arbiters. Number two, I have formed yesterday, on paper, a LAW, similar to your PAW, you're familiar with the Public Attorney's Office. This is now a Labor Arbiter's Office, Labor Attorney's Office to handle cases for indigence. Itong naging biktima, halimbawa, ng mga gumuhong-gusali sa Mindanao, kailangan ng abogado magreklamo sa ganito, mag-file against employer na pinipilit pumasok ngayon, sila po yung mag-handle. Ganon din po yung mga manggagawa natin na walang pambayad na abogado, sila yun po, for free. And then number four, yesterday I initiated a memorandum agreement with an educational institution. Gusto ko pong kunin yung mga kabataan to man a 24/7 station dealing with complaints relative to the labor sector, employer, etc. So this will cater to the gig economy. I'm now referring to the riders, the platform apps na nagde-deliver ng kung ano-ano ating gabi. Gusto ko po mabigyan sila ng protection, hindi lang physically, kung hindi rin po sa kanilang trabaho. The Supreme Court has recognized a few months ago the Lazada riders as employees, not as independent contractors. So gusto ko pong palakasin niya. As a senator, I filed a bill concerning that. Pero ngayon, dahil meron ng desisyon ng Supreme Court, palagay ko matutulungan ko sila. And I look forward to some dynamic movements coming from the tripartite wage boards relative to the wages. That's number six. Number seven, gusto ko paalam sa inyo na meron tayong tatlong strike na napigilan. Tahimik lang po yon, which could have affected millions of people kung natuloy dahil sa isang napakahalagang sektor po yon na hindi ko ma-divulge. So, yun po yung ating priority, plus the marching order of the president is to uphold the dignity of the working man. That's to all-encompassing and to include everything.
2: Opo. So,
3: I hope I've answered your question.
2: Yes, ang dami nga po. I could not keep up. Secretary Tolentino, mahina ang kalaban. Pero it's great to know your plans. Ano?
3: Tagal na kitang kilala. No?
2: Apo, MMDA pa po kayo, Sec. Ay, ini-interview ko na po kayo.
3: High school pa lang ako noon. High school pa lang ako.
2: Ako po medyo bago-bago pa noon, ano, Sec. But it's very wonderful to have you on the show. Sana po in person, we can have you para you can talk about
3: I'd
2: your
3: like
2: future
3: to announce
2: plans.
3: That, ano, ma'am, Opo. I'd like to announce that we might be, because I have a June 11 to June 12 national Dole Trabaho Agad Jobs Fair.
2: Okay, yes.
3: Itong June 11 and 12, meron sa Metro Manila, June 11 tayo sa Nabot, sa Malabon, meron sa Dasmariñas, Cavite, and then June 12, nationwide na. We hope to generate 50,000 new jobs for our youth. Pero hinihintay ko lang yung report sa akin ng regional director ng Dole sa Region 12, Region 10, Region 11, kung itutuloy namin yung job fair. Most probably, baka ma-reschedule namin because of the earthquake. At usually, yes, ginaganap namin yun sa mga malls. So, yung sa nabanggit kong mga earthquake-affected areas, baka i-announce namin yung kung kailan ma-reschedule yan. Just within the day, opo. Hinihintay ko lang yung... Kasi ngayon lang nagkakuryente doon sa ibang lugar. Kaya yun yung mga records na pinasisecure ko. Nasa amin yung mga job fair applicants doon sa mga earthquake affected areas, so baka i-postpone muna namin dahil baka hindi ready rin yung mga ibang employers.
2: Opo. All right, Secretary Francis, ano, sige, antabayan po namin
3: yung announcement. Natin pinag-usapan.
2: Oo nga po, kaya dapat pumunta
3: kayo dito.
2: Good
3: for 1 week na yun. Good for 1 week na.
2: Gusto ko sana itanong, meron pa kayong gustong, meron kayong sinusulong, tama ba to? Workers' Rest Law. May ganun ba kayo?
3: Yung tamang pahinga. But another date, baka ma-overwhelm na tayo.
2: Parang gusto ko yan. Ang ganda pakinggan, ha? Parang anti-stress, di ba?
4: Next time sick.
2: Lalo na ngayon.
3: Yun yung binanggit ko sa OSH kanina, yung mental health.
2: Mm-hmm. Yes.
3: Yung mental health should be part of the work environment. Yung mahabang ito.
2: Sige po, next time, we will have you. Opo.
3: Maraming salamat sa pagkakasama.
4: Okay. Sek, pahabol po. Pahabol po. How can they get in touch? Yung mga on-ground po, yung mga nasa Jensen, nasa Davao, paano po sila mag-get in touch?
3: Ano po sila? Yung sa regional director namin, may mga, na-restore naman yung wifi na ngayon eh. Nagkakakontaka na sila. Sila naman nagre-report sa akin. So, keep in touch with your regional director. Yung Dole offices, bukas po, except for one. Yung sa Jensen, pero naghaharap kami ng malilipatan temporarily kasi medyo may mga
2: delikado na po.
3: Na nahuhulog doon sa office.
4: Okay. Right. Thank you po.
2: Thank you.
3: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
2: Thank you to our new Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Francis Tolentino. Thank you, sir. Okay, maya-maya, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa at pagsiservisyo dito po sa DZMM. Magbabalik po kami ang oras natin, 11:46 ng umaga.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako po si Efren Cabay. Sugi po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita. Tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, hindi lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ngayon naman, makakausap po natin ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Walang iba kundi si Trish Roque. Magandang umaga sa iyo, Trish.
1: Hi, Trish.
2: Magandang umaga, Ms. Linya at kay Migs. Good morning po sa atin at sa ating po mga talasubaybay.
0: Hi, Trish. Ikaw naman, magkasama lang tayo dati, di ba, Trish? Wag mo namang Miss Ninya. Para naman ang tanda ako. Di ba? Para magka-batch lang tayo medyo. Halos.
1: Matanda lang ng onte.
0: Matanda lang
1: one
0: ako
1: year.
0: Ng onte.
1: One year. Hi, Trish.
0: Okay.
1: Okay. Yes. Trish, okay. So, this, sige. Okay. Simula natin, Trish. No? Kamusta naman ang supply ng kuryente, especially dyan sa Soxargen region?
2: Well, as of yesterday, yung areas ng mga naapektuhan nitong lindol, itong 7.8 magnitude na lindol, mostly ay na-restore na natin ng umaga pa lang. Pero ang ongoing pang restoration efforts ay yung doon sa bahagi ng South Cotabato, Sarangani, and yung areas din ng General Santos City. But okay. Yung mga transmission lines natin, actually, isang transmission line na lang naman yung apektado, and ilang facilities, transformers doon sa ating substation, and din yung kinukumpuni pa sa ngayon.
0: Oo. Pero saan ngayon ang brownout pa? O walang power supply? Anong lugar dyan na sa Mindanao?
2: Yun pong areas ng South Cotabato, Sarangani, and Jensan. Yan na lang po yung hindi pa nare-restore yung mga bahagi ng mga lugar na yan.
0: Opo. And what is the reason of the current po no na blackout or brownout? Dahil ba sa na-damage yung NGCP tower or sa mga local co-ops, yung mga poste ho ba na nagbagsakan?
2: Sa bahagi ng NGCP kasi, isang transmission line lang naman yung ongoing pa na ginagawa right now. Meron tayong ibang lugar na tinatry na natin i-energize pero hindi pa kasi ready tumanggap yung co-op. Ibig sabihin, hindi pa may problema pa maaari yung distribution lines ng mga electric cooperatives in the area. So kahit ready na yung NGCP, if meron pang problema, hindi pa okay yung mga linya ng mga kooperatiba papunta sa mga consumers, hindi pa makapagbaba talaga ng kuryente sa mga bahay-bahay.
1: So siguro, Trish, siguro ang common na tanong, ay makakapagbigay na ba kayo ng timeline na kung kailan kaya mare-restore ang kuryente sa mga affected areas?
2: Well, right now, wala pa tayong ibigay no, na restoration timeline. Actually, hanggang kagabi, maski late night, nagtatrabaho pa rin yung ating mga personnel. But tuloy-tuloy siya hanggang ngayon. Dahil sinusubukan talaga natin lahat ng makakaya natin para maibalik yung kuryente sa lalong madaling panahon.
0: Oh, so ngayon blackout dyan kung saan mismo no nagkaroon ng mga pagguho. Kung saan nangyari yung lindol ano, Trish, Jensen, you said Sarangani, brownout sila dyan.
2: May areas ng Sarangani and South Cotabato na meron na tayong transmission services. Meaning, kaya na natin magpadaloy ng kuryente. Pero again, if wala pang nakakarating na kuryente doon sa mismong mga distribution lines, dahil baka may mga sira pa yung mga poste nila, may mga bumagsak, etc. Yun yung reason kung bakit hindi pa siguro nakakarating yung kuryente sa kanila. Oh. Pero sa part ng NGCP kasi, may mga na-energize na kasi natin yung mga linya na papunta doon sa Sarangani and South Cotabato.
1: More or less, Trish, just to give an overview, dyan sa mga affected areas, may estimate ka ba or datos sa mga affected families, individuals? Kasi syempre, kung massive ang ano nito, malaki yan ang epekto nito, syempre, malaki epekto yun sa kanilang komunidad.
2: Right now, wala akong datos niyan. I think mas ang National Electrification Administration or NEA yung mas makakasagot since sila yung mas may coverage doon sa mga cooperatives no in the area. So pagdating doon sa mga households, yun yung mas I think mas accurate na number kung magagaling sa NEA.
1: Okay.
0: Oo, so ang hirap ng sitwasyon natin ngayon dyan, ano, Trish, kasi kahit na sabi mo na power up nyo na yung NGCP, transmission line, sabi mo. Pero yung mga cooperatives, yung mga yung distribution ang may problema. So hanggang ngayon ay wala po silang kuryente diyan kung kailan mo kailangan, ano?
1: Oo, tsaka marami, no? Trish, kung di ako nagkakamali, especially sa regional area, hindi naman, kumbaga, pa-isa-isa lang din ng, ano eh, ang kumpanya, di ba? Yung mga distributor ng kuryente.
0: Oo.
1: So, yung yes, mga iba din siguro, nag-rotational din yan na power supply, di ba, Trish?
2: Yes, oo. Depende rin kasi talaga dun sa co-op eh, kung ano yung lagay nila. While okay yung ibang mga facilities natin na kayang magserbisyo sa kanila, pero kung ongoing pa rin yung pagkumpuni nila ng mga bumagsak na poste, mga nasirang mga linya, yan kasi yung malaking factor din kung paano makakababa yung kuryente sa mga bahay.
0: Oo, pero ang isang maganda pang tanong, ano, paano kayo nagbibigay ng, for example, kuryente or emergency, ano, paano yung mga sitwasyon na, for example, yung mga ospital, nabibigyan nyo ba sila ng kahit man lang kuryente sa mga critical areas na ito, ay mga command center, mga opisina,
1: police
0: importante
1: stations,
0: lalo na dyan po sa Gensan tsaka sa Rangani?
2: Actually, yun yung ano natin, no? Yun yung gusto natin i-clarify kasi wala kasi talagang customer connected ng mga consumers ang NGCP. Ang nakakonect kasi sa atin is yung mga co-op. So, nasa co-op kasi talaga yung pag-prioritize nila ng mga linya kung ano yung nakakonect sa mga critical areas, critical facilities, like yan, yung mga hospitals, government institutions. So, actually, very critical na maayos talaga yung mga co-op lines. Dahil sila talaga yung nakakonect sa mga customers.
0: Ayan. May tinatayang halaga po ba kung magkano ang pinsala sa inyong infrastructure, yung pasilidad ng kuryente from NGCP?
2: Right now, wala pa kaming halaga, no, kung magkano yung danyos. Kung meron man doon sa ating facilities, I think medyo minimal naman yung sa NGCP. Wala naman tayong nabalita ng mga bumagsak na mga tore sa bahagi ng mga transmission lines. Meron lang tayong mga ilang minor defects, no, doon sa ating mga transformers. Pero other than that, wala naman tayong major na damage sa mga transmission lines.
0: Oh. And going back doon sa iyong report na wala ba talaga tayong magawa para ma-restore yung power dyan po sa critical areas like sa General Santos and Sarangani, katulad po noon yung naibalik nyo agad yung power within hours doon sa nangyari noon sa Davao at Maguindanao. Ngayon, bakit po ganito? Sino ba ang pwede nating siguro kalampagin para naman na maibalik na yung kuryente dyan?
2: Well, ang DOE naman kasi is nakikipag-ugnayan din sila, no, sa NEA at iba pang mga co-ops, no, since sila talaga yung pwedeng mag-provide ng mga generator sets, mga pansamantalang measures para makapag-power up yung mga critical facilities in the area.
0: Alright, sige. Maraming salamat sa spokesperson ng NGCP, Trish Roque. Thank you, Trish.
1: Thank you, Ms. Trish.
2: Thank you, Ms. Nina. And Mids, good morning po sa atin lahat.
0: Ayan. Okay, 11:58 na ng umaga. Magpapaalam na tayo, partner. Pero meron pa tayong spill dito. Ikaw ba to o ako?
1: Subo ako.
0: Must air eh. Sa akin binigay eh. Paano ba to? Bigyan mo ako ng ano, favorite mo ba to? Para sa masiglakas na araw.
1: Oo,
0: partner,
1: kasi,
0: hindi ko naman maabot sa'yo. Hindi ka naman
1: pahaba.
0: Para sa masiglakas na araw. Ayan.
1: Importante din po ang ating kalusugan para po sa masiglakas na araw. Katawan ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga
0: okay, kailangan ako rin daw, partner.
1: Ikaw
0: ako rin daw.
1: Okay,
0: di ba? Okay. Dalawang beses. Ay, abot mo yan uli sa akin, di ba? Katuwang niyo po kami. Ang DZMM at Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Sana magpadala po kayo ng marami sa ano, no? Sa mga kababayan natin sa Mindanao. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, Ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
0: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Ingat po tayo, mga kapamilya. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Ingat po kayo. God bless you. At hindi po namin kayo nakakalimutan. Bukas po ulit, kita-kita tayo dito lang po sa nagseserbisyo. At syempre mamaya po, 5:30 PM, Arangkada Balita. Kasama ko po si Jack Batalyones dito rin po sa DZMM, Radyo Patrol 630. Happy Tuesday pa rin, ano? Tuloy pa rin ang buhay. Partner Mix, kain ka na.
1: Oo nga.
0: Anong balak mo?
1: Nang ano?
0: Anong balak mo?
1: Tanghalian.
0: Tanghalian.
1: Ingat po. Maraming salamat.
0: Alright, ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisaran na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:01.
1: Basta AM, DZMM.
2: Circuit 1000 death ng ating scenario sa earthquake na magnitude 7.2 na manggagaling sa Valley Fault System or sa West Valley Fault.
3: Oh my goodness.
2: Tapos, yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami ng mga plus 20,000.
4: Alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan.
5: Ang unang kailangan nating ayusin, siguraduhin natin yung mga karye at mga tugay, mabuksan natin as much as possible, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin.
6: Kung hindi pa kayo naabot ng ating pamahalaan, local man o national, di namin kayo iiwanan. So, walang iwanan dito, tulungan tayo dito sa trahedya ng Lindon.
7: Kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas.
8: Ayan.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 37. Pinsala batay sa paunang assessment, pumalo sa higit 1 bilyong piso.
1: Supply ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao nananatiling problema. Ilang procedure at operasyon pansamantala munang inihinto.
0: Dating pulis na si Rafael Dumlao III na itinuturong primary suspect sa pagpatay sa Koreanong si Ji Ikju, naaresto na ng PNP.
1: Senator Raffy Tulfo nanindigang imbento lang ang karamihan sa mga akusasyon ng 18 maleta boy.
0: 4 taong gulang na bata na sumama lang sa pagbili ng school supplies patay matapos masagasaan sa antipolo.
1: At ilang celebrities nakiramay at nanawagan ng panalangin para sa nalindol sa Mindanao.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako rin po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sumampa na po sa 37 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Asik Raffy Alejandro IV, na 18 rito ang mula sa Sarangani, 12 sa General Santos, 3 sa South Cotabato at Balut Islands, at 1 sa Digos City. 4 ang patuloy na pinaghahanap habang aabot na sa halos 500 individual ang nasugatan. Nasa mahigit 17,000 pamilya naman ang apektado ng pagyanig at halos 2,000 bahay ang napinsala. Aminado naman si Asik Alejandro na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay, kaya hindi na mga nasugatan habang patuloy ang operasyon at assessment sa mga apektadong lugar.
2: We are expecting na mag-move pa itong numbers na ito. Priority ito ating search and rescue and clearing, no? Kasi alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. Pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess itong mga buildings natin lang.
1: Umalo na sa mahigit 1 bilyong pisong iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na batay ito sa initial na assessment habang patuloy ang pagkalap ng datos sa pinsala ng pagyanig. Isolated naman aniya ang ilang bahagi ng General Santos City at Sarangani, gayon din sa South Cotabato, Davao del Sur at Davao Occidental dahil sa mga napinsalang kalsada at naputol na tulay. Pinamamadali na ang assessment at pagkukumpuni sa mga daan, gayon din sa mga napinsalang ospital para sa mas mabilis na paghatid ng tulong at paggamot sa mga biktima ng lindol. Dagdag ni Secretary Dizon, sa ngayon hindi pa kinokonsidera ang pagtatayo ng tent city.
3: Unang kailangan nating ayusin, siguraduhin natin yung mga karye at mga tugay, mabuksan natin as much as possible, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin. No? Pati na rin ang mga private na kontratista, imomobilize na natin. Kailangan lahat ng ospital natin ay gumagana at maayos yung pag-treat ng ating mga injured. Makakaasa po yung mga kababayan natin na hindi po natin iiwan dito.
0: Aabot sa 15,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa Sultan Kudarat kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon. Sinabi sa DZMM ni Sultan Kudarat PDRRMO Head Lovely Joy Haligado na galing ang mga residente sa mga coastal town ng Lebak, Palimbang at Kalamansig na takot pa rin umuwi sa kanilang mga bahay hanggat patuloy ang aftershocks. Wala namang naitalang nasawi sa probinsya habang bahagya lang ang pinsala sa mga gusali. Patuloy ring nadaraanan ang mga tulay at kalsada. Balik normal na rin ang supply ng kuryente habang nananatiling maayos ang supply ng tubig sa Sultan Kudarat.
4: Natatakot pa yung mga kababayan po natin kasi nangyari nagkaroon din po kami ng earthquake swarm. At saka iba po dito nakaranas din po nung 1976 na Moro Gulf na earthquake. Hanggat hindi pa po natatapos yung aftershocks na yun, hindi po yung umuwi. Kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po. Yun po yung immediate pagkain, mga lugar, mga toiletries.
1: Isolated o hindi maabot ang kalahati ng bayan ng San Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol kahapon. Sinabi sa DZMM ni Jose Abad Santos Mayor Jason Joyce na natabunan ng landslide ang nag-iisang pangunahing kalsada na nagkokonekta sa mga barangay sa lungsod. Dahil dito, hindi anya mapasok ng Relief and Rescue Operation Team ang mga barangay sa bundok. Katunayan, idinadaan na anya sa dagat ang mga isinusugod sa ospital. Dagdag pa ni Mayor Joyce, maging ang kanilang evacuation center, hindi nakaligtas sa lindol, kaya nananatili sa labas ang mga residente. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 12 ang nawawala, habang nasa 80% ng residente ang lungsod ang apektado. Wala pa rin kuryente at putol ang linya ng komunikasyon sa ilang bahagi ng lungsod, kaya kabilang sa panawagan nila, tent, inuming tubig at ready-to-eat food para sa mga apektado, lalo sa mga hindi maabot na barangay.
5: More than half of our town is unreachable. Nananawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or trapal para may matulugan po yung mga kababayan ko po. Pinaka-importante po talaga is tubig at ready-to-eat po ng mga pagkain po dahil nahirapan din po sila mag-prepare ng pagkain. Mga flashlights din po, mga solar lamp kasi wala din kuryente sa malalayong lugar.
1: Tiniyak naman ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong sa mga mountain barangay sa Jose Abad Santos, gayon din sa ilan pang hard-hit areas sa Region 11-12. Mag-airlift na anya ngayon ang Philippine Air Force para maghatid ng family food packs sa mga hindi maabot na barangay.
6: Mag-airlift na yung Air Force ngayon ng mga karagdagang panggoods using mga Black Hawk helicopters para maipasma at makapasok agad. Also, nakikipag-ugnayan na rin kami sa Philippine Coast Guard kasi by sea naman at sa Philippine Navy para mapadala pa natin yung mga karagdagan na family food pack. Sisiguraduhin namin na hindi kami bibitaw hanggang sa maiahon natin ang ating mga kababayan mula dito sa trahedya na to.
0: Nananatiling problema ang supply ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao. Sa barayan ng DZMM, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ipinahinto muna ang ilang elective operation dahil sa limitadong supply ng kuryente. Sa ngayon, generator set lang anya ang ginagamit ng mga ospital kaya hindi pa kayang gawin ng ilang serbisyo. Gaya ng CT scan para sa mga may fracture dahil sa pagyarig. Sa General Santos City, naka-evacuate pa rin ang mga pasyente sa Royeca Hospital. Gayun din sa Sarangani Provincial Hospital kung saan nananatili sa tent ang mga pasyenteng nasa intensive care unit at mga paslit na nasa incubator.
7: Limitado ang power kaya hindi makagawa ng lahat. Yung bagsakan naman sa ulo, inoobserbahan namin. Hindi namin mapaandar yung CT scan kasi nga generator power lang. Hindi kakayanin ng generator yung pagpatakbo ng CT scan. Kung hindi pa kayo naabot ng ating pamahalaan, local man o national, hindi namin kayo iiwanan. So walang iwanan dito, tulungan tayo dito sa katrahedya ng lindol.
0: Tiniyak naman ng kalihim na walang kakulangan ng gamot o dugo habang naka-standby na rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa Cotabato para maghatid ng tulong.
1: Aabot sa limang electric cooperative sa 7 lalawigan sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ayon sa National Electrification Administration. Base sa monitoring ng NEA, saklaw ng power interruption ang Davao Region, Soxargen at ilang bahagi ng BARM kung saan mahigit 289,000 consumer connections ang naapektuhan. Sa kabuuang 70 apektadong munisipalidad, 57 na ang naibalik ang supply ng kuryente o katumbas na mahigit 80% ng mga lugar. Gayunman, 3 electric cooperatives ang nakararanas pa rin ng bahagyang pagkawala ng kuryente habang 2 ang tuluyang nakabalik na sa normal na operasyon. Patuloy naman ang restoration efforts ng mga electric cooperative habang kinukumpirma pa ang lawak ng pinsala sa power infrastructure.
0: Abot sa 50,000 ang posibleng mamatay sa Metro Manila at Karating Probinsya sakaling yumanig ang The Big One o malakas na lindol sa NCR. Ito po ang ibinabala ng Department of Science and Technology. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na bagamat magnitude 7.2 na lindol ang tinatayang pinakamalakas na kayang likain ng West Valley Fault, mas marami ang populasyon sa Metro Manila at matataas na gusali kumpara sa Mindanao na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol kahapon.
8: 30,000 death ang ating senaryo sa earthquake na magnitude 7.2 na manggagaling sa Valley Fault System or sa West Valley Fault.
9: Oh my goodness.
8: Tapos, yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami na mga plus 20,000. So, close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty.
0: Payo ng Kalihim, gawing regular ang mga earthquake at tsunami drills, gayon din ang pagyusuri ng integridad ng mga gusali at iyaking nakasunod ito sa building code. Sakaling may malakas na lindol, iwasang magparig at humanap ng ligtas na lugar kung saan pwedeng mag-drop o duck cover and hold dahil imposible anyang makakilos ng maayos kung patuloy ang malakas na pagyanig. Kung abutan po sa labas, dapat iyaking katumbas ng taas ng gusali o higit pa ang layo sa istruktura. Higit sa lahat, dapat anyang unahin ang kaligtasan sa halip na mag-usyoso at sumunod sa mga otoridad.
8: Maging situational, bawat bahay, bawat kondo, isipin mo kung lumindol, saan ka pupwesto? Gagawin na natin yan. Habang wala pang earthquake, marami na tayong cases na ligtas dapat, pero dahil tumakbo, natumba yung pader, di kaya ay nahulog. So, importante na piliin yung pinakaligtas na lugar, doon ka mumuble, mag-drop cover and hold, sakalang lalabas kapag tapos na yung pagyanig.
1: Mahigit 60 flights ang apektado bunsod ng paghinto ng operasyon ng General Santos Airport. Balita mula sa DOTR, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
10: Rica at Jeff, ayon sa Department of Transportation o DOTR, nananatiling sarado sa commercial flights ang General Santos Airport bunsod ng malakas na pagyanig na tumama sa Sarangani at mga karating lugar. Dahil dito, 63 flights papunta at mula General Santos City ang apektado batay sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa pinakahuling monitoring, kinansila ngayong araw June 9 ang flights mula Maynila, Cebu, Angeles City at pabalik. Kinansila na rin ang flights na nakaschedule sana bukas at sa Webes mula Maynila, Iloilo, Cebu at Angeles City. Kanina, ininspeksyon ng mga opisyal ng DOTR ang General Santos Airport kung saan kita ang pinsalang dulot na lindol. Gumuho ang kisame sa passenger terminal building habang may mga bitak din sa mga poste at dingding. Nananatili naman anilang bukas ang airport para sa government at humanitarian flights para matiyak ang tuloy-tuloy na relief operations sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: At kaugnay niyan, binigyan po ng isang linggo ang Civil Aviation Authority of the Philippines para ibalik ang commercial flight sa General Santos City Airport na isa sa mga pinaka-napuruhan ng malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na inatasan ng CAAP na maghanap ng lugar sa passenger terminal building kung saan pwedeng makapag-operate ang paliparan. Sa ngayon, sa halip na sa General Santos Airport, sa Davao International Airport muna, ipinadidiretso ang mga babiyahe pa Jensan. Inatasan naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maglabas ng special permit sa mga bus para sa point-to-point na biyahe mula Davao International Airport papuntang General Santos City. Iminungkahi rin ang pag-schedule ng biyahe para hindi sabay-sabay ang bulto ng pasahero.
11: I give CAAP ng 1 week po para bumalik yung commercial flights natin.
0: Okay.
11: Kasi ngayon we have to coordinate also with airlines. Yung electrical wiring baka pumutok po kasi nasa ilalim. Mukhang kakayanin po natin. Baka less than 1 week, we already identified the portion of the terminal. Ipinapaayos na namin.
1: Sa ibang balita, naaresto na ang dating police na si Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagpatay sa South Korean businessman na si Jiik Ju sa loob ng Camp Crame noong 2016. Ayon kay DALG Secretary John Vic Remulla, nahuli si Dumlao sa isang bahay sa Pasong Tamo, Quezon City kaninang umaga. Tinutukoy na ngayon ng PNP ang mga posibleng nagkanlong kay Dumlao. Balita mula Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
12: Rica, inaalam na ngayon ang Philippine National Police sa mga pagkakakilanlan ng mga posibleng nagkanlong kaya nakapagtago ng ilang taon si dismissed Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na primary suspect sa pagpatay sa Korean businessman na si Jiik Ju noong 2016. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa sa ilalim sa forensic examination ang cellphone ni Dumlao para malaman kung sino ang mga posibleng nakausap o tumulong sa kanya na makapagtago sa batas. Inaalam din ng mga otoridad ang iba pang mga lugar na posible pinagtaguan ito. Sa ngayon, nasa kusodiya na na CIDGs Dumlao habang naipagbigay alam na rin sa pamilya ng biktima ang kanyang pagkakaaresto, gayon din sa Pangulo ng South Korea. Mapupunta naman sa tipster ang 1,000,000 pisong reward money na nakapatong sa ulo ni Dumlao. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na imbento ang karamihan sa mga akusasyon ng 18 nagpakilalang dating marino na naghatid o marines na naghatid umano ng mali-maletang pera o kickback sa flood control projects. Sinabi sa DZMM ng Senate Majority Block Member na simula pa lamang ay hindi na consistent ang pahayag ng mga bagmen na hinala niya ay lumutang lamang bilang kasangkapan sa destabilization. Questionable rin umano ang kredibilidad ng 18 dahil karamihan ay nasibak at wala na sa serbisyo ng magtrabaho bilang bagmen ng dating kongresistang si Zaldico.
9: Na itinawag sila ni Sen. Loren ng mga bayani, hindi po sila mga bayani. So why would you call those people bayani na inamin nila ay sangkot sila sa kalokohan? Nakakatawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yung sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama. Kaya 10% tama.
0: Pinalaga naman ni Senator Raffy ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na may dalawang bersyon ng Senado at tinawag ang hanay ng bagong majority block na Senate of Malacanang.
9: Pakapalang po ng mukha eh. Yun po yung sitwasyon ngayon. Kaninong side po si Alan? Eh, siya po ang Senate of the DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas.
13: Ayan. Ula. Panahon.
1: Mga nanay at tatay, huwag kalimutang pabaunan ng payong at kapote ang inyong mga anak sa pagpasok nila sa eskwela dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Asahan na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Habang dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, localized thunderstorm ang magdadala ng mga pag-ulan. Pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Mga kapamilya, pasintabi po sa balitang ito. Patay ang 4 na taong gulang na batang babae na sumama lang para bumili ng school supplies matapos masagasaan ng AUV na nawala ng preno sa Barangay Kupang, Antipolo City. Sa investigasyon ng Antipolo Police, unang nabangga ng sasakyan ng isang tricycle at motorsiklo, saka bubulusok at nasagasaan ng 7 naglalakad sa kalsada. Kasama ng bata ang kanyang nanay at lola pero siya ang napuruhan at kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital dahil sa matinding tama sa ulo. Hawak na ng pulisya ang driver ng AUV. Nagpaalala naman ng otoridad na laging suriin ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe para iwas aksidente. At abangan, ilang senador na babahala sa umano'y security threat sa Senado.
1: At Labor Department may tulong pinansyal sa mga manggagawang biktima ng lindol sa Mindanao. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
13: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon!
1: Sa oras sa 12:23, nanindigan ng ilang senador na nakababahala ang security threat sa Senado. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
15: Rica, greet ni Senator Vicente Soto III na ang inireport sa kanila ay malinaw at may agarang banta, kaya nararapat itong pagtuunan ng seryosong konsiderasyon at agarang aksyon. Pupwede anyang opsyon, depende naman ito sa rekomendasyon, ay lockdown at pagtigil muna ng mga hearing. Sabi naman ni Senator Panfilo Lacson, hindi lang banta sa seguridad ng Senado ang impormasyong ibinahagi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Bagamat sketchy at tropa, sinasabing umakyat hanggang sa batalyon at regional level ang antas ng frustrations o pagkadismaya ng mga nasa armed services sa mga nagaganap sa kaguluhan sa Senado at sa ilang pa mga issue. Una rito, sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may natanggap silang intelligence information na may banta sa seguridad ng Senado, kaya magpapatupad ng adjustment sa security measure para matiyak ang kaligtasan ng mga senador at Senate employees at lahat na nagtutungo sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Uparangkada na ang unang coordination meeting para sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ng Panghulo sa Hulyo. Balita mula sa camera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
16: Jeff, binubuo ito ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang, PNP, Presidential Security Command, government media at iba pa. Kanina nakita ko rin dumalo sina House Secretary General Sheloy Garofil at Senate Secretary Renato Bantug Jr. Sa opening remarks, sinabi ni Secretary General Garofil na tulad noong nakaraang taon ay magiging

0: Ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Balita mula sa Maynila, hati ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
1: Rica, naghain ng kasong libel at cyber libel si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. sa Manila Prosecutor Office laban sa 18 dating bodyguard ni Zaldico, kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod at media entity na DWSI. Kaugnay ito sa mga pahayag ng mga respondent na umunoy kabilang si Abante sa mga politikong tumanggap ng mga maletang naglalaman ng pera mula kay Ko. Mariing tinanggi ni Abante ang akusasyon at iginiit na wala anumang ebidensyang sumusuporta rito. Kinwestiyon din ng kongresista kung bakit sa media unang inilalabas ang mga allegasyon sa halip na idaan sa tamang proseso sa korte. Naniniwala rin si Abante na posibleng may bahid ng politika ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya.
2: I think that they're filing also. What kung kami, wala kami nahatanggap na anumang maleta. Kung meron silang ebidensya, ba't isabihin sa ombudsman yan?
1: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto. 13 na ang patay habang 4 pa ang hinahanap sa gubuhong gusali sa General Santos City. Problema sa kuryente, nararanasan pa rin sa ilang lugar sa lungsod. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel! Babalikan po natin si Hernel Tokmo.
0: Nilinaw naman ni geologist na si Dr. Mahar Lagmay na wala pang teknolohiyang kayang tumukoy ng petsa at oras ng lindol. Paliwanag sa DZMM ni Lagmay na palilibutan ng napakaraming faults ng Pilipinas na tinatawag na earthquake generators. Nangyayari ang malalakas na paggalaw kagaya ng magnitude 7.8 na lindol mula sa Mindanao dahil sa naipong enerhiya o pressure kapag matagal na ang agwat ng huli nitong pagyanig. Ganito rin umano ang maaring basihan ang inaasahang the big one o malakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila at karatig na lugar. Una nang sinabi ng FIVOLX, nangyari ang lindol bunsod ng paggalaw ng Cotabato Trench na dati ring nagdulot ng malakas na pagyanig sa Mora Gulf noong 1976 na ikinamatay ng libo-libo.
4: Huli, no? Ayon 100 years or several hundred years ng nakaraan, at kapag ganon, based on earthquake theory, no, di gumagalaw ng matagal lang isang fault na active, ay pwede siyang makapag-ipon ng lakas. At mas matagal, mas marami ang naipon na energy. At kapag nag-rupture ito, no, lakas na lindol.
3: Binaigting ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operation sa paghahanap ng mga individual na posibleng na-trap sa mga gumuhong gusali sa General Santos City. Balita mula sa PCG, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve!
5: Jeff, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng 150 responders at 2 search and rescue dogs sa General Santos City para paigdingin ang mga operasyon sa pagtugon sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Ayon sa PCG, ipinadala ang 2 SAR dogs sa isang gumuhong commercial building sa barangay Kalumpang para tumulong sa paghahanap at pag-recover sa mga posibleng na-trap sa loob ng gusali. Samantala, ipinakalat din ang ilan sa mga deployable response groups ng PCG at ang Coast Guard High Speed Response Boat 037 sa barangay Bawing para tumulong sa paghahanap sa 2 nawawalang individual. Tiniyak ng PCG ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno bilang bahagian ng humanitarian response operation para sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz! Balikan po natin si Hernel Tokmo kung saan 13 na po ang patay habang 4 pa ang hinahanap sa gubuhong gusali sa General Santos City. Problema sa kuryente nararanasan pa rin sa ilang lugar sa lungsod. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
6: Sa 13 nasawi, 3 ay nadaganan ng gumuhong parte ng isang shopping mall sa General Santos City ayon sa Incident Command Post. 3 naman ang namatay na magkakamag-anak matapos madaganan ng gumuhong pader sa Purok Filomena, Barangay Kalumpang. Patuloy rin ang search operation sa 2 pang individual sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang. 2 rin ang missing matapos abutan ng malakas na pag-alon habang naliligo sa dagat sa Watergran. Nananatiling problema ng lungsod ang kawalan pa rin ng supply ng kuryente sa marami pang lugar sa lungsod. Sa Barangay Buwayan, may mahigit 600 pamilya ang lumikas dahil malapit sa dagat at nagtamo rin ng pinsala ang ilang bahay. Ayon sa Incident Commander, mamayang hapon magsisimula ng mamahagi ng paunang ayuda sa mga apektadong pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo. umabot

0: na sa 2.4 na milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Abril o katumbas ng 4.7% na unemployment rate. Mas mataas po ito sa 4.1% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Balita mula sa PSA, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico.
1: Pinakatinamaan, Jeff, ang sektor ng transportasyon ayon kay National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa. Partikular na ang mga jeepney, taxi at motorcycle taxi driver kung saan nakaapekto ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ni Mapa, naapektuhan ng kanilang pagiging underemployed ang haba ng oras at kita ng mga driver kaya nagkaroon ng pagtaas sa kanilang datos. Isa pang naapektuhan ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dulot ng sigalot sa gitnang silangan ay ang sektor ng pangingisda o fishing and aquaculture na pumangatlo sa nagkaroon ng pinakamaraming pagbaba sa bilang ng mga trabaho sa 1.25 million noong April 2026 mula sa 1.41 million noong nakaraang taon. Samantala, Jeff, unemployed naman ang nasa 240,000 na mga individual na tinatawag na first-time job seekers tulad ng mga bagong graduate o unang beses na mag-a-apply ng trabaho. Ilan sa mga dahilan sa kanilang survey ay kasalukuyan pang naghahanap ang mga individual ng trabaho pero bigong matanggap o di kaya naghihintay pa ng tawag mula sa kanilang kumpanyang pinag-applyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, TZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Showbuzz ngayon!
3: Showbuzz ngayon!
4: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin ang ilang celebrities para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa social media, ibinahagi ni Blood vs. Duty star Gerald Anderson ang clip ng pagguho ng isang fast food restaurant na madalas niya anyang pinupuntahan nung siya ay bata pa. Nag-alay ng dasal ang pamilya, ang kapamilya host na si Melay Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao. Sa post sa X, nakisimpatsya rin ang ilang international stars sa sitwasyon sa Mindanao, kagaya ni Pinoy by Heart Korean superstar Sandara Park, beloved Marimar character na si Thalia, gayon din si NBA player Dwight Howard, at Malaysian animated characters na sina Upin and Ipin.
0: At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
4: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 12:35.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: 7th placer ka sa Architecture Licensure Exam. Kaya nakasisiguro akong hindi ka bobo. Pero bakit hindi mo maintindihan na hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa relasyon natin dahil sa ginawa ng tatay mo?
4: Pati ako nasuklam sa daddy ko dahil sa ginawa niya.
3: Pero hindi mo na rin maibabalik ng pagkasuklam mo sa iyong ama ang buhay ni itay!
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, kaagad ding bumalik si Christy sa trabaho nang mailibing ang kanyang ama. Isinama niya sa Maynila ang kanyang ina. Ngunit nainip doon si Aling Toyang at hiniling sa dalaga na babalik na lang ito sa kanilang bahay sa probinsya. Di sinasadyang nagkita ito at ang dating alkalde at do'y pinagsalitaan ni Aling Toyang nang masasakit ang ama ng dating nobyo ng kanyang anak. Charo, manhid ang damdamin ng sino mang anak na di masusuklam sa mga taong nagpapatay sa kanyang magulang. At hindi ako manhid. Nang panahong iyon, wala sa aking bokabularyo ang paglimot at pagpapatawad.

0: Obvious na obvious, Jericho. Apektado ka sa bigla ang pag-atras ni Christy sa inyong kasal. Kung sa bagay, apektado rin naman ako. Naudlot ang pagiging best man ko sana sa kasal niyo. Hindi ko tuloy na isuot yung Amerikana ko.
1: Alvin, huwag kang magpatawa. Hindi ako natatawa.
0: Tingnan mo yan. Dati ang bilis mong tumawa sa mga panis na jokes ko. Pero ngayon, pakiramdam ko, gusto mo pa akong sapakin.
1: War freak talaga ako ngayon, tol.
0: Halata nga. Kanina sininghalan mo yung kasamahan nating arkitekto sa opisina. Kala ko papatulan ka eh.
1: Sana pinatulan na lang niya ako para nakita niyang hinahanap niya.
0: At hindi ka muna magbakasyon. Punong-puno ka ng problema eh. Pati si Ninong, hindi mo rin kinakausap. Mula nang awayin ka ni Christy, hindi ka na rin umuwi sa probinsya natin.
1: Lalo lamang akong nagngingit-ngit sa Ninong mo pag nakikita ko mga lugar na noon na madalas namin pinupuntahan ni Christy.
0: Ninong ko na daddy mo, tol. Daddy mo.
1: Sinira niya ang buhay ko. Sinira ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap namin ni Christy. Kaya nasusuklam ako sa kanya, Alvin. Nasusuklam ako sa kanya!

0: Christy, binasa ko tong huling follow-up na news na sinulat mo tungkol sa teenager na napatay ng mga pulis.
1: May problema ba, sir, sa pagkakasulat ko? Ang grammar ko? Ang paraan kung paano ko hinandal ang news tungkol sa binatilong yun na pinatay ng mga pulis?
0: Sa grammar, wala kang problema. Sa buong staff ng dyaryo natin, isa ka sa pinakamahusay pagdating sa grammar.
1: Bakit niyo ako pinatawag, sir?
0: No offense, man. Pero napansin kong naka-apekto sa writing style mo ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. I mean, ang pagkakapatay sa father mo.
1: Ano pong ibig niyong sabihin, sir?
0: May kinikimkim ka kasing galit dyan sa dibdib mo.
1: Natural lang na maapektuhan ako, sir. Namatayan ako ng ama.
0: Yes, napatay ang father mo. Pero bilang isang journalist, hindi dapat maapektuhan ang sariling karanasan natin ng ating trabaho.
1: Sir, paano ba naaapektuhan? Wala naman akong binago sa writing style ko, ah.
0: Hindi mo siguro napapansin kasi sariling gawa mo. Pero ako bilang editor, may nakikita akong personal na galit sa paraan mo ng pagsusulat.
1: Saan, sir? Paano kayo nakakita ng galit sa news article na sinusulat ko?
0: Here, look at this particular sentence. Dito sa Tagalog edition ng dyaryo natin. Sabi mo rito, kung sa ibang bansa nangyari ang pagpatay ng mga pulis sa di umano'y hold-up suspect, marahil ay may mga mananagot. Hindi ko nababasahin ang ibang detalye.
1: May problema ba sa sentence na yon, sir?
0: Nakita mo na. Hindi mo napansin ang mali kasi sinasalamin ang pangungusap mong yon kung ano ang laman ng puso mo. Gusto mo may maparusahan sa pagkamatay ng father mo, right?
1: Yun ang gusto ng pamilya ng lahat ng biktima ng injustice, isn't it, sir?
0: Yes, it is. Pero hindi editorial opinion ang sinusulat mo. Ang assignment mo ay sumulat ng balanced news. Hindi kasali ang personal na opinion ng reporter.
1: Sorry, sir. Yes, I see it now.
0: Itong trabaho natin, masarap na trabaho to. Pero mahirap din in a sense na meron tayong responsibility sa reading public. Anyway, kausap ko kagabi ang NBI head sa probinsya ninyo. May sinusundan na silang lead sa pagkamatay ng father mo.
1: Totoo, sir?
0: Maghintay ka lang. Walang krimen na hindi pinagbabayaran.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
2: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
0: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
4: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing
7: MMK sa DZMM.
8: Charo, sa kabila ng aking pinagdaraanan, ay sinikap kong ibalik sa normal ang takbo ng buhay ko. Habang naghihintay kami ng hustisya, ginagampanan ko ang tungkulin ko sa aking trabaho, ang obligasyon ko bilang anak. Ngunit sa aking pag-iisa, muli at muli akong inaalipin ng matinding pagkasuklam.
9: Kristi, anak. Mabuti naman at nakadalaw ka uli dito sa atin. Magtatagal ka ba rito?
10: Hindi ako pwedeng magtagal, Nay. Alam niyo naman ang trabaho ko. Wala kaming holiday. Nagpaalam lang ako sa editor namin.
9: Ganun ba?
10: Siya nga ho pala, Nay. Kaibigan ho ng editor namin ng NBA Provincial Director dito sa probinsya. Sabi niya ho sa akin nung isang linggo, may sinusundan na raw na lead sa pagkamatay ng itay.
9: Sana nga. Mag-iisang taon na, wala pa rin nangyayari.
10: Huwag daw ho tayong mainip.
9: Oo nga pala. Hindi ko pa na ikukwento sa'yo. Minsan nagsimba ako. Aba, nagulat na lang ako. Hinabol ako ng daddy ng... ng dating mayor.
10: Kinausap po kayo?
9: Nagpapaliwanag. Tigas ang pagtangging. Wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ng itay mo.
10: Dapat hinambalos yun ng payo.
9: Hindi ko nahambalos ng payo. Pero pinagsisigawan ko. Pinagmumura ko. Maniwala ka, pinagtinginan kami ng mga tao. Napahiya siya ng sobra.
10: Huwag na huwag siyang magkakamaling kausapin na kung sakaling magkita kami ng di sinasadya. Talagang mababastos ko rin siya.

0: Hello, Manila Daily News. Good afternoon.
1: Irene, ikaw ba yan? Si Jericho to.
0: Jericho?
1: Nariyan ba sa office niya si Christy? Hindi kasi niya sinasagot yung mga text ko eh. Pag tinatawagan ko naman, laging out of reach yung cellphone niya.
0: Ay nako, huwag ka na mag-text sa dating number ni Christy. Huwag mo na rin tawagan ang number niya yun. Nagpalit siya ng SIM card.
1: Kaya pala.
0: Ang lungkot ang nangyari sa inyo, no?
1: Oo nga eh. Nandiyan ba siya? Baka naman pwede niya akong kausapin ngayon. Tulungan mo naman ako.
0: Eh naku, Jericho. Kung may maitutulong lang sana ako sa inyo eh. Eh kaso, galit talaga sa iyo ang kaibigan ko. Tsaka wala siya ngayon dito.
1: Pati ba naman ikaw, itatago mo siya sa akin?
0: Hindi ko siya tinatago sa iyo. Wala nga siya ngayon eh. Naka-leave siya.
1: Leave?
0: Oo. Naka-leave siya. Doon mo siya puntahan sa nayon nila kung talagang gusto mo siyang makausap.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! O kaya sa DZMM.
4: Charo, naninimbang ako sa tungkulin ko bilang mamamahayag at sa obligasyon ko naman bilang anak. Kailangan ako sa trabaho ko sa Maynila. Ngunit alam kong kailangan din ako ng nanay ko. Kailangan niya ng karamay sapagkat alam kong nagluluksa pa rin siya. Kaya kung ipahihintulot lang din ng pagkakataon, nagli-leave ako para paminsan-minsan ay masamahan siya sa probinsya namin.
1: Jericho, Tol, bakit choppy yung boses mo? Mobile ka ba?
5: Nasa kotse ako, Alvin. Uuwi ako sa probinsya namin.
1: Hinahanap ka ni Boss, Tol. Mamaya na meeting natin sa mga Japanese investor na magpapagawa ng building sa Cavite.
5: Kaya nyo na yun, kahit wala ako.
1: Importanting meeting na yun. Masasabungan ni Boss pag hindi ka sumama.
5: Desperado na ako, Alvin. Kailangan magkaliwanagan kami ni Christy. Ihirapan na ako eh. Apektado na pati trabaho ko.
1: Pag hindi mo sinipot ang meeting natin sa mga Japanese investors, baka mawala ka ng trabaho, Tol.
5: Kapag hindi kami nagkaayos ni Christy, baka masiraan naman ako ng ulo. Kaya wala na akong pakialam matanggal man ako sa trabaho.

0: Kausapin mo ko.
1: Wala na tayong pag-uusapan. Umalis ka na.
0: Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakapaliwanagan. Siguro nga may kasalanan ng ama ko. Pero hindi tayo dapat madamay. Alam ko mahal mo pa rin ako. Nagmamahalan tayo.
1: 7th placer ka sa architecture licensure exam. Kaya nakasisiguro akong hindi ka bobo. Pero bakit hindi mo maintindihan na hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa relasyon natin dahil sa ginawa ng tatay mo?
0: Pati ako nasuklam sa daddy ko dahil sa ginawa niya.
1: Pero hindi na rin maibabalik ng pagkasuklam mo sa iyong ama ang buhay ni itay.
0: Kasuklaman mo man ang buong pamilya namin. Hindi na rin mabubuhay si Mang Manuel. At bakit kailangan madamay ako sa pagkasuklam mo sa nangyari? Bakit pati ako pinaparusahan mo?
1: Kung Diyos lang ako, kung may kapangyarihan lang ako, hindi lamang yan ang parusang ibibigay ko sa'yo. Patawarin ako ng Diyos. Pero kung kaya ko, papatayin ko rin ang mga magulang mo!

0: Magbabalik ang
1: Maalaalam Kaya sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
4: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Inilalantad ng matinding galit ang lahat ng kasamaang laman ng dibdib ng isang taong nasusuklam. Hanggat naroon ang puot sa kanyang puso, hindi siya matututong magpatawad. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, may alok na tulong pinansyal ang Department of Labor and Employment para sa mga empleyadong nasaktan o nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino na nagsasagawa na ng validation habang patuloy rin ang pagkalap ng datos ng mga manggagawa sa mga rehiyong apektado ng pagyanig. 15,000 piso ang tulong pinansyal para sa mga nasaktan, samantalang 35,000 piso naman para sa pamilya ng mga nasawi. Samantala, nagbigay naman.
3: Yung atin pong mga manggagawa ay amin pong binabalidate sa ang atin pong ahensyang in charge dyan na yung Employees Compensation Commission kung saan makakatanggap sila ng financial assistance na 15,000 pero wag naman, sana doon sa mga nasawi naman ay 35,000. Sa grounds ay pipilitin natin makuha yung datos. Ang iniwasan natin, alam nyo naman, yung aftershocks, dahan-dahan po tayo doon.
2: Samantala, nagbigay naman ng direktiba si Acting Secretary Tolentino na dapat magkaroon na rin ang DOLE ng rescue teams at mga profesional na maaaring magbigay ng trauma counseling kasunod ng trahedya sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga at Lindol sa Mindanao. At sa larangan naman po ng entertainment, umalis na patungong Singapore ang OPM singer na si Maki para sa international leg ng kanyang Color Coaster Southeast Asian Tour. Matapos ang matagumpay na concert sa Araneta, nakatakdang magtanghal ang artist sa Singapore sa June 13 at sa Indonesia po naman sa June 14. Ayon kay Maki, matagal na pinangarap ng kanyang team ang tour at excited siyang muling makasama ang kanyang fans sa ibang bansa, kabilang na ang mga dayuhang humahanga sa kanyang musika.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Martes, Martes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Hello po mga kapamilya! Happy Tuesday po sa ating lahat. Tama ba? Napaisip ako bigla sa pensa
3: yes,
4: natin.
3: Yes, Martes, Martes, partner.
4: Hindi kasi Monday ang nakalagay sa script natin.
3: Ah.
4: At hindi rin naman sila mali dahil wala tayong regular programming. Yesterday, tayo po ay naka-special mode on yes. Yesterday dahil nga
3: objection
4: sa Lindol.
3: Objection sustained, partner.
4: Oo, I got you, partner.
3: Unahan na kita, partner.
4: Mm-mm.
3: I like your hair today.
4: Thank you so much. I like your hair din, partner. Talagang nakita ko yung volume, yung pagka-blow dry.
3: Yun lang yung hinihintay ko. Eh,
4: oo, thank you.
3: Pansinin mo rin yung buhok.
4: Ang ganda, partner. Parang wala kang split ends. Hashtag Shana all, partner.
3: Tinanggal na lahat.
4: Tinanggal na lahat.
3: Magaling yung aking barbero.
4: Pero nako mga kapamilya ha, patuloy pa rin po natin ipagdasal. Hindi man po tayo special program ngayon dito po sa nangyayaring Lindol dyan, mm-hmm. o dito sa nangyayaring Lindol sa may Sarangani, pinagdadasal po namin. No, of course, lahat ng mga kapamilya po nating nandoon. And of course, ang DZMM lagi pong nandito para po tumulong sa kung ano man po kailangan yung updates. And of course, yung mga nais po ninyong ilapit sa mga kinauukulan, maaari po kami maging daan para po doon. Ang DZMM ay una sa balita at una sa public service. So, huwag po natin kakalimutan yon. But for now, ay libreng payong legal po ang handog namin para po sa inyong lahat ang alas dos ng hapon. Finally, mga ka chika bells sa tayo ngayon about mm-hmm. sa mga batas na maaari po nating mapakinabangan, lalo na po sa panahon ng sakuna. May kinalaman exactly. po sa nangyari kahapon. Exactly. Ang ating pag-uusapan. But of course, good afternoon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
3: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga kapamilya po nating nakikinig dito po sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, yung mga kahapon ay nagbabalak pong kausapin ang ating napakapoging freshly cut here. At Arne Noel Del Prado, pwede nyo na po ipadala sa aming po mga hotlines.
3: 0919-278-3000 po yan. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:05 ng hapon, natin na pong alamin ang nating Tuesday lesson!
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
4: Ano nga po ba ang sinasabi ng batas, partner, pagdating po sa proteksyon ng ating po mga chikitings, mga kabataan, lalo na po sa panahon ng kalamidad? And we ask this question kasi po kumalat nga po sa social media ang kalunos-lunos ng mga
3: yes.
4: videos. Ay, takot yung mga bata sa gitna po, kasagsagan ng kanilang school opening.
3: First day of school.
4: Nang mangyari po ang insidente. Mm-hmm. So, natatanong natin sa mga authorities yesterday, no, ano po ang mga assistance na pwede ibigay sa mga bata po? Kasi ang hirap po, hindi mo naman talaga at first glance makikita kung may dalang trauma yan.
3: Yes, may hindi nakikita. Hindi naman siya yung parang sugat or pasa na kitang-kita mo.
4: Opo, so gusto po naming malaman dito, attorney, may mga assistance po ba tayong pwedeng makuha sa ating pong pamahalaan para po sa mga ganito pong klase ng sitwasyon?
3: Meron, partner. Pero bago natin puntahan itong Children's Emergency Relief and Protection Act,
4: mm-mm.
3: Huhugot muna tayo. sa ating 1987 Constitution.
4: Mm-mm.
3: At ito, ilang ulit na natin sinasabi dito sa Hello Attorney. Ayon po sa ating Constitution, pag pinag-uusapan po ang mga bata, lagi po ang inilalaan ng ating batas, ng ating Constitution, ay yung tinatawag nating special protection. At ngayon po, makikita natin kung gaano ka-special yung special protection galing sa ating konstitusyon, lalo na dito sa halimbawa ng RA number 10821.
4: Okay.
3: Or, ulitin natin, Children's Emergency Relief and Protection Act.
4: Okay.
3: Kapag pinag-uusapan po natin ang mga bata sa panahon ng trahedya, ng kalamidad, karaniwan, kagaya niyan, naiisip natin, yung mga bata sa eskwelahan, first day of school, dito sa batas na ito, ang sinasabi, partner, yung paggamit halimbawa ng evacuation center or yung school as an evacuation center, dito nakatakda, partner, sinasabi, hindi dapat yan ang first option.
4: Okay.
3: Sinasabi ng batas, and I quote, yung paggamit ng classrooms sa parang para sa evacuation center, dapat yan ay last resort.
4: Okay.
3: Tignan muna ang lahat ng available facilities ng lokal na pamahalaan bago gagamitin ang classroom, ang gymnasium, or kung ano pa man yung school facilities.
4: Okay.
3: So number two, bukod sa dapat last resort, dapat sabi ng batas, gamitin siya as brief as possible, yung pinakamaikling panahon na pwede. Ibig sabihin, kung gagamitin mo yung eskwelahan kasi, ibig sabihin, titigil ang pagkakataon ng mga batang makapag-aral. Kasi syempre, madi-displace yung kanilang place of study, place of schooling. So, kaya dapat last resort at as brief as possible. In fact, sabi ng batas na ito, kung hihigit sa 15 araw sa tansya, kasi nga, kagaya niyan, grabe ang pinsala,
4: hindi mabalikan
3: ng mga tao yung kanilang tirahan, walang ibang masasabing silungan or may bubong, kailangan gamitin ang eskwelahan for more than 15 days. Kailangan na sumulat ang LGU sa Department of Education para masabihan sila ano yung sitwasyon. Una-una, more or less, gaano katagal? Pangalawa, ano yung mga alternatibong parang learning delivery system.
4: Okay. Ano hybrid, online, ganun.
3: Oo, so
4: paano mo gagawin yun kung sira ang power lines,
3: yes,
4: communication lines?
3: Walang internet, di ba? Mm-hmm. So bukod doon, ano pa yung mga sinusubukang gawin ng ating lokal na pamahalaan na siya lang unang tumutugon para hindi matigil ang pag-aaral. So iisipin natin, hindi ba dapat unahin bago yung pag-aaral, yung kanilang kaligtasan, yung kanilang kalusugan.
4: Yes.
3: Tama po. Nauna lang po yun kasi nga pinag-uusapan natin yung disaster and evacuation. Pero dito po, tinitiyak yun. So unang-una dito sa listahan ng kailangan, halimbawa, yung pangangailangan ng pagkain, ng silungan, ng bagong damit, ng gamot kung kinakailangan, pati hygiene kits ay dapat secured na maibigay. At hindi lang sa mga bata, partner, sinasabi dito pati lactating mothers o yung mga nanay na merong maliliit na sanggol.
4: Mm-mm.
3: Kasi nga, kailangan nila, unang-una, partner, hindi lang yung, kumbaga, yung kanilang gamot, pagkain, etc., damit. Kung hindi, yung mahalaga dito, partner, yung safe space. Kagaya nun, lactating mothers, hindi ka pwedeng magpasuso na nakikita ka ng maraming tao. So, ngayon, nakikita na natin ito sa mga evacuation centers, hindi lang dito sa Quezon City, kundi sa buong bansa, meron ng spaces na nakalaan for nursing mothers. Magpalit ng diaper, magpasuso, ng may privacy, at secure, hindi yung parang pwedeng pumasok kahit sino.
4: Mm-mm.
3: So, bukod doon, partner, sinasabi, lahat itong mga evacuation centers, dapat may ganyang space. Dapat din.
4: Mm-mm.
3: Kasi tandaan natin na itong mga evacuation center na minsan schools, kumbaga, dapat meron din silang provision. Halimbawa, nakikita natin ito sa DSWD, yung mga social workers, yung mga teachers, mga volunteers, nagpupunta ron, tinuturuan yung mga bata. magbasa, kumbaga makinig sa storytelling, magkaroon ng art, kumbaga activities.
4: Mm-mm.
3: Dito minamandato yung child spaces. Mm-mm. Para dyan. At para saan? Child activities. Para maglaro,
4: mm-mm,
3: para mag-aral, para kumbaga matanggal yung kanilang isipan doon sa trauma na kanilang kumbaga napaka-sariwa pa sa kanilang isipan.
4: Partner, I'm reading ito pong parang overview ng batas, mm-hmm, at nakalagay nga po dito na this law should provide emergency relief and protection for children before, during, and after disasters.
3: Yan.
4: Let's talk about the before.
3: Okay.
4: Nakalagay po ba sa batas na ito na dapat po ang mga facilities sa mga eskwelahan ay tinuturuan ng mga bata ihanda ang sarili nila, disaster preparedness.
3: Yes, partner. Pero okay, yung batas goes more than that, partner.
4: Okay.
3: Kasi minamandato ang national government and local governments,
4: mm-mm,
3: na magkaroon itong tinatawag na comprehensive emergency program for children.
4: Ano
3: diyan
4: yun?
3: Pumapasok. Kasi syempre, yung sinasabi mo kanina, kahandaan.
4: Mm-mm.
3: Ibig sabihin, dapat hinahanda yung mga bata. Hindi lang yung mga bata, pati yung kanilang mga magulang.
4: Mm-mm.
3: Yung pag sinabi natin comprehensive, hindi lang yan yung before, during, and after. Kasama yon. Pero kasama rin dyan, partner, yung apat na classes or categories ng rights of the child. Mahalaga ito.
4: Ano yan?
3: Okay. Una, yung right to survival. Yan, yung food, clothing, shelter,
4: mm-mm,
3: medicine, etc. Pero bukod doon, kailangan din niya ng protection. Nakapaloob dito.
4: Mm-mm.
3: Ina-alerto ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines. Kung sakasakali, kagaya doon sa nakita natin kahapon, wala pang nare-report, meron bang mga bata na nahiwalay sa kanilang mga magulang?
4: Ah, oo.
3: So yun, dapat una, isecure sila,
4: mm-mm,
3: pero dapat in place yung tinatawag na family tracing program.
4: Okay.
3: Ibig sabihin,
4: mm-mm,
3: yung pangangailangan ng bata goes beyond yung kanyang physical needs for survival, yung kanyang emotional needs.
4: Mm-mm.
3: Kapag nahiwalay po ang bata, imagine nyo, yung anak ninyo mapahiwalay sa inyo.
4: Mm-mm.
3: May bukod doon sa trauma sa lindol,
4: mm-mm,
3: trauma sa tsunami, kung ano man yan.
4: May anxiety pa yan.
3: Trauma sa pagkahiwalay
4: sa
3: kanyang mga magulang. So kasama, mm-mm, dito sa comprehensive program, or even, partner, halimbawa, yung mga bata hindi lang physically nahiwalay sa kanilang mga magulang,
4: mm-mm,
3: nawala rin yung kanilang civil registry document. Natabunan yung buong bahay.
4: Birth certificate.
3: Yan. Uh-oh. Inuutusan ng lokal na pamahalaan, particular ang local civil registry, na kung kinakailangan nilang mag-produce ng bago.
4: Libre yan, partner, ah?
3: Oo.
4: Okay.
3: Servisyo yan ng gobyerno para,
4: mm-mm,
3: either maipagpatuloy yung kanyang pag-aaral dahil, mm-mm, kailangan yung birth certificate, or even paghanap sa tunay niyang mga magulang.
4: Pero kailangan na-emphasize natin yung libre, partner, ah? Hindi,
3: yes,
4: dapat
3: partner,
4: maniningil ang gobyerno sa isang bagay.
3: Correct.
4: Hindi naman kagustuhan ng mga
3: hindi
4: bata.
3: Hindi
4: yan,
3: partner, ah? Hindi nakalagay sa batas na dapat yan ay libre. Pero mayroon ako nakikita mga LGU na talagang inililibre na yan. Kasi nga, tandaan natin,
4: oo,
3: ito yung framework, ang tinatawag nating rights-based approach.
4: Okay.
3: So, pinag-usapan natin, survival, protection, hindi lang doon sa nawala, nahiwalay. Partner, kasi pag nahiwalayan sa mga magulang, dyan na, nagiging vulnerable na sila, nagiging mas prone sila, or mas exposed sila sa trafficking.
4: Mm-hmm.
3: Di ba yung bata, ang daling kunin yung kamay.
4: Mm-mm.
3: Takbo mo, sama mo kung saan. Nawala na yung kanyang family,
4: uh-oh,
3: support. At yung kanyang pamilya, napahiwalay siya. Yan yung binabantayan when we talk about protection rights of the child.
4: Okay.
3: Pero ano pa? Meron
4: pangatlo,
3: pang iba.
4: Mm-mm.
3: Meron din tayong tinatawag, nabanggit na natin kanina, developmental rights of the child. Yung kanyang pangangailangan sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero dapat age appropriate, kasi kagaya nun, kung yung bata hindi pa naman nag-aaral, dapat yung kanyang normally nasa daycare, pero malamang yung daycare din ay nagibago
4: sa area.
3: So ano ba yung ginagawa nila sa daycare? Play,
4: mm-hmm,
3: at dito dahil may trauma yung bata dahil sa lindol, play therapy. Kinakausap yung mga child psychologist, child psychiatrist, pati yung ating mga social worker na nagbibigay ng kumbaga debriefing or counseling or psychosocial intervention. Pero ito, bumilib din ako sa batas na ito dahil hindi mo to makikita, hindi ko to nakikita sa ibang batas. Dito sinasabi, partner, itong fourth class of rights ng bata, participatory rights of the child.
4: Ano ibig sabihin nun?
3: Ang sinasabi ng batas dito, partner, sabi ng batas, pakinggan ninyo yung mga bata.
4: Okay.
3: Ano ba yung sinasabi nilang kanilang kailangan?
4: Mm-mm.
3: Kung tatanungin nyo yung bata, unang nahiwalay sa mga magulang, mommy, daddy,
4: ang
3: tatay, nanay, yun ang una niyang salita. Mm-mm. Yun ang kanyang pinaka-immediate, pinaka-urgent niyang pangangailangan. Ano pa? Kagaya nun, yung mga batang hindi pa handang magsalita, hindi pa nila kayang i-verbalize yung kanilang pangangailangan. Kailangan, kumbaga, yung mga tao, mga professionals na may pagsasanay,
4: mm-mm,
3: merong training sa ganyan, sila yung unang naka-deploy. Kasi tandaan natin, itong comprehensive emergency program for children, kagaya na sinasabi, before, during, and after, tumutugon dito sa four classes of rights. Survival, protection, development, and even yung participatory. Madinig ang tinig ng bata. Ano ba yung kanyang pangangailangan? Kasi dyan mo makikita. Kagaya nun, kasama rin dito, partner, yung hygiene. Sinasabi sa bawat evacuation center, yung panghugas ng kamay ay dapat merong pambata. Dito ko lang nakita yun, partner. Oh. Yung mga, kung nakikita mo sa mga mall, may mas mababang lababo.
4: Oh.
3: Sinasabi ng batas na ito, dapat may ganun din sa evacuation center. Hindi lahat ay, kumbaga, adult size.
4: Mm-mm.
3: Pati yung lababo, pati yung liguan, kayang abutin ng bata, yung mga gripo at yung mga shower.
4: Partner, ang ganda ng narinig ko, no? Mga nakalagay sa batas na to. Alam mo na to, may patutunguhan to na hindi mo magugustuhan. Mm-hmm. But these are some of these, kumbaga mahirap siyang gawin kung walang tamang pondo. Ang isang lugar. Ang dami kong nakikita ngayon sa live stream po natin na parang ito si social life posting, sabi niya parang hindi ba pag bagyo ang ginagamit automatic as evacuation center sa ilang mga lugar? Mga paaralan po agad. Hindi po ba dapat sa batas na ito ay minamandato ang ating pong mga LGUs, barangay, na maglaan ng pondo para po sa mga evacuation centers? Hindi naman po lingit sa kaalaman nating lahat na ang ating pong bansa ay magnet for all kinds of calamities. Lindol, bagyo, corruption, whatever. Alam mo na, partner, di ba? Lahat na, name it, we have it here. Nasa Ring of Fire tayo. So, hindi po ba dapat automatic na yan na may pondo tayo for that? Because ako po, yung field reporter, wala akong nakikitang ganyan. Naririnig ko, natutuwa ako. But most of the centers I go to, may mga magaganda talaga. Awa ng Diyos, meron kang mga LGUs that we're able to provide kasi they have enough funds for it.
3: Correct.
4: Paano pag wala kang funds?
3: Okay. Tandaan natin na related sa batas na ito,
4: yung
3: batas na lumilikha ng ating komprehensibong disaster risk reduction and management na ngayon ay nakahouse sa ating Office of Civil Defense.
4: Diba?
3: Kumbaga, ginawang top priority, cabinet level ang kanyang head. Diba?
4: Mm-hmm.
3: Under yan ang Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development. Pero bukod doon, kagaya ng nakita natin kahapon, di ba, sabi ng isang kausap natin, inactivate na namin ang Incident Command Center. Yung same law na nagpo-provide ng national infrastructure o yung framework o yung kaayusan. Ng ating mga, kumbaga, kung provincial-wide, si governor ang incident commander. Kung
4: city-wide,
3: si mayor ang incident commander. Ganun din. Down to the barangay. So, ibig sabihin niyan, partner, hindi lang siya nationalized, localized din siya. At doon sa mismong batas na yon, ino-authorize hindi lamang yung pag-activate ng calamity fund, paggamit sa pagtugon, kung hindi yung DRRMO fund, ibig sabihin ay dapat merong mga disaster risk reduction. Hindi mo yan magagawa habang meron ng kalamidad.
4: Tama.
3: Yung risk reduction.
4: Proactive ka dapat.
3: Exacto. Bago pa magkabagyo, bago pa magkalindol, in place. Kagaya ng sinasabi mo, hindi ba reasonable na dapat maglaan na ng pondo para sa evacuation center para hindi na gamitin ang mga classrooms.
4: Yes.
3: Yung mga, siyempre, mahilig tayo mag-basketball. Di ba? Ang daming basketball court all over the Philippines.
4: Paliga pero, ng mga SK.
3: Oh, pero walang, di ba, naglalaan. Eh, alam naman natin, mayroong certain mga lugar na talagang
4: bahain. Alam niyo na yan eh.
3: Yung, di ba, yung nagkukwento kapan, meron na kaming, yung bata siya, natatandaan niya, si Kapitan, di ba? Na parang 50 years ago na mayroong ganyang kalaki. Pero kahit na hindi ganyan kalaki, eh dapat, andito rin ito sa batas partner na in coordination with DepEd, in coordination with DENR, partner. Kasi dapat, na-identify yung lugar na hindi maapektuhan sakaling may pagyanig. At yan, karaniwan partner, ngayon yung mga na-identify na open space evacuation area. Diyan yung, kumbaga, bahain man yung mas mabababa, itong mataas na lugar, safe yan. Diyan mo pwedeng ilagay. Kumbaga, hindi lang siya isang ahensya ng pamahalaan, hindi lang yung lokal na pamahalaan, kundi multi-agency. Multidisciplinary, nandyan ang inhinyero, nandyan yung mga social workers natin to make sure na yung wash facilities, na yung nutrition nila, merong space for kitchen.
4: Yes.
3: Kasi hindi yun pwedeng yung
4: makontaminate yun,
3: correct,
4: magkakasakit yung silang lahat.
3: Yung needs ng mga sanggol, dapat meron kang safe, secure na lactating mother's area dyan. So,
4: naku, may Chica Bells ko lang. May napuntahan ako yan. Kanina ako naglalaro sa utok, hindi ko kung Valenzuela, Pasig o Quezon City ito. But meron sila evacuation center, bagong tayo. Napunta ako kasi part na nasunugan sila. So, nangyari yung evacuation center, bukod sa air condition siya, meron silang parang playground na parang area para sa mga bagets, tas meron yung parang for the lactating mothers. Meron silang ibang area pa para marami kang palikuran kasi marami sila doon. Tuwang-tuwa lang ako makita na kapag ginagamit po natin sa tamang pondo ng bayan, ang ganda ng mga pwedeng ipatayo. 3 stories yun, partner. May elevator, may basketball court sa 4th floor if they wanna play. Ang dami, may area for psychosocial counseling.
3: Exactly.
4: Mahalaga po yan sa mga bata, most especially. So, closed door yun. Tapos may area yung mga magfa-facilitate, may area para mamigay yung hot kitchen, hot meals.
3: Oh.
4: Kung nagagamit ng tamang pondo, imagine mo, bawat mga barangay may ganyan.
3: Hindi
4: lang
3: yan,
4: yung
3: mga magagaling na mga LGUs partner, kasama sa kanilang provision sa evacuation center, yung space for pets. Isipin mo.
4: May ganun din. May ganun
3: itago na lang natin sa pangalang
4: bukod Quezon City yung napuntahan ko. Bukod QC yun. Ang ganda, diba? Partner. Sabi ko, ibang klase. Hashtag sana all. Hindi lang po dapat yung sa Metro Manila ang napaglalaanan ng ganyan. Kasi po tinan mo yung mga tinamaan ngayon. Mga kababayan natin sa may area ng Mindanao, they should have facilities like that too. And some of these funds, really, alam mo na, inaibulsa. So, yan eh. Dun dapat yung paglalaanan mo na ma-action na ang korupsyon. Kasi po, yan ang wala yan. Magagawa natin lahat ng mga nasa batas eh. Yun ang bigger issue dito, partner. Sayang lahat ng mga, ang galing ng mga nakaisip, galing ng mga nakasulat ng batas, nasa ng pondo.
3: Hindi na dapat nakikihati yung mga korakot sa dapat na pupunta
4: ang
3: sa
4: ganda nito for
3: bayan.
4: The kids, diba? And ayun nga po, psychosocial counseling, meron din po tayo according to this law, may mga DSWD po, tama po, no, diba, partner? So ayun po, nasagot na po natin ang katanungan ni Louis Basco, yun ang kanyang katanungan, pero may mga iba pa pong question dito. May nag-message daw sa Viber po natin ngayon, let's check yung kanya pong katanungan.
3: Yeah.
4: Pero for those who wanna send us message and questions, dito po sa aming program, ang pong Viber hotline, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik po ang Hello!
3: Attorney.
5: Hello, Attorney. Sa DZM.

0: si Master James Alejandro.
1: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw,
5: Gabi!
6: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng report. Isang buwang sweldo ng Senate Majority Block idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Nagdesisyon ang mga senador na kasapi ng bagong Senate Majority Block na idonate ang isang buwan nilang sweldo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Para anila ito sa agarang kailangan ng mga biktima ng lindol gaya ng pagkain, tubig, gamot at iba pang tulong. Sa press statement ay binalabas ng Majority Block, sinabi na ang unang hakbang ng pakikiramay ay ang ipaabot sa mga taga-Mindanao ang mensahe na handa ang pamahalaan na tumulong sa oras ng pangangailangan. Nanawagan ng Majority Block sa mga senador na kasabi naman ng Minority Block na makiisa dahil pare-pareho silang senador at anuman ang kanilang internal divisions, kailangan magmalasakit ngayon ng Senado bilang isang institusyon. Umaapela rin sila sa lahat ng mga Pilipino na magbigay ng tulong sa Mindanao sa pamagitan ng dasal, donasyon at iba pang tulong. Ayon pa sa Majority Block, makikipag-ugnayan sila sa national at local authorities para makasuporta.

0: sa relief, reconstruction at safe restoration ng mga essential services sa mga lugar na nilindol. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, BZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado, partner. Ang dami na nila ngayon sa ating YouTube Live.
1: Aba naman, gising na gising mga kapamilya po natin. But partner, meron pala tayong Viber message.
4: Ah, yes, partner.
1: Si Mil Lim, hello attorney, dapat po isama na sa curriculum ang disaster preparedness, mula kinder hanggang college. Siya po ay taga San Juan, Botolan, Zambales. Ito pa eh, Zambales, baka nasa coastal area siya. Tama yung kanya sinabi para sa areas nila, ma-educate ang mga tao, hindi sila magpanic.
4: Correct.
1: With education kasi, pag may tama kang information, hindi ka magpapanic.
4: Correct.
1: Sa kahit anumang sitwasyon, di ba?
4: So, at kagaya dito, disaster preparedness, hindi lang siya yung parang naiintindihan. At ang sinasabi dito po, yung paghanda or yung pagturo sa mga bata dapat age appropriate. Kasi halimbawa yung mga yung pinag-uusapan natin kahapon, yung pagtaas ng or pag recede ng tubig, di ba? Medyo technical, pero dapat pag ipinaliliwanag po natin ito sa mga bata, dapat yung angkop sa kanilang edad para maintindihan nila. Iba yung pagtuturo niyan sa kinder, iba yung pagtuturo baka sa kinder yung tamang pagpila na dapat, o pag pinapipila kayo dapat yung nasa harapan ninyo, hindi kayo maiiwan, di ba?
1: Hawak niyo
4: at si teacher lang ang pinapakinggan niyo, hindi niyo pinapakinggan yung maiingay or di ba? Or dapat hindi kayo iiyak. Dapat, di ba? Magkakasama tayo, safe tayo. Kunin yung gamit or iwanan yung gamit. Basta pila-pila lang tayo.
1: Sa school ni Azzy, pinadadalan sila ng helmet. Lagi silang may helmet. Tapos lagi silang may go bag.
4: Tama.
1: So sana maganda po. Pero syempre, ay nasa private school lang anak ko eh. Pagkamalmal ng tuition, but that's another issue. Syempre, yun, may funds sila for it.
4: Correct.
1: Sana po, ang public schools, meron tayo from the DepEd itself, the funds para po sa mga bata po.
4: Correct.
1: Na nasa public schools.
4: At yan, partner, yung...
1: Kala ko sasabihin mo, at yan, partner, nasa batas.
4: Nasa batas talaga yan, partner. Okay. Kasi yung pondo, kagaya ng sinasabi natin dito, di ba? Before, during, after. Yung before... Sa tingin ko, yan yung pinakamahalaga. Diyan nagde-determine yung number of casualties, yung number of injuries. Kasi
1: tama.
4: Nga, sabi, kagaya ng sabi mo, yung tamang kaalaman ay nagbubunga ng tamang kilos.
1: Mm-mm.
4: At hindi, kasi dapat, hindi lang yung alam mo, yung tinatawag nilang muscle memory. Di ba? Pag sinabi, Lindol?
1: Duck, cover, and hold.
4: Oo, di ba? So, alam mo na ano yung gagawin mo. Kasi nagawa mo na yung na-simulate na ng katawan mo at madali mo nang ulitin dahil kumbaga hindi mo lang natutunan sa isip, natutunan ng iyong buong katawan.
1: Na-embody mo na.
4: Correct.
1: Sanay na kung paano magre-responde.
4: Correct.
1: At maganda rin na pinag-uusapan natin ito. Example, magpapamilya, tapos i-anticipate mo na parang walang communication lines, walang power lines, saan kayo mag-meet?
4: Oo.
1: Alam niyo, example po, mga adults, katulad natin, o sakaling hindi niyo ako makontak at alam niyo nangyari ito sa area na alam niyo nandoon ako, puntahan niyo ako dito. Dito tayo mag-meet. Dapat merong mga ganong klase na mga pag-uusap.
4: Oo, at kunya, kagaya niyan, partner, dapat alamin niyo na ano yung pinakamalapit na evacuation area. Kasi dapat doon kayo. Kasi hindi kayo dapat pupunta sa either matatao or yung may mga posible
1: alanganing pang mga lugar,
4: mahulog sa, o kaya yung ayan malapit sa tubig dapat lalayo ka diyan, di ba? So pag-usapan na tama, kahit sa pamilya pwede nating kumbaga i-customize yung paghahanda
1: na plano na.
4: Yes, to the level ng family or ng household, or halimbawa kayo ay extended family, marami kayo sa pamilya kagaya ni Josie Mugasmin.
1: Oo, 1,000
4: na tayo, di ba? Lahat ng Gasmin in Yalong family sa Mabalacat, Pampanga.
1: Gusto ko nabanggit mo talaga, partner. But anyway, tingnan po natin ilan sa mga katanungan po ng ating mga kapamilya sa live stream po natin. O, tingnan mo to, si Rosa 14G, sa Pasig po nag-aaral yung mga anak ko sa public school. Meron silang helmet per student at go bag per room.
4: Yeah.
1: Ba naman, mabuhay naman talagang Pasig City, ibang klase. Si pa mga nandito,
4: Sara C. from Los Angeles, California. Tita Nona Damian, Zach Tolentino, nandiyan na rin, partner.
1: Si Estrella Garcia, mas magandang sa education ilaan ang pera at dapat ang mga bata libre ang hospital. Hanggang 18 years old silang priority. Ganun kasi dito, I assume sa Japan ito, kasi sila yung mga susunod na henerasyon. Wala po bang nakalagay sa batas natin na kapag may mga kailangang responde, medical assistance sa ating mga kabataan, kapag po isa po may kalamidad, free sila.
4: Sorry, free?
1: Example, pupunta ka sa hospital.
4: Ah, okay.
1: May free program po ba pag public
4: Actually,
1: schools?
4: Actually, sa ating universal healthcare law, dapat meron na. Mm-hmm. Tandaan natin. Pero kagaya niyan, hindi sa panahon ng kalamidad, hindi naman sasabihin, paying ka ba, non-paying client?
1: Alam ko may gumagawa niyan, partner, do. Pag ganyan kalamidad? Na may gumagawa niyan, partner, may nangungurakot nga kahit may kalamidad eh. Wala na pa, kapalan na ng mukha sa mga tao, talagang walang malasakit sa kapwa. Kapag po ganun, saan sila pwede magreklamo?
4: Siyempre, una-una, sa kanilang lokal na pamahalaan. Kasi okay. Ina-assure, or even, halimbawa, kung ito ay ospital na run by the local government unit, siyempre, sila yung may administrative disciplinary jurisdiction. Mm-hmm. Pero halimbawa, mm-hmm. ito naman ay national government hospital.
1: Mm-hmm.
4: Nagkataon nandyan sa inyong lugar, Department of Health. Pero kung tutusin, mm-hmm. kahit nga dapat saan mo yan ilagak yung iyong reklamo, kagaya nga meron ng through text 8888 o kaya online, pwede ka na rin magreklamo sa Quezon City, yung hotline 122. Meron na rin app, partner, pwede ka na doon mag-report, pwede ka na doon magreklamo. So lahat po ay, kumbaga, alamin po natin sa inyong LGU kasi sila yung pinakamalaki, or even sa barangay, partner. Pwede kang magreklamo.
1: Okay.
4: Kasi kung wala man sa jurisdiction ng barangay dahil hindi silang may-ari, hindi sila nagpapatakbo ng ospital, dapat alam nila saan ipararating yung reklamo. Kasi presumably, alam dapat ng isang government office saan i-refer ang, kumbaga, particular need or particular concern ng kanilang constituents.
1: At saka, example po sa mga paaralan, let's learn from what happened yesterday. Most of the kids nasa paaralan nung nangyari yon. Hindi naman po natin 24 hours kasama ang ating mga chikiting. Mm-hmm. Bigla po ako napaisip, sabi ko, simba ko, kawawa naman, di ba? Ang layo ng mga bata. And as a mom, parang ramdam ko yung trauma ng mga magulang. Dapat well-trained ang mga teachers as well.
4: Yes,
1: dapat
4: partner.
1: May tamang training sila papaano i-handle.
4: Nandito yan, partner. Nasa batas na ito, okay. Yung sinatawag na emergency responders, patuloy dapat yung kanilang pagsasanay.
1: Oh, okay.
4: At
1: dapat
4: yan,
1: regular.
4: Regular. Ah, at kumbaga, hindi lang yung, kumbaga, isang beses, tapos na.
1: Para lang ma-check sa list.
4: Correct. Mm-hmm. Yung kanilang pag-aaral from, halimbawa, yung paghahanap doon sa mga na, wag naman sana, yung mga natabunan, halimbawa. Hanggang doon sa immediate medical relief or immediate medical attention hanggang doon sa okay na yung katawan mo, pero yung trauma ng iyong isip at kalooban, tinutugunan pa rin dapat ng gobyerno.
1: Even after the
4: yes,
1: disaster.
4: Yes, partner. Kasi tandaan natin, itong prinsipyo na nanggagaling sa ating konstitusyon, ang sinasabi niya, parents patriae. Ang translation niyan, parents of the state. Anong sinasabi nito, partner? Kagaya no, sa sitwasyon, Lindol, napahiwalay ang bata sa kanyang mga magulang.
1: Mm-mm.
4: Ikaw, hindi mo yan anak. Yung mga tao sa gobyerno, hindi nila yan anak. Pero, ang sinasabi ng batas, sa sitwasyon na yan, kayo ang magulang ng mga bata. Yung mga teachers, sila yung magulang habang yung mga bata ay nasa eskwela. Ikaw ang parent of the state.
1: Mm-mm.
4: Lahat yan ay iyong ward. Nasa pangangalaga mo yan. Nasa kargo mo yan, nasa responsibilidad mo yan.
1: Mm-mm.
4: At hindi ka pwede maghugas kamay. Hindi ko kaya. Kagaya nun, yung teacher kahapon na nagpapakalma,
1: mm-mm.
4: hindi niya lahat yun, estudyante, pero dahil siya yung nandun,
1: mabuhay ka ma'am, sir. Mm-mm.
4: Parents, patriae, tinutugunan niya yung pangailangan ng mga batang nasa harap niya.
1: Grabe, no? Ang saludo sa mga ating modern day heroes, ang ating mga guru, ever since talaga ay saludo talaga. Wala namang dagdag sweldo yan.
4: Wala.
1: Pero yan po ay kanilang calling. Yan.
4: Yes.
1: Pag naging guru ka talaga, minsan yan ang mahal mo ang mga estudyante mo. Ito, may mga ganyan po mga masaswerte po tayo.
4: Halos
1: mga,
4: lahat ng guru. dyan mo
1: and
4: makikita.
1: And you are a teacher, di ba? Before, yes, partner. Ilang taon ka naging professor, partner?
4: Hindi, mahigit 10 taon.
1: Oh,
4: kasi yung una kong
1: din
4: trabaho pagkatapos ng college.
1: Ah, talaga? Mm-hmm. Professor ka?
4: Mm-hmm. Ah. Hindi pa professor tawag sa amin. Instructor. Kasi yung professor, meron ka ng doktorado, partner.
1: Instructor. Mm-hmm. So, mga
4: instructor 1, instructor 2.
1: Pinanganak na ba ako noong time?
4: Hindi
1: na yun,
4: pa, partner. And then, 92 yun. Baka pinanganak ka na
1: hindi,
4: nun.
1: Anong
4: nagtuturo
1: buwan?
4: Na ako,
1: anong
4: kapapanganak buwan mo pa lang. Usually, Hulyo ba ang ano?
1: Okay, 3 months na ako nun, partner, sa mundong ibabaw. Okay, magmamano po muna ako sa aking partner dito. 92 talaga? Okay, kaedaran ko pala
4: graduate
1: yun.
4: Graduate na ako ng college, bago kong panganak ka pa lang, partner.
1: Grabe talaga. Wala lang. Pero hindi wala sa itsura mo.
4: Pero naunahan
1: fresh
4: mo na yung pagtubo ng buhok
1: very fresh, partner.
4: Mas mahaba na yung buhok mo kaysa sa...
1: Pamilya, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan sa aming po programa, nandito po ang aking tito attorney, Noel.
4: Lolo.
1: Para sagutin ang ilang po sa inyong mga katanungang legal. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Huwag po kami bibitin, magbabalik po ang hello.
4: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado para sagutin po ang inyong mga katanungan. May magandang ano dito, sinabi si Architect Marvin Riabad.
2: Ang sabi niya?
1: Sang issue pa ang substandard na public buildings at hindi pagsunod sa building code. Public school should withstand magnitude 8 earthquake.
2: Tama ba ako? Hindi. Well, of course, kasama yun talaga dapat. No? Yung Japan na lang, for one, eh. Nakita mo talagang ang architecture or design ng mga bahay at buildings. Yung, hindi yung, ano eh, parang sasama. Parang may spring sa baba.
1: Ah, oo. Meron
2: parang
1: ganun technology.
2: Parang go with the flow yung
1: kasi
2: building.
1: Kasi marami silang lindol doon. Kaya, kumbaga, napag-aralan na nila.
2: And correct me if I'm wrong, I think we have buildings like that here. Lalo na sa Metro Manila. Ganun ang design partner. May spring na sa baba eh, that would follow.
1: Meron ako naalala, partner. Papunta rito, meron pumasok na... Sige. Papasok muna natin si Jose ng Batangas.
2: May question lang po siya. Mm-mm.
1: Hello, sir Jose, sir. Magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney. Go ahead po.
3: Tanong ko lang nga po kung liable pa rin sa mga bayaran kung namatay na yung may-ari ng business.
1: Okay. Ang business po ba niya ay single proprietor o ito po ba ay incorporated? Ano po yung kanyang
3: single
1: proprietor? Sa kasamaang palad po, kapag tayo ay single proprietor, yung atin pong kumbaga pwedeng habulin po ng creditors yung mga utang na kahit po yung ating personal funds. Yung tao na namatay, wala na po siyang kahit anong pananagutan, pero yung iniwan po niyang mga ari-arian bukod doon sa kanyang business po, pati yung kanyang personal funds, yung kanyang pondo na hindi naman niya nilaan para sa kanyang business, eh pwede pong habulin ng kanyang mga creditors. Kasi nga po, sa atin pong batas, yung pag namatay po ang isang tao, wala na siyang pananagutan, wala nang civil liability, pero yung kanyang civil liability or yung kanyang mga utang ay mamanahin ng kanyang estate. Yung estate po yung kalipunan ng lahat ng kanyang ari-arian. Pwede pong habulin yon ng kanyang mga creditors.
3: Pero ang pinagkukunan lang po nila sa business agreement at saka sa BIR.
1: Lalo na po yung BIR kasi po yung BIR ay utang po yan sa gobyerno, buwis po. So talagang yung gobyerno po ay hindi magpapatalo. Kailangan po nila hindi magpapalugi. So kailangan mabayaran po muna natin yung mga taxes. Halimbawa, bago mailipat kung ano man, yung meron ba siyang nakapangalan sa kanyang lupa. Kasi para mailipat yan sa pangalan ng kanyang mga heirs, asawa, anak, kailangan may kumbaga tax clearance or yung tinatawag nating certificate authorizing registration. Meaning, lahat po ng taxes ay nabayaran. Bukod pa yung estate tax, ibig sabihin yung buwis po sa pribilehiyong makapagpamana sa inyong mga tagapagmana, sinisingil pa rin po ng gobyerno. Lalo pa, kumbaga, yan ay mayroong priority sa batas po sa civil code, yung taxes owed to the government, may priority po. Kagaya halimbawa ng yung mga utang sa empleyado, mga unpaid wages, nandyan po yan sa mga priority or doon sa tinatawag nating preference of credits. Bago pa makakasingil yung mga pinautang doon sa operation, yung mga nag-advance ng mga stocks, yung mga inutangan, yung credit line, uunahin po yung utang sa gobyerno, sa buwis, at yung utang po sa mga empleyado na hindi pa nasusweldohan.
3: Ibig sabihin, pwede pong mag-compromise sa ganun.
1: Pwede pa rin po kasi sino po ba yung mga ngasiwa? Sino yung executor or administrator halimbawa ng estate ng namatay na business owner? Siya po, pwede po siyang makipag amicable settlement. O ito talaga yung utang ng tatay ko pero yung kanyang mga huling araw siya ay nagkasakit. Malaki po yung gastos namin sa ospital, sa kanyang
3: pagpapakulong.
1: Baka pwede po na ito lang yung maibayad namin. At huwag kalilimutan kung naibigay na yung pera, dapat meron ng waiver at quit claim na hindi na sila maghahabol pa ng iba pang kumbaga pondo o ari-arian.
2: Okay po, sir.
3: Malinaw po, malinaw.
2: Maraming salamat po, Sir Jose.
3: Sige, salamat po.
1: Na po.
2: All right,
1: hindi
2: partner.
1: Na natin mababati. Ah, hindi. Meron pa. 10 minuto.
2: Meron pa, partner. Meron pa po tayong isa pa pong live call.
1: Ah, yes.
2: Mula sa Batangas, partner. Balik po tayo dito sa Quezon City. Si Elizabeth ng Commonwealth ay may katanungan po sa atin ngayon. Ma'am, magandang hapon.
4: Magandang hapon po, ma'am.
2: Hi. Ano po inyong katanungan? Go ahead.
4: Kasi yung title ko po, tawag nito, kinu-question nung sa nilapitan ko pong abogado. Eh, wala po daw kasi stamped ng date supposed to be dun nakalagay. Ang sabi ko po, baka ano, kaka-xerox ko na wala na. Parang hindi niya kinukonsider na title ko yun, xerox na yun.
1: Pero
4: ano
1: bakit po ninyo sinasangguni sa abogado yung titulo? Ano po ba ang inyong layunin?
4: Nagkaroon po ako, pinailan ako ng case ng demolition kasi.
1: Ah, bakit po? Ano pong sinasabing kumbaga dahilan, legal grounds, bakit po kayo ipapademolish?
4: Ay, kasi dito may mga marami lang grabber po dito sa place namin.
1: Okay.
4: Nabili ko po yung attorney Frabe, yung house. 30 years yung may-ari before, hindi nila pinailan ng lease. Kasi solo lang ako dito. Nung ako na po ang nakabili, hindi naman sinabi ng may-ari na may problema. Nung ako na po nakabili yun, dire-diretso na ko no, ano na po yung kinailan sa akin, hinarasan ng ano harassment na po ginawa sa akin.
1: Okay.
4: Ang mga kaibig po.
1: Ma'am Elizabeth, ibig sabihin, ang nabili nyo lang ay yung building, hindi yung lupa. Hindi rin yung pinagbilan nyo ng building, hindi rin siyang may-ari ng lupa. Nagtayo lang siya sa lupa ng iba, tama po ba?
4: Hindi po. Nagbabay na nga po ako, amilyar.
1: Ah, okay.
4: Opo.
1: So ano pong naging problema? Hindi ko po naintindihan. Ano daw yung, kasi pag sinabi po nating pinapademolish ang inyong building, isa po sa mga posibilidad, yung building na yan ay dangerous and ruinous. Ibig sabihin, may imminent danger po na yan ay guguho. At hindi na siya fit for habitation. Hindi na siya...
4: Maganda yung building itself. Under NSA po ito. Nagkaroon ng excess ata itong nabili ko na hindi sinabi po na may-ari.
1: Sorry po, nagkaroon ng encroachment. Excess.
4: Opo, encroachment.
1: Ayun, okay. So, yun ang pinagigiba sa inyo.
4: Opo.
1: Okay. So, ibig sabihin po niyan, kasi tandaan po natin, yung pwede lang mag-acquire ng lupa sa inyong kaso na bili ninyo o kaya namana ninyo. So, hindi po magiging inyo kung yan ay inokupahan lang ninyo. Hindi po yan ever magiging inyo. Kasi, kumbaga, yung atin pong mga lupa na nakarehistro under the Torrens title system, protected po ang mga landowners because of yung Torrens system. Kung ano lang ang nakalagay sa technical description, yan lang ang sayo. Hindi ibig sabihin na mahabang panahon, nakatayo na yung bahagi ng bahay ko dyan, magiging akin na yan. So, ganun din po ang sinasabi. Pero karaniwan po kasi, kung yung pagpapademolish ay hindi makakaapekto sa structural integrity ng inyong bahay, talagang pwede pong i-order na ipademolish yung, kumbaga, sumobra. Halimbawa, sumobra lang yung pader, sumobra lang yung... Kumbaga pwedeng i-demolish siya ng hindi guguho yung main structure. So, kung ganun po, dahil kayo ay nag-encroach, tama po yan. Talagang pwede kayong orderan na ipademolish po yan.
4: Opo. Ganun. Kung iintindihin po talaga, Atty. Prado, ganun. Pagdating sa pumunta po ko ng AGC, nagkaroon na ng settlement, bayaran na lang ang dapat bayaran.
1: Pwede po
4: that
1: yun.
4: That time, yung, opo.
1: Ano po nangyari? Bakit nagkaroon ng settlement pero bakit ngayon pinapag-iba pa rin po?
4: Yung vacant po yung lot na yung iba may-ari. Ang ngayon, bigla nila sila nag-assign ng ibang tao. So doon ako nagka-problema. But that time, opo, nung before pa, 2015, nagkaroon na ng settlement doon. Magkakaroon ako ng dapat bayaran na, then sa excess is mabayaran na.
1: Opo.
4: Nagulat po ako, bakit bigla akong nagkaroon ng mga ganun?
1: Hmm. Pero Nana Elizabeth, kasi mahirap pong sabihin na may settlement. Yung settlement po ba na yun, nakasulat at notaryado?
4: Hindi po, verbal lang.
1: Nako, yun ang mahirap.
4: Pero meron po ako copy attorney. Diyan kasi sa NSA, nag-release sila ng legalization na para kung ano man yung encroachment na yun o yung building itself, babayaran ko na. Okay na po. Nanay, kaya meron pala po upuan. Meron po, di babayaran ko pa din. Sa excess, bayaran mo na lang ng 23,000. Sige, pumayag na po ako. Ngayon, ang sabi po ng president ng HUA namin, huwag mo nang bayaran yung building itself, yung house mo, make it wait na lang sa 10 years kasi meron rules and regulation or law ang NSA, legal ka na.
1: Parang,
4: sayang naman is 100 something.
1: Parang then, wala pong akong alam na batas na gano'n. Pero Nana Elizabeth, gusto ko pong makita yung dokumento na sinasabi ninyo bago po natin, bago po ako makapagbigay ng mas eksakto at mas komprehensibo. Meron na po tayong report na kailangan na ipasok. Nana Elizabeth, at pwede, pag na-send nyo na po yan, pwede po kayo ulit tumawag.
2: Okay po. Salamat ma'am, abangan po namin yung inyo pong dokumento sa amin pong Viber number. Pero sa ngayon po, pasok lang tayo sa isang report, NTF-WPS, nakikipag-ugnayan na sa iba't ibang ahensya ng pamalaan hinggil sa natuklasang floating structure sa Baw de Masinloc Shoal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
5: Liza at Atty. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea, pinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. hinggil sa nadiskubring floating structure na may antena at laking 6x6 meters sa Baw de Masinloc Shoal. Una nang sinabi ni Bronner na may mga namataang personnel sa naturang structure, batay na rin sa imagery na kanilang nakalap. Dahil dito, mahigpit na nakikipag-ugnayan ng NTF-WPS sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-monitor ang mga development dito at matukoy ang mga posibleng maging implikasyon ng pagtatatag at mga aktibidad dito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa ngayon, may mga diplomatic action na rin ginagawa ang DFA sa People's Republic of... ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Naku,
2: may 3 minutes lang tayo. Kaya partner, nga partner,
1: subukan natin ha. Sila Jericho Ferrer, DZMM Forever, salamat po. Si Louie Basco pala, nag-birthday kahapon. Happy birthday, belated.
2: Happy
1: kay Attorney Louie Basco.
2: Sino pa nandito? Si Al-Bibi-Before, nandito na sa live stream po natin.
1: Roxanne25, nandiyan na rin.
2: Si Dranre Bamba, hello Dranre.
1: Mark Gregorio, hello, hello.
2: Si Ligaya Xing Tan.
1: Alib or Albi ba to? Four.
2: Yun nga, si Al-Bibi-Before.
1: Okay, sorry.
2: Si Benong. Ginawa ko na ng paraan.
1: Si Benong nandiyan din. Si Yoli Lu, Josh Cal Edip Official.
2: Si Leonie Gelua.
1: Ayun, Ligaya Xing Tan.
2: Sorry yes. Partner, sabi niya, oh, teach children to always have a whistle in their pocket.
1: Ayun, maganda yun.
2: Pero
1: actually,
2: yung mga,
1: kahit ano, adults, yung go bag, dapat meron ka rin pito dyan.
2: Tama, oh, para mabilis kayong malocate if ever man. Eh,
1: correct.
2: Oh. But of course, we pray na never nyo gagamitin yung pito.
1: Brian Nuntalan, Sergeant Putik, Milesa, hello, hello.
2: Hello, hello. Si Teresa Alianza na dito sa live stream po natin.
1: Hello, hello. Agnes Reca, hello, hello. Social live posting, salamat po.
2: Ayun, pinapasabi lang niya na kaidaran kanya.
1: Ah, salamat.
2: Si Teresa Alianza.
1: So, barkada yun. Tayo.
2: Mm-mm.
1: Arnold Diaries, or Arnold Daris pala. Kala ko Diaries. So, Bina
2: oh,
1: Hermohino, hello po. Salamat sa inyo. Tita Lina ho, Estelle Garcia.
2: Hello, see, it's hello. me, Wilotsky. We'll try to answer your question in the coming days.
1: Tita Nona Damian, nandiyan din.
2: Mahirap siyang sagutin. Wala pa tayong detalye.
1: Jovit Calvario.
2: Si Nathan, nandito na, partner.
1: Ay, Loli Lu.
2: Hello, hello. Po. Nandito na rin po yung mga susunod po sa amin dito sa DZMM. Maraming salamat po mga kapamilya sa pagtutok po sa ating Tuesday episode. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
2: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
2: sa DZMM Action ngayon.
1: Ingat-ingat.
2: Bye guys.
0: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2 in punto ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Mga kapamilya, nagsagawa ng masusing inspeksyon ang MRT3 sa lahat ng istasyon kasunod ng lindol na yumanig sa Mindanao. Sinuri ng mga otoridad ang mga emergency exits, buong pasilidad, mga kable at iba pang kritikal na bahagi ng istasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Bahagi ito ng hakbang ng MRT3 para tiyaking maayos, ligtas at handa ang kanilang operasyon sa anumang sakuna. Samantala, mga tent, solar lights, tubig at pagkain, ilan lamang po yan sa mga agarang tulong na kailangan ng mga residente sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya Head Marcel Rinyon, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan sa Mindanao para sa mga kailangang tulong na ihahatid nila ngayong araw. Bukas din anya ang kanilang headquarters sa West Triangle, Quezon City para sa mga nais tumulong.
3: In-kind man or cash, dito po sa aming opisina sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City po. So tuloy-tuloy po ang ating pagpaplano kung paano po tayo makatulong ng tama.
2: Sa ibabawang balita, nailigtas ang isang 17-anyos na lalaki matapos mahuling nagbebenta ng droga sa Cebu City. Balita mula Cebu, hatid ni Ani Perez Gawani.
4: Nangyari iyan sa buy-bust operation sa Sityo Tabay, Barangay Guadalupe. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, hindi nila alam na menor de edad ang suspect. Nalaman ang anila noong magkahulihan na. Nakuanan siya ng nasa 75 grams ng hinihinalang shibu na may halagang 510,000 pesos. Kinumpiska rin ang kanyang cellphone na sinasabing ginagamit sa pag-contact sa mga parokyano. Dagdag ng otoridad, may kasabwat ang menor de edad sa pagbebenta pero iniimbestigahan pa. Matapos siyang ma-inquest sa korte, inihatid siya sa Operation Second Chance o ang pasilidad ng lungsod para sa mga children in conflict with the law. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
2: Maraming salamat, Ani Perez! At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa aming YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM, balita ngayon! DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Martes, ikasyam ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't pagkwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi rin naman bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon.
1: Ngayong araw na ito, naku, makinig kayo mabuti, lalo-lalo na doon sa mga area
0: yes.
1: na sinasakupan ng Maynilad water, Maynilad. Dahil mawawalan tayong tubig.
0: Mm-hmm. Affected ka ba dito?
1: Hindi ko pa nakita listahan kung kasama ako.
0: Yun nga alamin natin. Gusto ko rin malaman kung affected ba o hindi. Oh, at meron din tayong update sa Lindol, hindi ba? Grabe, yung kagabi, pag fina-follow up ko yung mga news, parang nadadagdagan yung mga damages, pati na rin yung mga fatalities.
1: Oo, ang nabasa ko, tama ba, Doc? 37?
0: Parang ganun.
1: Okay.
0: Which started with 1, 2, ganun.
1: Yesterday, nung tayo nagpo-programa, 8.
0: Opo. Tapos may 2 na nawawala sa isang building, hinahanap pa, plus yung isa, 4 daw sa isang supermarket.
1: Well, hindi naman natin, of course, ayaw natin yan.
0: Oo naman.
1: Kaya lang, syempre, habang humuhupa, habang umuusad, rather, ang mga assessment,
0: saka yun,
1: dyan lalabas ang mga iba't ibang resulta. Pagdasal po natin,
0: yes.
1: ang Mindanao, di ba meron parang campaign ngayon sa social media, Pray for Mindanao?
0: Yes, that's why, yun nga, may kumausap sa akin kahapon or tumawag na, you know, we have to enjoy what we are given today.
1: Oh, yeah.
0: Life is a gift.
1: Of course.
0: Every day we have to be thankful because tomorrow is never promised. Well, I was reminded of that.
1: And we must be ready for that.
0: Yes.
1: At syempre po, sa kabila ng lahat, ay bubuksan pa rin po natin ang ating klinika sa East Trenta. Ano ba today to?
0: Scoliosis.
1: Who is the spine?
0: Yes.
1: Okay.
0: Alam mo ba, dami naman na da-diagnose na may scoliosis at hindi nila alam na meron.
1: Alam mo, na-encounter ko yung scoliosis na yan nung ako'y high school.
0: Mm-hmm.
1: Yung best friend ko, si Brenda, na-diagnose siya na meron siyang scoliosis.
0: Mm-hmm.
1: Dekada 80 pa yun, Doc.
0: Oh.
1: At alam mo, binray siya. At super amazing yung brace niya. Made of kahoy.
0: Kahoy, at
1: kahoy,
0: the time.
1: At the time. Okay. Tapos merong bolt, ano yun, may trangka. Alam mo yun?
0: Parang
1: nut and bolt.
0: Screw.
1: Hindi, hindi screwed, Doki. Alam mo yung sa screen ng bahay, yung may ganagano.
0: Ah, may lock. Yung
1: may,
0: ganun.
1: Oo, may lock. Na,
0: yung bolt na ganyan
1: yes.
0: na lock.
1: Yes. Ah. Para siyang cabinet.
0: Ah, so hindi parang belt, hindi,
1: hindi
0: sinturer.
1: Hindi,
0: walang
1: hindi.
0: Sinturon na effect na may buckle sinturon, na may...
1: Sinturon? Siguro...
0: Hindi parang corset, Tita Winnie.
1: Hindi. Para siyang cabinet.
0: Talaga yung para may seradura.
1: Yes. Ah. Na nakakaano. Tapos yung ano, uniform niya, kailangan siyang bumili ng mas malaking uniform.
0: Yes.
1: Kasi talagang para siyang cabinet dito.
0: Parang football player, ano?
1: At talagang frame.
0: Oo. Oh. Ay, kumusta naman?
1: Nung gumraduate kami, she didn't have the, ano, the braces anymore. Kaya lang, sabi ko, masakit ba? Kasi, di ba?
0: Yes.
1: Masakit yun.
0: May kaunting restriction din yan sa paghinga. And of course, may timbang din yung brace na iyon. Kahoy pa man din.
1: At saka, teka, sa ngayon, tanungin natin kay Doc kung ano na ba ang advancement sa teknolohiya, sa treatment ng scoliosis, at bakit nga ba nagkakaskoliosis?
0: Yun nga.
1: Yan. Abang ay mag-isip na po na kayo ng inyong mga katanungan, ipadala yan sa amin, sasagutin mamaya ni Doc Dennis.
0: Yes, at sa panghuli, meron tayong bright idea ng isang 6-year-old na anak nagsilbing alerto ng pamilya sa gitna ng lindol.
1: Amazing!
0: As in, siya ang nanggising kay mami niya.
1: Lahat ng yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programa,
0: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Mga mahalagang anunsyo, laging abangan.
3: Laging abangan.
2: Dahil dapat laging alerto kapamilya. Alerto kapamilya.
1: And mga kapamilya, isang mahalagang abiso mula Maynilad para sa mga residente ng Caloocan City, Quezon City, Valenzuela City at Obando, Bulacan. buksan. Mawawalan kayo ng kuryente, ng tubig mula June 10 hanggang June 11. Bakit? Kasi may maintenance activities. Malaman na nga lang natin.
0: Yes, kausapin na natin ang head ng media relations ng Maynila, si Ms. Madel Zaide. Magandang hapon po, ma'am.
1: Hi, Ms. Madel.
3: Magandang hapon po, Doc Dennis at Ms. Winnie. At magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Action ngayon. Ayun nga po, gaya po ng sabi ninyo, nais po sana namin ipaalam sa mga customers ng Maynila sa ilang bahagi ng Caloocan City, Quezon City, Valenzuela City at ilang customers po namin sa Obando, Bulacan na magkakaroon po ng scheduled water service interruption mula June 10 hanggang June 11 na magsisimula po ng 11 p.m. ng gabi para po sa lahat ng mga apektadong area.
1: Miss Madel, so 11 p.m. ng June 10
0: hanggang
3: tapos po ay iba't ibang oras, tatagal lamang ng ilang oras ang maintenance activity, pero yun nga po, iba't ibang oras ng pagbabalik ng water service sa iba sa mga apektadong areas. May mga area po na magtatapos po ng 4 a.m. kinabukasan, may 3 p.m. at may 7 p.m. po.
0: Anong longest cut-off? 7 p.m., ma'am?
3: Opo. Maari po nilang makita yung kompletong listahan ng mga apektadong barangay at ang kanilang interruption schedule sa aming pong website, www.maynilawater.com.ph at sa aming pong official Facebook page na Maynilad Water at sa aming pong X account.
0: So, opo. Ito po ay maintenance activities, no? Para
3: opo,
0: sa mga tubo, no?
3: Opo, Doc Dennis. Opo, isasara po, kailangan po kasi namin isara ang aming pong lamesa pumping station sa Quezon City dahil magsasagawa po ng scheduled preventive maintenance sa pasalidad na ito. Kasabay po iyan sa system improvement works. Isasagawa po ang gawain ito para iisa na lang po yung shutdown window upang maiwasan po yung magkakahiwalay na service interruption sa mga apektadong customers. At of course, Doc Dennis and Miss Winnie, ang gawain pong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Maynilad para pumapanatili ang reliability ng mga pasilidad nito at mapabuti ang serbisyo ng tubig para sa maaming mga customers.
1: Miss Madel, merong mga areas na ang sabi mo kay haba na mawawalan ng tubig. Ano naman ang assistance na ibibigay natin sa kanila?
3: Opo. Ang pinapayuhan po namin ng mga apektadong customer na mag-ipon po ng sapat na tubig sa mga oras na available ang supply sa kanilang lugar. Gayunpaman po, magde-deploy po ang Maynilad ng 70 na mobile water tankers para po makatulong sa water supply needs ng affected customers kung kinakailangan. At mayroon din po kaming 7 stationary water tanks sa ilang lugar na ire-refill po namin para po madaling makakuha ng dagdag na tubig ang aming mga customers.
0: At least may mobile water tank, may stationary pa, at yung mga stationary tank ay marirefill pa.
1: Ayan.
3: Yes, sir.
1: Okay, so sa June 10 po yan, actually bukas na po yun, ano?
3: Opo, ng 11 o'clock ng gabi.
1: 11 o'clock ng gabi. Oo. Para sa kung saan sa ang area mawawalan ng tubig, kasi hindi naman kabuuan ng syudad ang mawawalan, di ba, Ms. Madel?
3: Opo.
1: Paano po nila malalaman ulit?
3: Pwede po nilang tignan ang mga apektadong barangay at ang mga interruption schedule sa amin pong website, mayniladwater.com.ph, at sa po sa aming Facebook page na Maynilad Water at sa amin pong X account na @maynilad.
1: Okay. Maraming salamat, Ms. Madel.
3: Maraming salamat po, Doc Dennis at Ms. Winnie, sa pagkakataong ito.
1: Yan po ang Media Relations Officer ng Maynilad, si Ms. Madel Zaide.
0: Kaya nga, ayon kay Ms. Madel, pinapayuhan niya lahat tayo ay mag-ipon ng mga apektado, ano, mag-ipon ng tubig, sapat na supply ng tubig habang may daloy pang yung mga gripo. Yan lang. Tiyakin natin malinis at may takip ang inyong mga imbakan upang manatili itong ligtas laban sa dumi at syempre sa lamok. Okay? Yan ang importante dyan.
1: Oo, totoo. Dahil lalo na po ngayon, tawag dito, baka mamaya maglipa na naman ang mga dengue.
0: Ayan nga, kasi clean stagnant water.
1: Right.
0: Kaya may takip para maiwas maging breeding area. Okay? So, yun. At least alam na natin, ano? So, www.maynilad.water.com.
1: That's right. Thank you. Very good. Ay, naku.
2: ang puso ng DZMM. Action ngayon!
0: Yes, Tito Winnie, you're saying...
1: Hindi kasi kahapon, di ba naka-special coverage
0: yes,
1: tayo? Ito palang tita-titahan ko na si Tita Joan Banyaga nag-message sa akin. May pinapabati.
0: Okay, go.
1: Dahil nandun daw sila kahapon sa lounge ng MTRCB.
0: Mm-hmm.
1: At kasama niya na nanonood at nagbabantay sa atin ang board members na sila Bing Advincula, Rose Fabregas, Nestor Cuartero, Cesar Pareja, Joey Romero, at of course, ang aking Tita Joan Banyaga. At naichismis niya na ako. Alam mo ba, Tita Joan Banyaga, ang totoong tropa nito ay tatay ko.
0: Oh.
1: Kasi yung asawa niya, ex.
0: Sorry, Tita. Oh, may revelation. Chismis nga. Chismis nga.
1: Tawag dito, kasamahan sa trabaho ng tatay ko sa Globe McKay.
0: Mm.
1: Formerly Globe McKay, ngayon Globe na.
0: Itong telegrama ang dati?
1: Yung Globe McKay nung araw. So, I still remember, pupunta kami sa bahay nila dyan sa may Sampaloc, sa may Forbes.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, siya rin ang nagbukasan ng pintuan sa akin papunta ng showbiz.
0: Wow!
1: Kasi
0: so, siya pala.
1: Mga kadikit-dikit niya si Manay Maichu Maseda.
0: Yes, yes.
1: Ayun, tapos binigyan na ako ng... Siya ang nagbigay ng unang-unang trabaho ko after graduation.
0: Which is?
1: Production assistant sa Film Academy Awards.
0: Wow.
1: Film Academy of the Philippines Awards.
0: FAP
1: night.
0: Noon.
1: Yes, mm-hmm. FAP noong araw.
0: Oh, oh.
1: Hi, Tita Joan!
0: Hello, ma'am!
1: At sa lahat po ng mga taga-MTRCB, keep up the good work. Say thank you po.
0: Yes, thank you to MTRCB. Let's now get the...
1: Eto na. Meron ka bang pipindutin dyan?
0: Meron!
2: Alerto! Alerto! Sa lindol!
1: Yo, kaugnay nga po ng mga naganap na lindol kahapon sa General Santos City, ilang residente ng Malapatan, Sarangani ang nagpalipas ng gabi sa Municipal Plaza dahil sa takot sa aftershocks, ilang gusali rin ang napinsala sa ilang lugar sa Malapatan. Para po dyan, nasa linya po natin na ngayon ay naputol sa ang mayor ng Malapatan, Sarangani, si Mayor Salway Sumbo Jr. Naputulan linya.
0: Yun, alam mo, medyo pangit din ang signal din eh.
1: Sa kasalukuyan.
0: Yes, oo. Dahil meron kaunting utilities interruption, kuryente, may tubig. Yun nga yung mga ospital, mga kakilala ko sa ospital, nasa tent, lalo na yung mga
1: hanggang ngayon?
0: Yun serious cases kasi ayaw nila i-move masyado. Okay. Mas kinasabihin natin, mas okay sa loob ng sabihin natin, yung sa loob ng gusali. What if maulit yung aftershock at kailangan ilabas ulit yung pasyente?
1: So lahat ng aparato nilalabas?
0: Yes, dahil may generator, may mga ventilator, kailangan ng suction machine, yun ang mga kailangan po na ma-maintain. Pero yun sabihin natin, more medical, kaya ang naka-first few lower floors, ang okupado. Pero yung ibang more critical areas, hindi po muna ginagamit. Dahil may mga gas din po, Tita Winnie.
1: Alam mo, tawag dito, kahit sa panaginip, ayaw natin mapunta sa ganyang kalagayan, Doc, di ba?
0: Na-experience ko yan, yung big earthquake noon, 1990, remember?
1: Yung as sa what?
0: Baguio City,
1: sa Baguio?
0: Yung nangyari, yung hotel na naging accordion. Okay. I was
1: Baguio
0: then...
1: Baguio Terraces.
0: Yun, Hyatt. Resident, magpapasok pala ako bilang internist,
1: okay,
0: bilang trainee.
1: Okay.
0: Ako po ay nagpre-present ng isang kaso, pre-resident ako.
1: Mm-mm-mm.
0: Bigla na lang, makausap ko sa aking conference room, nag-duck and hold ilalim ng mesa. Ako'y nagpre-present pa sa overhead projector.
1: Pero naramdaman mo na yung pagyanig.
0: Tapos nagbagsakan ng mga tangke ng oxygen at mga gases sa corridor namin sa ospital.
1: Okay.
0: Siyempre, pre-rest ka. Pinaka lowest of the totem pole kami. Present pa rin ako.
1: Oh my goodness.
0: Habang kausap ko, lahat nawala. Until naramdaman ko nagbagsakan mula sa aming mga filing cabinet at yung mga libro. Alam ko na Lindol pala yun.
1: Tapos?
0: Ayun, lumabas kami ng ospital.
1: Lumabas.
0: Nilabas din namin muna yung mga critical patients.
1: And then, nandun pa, may tremors pa?
0: Wala. We hold muna. And then, medyo matagal eh.
1: Oo.
0: And nasa second floor. So, nasa amin ang ICU.
1: Oh my goodness.
0: Okay? Yung clinical division ICU. Kaya, dinaretso namin, binaba po namin sa labas, sa kalye.
1: So, how long?
0: You had to wait because nagtumbahan yung mga tangke. Maski na nakasupport po, ha?
1: May question ako dyan. Mm. Di ba ICU dapat highly sterilized?
0: Yes.
1: Paano yun?
0: Hindi naman exactly highly sterilized. Ang sterilized area or sabi natin walang infection, may mga scrubs and everything, ay operating room.
1: Andiyan na ba si Mayor?
0: Medyo nahihirapan. Okay. Mukhang active si Mayor. Nag-around siya and everything.
1: Okay. So, ang importante pagka sa mga ICU patients, yung mga aparato?
0: Ang aparato, dahil yun nga, magdi-disrupt po ang oxygen flow.
1: Okay.
0: Mga oxygen wall mount eh.
1: Uh-uh.
0: Yung iba naman po, may kuryente electrical based ang equipment, ventilator, yung mga ganun. Paano yun? Di ba ambubag kami? Kasi hindi sila kusa, walang spontaneous respiration eh.
1: Ang buwag,
0: siyempre,
1: gano'ng katagal naman?
0: Bawat isang tao. Lahat naman ng pasyente, may naka-assign na residente, doktor, meron tayong intern, medical resident, plus mga medical clerk. Kaya team approach yan, hindi yan individual. So,
1: sa
0: naka-assign
1: yan. Sa mga ganong chaotic na situation, as a doctor,
0: yes.
1: Although nag-uumpisa ka pa lang noon, as you said.
0: Yes.
1: Pero ano dapat ang mindset?
0: Presence of mind.
1: Okay.
0: At syempre, I would say, makakalimutan mo na sarili mo.
1: Mm.
0: Dahil you're there really as, you know, as a physician.
1: Mm-mm.
0: Hindi mo iintindihin your own safety because yun nga, sasalbahin mo yung pasyente. Ako, nakakahinga
1: ako. So, pasyente.
0: Pasyente muna.
1: Ang importansya.
0: Yes. Of course, lahat ng ginagawa namin, safe din. Dahil hindi ka nga pwede kami gumamit ng elevator.
1: Oo, totoo
0: naman. Nasa pangalawang palapag kami. So, lipat sa yung gurney, yung stretcher, may gulong, o yung kama, diretso sa ramp.
1: Do you remember your head?
0: Oh yes, I remember everyone.
1: So anong naaalala mo on how they manage the whole?
0: Yes, I will see kasi nga yun alam niya namin kaagad na ikaw ay assigned dito.
1: Okay?
0: Maganda.
1: Na
0: per room, meron kaming resident in charge.
1: Okay.
0: Meron kaming mga kaso, may cardiovascular, gastrointestinal, infectious tropical disease. Meron iba't iba yan. Okay. Allied specialties ang tawag na noon.
1: Uh-oh.
0: So, bawat isa takbo sa kanyang-kanyang mga room.
1: Okay.
0: Each room may mga 12 to 20 patients.
1: Okay.
0: May mga bantay naman.
1: Okay.
0: So, yun. Lahat po sila ay talagang aayusin natin.
1: And what you're saying right now is yung mga inpatient.
0: Inpatient.
1: Paano yung mga na biktima ng lindol? May nagpunta rin ba sa ospital niyo?
0: Wala naman sa amin. Dahil time, sa Metro Manila, hindi tayo masyadong naapektuhan. In terms of structural damage.
1: I thought you were in Baguio.
0: No, I was in Manila.
1: In
0: our
1: Manila.
0: University Hospital.
1: Okay.
0: We experienced that.
1: Okay.
0: Ito yung may pinakamalaking damage. Yun ang ano ko. Talagang major experience.
1: And then, nung maayos na, kalmado na, anong pakiramdam?
0: Parang natapos ng pre-residency ko. Parang tanggap ka na. Parang, you know, kasi this was not scripted.
1: Uh-oh.
0: Unlike a case presentation, pinag-aaralan ko yan. Meron kayong mga evidence na ipipakita.
1: Uh-oh.
0: Ito ay practical. Nakita niya in action.
1: Nice.
0: So all my seniors know what we and I and our group can
1: Naiyak
0: do.
1: Hindi. Yung finally tapos na.
0: Hindi naman. Hindi. Nagutom.
1: Nagutom. Okay.
0: Nagutom because it was really, you know, at that time, yung pa-lunch ba? Yung hapon area, time nangyari yun eh. Yun.
1: Adrenaline,
0: Adrenaline. Gutom. Walang pagod. Walang pagod. Pero yung maramdaman mo gutom na gutom ka after.
4: After?
0: Oo.
4: Ano kinain mo?
0: Ako, I eat anything naman. Basta may food dito, Winnie. Alam mo yun.
4: Yung pinaka, kahit hindi masyado masarap, masarap.
0: Ay, wala.
4: Kasi gutom eh.
0: Regardless of anong klaseng inihanda, wala akong reklamo. Diba? Never ako naging issue sa pagkain. Maski na hanggang ngayon.
4: Hindi, in that context, in that setting?
0: Yeah. Oh, yes. Diba? Maski na banana key, bigay mo sa akin eh. Diba? Ay, talagang kain yan. Ay, nako. Siguro, Tita Winnie, sa oras natin, ay mag-radyo patron muna tayo.
4: Go.
2: No? Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Kaya sa oras na alas 2:25 tayo magbibigay daan sa ating mga radyo patrol. Grupo ng mga nurse suportado ang refiling ng comprehensive nursing bill sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado Radyo Patrol, Nico Pagsik.
5: Doc Dennis at Tita Winnie, kasama ang mga miyembro ng Filipino Nurses United ng mga kongresista ng Makabayan Block na naghain muli ng panukalang batas para sa kapakanan ng mga nurse sa bansa kapalit ng Philippine Nursing Act of 2002. Batay sa pahayag ng grupo, napapanahon ang refiling ng Comprehensive Nursing Bill dahil saan nila'y lumalalang krisis pangkalusugan ng bansa. Lalo na't higit sa kalahati ng mga registered Filipino nurses ay nangingibang bansa habang ang mga nananatili sa Pilipinas ay patuloy na nakararanas ng mababang pasahod, contractual employment at hindi tamang nurse-patient ratio sa mga pagamutan. Nakababahalaan nila ang ganitong sitwasyon ng mga nurse sa bansa sa kabila ng dumaraming kaso ng tuberculosis, dengue, HIV infection at iba pang non-communicable na mga sakit. Ito ang nila ang layunin matugunan ng muling hinahing

0: Rado mula Korte Suprema, Radyo Patrol, Birthday Zone.
1: Tito Winnie Doc Dennis, nananatiling suspendido ang operasyon ng mga korte sa Mindanao ngayong araw kasunod ng epekto ng malakas na lindol kahapon. Suspendido ang lahat ng korte sa Sarangani Province, Panabo City, Davao del Norte, Nabunturan, Davao de Oro, gayon din sa South Cotabato, kabilang ang Suralia, Palomolok, maliban sa RTC Branch 39, Coronadal City at General Santos City. Sa Davao del Sur, suspendido ang lahat ng korte sa Hall of Justice ng Davao City, 2nd MCTC Hagonoy Mantanao, 3rd MCTC sa Padada Kiblabuawan, gayon din sa Davao Occidental, 5th MCTC sa Malita Santa Maria Don Marcelino, at sa 6th MCTC Jose Abad Santos sa Sarangani sa Maya Balot Island. Sa Davao Oriental, suspendido ang RTC at MTCC sa Mati City, RTC sa Lupon, RTC at MTC sa Banganga, gayon din ang 1st MCTC sa Cateel, Boston, at sa 2nd MCTC sa Caraga, Manay, Tarragona. Ayon sa Supreme Court, patuloy pa ang ginagawang assessment at monitoring sa mga gusali ng korte at iba pang pasilidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at publiko bago maibalik ang normal na operasyon ng mga korte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Birthday Zone DZMM.
0: Thank you, Birthday Zone.
2: Thank you very much, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
0: At sa ilang sandali lamang mabubukas na po ang ating klinika sa Istrenta. Para sa araw na ito,
2: tatalakayin natin scoliosis.
0: Scoliosis! Problema sa gulugod na nanda.
2: Yes, gulugod na side view, sideward ang deviation.
0: Baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa scoliosis, i-text nyo na po yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin pong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672-5673. Ang oras!
0: Oras natin, 2:30.

0: kalusugan.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
5: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahon.

0: Balita alas 7, kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Man. Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
1: Bago ang lahat, meron po muna tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Ang puso ng DZMM, Action Ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
3: Okay, Tito Winnie, mamaya na muna tayo mag-klinika kaya.
1: Sige.
3: Kasi nakuha na natin si Mayor Salway Sumbo Jr. no, ng Malapatan Sarangani via Viber. Kasi nga, medyo interrupted ang signal natin. Gusto natin malaman ang kalagayan, yung mga, yung mga evacuation area, yung mga damages, and
1: iba pang mga pangyayari sa kanilang lugar sa Malapatan Sarangani.
3: Yes.
1: Hello, Mayor. Magandang hapon po.
3: Good afternoon, sir.
1: Hello? Hello?
3: Medyo anong signal? Nagpipick up pag ganyan, double beep sa ganyan?
1: Oo.
3: Naghahanap. Connecting. Dot. Connecting.
1: Hello
3: dot,
1: po.
3: Reconnecting.
1: Hello? Ayan, nagre-reconnect pa
3: siguro,
1: tayo.
3: Pasok na natin yung klinika.
1: Oo,
3: pag-usapan
1: sige.
3: Natin ng scoliosis. Pero interrupt natin anytime. Makuha natin si Mayor Salway. Okay?
1: Okay.
3: Yun, pag-usapan natin scoliosis.
1: Scoliosis. Nga. Ano ba yung scoliosis?
3: Scoliosis is yung sideward abnormality o curvature ng gulugod.
1: Bakit meron yun?
3: Wala. Nangyayari po yun eh. Minsan, sabihin natin, karamihan, hindi lang minsan, I'm sorry, idiopathic, unknown, bakit nagkakaroon?
1: Lahi.
3: Pwedeng congenital, from birth.
1: From birth?
3: From birth, congenital.
1: Okay.
3: Okay. Pwede rin, hindi ito, sabihin natin, ako bilang aba meron, at anak magkakaroon, hindi naman po. But idiopathic meaning unknown, it will just happen.
1: Pwede bang dahil sa ginagawa, work, ganon, hobbies?
3: Sabihin natin, in a way, pwede, Tita Winnie, yung tinatawag natin degenerative, pero meron relationship ito, may relasyon
1: sa age,
3: and of course, yung activity, yung overusage.
1: Okay. Ano ba muna ang nangyayari kapag may scoliosis ang isang pasyente?
3: So, pag yung gulugod mo ay
1: ang gulugod natin dapat
3: straight.
1: Ay straight.
3: Sa likod, di ba? Oo. So, ano ang laman ng ating gulugod?
1: Okay.
3: Spinal cord. Tama? Sa spinal cord, yung kumbaga yun ang pinaka-main ugat galing sa utak. At bawat gulugod or bawat vertebra ay meron may sanga na spinal nerves.
1: Okay.
3: So, pag nag-scoliosis ka, parang sideward movement, letter S ang dating ng iyong gulugod.
1: Nag-E-S yung gulugod?
3: Yes.
1: Hindi na straight?
3: Hindi na straight.
1: Okay.
3: Ano nangyayari?
1: Ano naman ngayon?
3: Pag yung S, pag nagsulat tayo ng letter S, may lugar na medyo masikip.
1: May
3: lugar na maluwag.
1: Uh-uh.
3: Eh, paano kung lugar na masikip ay may naiipit na nerve? So, may sakit na involve.
1: Okay.
3: At syempre, itong gulugod natin na dapat straight or tuwid, siyang pinaka-pang-balance natin, pang-balance. So, kung nag-sideward ka, di may mas nakakalamang na isang side. So, pag kayo ay lumakad, magkakaroon ng imbalance. Kaya nga, ang isa sa pinaka-obvious na manifestation, maski na hindi mo alam na meron kang scoliosis, ay hindi pantay ang balikat. Hindi pantay ang baywang.
1: Oo, naalala ko yung kaklase ko noon. Parang mas nakaganon siya sa isang side.
3: Parang akala mo,
1: tapos yung ribs niya,
3: yes,
1: naka-forward.
3: Kaya parang akala mo may kembot on one side, di ba? And now, nakita natin, ang gulugod or spine or spinal column ay gitna. Ano ba ang mga structure sa paligid niya? Nandito ang ating rib cage.
1: Uh-oh.
3: Ano ba ang laman ng ating rib cage?
1: Well, it's supposed to protect the lungs.
3: Baga.
1: Uh-oh.
3: Ano para saan? Sa paghinga.
1: Uh-oh.
3: Adi syempre, kung sideward, may isang lugar, may isang baga dyan, hindi maka-expand. Yung lobo, hindi maka-fill in ng full capacity ng hangin.
1: Kasi naiipit.
3: Kaya parang tinatawag natin restrictive lung problem.
1: Paano yung gagamutin? Yun nga, binibrace?
3: Yun. Depende ngayon sa degree of angulation or deviation.
1: Okay. Yung kung gano'n nakagrabe yung
3: pagtakulba. Yes. Kaya nga, meron mga numero yun eh. 10 to 20 degrees considered mild.
1: Okay?
3: Physical therapy, Tita Winnie.
1: Pwedeng hatakin. Tapos
3: no, exercise ba? Exercise. Huwag naman hatakin. Huwag naman.
1: Para alambre.
3: Oo, hindi. Hindi naman parang hindi spring na gusto natin i-straighten.
1: Okay,
3: hindi naman. Physical therapy.
1: Okay.
3: Yun modern.
1: Anong ginagawa sa physical therapy?
3: Siyempre, muscle strengthening exercise din natin. Dahil may isang lugar na medyo compromised. Diba? Mas nakakalamang yung isa eh.
1: Pwedeng, paano nga, Dok, i-mamasahe ba?
3: Hindi masahe. More of exercise.
1: Exercise?
3: Exercise ka. Papalakasin mo yung side na medyo apektado.
1: Okay. Hindi yun exercise para dumiretso?
3: Hindi.
1: Hindi.
3: Yung parang makompensate mo. In a way, may hihina na lugar.
1: Kasi nga maipit.
3: Yung mahina ay naiayos mo, maaaring baka bumalik. Makokompensate. Kasi pinahina mo eh. Bibigay lalo pag hindi mo siya in-exercise. Bibigay lalo. Ang kaklase mo ay nag-brace.
1: Nag-brace.
3: So, kung nag-brace yan, malamang ang kanyang curvature ay between 21 to 40 degrees.
1: Ano yan?
3: Yun ang kailangan moderate.
1: Moderate.
3: Moderate. Kasi ang mild 10 to 20.
1: Okay.
3: So, ngayon 21 to 40, yun, moderate. Brace ang kailangan.
1: Brace.
3: Yes.
1: Pero yung mga braces ba rin ngayon, parang cabinet pa rin?
3: Hindi na. Maganda na po.
1: Wala nang ditrungka.
3: Oo, wala naman. Kaya nga, parang corset siya, Tita Winnie.
1: Okay.
3: Maraming sinturon sa likod.
1: Oo,
3: para maging more firm lang. Dahil yun nga, tabingi. One side. So, ibabalik lang natin sa gitna. Okay? Para dahan-dahan. Yung, kumbaga, alam mo yung poste natin ng kuryente sa kalye, minsan sinusupport ng mga support, parang brace. Hindi naman kaagad yan tinutuwid eh. Dahan-dahan itutulak para ma-straighten. Yun ang sadya ng brace natin.
1: Bakit na kailangan dahan-dahan?
3: Dahil hindi mo naman siya makukuha na biglaan. Number one. Number two, masakit pag biglaan.
1: Masakit?
3: Number three, pag ginawa mong dahan-dahan, mas magiging permanente. Dahan-dahan natin itutulak hanggang straight na ulit. Siyempre, kasama na rin dito yun, meron regular na physical therapy pa rin. Oo naman, so, hindi naman pwedeng basta brace lang.
1: So, pagka moderate ka na, meron ka ng brace, meron
3: Class.
1: Pang
3: physical therapy.
1: Ano yung susunod sa moderate?
3: Severe na. Oo, 40 to 50%.
1: Ano nang itsura ng pasyente niya?
3: So, talagang obvious na may kaunting, kumbaga yun sa nakikita mo per se na kuba ay pababa, di ba? Para kang nagbabaw ang kuba. Eh ito, side view nga. Okay, scoliosis. 40 to 50 degrees, severe yan, surgical na.
1: Paano ginagawa pagka sa opera?
3: Well, meron, aayusin yan, nagawan ng mga plates, di ba?
1: Plates?
3: Oo, para i-support. Parang may brace, pero mismo na
1: dun
3: sa gulugod.
1: Sa gulugod?
3: Yes.
1: Inol?
3: Oo.
1: Di ba masakit yun?
3: Ay, ang gagaling ng surgeon natin dito sa atin.
1: Talaga?
3: Yes.
1: Ede, mahal.
3: Sabihin natin, makakayanan natin. Hindi, medyo slight, dahil may mga materials, Tita Win.
1: Oh.
3: May mga plates na ginagamit na medical in nature, kaya medyo may ibang presyo siya.
1: Eh, tapos, okay. Eh, hindi na ako babaliko.
3: Pero may rehab ka pa.
1: May rehab pa
3: Oo,
1: rin.
3: Dahil i-extend.
1: May mga bawal din ba?
3: Well, syempre, ayaw natin masyadong nagbubuhat ng mabigat.
1: Okay.
3: Now, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi,
1: bakit?
3: Alam mo, pag didiscovery ng scoliosis, sa bata.
1: Sa bata?
3: Nakikita ito mula 10 years old hanggang 18 years old. Very common sa teenagers yan.
1: Bakit?
3: Doon na lang nakikita eh. Hindi sila magre-reklamo. Few degrees. Pero makikita mo, bakit ang anak ko, yung balikat hindi pantay? paglakad. Tapos pag lakad, eh, hindi naman sabi natin yung gait, yung baywang niya, hindi okay. Okay? Now, makikita mo, pag later on, may sakit ba? Wala. Kasi no pain in the initial phase of scoliosis. Never sila magre-reklamo ng pain. Wala po.
1: Or, okay. In that context, Doc, pwede ba nating ma-conclude or whatever na kasi bata eh, 10 to 18, kalikutan din yun before being 10, right?
3: Okay.
1: So, pwedeng associated sa activities ng bagets?
3: Baka doon ay talon ng talon, kung saan-saan na bumabagsak.
1: Hindi exactly.
3: Dahil yun nga, sabi natin, pwedeng congenital from birth, pwedeng idiopathic, degenerative, so definitely hindi pwede sa teenager.
1: Yeah.
3: Pwedeng neuromuscular. Ano? Yung mga may muscle dystrophy, yung mga problem sa development ng muscle, okay, or cerebral palsy, pwede rin po.
1: Okay.
3: Dahil yung muscle may weakness. So, nagko-collapse yung isang side. Diba? Kaya, kailangan natin ma-diagnose ng husto ito by simple x-ray. Makikita natin yung degree ng curvature or abnormality. Meron tayong just clinical test sa kwarto, sa clinic natin, yung tinatawag na Adams Forward Bend Test. Makikita natin kung kailan nakabaw, nakabend, makikita magpagtingin mo,
1: yung
3: hindi
1: linya
3: straight,
1: ng ano, ng spine.
3: Yes.
1: Si May Elena Santos may question. Sign din po ba ng rayuma, sakit sa likod madalas po pag yuko ko, hirap ako dumiretso dahil sa sakit sa likod. Salamat. 66 na daw siya.
3: So, kung titingnan natin sa edad at babae, makikita po natin, pwedeng sabihin natin, osteoarthritis.
1: Ito,
3: oo, dahil hindi naman,
1: scoliosis.
3: Hindi scoliosis. Kasi wala tayong nasikitang sabihin natin curvature o tabingi sa paglakad or imbalance. Wala na.
1: Ang ano dyan, yung tabingi.
3: Tabingi.
1: Oo, tabingi.
3: Dahil dapat, parallel, kumbaga pantay ang balikat natin at abaywang natin sa lupa. Sa ground. Equal, parallel.
1: Yun. Si Mollet, diagnose ako na may scoliosis with concavity to right. Ano yun, Doc?
3: Concavity, ibig sabihin curvature niya sa kanan.
1: Okay.
3: Kalbat kanan yan eh.
1: Kaya ba ako masayatika now? Cubs ang angle 28 degrees.
3: So, kung sayatika naman, nasa pelvic area siya.
1: Oo,
3: nasa may femoral area.
1: Uh-uh.
3: No? Sa sciatic notch or dito sa may balakang.
1: Uh-uh.
3: Medyo iba.
1: Pero
3: if i-relate ko, dahil wala ako sa kwento, no? Hindi ko alam yung history, kung idudugtong ko, pipilitin kong idugtong, dahil sa kanyang curvature, meron tayong compensation sa baywang. So, nagkakaroon...
1: Yung naipit ang doon naipit.
3: Yes. Kung gusto ko yung kong dahil dapat nakakausap ko yung pasyente a complete history and physical exam.
1: Ano lang yun? Mga parang hypothesis lang ni Doc
3: kung gusto ko i-relate.
1: Information.
3: Sige,
1: si Dulce, malaking contribution po ba ang lack of calcium sa scoliosis? Ang nanay ko po ay merong scoliosis. May tendency na po ba na magkaroon din ako?
3: So, ganito yan. Tito Winnie, sinabi mo kanina kung ito ba ay namamana-mana.
1: Eh, hereditary.
3: Hindi naman exactly yan. No?
1: Okay.
3: Number two, calcium ba? May kinalaman dito? Hindi. Kasi more of osteoporosis or osteopenia pag sinasabi natin calcium deficiency. So yun, nagiging malutong po pag kulang tayo sa calcium pero hindi po magiging scoliosis.
1: Si Ma'am C, tanong ko lang po for today's topic about scoliosis.
3: Mm-mm.
1: Ang anak ko po kasi ay may mild scoliosis based sa x-ray niya. Posible po kaya nakuha ito, lagi ko siya kalong nung baby po siya hanggang toddler age. Kasi po ayaw maglakad po. Noon, gusto laging kalong, laging nakakarga.
3: Mm-mm.
1: Ngayon po, I feel guilty. Baka ako pa po ang may kasalanan kaya siya nagkaganon po. At isa pa po, If I may, ito din po kaya ang dahilan kung bakit pag mabigat po ang dala niyang bag, ay sumasakit po ang balikat niya. Anong specialista po ang best na puntahan to, po, for check-up?
3: So, address natin muna siya.
1: Okay,
3: i-clear natin ang conscience niya. Hindi ka dapat maging guilty. Yung pagkalong nyo po nung toddler siya, hanggang maging toddler siya, ay walang kinalaman. Parang pinahiga mo lang siya sa isang malambot na kama. Okay. Sa ona, wala
1: po. So, walang kinalaman ang karga?
3: Wala. Dahil okay, pagkatayo na, dapat maging straight naman eh.
1: Yes.
3: Hindi naman porket ang kalong, pag-gising niya eh, naka-curve. Hindi. At ang curve, ang pagkalong ay naka-pangkuba. Hindi siya pang side view. Di ba? Itawini. Hindi naman. Okay.
1: O yung ano? Yung ano nga ba yung...
3: Yung tanong niya kanina tungkol sa sabihin natin, sinong espesyalista? Pwedeng orthopedics surgeon? Pwedeng rheumatologist? Okay? Sila po ang mga espesyalista sa ganung klaseng larangan or problema.
1: Lagi daw sumasakit ang balikat pag...
3: Na walang kinalaman ang bag. Sabihin natin, yun ibang tao sinasabi, oy, kasi mabigat, nagbabackpack ka. Yan ang sanhi. Hindi po. Hindi po sanhi ang mabigat na bag, backpack, sa scoliosis. Yes, pwede mag-cause ng back pain, not scoliosis.
1: Ibang ano? Ibang kondisyon.
3: Ibang kondisyon.
1: Nako kayo, it's already 2:48. Baka yes, kayo nabitin na sa Facebook at TikTok si Doc.
3: Gamitin lang natin ang ating username po. Mag-communicate sa akin at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
1: Up next, ang ating bright idea from our 6 years old sa pagbabalik po ng
3: Aksyon Ngayon.
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Sitwasyon ngayon! Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
1: Para po sa pamilya ni Tatay Maurice Calubia, ang bright idea ng kanyang 6 years old na si na anak na si Nathan ang nagsalba sa kanilang pamilya. Nasa trabaho po si Maurice nung magkaroon ng lindol at naiwan ang kanyang mag-iina sa bahay. Nag-alarm sa iPad ni Nathan na may lindol. Nako, malaman na nga po natin kung paano nangyaring nag-alarm. Makakausap po natin si Maurice Calubia. Hello, Maurice.
2: Magandang hapon po.
3: Magandang hapon po.
1: Hi, Maurice,
3: Ma'am,
1: sorry.
3: Ma'am, Mimi and Doc.
1: Calubia ba o Calubia?
3: Calubia po.
1: Calubia. Sorry. Okay, so Maurice, ano itong nag-alarm sa iPad ni Nathan?
3: Bale, yung parang sa Google Alarm po, earthquake alarm.
2: Ah, may ganun?
1: Ah, may earthquake
2: Hindi
1: alarm.
2: Hindi po sa NDRRMO.
3: Hindi po, sa Google po siya, sa mga Android na tablet po.
1: Ah, opo, paano nyo na-discover ito?
3: Bali, yung nag-notify po yung sa ano niya, sa tablet.
2: Okay.
3: Bali, nabasa niya, tapos nag-alarm. So, doon na siya na-alert siya doon.
1: Before the earthquake happened?
3: Yes po. Parang mga 5 seconds bago nag-ano.
2: Wow, na-detect niya.
1: Ah, okay. And then, okay. So, nasaan si Nathan nun?
3: Bale, maaga siya nakagising. Mm. Nasa sala po siya.
1: Okay.
3: Tapos, ako, nasa trabaho po ako. Tapos, yung mag-ina ko nasa kwarto, bale, humihiga pa.
1: Okay.
3: Medyo, ano... Pero medyo nagising-gising na sila kasi may narinig din yung misis ko na alarm na parang ring. Hindi niya alam kung anong bali, nagmamasid lang din siya. Tapos yun, pag alert ni Nathan, pag tingin niya doon sa parang yung ilaw namin na yung parang chandelier, yung bitay-bitay, gumagalaw, yun, bigla lang siya nag-go sa dito sa bedroom namin, tapos inform niya yung mag-ina ko.
1: Taga saan nga ba kayo, Maurice?
3: Taga rito po sa Maguindanao po.
1: Sa Maguindanao. Would you know
2: anong kung... intensity ba at that time yung lindol na nangyari sa inyo?
3: Parang dito sa amin, parang 6 ata. Kasi yung sa Jensen,
2: 7.8. 6. Okay. And yet, na-pick up ng gadget.
1: Ng app.
2: 5 seconds before, at makita mo, tumakbo si Nathan, takbo siya kaagad sa kwarto.
1: Yeah. Why did you call it bright idea ni Nathan?
3: Because, yung pagdating ko galing work, tinanong ko siya kung paano niya nagawa yun.
1: Mm-hmm.
3: Sabi niya, Papa, I'm scared, but I saw the notify in tablet, and then that was my bright idea to do.
1: Ah, okay.
2: Mm, kaya nun in-upload mo, tinitle mo, bright idea.
1: Oh, he was so brave.
2: Oh.
1: Grabe.
2: As you would say, Tita Winnie kahapon, walang panic.
1: Yeah, pero...
2: Presence of mind.
1: 6 years old. At tinanong mo ba si Nathan, Maurice, kung anong naramdaman niya that time?
3: Naka-feel din daw po siya ng scared.
1: Mm-hmm.
3: Pero yun daw talaga ang gawin niya na gisingin niya daw talaga sila mama niya.
2: Pero ngayon na medyo sabihin natin pacified, more stable na, kumusta naman po si Nathan? Ano ang reaction niya pag ni-recall niya? Meron ba siyang fear or meron siyang sabihin natin yung apprehension na may susunod pa ba? May darating pa ba?
1: Oo, may nervous ba, Maurice?
3: Parang okay man din siya, ma'am.
1: Okay na.
3: Parang yung ano lang din sa bata ba? Na parang wala lang sa kanila. Pero at least na-prove niya sarili niya ba? Kasi sabi niya pa doon sa isang video, sabi niya, Mama, that's how I protect my family.
1: Oh, wow. So brave. Eh, yung little girl mo, kasi si Mama merong karay-karay na little girl.
3: Ay, opo, bigla rin po siya nagising.
2: Nagising na
1: Oo
2: rin.
1: nga
3: Tapos,
1: eh.
3: ano, nag-hug agad sa mama niya, tapos lumabas na sila.
1: Ah, okay.
2: So, lumabas sila ng bahay.
1: Kamusta,
3: opo, lumabas
1: naman.
3: Sila ng bahay.
1: Oo, kamusta si little girl?
3: Ah, okay naman nun po siya, ma'am.
1: Ah, okay. Eh, si, ano, si asawa, si mami.
3: Ah, si mami, okay lang din po siya, ma'am. Nasa duty siya ngayon kasi, ma'am.
1: Okay.
2: Oo. Nurse meron, yata eh.
1: Oo, a nurse. Meron bang nasira sa bahay nyo?
2: May structural problem ba nangyari?
3: Wala naman po.
1: Ah, wala. Eh, sa kapitbahay nyo, sa surroundings?
2: Sa Maguindanao dyan.
3: Parang wala naman akong naano, ma'am. Pero suspended po ang mga klase 1 week.
1: One week. Okay, very good. Uy, ang ano, ang sino... wait lang. Ikaw ba ang naka-discover nung app sa
2: app ba yan o talagang part of the tablet na?
1: Built-in?
3: Parang hindi siya app po. Basta naka-on lang ang notation mo, allocation mo, tapos naka-register ka sa Google.
2: Ganon. So, dapat naka-register. Hahanapin namin yan, Nathan, kasi medyo may mga ibang mga nangyari na dito na never ko pa narinig yan ng aking mga gadget ay nag-a-alarm. Notification, so you have to
1: may
2: register.
1: Account, ibig sabihin, may account ka sa Google, ganon.
2: Pero kung nagsesearch ka kasi sa tablet, may account ka eh.
1: Tapos, oo naman.
2: Diba?
1: Hindi yung iba wala, hindi nakalag-in.
2: Ah, oo. Ah, yes. Pero may mapa na eh. May, basta i-allow mo ang location yata. Location.
1: Location.
2: Location. Always allow.
1: Wow. Mm. Well, you have a very, very brave and bright son, Maurice. Ingat kayo dyan. Maraming salamat for sharing your story, ha?
3: Okay po. Salamat po.
2: Thank you.
1: Thank you. Yan po si Maurice Calubia, ang tatay nitong si Nathan na 6 years old. Nung narinig niya, alam mo yung ang galing niya.
2: Oo.
1: Kasi nung narinig niya yung alarm, agad-agad na pinuntahan yung nanay.
2: Yes, hindi na siya nagtaka para saan itong alarm.
1: Uh-oh.
2: Hindi niya inintindi.
1: Oo.
2: So go sa mommy, sa kapatid niya, out na tayo.
1: Diba? Nakos. Ay, naku, mga bata, sana may natutunan kayo kay Nathan. Oh. Ha? Lalo na yung mga tawag dito. Dapat brave tayo. Ang inisip ni Nathan is to save my family.
2: Yes.
1: Uy, clap.
2: Galing,
1: naman.
2: Diba? For a 6-year-old. Presence of mind.
1: For a 6-year-old, diba? Galing. O, siya. Ilang segundo na lamang po, tapos na ang aming programa. Abangan po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang...
2: Ako to,
1: si Chiang Ami. Samantala, ako naman po ang inyong tita Winnie Cordero.
2: Ako pong kapamilya niyo, si Doc Dennis Ho.
1: Para sa ating programang...
2: Aksyon ngayon.
1: Bye-bye po! Ingat!
0: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
4: Panalangin sa 3:00 PM. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Sa atin po mga balita, pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ng individual na affidavit ang 18 umano'y dating bodyguards at staff ni Zaldico. Ayon kay Ombudsman Jose Crispin Remulla, mahalagang magkakahiwalay ang kanilang testimonya kaugnay ng isinagawang investigasyon. Ipinatawag ang grupo sa mga itinakdang pagdinig ngayong 11, 15 at 16 ng Hunyo kaugnay ng reklamo sa umano'y iligal na paghatid ng mali-maletang pera. Nauna nang sinabi ng kanilang abogado na handa ang 18 na magsumite ng mga ebidensya kabilang ang mga larawan at video na sa umano'y payoffs na kinasasangkutan ng ilang opisyal. Samantala, Malacañang naniniwala naman na hindi mauuwi sa constitutional crisis ang sitwasyon ng pag-aagawan sa liderato ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
3: Ayon sa Malacañang, walang nakikitang dahilan ito para mauwi sa constitutional crisis ang sitwasyon ng pamahalaan dahil sa patuloy na agawan sa liderato ng Senado. Iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi dapat mauwi sa krisis ang senaryo dahil sa mata ng Malacañang at ang ehekutibo, wala itong ibang sinusuportahan kundi ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Castro, dapat tanggapin na ng kabilang panig ang pagkilala ng Malacañang sa liderato ni Gatchalian para makausad na ang mga senador sa kanilang mandato sa legislatura. Pahayag ito ng palasyo sa harap ng patuloy na paninindigan ni Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano sa kanilang mga liderato bilang pagkahiwalay na Senate President. Pinangangambahan kasing magdulot ito ng kalituhan, lalo't isinusulong ang pagkakaroon ng special session at kung sino ang mga magiging presiding officer sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headline sa hapon, DOST ibinabala na higit 50,000 ang posibleng nasawi sakaling o masawi sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. Na-recover na bangkay sa mga sa gumuhong gusali sa Pampanga, pumalo na sa 30. At simpatya at panalangin bumuhos naman para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
1: DZMM Balita Ngayon.
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon!

0: Good, good afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Abay, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Araw na po tayo ng Martes, June 9, 2026. At kahapon nga po ay yung ating naging special coverage dahil nga po binantayan natin yung nangyaring lindol na napakalakas po sa Mindanao. Kaya po talaga, nako, ito'y paalala sa lahat ng ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, nanonood, nakikinig, na siseryosohin po natin kapag may earthquake drill sa ating pong paaralan, sa opisina, sa inyong barangay, sa lugar po ninyo. Dahil napakahalaga po na alam natin ang ating pong gagawin pag may mga ganitong klase po ng mga sakuna. At napakahalaga din po na tayo ay hindi magpapanik. Kaya, nako, at manalangin, oo, at agad-agad pumunta sa isang safe na lugar. At huwag kakalimutan yung lagi nating pinapractice na duck, cover, and hold. At dahil nga po Tuesday, it's another day. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Kamusta po ang inyong hapon? Kamusta ang inyong merienda? Okay, sana nga po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At yung mga kapamilya po natin dyan sa Mindanao, huwag po kayong mag-alala. Marami po ang nananalangin para po sa inyong kaligtasan. At marami rin po ang mga nagpapaabot ng kanilang mga tulong. Kaya ngayon pa lang, salamat po dun sa mga nagbibigay tulong po. At dito naman po sa ating programa, ay anuman pong mga usapin sa buhay, sa trabaho, sa eskwela, sa relasyon, sa kapamilya, handa po tayong magbigay ng tulong ng libre sa ating pong mga kapamilyang may pinagdaraanan sa pagproseso po ng mga challenges na kanilang pinagdaraanan sa buhay. Kasama po ang ating mga eksperto, yung pong mga psychiatrist natin, psychologist, at ganun din po ang ating mga life coach na libre pong nagbibigay ng kanilang tulong para po sa ating mga kapamilyang nangangailangan ng tulong sa kanilang mental health. At kung kayo po'y may kwento tungkol sa inyong buhay na magsisilbing inspirasyon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong DZMM Teleradio Viber number, that's 0919278300. Ilagay lang inyong pangalan at address at kami na po ang tatawag po sa inyo. Ano? Para hindi na po kayo mabawasan ng load. Ang gagawan po namin ng paraan na kayo ay matulungan kung ano man po ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Magandang hapon sa lahat ng nakatutok sa kani-kanila pong mga radyo, 630 kHz sa AM band sa Metro at Mega Manila. Magandang afternoon din sa mga nakatutok sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre sa lahat po ng mga kapamilya natin sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at ng iWan. Paki-like daw po at mag-subscribe na sa ating Facebook account na DZMM Radio Patrol sa Isterenta. Nandiyan din po tayo sa TikTok at ganoon din po sa Instagram. Ay, kahapon, birthday ni Louie Basco. Nako, pasensya ka na, Louie, sa dami ng kaganapan kahapon. Ay, hindi ka namin nabati ng happy, happy birthday. Sana'y nairaos mo ang iyong kaarawan ng masaya kahit paano, hindi ba? Sa dami ng nangyayari. Yes, Mommy Tess Villamin, 8143, happy Tuesday. Sabi niya, let us all offer prayers for Mindanao. Yes, magandang hapon din to you. Chris John Gatmonton, kay Miguel Andre Mira, mga taga Claver, Surigao del Norte. Nasa bahay daw sila ngayon. Always present. Salamat si Kelly Sheila Vera, 6253. Magandang hapon. Roberto Clemente is in the house. Ganun din si Donald Figueroa Bagawisa. Si Maria Dulce Orate, kanina pa po ako nakatutok sa radyo at YT. Ayan ang mga solid na DZMM family natin. Kaya maraming maraming salamat po. Si ALBB4, salamat sa Sunflower. Magandang hapon din kay ML Bartolay. Si Mommy Ligaya Ching Tan. Hello, hello daw sa lahat ng mga Chang Aminatics. Uy, talaga, meron ganyan. Thank you po. Ah. Ganun din kay Tita Babes na nariyan sa Pasig. Si Rodeline Gonzalez. Si Josh Kyle Edip Official. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ikwento mo kay Chang, mapapakinggan naman natin ang kwento po ng isang babaeng may mabigat na pinagdaraanan mula nga po nang mawala ang tatlo sa mahalagang tao nga sa buhay niya. At paano nga ba daw makakatulong ang pagkakaroon ng proper grieving? Ayan, normal lang ba ang mga nararanasan niya o senyales na ito ng pagkakaroon ng mental health condition? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama, syempre, si Dr. Catherine Tan mamaya-maya po dito sa ating programa. Mula naman dyan sa Japan, binabati natin si Estrella Garcia, 888. Si McCoy, 26, magandang hapon din sa'yo. Si Mine Gale, si Julius Bangalando. Si Coach V pala ang nagbantay daw last week. Maraming maraming salamat, Coach V. Si Benong CG6MT. Sabi niya, teka, kahit na mas matanda ako sa'yo, ako, Chang Ami. Okay lang po. Talagang ano yan eh, term of endearment. Nasanay na nga ako, pag tumatawag, may tumatawag sa aking Ami. Parang feeling ko hindi ako yung tinatawag. Parang dapat may Chang Ami talaga. Okay lang po yan, wala pong problema. Marvin Riabad, ato yung ating mga kapamilya dyan sa Caloocan. Magandang hapon sa inyo. Tita Cory Alejandro, Edna Domingiano, at si Agnes Reca. Ganun din si Elvie Vidua, yung mga taga Binangonan, Rizal. Yes po, Chang Ami, yan ang wish ko. Safety ng lahat at makabangon muli ang Mindanao. Sabi ng ating kapamilyang si Louie Basco. Salamat! Si Ramona, 4321. Hi, Chang Ami. Nagbakasyon po kayo? Oo, medyo huminga lang ng konti si Chang Ami. Diba? Marami tayong natututunan sa ating mga life coach at mga psychiatrist at psychologist dito sa programa. Kaya nakakatulong din yung paminsan-minsan. Hihinga tayo ng konti, hindi ba? Shout out sa asawa ni Arvin Ramos, 1063, watching from Como, Italy. Ay, hello sa ating mga kapamilya dyan sa Italia. Hindi pa tayo nakakarating dyan. Bale, pagpipray natin yan, dyan ang next natin na ano, goal na makapunta. Oras natin, 3:15. Bago po ang ating ikwento mo kay Chang. Yes, Edwin Cardenas, na nasa Doha, Qatar. Sabi niya, praying for all our kababayans dyan sa Mindanao. Yes, opo, kung meron po kayong mga kamag-anakan na hindi pa ho ninyo nakukontak sa Mindanao or nakakamusta po, ay pwede ho kayong mag-text sa amin ha, sa 0919278-3000 at babasahin po namin on air. At malay po ninyo, baka yung ilan pong mga lugar doon, eh medyo mayroon na pong kuryente na ibalik na at yung signal din po ng telepono at mapanood nila ito sa online, ay eh, maiparating po ninyo yung inyong mensahe, ha? Yes, bibigyan daan po natin yung mga ganong panawagan ngayon sa ating programa. Kaya text lang po kayo or mag-Viber 0919278-3000. Oras natin, 3:16. Narito po muna ang mga kaganapan sa labas ng himpilan. Hatid po sa atin ang ating Radyo Patrol. Kanyang muling nanawagan sa mga senador na magkasundo sa harap ng isinusulong na special session ng Senado. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman po sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, detalye.
1: Chang Ami, patuloy na isinasapinal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon sa hirit ng ilang senador na magpatawag na siya ng special session sa mataas na kapulungan para maipagpatuloy na ng mga nakibinbing trabaho ng Senado na apektado ng sigalot sa pagitan ng mga mambabatas. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mababaliwala ang pagpapataw ng special session ng Pangulo kung hindi pa rin nagkakasundo ang mga senador. Dahil dito muling nanawagan ang palasyo sa mga mambabatas na unahing ayusin ang kanilang sigalot para masiguro ang sumaayos na diskusyon at mga talakayan kapag nagdesisyon na ang Pangulo magpatawag ng special session. Binigyang diin ng Malacanang na para sa interes ng taong bayan at hindi pansarili ang layunin ng special session, kaya dapat kumilos sa mga senador at magkasundong ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan.
2: Kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Samantala, foreign assistance para nga po sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, hindi pa naman kailangan. Yan po ay ayon sa Office of Civil Defense. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
3: Siyang aming inihiyag ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro na may sapat pang kakayahan ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao kahapon. Welcome anya para sa OCD ang pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa, pero iginiit na hindi pa ito kailangan sa ngayon na mapasok lolo para magpaabot ng tulong sa mga niinig ng lindol. Sabi ni Alejandro, tinataya nga ampot sa kabuang 3,693 personnel ang ipinadala sa mga apektadong lugar, kabilang na ang mga contingent mula sa AFP, PNP, BFP, PCG at iba pa. Habang naka-standby na rin ang nasa 1,475 na mga tauhan sakaling kailanganin para ng dagdag deployment. Pero nakadepende pa rin anya sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggap ng tulong mula sa ating mga international ally. Sa ngayon, nanatili as search and rescue and retrieval operations ang focus ng pamahalaan, gayon din ang pagbibigay ng tulong para sa mga housing needs ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Sa ibang balita naman po, higanting sapatos ng Marikina muling ibibida matapos maibalik sa dating anyo. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
5: Siyang ami, magandang hapon. Muling ibinida ng Marikina City ang kilalang higanting sapatos na nagbigay sa lungsod ng Guinness World Record bilang may pinakamalaking pares ng sapatos sa mundo. Maaring bisitahin ng publiko ang newly restored na higanting sapatos mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Marikina City Hall. Matapos itong pasinayaan ni Marikina Mayor Maan Teodoro makalipas ang 4 na buwang restoration nito. Orihinal na ginawa noong 2002 ng siyam na manggagawa mula sa Colossal Footwear, ang 18 talampakang haba ng sapatos ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamalaking pares ng sapatos sa buong mundo. Ayon kay Andres Dionisio, Tourism Officer ng Marikina City, inabot ng 4 na buwan ang restoration ng sapatos na nasira dahil sa mga nagdaang matinding pagbaha. Pinagtulungan ang pagsasaayos ng sapatos ng pamahalang lungsod ng Marikina, lokal na shoe manufacturer na T-Point at Philippine Footwear Federation Incorporated. Para sa lokal na pamahalaan ng Marikina, mahalaga ang restoration ng higanting sapatos na simbolo ng husay ng mga Marikenyo sa larangan ng paggawa ng sapatos.
6: Napaka-importante sa amin yan kasi diyan kami nakilala eh. Diyan kami nahubog, halos lahat ng mga Marikenyo. Halos umangat ang buhay niyan dahil sa paggawa ng sapatos eh. Kaya hindi na pwedeng pabayaan kasi iyan yung simbolo namin eh. Diyan kami makikilala. Yung pagkakakilala namin bilang Marikenyo as shoe capital, yun ang ganong kahalaga yan para sa amin.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Dom Garner, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
7: Ako to, si Chang Ami.
0: Magbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Atin.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para

0: to, si Chang Ami.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Kayo po'y nakikinig sa Ako to, si Chang Ami. At bago lang po natin kausapin ang ating kapamilya, gusto ko lang batiin ng happy birthday si Rose Tricler, aking kamag-anak. O, iba yung apelido, di ba? Tricler. At ganun din si Nona Elio Orozco, ang ating kaibigan na nariyan na sa Amerika. At belated happy birthday din kay Mr. Fu Espiritu. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. Si Ramon Legaspi, 3RR. Ay, hello po sa inyo. At si Christina Fernandez, pa-shoutout daw kina Jolito Adalia Fernandez at Annalie Alulod Moya. Lagi po silang nakasubaybay sa inyo. Birthday po nilang dalawa. Uy, happy birthday!
3: Happy,
2: happy birthday! At ganun din kay Silerio Mods 8171. Magandang hapon po sa inyo. At ganun din si John Steven Villaflor. Ay, abangan po ninyo ang tawag ng tanghalan araw-araw dahil marami pong napakahuhusay naming mga grand finalist po dahil sa Sabado na ang grand finals ng year 10 ng tawag ng tanghalan. Kaya salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Ay, mga kapamilya, ito po'y paalala lamang dahil medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. So kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero po ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan

0: linggo lang, isang buwan, or isang taon, eh tapos na ho yung ating pagluluksa. Iba-iba ho tayo ng proseso pagdating ho dyan. So makakausap po natin sa linya ng telepono ating kapamilya na si Vange. Hi Vange, magandang hapon. Ako to si Chang Ami, kamusta?
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Napag-alaman ko na ikaw pala ay isang lady guard, tama ba?
1: Yes po.
0: Oh, naku, eh hindi ka ba namin nagising sa iyong mahimbing natulog sana? Anong oras ba ang iyong duty?
1: Resign na po ako.
0: Ah, nag-resign ka na.
1: Yes po.
0: Oh, recently lang?
1: Yes po. May 1 week pa lang po.
0: Oh, anong naging dahilan? Bakit ka nag-resign? Pwede bang malaman? O kung secret, okay lang.
1: Sige po.
0: Ha?
1: Gawa po ng about...
0: Dahil sa iyong pinagdadaanan ba? Or dahil sa iyong kalusugan?
1: Sige po.
0: Sige. Go ahead, makikinig lang si Chang Ami. Vange. Vange?
1: Kasi bumalik po lahat. So, namatay po kasi yung...
0: O, napag-alaman ko kasi...
1: Natali ko pong kaibigan. Alos, bumalik po lahat.
0: Past 2019. Kasi po, sa mga kapamilya natin na nakikinig, napag-alaman nga po namin na si Vange ay unang nakaranas nga ng kalungkutan nung pumanaw ang kanyang lolo nung 2019. Nasundan naman ng kanyang lola ba? Or, yung iyong tatay?
1: Yung lola po,
0: 2021.
1: Real father ko po, 2024
0: naman yung iyong ama dahil nga sa heart attack. Pero nakilala mo pa yung tatay mo noong 2020, tama?
1: Yes po.
0: At wala kang naging maayos na relasyon sa iyong ina dahil sa kadahilanan na ano daw, Vange, ang sinasabi niya.
1: Kasi anak lang daw po ako sa pagkakasala.
0: Ako.
1: Then, tapol naman po pag uwi po siya ng Pinas. Tapos pag mainit po yung dugo niya, mas ahal po niya yung brother ko po. Kasi yung tatay po nun, kasal po.
0: Oh. So meron kang half
1: brother. Sa akin po siyang binubuntong po lahat.
0: Ilang taon na si Mama?
1: 56 po.
0: Oh, kaedad ko lang. 56 years old.
1: Yes po.
0: So, meron na siyang ibang pamilya, kumbaga.
1: Ngayon, wala po kaming balita kasi nagtatago po siya.
0: Oh. Bakit siya nagtatago?
1: 4 years. 4 years to 5 years na po. 5 years na.
0: So, kahit itong kapatid mo, hindi niya nakakausap? Walang communication?
1: Hindi ko po alam. Hindi rin po kami nagkakausap ng kapatid ko.
0: So, recently, ang namatay ay kaibigan mo? Best friend mo?
1: Yes po. Kababata ako po.
0: Ilang taon lang siya?
1: 26 po.
0: Bata? Babae?
1: Opo. Asthma attack po. Same po kasi kaming may ganun po. Hindi na po siya nakaligtas yung atake po niya.
0: Nantay po nun kasi. I'm sorry to hear that, Vange.
1: Nalaman ko po yun kasi pag sa gabi po, gawada pang ubaga po ako, nagpapatay na po ako sa gabi ng phone. At nabasa ko po yun, papasok ako sa work. Yun yung parang tumigil po lahat. Kasi nga ito parang yun, nakakapagsabi po sa kanya, anong nararamdaman.
0: I'm sorry. I'm really sorry to hear that, Vange. At alam namin, mahirap at masakit ang mawalan ng kapamilya, ng matalik na kaibigan, lalo na ngayon dito sa katayuan mo na mag-isa ka na lang namumuhay, tama?
1: Opo, meron. Ano po ako, single mother po.
0: O, may anak ka.
1: Yes po.
0: So, kasama mo yung anak mo ngayon sa bahay?
1: Yes po.
0: Kamusta yung pag-function mo bilang isang nanay?
1: Isang po, hindi ko makontrol yung
0: emotions?
1: Inita ulo kapag

0: כולי תחושה גדולה. בילי כולם, אירו מידיים פותה לכנס. תאים לבן פאפה הינה, מאומו לי תחושה
1: גדולה.
0: בטריגר פה.
1: So sa ngayon, ano ba yung mga nararamdaman mo? Bukod doon sa, syempre, ay very emotional ka, di ba?
0: Parang mas suko po dumadalo sa lolo at lolo.
1: Nakakatulong yun sa pagproseso mo.
0: Si Pat. Yung talagang parang magiging takuhan. Pero kung mag-open sa iba, masama pa.
1: Tapos nag-resign ka sa trabaho pa.
0: Kasi po naapektuhan na po.
1: Hindi ka rin makafunction ng tama pag ikaw ay nasa trabaho. Madami kang iniisip.
0: Natutulala po ako tapos. Lahat na alala ko po. Bumabalik lang.
1: Yeah, we understand, Vance. Napakahirap niyang sitwasyon mo na yan. At siguro sa pamamagitan ng programa, kahit papaano makatulong kami sa iyo ngayong hapon, dahil yung pakikipagkwentuhan tungkol sa mga pinagdaraanan natin at yung merong nakikinig sa iyo, malaking bagay din yun eh, para maproseso mo itong kalungkutan na pinagdaraanan mo, no? Para tulungan ka din ngayong hapon, makakasama natin ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Doc Cat, magandang hapon.
2: Hello, good afternoon sa aming, good afternoon, Vance. Good afternoon sa ating viewers and listeners.
1: Yeah, nabanggit ko nga po kanina, Dr. Kat, na iba-iba tayo ng pagproseso ng grief o yung kalungkutan. Sa kaso na ito ni Vance, parang kung sinabi niya na parang bumabalik daw ang lahat. Parte ba yon ng proseso, Dr. Kat?
2: Ano, Chang Ami, it sounds like, we're not just dealing with grief. Although marami nangyari sa buhay ni Vance, yun, nagsimula, yung nawala si Lolo, si Lola, ang kanyang ama, and then recently ang kanyang childhood friend. Pero, if we notice, iba yung reaction niya when it comes to losses. And yung sa, ano niya, yung nararamdaman niya, it's very, very, very heartbreaking.
1: Yeah.
2: To the point that it sounds like she has continuous symptoms this whole time.
1: Mm-hmm.
2: And then, umaabot na, nakaka-affect na ng kanyang work.
1: Mm-hmm.
2: Affected na yung kanyang tingin niya sa sarili niya.
1: Mm-hmm.
2: Yung pakikitungo niya sa ibang tao, most especially sa kanyang anak.
1: Mm-hmm.
2: It sounds like, Vance, we are dealing with mental health conditions, especially yung backstory natin. So for our viewers and listeners, we were given a background about Vance.
1: Yeah.
2: Marami tayong pinagdaanan at the very beginning pa lang, and then up to present. Kaya it's not surprising you're experiencing symptoms like this.
1: Yeah. At yun din yung isa sa mga concerns mo, hindi ba, Vance? Gusto mong malaman kung may possibility na yung pinagdaraanan ngayon ay ano na, kumbaga ay mental health condition. At nasagot yun ni Dr. Kat. Marami pa rin siyang ibang mga concern, Dr. Kat, kagaya nung hindi siya, kumbaga hindi pa rin niya tanggap yung pagkawala ng kanyang lolo, ng lola, ng tunay na ama, and then yung friend. Marami kang tanong, Vance, tama?
0: Yes po.
1: Sige, pwede mo ikwento lahat yun ngayon kay Dr. Kat. Go ahead, Vance.
0: Mula po kasi na wala yung lolo ko. Pinag-isang tabi ko po lahat kasi buntis pa ako nun eh. Kailangan ko katagal dahil dala-dala ako pa at pinapupunan.
1: S- siguro, Vance, magandang mapag-usapan natin yung hurt mo din kasi doon sa nangyari sa mama mo, di ba? Sabi nga nung isang listener natin, yung kung anak ka ng mama mo sa pagkasala, wala kang alam sa nangyaring problema, yun ay problema ng mama mo, hindi mo yun problema. I know, hindi ganun kadali na sabihin lang, pero parang sa aking palagay lang naman bilang isa ring nanay, kasi nasabi mo na yung concern mo is paano maiiwasan na nabubunton mo yung stress mo at saka yung pagod mo at yung galit mo doon sa anak mo. Alam mo yung naging feeling na ganun ang tinrato sa'yo ng nanay mo dati, di ba? Tama ba ako?
0: Opo. Mm.
1: So parang ang sinasabi ko lang din dito ay hindi rin deserve ng anak mo na ganun ang maramdaman. Kasi alam mo yun kung gaano kasakit, Vance, hindi ba?
0: Opo.
1: Mm. So tama ba yun, Dr. Kat, na kailangan ay ano ba, paano, may conscious effort ba na dapat hindi maulit yung trauma?
2: Well, Changami, let's start from the beginning to where this is all coming from. To the perspective of Vance, kasi nakikita ko, it's generational trauma.
1: Yeah.
2: So we've talked about time and time again na malaking bagay the presence of yung parents. Na ano, ready sila emotionally, financially, mentally to take care of a child. So, at the get-go pa lang, naka-experience na ng loss si Vance. She did not meet her father. She was not raised by her mother. She was rejected by her mother and raised by her grandparents.
1: Mm-hmm.
2: So at that point in time, many, many things could have happened. Yung interaction niya between yung mom niya. At nararamdaman niya na her mom is blaming her for whatever actions the mom actually did. So yung reaction niya when it comes to losses of love objects, it's very heartbreaking to her. Because it has a different meaning to her compared to other people, considering at the very beginning pa lang, at the point of her life when she was so helpless, ito na yung nangyayari sa kanya.
1: Mm-mm.
2: So whenever she experiences loss in her life, alam natin it's part of life, pero iba yung level ng nararamdaman ni Vance because it has a different meaning. It cuts even deeper. It reminds her of those traumatic experiences when she was young, na she experienced those losses at the point when she felt so helpless. Kahit we are reminded that she is an adult already now. So I mentioned earlier, I'm highly suspecting we're dealing with mental health conditions.
1: Mm-mm.
2: Because I can tell Vance, ayaw naman niya to react that way to her kid.
1: Yeah.
2: Ayaw naman niya na ito yung nararamdaman niya time and time again, to the point affected na yung work that she had to resign. So, like I would also point out again and again, a lot of yung mga symptoms natin, it's not something naman we can easily wish away. We can easily na, oh, I don't want this, I'm gonna let go of it. It's like experiencing very, very, very, very high fever. And the reaction can be intense.
1: Yeah.
2: So sounding like na the type of upbringing that Vance encountered. And then you can see the trauma. The mom blames her. So I also wonder what is the backstory of the mom, ha? Considering ito yung nangyari, how she was raised, ano yung mga beliefs niya.
1: Mm-mm.
2: Because I do agree with yung na message earlier na, yeah, your mom also has a lot of issues. And yun nga, nakita natin how it's passed to Vance. And then, probably also there was a point, di ba, ano yung pinalaya si Vance, sinasaktan siya at the point when she was pregnant possibly yun yung reaction ng mom because she was reminded of what she also did when she was pregnant with Branch.
1: Oo, so talagang
2: and
1: napasa na yung trauma,
2: no,
1: Doc?
2: Yeah. And then we can see it's also ongoing now with
1: sa
2: Branch and yung anak niya. Yes.
1: Yeah. Kaya ang kagandahan doon na pag-uusapan natin ngayon, Dr. Kat.
2: Yes, yes. So this is a it's a painful reality,
1: yeah,
2: but it's also a very concrete example of what Chang Ami and I have been talking about over and over sa mga episodes natin on how the family dynamic can pass along into trauma for the generations to come. And we recognize ngayon kay Vange, ayaw naman niya na mangyari to sa anak niya. But being symptoms, it's very, very difficult to simply control.
1: Yes, kasi talagang may mga bagay na pwedeng mag-trigger kay Vange, di ba? So, itong pag-uusap natin, Vange, kahit pa paano, ay siyempre makakapagbigay sa iyo ng mga ibang bagay na dapat medyo, alam mo yon, mas clear siya. At mas makikita mo na ano yung dapat mong i-prioritize at this point. So, sige Vange, inom ka muna ng tubig. We'll put you on hold muna, ha? Medyo mag-relax ka lang muna sandali at mag-gap lang si Chang Ami at babalikan ka namin, ha?
0: Huwag mong
1: ibababa yung telepono. And ganun din si Dr. Kat. Babalikan po natin. Pero bago ho yan, meron po muna tayong mga pasasalamatan ngayong hapon.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Si Chang Ami.
8: Kwento mo kay Chang.
7: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig, may nagmamahal.
1: Nagbabalik po ang ako to si Chang Ami at balikan natin ang ating kapamilya na si Vange. Vange, kamusta ka?
0: Hello po.
1: Meron ka bang gustong itanong kay Dr. Kat? Sige. Ange?
0: Hello po.
1: Mm-mm. Meron kang gustong tanong sa kanya? Sige, para masagot niya, may oras pa naman tayo. Sige, go ahead.
0: Gusto ko po kasi ma-process yung ganitong nararamdaman.
1: Ma? Gusto mong ma-i...
0: Ma-process po.
1: Ma-process, oo. So, ang tanong mo ay...
0: Paano po?
1: Ah, paano? Paanong mapoproseso? Yung pagluluksa, yun ba?
0: Opo.
1: Okay, sige, Dr. Kat.
2: So, Branch, I don't think this is just pagluluksa. So, aside from the pagluluksa, you are I very strongly believe you are experiencing symptoms of mental health conditions. And it's impeding, nakaka-affect na yung how we think, how we feel, how we behave, how we act. It's affecting din na paano kayo mag-alaga sa anak ninyo, paano kayo magtrabaho, like you're not able to work anymore. Right now, I don't think processing the grief is the solution.
1: Considering, that is not our first concern, kumbaga. Doc.
2: Yeah. Considering what you shared with Paloma, yung ating researcher, about what you are going through, I'm actually considering maybe you need to see a mental health professional. And highly probable you need medications.
1: Yeah. So at this
2: and then
1: point,
2: the processing would be later on when you have better control of symptoms with the medications.
1: Yes, kasi ito, Vance, ay ang parang sinasabi ni Dr. Kat, mahaba itong magiging proseso na ito, pero susubukan at gagawa namin ng paraan na ma-connect ka sa isang expert na makakatulong sa iyo. Kasi hihimayin ito isa-isa, di ba, Dr. Kat? Aalamin yung kung saan nagsimula itong trauma. Kasi meron, nabasa rin ako dito na parang sinisisi ka ng ilan sa mga kamag-anak mo sa pagkamatay ng lola. Tama? So, ang daming ng lolo't lola. Kasi doon ka lumaki kasama sila, hindi ba? So, yung guilt na yon medyo, syempre, malaki yon. So, ipoproseso din yun. Maraming issues hindi ba, Dr. Kat? So
2: you can see even the family dynamic is very dysfunctional.
1: Yeah.
2: Not may just
1: malalim,
2: the mother.
1: May malalim na ano to Yeah.
2: So that's mahaba. The generational trauma that we've been talking about over and over. So, although yung tingin natin din sa lolo't lola natin, it's a very special relationship. Pero I wonder also na ano yung, how did they raise their own children na ganon yung pag-iisip nila na about you.
1: Mm-mm. Yeah. Ano to, Vanjie, ay medyo kailangan, willing ka din, before ka namin i-connect sa isang eksperto, ay kailangan din muna naming malaman if you are willing. Di ba, Doc Kat? Ganun yun. Mahirap naman kasi pilitin ang isang tao kung ayaw magpatingin. So, kung willing ka ba, Vanj?
0: Yes po.
1: Mm-mm. Kasi talagang yun naman ang kagandahan din, Dr. Kat, na na-identify ni Vanj yung kanyang nararamdaman. Somehow, nakakatulong ba yun, Doc Kat?
2: Yeah, definitely. Mm-mm. The first step of change is identifying we have a problem.
1: Yeah.
2: And it's not easy to recognize na we have a problem.
1: Mm-mm.
2: So, time and time again, lagi din natin sinasabi to our kapamilya who share their stories we are very grateful for the trust.
1: Yes.
2: And we appreciate we see your courage of talking out about what you are experiencing and sharing it to everyone.
1: At marami ang nasa ganyan din kalagayan kagaya mo, Vance, kaya wag mong iisipin na nag-iisa ka, hindi ba? At maaring magsilbing inspirasyon din itong iyong pinagdaraanan na ganito sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Isa pa rin sa mga concern mo ay yung bukod sa matinding lungkot, yung pagkabigat ng kalooban, mabilis uminit ang ulo. Nagkukulong din po siya sa kwarto, Dr. Kat, at minsan ay tulala at hirap yes. din matulog. So talagang kailangan ni Vanjie ng isang expert na makakausap niya, hindi po?
2: Yes. Mm-hmm. And from what you described, Chang Ami, these are symptoms of anxiety and depression. Mm-hmm. Pero kailangan pa rin na mas maayos na assessment na pagdadaanan muna ni Vanjie para we can be sure ito nga yung yung diagnosis niya, so that yung whoever would be managing her case would be able to give yung proper recommendation for her.
1: Mm-hmm. Sa ngayon, alam natin, it's not going to be easy, ano, Dr. Kat. At itong napag-usapan ngayon, nag-open up siya, is pwedeng first step din ito. Bukod po doon, meron po ba siyang pwedeng gawin sa ngayon? Yung pansamantala lang, habang hindi pa natin siya na-i-coconnect sa tamang eksperto na kailangan niyang makausap. Like, does she need to go out? Makipag-usap sa isang kamag-anak or kaibigan? Meron po bang mga ganun na pwedeng makatulong?
2: Well, especially in case yung nararamdaman ninyo is overwhelming, kasi part of the information that you shared was there are times you have suicidal thoughts already. So reminding everyone, sa viewers and listeners natin, na we have yung mga hotlines sa National Center for Mental Health 1553, that's toll free, and other hotlines out there na ultimately we recognize you have a problem and you would like to seek help. Mm-hmm. So very good.
1: Yeah. Gusto ko lang kamustahin siguro bago tayo matapos, Vanjie, yung anak mo, napag-uusapan niyo ba ito? Itong iyong pinagdaraanan, nasasabi mo ba sa kanya?
0: Oh, lagi po humihingi sa kanya ng pasensya.
1: Mm-mm. Malinaw naman na kapag ka may nagagawa ka ay naaamin mo sa kanya na iyon ay pagkakamali mo at nagsosorry ka.
0: Opo, lagi po. Kasi, bago po matulog, kinakausap ko po siya.
1: Oo, malaking bagay din yun, Vanjie. Kasi di ba, para hindi rin nalilito yung bata at naiintindihan din niya. At huwag natin laging iisipin na, hindi, bata naman yan, di ba ako naiintindihan yan. Very ang mga bata, di ba, Dr. Kat, ngayon, lalo na itong henerasyon na ito, mas nakikita nila, mas nararamdaman, mas alam nilang nangyayari. So, hindi natin kailangan i-sugarcoat ang mga bagay.
2: How old is your kid?
0: Six years old po.
2: Six, yeah. Kasi, din eh, Vanjie and Chang Ami, mm-hmm. yung pinagdadaanan ni Vanjie, it's, yung responsibility ng adult.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. So, if we pass on yung mga burdens natin to our children, it's something that we call na parentification, na yung sometimes we think eventually naman when they grow up, they will be able naman to relate to you. Pero at this age, they're supposed to be kids. So, for all of us, lalo na those who are parents, going through issues, we don't want to pass this on to our children.
1: Mm-mm.
2: You have to allow yourself to heal so that you can be better parents too.
1: Yeah. Mahirap, Vanjie, pero kailangan mo talagang, kumbaga, ay paunti-unti, no? Basta huwag ka lang mawawala ng pag-asa, may mga nagdarasal para sa iyo, may mga nagmamahal para sa iyo, at merong mga taong tutulong sa iyo, Vanjie, ha?
2: And may I add, I would Vanjie, right now, it's really, really hard. Mm. And the point out then ni Chang Ami, the journey is going to be very, very challenging.
1: Mm-mm.
2: But it's even harder to stay like this every single day.
1: Yeah. So, one way or the other, meron din kailangan na konting push mula sa kanya, yeah. No?
2: And take that step to healing.
1: Yes, kasi you have to tell your... Alam natin, mahirap. And things are always easier said than done, Vance. Pero kahit yung mga paunti-unting steps, malaking tulong yon para sa'yo, Vance. And from here, gagawa natin ang paraan kung paano ka namin maikoconnect sa tamang expert na dapat mong makausap, ha? So, huwag ka mag-alala. Hindi dito natatapos ang pagtulong sa'yo ng Ako To, si Chang Ami. Kaya maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Mag-iingat ka palagi. And nandito lang kami, Vance, ha? Anytime, pwede kang mag-text or tumawag, ha?
0: Thank you po.
1: Maraming salamat sa tiwala. At God bless you, ha?
0: Opo.
1: Thank you. Yan po ang ating kapamilya na si Vance. And Dr. Kat, meron pong nagtatanong si DeathFox6426. Ask ko lang po, saan po ba ang clinic ni Dr. Catherine Tan? Gusto ko po sanang magpakonsulta sa kanya. Doc?
2: I am so flattered. Okay, so I do my private practice online. It's all online. It's at Now Serving. So you can just Google my name, Catherine Natalie Tan. But you can also follow me at Instagram, Facebook, and LinkedIn. But yun nga, pag private message, I don't respond. So yeah, you can just book at Now Serving.
1: Ayun, maraming salamat. Yan po ang ating Tuesday psychiatrist. The smiling, sabi nga ng mga netizens. Always smiling na si Dr. Catherine Tan. Pag nakikita namin yung face ni Doc Kat, isa lang ang ibig sabihin, may pag-asa. O, di ba? There is hope. Pag nakikita niyo yung smile ni Dr. Kat, kaya wag ho kayong mag-alala. Nandito palagi ang programa, ang Ako To, si Chang Ami, para po tumulong sa ating mga kapamilya na merong concern sa kanila mental health. So, we'll see you again tomorrow. To. Susunod na po ang programang Headlines sa Hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Ami. Magbabalik po bukas. Mag-ingat po kayo and let's pray for Vance at yung mga kapamilya po natin sa Mindanao. Ingat! Bye!

0: Alas po natin, 4:01.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Limpo'y araw na Martes, ang 9 ng buwan Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Mga patay sa Malangas na Lindol sa Mindanao, pumalo na sa 41. Ilang lugar na hinagupit ng Malangas na Lindol, isolated pa rin dahil sa landslide at nasirang mga kalsada. Kuryente, problema pa rin sa ilang ospital sa Mindanao, ilang pasyente sa ICU at mga sanggol sa incubator nananatili sa tent. Isa pang senador mula sa Cayetano Block na pipinto na rin lumipat sa Gatchalian Block ayon kay Senador Bam Aquino. Dating pulis na si Rafael Dumlao na utak sa pagpatay sa negosyanteng South Korean, may 10 taon na ang nakararaan, arestado sa Quezon City. At pakikiramay at panawagan ng panalangin sa Mindanao, umuhos mula sa mga lokal at foreign celebrity. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, umakyat na sa 41 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon batay sa provincial source ng Agence France Presse. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Rafi Alejandro IV na 37 ang naiulat na nasuwi, 33 rito ay mula sa Soksarjen habang 4 ay mula sa Davao Region. Halos 500 naman ang sugatan habang 4 pa ang nawawala. Sa General Santos, patuloy ang search operation sa 2 individual sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang. Aminado naman ang OCD na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay at sugatan habang patuloy ang operasyon at assessment.
1: Priority itong ating search and rescue and clearing, no? Kasi alam natin na marami pong dapat i-assess na mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. Pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess itong mga buildings natin.
0: Sa datos naman ng VVault, hanggang kaninang alas 10 ng umaga, umabot na sa mahigit 1,100 ang naitalang aftershock. 23 rito ang naramdaman mula magnitude 1.3 hanggang 6.4. Isolated pa rin ang kalahati ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol kahapon. Sinabi sa DZMM ni Jose Abad Santos Mayor Jason Joyce na natabunan ng landslide ang nag-iisang pangunahing kalsada kaya hindi mapasok ang mga barangay sa bundok. Katunayan, sa dagat na anya idinadaan ang mga isinusugod sa ospital. Sa datos ng lokal na pamahalaan, 12 pa ang nawawala habang nasa 80% ng populasyon ang apektado ng lindol. Panawagan na nila ang tent, inuming tubig at ready-to-eat food para sa mga apektado.
2: Nanawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or trapal para may matulugan po yung mga kababayan ko po. Pinaka-importante po talaga is tubig at ready to eat po ng mga pagkain. Mga flashlights din po, mga solar lamp po kasi wala din kuryente sa malalayong lugar.
0: Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong sa mga mountain barangay sa Jose Abad Santos. I-airlift na anya ng Philippine Air Force ang family food packs para maihatid sa mga hindi maabot na barangay.
3: Mag-airlift na yung Air Force ngayon ng mga karagdagang pang-goods using mga Black Hawk helicopters para maipasma, makapasok agad. Also, nakikipag-ugnay na rin kami sa Philippine Coast Guard kasi by sea naman at sa Philippine Navy para mapadala pa natin yung mga karagdagan na family food pack.
0: Isolated din ang ilang bahagi ng General Santos City, Sarangani, South Cotabato, gayon din sa Davao del Sur at Davao Occidental dahil sa napinsalang kalsada at naputol na tulay. Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Deason ang pagkukumpuni sa mga daan at mga napinsalang ospital para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga biktima. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala na iniwan ng malakas na lindol. Nagpapatuloy naman ang assessment ng Department of Public Works and Highway sa mga tulay at kalsada na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Balita, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Tony, sinimulan na ang pagkukumpuni sa minor damage na tinamo ng Bucana Bridge sa Davao City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao kahapon. Ang DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa minor damage na nakita sa tulay matapos ng ginawang structural assessment, ang sira sa ilang bahagi ng guard rails at a bridge approach o dugtungan sa pagitan ng kalsada at tulay.
5: Ongoing na yung repair, minor lang. May mga, yung mga simento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, gumagalaw yung buong tulay. Pero yung structure, yung pinaka-importante parts ng bridge, intact, wala man lang ni crack. So, matibay yung tulay.
4: So, sir, samantala, in-inspeksyon rin ni Secretary Biso ng gumuhong bahagi ng kalsada sa General Santos City, Tiboli, Sorala Road, na mahalagang kalsadang nagkokonekta sa Jensen patungong Sorala sa South Cotabato. Nagsasagawa na ng assessment ng DPWH para sa pagtatayo ng detour road o pansamantalang kalsada upang madaanan ng mga motorista ang bahagi ng kalsadang gumuho. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Mahigit 8,000 pamilya pa ang mga nasa evacuation center bunsod ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na katumbas ito ng mahigit 31,000 individual sa 54 na evacuation center. Pumalo na sa mahigit 32,000 pamilya o 145,000 individual ang apektado ng lindol. Sa huling datos, nasa 47 istruktura at mahigit 2,500 bahay ang napinsala ng lindol, habang 6 na paguho ng lupa rin ang naitala sa ilang bahagi ng Mindanao. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Ted Erbosa na ipinahinto muna ang ilang elective operation dahil sa limitadong supply ng kuryente. Sa ngayon, generator set lang ang ginagamit ng mga ospital kaya hindi pa kayang gawin ang ilang serbisyo. Sa General Santos City, naka-evacuate ang mga pasyente sa Royeca Hospital, gayon din sa Sarangani Provincial Hospital, kung saan nananatili sa tent ang mga pasyenteng nasa intensive care unit at mga sanggol na nasa incubator.
6: Limitado ang power. Kaya hindi makagawa ng lahat. Yung pagsaka naman sa ulo, inoobserbahan namin. Hindi namin mapaandar yung CT scan kasi nga generator power lang. Hindi kakayanin ng generator yung pagpatakbo ng CT scan.
0: Sa tala naman, ang National Electrification Administration aabot sa 5 electric cooperatives sa 7 lalawigan sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na lindol. Bagong mag-alas 2 ng hapon kanina, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na balik operasyon na ang mga nasirang transmission lines sa southwestern Mindanao. Kaya may supply na ng kuryente sa South Cotabato, Sarangani at General Santos City. Pinagpaplanuhan na ni Pangulo Marcos Jr. na bumisita sa Mindanao para alamin ang sitwasyon ng mga kababayang naapektuhan ng malakas na lindol. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
7: Tony, hindi papiyak ng Malacanang ang eksaktong araw ng magiging biyahe ni Pangulong Marcos, pero sigurado ani lang plano niyang magpuntang Mindanao para makapaghatid din ng tulong sa mga biktima. Nitong araw na magpatawag ng situation briefing ang Pangulo, kung saan inilatag ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang update sa mga ginagawang pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Health na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasyente mula sa mga ospital na naapektuhan. Gayun din ang pagsasagawa ng assessment sa mga pasilidad kasama ang DPWH. Ang Department of Energy naman inatasang bigyan ng prioridad ang supply ng kuryente sa mga pagamutan. Iniulat naman ang DSWD na katuwang nila ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Samantalang ang Department of Education ay naikipag-ugnayan sa mga LGUs sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan. At ang DICT naman ay sinigurong matatag ang koneksyon sa mga apektadong lugar. Ayon kay UC Castro, kinumpirma ng Department of Energy na nakabalik na ang kuryente sa maraming lugar sa Mindanao habang inaasahan ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol.
8: Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lori Lee Pacquiao, kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad.
7: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Sa iba pa nating mga balita, pumalo na sa 30 ang nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Madaling araw kanina nang ma-recover ang isa pang labi sa ilalim ng debris. Patuloy ang pagtanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site. Nauna nang natuklasang hindi construction worker ang 7 nasawi kabilang ang sanggol na nakita sa duyan, kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. Isang senador mula sa Cayetano Block ang umuugong na lilipat sa Gatchalian Block. Ayon po yan kay Senador Bam Aquino. Wala namang ibinigay na detalye si Senador Aquino, pero iginiit niya na gusto na ng ibang mambabata sa Cayetano Block na ipagpatuloy ang trabaho sa Senado. Ikatatlo ng Hunyo na inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore na tumatayo rin bilang Senate President. Nakapagdaos ng sesyon ng Senado sa kaparehong araw matapos magpakita sa plenaryo si Senador Chis Escudero, kaya nakabuo ng quorum.
9: Kapag 13 na kami, which we're predicting will be very soon at nag-special session, mafo-formalize na yung pag-elect ng bagong Senate President, no? Now, in the case na hindi mangyari yon, pagdating ng July at nag-session na kami, there's 12 of us and there's only 10 in the Cayetano Block. So kahit anong mangyari, pag nagsimula na yung session, mas marami talaga kami. Ang tabayanan, mas exciting kung hindi alam nating lahat at doon na lang sa araw na yon.
0: Samantala, tinanggihan ni Acting Senate President Sherman Gatchalian ang ideyang power sharing kay Senador Alan Cayetano. Balita mula sa Senado ng Katindiradyo Patrol, Robert Mano. Kayang Robert.
10: Tony, giniit ni Senator Gatchalian na hindi ito kailangan dahil klaro sa sesyon ng Senado noong June 3 ang eleksyon niya bilang Senate President pro tempore at ang designation sa kanya bilang Acting Senate President, kaya hindi na posible ang power sharing dahil siya lang ang inihalan kahapon. Nagalok si Cayetano ng dalawa sila ni Gatchalian na maging signatories sa mga dokumentong kailangan para sa Senado at sa Impeachment Court. Ipinarating niya ang mukhahe hinggil dito sa Senate Secretary ng Cayetano Block na sinabihan naman daw ng Senate Secretary ng Gatchalian Block na mag-turnover na lang dahil wala na sila sa pwesto. Samantala, gamit ang memo pad bilang Senate President, nag-issue ngayong hapon si Cayetano ng memo kung saan sinasabi sa mga empleyado na mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. lang ang kanilang pasok mula kahapon hanggang o Lunes hanggang Huwebes dahil Independence Day, kaya holiday pagdating naman ng Biyernes. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sinapahan ang reklamang libel at cyber libel ni Manila Congressman Benny Abante Jr. ang 18 dating bodyguards at umano'y bagmen ni dating Congressman Zal Dico sa Manila Prosecutor's Office. Ito'y matapos nilang pangalanan si Abante na kabilang umano sa tumanggap ng mali-maletang pera mula kay Ko. Itinanggi ni Abante ang aligasyon at naniniwala siyang politika ang nasa likod nito. Bukod sa 18, kasama rin sa inireklamo ni Abante ang kalilang abogadong si Attorney Levy Baligod at isang media entity.
11: I think that they're filing also. What kung kami, wala kami na tanggap na anumang maleta. Kung meron silang ebidensya, ba't isabihin sa ombudsman yan?
0: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na imbento ang karamihan sa mga akusasyon ng 18 dating bodyguards o umano'y mga bagman ni dating Congressman Zal Dico na naghatid umano ng malay-malaytang pera o kickback sa flood control projects. Sinabi sa DZMM ni Senator Raffy na simula pa lang ay hindi na consistent ang pahayag ng mga nagpakilalang bagmen na posibleng umanong lumutang para magkasanang destabilisasyon. Questionable rin umano ang kredibilidad ng 18 dahil karamihan ay nasibak at wala na sa serbisyo nang magtrabaho bilang umano'y bagmen ni Ko.
12: Na itinawag sila ni Sen. Loren na mga bayani. Hindi po sila mga bayani. Sila po ay umamin na naging kargador ng mga mali-maletang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila ay sangkot sila sa kalokohan?
0: Mga kapamilya, bumaba ang unemployment rate sa 4.7% nitong Abril kumpara sa 5% noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.41 million na Pilipinong walang trabaho. Sumipa naman ang underemployment o mga Pilipinong naghahanap ng dagdag kita sa 15.2% noong Abril mula 12.3% noong Marso o katumbas ng mahigit 7 milyong Pilipino na underemployed. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa, ito ang pinakamataas na underemployment rate sa Pilipinas mula noong July 2023. Pinakamatinding tinamaan ang sektor ng wholesale at retail trade, gayon din ang transport at storage sector na maiugnay sa krisis sa langis, bunsod ng gulo sa Middle East. At susunod, pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Men's Basketball Team, iniimbestigahan. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon! Oras po natin, 4:18.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
15: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
16: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
17: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
16: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
18: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Velasquez. Headline sa hapon. Traffic report.
1: Ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila mula kay Raj Patrol. Bert Dizon. Bert!
2: Tony, second day of classes. Narito ang sitwasyon ng trapiko sa paligid ng University Belt. Mula Espanya Boulevard, maluwag ang trapiko. Hanggang pagkanan ng Morayta, mabilis rin ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Quezon Boulevard. Hanggang makalangpas ng Quiapo Church. May kaunting pagbabagal lang sa Padre Burgos Avenue northbound lane, partikular sa tapat ng Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na mga pasahero. Sa bahagi naman ng Taft Avenue, asahan po ang kaunting pagbabagal sa usad ng mga sasakyan mula Padre Faura hanggang Pedro Hill. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong araw ng Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4 habang umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Umarangkada na ang unang coordination meeting para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Marcos Jr. sa Hulyo. Present sa pulong sina House Secretary General Chelo Igarapil at Senate Secretary Renato Bantog Jr. na siyang inibitahan sa pulong sa harap ng tunggalian pa rin sa pamunuan ng Senado. Ayon kay Garafil, magiging simple ang SONA ngayong 2026 gaya nung nakaraang taon. Walang red carpet at hinihikayat ang lahat ng dadalo na magsuot ng simpleng barong at Philippine yana. Idinaraos ang SONA tuwing huling Lunes ng Hulyo. Papatak ito sa July 27 ngayong taon. May banta umano sa seguridad ng Senado. Ito ang ipinahayag ni Senate Acting Senate President President Sherwin Gatchalian. Batay umano sa natanggap na intelligence report mula sa National Bureau of Investigation. Pero tikom si Gatchalian na idetalye ang nilalaman ng natanggap na intelligence report. Ibinahagi naman ni Senador Tito Soto na seryoso ang banta kaya dapat tutukan at bigyan ng agarang aksyon na pwede anyang opsyon, depende sa rekomendasyon ang lockdown o pagpapahinto muna sa mga paglilitis sa kapulungan. Sinabi naman ni Senador Ping Lacson na lampas pa sa security concerns ang sinasabing banta sa Senado. Batay anya sa impormasyong nakarating sa mga senador, umaabot na sa batalyon at regional level ang antas ng frustration o pagkadismaya ng mga nasa armed services dahil sa gulo sa kapulungan at iba pang issue. Magpapatupad na ng mas mahigpit na seguridad sa kapulungan para matiyak ang kaligtasan ng mga senador at empleyado ng Senado. Tinututukan naman ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang umano'y banta sa seguridad ng Senado at Malacañang. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pagernos. Marlene!
3: Tony, kapwa nakahanda ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police singil sa mga ugong-ugong na may banta sa seguridad ng Malacañang at Senado. Ayon kay ASP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sinaseryoso ng kanilang hukbuang umuno yung mga banta sa seguridad ng Malacañang sa araw ng kalayaan sa Biyernes, Hunyo a 12. Habang nakarating na rin umano sa kanila ang mga social media posts na naghihikayat ng pagkilos sa publiko sa Independence Day. Dahil dito nakikapag-ugnayan na anya ang ASP sa PNP at ibang law enforcement unit para tutukan ang mga ugong-ugong na ito. Bukod sa Malacañang, itinuputos na rin ni DILG Secretary John Vitremulla sa Philippine National Police na higpitan pa ang seguridad sa paligid ng Senado na may kinakaharap din umanong banta sa seguridad. Sinabi naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nanatili silang naka-alerto at naghahanda anuman oras. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pagernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pagernos. Muling pinagtibay ng Pilipinas, Amerika at Japan ang posisyon laban sa anumang pagtatangkang baguhin ang status quo sa South China Sea. Balita mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Tony, muling nagkasundo ang tatlong bansa na mas lalong pagtibay ng posisyon laban sa anumang unilateral na pagtatanggang baguhin ang status quo sa South China Sea sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. Isa yan sa mga napagkasunduan ng kanilang mga kinatawan sa pulong sa Maynila para sa ikalawang Japan-US-Philippine Maritime Dialogue. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Japan, muli rin kinilala ng tatlong bansa ang kahalagahan na naging desisyon ng arbitral ruling sa kaso ng Pilipinas laban sa China, kasabay ng paggunita ng 10th anibersaryo ng South China Sea arbitral ruling. Ikinatuwa rin ng tatlong panig ang patuloy na pagpapalakas ng trilateral cooperation sa iba't ibang larangan mula nang idaos ang unang maritime dialogue noong 2024. Nagkasundo rin ang Japan, Amerika at Pilipinas na palakasin ang mga umiiral na bilateral initiatives sa paraang magkakaugnay at magkatuwang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, EDMM.
1: Maraming salamat, John Garner. Naaresto na ang dating pulis na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante sa Camp Crame noong 2016. Dinampot sa Quezon City si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na primary suspect sa pagpatay kay G. Ikju. Isa sa ilalim sa forensic examination ng cellphone ni Dumlao para matukoy kung sino ang mga posibleng nagkanlong sa dating pulis. Nasa kustudiya na si Dumlao ng CIDG-NCR habang inaipaalam na sa pamilya ng negosyante ang pagkakaaresto sa suspect, gayon din sa Pangulo ng South Korea. Tatanggap naman ng 1,000,000 pisong pabuya ang nakapagbigay ng impormasyon sa pagkakaaresto kay Dumlao na sinasabing natiktikan matapos ma-monitor na nanood sa Facebook Live ng kasal ng anak. Bumuo na ng stakeholders panel ang Philippine Sports Commission na tutulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Kahapon, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Dipoclaw, Aurora. Susuriin ng stakeholders panel ang protocol at training policy ng mga eskwelahan na inaasahang makatutulong sa investigasyon ng PNP at DOJ sa insidente. Nauna nang iginit ng Aurora Police na aksyon.

0: ng privacy ang kanyang pamilya. Pinaimbestigahan sa Kamara ang pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University. Balita mo na sa Kamara. Hati ni Rad Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
1: Tuloy nakatakdang maghain ng resolusyon si Pinoy Workers Party Representative Carl Fernandez Tegazzi sa Kamara para himukin ng House Committee on Youth and Sports Development na investigahan in aid of legislation ang safety standards at accountability mechanisms ng naturang institusyon. Nais din ng resolusyong paigtingin ang kapakanan ng mga student-athletes para walang pamilya ang uminda ng sakit dahil sa mga ganitong trahedya sa pamamagitan ng pagtukoy kung may sapat at umiira na proteksyon sa mga mag-aaral na atleta sa bansa. Din panindigan na ang mga batang atleta ay may magandang kinabukasan at higit pa sa kanilang talento o kakayahan ay sila ay mga anak, mag-aaral, kasamahan sa koponan at taong puno ng potensyal kaya ang kanilang pagkamatay ay malaking kawalan hindi lang sa kanilang pamilya at paarelan kundi sa larangan ng sport. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang mababatas sa naulilang pamilya at kaibigan ng dalawang student athlete. Nalunod ang dalawang estudyante na sina Divine Adibi at Rene Clerc Materbonya sa dagat sa Aurora kung saan nag-building ang Ateneo Blue Eagle. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DGMN.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, naungusan ng San Antonio Spurs ang New York Knicks sa Game 3 ng NBA Finals sa score na 115-111. Bumida para sa Spurs si Defensive Player of the Year Victor Wembanyama. Sa kabila nito, hawak pa rin ng Knicks ang 2-1 lead sa serye. Idaraos ang Game 4 ng NBA Finals, Webes, alas 8:30 na umaga, oras dito sa Pilipinas, sa balwarte ng New York na Madison Square Garden. Bumuhos ang simpatya at panalangin ng ilang mga celebrities para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao noong Lunes. Sa social media, ibinahagi ni Blood vs. Judy star Gerald Anderson ang clip ng pagguho sa isang fast food restaurant sa Jensan na madalas niya anyang pinupuntahan noong bata pa siya. Nag-alay ng dasal ang kapamilya host na si Melay Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa post sa X, nakisimpatya rin ang ilang international star sa sitwasyon sa Mindanao, gaya ni South Korean star Sundara Pak, Mexican actress na si Thalia, gayon din si NBA player Dwight Howard, at Malaysian animated characters na sina Upin at Ipin. Nagpahayag ng pakikiramay ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker na ngayon nasa Pilipinas para sa Education Focus Project. Mensahe niya sa mga biktima na magpakatatag at nagpaalalang may bukas pa. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
2: Oras. 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo?
3: Dito lamang sa solid na
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Pansamantala pong nalilate lang. Ano? Pero hahabol pa rin ng aking partner na si Maan Makapagal at maya-maya pa sasamahan na niya tayo. Pero kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Dahil nga, alam mo, medyo pa init ano? Ang init lately. At parang binibigyan tayo ng pagkakataon na makapaglaba-laba dahil nga napakainit ng panahon. Pero yun, minsan, yun nga, pagdating ng hapon, ako medyo kumukulimlim o kaya minsan may manaka-nakang pagbuhos ng ulan. Ito'y break. Ano? Break muna sa mainit na panahon at break din sa init na, no, ng politika sa ating bansa. Pero bago tayo tumuloy sa pag-uusapan natin ngayong hapon, ang Senado ay nagpasya, yung mayorya sa Senado ay nagpasya na i-donate yung kanilang isang buwang sahod para dyan nga sa nasalanta ng lindol sa Mindanao. Mamaya may makakausap tayo na bahagi ng mayorya dyan sa Senado kung ano nga ba yung naging dahilan, ano, para sila'y magpasya na ibigay yung kanilang katumbas ng isang buwang sahod sa mga nasalanta nga ng lindol dyan sa Mindanao.
2: Magkano ba ang sinasabing buwan ng sahod ng senador?
1: 300,000 yan na pataas.
2: Basic yun. Ito. Basic salary, no? Hindi kasama yung mga iba pang
1: bawat committee kasi meron yan dagdag eh. Kung may committee ka, may dagdag.
2: As member and as chairperson, parang
1: hindi, pero kasi ito, kung lalo na kung chairman ka, mas malaki kasi ikaw yung magpapasweldo. Doon sa mga kukunin mong tao.
2: Pero yun nga, hindi tanong natin mamaya kung ito ba kasama yung mga allowances o yung iba pang kumbaga, sabi mo nga sa mga chairmanships din kung ikay membro.
1: May dagdag kasi yun.
2: Committee chairman. Pero as senador lang, baka yun.
1: Baka yun. Most likely yun lang. At ikaw, sabi na natin nandiyan na nasa linya po. Na sa kabilang linya po ang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At syempre alamin din natin ano kung ano rin kaya yung mga membership niya ng committee dahil nga nagkaroon ng reorganization eh, no? Dahil nga nagbago yung liderato diyan sa Senado. Makausap natin sa kabilang linya si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang hapon po, Sen Ping.
2: Good afternoon, sir.
1: Yes, Sen Ping.
2: Yes.
3: Yeah, magandang hapon sa atin lahat.
1: Opo.
3: Pasensya na sa boses at medyo kulot pa.
1: Okay lang po. Mamaya-maya rin aayos din yan, Sen Ping. Pero Sen Ping, yan nga, ano po yung ang tanong po namin, ano po yung naging basihan ninyo, bakit ninyo napagdesisyonan na ibigay yung isang buwang sweldo? Tsaka ano po yung kasali doon, yung
2: basic
1: rate,
2: lang ba?
1: Yung rate ba ng monthly?
3: Yeah, iko-correct ko lang yung misconception, ano? Yung sweldo, yun yung natatanggap namin cheque. Talaga salary yun.
2: Okay.
3: Ano yun? 277,833.13. Yun yung sweldo. Yung sinasabi nyo na allowances, MOOE yun, yung miscellaneous and operating expenses. Hindi kasama yun, hindi amin yun. Yon ay para sa pag-operate ng opisina, pasweldo sa mga staff, mga consultants,
2: pati budget,
3: kung may committee, budget yon ng opisina, hindi yun binubursa ng senador. Ang talagang sa amin, yung sweldo na tinatanggap namin sa aming salary grade. Kung actually nakakatuwa kasi sa chat group namin yan I think nag-initiate si Acting President Winget Salyan, no? Sabi niya, why don't we contribute one month of our salary, one month salary natin sa earthquake victims. So, overwhelming naman yung response, lahat kami, nag-agree, nag-okay. Nakakatuwa kasi pati si Senator Chis, na sa ngayon, hindi pa siya kabilang sa aming chat group kasi hindi pa talaga na-formalize yung kanyang pag-align sa mayorya. Natatandaan niyo, maski na nag-attend siya noong June 3 na kung saan naibilang siya sa doon sa nag-elect doon sa Senate President Pro Tem, sa Majority sa Committee on Rules Chairman, pati yung mga ibang officers like Sergeant at Arms, General Corpus, at saka yung Senate Secretary, si Attorney Bantog.
2: Mm-hmm.
3: So yun, lahat kami 12 nag-commit. Ngayon, sinuggest ko, why don't we invite yung minority bloc to also join us in donating 1 month salary. So malaki rin yun kasi kung kaming 12, ang kwenta ko nasa mga 3.3 million. Maliit na halaga, no?
2: Compared
3: sa napakalaking damage na nangyari doon.
2: Sumagot po ba ang minority?
3: Wala eh. Walang sagot. Para may sarili silang, at least si Senator Alan, ang nagsasalita na nananawagan siya rin na tumulong.
2: Mm-hmm.
3: So, yung mga personal capacity, like I think sina Senator Bongo, kasi taga Davao naman sila, parang nagkusan loob na, parang out of pocket. So, yun ang istorya noon.
2: Mm-hmm.
3: Nagsimula yan sa aming group chat na kung saan nag-initiate mismo si acting President Winja Chalian.
2: Mm-hmm. May plano rin ba kayong pumunta, no? Ang Majo Black po sa Mindanao, kung magdalawin ng ating mga kababayan doon.
3: Ako personally, hindi ako mahilig sa ganun eh. Kung tumutulong ako, gusto ko yung tahimik na tulong at saka walang masyadong, alam mo na, alingas ka.
2: Mm-hmm.
3: Mas natutuwa ako kasi ako kung tumulong kasi, alam din na ito ng ating yung ibang mga kasama nyo sa media, no? Mas gusto kong tulungan yung alam ko nangangailangan ng tulong na hindi nangihingi ng tulong.
2: Mm-hmm.
3: Mas ano ako doon, mas komportable ako, mas parang gusto ko tulungan yon.
2: Mm-hmm.
3: At walang ano, walang kapalit, walang announcement, walang ganon. Dito lang kasi marami kami, kaya dahil may invitation. Kasi nagtanong din si Acting Senate President Twin, how do we invite them?
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko openly kasi sinong kakausapin mo dyan? Eh, wala naman tayong direct na communication sa kanila. So ganon na nangyari.
2: Mm-hmm.
3: Nagkaroon ng open na panawagan na i-anunsyo to na nagdo-donate kami, why don't you come and join us?
2: Mm-hmm.
3: At least mag-unite man lang kami sa pagkakataon na may nangangailangan.
2: Kung nalikom na lahat yan, Senator, anong plano ninyo ibigay sa isang ahensya tulad ng DSWD o yung mga NGOs natin?
3: Yun ang dinidiscuss namin. Ano yung mechanics?
2: Mm-hmm.
3: At saka sino mag-handle? Kanino kami magre-remit? Pero at least in principle, nagkasundo-sundo na kami. Tsaka commitment na namin yon na maski wala pa yung sweldo namin, dahil dumarating yan, ano eh, mga middle of the month yan eh, kung binibigay yung aming sweldo or end of the month. Ano? Kasi kung wala pa, sabi ko, i-advance na muna namin yung kaukalang halaga para pagdating ng ano, walang problema. So who knows, baka kung mayroon pang pangailangan, baka may panawagan uli na another 1 month salary, may dagdag pa.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang aming, para lang maipanustos, doon sa biglaan, alam mo, napag-aralan ko doon sa Yolanda, doon sa Tacloba noon eh. Nasa ano pa lang tayo ngayon eh, response pa lang tayo ngayon eh. Wala pa tayo doon sa rehab at saka doon sa reconstruction. Nandito pa lang tayo sa initial stage na disaster response.
2: Mm-hmm.
3: Yun ang gusto namin tugunan kasi ito yung may pangangailangan na biglaan ng ating mga kababayan na nawalan ng bahay, nasiraan ng mga, yung malalaki, yung mga big ticket dyan, yung mga kalye, hindi namin kaya yon. Ano yon? National government na yon. At kung paano makakatulong yung Kongreso sa pamamagitan ng supplemental budget, o kaya sa budget sa 2027, eh, maglaan kami ng kaukulang pondo para doon sa tinamaan ng earthquake.
1: Sending yung times 12, 3.3 million yun.
2: Mm-hmm.
1: Hindi kaya ngayon na rin yung magandang panahon para himukin na madagdagan pa yung 12 para mas lumaki-laki rin yung 3.3 million.
2: Oh, pwede rin kasing ano eh. Oh, dagdag, pwedeng magdagdag, no? Diba? Personal decision na yun ng senador.
3: Yeah. Yun na rin ang panawagan namin eh. So, kasi kung sasama sa amin yung 10 sa kabilang block, easily that's 6.1 million.
2: Mm-hmm.
3: Halos madodoble yun eh.
2: Mm-mm.
3: So at kung may kailangan pa, baka mag-usap pa kami ng may panawagan pang sige isang buong sweldo pa ulit. Si Tito Sen, kasi sabi niya na i-donate niya na yung kanyang monthly salary do sa education, sa scholarship pa niya. So sabi niya abonuhan niya na lang yung katumbas ng isang buong sweldo.
2: Mm-hmm. Eh, sana sa ganitong panahon, magkaisa, no? Oo.
1: At saka ang sarap pa ganun senting na mayorya ng mga senador. Mm-hmm. Diba?
3: Yes, yes.
2: Maganda lahat. Yun
3: hindi, yun nga yung ang essence talaga, at least man lang pagtugon sa pagtulong sa earthquake victims, magkaisa kami. Mm-hmm. Maski may bangayan, maski hindi nagkakasundo sa kung ano man yung hindi pagkakasunduan. Pero dahil nga merong disaster na nangyari, kalimutan na muna namin, set aside muna namin yung power play, yung away dyan sa Senado, magkaisa kami tumulong.
2: Diba?
3: Magandang ehemplo yun para sa ibang kababayan na rin natin, mga ibang civic groups, na gusto rin nilang tumulong, malay mo, baka we may resort to putting up a parang fund, yung fundraising activity para, kaya lang, yung mechanics nga, kanino i-remit, naghahanap kami, pwedeng isang matibay na foundation, o kaya, naisip ko nga, isasadya sana, dahil si Senator Pacquiao, dati naming colleague, baka pwedeng through him, para alam niya talaga yung sinong tutulungan doon. Maraming variation, pero ang pinaka-importante is nakakomit na kami lahat, including si Senator Cheese, tumugon din siya, na lahat kami i-donate yung one-month salary na patumbas nga ng 3.33 million peso.
2: Oh, yan. Oo. Senator, maiba naman tayo. Eh, naka-heightened alert daw ngayon ng Senado dahil sa isang intel info na natanggap o nakuha ng NBI. Mm-hmm. At sinasabing, yun nga, may banta sa institusyon. Pwedeng pakipaliwanag po ito, Senator.
1: Mm-hmm. Sen. Ping, pero bago niyo po, Sen. Ping, bago niyo po sagutin yung tanong, magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. I'll put you on hold po. Babalikan po namin kayo the soonest possible time. Ano oras naman?
2: Ang oras, 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

0: Take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ibalikan na natin si Senping. Yun nga, Senping, magandang hapon po ulit.
3: Yeah.
1: Opo, eh yun nga po, mismong si Senate President pro tempore Win Gatchalian na at si Senador na Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron ngang natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari niyong pwedeng maibahagi sa amin,
2: Senping? Sa paanong paraan yung banta? Paano natanggap? Text ba yan?
3: Okay. Yeah, some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, hindi ba?
2: Mm-hmm.
3: At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya ihayag openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, ano? Na nakausap ko rin siya kanina eh. Dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din ano sa ranks naman ng uniform services. Not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang nice niya information dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung maski nung hindi naman dadalo yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-maletang pera, nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend.
2: Mm-hmm.
3: So, doon nag-ugat yung information na kuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Bagkus, pwedeng gawin, no? I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces, lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yon dishonorably discharged.
2: Mm-hmm.
3: Yung meron pa nga may kaso na ongoing pa, pending pa. So, at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya, hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisown nila yung mga marine elements na nado sa 18. Kasi sabi nila, disgrace yan sa servisyo. Ang marine, laging yung integridad mataas. Anyway, going back to the information, yun na nga, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit na mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinacite for contempt.
2: Mm-hmm.
3: At pagkatapos, in order na i-arrest. So, posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. At pwede mag-trigger ito.
2: Mm-hmm.
3: Kasi kung napansin nyo rin, di ba, walang puknat yung protesta doon sa harap ng Senado. Basta kakaunti, may program, mayroong malaking screen doon, na araw hanggang gabi yon. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, maski 10-20 lang sila doon, talagang naka-vigil sila doon, nakababad.
2: Uh-huh.
3: Yun ang hindi natin na parang, yun ang pinababantayan sa atin.
2: Mm-hmm.
3: Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, o kung saan loob, siyempre, may security threat talaga maituturing labas sa Senado, as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Temp Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita. Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento.
2: Mm-mm. Eh kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bantang sinasabi?
3: Sa aming chat group, again, sa discussion namin, ako, hindi ako sumasang-ayon doon sa padlock eh.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang padlock, stopgap yun eh.
2: Mm-mm.
3: Tapos hindi magandang tingnan.
2: Mm-mm.
3: Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Tem Gatchalian, sabi ko, magtumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila eh.
2: Mm-hmm.
3: Kakausapin sila ni Senator Cayetano, di ba alam kung sino susundin. So parang maliwanag lang na maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pa mga grupo, kung sinong kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect, na nakaka-confuse, nakakagulo. So ang sinadjust ko, meetingin lahat ng department heads para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektahan sila basta't ang susundin nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership.
2: Mm-hmm.
3: Pero look out din nila kung sila susunod doon sa hindi kinikilalang liderato, pwede sila masanction administratively.
2: Mm-hmm.
3: Kasi illegal yon, hindi yon authorized. Paliwanag kasi pati yung isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakakita naman ng mawawala yung unity of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll. At saka medyo delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siyang ma-open sa anti-graft na kaso doon.
2: Mm-hmm.
3: Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, eh walang unity of command. Dapat isa lang yun talagang kinikilalang leader na Senado, yung acting Senate President at the moment. No?
2: Mm-hmm.
3: In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanent Senate President.
2: Mm-hmm. Yung banta sa institusyon, meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May information din bang
3: nalabas? Hindi lamang sa institusyon, hindi lamang sa senador Maan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nagkaputukan na naman sa Senado at puputukan na hindi na makontrol. Magugulo buong bansa natin eh.
2: Mm-hmm.
3: Di ba, madedestabilize yung buong gobyerno. Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya na-share ko na rin sa ating mga kasamahan sa media, sa aking mga kasamahan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, ano, meron talagang frustration, at least at the very least, meron frustration sa ranggo ng ating uniform services na kung saan yung pinagmamasdan nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, di lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos.
2: Mm-hmm.
3: So yun ang ating pinangambahan kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan na matrigger ng isang ng kaguluhan sa loob ng Senado na magkaroon ng putukan.
2: Yes.
3: At kunwari, nire-rescue itong 18 dahil dumating sa punto na ipapadetine sila. O kung merong halimbawa armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces, at ito yung mga civilian, mga armed elements na notarized.
2: Mm-hmm.
3: Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga, may nakapatig pa nga nung ano eh, yung kahapon.
4: Mm-hmm.
3: Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion.
2: Oo.
4: Mm-hmm.
3: Kaya parang panawagan na rin ito doon sa ating mga sa armed forces natin, saka sa PNP, maging discerning sila.
2: Mm-hmm.
3: Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, eh baka may madala na mag-react sa ating armed forces. No? Hindi ko sinasabing hindi sila professional. Pero alam mo, in the middle of the confusion, pwedeng akalain nila, nakasamahan nila yung naandyan sa loob ng Senado.
2: Oh, oh.
3: Yun dapat.
2: Senator Ping, eto nga planong panggugulo no, yung sa Intel Info. Ito ba ay bago
3: ng
2: ang
3: NBI?
2: Ng NBI. Ito ba ay bago ang SONA? Itataon?
3: Hindi natin alam. Walang sinabing timeline si Director Matibag. Basta meron siya information na gagamitin yung 18 na... Kaya nagtataka kami, bakit sila nasa loob ng Senado? Wala naman silang plano na mag-appear doon sa Blue Ribbon Committee na hindi naman hearing yung actually. Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing kasi yung isang committee, magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwedeng tawaging hearing yun eh. Yun nangyari kahapon. Alright. Yun ay isang consultative meeting. Dangan nga lang, nandun na rin yung ibang resource persons. At pabuti na rin na nakapag-imbita ng resource persons tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun eh. Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside. Ano? Wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pakiramdam. Pero yun ang maganda na idulot, na i-share niya yung information, personal, kina Senate President Pro Tem Gatselyan at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami direkta dahil nga na tinanong niya rin ako ano ba yung konektado ba yung sinasabi kong Intel information na merong frustration do sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan. Hindi naman connected yan. Pero kaya lang, baka makompuse nga yung napuprustrate sa loob ng armed process, sa PNP, pagkatapos kala nila yung armed elements sa loob ng Senado na nanggugulo ay kasama nila. Alam mo na, baka mag-escalate into something very ugly.
1: Alright, sige po, siguro babantayan na lang natin talaga kung ano mangyayari, Senping, at sana nga wag na ulit maulit yung barilan sa loob ng Senado. Maraming salamat po, Senping.
2: Thank you, Senping. Ingat po.
1: Yan po si Senador Panfilo Ping Lacson. Ay, teka lang, kumuha muna tayo ng report. Sino bang naka...
2: Ito, DSWD Secretary Rex Gatchalian, nangakong tutulungan na manaapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Ang detalye mula kay Noreen Igonia ng FMR, Davao del Norte. Noreen?
4: Yes, maanangako ng agarang tulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa mga naapektuhang individual sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa ilang mga lugar sa Region 12 at Region 11. Ilang oras matapos ang lindol, nakarating sa Jensen City si Gatchalian at tinulong ang mga lokal na opisyal upang makapagsagawa ng assessment sa mga nasalanta ng lindol. Napag-alaman na sa Jensen City, umabot sa mahigit 1 bilyong halaga ng mga ari-arian at infrastruktura ang nasira dahil sa naturang kalamidad dahilan upang magdeklara ito ng state of calamity. Binisita rin nakalihim ang mga hospital sa Sarangani Province upang alamin ang kalagayan ng mga pasyente at mga medical staff matapos ang pagyanig. Nagbigay din siya ng paunang tulong sa kanila.
5: Aksyon ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na pagdating sa pagkain at sa basic essentials, ay tulungan namin. Gusto ko iulat sa inyo na sa buong Mindanao, we have 3.3, sa buong Mindanao, we have 1 million plus na family food tax na ready for you.
4: Sa pinakahuling datos sa Region 11 at 12, umabot na sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi at 4 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescue team. Mula dito sa Jensen City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Maraming salamat sa iyo, Noreen Igonia ng PRTV News.
1: Ay, magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape!
8: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
9: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Eh syempre hindi natin kakalimutan yung kwento no ng mga kababayan natin diyan sa Mindanao dahil alam mo ang hirap pumunta sila Christian.
2: Kasi sarado sa commercial flight ang Jensen International Airport halimbawa. Kaya Davao.
1: Davao sila doon. Oh, si Christian tsaka si Aljon. Alam mo, parang parating pa lang o kararating pa lang din nila ng Jensen. Kanina pa silang umaga umalis. At merong mga delays
2: Delayed, oo. Kasi nga, itong Jensen, kasi nakita na naman natin may mga sira yung loob ng paliparan. Pero, kumbaga, para bigyan daan na lang yung mga humanitarian, tsaka yung mga flight na magdadala ng food tulong. Supplies, tulong, kumbaga, banned muna yung commercial flight dyan sa Jensen.
1: Ito, kamustahin naman natin itong sitwasyon sa Barangay Lambangan, sa Tiboli, South Cotabato. Dahil makakausap naman natin si ang isang residente doon, si Pastor Luis Panta. Magandang hapon po, Pastor.
2: Good afternoon.
1: Hello, Pastor. Magandang hapon po.
3: Magandang hapon po rin sa iyo, sir, ma'am.
2: Oo, kumusta na po kayo dyan? Malakas po ba yung naging lindol dyan?
3: Takot lang Tibuli, ma'am, kasi sa barangay namin, brownout pa po hanggang pa ngayon. Wala pa po yung update kung anong ibigay ng tulong sa ensya ng gobyerno, ma'am.
2: Oo, wala pa po bang nakakarating dyan na pagkain, halimbawa, gamot?
3: Wala pa po, ma'am. Pagkain, gamot, wala pa.
2: Makwento lang, Pastor. Noong lumindol, nang gaano kalakas ito, anong naramdaman ninyo? Kasi nakikita ko yung mga video nyo, parang sira-sira yung mga bahay.
3: Opo, ma'am. Pagdating ng umaga, ng lindol po, ma'am, 7:30... 7 po ng umaga ng Lunes.
2: Oo.
3: Yun po, sumakay pa ako po ng motor. Nasa highway po ako. Nangyari yung lindol. Una pong iniisip ko, ma'am, napakalakas po ng lindol. Na narinig ko maraming nakatutok ng mga building na yung mga landslide, gumuho po ang mga lupa. Yung iniisip po, ma'am, yung mga estudyante po sa paralan, yun ang unang puntahan ko po. Sabi ko, baka meron na mangyari sa kanila. Mabuti po, silang lahat ay naka-flag ceremony pa nangyari yung lindol. Yung kalakas ng lindol dito, ma'am, 7.8. Yung aftershock niya, yung lakas niya po, ma'am.
2: Ilang porsyento, ilang mga kabahayan yung nasira dyan sa barangay ninyo, Pastor?
3: Yung na-damage dito ng mga bahay po, mga 68 yung lahat. Pero ang iba po, yung nasend ko ng video dyan, yung mga bahay, hindi na talaga pwede matirahan po. Kasi masisira na talaga.
2: Oo, delikado din.
3: Oo, delikado din. Hindi na pwede pong pasukin kasi hindi na pwede kasi paano na siya, parang gumuho na talaga.
2: Oo. Saan nanunuluyan ngayon, Pastor, yung mga may-ari ng bahay na to, yung mga pamilya?
3: Yung mga may-ari ng bahay, nandito po ako sa tapat ng bahay ni Boboy Mante na nandito po yung mga pamilya niya, nga sabi ko po sa kanila nga hindi na sila pwedeng pumasok sa loob, kaya hindi na sila pwedeng magtulog sa loob kasi po parang gumuho na po yung bahay nila dito. Kaya maraming pamilya po ang nakasilip dito. Ma'am, kasi malapit din kami sa magkapitbahay din kami.
2: Pastor,
3: sa akin po,
2: yes, sira din.
3: Sa akin bahay po, hindi na pwede matulugan. Nang dito lang kami sa cottage, natutulog. Kasi malaki na po yung sira ng bahay namin.
2: Pastor, anong sabi ng barangay chairman ng Lambangan? Nakipag-coordinate ba sa LGU ng Tivoli?
3: Yes po, ma'am.
2: Pero bakit wala pa pong tulong na dumarating?
3: Ang validate na po, ongoing, na binigay na yun po yung listing ng mga house na nasira. Binigay niya sa LGU ng Municipality of Tivoli, ma'am.
2: Kumbaga lang, malayo ba to? Liblib ba to, Pastor? At parang mabagal nga yung pagdating ng tulong.
3: Malapit din po. Kung magbiyahe po kayo ng Barangay Lambangan po, Municipality ng Tivoli, mga isang oras po, ma'am.
2: Sige. Ganito na lang, Pastor. Ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan dyan, mga kapitbahay nyo po, yung mga kabarangay nyo po?
3: Dito mo po, ma'am, nakita natin yung kailangan nila dito, yung mga nasirang bahay, kahit kunting tulong po gusto nila na maramdaman nila kung ano ang pagbigay ng ahensya sa gobyerno po. Hasta ngayon po, nagkakinahanglan sila ng mga assistant sa gobyerno kung anong mga pagkain ba, kung ano pa, o mga gamitan ng bahay. Kasi yung iba po, nasisira na, wala na sila mga gamit. Pati yung sa loob ng bahay nila, nasisira din.
2: Pastor, kailangan magtong evacuation center ang marami sa kapitbahay nyo yata, no?
3: Oo nga, kasi yung iba, wala pa sila nag-evacuate, pero yung iba, gumagawa sila ng kung saan sila pwede makatulog po.
2: Okay.
1: Alright. Sige po. Marami pong salamat, Pastor.
2: Papahatid po. Kumbaga, marami naman nanonood po sa atin. Mga ahensyo ng gobyerno, Pastor Luis Panta. At siguradong nakikita nila dyan, base sa mga pictures na yan, yung pangailangan ng ating mga kababayan dyan.
3: Okay po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo ng programa po, ma'am.
1: Alright. Sige po. Yan po si Pastor Luis Panta, isa pong residente dyan sa Barangay Lambangan, Tivoli South, Cotabato. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Ang oras, 4:14 makalipas ang 5:00 ng hapon.
1: Ito pa, kumuha pa tayo ng updates din dun sa mga naganap. Especially dyan sa General Santos City. Dahil itong yung makakausap natin, if I'm not mistaken, siya yung kumuha ng video na gumuho yung isang fast food chain.
2: Sa baba.
1: Tapos isang radio station sa taas.
2: Ito yung isang hindi malilimutang tagpo sa social media. Ito yung talagang bumulaga sa marami. Kasi na-upload agad nila sa SOCMED itong video na ito.
1: Makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am Janeline Dinaga ng Barangay Apopong General Santos City. Magandang hapon po, Ma'am Janeline.
4: Yes, hello po. Good afternoon po.
2: Kumusta na po? Ikaw muna, Janeline. Yung mga kamag-anak mo na kumakain nung time na yon. Okay na ba kayo?
4: Hindi nga po. Nasa traumatic pa rin po eh.
2: Sige nga, kwento mo, Janeline. Kasi napanood namin lahat yan eh. Ikaw ba yung kumukuha ng video na hindi ka yata natinag?
1: Ikaw ba yung sumisigaw? Kasi may narinig tayong sumigaw eh.
4: Yung pamangkin ko po, kasi kasama ko yung pamangkin ko, sumisigaw din. Ako naman po, sinisigaw ko yung pangalan ng daughter ko po.
2: Ganito. So, bago yan, or minutes before na lumindol, nandun kayo sa loob ng fast food?
4: Yes po.
2: Kumakain na ba kayo that time o ma-order pa lang?
4: That time po kasi po, before the incident is, kasi po first day of school, hinatid ko muna po yung anak ko sa school. Then after nun, tumunta kami ng Jollibee. Kasi nga, naghihintay po ako na ma-open yung Fitmart Mall. Kasi nga, mabibilhin ako for the needs of my daughter. Then, So, habang naghihintay po kami sa loob ng Fit Mart, kasi nga magkasing dolo lang po yung Jollibee at saka yung Fit Mart.
2: Mm-hmm.
4: Then, habang naghihintay po kami, nag-order po muna kami ng snacks. Then, after kumain po, kukunin ko sana yung phone ko para ikunan ko ng video yung pamangkin ko. Then, isi-send ko po sa sister ko po na nasa ibang bansa.
2: Mm-hmm.
4: Then, hindi ko po napindot yung sa video button. Mm-hmm. Biglang yumanig po. Then, sabi ng pamangkin ko, tita, lumindol, sabi niya.
2: Mm-hmm.
4: Then, napatayo po kami dalawa. Then, yung mga tao po, nagpapanik na dahil nag-uunahan ng lumabas. Kaya kami naman po, nasa dulo kami nakaupo. Kaya last po kami na customers na lumabas po kasi nahihirapan po kami lumabas kasi nga biglang lumakas yung lindol. Then yung mga debris po na nasa ceiling is unti-unting bumabagsak na po.
1: So matagal kaya yung nga, duration. Kasi nakalabas kayo
2: ilang
1: eh.
2: Ilang segundo yun mula sa pagyanig hanggang sa nagdesisyon kayong lumabas? Kasi sabi siguro mo dati, nasa, parang pinakiramdaman mo muna, di ba?
4: Opo, yes po. Nakiramdam po muna kami.
2: Mm-mm.
4: Siguro nasa 15 seconds.
1: Ah.
4: Nasa 15 seconds pa po. Kasi kami yung last na
2: Mm-hmm.
4: Na lumabas na customers. Then sumundog na sa amin yung mga cross po.
1: Mm-hmm. Anong naging decision? Bakit kayo nag-decision na tumakbo na? Kasi usually, kapag duck cover, no, hindi ka naman tatakbo eh. Diba? Titignan
4: kasi
1: mo lang.
4: Yes po. Yung naisip man din namin na duck cover and hold. Kaso lang, yung building po talaga hindi makita mo talaga sa loob, sir, is hindi na talaga parang babagsak talaga siya. Eh, grabe yung paglianig talaga ng building. Then yung mga, yung sa ceiling po na mga cover sa ceiling, sir, bumabagsak na lahat, pati yung mga ilaw na basag na, tapos bumabagsak na sa floor.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Alam mo, nakakalito rin kasi. Kasi tinuruan tayo ng duck cover and hold. Oo, pero siguro kapag nasa ground floor ka lang at may pagkakataong lumabas, kaya.
1: Lumabas ka.
2: Parang ganun, no? Kasi kung halimbawa nag-duck cover and hold ka pala dyan sa panahong yan, sa oras na yan, eh di, kasama kang matatabunan.
4: Yes, kaya nga po. Hindi po talaga, sa ganong sitwasyon po, hindi po ma-apply yung duck cover and hold kasi bagsak po talaga yung building, ma'am eh.
1: Nung habang yumayanig, nakita niyo may mga nalalaglag ng bahagi
4: yes
1: ng kisame.
4: Yes po,
2: alam mo sa video mo, napansin ko dyan, may mga crew ng fast food na nasa entrance lang sila na parang natulala. Tinatawag na sila ng kasamahan. Ano ba nangyari doon?
4: Kahit kami nga po, nahirapan kaming maglabas po doon sa exit point kasi nga po, yung mga debris from second floor at saka third floor, nahuhulog na po. Then malalaking mga hollow blocks or mga bato ang nahuhulog.
2: Oh.
4: Kagaya nung nasa cross po na dalawa na na-trap sila kasi nga nahuhulog na din yung yun ang kasagsagan ng paglakas ng lindol po.
2: So hindi sila dahil natulala. Kumbaga, takot
4: hindi
2: din silang tumawid o tumakbo palabas because naglalaglagan na yung sa ulo na nila.
4: Yes po.
2: Oh.
4: Yung sa kami naman, doon hindi po kasi nila makikita yung portion na nalalaglag. Kaya yung nasa harap po nila, yun yung nagsisinyas, nagbibigay ng signal na pwede na silang tumakbo.
2: Iniintay nila.
1: Would you know, Ma'am Janeline, kung matagal na itong gusali na to, kailan pa ito na itayo?
4: By the way po, yung gusali is matagal na po kasi before ako dito sa Jensan Ancha na yan. Pero yung Jollibee kasi po,
1: bago lang.
4: Ni-renovate po kasi yan siya. Then bago lang nabalak siguro, more than a month pa lang yan siya at na-open po ulit.
1: Oo nga. So matagal na yung gusali. Mga tansya nyo, mga mahigit 10, 20 taon na?
4: Mahigit na, nasa 30 years po.
1: 30 years na.
2: Mm-hmm. Janeline, kumusta kayo dyan ngayon? Kumusta yung bahay mo? Nakauwi ka ba? Nakatulog ba kayo?
4: Hindi po, ma'am. Nasa labas po kami natulog.
2: May sira ba yung bahay mo?
4: Kasi po, nasa in-laws po ako naka-stay. Mm-hmm. Then yung bahay po ng in-laws ko, as in, hindi na pwedeng matulogan po kasi na lahat eh. nag-crack na po tapos parang magbibigay na po yung mga walling lahat.
2: Mm-mm. Oh, paano yan? Natutulog kayo sa labas? Naglalatag kayo?
4: Sa labas
2: kayo?
4: Po, nag-detend po.
2: Ayaw niyong pumunta sa evacuation center, pansamantala?
4: Yung evacuation center po is puno din po eh.
2: Okay.
1: Mga ilang residente yung kagaya niyo, Janeline, na sa labas natutulog?
4: Na ang dami namin, sir. Parang isang porok talaga, ang dami talaga namin na ano, na
2: nasa labasan.
4: Opo, ang dami po. Kaya nga po yung binigay ng ano ng LJO na ano na temporary shelter po, hindi po magkasya. Yung sa isang shelter nga po, tigsa 10 tao ang nakatulog. Iban. Mm. Ang iba nga po, tatlong pamilya, yung ano, 3 to 4 families po ang natutulog sa loob ng shelter po.
2: Eh, nakapagluto ba kayo ng pagkain ngayon?
4: Opo, nag-uuling po.
2: Pero nakabili pa naman sa palengke, bukas pa naman. Kahit
4: wala
2: yung mga convenience store.
4: Wala po, yung palengke. Oo. Yung mga naiwan lang po namin na mga food, yun lang po ang pansamantala. Then after nito, di po namin alam kung saan po kukuha kasi halos po ng ano, nakaklose po sa ngayon. Then ang problema namin, yung temporary shelter po, then yung kurente namin hindi stable kasi sabi nga, by schedule lang daw every 6 hours.
2: Mm-hmm.
4: Then yung ang problema din po is yung tubig, kawawa yung mga bata po kasi ma'am.
2: Oo. Kasi pag ganyan, dumudumi minsan yung tubig.
1: Oo nga.
2: Oo. Eh. So, hindi malinis ang tubig ngayon at wala kayong mapagkunan?
4: Opo, yes po. Kasi walang ano po.
2: So, anong pangangailangan nyo talaga, Janeline, para sa mga nakikinig nating mga otoridad, ating lokal na pamahalaan?
4: Yes po, kailangan po namin ng ano, temporary shelter po, pagkain, tubig po, yun po talaga yung pinaka-importante. And then, at saka, sana po, mabigyan din po kami ng ano, ng way na makapag, yung free charge po ng mga phone, kasi nga po, yung phone, hindi po stable. Yung mga kamag-anak po namin na nag-contact, hindi po namin makontak agad-agad po.
1: Alright. Sige, siguro hingi na lang din tayo ulit ng update sa kanila. At siguro, Janeline, siguro kahit very quickly lang, kung may mensahe ka dun sa mga kamag-anak mo na nag-aalala sa inyo.
4: Para po sa mga relatives po na nag-aalala sa amin, nangungumusta po, okay kami po. Sorry kung hindi po namin agad makapag-reply sa mga text nyo po or sa mga chat nyo kasi nga wala po kaming kuryente. Naghahanap pa po kami ng pwedeng mapagkunan ng kuryente po para lang po makapag-charge ng phone. Pero wag po kayo mag-alala, andito okay po kami sa ngayon po.
1: Alright, sige, maraming salamat.
2: Mag-ingat kayo ha, may mga aftershocks pa rin. Oo. Ayan, si Janeline Dinaga, isa pong residente sa Barangay Apopong, General Santos City. Iyon na nga, ipanawagan na rin natin, partner. Ito nga sinasabi si Pastor Luis Panta, residente ng Barangay Lambangan sa Tiburi, South Cotabato, na nga ilangan ng temporary shelter tubig, pagkain, ganun din, dyan sa Barangay Apopong, General Santos City.
1: Pasok lang natin to. May report si Mari Ocampo dahil itinakda na nga ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Mari Ocampo ng PRTV News. Go ahead, Mari.
5: Zandro, sa liham nga na pinadala ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, hinikayat niya na dumalo mismo ang pangalawang pangulo at ang House Prosecutors kabilang sa tatalakayin ang ilang rules and regulations sa pagdinig, presentation of evidence at pag-set ng mga petsa ng trial. Inatasan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang pre-trial briefs hanggang June 15. Samantala, sarado sa media at publiko ang pre-trial conference upang mapadali ang talakayan ng magkabilang panig. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, Mari Ocampo. Paano? Meron pa tayo. May mga 1 minute. Pwede pa tayong bumati.
2: Yun nga, nalaman natin doon sa dalawa nating na interview na residente sa Jensan, yung isa South Cotabato, na hindi pa pala nakakarating yung ibang tulong din sa kanila, lalo yung sa mga medyo malalayo o at least alam na ng ating mga ahensya ng pamahalaan yung mga panawagan na yan at pwede rin kumbaga, magpadala, no? Sa lalong madaling panahon ng mga pagkain, mga tubig.
1: Kailangan ninyo kailangan eh, pagkain, tubig. Mm-mm. At syempre yung supply ng kuryente kasi importante rin yung telekomunikasyon.
2: Oo, pwede yung mga mobile command centers ng DSWD, ng DOH.
1: Or kahit siguro yung mga battery pack. Dali na lang sa umaga doon, charge. Tapos kapag wala nang charge yung mga power banks, iuwi mo na charge kung saan may kuryente. So dali na lang ulit the following day.
2: Sa tubig naman, pwede kasi yung truck ng tubig, hindi man siya pang inom, pwede panligo, panghugas, itong tubig, pwedeng magrasyon. Tapos mga bottled water kung pwedeng, yun nga, magpadala sa mga malalayong lugar. Kasi minsan, concentrated yung tulong sa syudad eh. Pero syempre, may mga isang oras nga naman yung biyahe, sabi. So, talagang hindi mo, kung lalo't kung konti pa lang din, yung mga responders.
1: At saka syempre, yung mga kalsada rin, di ba?
2: Kaya nga ang sabi, handa raw tayo dapat at least 3 days. Na ano yan eh.
1: Na preps.
2: Self-sufficient ka ng 3 days because yun nga, help will come after 3 days.
1: Ayan. Dapat handa-handa tayo. Lalo na 7.2 ano, yung prediction doon sa the big one. Ito yung mga ganitong insidente ay paalala sa atin na kailangan maghanda tayo sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado.
2: Kumusta naman ang go bag?
1: Ay, oo, syempre. Alam mo, kailangan ko pala i-check update. Yung mga kung expired na yung mga ready-to-eat meals doon.
2: Pero kasi minsan ano tayo eh, yung ningas kugon ba? Yung tipong alert ka ngayon because kakapangyari lang. Pero pag humupa na ang lahat ng ito, makalimutan mo na naman.
1: Kailangan po tayong maghanda. Okay? O, Erpasyano, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page.
1: Bye! Take care.
6: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapag gay na impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat. Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Partner, alam mo, because you are a Sirena.
1: Yes, partner.
0: You are a regular Sirena, and kaya nga this weekend, you'll be Sirenaing
1: yes, again. Yes, Sirenaing again.
0: Gusto ko lang masabi na, syempre, yung paglangoy sa tubig, lalo na't open sea at dagat, not even for experienced swimmers or strong swimmers, di ba, na laging magiging ligtas yung lagay nung karagatan. Dahil nga po sa sinapit po no na trahedya nung dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles sa kanila pong training camp o tinatawag nilang boot camp doon po sa Dipakulaw, Aurora. Eh, hindi na ho ata umabot din sa ating balita kahapon doon yung sinapit ng dalawang Blue Eagle players, si Rene Baterbonilla at si Divine Adili, no? Na nalunod habang sila ay nagte-training doon sa isang beach sa Dipakulaw, Aurora. Eh, hindi pa humalinaw talaga ang yung circumstances, no? Yung facts doon sa kanila pong pagkamatay. Subalit nga po na nalunod sila, hindi po sila nasagip. At ngayon yung nagdadalamhati siyempre ang magulang ni Baterbonilla, no, yung kanyang ina, ay humihiling na dapat talagang may managot at meron talagang malalimang investigasyon na gawin. And as far as we can tell, naglabas naman ata ng statement na ang Ateneo de Manila University at ang PNP, naglabas na rin ata ng statement. Although yung Philippine Sports Commission, sa pag-aalam ko yung balita natin kanina, bubuo sila ng sarili nilang investigating team. At kailangan talaga na malaman, di ba, ano ba ang uri ng training na ginagawa para sa mga

0: atletang ito, mga student athletes, at anong klaseng supervision ang binibigay?
1: Totoo.
0: Because kung ito po ay karaniwan ang ginagawa para sa kanilang pangkat sa Ateneo Blue Eagles, ay meron naman siguro silang standard protocols, no, na gagawin nila for an exercise or training exercise. So, sana nga po, no, meron pong malinaw po ang nangyari po noong araw na yon, noong oras na yon, kung kailan po nalunod yung dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, at meron naman sana ding humarap, di ba, na ang akuin na yung responsibilidad. Ang galit kasi nung ina ni Butter Bonilla is wala daw man lang lumalapit sa kanya magmula sa Ateneo para siya ay
1: kausapin, i-console even, no?
0: At ipaliwanag ko ano nga daw yung nangyayari. Kasi kaya nga po mga kapamilya, kung hindi pa rin ho sa inyo, kung hindi pa rin ho nyo batid, no, yung pangyayari, eh may dalawa pong player ng Ateneo Blue Eagles na kasama ng kanilang mga teammates, nag-team building sila. Hindi po outing ito, ha, parang training exercise or training camp sa Dipacolao Aurora sa may isang beach. At dun nga daw po, ay sabi nung ina, ay kinabitan sila ng weights. Kasi karaniwan sa mga ibang training athletes, yung tinatawag na resistance training, kakabitan ka ng weight sa paa para ikaw ay masanay yung muscles mo na mabigat yung dala-dala mong weight. Masasanay yung muscles mo ngayon na mas lumakas, di ba? Resistance, eh. Para kahit na wala ka namang weights na suot na, pero ganun na nasanay na yung muscles mo, mas magiging maliksi, malakas, yung mas mataas yung resistensya mo. Meron daw kinabit na weights na ganun. Hindi po natin alam kung totoo nga ba yun. Para daw pag habang naglalakad sila sa dalampasigan, sa tubig, ay mas may effort na gagamitin nila yung leg muscles nila. Mas matitrain yung leg muscles nila. Eh problema nun, kung tangayin ka nga ng alon at higupin ka palabas ng dagat, may weights ka sa paa, hindi ka nga naman makakalangoy. Lulubog ka. Hindi natin alam kung ganun nga po yung nangyari. So kinakailangan po talaga na magkaroon ng mas malalim na investigasyon para maklaro kung ganun nga ba ang ginawa at ano yung safety protocol for that. Diba? Eh, experienced swimmer ka man, hindi ka makakalangoy ng mabuti kung may weights, may pabigat sa paa mo.
1: Even diba? If may weights ka, partner, it would take training talaga para masanay ka na lumangoy ng may weights. And
0: is it possible to do that?
1: Yes.
0: To train swimming with weights?
1: Lulutang no, ka pa not, ba, no? Not really train with weights, but rather use weight. Kasi talagang gagamit ka ng weights, especially for diving,
0: To sink.
1: Oh. Diba? Yun lang talaga ang purpose ng weights, to sink. But kasi may training yan, eh, para ma-counter mo yung weight, magamit mo for the purpose of sinking. But there should always be someone to be your rescue buddy.
0: And do you train for that in the open water? Sa sea?
1: Actually, partner, kung wala kayong rescue personnel,
0: na naka-standby,
1: lalo na sa dagat na meron kayong ang tawag dito, may factors ng tide na hindi mo yan
0: mapredict.
1: Yung wave na hindi mo rin mapredict, that's very delikado.
0: Meron pa nga yung speculation lang naman, na baka daw kaya lumakas yung alon, hindi kaya dahil doon sa lindol sa
1: pero malayo naman Cotomato.
0: Eh, well, that's what I thought. No? Sabi ko, parang hindi na siguro magkakabit yun.
1: Naman.
0: Aurora and yung water current nun, although it's in the east side pa rin ng Luzon, baka hindi na konektado yung current or yung undersea current from the Moro Gulf.
1: From what I know, yung Aurora Baler LU area, yan yung malalakas kasi yung hampas ng alon.
0: Malamang may undercurrents pa rin na malakas doon. Open sea.
1: Mahirap talaga, we don't know what happened naman. Yeah. No? But really, diving with weights, you should have someone licensed. Even, alam mo partner, even yung rescue, you have to have a license for that. Hindi ka, kasi when you go under, pressure changes, eh. So, kailangan train ka for mga ganon.
0: True. Anyway, kami po nang bumubuo dito sa DZMM Teleradio ay nagpapaabot na lang po na aming pong pakikiramay.
1: Sa pamilya po.
0: Doon sa pamilya po, noong dalawang nalagas po na Blue Eagles. Mag-uumpisa pa lang sana, no, yung kanilang paglahok sa
1: hindi pa
0: mga competition.
1: Sila
0: hindi, sabihin, bagong ano pala ata sila, bagong mga recruit. So, hindi pa man sila talagang tuluyan sumasabak sa mga competition. Ganun na yung sinapit nila. So, Aabangan nyo, mga kapamilya, at malamang sa malamang ay talagang may susunod pa hong mga lalabas, no, na developments or details dito po sa malungkot na incidenting ito. And in the meantime, well, parang nabaling lang yung attention natin away from other things dahil yung trahedya po sa Mindanao, syempre, hindi pa naman ho tuluyang nakakabangon yung mga tao doon dahil Lunes pa lang naman, kahapon, no, nung tumama yung lindol at tumaas na yung bilang ng mga namatay, no? So, marami pa rin po sigurong kailangan gawin para tuloy ang makabangon dahil may mga natabunan po mga kalsada, na-cut off po yung ilang mga bayan, di ba? Kaya ang tulong ay kinakailangan ihatid via ship, no? Sa dagat po dumadaan. So, pati po yun, kinakailangan natutukan din natin at malaman kung ano pa ho ang kinakailangan gawin para matulungan po yung mga sinalanta nating kababayan, no? Sa particular dyan sa may Soxargen area. In the meantime, we're talking about disasters, tragedies. There's no bigger tragedy than the Philippine Senate, no? Because
1: nakalimutan nga natin, eh, no? Pinagpaliban muna natin dahil sa nangyari sa Davao. But we still have to talk about it. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin. It's still being a tragedy na hindi pa rin tapos, eh. Unfolding pa rin siya.
0: Trahedyang maituturing dahil sa halip nga naman po na mag-focus yung kapulungan, yung mataas na kapulungan sa trabaho nila, eh ang nangyayari, eh meron pang mga kumukontra dahil ipinagpipilitan na sila ang nararapat daw na liderato ng Senado, bagkus hindi naman sila kinikilala na ng ilang pang mga sangay ng gobyerno, like ng ehekutibo, ng kamara, kahit na mga lawyers groups, eh hindi na ho kinikilala yung pangkat ni Senator Alan Cayetano kahit na ipagpilitan niya na siya pa rin daw ang nakaupo na Senate President, no?
1: Even may statements nga siya na siya pa rin ang mamumuno ng impeachment committee, diba? Impeachment trial. Court.
0: Yeah. Eh ngayon, siyempre, ang Senado naman ay hindi naman nagpa-function all by itself. Kinakailangan din nila na magkaroon din ng koordinasyon sa iba pang sangay ng gobyerno. And much more now na meron nga silang dapat na mga batas na kinakailangan tutukan na meron din namang legislative agenda na isinusulong ang Malacanang sa kanila. At malalaman din natin kung ano nga ba yung legislative agenda na yun pag muling humarap si Pangulong Marcos Jr. sa pinagsanib na sesyon ng Kamara at Senado sa State of the Nation address niya next month sa July 27. So may paghahanda na nga po, no? Para nga po dun sa gagawing okasyong iyon, yung State of the Nation address. Pero ang koordinasyon po niyan ng Malacanang is with the House and the Senate. Eh sino ba ang kumakatawan ngayon sa Senate?
1: Sino
0: kinakausap nila? At ito pa partner, normally, dun sa okasyon na yun, sa SONA, ang presidente ay napapagitna dun sa leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yung Speaker at yung Senate President. Makikipag-unahan ba yung dalawang senador sa pag-akyat sa rostrum? Magma-musical chairs ba sila? Pag-akyat sa rostrum sa SONA dahil magtatakbuhan sila at sino mauna siyang makakaupo. So anyways, matagal-tagal na rin nating hindi nakakapiling sa ating program. Ewan ko lang sa inyo ni Boss Peter sa
1: Balitapatan. Nakausap namin ang ating si Minamahal.
0: Maaga pa naman.
1: Oo.
0: The one and only Auntie Claire, si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office.
2: Papaya!
0: Ay makakapiling natin via Zoom. Yuse Claire, magandang hapon. Tony Enrica.
1: Baka naka-mute pa si Auntie! Auntie ng bayan si Auntie Claire. Auntie Claire, attorney.
0: Mission Control, can you hear and see Auntie Claire? Yuse Claire?
1: Sige. At ang dami pa naman nating pwedeng itanong. Baka mamaya may sinabi na ring statement ang Pangulo na mismo na mag-ayos na nga kayo dyan. Ang tagal-tagal na ng inyong
0: bituan. Hello, Spose. Yusek.
3: Yes, good afternoon. Hey, hello, Rica, good afternoon, Tony. Good afternoon sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Good
1: Hi, attorney Yusek. Auntie, ang dami ng tawag kayo.
0: Ka-Claire. Ka-Claire. So many things to clear up. Ay, grabe, oh. To clear up talaga. So, nagkaroon na ho ba, Yusek, ang coordination meeting ang Malacanang with the House and the Senate for the SONA?
3: Sa ngayon, hindi ko maibibigay yung detalye. Nagkaroon ng mga meeting at siguro sa tamang panahon, mabibigay ko sa inyo yung mga detalye.
0: Yeah. So, ang kausap siyempre ng Malacanang sa Senate side is the Senate Secretary. Oo.
3: Sa ngayon, ako personally po talaga ha, hindi, wala po ako sa kung nagkaroon man sila ng meeting. So wala akong personal knowledge kung nagkausap sila. But since siya po naman ang kinikilala talaga ng Pangulo, yung liderato po ni Senator Sherwin Gatchalian, of course, sa kanya po makikipag-communicate.
0: Kasi kung pag-uusapan nga naman yung legislative priorities na ilalatag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, bibigyan niya lang kopya yung both the House and the Senate.
3: Mm-hmm.
0: So yung transmittal nun has to be to just one specific office, the office of the Senate President. So sa ngayon, hindi niyo pa masabi kung talagang ito'y diretsyang natanggap na ni Senator Gatchalian.
1: Hindi, pero, kinikilala na nga.
0: Pero no? Hindi pa naman inaagaw o ini-intercept ng mga tao ni Senator Cayetano.
3: Kahit po siguro anong gawin nila, since kinikilala naman po ng Pangulo ang liderato po ni Senator Sherwin.
0: Yeah.
3: So, diretso po yung kung ano man ang communication ng Pangulo kay Senator Sherwin.
1: Paano mangyayari ang unity nila sa Senado, attorney? Kasi kinikilala na ng ng lower house, kinikilala na ng Malacanang na si Senator Erwin Gatchalian ang Senate acting Senate President, pero ayaw pa rin talagang mag bumitaw sa pwesto ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagsalita na ang mga iba pang ahensya ng gobyerno. So how are we gonna fix this?
3: Sa ating pong pagtingin dyan, Rica and Tony, nasa Senado po yan. Nasa Senado ang pag-aayos niyan. Basta po, sa ngayon po, ang kinikilala po natin na liderato ay itong si Senator Sherwin Gatchalian. So, hindi ko po alam kung anong dapat gawin ni Senator Alan Cayetano kasi nangyari po ito. May history na po si Senator Alan Cayetano na hindi bumibitaw sa pwesto.
0: Yeah.
3: Na kahit siguro hindi magiging maganda ang resulta sa institusyon, ay hindi naman niya ito iniinda. Basta kailangan niya ipaglaban kung ano yung gusto niya ipaglaban. Kahit kahit hindi nagiging negatibo na sa institusyon.
0: Oo. Nabalitaan niyo din ba, Yusek, na tila may banta daw sa seguridad ng Senado at maaring ito ay kinakailangan na rin siya sa atin ano mismo ng mga ng National Bureau of Investigation o mismo ng Senate leadership dahil parang ang umuugong na ito ay talagang may serious security threat sa mataas na kapulungan. Ano sa tingin niyo saan ang gagaling yung threat na yon?
3: Sa ating pagkakadinig ay meron pong naibigay na impormasyon ang NBI patungkol doon at kung ano man po ito, kailangan po talaga itong siya sa atin.
0: Yeah.
3: Kasi mahirap po yung ganun na security na po, no, ang pinag-uusapan dito, may security threats at kung may involve na mga senador sa paggawa ng itong di umanong kaguluhan, ay dapat lamang po managot. Senador ka man, ordinaryong tao ka man, kung ang balak mo ay maghasik ng gulo, purposely, para magkaroon ng destabilization, dapat po talaga itong tutukan. At sa ngayon po ay binavalidate po yan at nirefer na po sa proper agencies.
0: Oo. Kasi ang mahirap naman mag-destabilize kung senador ka lang, kailangan meron kang puwersang nasa likod mo. So, ang magiging suspicion is, baka may hinahatak silang mga sasama sa kanila from the uniformed services.
3: Pwede pong ganon. Nagre-recruit sila para maghasik diba, ng kaguluhan sa Senado. At pagka nagkagulo, magiging senyalis ito ng destabilization. So sa mga kapwa po natin, sa mga kababayan po natin, dito po tayo mag-ingat. Kasi nakita po naman natin ang gobyerno po sa ngayon, nakita nyo po ang epekto ng lindol. Dire-diretso po ang pagtatrabaho ng gobyerno, ng administrasyon po ni Pangulo Marcos Jr. Kanina po, nagkaroon po kami ng meeting, magkaroon ng briefing kung ano nangyari at anong dapat pang gawin. Samantalang yung iba dyan, ang balak ay manggulo. So sana po sa mga kapwa natin Pilipino, tingnan nyo po talaga kung sino ba dapat ang kampihan natin at isuporta wag po nating pabayaan na lumawig pa yung kasamaan dito sa ating gobyerno.
1: Mm-mm. Pag ganito po na may mga vine-verify na po natin yung ano na ito, no, anti-clear yung intelligence na ito, no, anti-clear.
0: Anti-clear talaga.
1: Sorry, attorney.
3: In-embrace ko yan, in-embrace ko yan.
0: This is not a vlog.
1: Attorney, no. Ito may information na tayo vine-verify and say that a sitting senator or a sitting official is one of those or behind dito sa mga plano na ito. Ano ang ikakaso sa kanila? Ano ang penalty that pwedeng i-merit doon sa ginagawa nila? Treason ba ito kung destabilisasyon ng gobyerno?
3: Hindi. Most probably, kapag nagre-recruit sila para maghasik o nagsasita sila ng mga laban sa gobyerno, to sow hatred against the government or against the president, it can be inciting to sedition.
1: Oho. Ano po ang tatanggalin siya sa posisyon kung siya ay nakaupo?
3: Pwedeng hindi naman kasi hindi naman siya Nobel recommended na kaso. So pero magkakaroon siya ng kaso.
1: Mm-hmm.
3: Pero sa akin lang, no, ang bansa kasi natin maraming kinakaharap eh.
0: Yeah.
3: Hindi lang yung external factors ang nakakapagpa-pressure sa atin, nandiyan yung Middle East oil global oil crisis. Tapos nandito yung sarili na nating kalamidad na nangyayari sa atin. Ba't hindi na lang natin tulungan kasi yung gobyerno? Ba't pa kasi nag-iisip sila na napaalisin sa pwesto ang pangulo at iluklok yung gusto nilang iluklok na hindi naman natin alam kung nagtatrabaho? That's the point. Kaya tayo sasabihin nila na bakit bumababa yung ekonomiya. Definitely, bakit? May epekto yun sa Middle East eh.
0: Yeah.
3: Pero yung political tension, the political noise, takagagawa na ng tao, hindi po to force majeure, gawa to ng tao. Pwede tong iwasan kung hindi kayo magiging gahaman sa kapangyarihan.
0: Diba? Let's move on, partner, no? Away from the political noise, political disaster. Doon tayo sa may natural disaster dahil syempre kahapon pa lamang nangyari yung lindol na malakas sa Mindanao. And nagmo-mobilize na siyempre, no, yung mga ahensya ng gobyerno na maghahatid ng tulong at relief doon sa mga lugar na sinalanta. Si Pangulong Marcos Jr. ba, Yusek Clair, ay may schedule na pumunta doon sa lugar, sa Soksarjan?
3: Meron po schedule na siya ipupunta. Hindi ko lang po muna masasabi sa inyo, ha? Pagka-allowed na po ako magsita. Pero definitely
0: okay.
3: This week.
0: Sige, malalaman naman ni Christian Yusoris yan eh.
1: Kasama.
3: Ayaw lang po kasi din ng Pangulo na alam niyo po yun na nagkakagulo.
1: Uh-huh.
3: Tapos on the day siya pupunta, ayaw na ayaw po niya ng Pangulo yun. Kasi
0: sa kanya mapupunta yung atensyon.
3: Yes. Parang siya pa yung bibigyan ng protection, siya yung titignan. Ayaw niyo po na ganun. Gusto niyo po ang lahat ng mga lahat ng agencies, yung mga tao po ng gobyerno magtrabaho para doon sa mga apektado. Pero naka-monitor po siya diyan. Pagka lindol pa lamang po, wala pang isang oras, nag-utos na po ang Pangulo. Sa lahat ng ahensya, itong dapat yung gawin. Akita naman po natin sa kanyang sa kanyang mensahe.
0: Well, yung mga kalamidad na ganito, syempre hindi naman natin mape-predict, di ba? Pero ang presidente naman po ba ay satisfied sa naging response ng ating mga agencies dun sa naging kalamidad?
3: Opo, ang bilis po kasi talaga. Pag-utos pa lamang po ng Pangulo, minsan naman po kasi ang ating mga cabinet secretaries, automatic na po sa kanila yan kasi alam naman po nila ang utos ng Pangulo. Kahit hindi pa magsalita ang Pangulo, tatakbo na po talaga sila eh. So in other words, alam na nila kung ano gusto ng Pangulo, kailangan kilos agad. Hindi pwedeng bakasyon lang, dapat trabaho talaga eh. So kanina po nag-report, pati po yung DSWD,
0: yeah.
3: Meron po kasing tatlong lugar na mahirap puntahan kasi hindi po siya nalalakbay by land kasi nagkaroon ng landslide. So ang ginawa po is nakiusap po si Secretary Rex Gatchalian sa Coast Guard, sa Air Force para ma-airlift yung ating mga pagkain, food packs sa mga lugar, sa tatlong lugar po na hindi pa napupuntahan. So kanina po ang report po ni Secretary Rex ay napuntahan na po.
0: Okay.
3: Napuntahan na po kanina kaya hindi po magkakaproblema pagdating po sa food packs. Kompleto po ang rasyon, so hindi po kailangan mag-alala ng Pangulo patating sa pagkain po sa ating mga kababayan na apektado ng lindol.
0: Okay.
1: Attorney, maraming mga in the international community na ang nagsabi ng kanilang mga concerns na nagpapahayag nga ng kanilang care dito sa atin. May mga nag-reach out na po ba ng mga bansa na nais tumulong?
3: Asa ngayon, Rica, no, hindi ko pa natanong. Siguro bibigyan na lang ako ng impormasyon. So, kasi kanina pinagbitingan lang po talaga namin yung trabaho ng administrasyon at mga yung ahensyas na mga ahensya po natin.
0: Okay.
3: So, hindi po napag-usapan yung ibang mga bansa na
0: gusto tumulong.
3: So, wala po akong impormasyon as of now.
0: Sige. Malipat naman tayo muli sa ibang issue dahil kagabi, USEC, may lumabas na ulat na meron daw moving structure na namataan sa loob ng Baho de Masinloc. At may mga tao daw na nakasakay dito sa moving structure na tila may antena o tore sa ibabaw nito. Eh, alam naman natin, yung Baho de Masinloc, medyo nakubkub na ng mga puwersa ng China. Bukod pa ho sa diplomatic protest o yung demarche na tinatawag, meron pa ho ba tayong ibang pakikipag-ugnayan sa China para tanungin kung kanila ba yung istrukturang iyon?
3: Meron po nga tayo nadidinig, pero Sir Tony and Rica, hindi po ako yung authority na magsalita, especially about the foreign policy.
0: Kala ko naman, Ambassador Yusek Clare na ang tawag sa kanila. Hindi pa.
3: So, si Secretary Tess na lang po muna. Okay. Kasi baka po maiba yung aking masabi, hindi pala. I mean, mahirap po, may ibang bansang involved.
0: I see. Yeah. Kumbaga, hindi pwedeng the typical anti-Claire response to...
1: Ganito ba?
0: Hindi na wag. Walang visual aids na kasama.
1: Wala,
0: okay.
1: Wala.
3: Wala kasi may involved na ibang bansa. So tayo lang pwede.
0: So the president, so far, USEC has not given any further instructions to the DFA on how to handle this concern sa Baho de Masinloc.
3: Alam ko po, nagkausap po sila, pero yung detalye po, mas maganda po talaga manggaling po kay Secretary Gibo at saka kay Secretary Tess.
0: Yes. Kasi parang recently lang, alam ko na ibalita din natin ito, partner, yung US, Japan at Pilipinas ay nagkaroon din muli ng pagpupulong at pagtalakay kung paano nga nila mas palalakasin yung ating pakikipagtulungan in matters of security. Yeah. So, malamang sa malamang, itong isyong ito sa Baho de Masinloc will be a serious security concern for the three countries. USEC.
3: Pwede po. Again, ayoko pong isa-isa patungkol po dyan. Baka iba po yung masabi ko at
0: I will wait for it in your vlog.
3: Actually po, pagdating po may concern sa ibang bansa, hindi po talaga
0: hindi
3: ako
0: nag-isakunta.
3: Even sa YouTube channel ko. Kasi medyo sensitive po yun eh.
0: Diplomatic
3: so, hinahayaan na po natin si Secretary Tessa at Secretary Gibo magsaya patungkol po siya.
1: Paano po yung may sinabi po ba ang Pangulo dun sa hindi natin pagpasa dun sa UN Security Council? Na,
0: nauusap tayo ng Kyrgyzstan.
1: Kyrgyzstan. May comment po ba ang Pangulo doon? And what can we do moving forward to better our position there?
3: Nagkausap din po kami ni Sec Tess. Meron po siya nabanggit sa akin, pero sabi ko nga po kung ano man po yung naging dahilan. Maliban po sa political tension na nakikita natin, muli si Secretary Tess na lang po magsasalita tungkol dyan.
0: Okay. Sige, balik tayo sa SONA preparations. No? Meron palang pakiusap, o hindi naman siguro pakiusap, pero parang paalala na gawing payak yung pong pagdaos ng State of the Nation address. Niwala nga daw red carpet na gagamitin.
1: Ako, paano ang mga fashion?
0: So, hindi na makakarampa.
1: Oo, ang mga fashion na lagi natin tinatanong.
0: Wala nang rarampa, partner. Oo. Pero payak meaning to say dapat...
3: Simple lang po.
0: Yes.
3: Idadaos lang po siya. Kasi kahit naman po kami, di pa, may austerity measures po kami na sinusunod. Kailangan po namin na mag-work from home pagka Friday para po makatipid po kami sa electricity, sa power. So, tingin ko po kakaiba talin po ito sa nararanasan natin na sa impact po. Para ma-lessen po yung impact ng global oil crisis. Kasama na rin po yan. At tapos, nagkaroon din po ng hindi magandang pangyayari po sa Mindanao.
0: So, let's ask USEC Clare. Total, malamang ngayon ay binabalangkas na siguro yung magiging laman ng talumpati
1: ni Pangulong Marcos Jr. Mga batas mas na gustong isulong
0: yes.
1: ng Pangulo.
0: So, accomplishments, diba? Challenges, mga legislative priorities. Mm-hmm. May idea na ho ba kayo, Yusek, saan po sa sentro ito ngayong taon ito?
3: Meron po, pero hindi ko muna pangunguna.
1: May mga magiging revelation ba tulad ng mga nakaraan? Bombastic revelations?
3: Tignan po natin. Ang galing-galing niyo talaga ang dalawa, no?
0: Hindi,
3: ah. Alam nyo. Hindi ko kaya pangunahan si Pangulo.
0: Okay.
3: Yung mga bagay-bagay na si Pangulo yung magsasalita.
0: Ay, grabe naman, no?
1: Alam ko, baka malalaman na natin. Ano ba? Big fish na ba ito?
3: Sa poso na pwede. Poso na tayo.
0: Post-zone na lang.
1: Tagal pa nun.
0: Sige. Anyways, holiday, no? Sa
1: Friday.
0: Because it's Independence Day. Mm-hmm. Ano po ba ang aktibidad ni Pangulo Marcos Jr. sa Independence Day?
3: The usual po, kapag ka po yung flag raising ceremony. Pero alam ko rin po, ay meron pa siyang event. Meron pa po siyang meeting after that.
0: So, may biyahe ba? May biyahe? Wala naman.
3: Yahi po?
0: Yeah, for Independence Day. Okay.
3: Wala.
1: Babalik pa lang kakabiyahe po ba?
0: Yung sabihin yung biyahe for like pupunta ng Cavite as well Independence Day, di ba? Yung mga tipong ganun.
3: Wala po tayong alam na magbabiyahe siya.
0: Okay.
3: Cavite malapit lang naman din po yung kung Cavite man.
0: Nga, ibig sabihin parang lalabas ng Malacañang. Para sa akin, pag lumabas ng bahay, kasi biyahe na yan.
1: Biyahe sa kanya.
0: Lalo na sa akin, nasa kabundukan ako. dahil po usually Independence Day, hindi lang naman Pangulo ang dadalo sa mga Independence Day rights. Say for example, yung meron siyang cabinet members, di ho ba, na parang representative niya to different areas where Independence Day will be celebrated. Meron ho bang assignment na ibibigay ang Malacañang sa Vice Presidente to represent the government for Independence Day?
3: Siguro mas maganda siya tanungin niyo.
0: Alam mo, mahirap magtanong doon kasi hindi naman namin talaga nakausap ba.
1: Wala, Tay? Wala ba dito?
0: Hindi. Mahirap makausap.
1: Nasa'yo yata, Tay?
0: Kuminsan, nagbabiyahe, nag-visit, pero hindi ko naman makita ba.
1: Andun sa karton mo, Tay?
0: Oo, totoo yan.
3: May sarili naman po siyang mga lakad eh. Siguro, hindi lang po siya kailangan utusan ng Pangulo. At hindi ko rin naman alam kung utusan siya ng Pangulo kung susunod siya.
0: Kasi usually, di ba, parang dinedesignate niya. Since ako naman na nag-attend dito, yung Vice Presidente will go to another site, the historical site. So, hindi niyo pa masabi kung may ganun pong klaseng assignment. Alright, sige.
3: Wala po.
0: Okay. Sige, so Yusek, thank you so much at kami pinaunlakan nyo today and we will wait for you to reveal in your vlog kung ano pa yung
1: mga bombshell natin.
0: Yes,
1: naabangan.
0: Sa July 27 sa State of the Nation address. Yusek, thank you. Salamat po.
3: Maraming salamat, Tony and Rica.
0: Thank you. Si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer ng Presidential Communications Office.
1: Alam mo, partner, para napansin ko lang.
0: What is?
1: Itong mga this administration and the previous administration na wala talaga yung pagtutulungan between the president and the vice president, no? Instead of them working together for for the government and one goal, nagkanya-kanya na talaga.
0: Talagang open, open antagonism.
1: Yun nga, meron ng hostility towards. Parang, so both parties ngayon parang nawawala na talaga ng connect. Sa isa't isa, may sarili na sila talagang paano kaya natin gagawin to sa susunod
0: galaw.
1: Sa susunod nating national election, paano ba natin titignan yung iboboto nating presidente at vice-presidente?
0: Alam mo kasi, partner, and anyway, hindi naman siguro din maalala nung mas nakababatang henerasyon. Mm-hmm. Pero yung panahon na before martial law, ang election nun, kailangan ticket. Yung presidential ticket at yung running mate niya.
1: Ang sabay mo iboboto.
0: Parang sa Amerika.
1: Parang yun nga, di ba?
0: Hindi pwedeng yung bumoto ka ng ibang kandidato ng pagkapangulo at ibang vice president ng ibang tumatakbo pagkapangulo. It always has to be the same ticket. Ngayon, nangyari naman talaga yun na yung same ticket manalo ng 2022 pero nagkaganon pa rin. So parang iisipin nyo nga na what kind of ticket was that to begin with? Kasi pinangalandakan nga nila, Uniteam ang pangalan nila eh. But it was sabi nga ni Erin Tulfo, how shall? Yung pagka-Uniteam. Kasi hindi naman sila totoong magkaka-alyado.
1: For diba? Convenience yes. kasi yung partnership nila.
0: Parang magkataliwas pa rin ang kanilang mga pananaw sa issue. So, yun ang mahirap doon. No? Pag kikilatisin po ng ating mga butante sa susunod na eleksyon, yun po bang tambalan na ipinipresenta sa inyo bilang choice, oh, one of the choices, ay talagang magkasundo at may kapareho pong mga prinsipyo
1: values,
0: at values pananaw, at, yes, para po makatulong po sa ating mga Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Eh nangyari, syempre, parang marriage of convenience ay kalaunan, divorce ang, hindi lang divorce eh, open scale war.
1: Mag-asawa talaga na nag-away, di ba?
0: Yes,
1: yung level na yun.
0: This is a full scale war na nangyari. No?
1: Oh,
0: anyway, so Supreme Commander, magbababay na kami ni Partner Rica. Salamat. Ay, hindi pa pala. Gulat.
1: Ipatingin din ako eh.
0: Sabi ni...
1: Gumanito yung mata ko, partner.
0: Yun, yes, yung parang stress junkie. Very nice, a stress ducky. 6:04 ng gabi, mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, tatanggap po tayo ng ulat mula po sa ating mga radyo patralalalalal. Abangan niyo po yan sa pagbabalik namin dito sa issue. Spot it!
2: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Bae, ayaw tayong i-introduce, partner. Kala ko naman, pagbalik ng commercial, may sasabihin pa si...
1: Oh.
0: Issue spotted! Spotted! Walang ganun.
1: Gumawa ka ng sarili mo, live mo.
0: I will.
1: Yarn.
0: Sige. Boss Peter, handa. Maganda ka because I'm gonna replace your voice. Tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo. Patrolalalala! World Health Organization Philippines nakaantabay sa pagtugon sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Lunes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mo mula kay Raj Patrol Bert Dizon. Bert!
6: Tony Rica, nakaantabay ang World Health Organization o WHO upang suportahan ang pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa katimugang bahagi ng Pilipinas kahapon. Sa pahayag ni WHO Western Pacific Regional Director, Dr. Saia Maupikuala, nakahanda ang kanilang tanggapan sa Pilipinas na makipagtulungan sa Department of Health at iba pang ahensya ng pamahalaan upang suportahan ng patuloy na relief at health response operation ng gobyerno. Nagpaabot naman ang pakikiramay ng WHO sa pamahalaan at sa mga nasawi at naapektuhan na pamilya sa nangyaring saguna. Nagpasalamat din ang organisasyon sa mga rescue workers, health responders at iba pang frontliners na patuloy na nagsasagawa ng operasyon sa gitna ng mga aftershock upang matulungan ang mga biktima ng lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Tizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Tizon!
1: Armed Forces of the Philippines, narindigang hindi kailanman makikipagbahagi sa usaping politika. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
7: Great luck, don't you muling binigyan din ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nanatiling non-partisan at hindi kailanman nakikisaw-saw o kakabustertahan sa usaping pangpolitika. Kasunod ito ng tila panawagan ni Davao First District Representative Paolo Duterte sa militar na mag-aklas sa pamahalaan. Ayon kay Bronner, hindi bulag at hindi bingi ang AFP at matinila ang mga nangyayari ngayon sa bansa. Pero iginiit niya na hindi mandato ng militar ang makisali sa politika. Gumagana rin na niya ang democratic process ng Pilipinas tulad na lang ng anti-corruption hearing na patunay lamang na may demokrasya sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Senador Alan Cayetano humingi ng paglilinaw sa Intel report na may banta umano sa seguridad sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado mula sa Senado. Hati ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
8: Tony, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat maliwanagan ang umano'y banta sa seguridad ng Senado at hindi ito maging dahilan upang maantala ang gawain ng Senado. Ayon kay Cayetano, kung totoo ang natanggap na impormasyon ukol sa banta sa Senado, dapat anya ay maipabatid ito sa lahat ng mga senador at mga kawain ng institusyon dahil ang kaligtasan ay hindi lamang usapin ng isang grupo kundi ng buong Senado. Binigyan din ni Cayetano na ang impormasyon ay nagmula sa National Bureau of Investigation o NBI at hindi sa Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado na siya anyang tungkuling mga laga sa seguridad ng kapulungan. Binanggit din niya ang mga naging insidente ang kinasasangkutan ng NBI sa Senado sa mga nakalipas na linggo at sinabing mahalagang masuri ng mabuti ang pinagbumula ng natanggap na impormasyon. Tinanong din ang mambabatas kung napatunayan ba ang umano'y banta ng mga ahensyang may mandato sa national security gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency. Ayon kay Cayetano, sa isang maayos na legislatura, ang tunay na banta sa isang institusyon ay dapat ibinabahagi sa lahat ng miyembro nito at hindi sa ilan lamang. Tinukoy rin niya ang pagkakataon ng paglilitaw ng issue kasabay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga usapin sa pondo para sa flood control at sinabing dapat masagot ang mga tanong ng publiko. Bilang binigyan din niya diin na hindi dapat mawala ang focus ng Senado sa mga mahalagang issue tulad ng pagbangon ng Mindanao mula sa malakas na lindol, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis, mga suliranin ng mga mangingisda at magsasaka at iba pa mahalagang panukala. Tiniyak naman ni Cayetano na magpapatuloy ang gawain ng Senado at hindi nito papayagang maging dahilan ang mga umano'y banta upang mapatahimik o maantala ang tungkulin ng kapulungan. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Teka lang, Robert. May hanggang alas 8 pa naman tayo na magkwenta. Ay, alas 8.
8: Okay.
0: Security threat, tapos sasabihin, mag-work from home yung mga empleyado, no? Pero hindi naman talaga tinutukoy, because sinabi lang na NBI, may security threat. So, walang sinasabing specific group kung saan magmumula yung threat, no?
8: Actually, Tony, si Senator Panfilo Lacson, ang sabi niya dun sa kanyang personal assessment base sa sinabi ni NBI Director Batibag sapagkat kung matatandaan natin, nung nagpulog sila noong Monday, ay may binigay na information si Matibag during humingi siya ng break during the hearing at pinanggit nga niya ito. So ang sinasabi, ang assessment ni Senator Lacson, ang nakikita nga niya ay posibleng gamitin yung 18 na nagpakilalang umano'y dating tauhan ni former Congressman Sal Dico. Posible daw na hindi sila yung mismong threat eh. Posible na halimbawa daw magkaroon ng hearing, ipa-contempt, ipa-aresto. Posible na yung mga kasamahan nila na nasa labas ay i-rescue, tulungan sila, pumasok sa Senado. Oh. At pwede rin daw na dapat bantayan din yung mga nagrarally sa labas na hindi talaga umaalis maghapon, magdamag, ay nandun nakapwesto sa labas ng Senado, Tony. Yan yung ilan sa binabanggit ni Senator Panfilo Lacson na posible na pagmulan. Hindi naman yung sinabing sila yung magmumula, pero ito yung posibleng pagmulan base doon sa mga initial assessment.
1: Ano ba yun? Para nagka-blueprint na ng suguran sa Senado tuloy. Diba? Doon siya nangyari before.
0: Magiging ano yan? Magiging, ano yung tawag niya? Parang escape room. Yung
1: kaya
0: parang,
1: nga.
0: Magiging parang game, diba? Escape room, pero ang
1: hahabulin
0: mo yung nakabarong na kalbo. No? Yung ganun.
1: Ay! Nawawala na, hindi kaya, mo mahahabol.
8: Kaya doon sa photos din na ni Senate acting Senate President with Gatchalian, wala muna temporary no visitor policy muna sila sa Senado. Yung mga senador, pinakusapan lahat na huwag na muna magpabisita habang may mainit yung threat.
0: Kailan ba lilipat ang Senado sa bago nitong tahanan sa BGC, Robert?
8: Hindi ako nagkakamala sa 2027 yung turnover niya.
0: Next year na, next year. Pag naghabulan doon, mas mahirap maghabulan doon.
1: Planado na yun
0: eh. Oo.
8: Ang taas na nun.
0: Taas yun, no? Tsaka parang ang struktura nun, yung design, no? Nakita mo yung ano nun. Yung parang apat na tore, di ba? Na magkakadugtong.
8: Tore siya, oo.
0: Yes, oo.
8: Correct.
0: Tapos, maghahabulan kayo doon. Ganda nun, no? Parang Tom Cruise lang ang style nun, naghahabulan.
1: Tignan, kaya ba ng mga senador natin tumakbo? Ay, bakit ba senador ang sinasabi kung tumatakbo? Hindi ko naman alam kung senador.
0: Maraming salamat, Kuya Robert.
8: Thank
0: you, my partner.
1: Meron pang susunod, magkakahiwalay na magnitude na lindol naramdaman sa ilang bahagi ng Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatin ni Radyo Patrol John Garner. John.
9: Bigat po ni patuloy na nakakaranas ng aftershocks ang ilang bahagi ng Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sangani kahapon. Sa tala ng Cebok, naranasan ang magnitude 5 na lindol sa Esperanza, Agusan del Sur, magnitude 2 sa Glan, Sarangani, magnitude 1.9 sa Sarangani Island at magnitude 3.8 na lindol pa rin sa Sarangani. Naramdaman mga lindol na yan nakalipas pa lang na isang oras. Samantala, umakyat na sa 80% ang posibilidad na tumama ang isang full-blown El Nino sa bansa. Ayon sa monitoring ng PAGASA, may presensya na ngayon ng El Nino conditions sa Tropical Pacific. Posibleng tumama ang El Nino sa bansa hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, John Garner.
0: Salamat sa ating... Ay, teka, sinesensure nyo. I'm the only one who can censor.
1: Inunahan ka. Ikaw yung sinensor. Ko,
0: kayo talaga bang anak ng...
1: Oo, ikaw ang sinensor.
0: Alam mo ba na ikaw yung talaga isama? Dapat ganun yung mga Senate hearing because they
1: tsaka
0: just...
1: blur yung bibig.
0: Nemino mosaic na. Japanese mosaic ba ang gusto mo? Grabe, oh.
1: Tataas din yung boses nila dun.
0: Ah, titinis. So good, isn't it? 6:16 ang gabi, mga kapamilya. And anong gusto mong gawin natin as Supreme Commander? Huh? Do you want to go home already?
1: Oh, mag-early office.
0: Supreme Commander's not even reacting anymore. Because,
1: oh, busy sila sa likod. Oh, dyan sa labas.
0: Busy partner. No, you were going to say?
1: Hindi, no. Gusto ko nang balikan yung mga ano partner, eh. Yung nag-aftershocks pa rin, no? Kahit a day after, at malalakas
0: pa
1: rin.
0: That's to be expected.
1: No? So, yung... Expected. Buti na lang, at tuloy-tuloy naman yung ginagawa, yung clearing ng mga landslide, no? Yun kasi yung mahalaga ngayon, eh. Yung nahiwalay.
0: Sure, sure.
1: Hindi na maabot ng mga lugar ngayon. Yeah.
0: And, syempre, binuhay nga po, no? Tulad nga po nung nabanggit ko kahapon, yung na naman po pangamba about the big one dito sa Metro Manila. So, syempre, after ng earthquake kahapon sa Soxargen, ay may mga nag-interview na naman muli sa Fox. At doon nga po muli, inulit yung warning na for a highly urbanized area like Metro Manila, at saka marami tayong mga high-rise structures, yun yung mas lantad to the risk nga of a very powerful, very violent earthquake. Eh, yung big one, partner, anong magnitude?
1: Seven
0: lang.
1: Oo, ito 7.8 na.
0: Kasi ang sabi nga no sa seismology, mga kapamilya, yung ranking ng mga lindol in terms of power sa magnitude, yung pag-angat ng numero, parang akala mo isang numero lang naman na inakyat. So magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. Pero ang bawat akyat po ng numero sa magnitude
1: times
0: 10.
1: Oh my God.
0: Ang lakas nung earthquake mismo.
1: So no? Parang pag magnitude 6, yung magnitude 7 times 10 pa nung lakas ng magnitude 6,
0: exactly.
1: Ganun.
0: Exactly. So 6 is already considered a strong earthquake na talagang may potential po na makalikha ng damage, no? And 7 times 10 nga nung lakas ng magnitude 6, sobrang lakas na po noon. Eh paano nga 7.8, gahibla na lang magiging 8 na.
1: Oh, nak-nak-nakin yung heaven's door
0: yung
1: yun.
0: Yung point 2 na yun na difference, eh malaki pa ang ilalakas ng lindol na yon, partner, no? At dahil nga po sabi ni Radyo Patrol Pamela Vasquez, mm-hmm. eh hindi ako pwedeng mahuli sa iba pang mga Radyo Patrol.
1: Ipasok mo na
0: kailangan
1: siya.
0: Ihabol natin siya. Oh. So yung pre-trial nga daw para sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, abay itinakda na pala, partner, sa June 18.
1: Eh sino magpe-preside nga?
0: Tanungin natin. Sila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa kamera atin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
10: Yes, Tony at Rica, tama, no? Kinumpirma yan mismo ni House Prosecutor Terry Ridon batay doon sa ipinadala din ng notice ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian sa House Prosecution Panel ngayong araw. Dito nga ay inatasa ng Senate Impeachment Court yung House Prosecution Panel maging si Vice President Sara Duterte na dumalo doon sa nasabing petsa ng alas 9 ng umaga. Nakasaad din doon sa notice na maaari silang dumalo ng personal o sa pamamagitan ng kanilang counsel. Ito ay para talakayin yung pre-trial matters gaya nga nung marking of documentary at will evidence, pagtukoy sa mga witness at pagtatakda ng trial date, maging yung sequence o yung pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya. Inatasan din ng parehong partido na isumite ang kanilang pre-trial brief hanggang June 15. Samantala, no, nakasaad din doon sa notice na isasara sa publiko at media yung pre-trial conference para mabigyang laya yung magkabilang partido na talakayin ng objectives o mga layunin ng pagdiditi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Yun lang ang problema dun, Pam, di ba? Eh, mag-pre-trial sila, pero doon sila sa opisina nung acting Senate President, hindi doon sa nagpupumilit na siya pa rin ang Senate President.
10: Correct, kasi ang nga nakapirma din doon sa liham o yung sa notice nga na natanggap ng nga parehong partido, which is the House Prosecution Panel and even yung County Vice President, ay ang signatory doon, etong siya acting Senate President Sherwin Gatzalian.
1: So hindi na pala kakailanganin mag-re-oath dahil bago na yung uupo na presiding officer.
0: Mag-oath as a Senate presiding officer, si Sherwin Gatzalian.
1: Napalitan eh, no? Hindi na pala. Siyempre, di alam ni Pam yun. I mean, we're just wondering.
0: Yeah,
1: no?
0: Yeah.
1: Kasi bago na yung presiding officer.
0: So June 18, no? Pam, June 18?
10: June 18. And then, kanina din, no, napag-usapan. Kasi ang naunang schedule, kung naalala nyo, ay mayroon ng naunang inilabas kaya dating Senate President Alan Peter Cayetano na schedule pero pinabawi.
0: Yeah.
10: Pero ngayon naman kasi possible na inihintay din no ng Senate at Congress yung bagong schedule na ilalabas. So
0: yeah.
10: Possible inihintay natin na baka mapaaga or as if yung schedule na itinakda nga ng Senate Impeachment Court.
0: All right. Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Okay, ano nga yung pinag-uusapan natin bago tayo napunta kay Pam? We were talking about...
1: yung
0: big one. Sorry.
1: Tapos na tayo sa...
0: I was talking about the big one.
1: Mm-mm.
0: Eh, ngayon, binubuhay nga po muli ano, yung FIVOLTS na yung scenario na tayo po ay...
1: tamaan.
0: May hinihintay na the big one. No? Because it's been several hundred years since nangyari po yung pinakahuling malakas na lindol na ganon. And tinitingnan syempre no yung papatibay ng mga istruktura like bridges, public
1: the
0: buildings,
1: yung pinaka problema
0: buildings. Eh parang tuloy na alala ko eh yung ang gusali tinatayo pa lang doon sa Angeles.
1: Bumigay na.
0: Skeleton pa lang yun, bumigay na no. So parang medyo mangangamba ka na parang gaano katitibay ho ba talaga yung mga istruktura. Lalo na't nakikita natin from this flood control scandal.
1: That they're cutting costs talaga.
0: Yes, tinipid. Hindi po ginamit yung tamang materyales, di ba? Sa halip, binulsa yung pera. Kaya ngayon, parang mas mapapaisip ka na dapat inspeksyonin na itong mga building na to. Baka mamaya, hindi mo masabit magaya nga tayo dun sa nakita mo yung nag-collapse na building dun sa yung merong love radio sa ibabaw.
1: Tumupi eh.
0: Yeah, butit nakalabas yung mga tao doon.
1: Kaya nga.
0: Baka nga po ganun eh. Di ba? Parang hindi masabi na 7 magnitude. Ito 7.8 magnitude. Hindi kinaya ng building, partner. Kaya kinakailangan, ngayon pa lang, kung after na nangyari sa Mindanao, tingnan nyo ulit, di ba? Kaya ba ng mga tulay, mga public buildings natin na makatayo pa rin kahit na tamaan sila ng ganung kalakas na lindol? Because we don't want nga naman the scenario na sinasabi ng FIVOX, the doomsday scenario, na kapag tumama yung big one, estimate nila, partner, ha, in the thousands, tens of thousands,
1: yes,
0: yung magiging casualty.
1: Oo. Paano yan kung sisimulan ngayon pa lang? Dapat yung mga city engineer natin, iilan lang naman din yung mga yan.
0: Yeah.
1: Diba? Mag-imbestiga na po kayo ngayon pa lang.
0: At saka talaga nga bang ginagawa ng mga supposed to being engineer yung trabaho nila at hindi sila busy na makatanggap ng mali-malita.
1: Nagbibilang ng malita.
0: Malita. Merong accent yung mga sundalo. Sundalo na malita.
1: Hindi nga daw sila sunda. Marines.
0: Hindi sila malita.
1: Marines.
0: Hindi sila marines. Mga ano lang, marine life. Anyway, tayo po ibabati muna ng mga nagdiring mo ng kanilang birthdays today. Happy birthday, Maria and Bernadette Reyes.
1: Rachel Oares Tungpala.
0: Raquel Manaya.
1: At Rixi Jimenez, happy birthday. Mabuhay kayo hanggang gusto niyo.
0: Yes, and then si, wait a minute, huh? Wait a minute. Because I saw the Kabalen Zosimo Gasmin message me, sabi niya, attendance check, watching from Mabalacat City, Pampanga. Happy birthday to Jose Crisostomo ng Mabalacat City accounting staff.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday kay Jopet Gibo. Tama ba? Jopet Gibo. Siyempre, batita kay Kabalen Zosimo Gasmin at sa kanyang buong pamilya.
1: Ayan. Happy birthday din sa aking kaibigan si
0: Who is?
1: Sir Junine. Pangalan niya talaga, Junine.
0: Because Junine ang birthday niya, right?
1: Sir Junine.
0: Uh-huh.
1: Tito Tom, happy birthday.
0: Junine. That's one way of naming your kid after the date. Happy birthday to Estelle Piensanivas, sa dati nating kapamilya. Si Kathy San Gabriel, dati din nating kapamilya, now a Capuzzo. And who else? But let me check. Ayan, belated happy birthday sa aking brother-in-law, si Bong Reginald Miku. At saka kay Attorney Tony P. Parungaw, aking classmate sa UP. Payupsa.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat, mga kapamilya, na kami isinama nyo today. Tomorrow is not a holiday yet.
1: Not yet.
0: Pero alam ko, marami sa mga kasama natin sa newsroom, partner, hinanap ko sa mga opisina nila.
1: Mm-hmm.
0: Puro mga nag-alisa na pala.
1: Paaga
0: iniiwan tayo. When they're gonna be away for like a long, long, long holiday. So, mga kapamilya, kami pa rin ni Partner Rica, syempre. Mga kasama nyo, ha? Until tomorrow, kakaninto rin Tony Velasquez.
1: Rica Lazo po yung nakasama. Ingat, kapamilya.
0: Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrolalalala. Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo, mga kapamilya. Good night.
2: Issue Spotted sa DZMM.
11: Umaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Ano bang hamon?
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano bang panahon?
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, patay sa lindol sa Mindanao, umabot na sa 37. Mga sugatan sa Balut Island kabilang ang matatanda at sanggol, isinakay sa chopper para may pagamot. Matinding pinsala sa mga bahay at tulay sa Glan, Sarangani, Tuambad, Gensan, nagdeklara na ng state of calamity. Paghahanap sa iba pang hinihinalang natabunan sa gumuhong gusali, patuloy. Pagkamatay ng basketball players ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adili at Rene Paterbonia, walang foul play ayon sa mga pulis.

Pula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Umabot na sa 37 ang mga nasawi sa malakas na lindol sa Soccsajen Region ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, nakapasok o napasok ng news team ang bayan ng Glan sa Sarangani kung saan wasak ang mga bahay at hindi madaanan ang ilang tulay. Live mula sa Glan Sarangani ng Papa Grol, Rafael Bossano Rafi, gaano katindi ang pinsala dyan?
1: O Alvin, alam mo sa ngayon nga, hindi pa rin talaga makakating ng mga sasakyan kung ito ay galing sa labas ng Glan, yung poblasyon ng Glan. Dahil nga yung tulay na nasa aking likuran ay lubhang napinsala. Kaya kaninang tanghali ay nagpasya mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Sarangani na tuluyan ng tanggalin yung isang bahagi ng tulay para nga maiwasan na yung peligrong posibleng maidulot nito. Pumasok tayo sa mga unang bahagi ng bayan ng Glan at doon nga natin nakita yung kalunos-lunos na sinapit ng lugar na yan. Ganun na rin ang mga residente yung nakatira doon. Tanghali pa lang, inabisuhan na ang mga residente na puputuli na ang Sapu Bridge papasok ng bayan ng Glan. May mga pumiling umalis habang meron ding pumasok sa bayan, kabilang ang news team. Dito tumambad ang sangkaterbang landslide na hindi sinanto ang mga sasakyan, pati na ang mga bahay. Si Benjamin napabuntong hininga na lang nang ipakita ang napulbos na tirahan.
2: Isama ang loob, lawas ko, parang na ano akong puso ba. Tingin ko sa mga bahay ko, ano naman ito, mga ko. Paano nang mga bata ko doon hindi na katulog. Pagkain ko, parang walang laman ng tiyan ko ba.
1: Pati ang bahay ng kanyang kapatid, wala nang ibang makita kundi bubong. Papitik-pitik ang signal at walang kuryente sa lugar. Kaya si Renz mahinahong lumapit sa amin kung pwede siyang manawagan sa nanay ng kanyang misis na nagtatrabaho sa Qatar. Gusto sana niyang magandang balita ang masabi. Pero kabaliktaran ang nangyari.
3: Auntie Joya, ito na po nangyari sa bahay. Makikita mo na ito sa IBCBN. Anong reaction mo ngayon? Sana huwag mong padaan sa puso mo. Baka anong mangyari sa pinagpaguran niya. Kaya ito na nangyari ngayon. Wala kasing masyadong signal dito, sir. Hindi kami makasend ng picture. Wala pang signal. Kasi brownout pa dito.
1: Sa patuloy na paglalakad papasok sa Glan, lalong nakapanlulumo ang sitwasyon. Bago yung lindol, napaka-busy nitong daan na to at dinadaanan ng napakaraming sasakyan dahil ito yung main road papunta sa poblasyon ng Glan. Pero ngayon makikita mo, tanging mga tao na lang ang nakakadaan sa kalsadang ito matapos nga magkabitak-bitak yung ilang bahagi ng kalsada kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Makikita mo rin, yung mga bahay dito, hindi mo na makikilala dahil maging sila ay hindi sinanto ng napakalakas na pagyanig.
4: Sir, ayaw mo pa ang motor nila.
1: Ang kapitan ng barangay Kapatan at mga pulis, napagalitan pa ang mga residenteng pilit na ilidadaan ang kanilang motor sa sirasirang kalsada. Ayon sa OCD Region 12, ang Glan ang isa sa nagtamo ng pinakamalalang pinsala dahil sa lindol.
5: There are also reported damage of bridges and roads. I just dispatched one Ardena team via chopper, no, to support their communication requirement para makapagbigay sila ng mga updates dito sa atin.
1: Ngayong magtest ng umaga, pinangunahan ni OCD Administrator Harold Cabreros katuwang ang Philippine Air Force ang paglikas ng mga sugatan mula Balut Island kasama ang mga senior citizen, isang ina at kanyang sanggol sa mga dinala sa Davao City para maipagamot. Sa Sarangani Provincial Hospital naman, nasa labas pa rin ang mga pasyente at mga kawani habang sinusuri kung maayos ang gusali nito.

0: at ligtas nang bumalik sa loob. Marami sa kanila, balot pa rin ang takot dahil sa aftershocks. Sa Pagadian City, nasira ang ilang bahay matapos hampasin ang tsunami noong Lunes. Tinatayang nasa 5,000 residente ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation center.
1: Monica, sunog among sunog among pano,
2: O Alvin, alam mo, ngayon nakikita natin, no, tuloy-tuloy yung paggagawa ng mga tauhan ng DPWH sa tulay na yan. Naabutan pa nga natin, pagbalik natin kanina, na yung huling mga pag-jackhammer sa tulay at nalaglag na nga yan ng tuluyan. Makaraan yan ay nagsunod-sunod na yung pagpasok ng sakkaterbang mga truck bit, dala-dala nila, no, yung mga lupa para tabunan ngayon yung bahaging yan at madaanan na muli. No, ang target ng DPWH ay matapos yan, kung hindi ngayong gabi ay bukas ng umaga. Pero ang sabi nga nila, medyo hindi pa sila makapagbigay ng eksaktong oras o time of day, no, dahil nga gusto nilang masigurong ligtas ito. Mahalaga na maibalik, no, yung access dito sa lugar na to para naman yung mga heavy equipment ay makapasok na rin, dahil nakita naman natin kung gaano pa karami yung debris na kanilang tatanggalin, hahakutin, at lalong na yung mga bibigay nilang tulong, no, para sa mga residente doon sa bayan ng Glan. Alvin.
3: So ibig sabihin, Rafi, habang inaayos pa yung tulay, hindi pa makapapasok yung mga tulong mula sa provincial government or national government or kahit galing sa pribadong sektor?
2: Oh, Alvin, kasi ito lang yung tanging daanan, eh. So sa ngayon, hindi pa ang nakakadaan pa lang doon. Nakita natin kanina may mga motor, pero bit-bit o talagang hawak muna nila at hindi sinasakyan. Pero ang maganda naman dito ay doon sa poblasyon ay meron pa naman daw yung mga residente doon na kanilang mga ma-access sa mga tindahan, kaya makakabili pa rin sila ng kanilang mga pagkain. Yung ating pag-iikot doon kanina, may nakita pa nga tayong tindahan at nagtitinda pa ng mga merienda. So pagdating sa pagkain, na hindi pa naman sila nagkakaroon na nakararanas ng challenge o hirap pagdating dyan. Ang pinaka-challenge talaga sa lugar na to ngayon, Alvin, ay yung kawalan ng cellphone signal at kuryente sa ilang bahagi. Kaya yung isang nakausap natin kanina talagang lumapit sa atin para manawagan at ipamalita sa kanyang kaanak sa ibang bansa ang sinapit nila dito sa Glan. Alvin.
3: Rafi, may nararamdaman pa bang mga aftershocks at yung mga kababayan ba natin dyan ay takot pang bumalik sa kanilang mga bahay o back to normal na a day after the earthquake?
2: Oh, Alvin, alam mo, sabi na nga ng FEVOX, no, na posibleng magtagal pa ng isang buwan yung mga aftershocks. Kanina ay may mga kaunting pagyanig pa rin tayong nararamdaman, pero hindi na siya kasing lakas ng 7.8, no, at sana nga, sabi ng mga residente, ay hindi na umabot sa ganun yung lakas ng lindol, dahil nga nananatili pa rin talaga yung trauma sa marami sa kanila, lalong-lalo na sa mga bata. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga pasyente sa ilang ospital ay ayaw pang bumalik sa loob. Bukod kasi sa pag-check sa structural integrity ng mga building, ay nandun pa rin talaga yung kanilang takot matapos nga nilang maramdaman, no, ang ilang pagyanig matapos yung main shock na nangyari kahapon ng umaga. Alvin.
3: Maraming salamat, Rafael Bosano.
4: Kapos na sa pagkain at tubig na maiinom ang maraming residente ng Malapatan, Sarangani, na napuruhan ng matinding lindol nitong Lunes. At live mula Sarangani, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
5: Karen, imbis nga na sa kalsadang tulay dumaan ang mga residente, sa ilog na lang sila tumatawid para dumaan nga mula dito sa Malapatan papuntang Glan, dahil nga hindi na nila madaanan yung kalsada. At dito sa gawing kanan ko, dito pumupunta yung mga residente, bumababa sila papunta doon sa ilog at sumasakay ng balsa at bangka para nga makatawid sa kabilang bayan. At dito rin sa ilog na ito, maraming mga residente ang nakatira sa tabing ilog at karamihan sa kanila ay wala nang matutuluyan matapos gumuho ang kanilang mga bahay. Mga pinagtagpi-tagping kawayan na ginawang balsa ang pinakikinabangan ngayon ng mga residente sa mga bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani. Hindi lang mga tao, kundi pati na rin motorsiklo ang pinagtutulungang isakay na mga nagbabayanihan para makatawid sa magkabilang bahagi ng dalawang bayan. Yan ang eksena matapos masira.

0: ang pangunahing tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan dahil sa lindol nitong Lunes. Tinawid ng isang buntis na malapit ng manganak ang ilog at halos tumakbo na, makaabot lang sa tricycle na babiyahe papuntang ospital. Ang pamilya ni Alvin, sa labas na naglalatag ng matutulugan matapos gumuho sa lindol ang kanilang bahay. Natabunan na ng semento at yero ang kanilang gamit at wala silang naisalba.
1: Wala tayong magawa kasi hindi naman... Diyan lang kami natutulog sa labas kasi delikado masyado pag diyan sa loob.
0: Dagdag ni Alvin, problema rin ng kanyang pamilya ang makakain at maiinom na malinis na tubig. Hindi man tuluyang gumuho ang kanilang bahay, sira-sira at nabasag naman ang karamihan sa gamit ni na John Haria. Muntik pa siyang hindi makalabas nang matumba habang tumatakbo palabas ng kanilang bahay.
2: Hindi ko na mabuksan yung pintuan ni nata ko. Gumapang na ako dito sa labas. Habang nandyan na ako, nung wala na, na-rescue ako ng kapatid ko. Kasi naingatan ako kasi may sakit ako sa puso.
0: Naiwan din sa loob ng bahay habang lumilindol ang misis ni Abdul Basit at ang dalawa nilang anak. Nasa General Santos City siya noon na namamasada bilang tricycle driver.
3: Ginapang na lang ni misis para makalabas sila. Yung aking anak na 8 months, okay naman, pero yung aking 3 years ay sa kalukos sa hanggang ngayon ay parang to trauma pa po siya.
4: Really affected man lahat ng barangay, pero as to the major is lahat ng coastal is major kasi yung Cotabato Trench nandito sa coastal, from poblasyon to going to the Sapu Padido boundary of Glan is mga major yan.
0: Sa kabila nito, hindi nila piniling manuluyan sa evacuation center. Marami kasi ang nangangambang gumuho ang mga naturang gusali dahil sa aftershock. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Malapatan, 200 pamilya ang pansamantalang nasa evacuation centers. Karen, 5 na ang naiulat na nasawi dito sa Malapatan, Sarangani. 3 sa kanila ay mga senior citizen, isa ang menor de edad at ang isa naman ay 53 anyos na babae. 2 rin ang hinihinalang nawawala pa at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad, pero umaasa tayong sila ay ligtas habang isinasagawa ang search and rescue operation. At dito rin sa Malapatan, Sarangani, isinailalim na ng kanilang munisipalidad sa state of calamity ang lugar. Karen.
5: Francis, so binanggit, no, kailangan ng malinis na tubig ng ilang mga residente dyan. Tanong ko, kamusta ang kuryente sa ilang lugar?
0: Karen, dito sa ilang barangay sa Malapatan, walang kuryente, no? Wala ring supply ng tubig, kaya yung mga residente, yun yung hinihiling nila na tulong sa munisipalidad, sa provincial government ng Sarangani, na sana ay mabigyan na sila ng sapat na supply ng tubig at kuryente dahil nga doon sila nahihirapan at natatakot nga na kapag nagkaroon ulit ng mga aftershocks ay mahihirapan silang makalikas doon sa lugar dahil madilim at wala nga silang sapat na supply. Karen.
5: Francis, ang Malapatan ba ang pinakamatindi ang epekto ng lindol sa buong Sarangani?
0: Karen, wala tayong malinaw na datos kung itong Malapatan ang pinakamatinding nakaranas ng epekto ng lindol na nangyari nga kahapon ng Lunes. Pero ayon sa nakausap natin mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Malapatan, isa sila sa nakaranas ng matinding epekto nitong lindol nga na yumanig sa probinsya. Kaya nga naitala yung nasa 5 nasawi, tapos may pinaghahanap pa ngayon at marami pang nangangamba doon sa posibleng mga aftershocks na inaasahan kasunod nitong malakas na 7.8 magnitude na lindol, Karen.
5: Francis, may mga estudyante ba na apektado dyan? May mga paaralan ba sa lugar ng Malapatan?
0: Karen, sa pag-iikot natin kanina, marami tayong mga eskwelahan, hindi lang dito sa Malapatan, sa iba pang mga katabing bayan nitong Sarangani ay nakita natin may mga eskwelahan na nagbitak-bitak yung mga kanilang pader. Nakita rin natin na kahit yung mga first floor lang o yung mga isang palapag na eskwelahan ay nakita natin may mga natanggal nga din yung kanilang bubungan dahil nga doon sa lakas ng lindol na tumama. Kaya nga rin, idineklara na wala munang pasok dito sa lalawigan ng Sarangani dahil nga dito sa malakas na lindol na yumanig sa probinsya, Karen.
5: Maraming salamat, Francis Orsio, nag-uulat mula Sarangani.
6: Walang nakikitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng 2 basketball player ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Bumuo naman po ang Philippine Sports Commission ng panel na tutulong sa investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Michael Delizo.
7: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na aksidenteng pagkalunod ang ikinamatay ng Ateneo basketball players na sina Divine Adili at Rene Baterbonya sa beach resort sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora, Lunes ng hapon. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente habang nagsasagawa ng team building activity ang nasa 20 manlalaro kasama ang coaching staff.
8: Lumalakad po yung mga players natin sa dagat, sa may tabing dagat. Ang mga nasa hanggang tita po yung lalim ng tubig at bigla na lang po silang napunta sa malayong na parte. Doon po sa parte ng nilalakaran nila ay may isang malayong na lugar. At nga po, bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malayom na lugar ng dagat.
7: Agado lumesponde ang mga kasamahan sa koponan at lifeguard sa beach. Dinala ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital pero idineklarang dead on arrival ang mga biktima. Sabi pa ng pulisya, kinuha na ng funeral services ang labi ng dalawa.
9: Kung ito ay parte po ng school activities, then the school will answer those questions, sir. Kung ano po yung po pwede maging liability ng coaching team.
10: Pero for now, walang nagkaso?
9: Well, kasi po droning incident po kasi kaya non-crime.
7: Dagdag ng pulisya, madalas ang koponan na mag-team building sa resort kaya pamilyar na umano sila sa lugar. Paalala naman ng provincial government ng Aurora, dapat palaging bigyang prioridad ng lahat ang kaligtasan para makaiwas sa sakuna. Inatasan din ng pamahalaang panlalawigan ang mga munisipalidad na pag-aralan at palakasin ang mga patakaran para hindi na maulit ang insidente. Samantala, nangako ang Philippine Sports Commission na makikipagtulungan sa investigasyon sa insidente. Bubuo rin ang komisyon ng Sports Stakeholders Panel na kinabibilangan ng Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, CHED at National Youth Commission para sa pagsusuri sa mga umiiral na polisiya, protocols at training practices.
11: PSC is not the investigating task force or panel. We are here to help address this concern. Sana po maintindihan lang nating lahat, kailangan pong gawin namin itong prosesong to para hindi na po maulit.
7: Ayon sa PSC, layunin nitong maunawaan ang nangyari at tiyaking ligtas ang pagsasanay ng mga atleta.
0: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang Samahang Basketball ng Pilipinas at ang UAAP sa pagpanaw ni Baterbonya at Adili. Nakikipag-ugnayan ng SBP sa Ateneo Basketball Officials kaugnay ng trahedya at kung ano pa ang maaring tulong na kanilang maibibigay. Michael Delizo, ABS-CBN News.
12: Samantala, nasa Maynila na ang ilang kaanak at mga kaibigan ni Rene Baterbonya, ang yumaong player ng Ateneo Blue Eagles. Live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervs, ano ang sitwasyon ngayon dyan?
13: Alvin, isa-isang dumating ang mga kaanak at mga kaibigan dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Nito nga nga yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya. Kasama sa mga dumating dito kanina ay ang kanyang mga kaibigan mula pa noong siya ay nasa high school. Hindi sila nagpaunlak ng panayam sa camera, pero sinabi nila sa atin na bukod sa mahusay na manlalaro, ay talagang puno ng pangarap at mabuting kaibigan si Baterbonya. Nandito rin ang pamilya ng pumanaw na player at ang nakita natin ay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Pero umapi na sila na bigyan ng privacy habang ipinagluluksa ang madilim na insidenteng ito ng kanilang buhay. Nakakordon pa ang chapel kung nasaan ang pamilya sa mga oras na ito at tanging mga kaanak at kaibigan lamang ang pinapapasok. Kanina ay nakita natin na lumabas ng funeraria ang ama at ilan pang kaanak ni Baterbonya. Ang impormasyon na nakuha natin ay papunta silang Ateneo de Manila University at may kasamang abogado. Kapansin-pansin din na may mga tauhan ang CIDG na nandito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nagibigay ng opisyal na pahayag kahit ang pamilya, ang pamunuan ng funeraria o ang CIDG. Ngayong araw din ay naglabas na resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Agusan del Sur na nananawagan sa mga otoridad ng patas at masinsing investigasyon tungkol sa insidente. Ayon sa resolusyon ay kailangang malaman kung sino ang dapat managot. Hinikayat din nila ang Ateneo de Manila University at ang mga personnel nito
14: na makipag-ugnayan sa gagawing investigasyon. Sinusubukan din nating alamin kung ano ang magiging susunod na hakbang o ang mga magiging o kung magkakagaon ba ng public viewing dahil sa mga naunang panayam. Sinabi ng kaanak na ang talagang pinagtutuunan nila ng pansin sa ngayon ay maiuwi ang labi ng batang manlalaro sa Agusan del Sur. Pero nauna nang nakausap ng gobernador ng Agusan del Sur ang ina ni Rene Batarbonya na si Roveline, kung saan naglabas siya ng sama ng loob sa nangyari, lalo't hindi umano siya naabisuhan na may ganong insidente.
15: Nilagi orient nga, ma'am, pag maangin mo ang anak, naamit rin yung ina. Eh kung di pasabot lang po nila nga naanak, pumusubot. Palag, magkalisod mo din ako, siyayag ko dito.
14: Unang naglabas ng hinanakit ang ina ni Batarbonya sa social media dahil wala aniyang ibinigay sa kanyang balita, litrato o video tungkol sa kanyang anak. Gate din niya ay hindi sundalo ang kanyang anak na dapat ay nagsasanay sa basketball court at hindi sa dagat. Sa isa namang bagong pahayag ng Ateneo ay sinabi nila na patuloy ang pakikiramay nila sa pamilya ng mga manlalaro. Sa pagdating kanina ng mga pamilya ni Batarbonya ay sinalubong sila ng University President ng Ateneo na si Father Roberto Yap, kung saan sinamahan sila sa panalangin. Ang mga labi naman ni Adili ay dadalhin pabalik sa Nigeria base na rin sa hiling ng kanyang pamilya. Tumanggap naman ang counseling sessions ang iba pa nilang kasama sa koponan. Humiling sila sa publiko na patuloy na ipagdasal ang mga yumaong player ng Ateneo. Alvin.
12: Jervis, marami pa kasing tanong na para hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari. Una muna, alam na ba ng magulang ng nanay kung anong nangyari sa anak niya? At ito ba ay school sanctioned event? Ibig sabihin, may basbas ito ng school, kaya nangyari yung pagtitipo na yun sa Aurora.
14: Yes, Alvin, lumalabas nga sa investigasyon na kasama ng mga player na yung ilang mga tauhan talaga ng kanilang team. Kaya naman ito yung nakikita natin sa paon ng investigasyon. Alvin, sa mga oras na ito ay hindi pa natin talaga personal na nakakausap yung pamilya, pero yun nga tatay at yung kanyang kapatid ay nagpunta sa Ateneo de Manila University. So pinaniniwalaan natin na makakausap nila yung pamunuan ng universidad para mas mabigyan sila ng linaw tungkol sa kung ano nga ba ang totoong nangyari. Alvin.
12: So ano ang gustong malaman ngayon ng nanay? Kasi napanood ko yung ilang video niya sa social media. Ang sinasabi niya, parang may pasa daw. May pasa-pasa yung anak niya. At ang sabi ay hindi naman marunong lumangoy. So paano nangyari yun?
14: Alvin, ito mga detaling ito ay talagang hindi pa malinaw sa mga oras na ito dahil nga nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. So sa ngayon ay nakafocus muna talaga dito sila sa pagbibigay pakikiramay doon sa pamilya at pagdadasal. Pero siguro sa mga susunod na araw ay mas mabibigyang linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team.
12: Marami salamat, Jervis Manahan.
5: Arestado ng Manila Police District ang isang lolo at manugang dahil sa umano'y panggagahasa sa sariling apo at anak nito. Ang 12 anyos na dalagita ang mismong nagpunta sa presinto para ipaalam at isumbong ang krimen. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparas.
16: Umaga nitong Lunes nang magpunta sa Santa Ana Police Station sa Maynila ang 12 anyos sa dalagitang ito, bit-bit ang dalawang pahinang sulat. Laman ng sulat ang mga pahayag umano ng kaibigan ng pang-aabuso ng mismong lolo at tatay nito sa kanya. Pero nang sumailalim na sa interview ng mga investigador ang paslit, bigla umano itong humagulgol. Laking gulat ng mga pulis na ang minor de edad pala mismo ang biktima ng panggagahasa.
17: Pumunta siya dito sa police station under the pretext na yung kaibigan daw niya, initially yung talagang victim. Then afterwards, nangi-interview na siya ng investigator natin sa Women's. Bigyan na daw siyang magulgul ng iyak. Talagang umiyak kasi hindi niya siguro talaga maitago at sa takot.
16: Sa salaysay ng biktima sa sulat, Nagsimula ang pang-aabuso sa kanya ng lolo at ama noong 10 taong gulang pa lang umano siya. Nanahimik umano siya sa kabila nito sa takot.

0: At sa mga suspect at pangamba na hindi sa paniwalaan ng ina kung ipagtatapat niya ang mga insidente.
1: Dun sa course din ng investigation, nalaman din namin actually na yung kapatid niya also is victim din ng rape ng tatay.
2: Yung tatay niya?
1: Oo, tatay naman. So kung titignan natin, dalawa kagad na yung victim natin.
0: Ang pang-aabuso sa nakatatandang kapatid marahil ang nagbigay ng lakas ng loob sa biktima na magsumbong sa otoridad.
1: Commendable yung ano niya, yung bravery niya kahit sa ganung edad niya. Talagang tinayuan niya yung ano niya, yung statement niya.
0: Sa hot pursuit operation ng MPD Station 6, naaresto ang mga suspect sa mismong bahay ng mga ito.
3: Hindi ko totoong... Wala po akong ginagawa. Ginigising ko lang po siya nung kahapon ng maga para bakbakin yung tinutulugan niya. Wala po.
4: Hindi po talaga, sir. Wala po talaga akong maligyan.
0: Pero base sa medical legal ng biktima, nakitaan ng blunt penetrating genital trauma ang maselang bahagi ng kanyang katawan.
5: Masakit po siya, syempre sa akin. Kasi makukulong sila tapos siya. Siyempre para naman yung dalawang pambabata. Hindi siya lang kasi may trabaho, sir. Sa araw-araw kong biyahe niya, ganun ko. Kaya alam ko na hindi ko alam sa kanila na bakit ganun ang ano sa tatay nila.
0: Maharap sa reklamong rape, acts of lasciviousness, at child abuse sa mga suspect. Ito-turn over naman ng mga polis sa DSWD ang biktima para sumailalim sa counseling at psychosocial intervention. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
6: Gretchen, sinong sikat na Chinese actress ang bumisita sa ABS-CBN? At ibi dahil back to school na, bawal ang petics. Yan ang good vibes at inspiration na hatid sa pagbisita sa ABS-CBN ng Chinese actress na si Zhang Yingfei. Siya ay mas kilala bilang si Linda Walker na kanyang karakter sa Chinese drama na The Heiress Who Won With Brains. Trending at pinag-usapan ito sa ilang social media platforms dahil sa kanyang papel na palaban at matalino. Kanina, nakisaya siya sa It's Showtime at game na nakisayaw ng Ulala ng Baby Dolls. Pagkatapos nito, diretso siya sa kanyang press conference at nagbahagi ng kanyang masayang experience sa pagbisita sa Pilipinas. Nagpunta rin ang aktres sa Intramuros at bukas naman, may fan-con event siya para personal na ma-meet ang kanyang mga tagahanga. Salamat po!
7: Alright, thank you!
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bata patay matapos masagasaan ng AUV. El Nino condition sumiiral na sa karagatang Pasipiko ayon sa PAGASA. At ilang eksena sa upcoming seryeng Sigabo ni Coco Martin at Julia Montes ipinasilip. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, BZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
10: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
11: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
12: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
11: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
12: Magdasal ka na!
13: Tatapusin na kita, demonyo ka!
11: Ang swabing bigotilyo.
14: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
15: Wala naman akong boyfriend din.
14: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
11: Malinis trumabaho.
16: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
11: Walang aksyong di tatata.
12: Ano?
11: Lahat ay magmamarka.
2: Ibukan mo!
17: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Hindi ko nga munit. Nagkakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
18: Matulong ng DJMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
19: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radio Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radio Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako.
20: Patay ang isang batang babae nang masagasaan ng isang AUV sa Antipolo City. Sugatan naman ang anim na iba pa, kabilang na ang kanyang nanay at lola. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
21: Malambing, makulit at punong-puno ng pangarap. Ganito ilarawan ni Jamaica ang kanyang 4 na taong gulang at nag-iisang anak na si Leleng. Pero ang lambing at kakulitan ng anak, sa mga nakatagong video na lamang makikita ni Jamaica. Binawian ng buhay si Leleng matapos araruhin ng AUV habang naglalakad kasama ni Jamaica at kanyang lola sa kahabaan ng Don Vicente Avenue, Peña Francia, sa Barangay Kupang, Antipolo, Linggo ng hapon. Sa CCTV, makikita na tumalsik ang lola ni Leleng habang pumailalim naman sa sasakyan ang bata. Kwento ni Jamaica, kabibili lang nila ng school supplies ng bata para sana sa pagbabalik eskwela bilang kinder student. Magdiriwang na rin sana ng kaarawan si Leleng sa 23 ng Hunyo.
22: Pagtapos namin bumili, umakyat po kami kasi po nagpabili po siya ng prutas na paborito niyang grapes. Hindi po akalain na sa amin sasalpok, akala ko didiretso. Sobra pong excited niya po pumasok.
21: Binawian ng buhay sa ospital si Leleng dahil sa tindi ng pinsala sa ulo, habang 6 ang naitalang sugatan. Nabangga rin ng AUV ang isang tricycle at isang motorsiklo.
23: Yung maglola po, duguan at walang malay po yung bata. Ulo po yung tama ng bata. Yung lola po, ang sinasabi niya, unahin niyo yung apo ko, unahin niyo yung apo ko.
21: Sa investigasyon ng Antipolo Police, bigla umunong nawala ng preno ang sasakyan.
24: Nawalan po na kontrol dahil sa pagkawala po ng preno. Ibinangga niya dun sa poste ng kuryente kasi may presence of mind pa rin siya na ayaw niya nang magkaroon pa ng ibang masasagasaan.
21: Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, and multiple physical injuries ang 39-anyos na driver.
25: Pagkababa po, nawala na po ng preno po. Sobrang daming tao po, hindi ko na po alam kung saan ko po yung sasakyan. So talaga naano na rin po ako. So,
26: nagpanik
25: na po. Gusto ko po talaga humingi ng tawad. Pasensya, sorry po. Alam ko po na kasalanan ko po. Hindi ko po yung intensyon. Patawarin niyo po ako. Lalong-lalo na po dun sa namatayan. Nanay din po ako at alam ko po yung naramdaman ng mawalan.
21: Tulong ang panawagan ng mag-anak dahil patuloy pa ang gamutan ng ina at lola dahil sa mga sugat. Iniisip din nila ang gastusin sa lamay at pagkapalibing ng bata.
22: Nanawagan po ako sa mga tao dyan. Kailangan, wala po akong kapera-pera. Pinag-iipunan ko lang po yung birthday niya. Hindi po sapat yung pinag-iipunan ko. Kulang na kulang po ako. Zero na zero po talaga ako. Wala, mahirap lang po kami. Kailangan ko po ng financial po para sa pamilya ko, sa mama ko, pati po sa anak ko.
21: bakas pa at iniinda ni Jamaica ang sakit na mga sugat sa kanyang katawan. Para sa kanya, maghihilom ang mga sugat pero hindi ang sakit ng pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na si Leleng. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Naaresto na ang dating pulis na si Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jiik Ju noong 2016. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang mga posibleng nagkanlong kay Dumlao. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Grabe naman. Hindi ako tatakbo. Okay na.
2: Matapos ang ilang taong pagtatago, naaresto na ng mga otoridad si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa Koreano negosyante na si Jiik Ju noong 2016. Na-corner siya sa loob ng isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City nitong Martes matapos ang tatlong linggong surveillance ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Isang impormante umano nakapagturo sa lokasyon ni Dumlao.
3: It looks like he's been there for a while. Hindi namin kilala kung sinong may-ari ng bahay. Mataas ang pader niya, maraming puno. Nakita siya ron. Saka namin inakagad yung intelligence.
2: Nakumpirma na naroon si Dumlao noong magkaroon ng paggalaw sa nasabing bahay sa araw ng kasal ng kanyang anak noong Linggo.
3: Naka-ano siya, Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Hindi siya umatend ng kasal, pero nagkaroon ng movement doon sa bahay.
2: Narecover mula sa kanyang isang baril, pero nakapangalan ito sa ibang tao. Kinumpis ka rin ang kanyang cellphone at laptop para matukoy kung sino mga posibleng kumanlong sa kanya sa mahabang panahon ng paglatago niya. Ipagkakaloob naman sa nasabing impormante ang 1,000,000 pisong pabuya na nakapatong sa ulo ni Dumlao. Matatandaan noong 2023, pinawalang sala siya ng isang local court, pero kalaunay binaligtad ng Court of Appeals ang acquittal ni Dumlao at pinatawan siya ng parusa para sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention, at carnapping.
3: Ito yung resulta ng abuso na sa tokhang. Kasi ang ginawa sa kanya, pinatok lang sa pintuan. Sabi, it was a drug raid. Kinuha siya, which turned out to be a kidnapping. This case, ginawa namin na lahat according to law. Kung PNP chief ka man dati, kung police ka dati, it is not a consideration. The institution is above everything else.
2: Ikinatuwa naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagkakahuli kay Dumlao. Sa isang post online, sinabi niya na hindi natutulog ang hustisya. Muli rin niya iginiit ang pangangailangan na ipagpatuloy ng PNP ang internal cleansing sa kanilang hanay para hindi na maulit ang mga kasong tulad ng sinapit ng Koreano. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may El Nino na ba ngayon at anong magiging epekto nito sa tag-ulan dito sa Pilipinas?
4: Alvin, umiral ngayon ang tinatawag na El Nino condition sa tropikal na bahagi ng karagatang Pasipiko ayon sa PAGASA. Ito ay matapos maobserbahan na mas mainit na ng higit 0.5 degrees Celsius ang temperatura sa ibabaw na bahagi ng dagat nitong buwan ng Mayo. Sa ngayon po na nanatili na higit 80% ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan. Ang El Nino ay isang natural climate phenomenon na naoobserbahan sa paghina ng easterlies at pag-init ng tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pasipiko. Sa Pilipinas, nagudulot ito ng kabawasan sa ulan at dami ng bagyo. Pero kapamilya, sa pagsabay ng pagsisimula ng El Nino at habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posibleng magsimula na mabawasan ang mga pag-ulan sa Oktubre at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa last quarter din ng taon, mababawasan pero mas lalakas naman ang mga bagyo na pwedeng magdulot ng mas matinding pinsala kung tatama sa lupa. At kapag umabot pa sa tag-init sa susunod na taon, ang El Nino ninyo, mararamdaman po ang mas mainit at mas tuyong panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon po, mahina ang habagat na nakakaapekto lamang dyan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Hinihila po ito ng frontal system o yung banggaan ng malamig at mainat na hangin. Bumabagtas po iyan mula sa may Hainan sa Southern China hanggang sa may Taiwan at hanggang sa timog silangan ng Japan. Mula po sa frontal system ay pwedeng may mabuong low pressure area, pero yung sama ng panahon mula sa Pasipiko, wala pong inaasahan ngayon sa ating bansa ngayong Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 10, Miyerkules, sa Luzon, aasahan po ang kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, sa may Zambales, Southern Quezon at dito po sa Bicol Region. Sa hapon, may thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at dito po sa Cagayan Valley, at sa gabi may kaunting ulan pa sa may Nueva Ecija, Occidental Mindoro at dito sa Masbate. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilagang bahagi ng probinsya, habang buong Palawan naman na ang uulanin pagsapit ng hapon at mawawala naman po ang mga pag-ulang yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga daraang pag-ulan sa umaga sa Negros at ito po sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Pero mas malaking bahagi ng Kabisayaan ang uulanin sa hapon, lalo po dito sa may Negros Oriental, at sa gabi mayroon pang kaunting ulan sa may Cebu, dito sa may ilang lugar ng Eastern Visayas at pati sa Bohol. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga, pero po yung mga natamaan ng malakas na lindol na 7.8 magnitude dyan sa may Davao Occidental at sa Rangani, pwede makaranas ng pag-ulan bandang tanghali. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin sa hapon, lalo po dito sa may Sultan Kudarat, Maguindanao Provinces at maging sa Cotabato, maging sa may Lanao del Sur, at may malakas pang ulan dito sa may Bukidnon at Agusan Provinces bandang oras yan ng hapunan. Meron pang kaunting ulan sa ilang lugar sa Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit pa rin po maghapon. May okasyon na magiging makulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi, mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
20: At susunod, mahigit kalahating milyong residente wala pa rin supply ng kuryente dahil sa malakas na pagyanig sa Mindanao. At tambalang Coco Martin at Julia Montes, handa nang yanigin ang prime time. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lakas. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Isang araw na ito para sa mga hari.
9: Ako nang pahala dyan.
7: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
9: Talaga?
12: Talaga ho?
7: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
13: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
14: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
15: Hindi ako susuko!
16: Digasin!
27: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
16: Habulin!
28: Ang lakas-lakas ng apil mo.
29: Bulaklak para sa'yo.
16: Hindi ka sasantuhin.
30: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
31: Halagang
16: ang bumangga.
31: Diba?
32: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
16: Sinong sina dito?
32: Ako!
0: Mahigit 2,000 search, rescue at retrieval personnel ang ideploy ng pamahalaan sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-alok naman ng tulong sa Pilipinas ang ilang bansa. Nagpapatrol, Bianca Dapa.
33: Kasabay ng malawakang deployment ng mga responder, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ilang bansa na ang nag-alok na ng tulong para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang ang Estados Unidos, Japan at Indonesia.
34: Ang sinabi po nila, kung ano po yung kinakailangan na tulong ay pwede silang magbigay. So sa ngayon po, we're doing now the evaluation. Of course, under the supervision ng OCD.
33: Mahigit 2,700 search, rescue at retrieval personnel ang inideploy ng pamahalaan sa mga apektadong lugar sa Regions 11 at 12. Mayroon ding 1,400 pang naka-standby sakaling kakailanganin.
35: Sa PNP po, a total of 310 teams from the Philippine National Police, AFP 23, yung Coast Guard, a total of 169 teams were deployed.
33: Sa huling tala ng Office of Civil Defense ngayong hapon, umabot na sa 38 ang nasawi, habang 478 naman ang sugatan at 4 ang nawawala. Mahigit 160 barangay sa Regions 9, 11, 12 at Borm ang naapektuhan ng lindol. Nagpadala na ang Department of Energy ng mga team para sa agarang pag-restore ng kuryente habang naghahanda naman ang water filtration units para matugunan ang pangangailangan sa malinis na inuming tubig. Patuloy ding iniinspeksyon ng Department of Education ang mga paaralang napinsala ng lindol. Ayon sa OCD, hindi muna papayagang magbalik ang face-to-face classes hanggat hindi natitiyak na ligtas gamitin ang mga gusali ng paaralan.
35: So, tuloy-tuloy po ang pag-a-assess, mga 3 to 4 days pa as per DepEd bago po makabalik ang normal ng pagpasok doon sa mga areas na yan. Hopefully, dapat safe, ano? Pero we will not allow the schools to resume classes hanggang hindi po ma-audit itong mga buildings natin, yung mga school facilities natin.
33: Samantala, nagpadala ng kalusugan food truck ang Office of the Vice President sa General Santos City para magbigay ng pagkain sa mga responder at frontliner. Ayon naman sa Department of Transportation, posibleng makabalik na ang commercial flights sa General Santos International Airport sa susunod na linggo. Ito ay matapos magtamo ng matinding pinsala ang control tower at passenger terminal building dahil sa lindol.
1: Maliban dun sa nakita natin may mga bitak na mga dun sa ating mga poste, no? No, na pinadala sa atin, basag din yung salamin sa tower.
3: Wow.
1: And that's very dangerous po kasi,
3: wow,
1: no, kasi kapag may mga crack, no, may mga crack po yan, at malakas ang hangin, ang tendency po dyan, baka mabasag po lalo at delikado yung mga tao natin.
33: Bagamat nananatiling maayos ang runway, limitado muna sa military, humanitarian, government at cargo flights ang operasyon sa paliparan. Naglaan ang pamahalaan ng point-to-point bus services sa pagitan ng Davao at General Santos para matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng suspensyon ng commercial flights. Sa Davao City, personal na inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang repair work sa Bukana Bridge.
10: Kabigin-biginan ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao Region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter ng lindol, eh lahat ng kailangan dito ay bibigay natin.
33: Ayon kay Dizon, minor damage lamang sa approach ng tulay ang naitala at agad na itong inaayos para hindi maantala ang biyahe ng mga motorista at residente. Bianca Dava, ABS-CBN News.
0: Mga kapamilya, kasilukuyan nang nakikipag-ugnayan ng ABS-CBN Foundation sa GIF Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao upang matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang makapagpaabot po tayo ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol. Maari po kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba-ibang paraan. Sa mga nais pong mag-donate, maaari niyong iscan ang QR code ng mapipiling e-wallet partner. Ang ating mga kapamilya naman sa abroad ay maaari ring magpaabot ng tulong gamit naman ang QR code na ito. Pwede rin po kayong mag-donate sa pamamagitan ng bank deposit o online banking. At pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Maaari rin po kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Dahil nga mga kapamilya, tulong-tulong po tayo, kapamilya para sa ating mga kababayan.
20: Kaliwat kanan ang mga gumuhong gusali at wasak na mga tahanan sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Ilang nasawi na rin ang naitala at may mga individual pang pinaghahanap. Idiniklara na ang state of calamity sa lungsod. At live nagpapatrol si Ernel Tokmo. Ernel, ano ang latest sa sitwasyon ngayon?
11: Karen, nasa likuran ko ang gusali na yan dito sa Pendaton Avenue na may radio station at may fast food restaurant noon. Ngunit ngayon ay hindi na mawari ang itsura nito matapos gumuho dulot ng lindol. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, 66 na mga istruktura at business establishments ang nagtamo ng matinding pinsala dito sa Gensan.
12: Hindi makapaniwala ang mga tao nang makitang gumuguho ang gusali ng malaking grocery store sa Barangay Kalumpang, General Santos City. May ilang natrap sa ilalim ng mga debris. Kumakatok, humihingi ng saklolo. May mga nailigtas sa guho, ngunit may isa ring nakuhang bangkay. Patuloy pa ang search operations dito dahil may dalawa pang hinahanap.
15: May napindahan sila noon. Mayroong isa pong malaking component nung superstructure nung building na dumagan po dito sa mga victims, no.
12: Balisa at di makatulog si Ginang Joslinda hanggat hindi pa naililigtas ang kanyang anak na si Joey Deluvio na isa sa mga hinahanap pa sa guho. Empleyado ng grocery store ang kanyang anak na hindi agad nakalabas dahil umalalay pa sa kanyang kasamahan.
17: Kayo sir daw atong sa...
12: Anya, mahirap tanggapin ang sitwasyon ngayon ng anak pero patuloy silang maghihintay. Sa Pendaton Avenue, nakakordon ang wasak na gusaling ito. Nakunan sa video ang aktwal na pagguho nito kung saan nakalabas na ang ilang mga empleyado.
18: Ka tulong lagapak, daron siya.
12: Ayon sa ilang nakakita, lumagapak ang buong gusali. Naanimoy walang mga poste. Ibinahagi naman ng mga bayan patroller ang pinsala sa kanilang lugar sa Gensan at Sarangani Province. Gumuho ang itaas na bahagi ng firewall ng bahay nila Bayan Patroller Jorik Niera Gomez sa Barangay Kalumpang. Nagpapasalamat ang Bayan Patroller at ligtas silang nakalabas ng bahay at wala namang nasaktan sa kanila. Mahigit 12 oras ding naputol ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Halos kapareho rin ang naranasan ni Bayan Patroller Jeffrey Katindig dahil pagkatapos ng malakas na lindol ay nagkabitak-bitak ang sahig at pader ng kanilang bahay sa Barangay City Heights. Makikita rin sa kanyang mga video ang naglalaglagang mga gamit. Sa Purok Filomena naman sa Barangay Kalumpang, 3 mag-anak ang nasawi ng madaganan ng gumuhong pader. Sa isang resort sa Barangay Bawing, 1 patay at 2 pa ang pinaghahanap matapos iwas-iwas ng alon sa kasagsagan ng lindol.
15: So far, this is the strongest that was experienced by the city. No? Yung dati po natin, nasa intensity 5, intensity 6. No? Pero this is 7.
12: Kanina, sinamahan ng news team ang aerial surveillance ng Philippine Coast Guard para makita ang lawak ng pinsala ng lindol. Kita mula sa himpapawid ang mga nasirang gusali, mga landslides sa tabi ng mga kalsada at ang sitwasyon ng dagat. Pinuntahan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bahagi ng landslide sa General Santos City, Tiboli-Surala Road matapos ang malakas na lindol. Pinapabilis ng kalihim ang pagkukumpuni ng mga nasirang daan.
2: Pero ito na yata yung pinakagrabe. Ito na, no? Itong portion na itong pinakagrabe. Kita-kita niya naman. So kailangan talaga, no? Paspasa natin. So mag-start na tayo today.
12: Bagamat naibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar, problema pa rin ang brownout sa ilang komunidad. Idineklara na rin ang state of calamity sa lungsod.
11: Karen, sa panayam natin sa incident commander dito sa Gensan ay sisimulan na nila ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong individual na apektado ng lindol. Sila yung mga nakatira sa mga danger zones at yung may mga bahay na nagtamo ng pinsala. Samantala ay nagtayo rin ng mga modular tents sa ilang mga komunidad para sa mga lumikas na residente. Karen?
20: Ernel, ang General Santos, kumbaga, isa na itong lungsod, developed na ang ilang bahagi ng General Santos. Ilarawan mo, no, kasi yung nasa likuran mo, talagang gumuho ang mga gusali dyan. Paano ang ilang bahagi ng General Santos? Halimbawa, yung katapat niyan, yung nasa kabilang bloke.
11: Actually, Karen, sa mga naranasan nating mga coverage ng lindol dati na sa isang city, isang lungsod, ay napakaraming mga pinsala. Pero dito sa General Santos City, nakasentro yung pinsala sa mga business establishments. Tulad na lamang nitong nasa likuran ko, itong gusali sa Pendaton Avenue. Sa napapansin ko ay nag-iisa lamang ito at sa mga katabing mga gusali naman ay wala kang makitang mga pisikal na mga bitak at damage. Sa iba pang mga barangay, tulad na lamang sa Barangay Kalumpang kung saan gumuho yung isang malaking grocery store, ay magkakatabi rin ang mga damage, no, sa mga fast food restaurant. So kung iikot ka dito, hindi mo makita na halos lahat ay may pinsala. May mga piling mga istruktura at mga gusali lamang ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Karen?
20: Ernel, yung fast food building, no, na gumuho, nakita yan sa video. Ilarawan mo yung building na yan, luma na ba yan? Ilang taon na yung nakatayo? Kasi sinabi mo yung ilang mga katabi hindi naman gumuho. Ano ang dahilan kaya, Ernel?
11: Sa mga nakausap nating mga residente dito na nakakita, no, sa pagguho ng gusaling yan at yung ilan na din na nandito lang tulad ng mga tricycle drivers, sinasabi nila na luma na raw itong gusaling ito ng fast food restaurant at ng radio station. At ayon naman sa CDRMO, tinutukoy pa nila kung ano yung naging sanhi ng pagguho nito dahil ngayong araw pa lang sila nagsimula ng kanilang structural damage assessment dahil ngayong araw nga ay medyo humupa na yung mga aftershocks. So aantayin pa natin kung ano yung magiging investigasyon, kung ano yung naging sanhi ng pagguho ng gusaling yan. Karen?
20: Maraming salamat, Ernel Tokmo, nag-uulat ng live mula General Santos.
3: Naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP, ang lahat ng nasirang transmission lines dulot ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Soccsaggen region sa Mindanao. Pero umabot pa rin sa mahigit kalahating milyong residente ang walang supply ng kuryente. Samantala, sinagot na ng Department of Energy ang reklamo ng sangkaterbang motorista na nagtataas presyo ang maraming gasolinahan nang walang abiso bago pa magmartes. Nagulat ang tsuper na si Cesar nang makitang nasa lagpas 82 pesos na ang diesel sa gasolinahang ito. Noong nakaraang linggo, nasa 74 pesos lang anya ito. Kaya kahit may 10 pisong diskwento siya, unti-unti na namang nababawasan ang kita niya bilang tsuper.
4: Nakakatulong pero parang hindi naramdaman

0: Pero ito sa budget ng mga consumer dahil bigla na lang tataas nang walang abiso.
1: Yung consumers, sineschedule namin yung ano eh, yung paggas ba para makatipid na hindi ka maabutan ng Martes na sunod.
0: Kinalampag ni Colmenares ang Department of Energy na umaksyon at proteksyonan ang interes ng mga motorista.
1: Natutulog ang DOE sa pansitan eh. Dapat may parusa naman yung oil companies na to. Hindi naman pwedeng bahala na sila sa kanilang pagtaas ng presyo ng lais kung kailan nila gusto.
0: Sagot ng DOE, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app ng gobyerno at hindi sa social media para maging opisyal at ma-assess ang mga ebidensya.
2: Please report it po sa through e-gov and we'll take action on that because if it's a clear violation and a proven violation, then we will proceed with any legal action against them.
0: Samantala, naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines ang lahat ng mga nasirang transmission lines sa Sarangani kaya pwede nang dumaloy ang kuryente mula sa mga planta. Pero may problema pa ang dalawang electric cooperatives, ang Socoteco 2 sa South Cotabato at Dasureco sa Davao del Sur. Kaya nasa mahigit kalahating milyong consumer pa rin ang walang supply ng kuryente. May ilang planta ng kuryente na apektado rin ng lindol kaya walang supply.
3: Ang problema namin dito, kapag na-restore na namin ng 100% ang sub-transmission at distribution, kukulangin pa rin ang supply. So hopefully, NGCP can do something about it.
0: Humingi ng pangunawa ang Department of Energy sa mga may brownout pa rin, pero utos mismo ni Pangulong Marcos na maibalik agad ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon.
2: We are working hard na within this week, tapos na po lahat, connection na lang po sa mga bahay.
0: Ibang usapin pa umano, ang mga malalaking gusali ng gobyerno at pribadong sektor na napinsala ng lindol dahil kailangan muna itong suriin ng mga eksperto bago muling maikabit ang linya ng kuryente. May bagong barkong pandigma ang Philippine Navy. Ito ay ang BRP Raja Lacandula, na isang offshore patrol vessel at nakatakdang maglayag sa West Philippine Sea. Nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa commissioning ng barko kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ayon kay Marcos, patuloy ang pagpapalakas ng defense capabilities ng bansa, partikular sa West Philippine Sea. Dinisenyo at binuo ang BRP Raja Lacandula sa South Korea at i-deliver sa Pilipinas noong Mayo. Nakatakdang i-deploy ang barko sa West Philippine Sea at iba pang maritime zones ng Pilipinas.
4: Malapelikula ang pag-level up ng mga eksena sa inaabangang seryeng Sigabo ni na Coco Martin at Julia Montes. From Provinciano to Batang Quiapo, tiniyak din ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na upgraded ang aasahan sa primetime. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Ito ang mga patikim, pasilip sa ilang eksena sa inaabangang pagbabalik ni Coco Martin sa Sigabo. Walang kupas sa aksyon si Coco. Hindi rin nagpahuli sa mga makapigil hiningang eksena ang prime actress na si Julia Montes. Ang kanilang pasabog na tambalan, handa nang yanigin ang prime time. Kwento ni Coco, nagtulong-tulong ang buong team para pagandahin ang mapapanood ng mga tao simula June 22.
6: Isa lang ang masasabi ko, hindi ko akalain na magagawa ko ito. Sobra akong proud na proud sa project na ito. Kasi from Provinciano to Batang Quiapo, talagang in-upgrade namin. Napakahuhusay ng mga director ko, napakahuhusay ng mga D-office ko, ng mga writers, lahat. Lahat kami nagtulong-tulong para pagandahin.
5: Sinisigurado ni Coco na sulit ang oras na ilalaan ng mga kapamilya at kababayan natin gabi-gabi sa kanyang pagbabalik primetime.
6: Alam ko na na-miss to ng mga Pilipino, yung panonood nila ng every night, 8 p.m, worth it. Hindi soap opera panonoodin nila, pelikula. Isang buong pelikula na walang hingahan, na pag pinanood mo, tasabihin talaga, pinaghandaan. Ganun ako ka-excited at ganun ako ka-proud sabihin sa mga tao.

0: Ang ganda mo ah. Ang pangalan mo?
1: Ay, baka Rineno.
2: Sa June 22 na, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe.
0: Ikaw talaga ang lucky charm sa buhay ko.
2: ABS-CBN News.
3: Susunod, Pangulong Marcos hinihintay munang magkasundo ang Senado sa isyu ng liderato bago magpatawag ng special session. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
5: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
8: Pinik. Manupe.
9: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
10: Hindi ako natatakot sa isarapin.
8: Matindi.
11: Kahit sino kung sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
8: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
11: Mananagutin ko ganyan.
8: Walang kakabatang nag-iisang alama.
9: Sino ka ba talaga?
8: Ramon Revilla Sr.
12: Bilib naman ako sa inyo. Mukungian ka natin ka.
8: Alamat ni akima.
13: Lalong bumabangis. Lalong bumabaksik.
8: Sa sinimo, hari ka rito.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Una sa balita. Una sa public service.
15: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
8: Anip sa tindig.
16: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
8: Ibang klase tumitig.
17: Alias pretty boy.
18: Agad narito ko. Liligaya ka.
8: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino may yayani.
19: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
20: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
8: Yan ang tunay na astig.
21: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntot ko.
8: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Hutan.
22: Isaac's and Shane. Anong gagawin natin?
23: Umalis na kayo dito! Umalis na
7: kayo
22: dito! Naging monster! Magpamawag kami sa atin!
7: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
24: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
0: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
1: kailangan ng gabay na maasahan.
0: Ako po si Master James Alejandro.
1: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
24: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
0: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
24: Kaagapay sa kalusugan, tuwing Sabado.
2: Patuloy ang patot sa dahan ng dalawang kampo sa Senado. Bagamat aminado naman ang isang senador na matindi na ang pagkakawatak-watak sa Senado, naniniwala siyang malapit nang matapos ang sigarot. Nagpapatrol, RG Cruz.
3: Motion is carried.
17: Hindi pinalampas ng mga hakampi ni Sen. Sherwin Gatchalian ang patutsada ni Sen. Alan Peter Cayetano matapos ang consultative meeting nila ukol sa investigasyon sa flood control scandal nitong Lunes.
25: Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. You have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth.
26: Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Yeah. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari.
17: Gitnang kampo ni Gatchalian, sila ang lehitimong mayorya kahit 12 lang sila. Ito'y base na rin sa hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na ilang beses nang ginawang basihan ng mga nakaraang Senado mula 2008 hanggang 2020.
26: On top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, ex-justices, IBP, na pumapanig po sa amin na kami pong legit.
17: Aminado si Senator Bam Aquino, matindi na ang pagkakawatak-watak ng Senado. Kaya nga anya nila pinili si Gatchalian para mas madaling magkaisa at makapagsimula muli ang Senado. Pero tingin ni Aquino, malapit na ring matapos ang bangayang ito. Dahil malapit na anya silang maging 13 sa kampo ni Gatchalian, katumbas ng mayorya ng 24 na senador.
27: Magagawa ba yan this June or at the soonest possible time? Sa tingin ko, mangyayari yan, at pag nangyari na yan, talagang pwede na tayong masabi ngang back to business at bumalik sa pagtatrabaho para sa bayan.
17: Ani Aquino, ito rin ang tatapos sa tanong kung sino kinagatsalyan at Cayetano ang dapat mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Hunyo at Res, inamyendahan ni Gatchalian ang patakaran para pwede maghalal ng presiding officer pag hindi Pangulo ng Pilipinas ang lilitisin.
25: As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo.
27: The special session will really cure everything, no? Yeah. Pagdating ng July, I'm hoping that malinaw yung presiding officer, which is Senator Sherwin Gatchalian.
17: Pero kung ang Malacanang ang tatanungin, mas gusto niyang Pangulo na ayusin muna ng Senado ang sariling sigalot bago siya magpatawag ng special session.
28: Kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo.
17: Pinaninindigan rin ng palasyo na ang Gatchalian Block ang kinikilala nitong liderato. RG Cruz, ABS-CBN News.
29: May seryoso umanong banta sa seguridad ng Senado base sa impormasyon mula sa National Bureau of Investigation. Tiniyak naman ni Senator Sherwin Gatchalian na tinutugunan na nito at prioridad ang kaligtasan ng lahat. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
30: Sa gitna ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni na Senador Sherwin Gatchalian nitong Lunes, sinabi ng senador na ipinagbigay alam ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may posibleng banta umano sa Senado. Hindi idinetalye kung ano ang naturang banta, pero tiniyak ni Gatchalian ang kinikilalang Senate President pro tempore at acting Senate President ng kanyang grupo na prioridad nila ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng senador at empleyado. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Senador Vicente Tito Soto III na narinig niya ang intelligence report ng NBI. Inilarawan niya ang banta na clear and present danger at dapat seryosohin. Depende umano sa mapag-uusapan kung kakailanganing i-lockdown ang Senado at kung ipagbabawal ang mga pagdinig ayon kay Soto. Si Senador Alan Peter Cayetano sinabi sa isang pahayag na kung kapani-paniwala ang banta, bawat senador at empleyado ay dapat sabihan at protektahan. Ang seguridad ay hindi umano alalahanin ng isang grupo lamang. Punto pa ni Cayetano, may kinakampihan umano ang NBI at bahagi ng karahasan sa Senado kaya hindi maaring maging tagapangalaga ng seguridad nito. Kinukuha pa ng ABS-CBN ang panig ni Matibag. Sa kabila ng banta umano dito sa Senado ay wala pa naman tayong nakikitang pagbabago pagdating sa seguridad. Malayang nakakapasok ang mga sasakyan basta't sumailalim sa inspeksyon. Bukod sa mga kawani ng Office of the Sergeant at Arms ay nakabantay din ang mga police at security guard. Ayon naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, bukod sa posibleng banta sa Senado, ay may paunang impormasyon din na umabot na sa batalyon at regional levels ang umano'y pagkadismaya ng armed services. Ayon sa Senador, masusing minomonitor ng armed services ang krisis sa pambansang level na resulta ng iba-ibang salik gaya ng power play sa Senado, anomalya sa flood control, inflation, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pa. Nang tanungin kung posible bang umabot sa kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon, sinabi ni Lacson na walang coup na nagtagumpay nang walang suporta mula sa sibilyan. Ang panganib umano ay kung may nagtutulak ng destabilisasyon sa ilang political group na mananamantala sa pamamagitan ng pagpapalala sa nararamdamang pagkadismaya na maaaring mauwi sa mga malawakang protesta. Nitong Lunes, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na wala itong kinakampihan.
3: Of course, nakikita namin yung nangyayari sa ating bansa. So, hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate.
30: Tugon ito ni Browner sa tanong ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na kailangan ba ng salamin sa mata ng sandatahang lakas para mas malinaw na makita kung ano ang nangyayari sa pamahalaan?
3: Sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes, no? Nagkakaroon ng mga hearing. In fact, sabi nga ng mga tao yung nangyari sa Senado na nagpalit ng liderato, no? Nanonood rin lang kami, but then somebody said that that is democracy working for us.
30: Tiniyak naman ng Malacanang na kumikilos na ang mga otoridad sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
29: Sa kanyang pinakahuling pahayag, ipinag-utos po ni Senator Sherwin Gatchalian ang work-from-home arrangement para sa Senate Secretariat at lahat ng iba pang tanggapan ng Senado mula bukas, Miyerkules hanggang Webes, June 11. Anya, dapat seryosohin ang lahat ng banta at unang isaalang-alang ang seguridad ng mga kawani ng Senado.
4: Sa ibang balita naman, trahedya ang sinapit ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Squad sa kanilang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Sa isang iglap, naglaho ang pangarap ng mga manlalaro sa kanilang career sa basketball. Kilalanin sina Rene Bartobonia at Divine Adili sa pagpapatrol ni Paige Xavier.
5: Aming anak at training, aming anak, kumakaya ba sa inyo?
6: Puno ng hinagpis ang ina ng yumaong atletang si Rene Bartobonia nang pumarap kay Agusan del Sur Governor Santiago Jr. Si Bartobonia at Divine Adili ang dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi sa team building activity sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes ayon sa universidad. Pero tanong ng kanyang ina, bakit walang nagsabi sa kanila na may ganitong gawain sa team building?
5: Wala nilang i-orient nga, ma'am, pag maamihin mo ang anak, naami training, ing-ana. Eh kung di pasabot lang po nilang ana-anak, eh kung masugot, palag, magkalisod na din ako, siyayad po dito.
6: Unang naglabas ng hinanakit ang ina ni Bartobonia sa social media dahil wala anyang ibinigay sa kanyang balita, litrato o video tungkol sa kanyang anak. Giit din niya, hindi sundalo ang kanyang anak na dapat ay nagsasanay sa basketball court at hindi sa dagat. Hiling ng pamilyang isa-pribado muna ang kanilang pagluluksa. Pero giit ng tiyahin ni Bartobonia, prioridad nilang maiuwi ang kanyang labi sa kanilang probinsya. Nitong May 8, ipinagdiwang pa ni Bartobonia o mas kilala bilang Bobet ang kanyang 19 na kaarawan. Tubong Talacogon, Agusan del Sur si Bartobonia, bago lumipat sa Davao City para mag-aral at maglaro ng basketball para sa Ateneo de Davao Senior High School. Nakilala si Baterbonya sa 2025 palarong pambansa nang pangunahan niya ang nagkampyon na Davao Eagles sa Secondary Boys Basketball Division at pinangaralang Most Valuable Player. Sa palaro 2026 nitong Mayo, nakabalik si Baterbonya at Davao Region sa Boys Basketball Finals, pero bigong makuha ang back-to-back titles. Pagkatapos ng palaro, tumungo sa Maynila si Baterbonya matapos mag-commit sa Ateneo Blue Eagles. Maglalaro sana si Baterbonya sa kanyang rookie year sa susunod na UAAP season. Nagpaabot ng pakikiramay ang Ateneo de Davao Senior High School Sports Office sa mga kaanak ni Baterbonya. Kinilala ng eskwelahan ang kanyang determinasyon at disiplina. Tinawag din nilang isang gentle giant ang 6'4" na atleta at isang MVP on and off the court dahil sa kanyang karakter. Nakidalamhati rin ang pangulo ng Ateneo de Davao University sa mga naulila ni Baterbonya at Adili at umaasang masusingi imbestigahan ang buong pangyayari. Si Divine Adili, isang 6'10" Nigerian athlete, ang isa pang nasawi. Nagpakitang gilas siya sa juniors level matapos manalo ng back-to-back na ASCU MVP awards habang naglalaro para sa New Era University. Dinala niya ang kanyang talento sa Ateneo at nagsimulang maglaro nitong UAAP Season 88. Malaki ang naging impact ni Adili sa 4-0 run ng Ateneo sa simula ng season.
9: I don't think we can, you know, overemphasize how important that is. It's pretty evident that when Divine is out there, it changes the dynamic for the team.
6: Bumuhos din ang mga mensahe mula sa ilang dati at kasalukuyang Blue Eagle, gaya ni Sean Tuanyo na inalala si Adili na itinuri niyang parang kapatid. Si Josh Lazaro na naghayag ng pagmamahal kay Adili at si Jaden Lazo na tinawag si Adili na isa sa mga pinakamabait na taong nakilala niya. Naghayag din ng pagmamahal sa kanilang dating teammates sina Andrew Bongo at Dominic Escobar. Samantala, inalay ni Ateneo rookie Kiefer Alas ang mga darating nilang laro para kay Adili at Baterbonya. Nakiramay din ang Samahang Basketball ng Pilipinas at University Athletic Association of the Philippines sa kaanak, sa team at sa Ateneo community. Pagamat maagang nagwakas ang buhay ni Baterbonya at Adili, mananatiling buhay ang kanilang alaala sa loob at labas ng basketball court, sa puso't isipan ng kanilang koponan at mga mahal sa buhay. Paige Javier, ABS-CBN News.
2: Susunod, mga mommies sa Pinas, saan matatagpuan? Alamin sa Philippines' Strangest Mysteries. Iyan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: Utan.
11: Misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
12: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello
7: Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
14: Ano yun?
15: Shooting star.
14: Ah! Ano yun?
15: Falling star.
8: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
16: Tutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
8: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
18: Muscle yan, oh.
8: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak, hari ng comedy.
19: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
20: Lupit naman yun.
8: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
21: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
22: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
23: Ngayon, magbababa.
29: Kapag sinabing mommy, malamang Egypt agad ang naiisip natin. Pero alam nyo bang mayroon ding mga mommy dito sa Pilipinas? Yan ang tatalakayin sa pinakabagong digital show ng ABS-CBN News kasama ang ating mga news reporters na sina Rafael Busano, Andrea Taguines, Izzy Lee at Harleen Delgado. Ito po ang pasilip sa unang episode ng Philippines Strangest Mysteries.
31: Paano kung ang kamatayan ay hindi pa ang katapusan? Kasi hundreds of years ago, may kwento ng kakaibang paraan ng pag-preserve ng katawan ang mga katutubong ibaloy sa kanilang mga yumao. Kaya kung akala mo sa Egypt lang may mga mommy, think again. Kasi meron din pala dito sa Pilipinas. And these are not just ordinary mommies, ha? Ang tawag sa kanila, fire mommies. Pero ang tanong, paano nila nagawa ang mummification noon gamit lang ang usok, init, at mga herbs? Yan ang sasagutin natin sa Philippines Strangest Mysteries.
29: Abangan po ang Secrets of the Fire Mummies na ikakwento sa atin ni Izzy Lee sa Philippine Strangest Mysteries, mamaya na po, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Mm-hmm.
2: Dapat yung strangest, medyo may drama.
0: Oo. Strangest.
1: So, ayan, nakatakot.
31: Dapat ikaw nag-intro, ha? Next time, ha? Yung iba rin yung boses.
1: Mga hit talaga yung mga horror, no?
0: Thriller,
1: horror.
0: Mystery, horror.
31: Yan na, hindi ko kaya.
1: Ako din, hindi ko kaya ng horror.
31: Duwag ako.
1: Kaya mo horror?
31: Ay, alam mo.
0: Mukha ko mukhang horror.
1: Pero kaya mo manood talaga ng horror.
0: Pili ko na lang.
1: Oh, amazing. Okay.
0: Pero alam mo, dapat, saglit lang, konti lang.
1: Yung sa Senado, horror ngayon. Magulo.
0: Mystery sana.
1: At thriller. Mystery. Thriller.
0: Hindi, mystery. Thriller. Yung sa atleta. Naawa
1: ay, hindi. Na oh, ano na yun. No, that's a tragedy.
0: Yeah, that's and also a mystery. Dahil hanggang ngayon, totoo. Hindi, wala
1: alamang
0: pang tamang
1: tunay na dahilan. Oo, nakikiramay po kami. Apo, pero nakikiramay sana po kami. Imbestigahan ito ng Ateneo.
0: Oo. Tama lang na imbestigahan para magkaalaman. Di ba?
1: Okay.
0: Sige, partner.
1: Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ito yung sinasabi ko. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang ano Philippines' ano? Strangest Mystery. Ako po si Karen Davila.
31: Pwede. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa i1tfc.com. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: 2 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report!
1: Magandang mga kaserbisyo at kapamilya! Ay, alas 8 na po! Ibig sabihin...
0: Spot Report! Spot Report!
1: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ang dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
1: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito ang...
0: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa... Spot Report!
1: Okay, ngayong araw po ay araw ng Tuesday, Martes, June 9, 2026. Kaya po inyong mga kasama mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa DZMM Spot Report. Abay, napakarami po nangyari ngayon at patuloy pa rin inaantabayanan ng mga update siyaan sa pagyanig ng lindol sa bahagi ng Mindanao. And of course, partner, na-aresto na rin kanina. O, nanonsyo na.
2: After 10 years, ano? Nasa news item natin yan.
1: Itong primary suspect sa pamamaslang sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Bago ang lahat, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
0: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Mga kapamilya, umabot na po sa 38 ang nasawi sa malakas sa lindol sa Soccsaygan Region. Ayon po yan sa Office of Civil Defense. Halos 500 naman ang sugatan habang 4 pa rin ang nawawala. Sa General Santos City, patuloy ang search operation sa 2 pang individual sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang. Aminado naman ang OCD na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay at sugatan habang patuloy ang operasyon at assessment. Sa datos naman ng FIVOX, hanggang kaninang alas 10 ng umaga, umabot na sa mahigit 1,100 ang naitalang aftershocks. 28 rito ang naramdaman mula magnitude 1.3 hanggang 6.4.
0: Spot Report!
1: Samantala, pinagplanuhan na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita sa Mindanao para alamin ang sitwasyon ng mga kabayang naapektuhan ng malakas na lindol. Hindi patiyak ng Malacanang ang eksaktong araw na magiging biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero sigurado anilang plano niyang magpunta sa Mindanao para makapaghatid din ng tulong sa mga biktima. Nitong araw nang magpatawag ng situation briefing ang Pangulo kung saan inilatag ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang update sa mga ginagawang pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang Department of Health na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasyente mula sa mga ospital na naapektuhan. Gayun din ang pag-asagawa ng assessment sa mga pasilidad kasama ang DPWH. Ang Department of Energy naman inatasang bigyan ng prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan. Inulat naman ng DSWD na katuwang nila ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaan na ng mga sasakyan. Samantalang ang Department of Education nagkikipag-ugnayan sa mga LGU sa panigsisiguro ng kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan at ang DICT sinigurong matatag ang koneksyon sa mga apektadong lugar. Ayon kay Castro, kinumpirma ng DOE na nakabalik na ang kuryente sa maraming lugar sa Mindanao habang inaasahan ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol.
0: Spot Report!
2: Sa ibang balita, isang senador mula sa Cayetano Block ang umuugong nalilipat sa Gatchalian Block.
1: Aba.
2: Ayon po yan kay Senador Bam Aquino.
1: Aba.
2: Walang ibinigay na ibang detalye si Aquino pero iginiit ng senador na gusto na ng ibang mambabatas sa Cayetano Block na ipagpatuloy ang trabaho sa Senado. June 3, inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore na tumatayo ring Senate President. Nakapagdaos ng sesyon ng Senado sa kaparehong araw matapos magpakita sa plenaryo si Senador Francis Cheese Escudero, kaya nakabuo ng quorum.
1: Spot Report! Pumalo na sa 30 ang nasawi sa ipagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Madaling araw kanina nang ma-recover ang 11 sa ilalim ng mga debris. Patuloy ang pagtanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site. Nauna nang natuklasang hindi construction worker ang 7 nasawi, kabilang ang sanggol na nakita sa duyan. Kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks ng gumuho ang gusali.
0: Spot Report!
2: Naaresto na ang dating police na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Korean sa Camp Crame noong 2016. Dinampot sa Quezon City si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na primary suspect sa pagpatay sa negosyanteng si Jik Ju. Isa sa ilalim sa forensic examination ng cellphone ni Dumlao para matukoy kung sino ang posibleng nagkanlong sa dating police. Nasa kusodiya na ng CIDG-NCR si Dumlao habang naipaalam na sa pamilya ng negosyante ang pagkakaaresto sa suspect, gayon din sa Pangulo ng South Korea. Tatanggap naman ng 1,000,000 pisong pabuya ang nakapagbigay ng impormasyon sa pagkakaaresto ni Dumlao na sinasabing natiktikan matapos ma-monitor na nanood sa Facebook Live ng kasal ng anak.
0: Spot
2: after 10
0: report.
2: Years, partner.
1: After 10 years at partner, Quezon City lang sa Metro Manila lang, pala nagtatago itong
2: partner,
1: dating polis nito.
2: Sasamantalahin ko na sa ating mga kapamilya, kaserbisyo na nakikinig. Abay, na-feature ho namin yan sa Philippines Most Shocking Stories.
1: Ayun.
2: Sa ABS-CBN YouTube channel. Hanapin nyo lang po yung title na Death in Koreatown. Yan yung istorya ni Jik Ju.
1: Partner, ang kinahinat na nito.
2: Nasaan ka ba noong 2016? Nag-aaral ka pa?
1: Nag-aaral pa ako ng partner. Pero kanina nga yung nire-review ko yung background itong kasong ito. Ay,
2: tatanungin mo lang ako kung nag-cover doon.
1: Ayan na nga. Ay, kalunos-lunos nga pala, partner. At tama ba? Ito'y kasagsagan ng tukhang.
2: Yeah, partner, dinukot sa Angeles, Pampanga, bahay ni Jik Ju in the guise of drug operation, partner. Tapos binidinala sila rito sa Quezon City pa ikot-ikot. Tapos kinremate ang bangkay ng negosyante sa isang funeraria sa Caloocan, kung di ako nagkakamali. So pagka-cremate, partner, ifinlash sa toilet.
1: Nako.
2: Walang digdidad, partner.
1: Wala nga.
2: Katapat lang yung pisina ng press office.
1: Sa
2: Campo Crame.
1: Buti na lang, partner, at kahit na ilang taon na nakalipas,
2: nahatid
1: pa rin ang justisya doon sa pamilya ng mga biktima.
0: Spot Report!
1: Samantala, sa mga dagdag pang balita, bumaba ang unemployment rate sa bansa sa 4.7% itong Abril kumpara yan sa 5% noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.41 million ng mga Pilipinong walang trabaho. Sumi pa naman ang underemployment o mga Pilipino naghahanap ng dagdag kita sa 15.2% noong Abril mula sa 12.3% noong Marso. O katumbas ng mahigit 7 milyong Pilipinong underemployed. Sabi naman ni National Statistician Claire Dennis Mapa, ito ang pinakamataas na underemployment rate sa bansa mula noong July 2023. Pinakamatinding tinamaan ang sektor ng wholesale at retail trade, kung saan o gayon din ang transport at storage sector na may uugnay sa krisis sa langis, bunsod yan ng gulo sa Middle East.
0: Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag pang balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol! Ang aftershocks raw po sa ilang bahagi ng Mindanao, aba, patuloy pa rin nararamdaman na ayon sa FIVOX. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Marlene at Jeff, nagpaalala ang FIVOX sa publiko na manatiling alerto sa mga aftershocks na patuloy na mararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani kahapon. Sa panayam ng DZMM kay Vivox Director Teresito Bacolcol, sinabi niyang normal ang mga aftershocks pagkatapos sa malakas na lindol, pero asahan na mas hihina ito sa mga susunod na araw.
4: Yun ang sinasabi natin na yung aftershocks, eventually mag-dissipate yan and hihina. Yung sa Cebu, for instance, that was magnitude 6.9 and September 30 yun. Hanggang January this year, may nalamdaman pa rin tayo, pero mahina na lang.
3: Gayunpaman, kailangan pa rin anya ng iba yung pag-iingat ng publiko dahil sa posibleng epekto nito sa mga estrukturang may mahinang pundasyon. Sa monitoring ng Cebox, hindi bababa sa 200 aftershocks ang naranasan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kabilang ang magnitude 5.4 sa Sarangani kaninang alas 6 ng gabi. Samantala, pinalawag naman ng Bureau of Internal Revenue hanggang Hunyo at 30 ang ilang tax filing, pagbabayad at pagsusumite ng mga dokumento para sa mga taxpayer na nakarehistro sa Revenue District Office o RDO 110 sa General Santos City at Sarangani at RDO 111 sa South Cotabato. Hindi rin papatawan ng multa, surcharge at interest ang mga sakop na taxpayer basta't maisasagawa ang paghahain ng tax return, pagbabayad at pagsusumiti ng mga kinakailangan dokumento sa loob ng pinalawig na panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Samantala, ilang pantalan sa Mindanao na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
5: Yes, Jeff Marlin, nagtamo nga ng pinsala ang ilang mga pantalan sa Mindanao kasunod ng pagtama ng lindol kahapon. Sa ginawang inspection at assessment ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority, kabilang sa nagtamo ng pinsala ang Port of General Santos kung saan tumambad ang malalaking bitak sa daungan ng pantalan. Nagtamo rin ng structural damage ang Port Operations Building, Passenger Terminal Building, Main Gate Complex at North Gate Complex. Nakitaan rin ang liquefaction o pagkatunaw ng lupa sa container yard ng pantalan. Sa Port of Roque at Port of Glan, nakitaan ng malalaking bitak ang mga gusali sa pantalan. Labis namang napuruhan ang Port of Mabila kung saan nakita ang malalalim na bitak sa mga daan at bahagi ng causeway o yung paradahan ng mga passenger vessel bago sumakay ang mga pasahero. Nagtamo rin ng structural damage ang passenger building maging ang settlement o maneuvering area at oro facility ng pantalan. Pansamantala namang sa Cover Court ginagawa ang mga transaksyon ng Port Integrated Clearance Office sa pantalan habang isinaasaayos ang mga nasirang pasilidad. Sa PMO Davao, minor cracks naman ang nakita sa Port of Malalag sa bakod at reinforced concrete backup area ng pantalan. Nanatili pa rin walang supply ng kuryente sa Port of Malalag, gayon din sa Port of Mati. Puspusan naman ang ginagawang assessment sa mga nasirang pasilidad upang masimulan na ang gagawing rehabilitation at repair works sa maapektadong pantalan. Natili namang suspendido ang operasyon ng Port of General Santos. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, kung marami-raming itong mga pantalan ang apektado nitong malakas na lindol, paano yung kanilang operasyon?
5: So far, ang sabi ng Philippine Ports of Authority, ang suspendido pa lang ang operasyon dito sa may Port of General Santos.
1: Mm-hmm.
5: Dahil dito yung medyo malaki yung nakitang structural damage. Doon naman sa ibang mga pantalan, walang mga pasahero pero tuloy-tuloy pa rin yung, like for instance, yung port operation, yung mga nagdadala ng mga kargamento, tuloy-tuloy pa rin pero hindi lang siya ganun kalaki.
1: So anong naging adjustment dun sa mga nagpapatuloy yung operasyon, Bert? Kasi nakikita ko rito sa mga photos na pinadala mo, malalaki yung bitak doon sa mga semento.
5: Kagaya doon sa may Port of Glen, yung isa doon sa napuruhan, ang ginagawa nila doon sa Cover Court, pansamantala ginagawa yung mga transaksyon.
1: Mm-hmm.
5: Kasi nga hindi nila magamit yung mga pasilidad kasi nga yung ibang gusali talagang nagtamo ng mga crack, nagtamo ng mga bitak kaya hindi mo na magagamit kasi para na din sa kaligtasan ng mga empleyado,
6: mm-mm,
5: pati nung mga operator na patuloy pa rin na nag-ooperate.
6: Mm-mm. So paano ang pagkukumpuni, Bert? Ilang may turnaround time bang ibinigay ang PPA?
7: Pag-ulan pa naman.
5: Mm-mm. Ang sabi kanina, nag-ikot-ikot sila. So far, assessment pa lang ang ginagawa.
6: Okay.
5: Ina-assess pa lang nila para makita kung papaanong rehabilitation works at repair works yung gagawin dun sa mga nasirang pasilidad. In terms naman dun sa cost, kung magkano yung total na nasira, wala pa rin silang ibinibigay kasi nagpapatuloy pa rin yung assessment.
6: Alright. With that, maraming salamat. Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Yan ho ang mga balita natin, mga Radyo Patrol, na nag-iikot at nanganganap ng mga impormasyon sa labas ng ating himpilan.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: O, partner, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi, ha?
7: Ay, naka-line up. NCRPO, partner. Ay, matindi yung nangyari sa Santa Ana Police Station.
6: Kanina, nabasa ko to at pinapakinggan ko yung story mo doon sa TV Patrol. Talaga namang hindi ko sukat akalain na kayang gawin ng sariling kadugo at laman.
7: Grabe,
6: yung
7: partner.
6: Ganong klase.
7: Imagine, lolo mo sa nanay, bali tatay ng nanay mo.
6: Oo. Oh, oh.
7: Tapos sarili mong tatay. Partner.
6: Correct.
7: Pasintabi ho sa mga nakikinig. Ha?
6: Mm-hmm.
7: Kasi ito hong pag-uusapan namin mamaya dito sa programa, ay ito nga hong kaso ng 12 years old partner na naglakas loob siya, partner. Siguro sa isip niya, tama na ba? Dalawang taon eh. Dalawang taon partner siyang...
6: So 10 years old siya nung nagsimula
7: siya
6: noon.
7: So sabi niya, siguro tama na. Kasi lalo pa partner, nung nalaman niya na pati pala yung kanyang nakatatandang kapatid.
6: Nako.
7: Eh ganun din ang dinanas. So pumunta sa police station. Ayan yung sulat, partner. Yun yung 2-page na sulat.
6: Hindi,
7: sulat niya, partner.
6: Sulat.
7: Oo. Kasi ang kwento, pumunta siya ng police station, lakas loob siya.
6: Mm.
7: Meron ako sulat. Ang una niya pang sinabi, partner, ay yung classmate ko kasi biktima ng sariling lolo tsaka ng tatay. So nung nag-undergo ng interview na itong si Iha, umiyak, partner. It turned out siya pala talaga mismo yung nabiktima. Yan yung pag-uusapan natin mamaya kasama ang NCRPO, partner.
6: Correct. Hingi tayo ng update dyan at kung papaano din na-aresto itong mga suspect.
7: Grabe,
6: doon
7: no?
6: Sa pamamalasya sa biktima.
7: Grabe.
6: And of course, partner, hihingi rin tayo ng update sa Office of Civil Defense. May 38 na po ang napapaulat na nasawi dahil pa rin doon sa naganap na 7.8 magnitude na lindol.
7: Grabe nga,
6: dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, kalunos-lunos din ha. At I understand, bukod doon sa mga debris, may mga natabunan din ng lupa dahil sa pagguho o nagkaroon po ng landslide sa kasagsagan ng pagyanig.
7: Teka muna, partner, bago tayo mag-break, babatingin ko lang ang nanay ko, nanonood siya ng programa natin.
6: Ayun.
7: From Union City sa California, partner. Hello, Nay. Eleanor Poblete, Rosal,
6: hello,
7: partner.
6: Hello po.
7: Tsaka, meron lang tayong sasaladuhan, partner, mga kawani natin dyan sa NCRP sa pangungunan ni Major General Anthony Aberin.
6: Mm-hmm.
7: Dahil ang ABS-CBN News Public Service, partner, ay nagsagawa ng voluntary blood donation activity kanina sa NCRPO, Camp Bagong Diwa, Taguig. Bilang pakikiisa ito, partner, doon sa World Blood Donors Day sa June 14.
6: Ayun.
7: Ay, naging matagumpay yung blood donation activity. Kasama TV Patrol, lingkod, kapamilya, nasa 300 bags ng dugo, partner, yung nakolekta.
6: Marami.
7: Mula sa mga police ng NCRPO. Yun nga, sa pangunguna nga ni Major General Anthony Aberin, Respo NCRPO, Police Executive Master Sergeant Boy Clarito Blancad, kaagapay ang Taguig LGU at Goodfellow Pharma Corporation. Yan, galing yan kay Saldi Nagit.
6: Maraming sa lahat po. Anyways, 8:22! Magabalik po ang spot report. Magkalipas ilang mga paalala.
0: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
9: The Senate is under attack.
10: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: Kanina ay merong aarestuhin.
6: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:26. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
7: At ako naman po si Jeff Caparas. Partner, sino na makakasama natin? Patungkol nga dito sa kahindik-hindik na kwento. Nakakainit ng ulo, partner. Sari-sari ng reaksyon nung nabalitaan ko ito. Tsaka correct, nung nabalitaan ng ating mga superior sa doon sa group chat ng NCRPO, di ba? I'm sure ang dami nag-react doon eh nung nakita ito. Iinit ang ulo mo, partner eh.
6: Talaga naman, partner. Kaugnay nga niyan, hingi tayo ng update kay Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office. Good evening po, Major Marlene Potchef sa Spot Report. Welcome po.
14: Yes po, magandang gabi po.
6: Major, kanina po yung nakukwento na itong si partner ko, yung story po natin o yung kaso natin ngayong gabi, patungkol ho doon sa batang biktima ng sexual abuse ng kanyang mismong lolo at kanyang ama. Pwede ho bang pakikwento niyo rin po sa amin ng buo? Ito, ano ho ba talagang nangyari? Bakit humantong sa ganito ang ng incidenteng ito?
14: So yung pong ating victim, isang 12 years old na paulit-ulit na inabuso nung dalawang tao na dapat sana ay sila yung magpuprotekta sa kanya, yung kanyang lolo sa mother side at yung kanyang mismong tatay. So nangyari po yung pang-abuso ng kanyang lolo, nagsimula nung siya po ay 10 years old, bali 2 years ago simula 2024 po, at hindi bababa daw sa 5 beses na siyang hindi bababa sa apat na beses yung sa lolo niya. Yung sa tatay naman niya, nagsimula din noong 2024 at hindi naman po bababa sa limang beses yung ginawang pang-aabuso sa kanya. So, ang last po na nagkaroon ng insidente is noong May 27 at saka noong May 20, 2026. So, nagkaroon lamang po ng pag-aresto nitong kahapon nung nagkalakas na po ng loob yung ating victim na magsumbong na po sa mga pulis. Mag-isa po siyang nagpunta sa police station, may dala siyang sulat na nakalagay po doon yung pinagdaanan niya doon sa dalawang taon na siya ay inabuso doon sa kanilang bahay. Nung una po ayaw niyang aminin na siya yung may kwento doon sa sulat na yun, pero nung siya po ay nakausap na ng mabuti at sinabi na nakausap na po at pinangakuan ng ating mga tauhan sa Women's Desk na siya ipoprotektahan. So inamin na po niya kung ano yung pinagdaanan niya sa dalawang taon na yun, kung kaya pinuntahan na po yung tahanan ng ating victim. At nung una po is may kasama pa siya yung kanyang kapatid na sinasabi din niya na inabuso din nung kanyang lolo at nung kanyang tatay. Kalaunan po ay binalik natin dun sa nanay, sa custody ng nanay, yung bata, pero parang kinukonvince pa siya na wag nang ituloy yung kaso. Kaya po kinuha na siya ng ating mga pulis para po sa pangangalaga na muna po ng PNP para po hindi siya masway into na ibalik po or bawiin po yung kanyang gustong ikaso doon sa kanyang tatay at sa kanyang lolo.
6: Grabe naman yun. Major, baka tumagal ng dalawang taon bago makapagsumbong sa mga otoridad itong biktima? May nangyari bang pananakot yung mga suspect sa kanya?
14: Natatakot po siya at baka po pagdudahan na hindi po siya paniwalaan. Kaya po hindi agad niya na-report po ng direkta yung pangyayari sa kanya. Kaya nga po dinaan niya doon sa sulat, parang hindi niya rin po maatim na ikwento ng personal. At dinaan na lang niya sa sulat, tapos saka po niya dinala sa police station para po doon na, kumbaga doon po sa sulat niya na inilabas kung ano yung pinagdaanan niya sa dalawang taon.
7: Tapos eh, Major, ang lumalabas pa sa investigation ng Santa Ana Police Parter, eh pati yung nakatatandang kapatid, ganun din ang dinanas. Na 14 na ngayon yun, so 12 yun nung nangyari, siya ay 10. So kaya nagkalakas loob siya na sumulat. Sulat kamay niya yun eh. Noong una ang sabi nga, Major, sinabi mo nga, ang sinasabi niya isang kaibigan. Kaya lang nung nag-intervene na, kumbaga kinausap na siya ng mga kawanin ng WC, Women and Children Protection WCD, Unit.
14: Opo.
7: O yun, eh biglang umiyak, humagulgul ng iyak itong bata. Kaawa-awa naman ho ito, Major. Ano, grabe.
6: Oh, alam mo, naiintindihan natin partner yung takot ng bata dahil given

0: Major Asilo, kinumbinsi pa siyang wag nang ituloy yung kaso. Ngayon po, Major, sorry to ask this, pero yung lolo at saka yung tatay, aware ba silang pareho nilang ginagawa to sa biktima?
1: Hindi po natin malaman kung may idea sila or alam nila na pareho nilang inaabuso yung yung apo or yung anak nila. Hindi pa po natin nalalaman or naiitanong dun sa investigator natin kung aware po itong ating mga suspects dun sa ginagawa nila dun sa kanilang anak at apo.
0: Pero nung unang pagkakataon po na nangyari yung pangmamolestya po dun sa biktima, ano ba sila? Nasa normal na pag-iisip o nasa ilalim na impluwensya ng alak o illegal na droga? Ano ho ang nakita sa investigasyon?
1: Hindi na po natin nalaman kung ano yung sitwasyon noon, kung ito po bang nasa normal bang pag-iisip itong kanyang tatay at yung kanyang lolo nung ginawa nila yon, dahil medyo matagal na. At although hindi naman sa sinasabi natin hindi araw-araw, pero bilang na bilang po kasi nitong ating victim kung ilang beses na siyang sabi niya hindi bababa sa 4 na beses dun sa lolo niya, ibig sabihin lagi-lagi, at dun sa kanyang tatay naman is hindi bababa sa 5 beses. So parang siguro yun na lang yung bilang niya, kaya hindi na rin niya maatin yung nangyayari sa kanya, kaya napilitan natin po siya magsumbong.
2: Sipin mo, tapos ang kanina nung nakausap natin yung guardian, Major, i-share ko lang, alam mo, umiyak siya kasi nalilito siya. Imaginein mo, partner, tatay mo, yung sabihin na natin kasi hindi pa naman sila napapatunay na hatulang guilty, kumbaga yung akusasyon ay lolo, so tatay niyo ng nanay niya, yung nanay ng biktima, tsaka asawa niya. Tapos yung anak niya ang mismong biktima. Litong-lito rin si nanay. Pero ang sabi niya kanina, alam mo, naisip niya, naiyak siya kasi makukulong daw yung dalawa. Parang bang hindi niya naisip yung anak, Major. Yun po yung na-obserbahan ko kanina dito doon sa nanay. Ano ba naman ito? Kaya siguro natatakot yung bata magsabi, nitong after 2 years, tsaka lang siya nagkalakas ng loob. Yun din ang sabi, di ba, Major? Natatakot siya, baka hindi siya paniwalaan ng kanyang nanay.
0: Tsaka nung, na niya
2: tsaka nung kanyang mga ilang kaanak. Nakakalungkot po yung ganito.
1: Yes po, kasi nga, parang ang ano pa niya sa sarili niya is baka pagdudahan siya sa pagkukwento niya. Kahit siya mismo, dun sa kwento po niya is na witness din niya na inaabuso yung kanyang ate noong 2024.
0: Major, yung ate, kamusta na ho ngayon? Kasama ba siya doon magkasama ba siya lang niya nasa protective custody ng mga otoridad?
1: Yung ate po kasi niya is hindi na doon nakatira doon sa bahay kasi nakipag-live-in na doon sa kanyang boyfriend, itong kanyang ate, kung kaya hindi na siya doon nakatira doon sa kanilang tahanan, doon sa kung saan nandun yung lolo, yung tatay, at yung nanay nitong ating 12 years old.
0: Nakausap niyo, Major, yung mga suspect, yung lolo at yung tatay. Ano yung paniwanag nila nung sinampahan sila ng reklamo nitong biktima?
1: Wala po tayong chance makausap yung ating dalawang suspect. Pero po, hindi po siguro nakausap nung ating mga IOC at na interview ng maayos kung bakit po nila nagawa yung kanilang pang-aabuso dun sa kanilang kaanak. Pero siguro po sa mga susunod na araw, kapag medyo nakakausap na natin ng maayos yung victim, ganun din po yung suspect, is malalaman po natin kung ano po yung iba pang background po nitong ating incident po na ito.
0: Pero alam mo, Major, ano man yung kanila maging dahilan, hindi ho talaga magiging katanggap-tanggap. Pero mo, sariling dugo, sariling mong laman ang yung bibiktamahin, yung isa sexual abuse.
2: Lubos ma-imagine.
0: Hindi talaga may imagine, Major, at kalunos-lunos itong pinagdaanan ng biktimang ito. To think, Major, na itong kasong ito ay isa lamang ho ito sa milyong-milyong mga kababaihan na posible nakakaranas ng ganyang mga pang-aabuso. Ano po ba dapat na maipapayag po ninyo doon sa mga other victims na nakakaranas din ng kaparehong pangyayari po sa kanilang mga tahanan na kasarili nilang kaanak yung mismo nang aabuso sa kanila?
1: Doon po sa mga katulad po nito na ang instance is natatakot po sila kasi baka pagdudahan sila, lalo pa po ito iisang tirahan lamang po sila ng nung kanya mga nag-aabuso sa kanya, kaya anumang oras ramdam niya na nasa panganib siya.

0: araw-araw siyang namumuhay sa takot. Gumaya po kayo or gawin niyo pong imahe itong ating 12 years old na to. Natapos na po yung kanyang takot. Naisip po niya na walang ibang tutulong sa kanyang sarili kundi siya. Kung hindi po siya lalapit at hindi po siya hihingi ng tulong, ay hindi po malalaman kung ano yung pinagdaanan niya sa loob ng 2 taon. At ganun din, kumbaga mag-shed light yung nangyari din dun sa kanyang ate na noong 2024 ay pinagdaanan din kung ano yung pinagdaanan niya for 2 years. So ang PNP po, nandyan po ang ating DSWD, ang ating PNP, ang ating WCPD na tutulong po sa inyo para po, kumbaga po yung pagiging biktima ninyo ay hindi po mapunta sa wala. Pagbabayarin po natin yung mga gumawa sa inyo nitong mga pang-aabusong ito at huwag po kayong matatakot dahil nakasuporta po sa inyo ang PNP at gagawin po natin ang lahat upang kayo po ay mabigyan po ng hustisya yung mga pang-aabuso sa inyo.
1: Tsaka ano, Major, di ba parang would you encourage yung ginawa ng bata kahit una pinadaan niya doon? Mm-hmm. Tapos siguro nung naramdaman niyang nasa safe space na siya, partner, doon mm-hmm. na niya binuhos eh, hindi ba? Eh, siyempre, yung ating mga tauhan ng WCPD, trained yan sila, partner, eh. Mm-hmm. Nabasahin kung in distress ka, hindi ba, Major?
0: Tama po. Nung una po kasi, nung pinabigay, parang ang dating is pinapabigay lang yung sulat para mag-inform kunyari. Kaya lang, mm-hmm. siyempre, nandun yung training ng ating mga WCPD investigator. Naramdaman na agad nila, na-observe nila na itong sulat na ito ay sulat niya. Hindi sulat ng kung sino pa man. Kaya po, kinausap nilang mabuti, kaya nalaman nila yung katotohanan.
2: Oh, may younger sibling ba to, Major? May mas nakababata ba tong kapatid itong biktima natin?
0: Hindi po natin hindi pa po natin na-check or natanong doon sa ating investigator kung meron man po siyang nakababatang kapatid na kasama po doon sa kanilang tahanan.
2: Oh, well, kaya ako na to ng partner kung may younger sibling itong biktima. Kasi syempre, mahalaga rin malaman kung ano yung kondisyon noon. Kung babae man yung partner, baka nakakaranas din yun ng iba't ibang klase ng pang-aabuso. Kung nagawa nga doon sa dalawang
1: grabe,
2: biktima
1: no?
2: na ito. Mm-hmm. Eh, Major, kumusta ho yung biktima? Ano ho yung mga tulong ni papaabot natin sa kaniya?
0: Pagkatapos po ng inquest proceedings, inirekomenda po ng ating investigador ang referral ng biktima natin doon para magkaroon po ng temporary shelter at proper assessment. At yung possible po na reunification niya sa nanay niya ay maingat pong susuriin pa para masiguro po ang kanyang kaligtasan at ang integridad ng kaso. So, ipa-file po yung kaso sa Manila City Prosecutor's Office at yun pong ating victim is nasa pangalaga po sa ngayon ng ating naka-temporary shelter po siya para po dun sa para sa intervention kasi po syempre yung trauma na nararanasan niya for 2 years at yung takot, ganun din po yung yung doubt niya sa kanyang nanay. Mm-hmm. Dahil nung binalik po kasi siya doon sa bahay niya, is parang kinukonvince pa siya na wag nang ituloy yung kaso. So, mm-hmm. Kailangan maayos po natin yung kung ano man po yung nararamdaman niya at pinagdadaanan po niya sa ngayon.
2: Ayun. Major, bukod po dito sa kasong ito, tawid lang po ako ng very, very light. Kamustahin ko lang po yung paghahanda po ng NCRPO para po sa nalalapit na Independence Day dahil inaasahan natin na may iba't ibang grupo pa rin po ang magtipon-tipon para ipamangalampag at ipahayag yung kanilang mga panawagan sa pamahalaan, Major.
0: Sa ngayon po, nakikipag-coordinate po tayo sa mga LGUs sa posibleng mga grupo po na nagsisecure ng permit sa kanila para sa June 12. At yung pong bilang ng ating deployment ay inaayos po natin dahil alam naman po natin na bukod sa, although holiday po yung June 12, ay meron po tayo mga iba pang deployment, yung ating daily deployment sa law enforcement operations, ganun din yung sa ating deployment sa Senate at iba't iba pang lugar kung saan nagkakaroon ng mga pagtitipon ngayong mga nagdaang araw. So yung deployment po natin ay inaayos natin at kung magkakaroon po tayo ng dagdag na puwersa or hihiramin na mga puwersa po mula sa ating mga karating na region.
2: May mga namumonitor po ba kayong mga threat o banta sa seguridad na may kaugnayan po sa Independence Day?
0: Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na direktang banta para sa ating Independence Day, pero yung ating patuloy na pakikipag-coordinate at pag-monitor ay patuloy po natin ginagawa para maging handa po tayo para sa araw na yan.
2: Oh, pero Major, sa social media, may mga dumadaan din actually sa feed ko na may ilang mga netizen o ilang mga uploader na nagpapahayag po o nanghihikayat ng kapwa nila na magkaisa. Tapos parang meron pa pong mga impormasyon na may balak kong sumugod sa bahagi ng Palasyo ng Malacañang. Paano po ang security sa vicinity ng Malacañang?
0: Kung ano po yung ating ginagawang pagsisecure sa mga nagdaang araw, i-check po natin. Kasi meron naman po tayong cyber patrollers na mga nagmo-monitor kung ano man po yung mga paghihikayat na nagaganap sa ating mga social media. So isa po yan sa ating tinitingnan po natin para po masiguro natin na hindi po tayo magkukulang sa ating i-deploy na personnel sa iba't iba pong mga monitored areas natin na palaging meron mga rally, lalo pa po at may mga holiday at mga pinagdiriwang gaya po ng Independence Day. So yung pong pagmo-monitor natin para masiguro na hindi po kukulangin at hindi rin naman po overkill yung ilalagay natin ay nakadepende po sa ating mga pagtingin kung sa mga grupo na maaari pong magtipon-tipon sa Junsurog.
2: Oh, pero given na Major, yung mga previous sa incident na nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga realista at mga pulis, ano ho yung magiging adjustment po ng NCRPO? Mananatili pa rin ba yung maximum tolerance or meron tayong on the spot na huli kapag may nakita pa rin mga lumalabag po sa batas?
0: Every time naman po na magkakaroon ng mga pagtitipon, regardless po kung meron tayong monitored na mga kung ano-anong mga pagtitipon nila dyan or mga rally, mananaig pa rin po ang maximum tolerance at ang paggalang natin sa kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang mga pananaw at mga saloobin. Pero syempre po, meron pong hangganan ang ating maximum tolerance. Kung meron na po mga nasasaktan, meron na po mga nasisira, nandyan po ang ating negotiating team, nandyan din po ang ating arresting team na gagawin ang kanilang trabaho oras na kinakailangan na po.
2: Major, I understand, parang hanggang ngayon may mga nakadeploy pa rin kayo nagbabante sa vicinity ng Senado, di ba?
0: Yes po, dahil patuloy pa rin naman po yung mga proceedings sa Senado. So, sa labas lamang naman po ng Senado nandoon ang ating mga kapulisan para ensure na yung daloy ng trapiko, yung mga napapadaan lamang doon na hindi naman kasama doon sa mga nagaganap sa loob ng Senate ay maayos pong nakaka-go about sa kanilang mga business sa labas.
2: Oo. Major, kasama ba itong Senado sa mga mahigpit nating babantayan sa Independence Day? Lalo't may ongoing din na tension doon sa leadership.
0: Sa mga nakaraang araw po, nagkakaroon ng mga pagtitipon dyan sa labas ng Senado. So isa po yan sa ating mga kasama na ng mga babantayan ng ating mga CDM contingent sa araw po ng June 12.
2: Major, bilang panghuli, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pupunta na po ako doon sa mismong punto ko na since may mga pahayag nga si Senator Win Gatchalian na mayroong credible threat silang nare-receive sa Senado, ano ho ang paghahanda ng NCRPO at may mga namumonitor ba talaga tayo na credible threat dyan po sa bahagi ng Senate?
0: Sa ngayon po, nakabatay po ang aming nakabatay po kami sa opisyal na pahayag ng Senate Security at ng PNP National Headquarters. So wala pa po kaming maiibigay na detalye patungkol dyan dahil wala pa naman pong ibinababang directive po sa amin.
2: Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras po ni Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office.
1: Thank you, Major!
2: Thank you, Major!
0: Salamat po.
3: TZMM Numero uno sa aksyon!
2: Atin pong nakausap at napakinggan ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsirita ng NCRPO. Tuloy-tuloy ang kanilang pagabantay party sa seguridad dito sa Metro Manila, lalo tinaasahan nga ang pagitipon ng iba't ibang grupo sa darating na Independence Day. And of course, partner, nakausap natin siya patungkol doon sa pagkakaaresto ng lolo at tatay ng isa pong menor de edad na biktima ho ng sexual abuse. 8:45, magabalik po ang spot report. Makalipas ilang mga paalala.
3: Spot. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Ako po si Efren Cabay, sukay po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw,
5: Kape!
6: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
5: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako pa rin po si Jeff Caparaz.
1: Ayan, partner. Sa oras na po ito ay ating makakausap sa kabilang linya si ASEC Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Ay hingi po tayo ng update sa ginaganap po na pag-operasyon o search rescue and retrieval operations dyan sa bahagi ng Mindanao. Kaugnay po rin po doon sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Good evening po, ASEC. Marlene po, Jeff, sa Spot Report.
3: Yes, good evening, Marlene and Jeff. Magandang gabi sa inyo.
1: Mm-mm. ASEC, kanina ho sa last update po ninyo doon sa social media, and pumalo na sa 38 yung bilang po ng mga nasawi dito po sa Lindol. Na ano pong update po dito, sir?
3: Oo, the same pa rin, no? As of ngayong gabi, wala pa pong pagbabago dito sa numero na nakukuha natin from the field. So 38 pa rin po ang reported na casualty na patay.
1: Mm-mm.
3: Meron pong 478 na injured and meron pa pong reported na 4 na missing.
1: Mm-mm.
3: So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-validate nito and of course yung ating search, rescue and retrieval operations ay tuloy-tuloy pa rin to assist the local government unit, no? Lalo na sa General Santos at sa probinsya ng Sarangani and South Cotabato. Kasi alam naman natin, yun ang priority ngayon.
1: Mm-mm.
3: Kaya po halos 2,784 personnel from the different uniform services, yung ating Armed Forces, PNP, Coast Guard at BFP ay nakadeploy ano, to assist itong ating mga LGUs. So tuloy-tuloy po ang ating rapid damage needs assessment. Kasi as of this afternoon po, nasa 562.8 million pa lang ang reported damage to infrastructure dito sa dalawang regions na apektado ng Lindol po.
1: Oo. Sir, yung 38 death toll po na naitala natin, saan po karamihan na naitala ito?
3: Oo. Ang marami pa rin ay Region 12, no?
1: Mm-hmm.
3: 34 ang reported sa Region 12, 18 dyan sa Sarangani Province, and then sa Cotabato yung 16, yung 16 ano, sa South Cotabato. So marami pa rin diyan yung General Santos City, 13, and then yung Glan sa Sarangani, 13 din. So tuloy-tuloy po ang pag-validate natin ito doon sa cause of death nila. Pero karamihan po ay initial report dahil sa landslide and of course yung mga fallen debris.
1: Mm-mm. ASEC, doon po sa bahagi po ng doon po sa mga injured, nadadagdagan ho ba ito? At the same time kanina po kasi parang 488, nagkaroon lang po ng confusion.
3: Yung hawak natin na datos 478.
1: Uh-uh.
3: Hindi pa po nagbabago 'yan. Kasi ongoing pa po yung ating pag-validate nito mga numero, but ito nga, mas importante sa atin at buhay naman yung mga kababayan natin. At meron pa po tayong mga inaasikasong mga biktima doon sa Balut Island, sa Sarangani. No?
1: Mm-hmm.
3: In fact, nag-airlift tayo ng mga casualty doon, yung mga injured papuntang mainland. So kanina po, kaninang umaga, meron pong airlift operation na ginawa yung ating Philippine Air Force.
1: Mm-hmm.
3: Kasi yung ating administrator pumunta din doon at tiningnan mismo yung sitwasyon sa Balut Island.
1: Mm-hmm.
3: Ito po yung munisipyo na nasa southernmost part of Sarangani na isla ito ano, at doon nga may reported na casualty.
1: Mm-hmm. So bakit kinailangan ng airlift operation? Ano ho yung challenge para
3: kasi isla ito po kung mag-rely lang tayo sa mga bangka or yung mga
2: matagal
3: sea vessel, medyo matagal po.
2: Mm-hmm. ASEC, kamusta ho yung pinaka naapektuhan na lugar? So far, ano ho yung mga nakikita nyo pa? Tsaka ano ho ine-expect nyo in the coming days pa?
3: Oo, ito nga, no? Hanggang bukas yung ating 72 hours after the impact.
1: Mm-hmm.
3: Tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-assess ng ating mga NGAs, no?
1: Mm-hmm.
3: Gusto natin makita yung kabuang epekto nitong lindol. So far, Meron tayong 2,505 houses na na-report na damage. Karamihan dyan na nasa Region 11 and 12 pa rin. But again, as I've said, tuloy-tuloy pa rin yung rapid assessment natin. Kasi as of now, 29 road networks ang apektado. May 11 na bridges na na may report na na-damage. Then yung ating airport, yung General Santos City International Airport ay sarado pa rin. At base sa kaap, no, baka hanggang June 11. So purely military and humanitarian flights lang ang ina-allow doon.
2: Eh, kanina, partner, di ba, report ni Bert ba yun? Ni, si Bert ba nag-report to? Yung mga pantalan.
4: Pantalan. Ang dami na rin sirang pantalan.
3: Oo, meron po mga pantalan na medyo affected, no? May mga damage reported, but yung mga major ports po natin ay operational naman. And of course, kasama yan sa ginagawang infrastructure audit, no? Kasama dyan mga eskwelahan, mga hospital, to make sure yung integrity ng structure ay intact pa rin at pwede pa rin gamitin. So kasama po yan, but base po sa report from DOTR, wala pong major ports na suspended ang operation. So, but yung mga ports na maliliit po na operated by our LGUs, may mga iilan po na nag-report ng damages po.
2: Ako.
4: Oo. Eh, Asik, doon po sa mga paaralan po na naapektuhan, gaano karaming estudyante po ang apektado ngayon yung kanilang pasukan?
3: Oo. Ang report kasi sa atin, halos 6,000 schools, no? Ang apektado dito sa halos tatlong regions, Region 11, 12, and BARM. So, yun po. And 3 to 4 days pa para matukoy or ma-check ng DepEd yung integrity ng mga eskwelahan, no? Kasi halos umaabot po ng 381 initial po, no? School classrooms ang nagkaroon ng minor damages. 93 major damage po ang nangyari dyan. And then totally damaged classrooms ay 62. So halos sa 4 million learners po ang apektado dito. Sa halos sa 6 na regions, but marami po na affected talaga ay Region 11, Region 12 at saka BARM po.
4: Oh, as parang previously po pag may mga ganto mga kalamidad, parang may programa ang OCD na nagbibigay sila ng nagtuturo sila sa mga learners doon sa mga evacuation center. May ganun po ba ulit ngayon since maraming estudyante ang apektado?
3: Oo, ang programa po diyan kasama ang DepEd is kung damage man yung mga eskwelahan ay magtatayo tayo ng temporary learning facilities, no? Para tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng edukasyon sa ating mga bata. So yun po, tinitingnan po natin yan. Kaya 3 to 4 days pa bago natin ma-assess at sino po ang alin po sa mga eskwelahan na nangangailangan ng temporary learning spaces na pwede natin tulungan ng DepEd na itayo para po tuloy-tuloy yung pagtuturo ng sa mga bata po.
4: Sa mga ganun, sir, sino ang magtuturo? Galing ba sa OCD or yung mismong mga teacher ng mga...
3: Hindi, yung mga teachers pa rin. Kami naman ay nagtuturo lang yung ating tinatawag na NSED. Nag-assist tayo kung paano i-conduct yung mga earthquake drills and some mga learning modules, no? On DRR. Lalo na sa pagdating sa college and high school, kasi medyo technical na po yan. But dito po sa grade school ay meron naman tayong mga subject on mga basic disaster modules, no, na binibigay natin sa mga bata.
4: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Thank you po, Asek. Ingat po kayo palagi.
2: Thank you, Asek.
3: Thank you, Marlene and Jeff. Magandang gabi po.
5: DZMM numero uno sa aksyon.
2: Mahaba-haba pa ito, partner.
4: Correct. At to my understanding, 3 to 4 days pa bago malaman kung pwede na makabalik sa mga sa balik eskwela itong mga estudyante.
2: Assess pa yun, partner. Siyempre, yung structural integrity niyan, hindi mo naman pwedeng pabalikin kaagad yung mga bata.
4: Tama.
2: Baka mamaya, meron pang mga sumunod
4: may banta
2: pa dito.
4: Kasi, lalo na yan. Nakakaranas pa na aftershocks hanggang sa mga oras na ito, diba? Partner.
2: Kailangan masigurado.
4: Correct. Alam mo, sa mga gantong pagkakataon, yung mga estudyante talaga, mga mag-aaral din na ang pinakalubhang apektado dahil yung kanilang pong pag-aaral napupurnada ba? Diba? Pag mga gantong pagkakataon dahil yung kanilang mismong paaralan na kanila dapat pinupuntahan. Sipo mo, first day of classes, partners, nalubog agad ng malakas na lindol.
2: Flag racing, hindi ba? Excited na excited yung mga chikiting.
4: Correct. Thankfully, partner, flag racing ngayon at nasa labas lahat ng mga estudyante, wala namang naabutan sa loob ng mga gusali. 8:58, partner, aba, mga musta tayo dyan sa ating mga kabisyo. Alas 8.
2: Oh.
4: Ayan, nandito na partner si Madam Tina Verinia. Galit na galit siya, partner, doon.
2: Saan?
4: Sa una nating kasong tinutukan, diba? Yung lolo at tatay na
2: imaginein mo, partner,
4: ng molestya ng kanilang...
2: Yung pain, trauma, tsaka, di ba? Imagine mo yon.
4: Tama, partner. Ay, nakikita ko dito sa ating live stream, partner. Abas na may mga violent reaction din yung ibang ating kabisyo. Alas 8, si Gerard Cruz. Watching si Ann Lim. Sabi niya, sentence for those two, dapat life imprisonment daw. Si Julius Bangalando nanonood sa atin. Si Louis Basco nanonood din.
2: Bagong at pangalan, si, partner, ito. Ruben Guevara, 8263. Galit na galit din siya doon sa una nating kaso. Grabe.
4: Sino
2: naman
4: pa naman hindi magagalit, partner? Si Sergeant Putik nanonood din sa atin. At si Agnes Reca. Ayan, ang daming mga violent reaction. Galit na galit ho doon sa ating unang kaso.
2: Lahat naman
4: po tayo.
2: Eh.
4: Mainit ang ulo sa kanila. Huwag na ho sanang maulit at wala na ho sanang mapaulit mga gantong insidente. Ay, nako.
2: Anyway, wala na tayong oras, partner, pala.
4: Ay, 9 o'clock. Aba, nakalipos na naman isang oras sa ating talakay dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: At ako pa rin po, Jeff Caparas.
4: Ito po sa Spot Report. Una ang...
2: kaligtasan mo.
4: Susunod na programang Alam na Disk Samson ng Papa Owl Pass at Mama Jai Ho.
2: Ingat kayo, kapamilya, sa mga kayo naroon.
4: Belated happy anniversary, Mama Papa. Love you.
2: Iyon, no?

0: Balita.
1: Balita.
0: Siyasa.
1: Siyasa.
0: Katotohanan.
1: Katotohanan.
0: Spot. Report.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Alam na this!

0: Palak pek pek pek pek. Ito na. Ito na nga ang programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
2: Ay, sweet.
0: Wow. Na, from diba? Taas na taas, sabi yes. lang sweet-sweet.
1: Mga upgraded news ay. Sa mundo ng showbiz.
0: Ay, wow. Nagkaroon na. Diba? Ano nangyari sa kotse mo?
1: Ayun! Napakarwash ko na siya.
0: Intro muna tayo.
1: Mabango na siya.
0: Na?
1: Mabango na siya sa Back to Zero.
0: Back to Zero. Ito na nga po ang programang walang palalalampasin at hindi rin magpapahulili. Ako po ang inyong ever-lovable, Papa Awopa.
1: At ako naman, ang ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho.
0: Beep, beep, beep, beep. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, sabi ko, beep, beep, sabi ko.
1: Meron bukas.
0: Para hindi naman puro beep, kailangan meron ding beep.
1: Meron bukas.
0: Meron bukas sa Wednesday.
1: Abangan.
0: Saan
1: na botas kami.
0: Ay, naku.
1: Malapit natin sa fish port.
0: Ay, ganda dyan. Ah. Masaya dyan. Bumili ka ng fresh fish. Ganon.
1: I will try.
0: Wow.
1: Ganun. I'm so kinakabahan.
0: Ay, ganun. Uy, masaya dyan. Ako sa mga nasa na botas po. Ayan.
1: Hindi kinakabahan
0: ako. Kaliskisan nyo si Mama Jai Ho.
1: Alam mo kung ba't ako kinakabahan.
0: Bekit, may ex ka dyan?
1: Baka magkita kami.
0: Ay, nung present?
1: Hindi.
0: Ay, hindi.
1: Ay! At may present!
0: Oo, pwede, untro muna tayo.
1: Sorry. Sabay-sabay muna tayo, mga kapamilya at kaservisyo.
0: Alam ko na!
1: Alam nyo na, alam na din!
3: Alam na this sa DZMM!
4: Showbiz!
3: Showbiz! Balitang mabilis!
4: Balitang mabilis!
3: Walang bigkis!
4: Alam na this! Alam na this!
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na ang mga pinaka-inantabayanan at pinakinabang ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Ilang artista nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
3: Alam na this!
0: International stars nakisimpatsa rin sa sitwasyon sa Mindanao.
3: Alam na this!
1: Samantala, Linda Walker bumikita sa ABS-CBN compound.
3: Alam na this!
1: At Korean supergroup na BTS maglalabas ng bagong kanta para sa kanilang 13th anniversary.
3: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga unong balitang ating pinakabinantayan. Unang-una na po kagad mula po sa DZMM Teleradyo at sa programang Alam na This. Ang aming pong panalangin at pagmamahal po sa ating mga kapamilya dyan sa Mindanao, lalo na sa nararanasan po nating pagsubok, no, dahil po sa lindol. Kapit lang at ka-faith. We're all praying for you. At sa ating showbiz chika nga po, nagpaabot na ng pakikiramay at panalangin ang ilang celebrities para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa social media, ibinahagi ni Blood vs. Duty star Gerald Anderson ang clip ng pagguho ng isang fast food restaurant sa Jensan na madalas niya anyang pinupuntahan noong siya ay bata pa. Nag-alay ng dasal ang kapamilya host na si Melay Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol nitong Lunes. Sa post sa X, nakasimpatsa rin ang ilang international stars sa sitwasyon sa Mindanao gaya ni South Korean star Sandara Park, Mexican actress na si Talia, gayon din ang Mexican at gayon din sina NBA player Dwight Howard at Malaysian animated characters na sina Upin at Ipin.
1: Samantala, nagpahayag din naman ng pakikiramay ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker na ngayon nga ay nasa Pilipinas para sa Education Focus Project. Mensahe nga niya sa mga biktima na magpakatatag at nagpaalalang may bukas pa. Ang ilang mga local star naman tulad nina Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Vong Navarro, Ann Curtis, Dustin Yu, Sara Geronimo Goricelli, idinaan din naman sa social media ang pakikiramay sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
0: Idiretso na po natin ang iba pang showbiz balita sa gabing ito. Samantala, bumisita rin naman sa Kapamilya Compound si Chinese actress Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker mula sa micro-drama series na The Heiress Who Won With Brains. And on a lighter note nga po, pag-aangin natin ng mga balita, nagkaroon pa ng special appearance sa It's Showtime si Yingfei at nakigiling-giling dance challenge kasama ang baby dolls. Nakipagkwentuhan rin ng Chinese actress kay Chinita Princess Kim Chu. Nasa Pilipinas si Yingfei para hikayatin ang mga kabataang Pilipino na pahalagahan ang edukasyon, gaya ng ipinamalas ng kanyang karakter na si Linda Walker. Dagdag niya, edukasyon ang maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao, kaya mahalagang magsikap sa pag-aaral. Bukod sa educational campaign ng unang proyekto niya sa Pilipinas, bukas din si Yingfei sa iba pang oportunidad na iaalok sa kanya sa Pilipinas.
3: Alam na this!
1: Nakita ko yung clips, papaawel na parang Mandarin or Cantonese ba yun?
0: Mas Mandarin yata
1: more
0: sila.
1: Parang nag-usap-usap sila, parang tinanong ko ano yung natikman niya ng pagkain, ganyan. Fairness, hindi nagpakabog ang ating Chinita Princess, si Kim Chu.
0: Siomai, mami. Ganon, diba? Siopaw.
1: Canton.
0: Ayan, pansiyem.
1: Yes, totoo. Ay, speaking of
0: canton. Ay, ayun na nga.
1: Parang yun. Diba? Anong favorite mong canton? Ikaw ba may... Anong favorite mong pancit? Ikaw ba bihon? Diba? Or canton? Ako canton talaga. Parang gusto ko yung mas malalaking yung strands.
0: Pag malalaking strands, Nikki yun. Ano mas ba? Pag mataba, ang canton. Basta bihon, yung pinakamanipis, yung gitna, yung canton. Tapos yung Nikki, ang mataba. Sa akin, mas gusto ko ang Bam-E.
1: Ah, may ganun
0: pa. Ang Bam-E ay kombinasyon ng pansit canton at pansit bihon. Masarap magluto si nanay niya. Di ba, nay? Tsaka ang ate ko, magaling. Namana ni ate.
1: Ako parang canton, okay na ako dun. Mas bet ko siya. I love. Totoo, hindi ako fan. Ang mama ko, parang mahilig siya magluto. Kahit araw-araw, kaya niyang lutuhin ng pansit. Pero ang favorite niya ata is bihon. Hindi ko talaga masyadong gusto, papaawel. Mas gusto ko yung canton talaga. Mas bet na bet ko yun siya. Kasi parang feeling ko, mas may juicy and mas tender para sa akin yung...
0: Ay, but maybe pa-chicken na.
1: Hindi, tender. mas may linamnam for me.
0: Anong gusto mo, yung may sabaw o walang sabaw?
1: Mas may sabaw. Mas bet ko yung may sabaw. Meron pa ako natikman, parang nakatikim na ako ng Bam-E. But anyways, diba? Parang ginugutom natin.
0: Ginugutom na talaga yung mga nakikinig. At dalawa ang guest natin ngayon.
1: Totoo nga. Kaya naman, idiretso na natin agad sa iba pa nating showbiz chika. Nagpapagaling na nga po ang aktor na si JC Santos matapos itong maospital. Sa ibinahaging live update sa social media, sinabi ni JC na bigla siyang nahilo at nagising na lamang na minomonitor na ang kanyang kondisyon gamit ang mga makina sa emergency room. Hindi na nga po idinetalya ni JC kung ano ang naging sakit niya, pero sinabi niyang okay na siya. Para kay JC, isa itong palatandaan na kailangan niyang magpahinga. Pinasalamatan naman niya ang mga taong nag-aalala para sa kanya o ang nag-alala sa kanya. Nakalabas na po ng ospital ang aktor at bumabawi na nga ng lakas bago ang opening weekend ng kanyang theatrical play na Ang Babae sa Septic Tank. Papa, manunod tayo ng, manunod pala, nakapagpaano na ako, RSVP na ako for the gala night of Babae sa Septic Tank. Pero kasi diba ikaw mayroon kang prior commitment. As much na gusto mong manood ng Ang Babae sa Septic Tank sa gala night, diba mayroon kang gagawin.
0: Yes. Pero ikaw ba nakapagpaalam ka na kay Kuya Ab?
1: Parang Kuya Ab, wala po ako sa 12 and 25.
0: Ay, dito on air po, nagpaalam. Mamara.
1: Hindi. Pero ahead of time, diba?
0: At least. Alam na nila.
1: Tsaka kumbaga parang pagka nagkahinga ng resibo.
0: Alam na
1: nasabi this. Nasabi ko po yun sa on-air, ha? Alam na this.
0: Yung on-air din nila ang pag-disapprove ng iyong
1: request. Ay, talaga?
0: Yun na po. Ganun. O, basta get well soon, JC Santos, kasi meron ka pang stage play. Eto naman, umalis na patungong Singapore ang OPM singer na si Maki para sa International na leg ng kanyang Color Coaster Southeast Asian Tour. Matapos ang matagumpay na concert sa Araneta, nakatakdang magtanghalang artist sa Singapore sa June 13 at sa Indonesia sa June 14. Ani Maki, matagal ng pinangarap ng kanyang team ang tour at excited siyang muling makasama ang fans sa ibang bansa. Kabilang na ang mga dayo ang humahanga sa kanyang musika.
3: Alam na this!
1: Samantala, kung may umalis, papaagan. May magbabalik.
0: Ay, ganda. Ganda.
1: Pero hindi magbabalik. Mm. Nakabalik na po sa kanilang tahanan sa Amerika si actress-comedian Rufa May Quinto kasama ang anak na si Athena. Sa social media, ibinahagi nga ni Rufa May ang ilang larawan ng kanilang naging ganap buhat ng makabalik sa North American country. Kalakip ang caption na, I quote, "I'm so glad we are back home."
0: Ay, si Rufa May, nasa linya ng telepono
1: po. I quote, papaawin, diba? I quote, "I'm so glad we are back home. The story starts, begins again." End of quote. Matatandaan.
0: Hindi ko alam kung si Rufa May o si Mama Oji Diaz yung nagsasalita.
1: Si Rufa May yun. Kasi I quote about Rufa May.
0: Dapat I quote.
1: Walang ganun sa kinot, Papa Awel. Oo, matatandaan na nanirahan si Rufa kasamang yumaong mister na si Trevor Magallanes at anak na si Athena sa Amerika. Kamakailan lamang nang makabalik sa spotlight si Rufa at naging bahagi pa nga ng programang Your Face Sounds Familiar. Hindi pa malinaw sa ngayon kung mananatili na sa Amerika ang mag-ina.
3: I love that
0: dish! Ay, bongga! Sa oras na 9:14, idiretso na po natin kagad sa balitang showbiz. Isa pa. Holy Hollywood!
1: Dari, pumaseto.
0: Diba, pumaseto?
1: Pumaseto na may kasamang head tone.
0: Yun. Usap-usapan ngayon na plano umano ni superstar Taylor Swift at fiancé na si Travis Kelce na magpakasal sa Madison Square Garden sa New York sa July 3. Lalo pang umugang usap-usapan dahil wala pang nakatakdang event sa Legendary Arena simula June 29 hanggang July 6. Sa kabila nito, wala pang direktang kumpirmasyon ng dalawa kaugnay sa detalye ng kanilang kasal, bagay na inaabangan ng kanilang mga taga-suporta.
3: Alam na this!
1: Alam mo, Papa.
0: Wow, yan
1: Rufa
0: pa rin.
1: Pa din. Hindi pa na. Oo. Iba naman. Naku, ito Papa Awel ha. Maglalabas po ng bagong kanta ang K-pop group na BTS bilang bahagi ng kanilang 13th anibersaryo ngayong Hunyo. Nakatakdang ilabas ang kantang Come Over sa June 12 sa ilalim ng kanilang taunang fiesta celebration. At ayon nga po sa kanilang label, tampok sa kanta ang emosyon ng grupo habang naghahanda sa muling pakipagkita sa kanilang mga fans matapos ang matagal na hiatus o pansamantalang pagpapahinga.
3: I-refresh
1: natin ah. Hindi naman sila nagpahinga dahil wala lang, di ba? Kasi may mga nanggaling sa loob ng training ng army, di ba, Papa? At ngayon na nakalabas na, parang they're officially back. At sisimulan nila yan syempre, bukod dun sa mga bagong kanta, sa kanilang pang malakasang mga tours.
0: Tama naman. Kaya naku, left and right na mga booking online ang haba ng pila. Pero ito po, may mga nakapila rin po tayong pag-uulat sa labas ng himpilan. Nag-viral na kalsadang natenga sa Dagupan, Pangasinan, ginagawa na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Papa Awel, nagpatuloy na ang konstruksyon sa kalsadang natenga ng ilang buwan sa Barangay Mayumbong, Dagupan, Pangasinan. Naging viral sa social media ang ginagawang bahagi ng Arsadon Road dahil sa kakaibang disenyo ng ginagawang kalsada dahil imbis na nasa ilalim ang drainage system ay nakaangat ito at tila hindi na itinuloy na tambakan ang gitnang bahagi ng kalsada para mapantay ito. Dahil dito, nakarating sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang nag-viral na video ng isang concerned citizen na agad namang tinutukan ng ahensya. Agad na ipinag-utos ni DPWH Secretary Vic Dizon ang pagpapatuloy sa konstruksyon ng kalsada at puspusang papapatapos dito upang di maging perwisyo ngayong pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alam na dis!
0: At pagkatapos nga ng report na yan, alam na dis! Kasi sa ating pagbabalik, na kumakasama po natin ng sexy R&B pop girl group na sina...
1: Mina?
0: Venus?
1: Hindi.
0: Ay, pala pa ba? Aya?
1: Aya muna.
0: Aya?
1: Ira?
0: Bea?
1: At Venus.
0: Basta, sila ang New Flame! Para lahat mapasabi ng alam ko na.
1: Alam niya na.
0: Alam na this.
3: Basta itis sa showbiz. Alam na this. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Happy 40, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service!
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigor niya ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.

0: Number 10 sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na 10. Live!
1: At live na live natin makakachika at mabubuhay ang ating gabi sa naggagandahan at nagseseksihan at very talented na mga sexy R&B pop girl group dito sa ating programa. Nagbabalik po ang Ever Laughable, Ever Lovable, Papa Awel Paz!
2: Kapiling ka bonding of course ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, Jai Ho!
1: Shoutout po sa mga tutok ngayon, lalo pa kayong tutok din sa ating mga guests ngayon, lalo sa mga TFC Worldwide subscribers natin at sa I Want at sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Shout out din sa more than 3 million followers natin sa Facebook at sa mga nanonood sa TV, sa teleradyo, cable nationwide at sa mga nakikinig sa radyo, lakasan nyo na pang yung transistor sa 630 kilohertz kasi kasama po natin mismo, nako, ano kaya ang quote-unquote kaakit-akit sa kanta nila at sa kanila mismo. Nandito po, maganda, isa-isa kayong mag-introduce, tapos muna, pak, pik, pak, boom, pak, New Flame, ganon, ha? Eto na po sila, please welcome New Flame!
3: Hello!
1: Oh, ayan.
4: Ako po si Venus, ang main visual ng New Flame at model din po ako.
5: Hello po, ako po si Mina, lead singer and lead dancer.
6: Hello, I'm Ira po. I am the main dancer and lead vocal po and also I'm a dance sport athlete.
1: Ayun.
7: Hello po, ako po si Aya. I'm the main vocalist and sumali na din po ako sa Tawag ng Tanghalan.
1: Ayun.
8: Hi, I'm Bea. Lead singer and lead dancer. Mahilig akong rumakit and sumali na rin po ako sa Showtime Sexy Babe.
1: Yes!
5: And we are New Flame!
1: Ayun! Ganon! New Flame, may pagganyan sila. Yes. Yung labangan namin eh. And we are New Flame! So, anong tawag sa mga fans nyo? Flamers? New ito, lalo sa mga momshies at popshies natin, sa mga nanonood, paano ba nabuo ang New Flames? Kasi nasabi, may galing sa TNT, may galing naman din sa Sexy Babe, di ba? O yun, saan-saan pa po? Yes.
6: Nabuo po ang New Flame way back 2021, pandemic days pa po yun. Pero actually, apat lang po talaga kami noon.
1: Okay.
6: So, nag-stop po kami dahil nagkaroon ng kanya-kanyang mga rackets, ganyan. And yung iba, nag-back to school, ganyan. So, binuo po namin yung New Flame ulit dahil we love music.
1: Wow.
6: Kaya, may bagong member.
1: Ayan.
4: Noong time po na yun, nung sumali po sila sa TV5, wala pa po kaming dalawa.
6: Yes.
1: Okay.
6: Po. Additional lang po kami sa group. Yes. But, sobrang happy kami right now.
7: Yes. Stronger than ever.
6: Yes. Yeah.
1: And I love the vibes. I love the energy. Tsaka parang ang ganda, iba-iba yung ano niyo, yung itsura, yung aura. Yes, correct. Merong lead dancer, may dance machine daw sa inyo. Sino ang dance machine? Bakit naman dance machine kami na? Oo.
6: Dance sport.
1: Ira, oo. Dance sport. Ah, kasi ano, lumalaban ka doon?
6: Yes, international, international.
1: Ano, air national.
6: Air national.
1: Yeah. Lahat, all girls, 1, 2, 3.
6: Air national.
1: Para
6: sa cursive.
1: Ganun yung blending. Pero eto, diretso na kagad natin ang kanta ninyo. Talaga naman, mapang-akit. Kaakit-akit.
6: Yes.
1: Sino man nakaisip dito? Sino nag-compose? May entry ba kayo dito? Yung parang
9: collaborative effort
1: ba ito?
6: Mm-mm. Actually, this song was written po and produced by Dot Cozy, which is, kasamahan po namin siya, artist din po siya.
1: Wow.
6: And
5: I think nakasama niyo siya nung
8: sa TV5.
5: Yes. Sa TV5. Yes. Parang member po siya ng boy group, si Josh Gosso. Correct. So, ayun po. And nilapit niya po sa amin kasi nakikita, na-visual niya talaga na yung song is for new flame talaga siya.
3: Oh, oh.
5: Kaya medyo yung initial like buo nung song, tinweak pa po namin siya para ma-tailor sa brand po ng
3: Swift sa inyo.
5: Ma-tailor Swift sa amin.
9: Yes. Yes. Po namin yun. Sabi, ay, para sa amin.
3: Tama.
5: I-work on natin yan.
3: Oo, hindi meron kasi ganun talaga, di ba? May binabagayan ang kanta. So, ito, kasi di ba kayo, sexy, tsaka nagda-dance-dance. So, ibig sabihin, upbeat itong kaakit-akit.
4: Yes, yes. Afro-beat.
5: Afro R&B.
4: Inspired po siya kay Tyla. Yes. Siyempre, yun po yung uso ngayon eh. So,
3: maring Tyla. Oo.
2: Ako, ano, aliw na aliw akong gamitin yung song nilang kaakit-akit sa mga stories ko. Dapat pwede mong lagyan ng song talaga. In fairness, ano, nakikitaan ko ng ano, ng future yung kanta papawin.
3: Correct.
2: Na parang ano, unti-unti siyang mag-trending talaga.
3: Correct.
2: Eh, mamaya nga, pag narinig nyo ha.
3: Eh, uso nga ngayon, diba, tini-TikTok, ganyan.
4: Yes, yung mga thirst trap po. Yes. Yung magandang pang-pasok.
3: Correct, ganon. May mga thirst trap. Tsaka, meron ba tong music video or meron kayong
4: plan?
3: Meron.
4: Sa YouTube po namin.
3: May lyric video din.
4: New Flame Official.
3: Para masundan.
4: Ay, wala.
9: Working pa po.
3: Lagyan natin.
9: We're working.
3: Gusto ko yun. Paki-on ang caption. Tapos ang na-on, ano, Korean. Korean, di ba? Sundan na lang. Di ba kasi may nata-translate yun?
9: Yeah.
3: Korean
9: pa.
3: Spanish, correct. Yeah.
2: Yeah. Ako may question pa.
3: Oh, oh, go.
2: Kasi di ba, pag napakinggan mo yung kaakit-akit,
3: oh, oh.
2: In fairness, ang ganda rin ng vocals nila.
3: Mm-hmm.
2: Di ba? Kung baga lumalaban din sila, bukod sa sexy sila, magagaling sumayaw, yung mm-hmm. vocals, panlaban din talaga. Na dumaan din kayo sa matinding training ng pag-awit mm-hmm. o talagang kasama na yon na dapat package na very flexible yung talent nyo bago kayo nabuo?
8: Actually po, dito sa grupo na to, sobrang thankful ako kasi inunawa ako ng grupo and ng manager ko. And gusto ko po sabihin sa mga nanonood at sa nakikinig na hindi porket nasa loob ka ng girl group is kailangan perfect ka.
3: Oh.
8: Kailangan ano ka talaga, magaling sumaya.
3: Oh, oh.
8: Pero po ako po kasi Papa Owl and DJ Jaiho,
3: oh, oh.
8: Pumasok po ako sa New Flame na as in zero talent.
3: Talaga?
8: Umabot po ako sa point na yung mga kagrupo ko po is sabay-sabay sila nagte-training.
3: Oh,
8: ako po binigyan po ako ng 1 hour voice lesson, 1 hour dance lesson.
3: Ang galing. Yes. Alam mo, nagbigay ka na pag-asa doon sa mga nanonood
8: yes,
3: kayo na
8: yes.
3: Pwede pala, ganun. Kasi yes, diba, syempre parang yung iba naman, di-discourage ka agad, ay, hindi ako pwede dyan kasi hindi ako marunong kumanta. I only have the face and the guts.
2: Totoo.
3: Ganun.
2: Sa lahat, at saka hindi galing, ha, sa lahat na naging bisita nating K-pop group, mapalalaki man o babae, di ba parang ang sinabi, intensive training.
3: Correct.
2: Na to the point nila, lock in sila sa isang bahay.
3: Correct.
2: May mga hinahire na mga choreographer, teacher, ganyan. Tapos bago sila nag-debut talaga, they really need to, like, di ba nakita natin, may nagkaroon pa yung ABS-CBN ng Dream Maker.
3: Oo.
2: Di ba? No, parang pinadala sa international P-pop, global pop group.
3: Correct.
2: Di ba? Pinadala pa sila
3: sa
2: doon.
3: Korea,
2: training
3: para
2: talaga. Tama, no, nagbigay siya ng hope. Pero lagi ko sinasabi, ngayon tinitigan ko na naman siya, kamukha na naman niya si Angel.
3: Sasabihin ko pa lang.
2: Yes.
3: Sabi ko, alam mo, tinitingnan ko yung face niya. Tapos dito mula ulo, tapos bumabalik ako ng tingin sa taas. Ganon. Hindi, tinitingnan ko kasi ibang girls.
2: Yes.
3: Ganyan. Para, ano? Ay, kamukha siya ni Angel Luxie.
2: Totoo, di ba? Tinitingnan ko siya paulit-ulit sa camera.
3: Correct.
2: Ganyan. Oo.
3: Ang dami rin tumitingnan paulit-ulit, actually. Hindi
2: si Kuya Ab, nga tingin na tingin, tutok na tutok sa monitor. Di ba normally, yung audio lang yung pinapakinggan ni Kuya Ab.
3: Nanonood yung ano.
9: Ayaw.
3: Ako na, binalaan ko na. Ano lang po. Ayan na ang kabugera ng lahat. Belated happy birthday, Amiona Star. Buti nga nung pumasok, hindi nung nakaraan, tanggal eh.
2: Mas kaakit-akit.
3: Oo, di ba, bongga? Isa mo ng bonggang happy birthday, Amiona Star. 1, 2, 3.
10: Happy birthday, Amiona Star!
3: Dahil dyan mamaya, ha? Yun naman. O, eto na. Pero bago ba yung kaakit-akit, may naon na ba bang kanta dyan? Nabosesan talaga? Or meron nakasunod na kagad na nakapila?
5: Actually, Kaakit-akit is our first single. Song.
3: First ever. Yes, very nice.
5: Yung before po that, puro lang po kami covers, ganyan. Pero right
3: ngayon,
5: now...
3: Ngayon wala nang mga covers. Ah, meron naman.
2: Tsaka papaawin.

0: nanonood ang manager nila, 'di ba? Baka naman ma-invite natin ng New Flame, 'di ba? Ay sa mismong araw nung 40th anniversary nandun lahat ng anchors ng DZMM.
1: Imbitahin natin.
0: Daw papainitin daw o kuya abok na 'yan.
1: Correct. Tapos imbitahin kagad na sa children's party mga kinder, mga grade 1, ganun. Yung manonood sa kanila, ganun. Ano yung charity advocacy yun?
0: Para
1: tuturuan
0: bata.
1: Yung mga talents, hindi tuturuan ng kumantay, yung mga bata, sumayaw, mangarap, bigyan ng hope, ganun. Diba? Diba? Naku, mas nag-iinip pa sa oras ng 9:32, kaya ipasample na natin kasi talaga naman, tatayo sila, kaya dapat chumika muna tayo para umusog sila.
0: Sige.
1: This is your chance, girls, mag-blocking na kayo. Pero sila kasi na-interview muna, diba? Umayos na kayo, magsasample na kayo.
0: Ako muna ang Chika mapaawit. Siyempre naman, abangan niyo po ako bukas habang naghahanda po ang ating bisita ngayong gabi, ang New Flame. Yes. Nandiyan po ako ng alas 7, tas live tayo ng 7:30 po ng umaga. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, dyan po. Siyempre, walang iba kung hindi sa Navota sa may Azucena Street, Tanza, Navota City. Tayo po ay pupunta sa Barangay Tanza 1, Navota City. At syempre, kita-kits tayo. Mag-abang po kayo dahil meron po tayong regalong handog para po sa inyong lahat. Tayo po ay magpupunta dyan for Gypsy MM. Kaya naman, abangan tomorrow. Eto na po, handang-handa na para magpa-sample-sample ang ating special na bisita, the sexy R&B pop girl group. Sila po ang New Flame. Let's go!
1: 3, 2, 1!

0: Wow! Palak, pek, pek, pek, pek! Totoo ka, Mama Jai. Hindi lang mga kilos-kilos nila, yung bosesan.
1: May vocals.
0: Totoo.
1: Diba? At live po iyon, ha? Oh, without oh. Plus one.
0: Wala.
1: Wala pong ginamit na music a company, man.
0: Wala. Yeah, yeah. Anong company yan?
1: Company?
0: Diba ganon?
1: Oh, walang ano music, ano? Papaol na pline.
0: Correct. Walang minus one.
1: Walang
0: one, instrumentation.
1: Yes. Doon naman ako nabilib sa kanila. Kasi nga, syempre, the first time that I had a chance na ma-interview sila, Papaol, sinurprise nila ako with their energy.
0: Correct.
1: Diba, ang sarap-sarap nilang makasama sa chikahan. Actually, sa totoo lang, game na game silang sumagot sa mga katanungan. Pero syempre, diba, mas nag-focus tayo dun sa talent na ino-offer nila sa mga nanunod at nakikinig. So, for inquiries po, dial the number.
0: Wow. May ganun na kagad. And drop those stars. Drop those stars na talaga. Oh, mamaya ipopromote natin yan. Pero kidding aside. Kidding aside. Yes. International. Pang-international talaga kayo. Pwede kayong ilaban sa Hollywood. Sino mga nagbobosesan ng ganyan, 'di ba? Wala naman masyado ng mga girl group na ganyan. Ang galing, kung sino man ang vocal coach ninyo, sinasaluduhan namin. Ang galing, 'di ba? Parang ramdam namin yung alto na bumabalance dun sa S1 at S2.
2: Wow!
0: Ang harmony talaga, international talaga. Yes. Tsaka ang ganda nung vocal calisthenics ninyo, di ba? At dahil dyan, I'm giving you a 10.
1: What? Judge ka pala.
0: Hindi pala yun. Ang galing, saan mapapakinggan tong kaakit-akit? Kasi nabitin kami. Ha? Gusto namin marinig din yung may music na, yung may dance na. Yan, go.
2: Bali, mapapanood nyo po yung music video sa YouTube. Mm-mm. Pero pwede nyo po siyang pakinggan sa Spotify, Apple Music, sa Deezer, sa mga any music platforms po.
0: Correct. Yes. Tapos itatype lang nila yung New Flames o yung kanta?
3: Kaakit-akit by New Flames.
0: Ayun, yes. Kaakit-akit by New Flames. Ay, ang ganda ng art card ninyo.
3: Yes po.
0: Meron mong isa sa inyo ang artist na nagsuggest ng ganyan? Kasi yung ibang girl group, ganun eh, may mga pa-artist
3: actually,
0: din.
3: Actually, kami lang din po nag-design.
2: Kami po.
0: Talaga, sana inaayos nyo. Maganda. Ang ganda, very colorful.

0: Di ba?
1: Very
0: Yun.
1: kaakit-akit.
0: Very
1: Very.
0: kaakit-akit. Very nice naman. O meron ba kayong social media page? Kasi ang dami ng gusto mag-follow. Ganyan, di ba? Oh.
2: Bali, ako po sa Instagram at Venus Perol.
0: Mm-mm.
3: Ako po, Instagram, Aisha Tan.
0: Mm-hmm.
3: Instagram po, Chief Ira.
0: Ayun.
3: Instagram, Aya_Lacan.
0: Mm-mm. And?
4: Ang IG ko po is Beka Villena.
0: Oo. Yes. Oh. Daling tandaan na.
3: Huwag niyo prep. Huwag niyo prep po. Yung pinaka
0: yeah.
3: New Flame page.
0: Yes, yeah.
3: Huwag niyo pong kakalimutan, i-follow po ang aming page, New Flame.
2: Official.
3: On all social media platforms.
0: Correct. New Flame Official. Ito ah, hindi pa namin to natatanong sa mga girl group na ganyan kasi ang galing ng talent ninyo na iba-iba yung characters ninyo but when you perform, you sing as one. Alam mo yun, isahan talaga. Parang walang iwanan na walang laglagan kahit yung nangangarap lang na binigyan ng chance, di ba? Parang dalang-dalang-dala ito. Paano yun? Kung bigyan kayo ng chance na, o kunwari si Ira, ay Ira, pwede ka mag-teleserye. Ganun. Mm. O ikaw na, pwede ka naman na girl group, sumama na ba sa isa? Payag ba kayong ganyan na magkaroon kayo ng sariling career ninyo?
2: Actually po, ngayon, parang ganun na rin po yung nangyayari. Oh, pero as one pa rin po kami every time.
3: Yes.
2: Oh. Ako po, nagmo-modeling po ako. Si Bea, si Ira, nagra-racket po sila. Si Aya, nasa school pa po. Pero parang nagsiset po kami ng time para maging together. Kasi yung passion po talaga namin na kumanta, sumayaw, mangarap, sabi nga po ni Bea, is nandun pa rin po.
3: And iba po talaga yung pakiramdam kapag nagpe-perform kami, na kami-kami po yung magkakasama. So, hindi lang po kami collectively in singing and dancing, but like yung mga attitude po namin, yung vibe, yung humor po namin, lahat iisa po. Kaya sobrang nag-click po kami lahat.
0: Oo. Kitang-kita naman yan eh. Kasi pag nag-perform kayo talaga, tsaka ngayon na parang walang ka-showbiz-showbiz. Talaga parang super close kayo sa isa't isa. Ganun kasi yung bonding ninyo on and off camera. Diba? Yan. Meron pa kayong pangarap na maka-collab. Makasama. Ganun. O yan, dali. Sige na. Lahat dapat ang masalita. Alam mo, intindi ka niya, kaya induce mo siya, Mari. Dali na, go. Effort.
3: Go. Say, what's up?
0: Yeah. Wow, ganon, di ba?
3: Dito na, viewer na yun.
0: Wow, ganon, di ba naman? Pero, syempre, nung sumali ka sa tawag ng tanghalan, you had your fair chance also of showing the world your talent, ganon. Paano ngayon? Kung di ba marang mga resbakan all-stars, ganon, will you give yourself another chance to compete in any singing competition? Ngayong may grupo ka na New Flames?
3: For me po, it's a big opportunity. So, yes, iti-take ko pa din po. Pero, namamanage ko din naman po yung time ko with New Flame na halin. Multitasker.
2: Yes!
0: Wow! Yun naman. Showtime, babe.
3: Sexy
0: ganyan.
3: Babe.
0: Sexy babe, ganon. Pero kung ngayon naman, pang-pageant, ganon, Miss Universe, Miss Philippines, Miss Earth, lalaban ka ba?
4: Actually po, sa pageantry,
0: Oo.
4: Hindi ko po siya ngayon
2: priority.
4: Okay. Ang priority po kasi ngayon is kung as individual po, kaya ko pong mas rumesbak sa teleserye.
0: Teleserye.
3: Papaawal kasi go. Ang kagandahan po sa group namin, hindi po mahigpit yung management namin.
0: Yes.
3: So, kahit as a group, individually, hinahayaan po kami ni Sir Alarch na mag-improve and mag-grow po. Pero at the end of the day, babalik at babalik po kami sa New Flames.
0: O tsaka wherever you are, dala niyo yung pangalan ng New Flames.
3: Yes.
0: Diba ganun eh? Distinct kasi yung feature ninyo. Para matatanda, ay ito yung girl group na New Flame. Diba na? Any upcoming event na you want to promote or may mga live streaming ba kayo or ano, go,
3: yes,
0: please
3: po,
0: promote.
3: Magpa-perform po kami sa Liba.
0: Saan talaga?
3: Libag?
0: Oh, go.
3: June 14 sa Lipa, Batangas
0: Sunday.
3: Po, andun po kami. And also, we have sa June 27, kasama po kami sa Fête de la Musique na event.
0: Mm-mm.
3: Makasama po namin doon yung mga other P-pop artists.
0: Wow.
2: Yes po, sa June 14 po, sa Robinson's po kami mag-perform.
3: Yes.
2: Lipa, Batangas.
0: Correct. Baka ginalugan na buong Lipa. Hindi kayo laki ng Lipa. Ganun. Maglilibag talaga sila. Saka nakahanap sa inyo. Di ba naman? Naku, girls, thank you very much. Thank Pinaganda nyo talaga ang gabi natin. And we always look forward na makita kayo mag-perform sa bigger venues. Araneta Coliseum. Makateleserye nga kayo. Di ba? Makakompete worldwide at makipagsabayan. Di ba? Isa pa nga New Flames yan. Tapos mas maganda kung mag-end tayo nung para ma-LSS sila, kahit yung dulo lang nung chorus, ganyan, di ba? Yun. Tapos alam nyo na, alam na this. Yun, ganon, di ba? O, isa ulang. Again, I am, ganyan, and we are, ganyan, tapos kanta. Okay, ready? 3, 2, 1.
2: Again, I'm Venus.
3: I'm Mina.
1: I'm Ira.
5: And I'm Aya.
4: And I'm Bea.
6: And we are New Flame!
0: Kanta, 3, 2, 1.

0: Diba? Ako, sana diba? Ma-invite din sila sa Billboard Philippines P-Pop Unite Convention.
1: Yes.
0: Diba yung pinomote nung Yes, My Love? Uh-oh. Nagaganapin yan siyempre sa Space at Juan Ayala. Naku, i-coordinate nyo na yan. Kasi, ano yan,
1: may time pa.
0: Hindi, tsaka tumatanggap sila papawal yung mga bago pa lang sa P-Pop. Diba? Correct. Kumbaga parang nandun yung mga established na tapos yung mga bago pa lang. Para ma-showcase kayo dun. Ma-meet nyo lahat ng mga ka-P-Pop nyo. Diba?
1: Yes. Diba naman? Good luck, girl. Sana po ma-achieve ninyo ang biggest stars na gusto ninyong marating.
0: Kaya mabait sila. Yun ang pinaka-importante. Yes.
1: Oo.
0: Yung iba nga dyan, papawal, umaga na umuwi. Pero talaga,
1: pero adyan pa rin.
0: Pa din.
1: Oo, diba?
0: Dahil nga sa birthday ni
1: Aviona Star. Diba naman? Thank you very much, girls.
2: Thank you so much.
1: We love you. Ang ganda nung vibes na dala nila at ang dami talaga na in love sa kanila. Nakuha.
0: Tulad ni
1: Kuya. Kuya, gumanda na talaga, di ba? More chika, more showbiz. Update pa rin po sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din. Yeah.
3: Alam na this. Nakakagigil. Di makapagpigil. Alam na dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico. Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Setis 30 at DZMM Teleradyo.
4: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Malaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Drama.
1: Action.
2: Comedy.
3: Comedy.
4: Horror.
5: Or suspense.
6: Be the answer.
7: Alumna this.
8: Alumna this.
9: At alam na po natin ang kasiyahang dinala ng ating special guest kanina, ha? Ang New Flames. Nako, kung iyan ay kaakit-akit, nakagaling-galing sa pagkanta. Nako, kakisig-kisig naman at kagwapo ang ating next guest ngayon. Nagbabalik po ang ever-lovable, Papa Awapaz.
10: Kapiling kabanding nga nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, ang kapartner sa pagkalap ng mga latest chika. Ako po, si Jaiho. Hello muna kay Lola Erling, kay Papa ko, kay Mama ko, kay Faith, sa aking mga fur babies, Nakshi, Sisi, Gucci Cartier, at si Cheche. Magandang gabi sa inyo dyan sa Cavite. Eto na Papa A, kasama yes. naman natin ang actor, kayo na nagagandahan. Ngayon naman makisig at syempre very, very talented din. Isang up and rising actor, ang ating bisita dito lang syempre sa Alam Na This. Siya ay si Gray.
11: Hi Gray!
12: Hello po, Papa Awel and DJ Jaiho.
10: Mm-hmm. Alam mo, nakakatuwa kasi mm-hmm. parang kanina na-mention nga, di ba, na parang kung paano nagsimula yung ating sexy R&B pop girl group na lahat sila may mga pinagmulan, mm-hmm. mga contest, tapos parang zero knowledge pagdating sa singing and dancing, pero natuto. Ikaw naman, nag-start ka daw sa industry bilang isang extra.
12: Yes po, totoo po yun.
10: O, paano? Kwento mo naman sa amin.
12: Actually, kasi unang time na nangyari to is pumunta isang network sa campus namin.
10: School?
12: Yes. Oh. For some, naghanap sila ng campus cutie.
9: Sabihin na natin na ikaw ang yes. tinawag na Sparkle Campus Cutie.
12: Yes, but unfortunately, hindi tayo nakapasok sa top 20 that time. Mm-hmm. Though after nung audition na yon, merong isang series mm-hmm. na ginaganap and sinushoot doon sa campus namin.
9: Mm-hmm.
12: And my friend, kinontak niya ako, nirefer niya ako, sabi niya, bro, bakit hindi mo itry mag-talent, mag-extra? Kasi before pa noon, talagang kumakarakter na ako sa mga student films.
9: Mm-hmm.
12: So, meron na rin akong experience sa acting.
9: Mm-hmm.
12: So, nirefer niya ako, sabi ko, sige, go natin kasi dyan lang naman sa campus. And doon na nagsimula yung pagiging talent and extra ko.
9: Correct. At nakatrabaho mo na daw ang Don Bell. Donnie yes. Pangilina ng Bell Mariano.
12: Yes,
9: di ba naman? Sa anong project ito?
12: Sa ano po to? Sa new movie nila, yung recent lang, yung Tayo sa Wakas.
9: Yes. So nandun ka sa pelikulang Tayo yes. sa Wakas. Aba, anong role mo dun sa Tayo sa Wakas? Tsaka ang swerte mo, nakasama mo na kagad ang Don Bell.
12: Yes, kahit isang araw lang yun, doon nag-extra ako kasi naghanap sila ng class A. Nagpasa ako. And na-approve ako. And nakaka-starstruck din kasi Don Bell na yun eh. Donnie Pangilinan.
9: Mm-hmm.
10: Tapos bukod dyan, Papa Awel, kasama rin siya sa iba't iba pa. Diba yung sa kala Chris Bernal at Beauty Gonzalez na ipinalabas natin mm-hmm. dito yung House yes. of Lies.
12: Yes.
10: Ganyan. O, pero syempre ngayon ba, masasabi mo na from being an extra, slowly, napapansin ka na at nabibigyan ka na ng mas mga bigger roles.
12: Yes, especially dito sa recent ko, the my husband is a mafia boss. Nagulat lang din ako kasi may mga friends ako na nagta-talent din.
9: Mm-mm.
12: Nagpasa sila for a student role.
9: Mm-mm.
12: Nagpasa din ako. And sila na-approve sila, pero ako hindi ako na-approve. So nalungkot ako that time kasi hindi ko sila makasama ka-work.
9: Mm-mm.
12: Tapos yung venue is sa Cavite lang, malapit lang sa akin.
9: Mm-mm.
12: And then after 2 weeks, nag-casting call ulit yung series na yon. Naghanap sila ng mafia. So kinontak ako ng friend ko, try mo to. So, tinry ko.
9: Mm-mm.
12: And di ko naman ina-expect na doon pala ako ma-approve.
9: Mm-hmm.
12: And after that one taping ko noon, grabe. Hindi ko ina-expect na magugustuhan ako ni Direk, which is si Direk Fifth.
9: Solomon.
12: Yes, Direk Fifth Solomon.
10: And ang bida dito sa ano, sa sinasabi po natin my husband is a mafia boss, kaibigan natin na sina Renes Canyo at saka si Joseph
12: yes.
10: Marco.
12: Yes. Yan. Si Joseph Marco, may picture kami niyan. Grabe.
9: Yeah.
12: Na-starstruck din ako sa kanya.
10: Oo. Mm-hmm.
12: And after nun, doon ako nabigyan ng parang regular role and doon ko napansin na parang, wow. Dati na parang, alam niyo yun, pag nakita ko yung sarili ko sa screen, kahit sobrang lit lang, tuwang-tuwa na ako eh.
9: Mm-mm.
12: Pero ngayon na mas malaki na yung exposure ko, mas natutuwa na din ako.
9: Wow.
12: And syempre, parang nagsiset na rin ako ng higher expectation and goal para sa sarili ko this time.
9: Mm-mm. Kumbaga, ano, nagde-dream ka rin ng bigger. Yes. Kaya nagkahanap ka rin ng other opportunities para sa'yo. Yes, eh, ano-ano ba mga talents mo?
12: Ay, siyempre, Papa,
9: since
12: well,
9: sinabi mo na yan, para alam naman ng mga producers.
12: Ako, so, Papa, well, DJ Jaihome. Marunong kumanta.
9: Marunong kang kumanta. Oo.
12: Pero may konting sayaw din.
9: Konting sayaw.
12: Yes.
9: At marunong ka siyempre umarte, kaya ka nakakasama sa mga teleserye.
0: Totoo.
9: Oo.
12: Pero sa pag-arte, hindi pa yung ganun. Pero gusto ko pang ma-improve ito eh.
0: Totoo.
9: Correct.
0: Pero is it really a dream of yours to be part of the industry na bilang artista? Kasi, di ba parang baka isipin ng mga nakikinig sa atin, ah, na-timingan lang kasi yung sa Sparkle campus crushing niya or campus cutie niya, tapos nabigyan ng pag-i-exa, ganyan. O nung bata ka pa, gusto mong maging next, kunyari, Ruru Madrid, yung mga ganyan.
12: Nung bata ko, talaga yung mga family, yung family ko, talagang sinasabi nila, ba't hindi ka mag-artista?
0: Mm-mm.
12: Pero sa akin kasi, hindi ko siya nakikita for me.
0: Uh-huh.
12: Not until nung na-experience ko na. Nung na-expose ako sa industry na to.
0: Mm-mm.
12: Parang nung na-expose ako, parang doon na ako nagkaroon ng spark eh. Na parang okay siya, na-enjoy ko siya at the same time.
0: Mm-mm.
12: And doon ko na rin parang mas nakikita in a bigger view, na bigger vision yung sarili ko in this industry.
9: Nako, wow, nakakatuwa. Ang daming mahanga sa'yo. Kasi ganyan nga daw, pag nangarap ka, ituloy mo lang yung pangarap mo na ganyan, makakamit mo at pagsikapan mo yan. Lalo na ang magaling na singer na si Mr. Richard Merck.
0: Hello!
9: Nanonood ngayon. Hello, Sir Richard Merck. Tsaka sila, Malu Canon Ronquillo at si J. Ronquillo, di ba? Ayun naman. Siyempre, ano, eh ito naman, sa pagmo-model kasi may height ka, di ba?
12: Yes.
9: Ganun. Kaya mo rin ba pasukin ang modeling world?
12: Yes, actually, sa modeling naman, I am training under Coach JL Calzas ngayon.
9: Okay.
12: Yes, ang dami ko na rin pinasukang casting sa modeling, pero hindi siya, mahirap siya. Kung ako i-compare ko ang modeling sa pag-acting, siguro mas forte ko tong sa pag-acting.
0: Mm-mm.
12: Kasi sa modeling talaga, kailangan sobrang flexible mo eh.
0: Mm-mm.
12: Kahit na yung oras is short lang, mahirap siya. And also, ang dami talaga mga inspiring models sa Pinas.
0: Mm-mm.
12: Ang hirap din makasabay, especially if you're not lean enough.
0: Mm-mm. Oo, totoo. Kumbaga kailangan talaga, 'di ba, yung almost perfect.
12: Yes.
0: Yes, kaya almost perfect ka, pero 'di ba, part of the job of yung mga nangangarap is talagang tatrabahuhin mo. Mm-mm. Pupuhunanan ika nga nila, 'di ba, papaawel.
9: Correct.
0: Pero nagsa-school nyo ba before this ano, Sparkle Campus Cutie, sumali ka rin sa mga pageant, like Mr. Ganito, Mr. Ganyan.
12: No.
0: Eh, hindi kaya ako tinanong kasi sa height niya, Papa Awel, parang sayang. Yan ang pinaka-isa sa pinaka... yan ang isa sa...
9: Advantage
0: yes, mo kaagad. Oh. Pero ba't di ka sumasali?
12: Siguro sa personal reasons din. Pero
0: as
12: ngayon...
0: As a bloomer talaga, ganun.
12: Yes. Pero ngayon, meron akong parang plan to join sa mga next events sa school.
9: Oo. Pero ano ba yung height mo? Kasi lagi sa matangkad, ganyan. Ano ba yung height mo?
12: So my height is 5'11".
9: Oh, diba? 5'11". Eksakto sa mga pang model-model, yung mga rumarampant na ganyan.
12: Yes.
9: Di ba naman? So eto, magbigay ka naman ng parang ano tips sa mga gusto rin na kagaya mo. Yung iba nga lang sabihin, madaan na lang ako ng camera, okay na. Maka-extra lang, okay na. Eh ikaw from extra, biglang naging regular pa sa teleserye.
12: Yes.
9: Ano mabibigay mo? Yung mga learnings mo at payo mo dun sa mga aspiring actors.
12: Okay, for me, as na nagsimula din sa extra, no, it's a good thing din na, syempre, sa una, kahit makita mo lang yung sarili mo sa kakapiranggot na screen, it's fine kasi grabbing achievement na din yun. Pero at the same time, dapat, day by day, nagsiset ka ng mas better goals sa sarili mo.
0: Mm-mm.
12: Kasi sa akin, noon, hindi ako nag-stuck na, hindi, dapat ganito lang.
0: Mm-mm.
12: Parang sinabi ko, gusto ko pa ma-improve to. Gusto ko pa mas ma-expose. Though not totally super exposed, kasi step by step yan eh.
9: Correct.
0: Ha? Para sumakses.
12: Yes. Oh,
0: step by step. Para sumakses. So,
9: correct yun.
0: Alam mo, nakikita ko sa kanya si ano, Andrew Gan.
9: Ay, oo nga.
0: Di ba, parang si Andrew kasi is parang like a schoolmate ko siya sa LPU.
9: Mm-mm.
0: Tapos parang unti-unti gumawa siya ng mga iba't maraming proyekto.
9: Correct.
0: Actually. Tapos parang madalas extra siya, bit player, ganyan. Pero hanggang sa nabigyan na siya ng mga medyo malalaking role
9: Kathniel
0: na rin.
9: Kathniel series,
0: yes,
9: andun siya.
0: Totoo. Mm-hmm. Tapos nakapagpatayo na siya ng sarili niyang resort,
9: yes,
0: na pinapaupahan, mga negosyo, ganyan. Di ba, hindi nawawala ng project si Andrew.
9: Correct.
0: So, sana ganoon din ang mangyari sa'yo. Kasi, di ba, ang naniniwala nung mga nasa industry talaga, walang maliit na roles. Di ba sa pelikula ni Vilma Santos na Extra,
9: yes,
0: nakita natin kung gaano sila kaimportante at hindi mabubuo ang isang eksena, hindi magiging kompleto ang visual nito kung wala ang mga extra talaga.
9: Correct.
0: O yung mga ensemble sa paligid.
9: Correct.
0: Diba?
9: Yes. Yun naman. O may pangarap ka ba na gusto mong makasama? Tsaka meron ka ba yung alam mo yung sinusundan na yapak? Parang, uy, gusto ko sa forma po kasi baka mukhang sinong artista ang gusto mong gayahin. Mm.
12: Oh, kasi ang gusto ko talagang gayahin is si Papa P.
0: Yan.
9: Papa P.
12: Talagang
9: oh,
12: crush ng bayan.
9: Oo. Oh, oh.
12: Pero ngayon, syempre, chill-chill lang. Siguro nasa stage ako na mala Joshua Garcia.
9: Oh, oh, yun. Siyempre, pag nangarap ka rin naman, di ba bonggam-bongga, yun na mag-i-inspire sa iyo. Mali mo, nanonood si Joshua Garcia o si Papa P, o baka may, pwede kang makasama din, di ba? Iyon naman. O sige, naku, maraming gustong sumuporta sa iyo.
0: Saan kayo pwedeng isundan?
9: Yes.
0: Ano ang iyong social media handle?
12: Meron akong Instagram, no? Gray Perez or GND_Ray. And also, I have my Facebook account, no, Gian Andre Pureza Perez. And, okay lang pong bumate.
9: Go!
12: I also want to greet my, mama, si mama, tsaka tatay ko. And also, my friends, no, si Dave, si Albert, si Kenzie, si Thirdy, and also si Kuya Mark. And also, kay Coach JL and Ken, and sa mga family ko dyan sa Noveleta and General Trias Cavite, and sa mga friends ko sa pagpe-freelance acting.
0: Bongga. Wala ka pang manager ngayon.
12: Wala po.
0: Ah, di ba? Ayan. So, sumali ka sa mga group-group, yung legit, di ba? So, yan daw, Instagram niya ay GND_Ray.
9: Yeah.
0: Di ba? R-E-I.
9: Correct. Nako, good luck sa'yo at congratulations na rin sa mga na-achieve mo. May you achieve more dito sa gusto mong pasukin na showbiz industry. Maraming salamat, Gray!
0: Nako, baka gusto kang i-manage ni Aviona Star.
9: Yun na nga. Oo. May mapaano siya pa acting class.
0: Totoo.
9: Ganon. Ayan ako. Maraming salamat again kay Gray at ganda sa New Flames na sobrang nagpaakit sa atin ngayong gabi. Susunod na programa na po ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. Ang napaka-sexy at napakaganda at napakatalinong DJ.
0: Truly. Yun. Again, kita-kits po tayo tomorrow. Mm-mm. Sa Gising, Pilipinas. Nandyan po ako sa Gypsy MM, Barangay Tanza 1, Navota City.
9: May papiyok ka? May
0: Barangay Tanza 1, opo. Kaya pag-uwi talaga, sleep agad ako kasi nga maaga ako bukas.
9: Yun na.
0: Para mag-beep-beep-beep-beep.
9: Correct. Tapos bigla nakatulog. Ay! Maaba po kasi mamaya ka natulog. Meron pa
0: pala
9: yan, di ba? Maraming salamat po. Diyan na nga po nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
0: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakapaborito niyong artista.
9: Ay, syempre naman po, ako ang inyong ever-lovable, Papa Awalpal.
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
9: At nagpapahabol lamang po, batiin natin syempre si Dr. Christine Luna at ang Martinez family. Ganun kay Kuya Jefferson Luna. Salamat kay Gray na guest natin. Ay, sabay po tayo, alam ko na.
0: Alam nyo na.
9: Alam na this!
0: Alam na this! Yes. Doc Marlon, mamara!
9: Alam na!

mula sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon. Mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Umabot na sa 37. Pinsala batay sa paunang assessment pumalo sa higit 1 bilyong piso.
1: Supply ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao nananatiling problema. Ilang procedure at operasyon pansamantala munang inihinto.
0: Dating pulis na si Rafael Dumlao III na itinuturong primary suspect sa pagpatay sa Koreanong si Ji Ikju, naaresto na ng PNP.
1: Senator Raffy Tulfo nanindigang imbento lang ang karamihan sa mga akusasyon ng 18 maleta boy.
0: 4 taong gulang na bata na sumama lang sa pagbili ng school supplies patay matapos masagasaan sa antipolo.
1: At ilang celebrities nakiramay at nanawagan ng panalangin para sa nalindol sa Mindanao.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sumampa na po sa 37 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Asik Raffy Alejandro IV, na 18 rito ang mula sa Sarangani, 12 sa General Santos, 3 sa South Cotabato at Balut Islands, at 1 sa Digos City. 4 ang patuloy na pinaghahanap habang aabot na sa halos 500 individual ang nasugatan. Nasa mahigit 17,000 pamilya naman ang apektado ng pagyanig at halos 2,000 bahay ang napinsala. Aminado naman si Asik Alejandro na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay kaya hindi na mga nasugatan habang patuloy ang operasyon at assessment sa mga apektadong lugar.
2: We are expecting na mag-move pa itong numbers na ito. Priority itong ating search and rescue and clearing, no? Kasi alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. Pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess itong mga buildings natin.
1: Pumalo na sa mahigit 1 bilyong pisong iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na batay ito sa initial na assessment habang patuloy ang pagkalap ng datos sa pinsala ng pagyanig. Isolated naman aniya ang ilang bahagi ng General Santos City at Sarangani, gayon din sa South Cotabato, Davao del Sur at Davao Occidental dahil sa mga napinsalang kalsada at naputol na tulay. Pinamamadali na ang assessment at pagkukumpuni sa mga daan, gayon din sa mga napinsalang ospital para sa mas mabilis na paghatid ng tulong at paggamot sa mga biktima ng lindol. Dagdag ni Secretary Dizon, sa ngayon hindi pa kinokonsidera ang pagtatayo ng tent city.
3: Unang kailangan natin ayusin, siguraduhin natin yung mga karye at mga tulay, mabuksan natin as much as possible, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin. No? Pati na rin ang mga private na kontratista, imomobilize na natin kailangan, yat ang ospital natin ay gumagana at maayos yung pag-treat ng ating mga injured. Makakaasa po yung mga kababayan natin na hindi po natin iniwan dito.
0: Aabot sa 15,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa Sultan Kudarat kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon. Sinabi sa DZMM ni Sultan Kudarat PDRRMO Head Lovely Joy Haligado na galing ang mga residente sa mga coastal town ng Lebak, Palimbang at Kalamansig na takot pa rin umuwi sa kanilang mga bahay hanggat patuloy ang aftershocks. Wala namang naitalang nasawi sa probinsya habang bahagya lang ang pinsala sa mga gusali. Patuloy ring nadaraanan ang mga tulay at kalsada. Balik normal na rin ang supply ng kuryente habang nananatiling maayos ang supply ng tubig sa Sultan Kudarat.
4: Natatakot pa yung mga kababayan po natin kasi nangyari nagkaroon din po kami ng earthquake swarm. So, at saka iba po dito nakaranas din po nung 1976 na Moro Gulf na earthquake. Hanggat hindi pa po natatapos yung aftershocks na yun, hindi po yung umuwi. Kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po. Yun po yung immediate yung pagkain, mga lugar, mga toiletries.
1: Isolated o hindi maabot ang kalahati ng bayan ng San Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol kahapon. Sinabi sa DZMM ni Jose Abad Santos Mayor Jason Joyce na natabunan ng landslide ang nag-iisang pangunahing kalsada na nagkokonekta sa mga barangay sa lungsod. Dahil dito, hindi anya mapasok ng Relief at Rescue Operation Team ang mga barangay sa bundok. Katunayan, idinadaan na anya sa dagat ang mga isinusugod sa ospital. Dagdag pa ni Mayor Joyce, maging ang kanila evacuation center, hindi nakaligtas sa lindol, kaya nananatili sa labas ang mga residente. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 12 ang nawawala, habang nasa 80% ng residente ang lungsod ang apektado. Wala pa rin kuryente at putol ang linya ng komunikasyon sa ilang bahagi ng lungsod, kaya kabilang sa panawagan nila, tent, inuming tubig at ready-to-eat food para sa mga apektado, lalo sa mga hindi maabot na barangay.
2: More than half of our town is unreachable. Nananawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or trapal para may matulugan po yung mga kababayan ko po. Pinaka-importante po talaga is tubig at ready to eat po ng mga pagkain po dahil nahirapan din po sila mag-prepare ng pagkain. Mga flashlights din po, mga solar lamp po kasi wala din kuryente sa malalayong lugar.
1: Tiniyak naman ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong sa mga mountain barangay sa Jose Abad Santos, gayon din sa ilan pang hard-hit areas sa Region 11 at 12. Mag-airlift na anya ngayon ang Philippine Air Force para maghatid ng family food packs sa mga hindi maabot na barangay.
5: Mag-airlift na yung Air Force ngayon ng mga karagdagang pang-goods using mga Black Hawk helicopters para maipasma, makapasok agad. Also, nakikipag-ugnayan na rin kami sa Philippine Coast Guard kasi by sea naman at sa Philippine Navy para mapadala pa natin yung mga karagdagan na family food packs. Sisiguraduhin namin na hindi kami bibitaw hanggang sa maiahon natin ang ating mga kababayan mula dito sa trahedya na to.
0: Nananatiling problema ang supply ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ipinahinto muna ang ilang elective operation dahil sa limitadong supply ng kuryente. Sa ngayon, generator set lang anya ang ginagamit ng mga ospital kaya hindi pa kayang gawin ng ilang serbisyo. Gaya ng CT scan para sa mga may fracture dahil sa pagyarig. Sa General Santos City, naka-evacuate pa rin ang mga pasyente sa Royeca Hospital. Din sa Sarangani Provincial Hospital kung saan nananatili sa tent ang mga pasyenteng nasa intensive care unit at mga paslit na nasa incubator.
6: Limitado ang power kaya hindi makagawa ng lahat. Yung bagsakan naman sa ulo, inoobserbahan namin. Hindi namin mapaandar yung CT scan kasi nga generator power lang. Hindi kakayanin ng generator yung pagpatakbo ng CT scan. Kung hindi pa kayo naabot ng ating pamahalaan, local man o national, hindi namin kayo iiwanan. So walang iwanan dito, tulungan tayo dito sa katrahedya ng lindol.
0: Tiniyak naman ang kalihim na walang kakulangan ng gamot o dugo habang naka-standby na rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa Cotabato para maghatid ng tulong.
1: Aabot sa limang electric cooperative sa 7 lalawigan sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ayon sa National Electrification Administration. Base sa monitoring ng NEA, saklaw ng power interruption ang Davao Region, Soxargen at ilang bahagi ng BARM kung saan mahigit 289,000 consumer connections ang naapektuhan. Sa kabuuang 70 apektadong munisipalidad, 57 na ang naibalik ang supply ng kuryente o katumbas na mahigit 80% ng mga lugar. Gayunman, 3 electric cooperatives ang nakararanas pa rin ng bahagyang pagkawala ng kuryente, habang 2 ang tuluyang nakabalik na sa normal na operasyon. Patuloy naman ang restoration efforts ng mga electric cooperative, habang kinukumpirma pa ang lawak ng pinsala sa power infrastructure.
0: Abot sa 50,000 ang posibleng mamatay sa Metro Manila at Karateng Probinsya sakaling yumanig ang The Big One o malakas na lindol sa NCR. Ito po ang ibinabala ng Department of Science and Technology. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na bagamat magnitude 7.2 na lindol ang tinatayang pinakamalakas na kayang likain ng West Valley Fault, mas marami ang populasyon sa Metro Manila at matataas na gusali kumpara sa Mindanao na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol kahapon.
7: 30,000 death ang ating scenario sa earthquake na magnitude 7.2 na manggagaling sa Valley Fault System or sa West Valley Fault.
8: Oh my goodness.
7: Tapos yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami na mga plus 20,000. So close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty.
0: Payo ng Kalihim, gawing regular ang mga earthquake at tsunami drills, gayon din ang pagyusuri ng integridad ng mga gusali at tiyaking nakasunod ito sa building code. Sakaling may malakas na lindol, iwasang magparig at humanap ng ligtas na lugar kung saan pwedeng mag-drop o duck, cover and hold dahil imposible anyang makakilos ng maayos kung patuloy ang malakas na pagyanig. Kung abutan po sa labas, dapat tiyaking katumbas ng taas ng gusali o higit pa ang layo sa istruktura. Higit sa lahat, dapat anyang unahin ang kaligtasan sa halip na mag-usyoso at sumunod sa mga otoridad.
7: Maging situation na lang, bawat bahay, bawat kondo, isipin mo kung lumindol, saan ka pepesto? Gagawin na natin yan. Habang wala pang earthquake, marami na tayong cases na ligtas dapat, pero dahil tumakbo, natumba yung pader, di kaya ay nahulog. So, importante na piliin yung pinakaligtas na lugar, doon ka mumuble, mag-drop, cover and hold, sakalang lalabas kapag tapos na yung pagyanig.
1: Mahigit 60 flights ang apektado bunsod ng paghinto ng operasyon ng General Santos Airport. Balita mula sa DOTR, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
9: Rica at Jeff, ayon sa Department of Transportation o DOTR, nananatiling sarado sa commercial flights ng General Santos Airport bunsod ng malakas na pagyanig na tumama sa Sarangani at mga karating lugar. Dahil dito, 63 flights papunta at mula General Santos City ang apektado batay sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa pinakahuling monitoring, kinansila ngayong araw June 9 ang flights mula Maynila, Cebu, Angeles City at pabalik. Kinansila na rin ang flights na nakaschedule sana bukas at sa Webes mula Maynila, Iloilo, Cebu at Angeles City. Kanina, ininspeksyon ng mga opisyal ng DOTR ang General Santos Airport kung saan kita ang pinsalang dulot na lindol. Gumuho ang kisame sa passenger terminal building habang may mga bitak din sa mga poste at dingding. Nananatili naman anilang bukas ang airport para sa government at humanitarian flights para matiyak ang tuloy-tuloy na relief operations sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: At kaugnay niyan, binigyan po ng isang linggo ang Civil Aviation Authority of the Philippines para ibalik ang commercial flight sa General Santos City Airport na isa sa mga pinaka-napuruhan ng malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na inatasan ng CAAP na maghanap ng lugar sa passenger terminal building kung saan pwedeng makapag-operate ang paliparan. Sa ngayon, sa halip na sa General Santos Airport, sa Davao International Airport muna, ipinadidiretso ang mga babiyahe pa Jensan. Inatasan naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maglabas ng special permit sa mga bus para sa point-to-point na biyahe mula Davao International Airport papuntang General Santos City. Iminungkahi rin ang pag-schedule ng biyahe para hindi sabay-sabay ang bulto ng pasahero.
10: I gave CAAP ng 1 week po para bumalik yung commercial flights natin.
0: Okay.
10: Kasi ngayon we have to coordinate also with airlines. Yung electrical wiring baka pumutok po kasi nasa ilalim. Mukhang kakayanin po natin. Baka less than 1 week, we already identified the portion of the terminal. Ipinapaayos na namin.
1: Sa ibang balita, naaresto na ang dating police na si Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagpatay sa South Korean businessman na si Jiik Ju sa loob ng Camp Crame noong 2016. Ayon kay DALG Secretary John Vic Remulla, nahuli si Dumlao sa isang bahay sa Pasong Tamo, Quezon City kaninang umaga. Tinutukoy na ngayon ng PNP ang mga posibleng nagkanlong kay Dumlao. Balita mula Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
11: Rica, inaalam na ngayon ng Philippine National Police sa mga pagkakakilanlan ng mga posibleng nagkanlong kaya nakapagtago ng ilang taon si dismissed Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na primary suspect sa pagpatay sa Korean businessman na si Jiik Ju noong 2016. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa sa ilalim sa forensic examination ang cellphone ni Dumlao para malaman kung sino ang mga posibleng nakausap o tumulong sa kanya na makapagtago sa batas. Inaalam din ng mga otoridad ang iba pang mga lugar na posibleng pinagtaguan ito. Sa ngayon, nasa kusodiyan na si DJ Dumlao araw habang naipagbigay alam na rin sa pamilya ng biktima ang kanyang pagkakaaresto, gayon din sa Pangulo ng South Korea. Mapupunta naman sa tipster ang 1,000,000 pisong reward money na nakapatong sa ulo ni Dumlao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na imbento ang karamihan sa mga akusasyon ng 18 nagpakilalang dating marino na naghatid o marines na naghatid umano ng mali-maletang pera o kickback sa flood control projects. Sinabi sa DZMM ng Senate Majority Block Member na simula pa lamang ay hindi na consistent ang pahayag ng mga bagmen na hinala niya ay lumutang lamang bilang kasangkapan sa destabilization. Questionable rin umano ang kredibilidad ng 18 dahil karamihan ay nasibak at wala na sa serbisyo ng magtrabaho bilang bagman ng dating kongresistang si Zaldico.
8: Na itinawag sila ni Sen. Loren ng mga bayani. Hindi po sila mga bayani. So why would you call those people bayani na inamin nila ay sangkot sila sa kalokohan? Nakakatawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yung sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama. Kaya 10% tama.
0: Pinalaga naman ni Senator Raffy ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na may dalawang bersyon ng Senado at tinawag ang hanay ng bagong majority block na Senate of Malacanang.
8: Pakapalang po ng mukha eh. Yun po yung sitwasyon ngayon. Kaninong side po si Alan? Eh, siya po ang Senate of the DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas.
12: Yeah. Ula, panahon, panahon.
1: Mga nanay at tatay, huwag kalimutang pabauna ng payong at kapote ang inyong mga anak sa pagpasok nila sa eskwela dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Asahan na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Habang dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, localized thunderstorm ang magdadala ng mga pag-ulan. Pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Mga kapamilya, pasintabi po sa balitang ito. Patay ang 4 taong gulang na batang babae na sumama lang para bumili ng school supplies matapos masagasaan ng AUV na nawala ng preno sa barangay Kupang, Antipolo City. Sa investigasyon ng Antipolo Police, unang nabangga ng sasakyan ng isang tricycle at motorsiklo, saka bubulusok at nasagasaan ng 7 naglalakad sa kalsada. Kasama ng bata ang kanyang nanay at lola pero siya ang napuruhan at kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital dahil sa matinding tama sa ulo. Hawak na ng pulisya ang driver ng AUV. Nagpaalala naman ng otoridad na laging suriin ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe para iwas aksidente. At abangan, ilang senador na babahala sa umano'y security threat sa Senado.
1: At Labor Department may tulong pinansyal sa mga manggagawang biktima ng lindol sa Mindanao. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
12: Headline Ngayon!
1: Sa oras sa 12:23, nanindigan ang ilang senador na nakababahala ang security threat sa Senado. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
13: Rica, greet ni Senator Vicente Soto III na ang inireport sa kanila ay malinaw at may agarang banta kaya nararapat itong pagtuunan ng seryosong konsiderasyon at agarang aksyon. Pupwede anyang opsyon, depende naman ito sa rekomendasyon, ay lockdown at pagtigil muna ng mga hearing. Sabi naman ni Senator Panfilo Lacson, hindi lang banta sa seguridad ng Senado ang impormasyong ibinahagi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, bagamat sketchy at tropa, sinasabing umakyat hanggang sa batalyon at regional level ang antas ng frustrations o pagkadismaya ng mga nasa armed services sa mga nagaganap sa kaguluhan sa Senado at sa ilang pa mga issue. Una rito, sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may natanggap silang intelligence information na may banta sa seguridad ng Senado kaya magpapatupad ng adjustment sa security measure para matiyak ang kaligtasan ng mga senador at Senate employees at lahat na nagtutungo sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Uparangkada na ang unang coordination meeting para sa nalalapit na State of the Nation address o SONA ng Panghulo sa Hulyo. Balita mula sa camera, Hadidi Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
14: Jeff, binubuo ito ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang, PNP, Presidential Security Command, Government Media at iba pa. Kanina nakita ko rin dumalo si House Secretary General Sheloy Garafil at Senate Secretary Renato Bantug Jr. Sa opening remarks, sinabi ni Secretary General Garafil na tulad noong nakaraang taon ay magiging simple lang ang SONA ngayong taon. Walaan niyang red carpet at hinihikayat ang lahat na magsuot ng hindi magagarbong damit, halimbawa sa mga babae na magsuot ng simpleng Filipiniana. Bagaman pinalabas na ang media ay nakatakda rin pag-usapan sa pulong ang seguridad at logistics sa SONA. Ginaganap ang SONA ng Pangulo tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo kung saan sa taong ito ay idaraos sa July 27. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: 18 dating bodyguards ng puganting si Zal Dico sinampahan ng reklamo ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Balita mula sa Maynila, hati ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
15: Rica, naghain ng kasong libel at cyber libel si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. sa Manila Prosecutor Office laban sa 18 dating bodyguard ni Zal Dico, kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod at media entity na DWSI. Kaugnay ito sa mga pahayag ng mga respondent na umano'y kabilang si Abante sa mga politikong tumanggap ng mga maletang naglalaman ng pera mula kay Co. Mariing tinanggi ni Abante ang akusasyon at iginiit na wala anumang ebidensyang sumusuporta rito. Kinwestiyon din ng kongresista kung bakit sa media unang inilalabas ang mga aligasyon sa halip na idaan sa tamang proseso sa korte. Naniniwala rin si Abante na posibleng may bahid ng politika ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya.
16: I think that they're filing also. What kung kami, wala kami na natanggap na anumang maleta. Maletang pinag-uusapan dyan. Sir, kung meron silang ebidensya, ba't di sabihin sa ombudsman yan?
15: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. 13 na ang patay habang 4 pa ang hinahanap sa gubuhong gusali sa General Santos City. Problema sa kuryente, nararanasan pa rin sa ilang lugar sa lungsod. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel! Babalikan po natin si Hernel Tokmo.
1: Nilinaw naman ni geologist na si Dr. Mahar Lagmay na wala pang teknolohiyang kayang tumukoy ng petsa at oras ng lindol. Paliwanag sa DZMM ni Lagmay na palilibutan ng napakaraming faults ang Pilipinas na tinatawag na earthquake generators. Nangyayari ang malalakas na paggalaw kagaya ng magnitude 7.8 na lindol mula sa Mindanao dahil sa naipong enerhiya o pressure kapag matagal na ang agwat ng huli nitong pagyanig. Ganito rin umano ang maaring basihan ng inaasahang the big one o malakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila at karatig na lugar. Una nang sinabi ng FIVOX, nangyari ang lindol bunsod ng paggalaw ng Cotabato Trench na dati ding nagdulot ng malakas na pagyanig sa Moro Gulf noong 1976 na ikinamatay ng libo-libo.
17: Uhuli, no? Yung 100 years or several hundred years ng nakaraan. At kapag ganon, based on earthquake theory, no, di gumagalaw ng matagal ang isang fault na active, ay pwede siyang makapag-ipon ng lakas at mas matagal, mas marami ang naipon na energy at kapag nag-rupture ito, no, lakas na lindol.
0: Pinaigting ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operation sa paghahanap ng mga individual na posibleng na-trap sa mga gumuhong gusali sa General Santos City. Balita mula sa PCG, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
18: Jeff, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng 150 responders at 2 search and rescue dogs sa General Santos City para paigdingin ang mga operasyon sa pagtugon sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Ayon sa PCG, ipinadala ang 2 SAR dogs sa isang gumuhong commercial building sa barangay Kalumpang para tumulong sa paghahanap at pag-recover sa mga posibleng na-trap sa loob ng gusali. Samantala, ipinakalat din ang ilan sa mga deployable response groups ng PCG at ang Coast Guard High Speed Response Boat 037 sa barangay Bawing para tumulong sa paghahanap sa dalawang nawawalang individual. Tiniyak ng PCG ang patuloy na pakikipagdayan sa ibang ahensya ng gobyerno bilang bahagian ng humanitarian response operation para sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Balikan po natin si Hernel Tocmo kung saan 13 na po ang patay habang 4 pa ang hinahanap sa gubuhong gusali sa General Santos City. Problema sa kuryente, nararanasan pa rin sa ilang lugar sa lungsod. Balita hatid ni Hernel Tocmo. Hernel!
19: Sa 13 nasawi, 3 ay nadaganan ng gumuhong parte ng isang shopping mall sa General Santos City ayon sa Incident Command Post. 3 naman ang namatay na magkakamag-anak matapos madaganan ng gumuhong pader sa Purok Filomena, Barangay Kalumpang. Patuloy rin ang search operation sa 2 pang individual sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang. 2 rin ang missing matapos abutan ng malakas na pag-alon habang naliligo sa dagat sa Water Grand. Nananatiling problema ng lungsod ang kawalan pa rin ng supply ng kuryente sa marami pang lugar sa lungsod. Sa Barangay Buwayan, may mahigit 600 pamilya ang lumikas dahil malapit sa dagat at nagtamo rin ng sala ang ilang bahay. Ayon sa incident commander, mamayang hapon magsisimula ng mamahagi ng paunang ayuda sa mga apektadong pamilya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tocmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tocmo. Umabot na sa 2.4 na milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Abril o katumbas ng 4.7% na unemployment rate. Mas mataas po ito sa 4.1% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Balita mula sa PSA, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
20: Pinakatinamaan, Jeff, ang sektor ng transportasyon ayon kay National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa. Partikular na ang mga jeepney, taxi at motorcycle taxi driver kung saan nakaapekto ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ni Mapa, naapektuhan ng kanilang pagiging underemployed ang haba ng oras at kita ng mga driver kaya nagkaroon ng pagtaas sa kanilang datos. Isa pang naapektuhan ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dulot ng sigalot sa gitnang silangan ay ang sektor ng pangingisda o fishing and aquaculture na pumangatlo sa nagkaroon ng pinakamaraming pagbaba sa bilang ng mga trabaho sa 1.25 million noong April 2026 mula sa 1.41 million noong nakaraang taon. Samantala, Jeff, unemployed naman ang nasa 240,000 na mga individual na tinatawag na first-time job seekers tulad ng mga bagong graduate o unang beses na mag-a-apply ng trabaho. Ilan sa mga dahilan sa kanilang survey ay kasalukuyan pang naghahanap ang mga individual ng trabaho pero bigong matanggap o di kaya naghihintay pa ng tawag mula sa kanilang kumpanyang pinag-applyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
12: Showbuzz ngayon!
21: Showbuzz ngayon!
1: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin ang ilang celebrities para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa social media, ibinahagi ni Blood vs. Duty star Gerald Anderson ang clip ng pagguho ng isang fast food restaurant na madalas niya anyang pinupuntahan nung siya ay bata pa. Nag-alay na dasal ang pamilya, ang kapamilya host na si Melay Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao. Sa post sa X, nakisimpatsya rin ang ilang international stars sa sitwasyon sa Mindanao, kagaya ni Pinoy by Heart Korean superstar Sandara Park, beloved Marimar character na si Talia, gayon din si NBA player Dwight Howard, at Malaysian animated characters na sina Upin and Ipin.
0: At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
12: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
22: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
23: 7th placer ka sa Architecture Licensure Exam. Kaya nakasisiguro akong hindi ka bobo. Pero bakit hindi
2: mo maintindihan na hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa relasyon natin dahil sa ginawa ng tatay mo.
3: Pati ako nasuklam sa daddy ko dahil sa ginawa niya.
2: Pero hindi mo na rin maibabalik ng pagkasuklam mo sa iyong ama ang buhay ni itay!
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Ms. Charo Santos.
5: Ang nakaraan, kaagad ding bumalik si Christy sa trabaho nang mailibing ang kanyang ama. Isinaman niya sa Maynila ang kanyang ina. Ngunit

sa mga taong nagpapatay sa kanyang magulang at hindi ako manhin. Nang panahong iyon, wala sa aking bokabularyo ang paglimot at pag

0: obvious na obvious, Jericho. Apektado ka sa biglang ang pag-atras ni Christy sa inyong kasal. Kung sa bagay, apektado rin naman ako. Naudlot ang pagiging best man ko sana sa kasal niyo. Di ko tuloy na isuot yung Amerikana ko.
1: Alvin, huwag kang magpatawa. Hindi ako natatawa.
0: Tingnan mo yan. Dati ang bilis mong tumawa sa mga panis na jokes ko. Pero ngayon, pakiramdam ko, gusto mo pa akong sapakin.
1: War freak talaga ako ngayon, Tol.
0: Halata nga. Kanina sininghalan mo yung kasamahan nating arkitekto sa opisina. Kala ko papatulan ka eh.
1: Sana pinatulan na lang niya ako para nakita niyang hinahanap niya.
0: At hindi ka muna magbakasyon. Punong-puno ka ng problema eh. Pati si Ninong, hindi mo rin kinakausap. Mula nang awayin ka ni Christy, hindi ka na rin umuwi sa probinsya natin.
1: Lalo lamang akong nagngingit-ngit sa Ninong mo pag nakikita ko mga lugar na noon na madalas namin pinupuntahan ni Christy.
0: Ninong ko na daddy mo, Tol. Daddy mo.
1: Sinira niya ang buhay ko. Sinira ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap namin ni Christy. Kaya nasusuklam ako sa kanya, Alvin. Nasusuklam ako sa kanya!

0: Christy, binasa ko tong huling follow-up na news na sinulat mo tungkol sa teenager na napatay ng mga pulis.
1: May problema ba, sir, sa pagkakasulat ko? Ang grammar ko? Ang paraan kung paano ko hinandal ang news tungkol sa binatilong yun na pinatay ng mga pulis?
0: Sa grammar, wala kang problema. Sa buong staff ng diary natin, isa ka sa pinakamahusay pagdating sa grammar.
1: Bakit niyo ako pinatawag, sir?
0: No offense, man. Pero napansin kong naka-apekto sa writing style mo ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. I mean, ang pagkakapatay sa father mo.
1: Ano pong ibig niyong sabihin, sir?
0: May kinikimkim ka kasing galit dyan sa dibdib mo.
1: Natural lang na maapektuhan ako, sir. Namatayan ako ng ama.
0: Yes, napatay ang father mo. Pero bilang isang journalist, hindi dapat maapektuhan ang sariling karanasan natin ng ating trabaho.
1: Sir, paano ba naaapektuhan? Wala naman akong binago sa writing style ko, ah.
0: Hindi mo siguro napapansin kasi sariling gawa mo. Pero ako bilang editor, may nakikita akong personal na galit sa paraan mo ng pagsusulat.
1: Saan, sir? Paano kayo nakakita ng galit sa news article na sinusulat ko?
0: Here, look at this particular sentence. Dito sa Tagalog edition ng diaryo natin. Sabi mo rito, kung sa ibang bansa nangyari ang pagpatay ng mga pulis sa di umano'y hold-up suspect, marahil ay may mga mananagot. Hindi ko nababasahin ang ibang detalye.
1: May problema ba sa sentence na yon, sir?
0: Kita mo na. Hindi mo napansin ang mali kasi sinasalamin ang pangungusap mong yon kung ano ang laman ng puso mo. Gusto mo may maparusahan sa pagkamatay ng father mo, right?
1: Yun ang gusto ng pamilya ng lahat ng biktima ng injustice, isn't it, sir?
0: Yes, it is. Pero hindi editorial opinion ang sinusulat mo. Ang assignment mo ay sumulat ng balanced news. Hindi kasali ang personal na opinion ng reporter.
1: Sorry, sir. Yes, I see it now.
0: Itong trabaho natin, masarap na trabaho to. Pero mahirap din in a sense na meron tayong responsibility sa reading public. Anyway, kausap ko kagabi ang NBI head sa probinsya ninyo. May sinusundan na silang lead sa pagkamatay ng father mo.
1: Totoo, sir?
0: Maghintay ka lang. Walang krimen na hindi pinagbabayaran.
2: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero, taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na

0: ako ni ilang tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit pa paano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
2: Sa araw ng ito para sa mga hari.
3: Ako nang pahala dyan.
4: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
2: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, abot kaya.
5: Talaga?
6: Talaga ho?
2: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
7: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: Hindi ako susuko!
10: Digasin!
11: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
10: Habulin!
12: Ang lakas-lakas ng apil mo.
13: Bulaklak para sa'yo.
10: Hindi ka sasantuhin.
14: Si Maroy! Bubuka na kaboy!
15: Talagang
10: ang bumangga.
11: Kita! Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
10: Sinong sinabi ko?
11: Ako!
14: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
10: Sinesiga sa sine mo. Hari ka rito!
16: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
17: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: MMK sa DZMM.

0: Charo, sa kabila ng aking pinagdaraanan, ay sinikap kong ibalik sa normal ang takbo ng buhay ko. Habang naghihintay kami ng hustisya, ginagampanan ko ang tungkulin ko sa aking trabaho, ang obligasyon ko bilang anak. Ngunit sa aking pag-iisa, muli at muli akong inaalipin ng matinding pagkasuklam.
1: Kristi, anak, mabuti naman at nakadalaw ka uli dito sa atin. Magtatagal ka ba rito?
2: Hindi ako pwedeng magtagal, Nay. Alam niyo naman ng trabaho ko. Wala kaming holiday. Nagpaalam lang ako sa editor namin.
1: Ganun ba?
2: Siya nga ho pala, Nay. Kaibigan ho ng editor namin ng NBA Provincial Director dito sa probinsya. Sabi niya ho sa akin nung isang linggo, may sinusundan na raw na lead sa pagkamatay ng itay.
1: Sana nga. Mag-iisang taon na, wala pa rin nangyayari.
2: Huwag daw ho tayong mainip.
1: Oo nga pala. Hindi ko pa na ikukwento sa'yo. Minsan eh, nagsimba ako. Aba, nagulat na lang ako. Hinabol ako ng daddy ng... Este ng dating mayor.
2: Kinausap po kayo?
1: Hindi pa paliwanag. Tigas ang pagtangging. Wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ng itay mo.
2: Dapat hinambalos yun ng payo.
1: Hindi ko nahambalos ng payo. Pero pinagsisigawan ko. Pinagmumura ko. Maniwala ka. Pinagtinginan kami ng mga tao. Napahiya siya ng sobra.
2: Huwag na huwag siyang magkakamaling kausapin ako sakaling magkita kami ng di sinasadya. Talagang mababastos ko rin siya.

0: Hello? Manila Daily News, good afternoon.
1: Irene, ikaw ba yan? Si Jericho to.
0: Jericho?
1: Nariyan ba sa office niya si Christy? Hindi kasi niya sinasagot yung mga text ko eh. Pag tinatawagan ko naman, laging out of reach yung cellphone niya.
0: Ay nako, huwag ka na mag-text sa dating number ni Christy. Huwag mo na rin tawagan ng number niya yun. Nagpalit siya ng SIM card.
1: Kaya pala.
0: Ang lungkot ang nangyari sa inyo, no?
1: Oo nga eh. Nandiyan ba siya? Baka naman pwede niya akong kausapin ngayon. Tulungan mo naman ako.
0: Eh nako, Jericho. Kung may maitutulong lang sana ako sa inyo eh. Eh kaso, galit talaga sa iyo ang kaibigan ko. Tsaka wala siya ngayon dito.
1: Pati ba naman ikaw, itatago mo siya sa akin?
0: Hindi ko siya tinatago sa iyo. Wala nga siya ngayon eh. Naka-leave siya.
1: Leave?
0: Oo. Naka-leave siya. Doon mo siya puntahan sa nayon nila kung talagang gusto mo siyang makausap.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
6: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
11: Gabi!
12: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open niya na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa S30 at DZMM Teleradio.
3: Charo, naninimbang ako sa tungkulin ko bilang mamamahayag at sa obligasyon ko naman bilang anak. Kailangan ako sa trabaho ko sa Maynila. Ngunit alam kong kailangan din ako ng nanay ko. Kailangan niya ng karamay sapagkat alam kong nagluluksa pa rin siya. Kaya kung ipahihintulot lang din ng pagkakataon, naglilive ako para paminsan-minsan ay masamahan siya sa probinsya namin.
4: Jericho, Tod, bakit choppy yung boses mo? Mobile ka ba?
5: Nasa kotse ako, Alvin. Uuwi ako sa probinsya namin.
4: Hinahanap ka ni Boss Tod. Mamaya na meeting natin sa mga Japanese investor na magpapagawa ng building sa Cavite.
5: Kaya nyo na yun, kahit wala ako.
4: Importanteng meeting na yun. Masasabong ka ni Boss pag hindi ka sumama.
5: Desperado na ako, Alvin. Kailangan magkaliwanagan kami ni Christy. Nahihirapan na ako eh. Apektado na pati trabaho ko.
4: Pag hindi mo sinipot ang meeting natin sa mga Japanese investor, baka mawala ka ng trabaho, Tol.
5: Kapag hindi kami nagkaayos ni Christy, baka masiraan naman ako ng ulo. Kaya wala na akong pakialam matanggal man ako sa trabaho.

0: kausapin mo ko.
1: Wala na tayong pag-uusapan. Umalis ka na.
0: Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakapaliwanagan. Siguro nga may kasalanan ng ama ko. Pero hindi tayo dapat madamay. Alam ko mahal mo pa rin ako. Nagmamahalan tayo.
1: 7th placer ka sa architecture licensure exam. Kaya nakasisiguro akong hindi ka bobo. Pero bakit hindi mo maintindihan na hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa relasyon natin dahil sa ginawa ng tatay mo?
0: Pati ako nasuklam sa daddy ko dahil sa ginawa niya.
1: Pero hindi na rin maibabalik ng pagkasuklam mo sa iyong ama ang buhay ni itay.
0: Kasuklaman mo man ang buong pamilya namin. Hindi na rin mabubuhay si Mang Manuel. At bakit kailangan madamay ako sa pagkasuklam mo sa nangyari? Bakit pati ako pinaparusahan mo?
1: Kung Diyos lang ako, kung may kapangyarihan lang ako, hindi lamang yan ang parusang ibibigay ko sa'yo. Patawarin ako ng Diyos. Pero kung kaya ko, papatayin ko rin ang mga magulang mo!

0: Magbabalik ang
1: Maalaalam Kuya sa DZMM.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ako si Radio Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
10: DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
11: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
3: Ang naminigigan para sa katotohanan.
12: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
13: Manatili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabad. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio. Alam mo kaya sa DZMM at DZMM Dele Radio.
2: Lantad ng matinding galit ang lahat ng kasamaang laman ng dibdib ng isang taong nasusuklam. Hanggat naroon ang puot sa kanyang puso, hindi siya matututong magpatawad. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating Jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Niña Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 9, 2026. At Tuesday pa lang po ay mabigat na po ang mga balita natin. Kaya nandito pa rin po kami patuloy na magbibigay sa inyo ng latest na update, lalong-lalo na po sa lindol na nangyari sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Matiin ko rin ng naimbag abigat, Ading.
1: Naimbag abigat, Manang. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Bustos po at your service dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Teleradio at syempre po Tuesday pa nga lang pero mabigat po ang pasok ng ating linggo pero gaya nga po ng dasal ni Father kanina sa programang Kabayan, kami po ay patuloy na nanalalangin para po sa mga biktima, sa mga pamilya po ng nasalanta. Ayon sa latest update, Ate Niña, ayon po sa NDRRMC, meron na po ang update, 37 deaths after that 7.8 magnitude earthquake. So far po ang naitatala, 487 injured. At I will take this moment na rin po no, para po makiramay din po sa pamilya ng mga nasuwi po mula po sa Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Bateboria at Divine Adili. Halos sabay yun eh, kahapon. Sabay yung balitang yun. At hanggang ngayon po is nag-release po ng statement ang Ateneo de Manila. Pero so far as for the details, actually puro haka-haka pa lang, puro mga conversations pa lang online. Wala pa pong confirmed ng mga detailed happenings na nangyari po dyan sa Aurora kahapon. Pero ngayon po is patuloy po kaming nakikirami po sa mga pamilya ng mga nasawi.
0: Alam mo, yung reaction rin kasi nung mga community ng mga eskwelahan, tsaka yung mga athlete, syempre, at bilang isang magulang na nakakagulat rin ano, kasi itong mga athletes na ito ay nasa rurok. Kumbaga, andyan na sila eh. Sila ay very, very successful sa kanilang field. Itong isa nga, ikwento mo kung sino nga sila sa mga hindi nakakakilala. Kasi di ba UAAP, yung isa, mm-hmm, very, pareho silang very, very promising, mm-hmm, na mga atleta ng Ateneo. At may nabasa ako yung isa sa kanila, pumunta na nga sa Ateneo, chinek, mm-hmm, na niya yung kung saan siya, I think, dorm. Mm-hmm. Dahil nga isa, yes, siyang scholar.
1: Yes.
0: And then that was just last week.
1: Yes.
0: And then ngayon ay wala na siya.
1: Yes.
0: Dahil sa pagkalunod.
1: Mm. Fairly new players itong si Divine Adili, yun yung kanilang foreign FSA nga kung tawagin. No? Siya ang kanilang foreign student athlete. If I'm not mistaken, mga second or third year pa lang. Pero itong si Rene Bateboria, kung di ako nagkakamali, fresh yan eh. Fresh recruit yan, Atenins, sa palarong pambansa. Siya ay, he represented Davao, runners, yes, up sila sa palarong pambansa. He showed ang ganda ng kanyang performance, kaya worthy siya of his recruit. Mm. Pumutang Ateneo de Manila. Fresh siya, fresh siya. Palarong pambansa, few weeks ago.
0: Oo nga eh. And yun na nga, excited nang pumasok yung bata sa college sa Ateneo, mm-hmm, de Manila, dito sa Manila, mm-hmm, no, sa Quezon City, from, yes, Davao, ano?
1: Yes.
0: So and this is what happened. So talagang maraming questions sa partner, kasi bilang isang magulang, 'di ba? Yung anak mo ay kumbaga you trusted eh, na pinadala mo dun sa lugar na 'yon, and hindi mo sukat akalain na mangyayari 'yon sa isang atleta na iisipin mo kaya niyang salbahin ang kanyang sarili. Imposible 'yan para sa kanilang mga klase, 'di ba? Mm-hmm. Ng pangangatawan, for example, trained yung mga yan. Kaso, di ba, ang Aurora kasi, notorious rin, yes, sa malalakas na alon, at marami na rin atang napabalitang nalulunod, yeah, dyan, katulad rin sa amin sa Ilocos rin yan eh, sa pagudpud. Parang hindi naman talaga dapat mag-swimming, lalong-lalo na kapag medyo hindi maganda ang panahon, and make sure doon ka sa parang cove lang, yung mababaw lang yung kumbaga alon. Mm-hmm. La Union, mm-hmm, is also partner.
1: Yes, oo. Nanggaling tayo ng La Union.
0: Hindi mag-swimming-swimming dyan, basta-basta.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo, tama. Kaya yun nga, no, well, as of now, no, hindi tayo pwedeng mag-speculate. Although maraming conversations online, again, no, dito po tayo sa facts. Kung meron pong conversation, speculation, but again, unconfirmed po ito na mga kwento so far. But for now, we are respecting the peace of the family, of the community, and prayers po para po sa kanilang mga pamilya at of course, Ateneo community. Sad day for basketball, sad day for the collegiate community sa Pilipinas.
0: Yes, and there's so many questions, partner, and we hope to get some answers in the coming days. And of course, ang ating thoughts and prayers ay nasa mga kababayan natin dyan po sa Mindanao.
1: Yes.
0: After the 7.8 magnitude na earthquake na nangyari nga po kahapon, biruin niyo po, first day of classes, very excited yung ating mga estudyante. Buti na lang maaga. Nangyari yun, ano? Dahil imagine kung nasa loob sila ng mga building, yung nakapasok
1: Correct.
0: Ka na.
1: Oo. Marami nga mga kwento at ininsa sa mga paaralan na flag ceremony nila yun. Tapos yung mga videos din na nakikita natin, yung mga bata nasa open area, flag ceremony, tsaka nila naramdaman yung mabigat na lindol. 7:37 a.m. Imagine mo if it's a 1 hour later or 30 minutes later,
0: yes.
1: Kung sila ay mga nasa gusali na. What
0: ibang
1: more?
0: Kwento yun,
1: ibang kwento yun,
0: partner. Kasi nga, imagine talagang, thank God na rin na nasa labas sila ng kanilang mga eskwelahan. Ano? Pero just the same, tayo ay nakikiramay sa, as of now, 37 po na reported na namatay dahil po sa insidente. At ngayon po ay makakausap po natin maya-maya, ano? Ang Regional Director ng Office of Civil Defense, dyan naman po sa Region 11, ang Davao Region. Pero ang oras muna natin, 11:11 ng umaga. Ngayon po, makakausap natin si Sir Ednar Dayang Hirang. Siya po ang Regional Director ng OCD sa Davao. Magandang umaga, Sir. Sir Ednar?
1: Sir, good morning. Baka lang po nakamute or ayusin po natin ang kanyang audio. Yan.
0: Okay, so alamin natin kasi marami tayong narinig from General Santos City, of course, dahil nga grabe yung mga video at nakikita nga natin na yung mga gumuhong gusali. Maganda rin malaman kung anong nangyari dyan sa Davao. Kahapon kausap natin yung isa sa mga actually kaibigan mo, Migs, ano, si Art Samaniego, nasa 11th floor ng hotel dyan sa Davao City. At talagang sabi nga niya, matagal-tagal yung na-experience siyang pag-shake dahil siguro rin mas mataas siyang floor.
1: Nasa 11th floor
0: oo,
1: siya.
0: Eh.
1: Oo.
0: At nahilo raw siya.
1: Oo.
0: At takbo agad sila sa exit ng hotel pababa.
1: At marami nga rin mga kwento, at least si ating reporter kapo na si Noemi, Igonia, na marami rin mga nakaramdam na worst earthquake of their life. At akala nga nila, sabi nga, kung di ako nagkakamali, atininso, sabi nga ni Sir Art, parang ito yung tipong ano, yung mga off balance ka. Kasi di ba usually pag lindol, para kang naka-guard mode, mapapahawak ka. Pero ito daw yung talagang ma-off balance ka talaga dahil nga involuntary, dahil nga sa lakas ng yanig.
0: Oo. Kaya kitang-kita mo naman, partner, parang talagang very traumatic po yung mga videos na nakikita natin. Eh. What more kung nandun ka sa area? And isa nga sa mga talagang tumatak sa atin na video ay yung sa food chain, yung Jollibee na biglang gumuho. Pero may isang video doon na kumakalat din ngayon, makikita mo na lumabas yung mga empleyado ng food chain. Naka-uniform pa sila eh. Diba? So yung parang food crew, yung mga nagtatrabaho sa loob ng food chain na yun, ano? And then...
1: Tapos nakita nila.
0: Nakita nila, hindi. Tapos may mga kasama pa sila na hindi umaalis. Nandun lang sa harap ng door, siguro shock. Hindi ka makagalaw. Kasi medyo gumagalaw pa eh. So kumbaga, nung gumuho yung Jollibee partner, hindi yun yung una na lindol. It was the aftershocks eh. Kasi nasa labas sila. Pero alam mo, bago nangyari yan, meron talagang nakatayo doon na parang dalawa-tatlo. Naka-uniform pa. Tapos hindi gumagalaw. Sobra silang siguro shocked. hanggang sa hinila na lang sila nung kanila mga kasama and seconds partner.
1: Oo.
0: Seconds kung hindi sila nahila,
1: yes.
0: Talagang natabunan sila. Andun sila sa harap mismo nito.
1: Tsaka merong rason para sila ay lumabas, di ba? Usually kapag food crew, food personnel, ano naman yan, ilalabas ka lang kung break mo. Pero lahat sila andun sa labas, nakita natin, nahagip sa video. Ibig sabihin siguro, I'm assuming na meron na nga silang naramdaman nung una, kaya sila
0: nag-evacuate,
1: nag-protocol. Tapos siguro tinignan what would happen next. Ayun na nga, new aftershock. Ang lakas nun.
0: Tapos talagang nandun lang sa harap yung parang dalawa o tatlo na seconds lang partner. Kasi yung nakikita nating video, yan yung gumuhuna. But before that, nakalabas na yung iba eh. So kumbaga talagang sa aftershocks talaga, kaya nakakatakot rin talaga yung mga aftershocks na yan. Mm-hmm. At talagang buti na lang ay nahila sila nung kanilang mga kasama partner.
1: Pero alam mo, kudos din no, sa mga magigiting. That's brave ah. Yung mga, lahat po ng mga kumukuha ng video, sabi ka ni Sir Art, sabi ng instinct niya kahapon nung naramdaman niya, kukulang ko ng video. Diba? Para usually sa mga ganong tense moments, makakapag-video ka pa ba?
0: Diba? Parang partner, hindi ko rin alam.
1: Oo.
0: Sabi nga ni Art, yung kausap natin na nasa Davao kahapon sa Maniego, no? Kinuha na rin niya yung mga ID nila.
1: ID nila.
0: Just in case daw. For identification. Napaka-morbid, no? Pero imagine, naisip niya yon,
1: yes.
0: Which will also help your family, mm-hmm. Diba? Parang may ID ka para ma-identify ka sakaling mangyari yung pinaka-worst. Diba? Worst case scenario. So, grabe. Gayun yun yung mapapaisip ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba si Noreen, sabi niya, feeling niya kakainin na siya ng lupa. At feeling niya katapusan na niya. So talagang grabe yung pinagdaanan ng ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. At patuloy na pinagdadaanan hanggang sa ngayon. Kaya magandang malaman naman po no, kung ano ang latest na sitwasyon dyan rin sa Davao region. Maya-maya makakausap po natin no, yung OCD nila dyan. Magbabalik po kami. Dito lang po sa nagseserbisyo, Nina Corbos at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corbos sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abriya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
6: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
11: Kape!
12: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
14: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
16: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
14: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tag, una sa balita, una sa public service.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Okay, nagbabalik po kami dito sa nagseserbisyo ni Nina Corpus at Migs Bustos. Ngayon naman makakausap po natin ang spokesperson at dati rin po natin itong kasamahan sa media. Maya-maya, tinatawagan po siya. Tinatawagan natin si Trish Roque, no, ng National Grid Corporation of the Philippines dahil brownout nga sa ilang mga lugar, walang kuryente at mahirap sila ring mahagilap kasi lalo na kung low bat ka na, di ba? Dead bat ka na ay hindi natin makausap yung ating mga kababayan, no? At kanina nga, di ba, sana makakausap natin ang OCD ng Davao kaso ay siya ay napatawag bigla sa isang meeting, which is very understandable, partner, for sure, busy sila dyan, ano? At syempre mas importante yan. Okay, so kanina, partner, di ba, I was showing you yung video.
4: Yes.
3: Nung sa Jollibee, going back to that video, may isang video ko kasi na kumakalat na hindi yung nakikita natin ngayon.
4: Yung nauna yun eh.
3: Oo. May isang version nito na nakikita mo na may mga tao na nakatayo sa harap ng food chain.
4: Nung pinanood ko yun na Ate Ninso, kasi siguro, just assuming from the video, meron silang inaantay pa ma-evacuate. Na-evacuate nila, hinila nila, tara na. Binilang ko dun sa video, approximately less than 30 seconds. Bago sila nakatawid, nakaalis, at tsaka nagumuho yung buong gusaling iyon. Actually, hindi rin, tayo rin, di ba, mga kasama din natin yan sa media, yung above doon, yung merong may sign.
3: Yung Love Radio partner na sa may Davao. Tower pa. So, iniisip ko, meron kayang tao doon noong mga oras na yon, may nagtatrabaho kaya, di ba, nagra-radio siya katulad natin.
4: Totoo yan. Oo.
3: So,
4: kasi kung wala man DJ, may engineer doon.
3: Oo,
4: may tech person doon.
3: Pero sana nakalabas. Dahil, di ba, hindi naman gumuho yun sa unang pagyanig. Ano? Mm-hmm. Pero ngayon, partner, alamin muna natin yung sitwasyon doon sa mga canceled flights at kumusta yung kondisyon ng mga airport natin dyan sa Mindanao. Makakausap po natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. Walang iba kundi si Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, Sir Eric. Sir Eric po ng CAAP. Kasi syempre, yung mga airports rin natin dyan, alamin natin what are the canceled flights. Meron ata siyang problema sa kanyang audio, pero ready siya sa Zoom. Zoom pala si Sir Eric, ano?
4: Usually kasi, Ate Nins, no? Sabihin natin yung flag carrier natin, maraming bumabiyahe. Main flight yan eh. Carrier ng Airbus 330, ang Davao at ang General Santos. So maraming nag-go and back and forth. So mahalaga nga po, matingnan nga po natin ang flight situation sa rehiyon na yan.
3: Kasi nga, kahapon, may 17 flights papuntang Gensan ang nakansela dahil nga sa lindol. At limitado nga lamang, very understandable, sa gobyerno, sa military, at sa mga humanitarian flights ang landing at take-off sa Gensan Airport. At eto na po, ready na po sa Zoom, ang spokesperson ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, sir.
5: Yes, good morning, Nina and Sir Mix.
3: Opo. Kumusta na po ang lagay ng runway at passenger terminal ng Gensan or General Santos Airport? May naitala po ba tayong malubhang pinsala dahil ho sa lindol?
5: Well, sa ngayon po kasi nag-issue ng notice to airman ang ating airport authority dyan sa Jensen at na-extend ito from June 8 ng 3 o'clock hanggang June 11. Dahil nga rin po doon sa nagkaroon ng kailangang inspectioning mabuti, may structural integrity ng mga building, especially yung passenger building. Ano? But yung po ating namang runway is usable. Kaya ang nangyari po sa ordinary ng ating Secretary Banoy Lopez, ibukas yung airport sa mga government, military at humanitarian flight for the meantime dahil hindi magagamit yung passenger terminal. At very dangerous po na paggamit natin sa ngayon na hanggat hindi na inspeksyon dahil marami pang aftershock na nangyayari.
4: Opo. Currently, Sir Eric, ilang flights na po ang total na pong nakakansila?
5: Kahapon po is 17, but since nag-issue kami ng notam ng 3 o'clock kahapon uli, inabot na po ito ng 63 flights hanggang 11 of June. Ano? Nag-cancel na rin yung mga airlines. I'll just mention yung number of flights ng Cebu Pacific is 33, while yung Philippine Airlines at 22 yung Pala Express. Ang rason po dyan is para maabisuhan ang ating mga pasahero na may inconveniente dahil sarado ngayon airport, pwede silang may alternate airport naman tayo sa Davao. Ang issue nga lang dyan is kailangan mag-travel sila by land kung magagaling sila sa Jensen patungong Davao para they can reach yung destination nila.
3: Gaano katagal po yung travel from Jensen to Davao?
5: Depende po yan doon sa land travel, ano? But that's the nearest. I don't have the exact hours kung ilan, but alam ng mga ating kababayan dyan sa area, pagpunta rin sa Davao. At ang Davao Airport naman po is international airport, kaya kaya mag-accommodate ng kahit ilang flights dyan.
3: Opo. So malinaw na sa ngayon ay kanselado lahat ng flights at nakasara ngayon para sa publiko ang Jensen Airport. Tama po, Sir Eric?
5: Tama po. But they can use Davao as alternate at pinayagan ng airline. Pwede naman silang mag-rebook kung gusto nila or refund at o kaya mag-schedule sila flight through Davao Airports going to their final destination.
4: Opo. Sir Eric, kamusta po yung mga air traffic controllers, yung mga airport personnel po natin, especially nung nangyari po yung lindol kahapon ng umaga?
5: Well, na-secure naman po at meron po kaming o-plan pag ganyang sitwasyon. Kaya kung mapansin nyo, kahit pasahero, mga outsider dyan sa airport, walang na-apekto at wala nasaktang reported as of yesterday.
4: Mm-hmm. Mga ano po, at least yung para din po sa kaalaman ng karamihan, yung protocol quick response. Kapag meron po nakakanselang flights, at least kahapon, kamusta po yung mga pasahero po natin, sir?
5: Well, nagkataon naman po maaga pa ito. Kaya ang Jensen man po, hindi ganun ka-busy, you know. May schedule flights tayo dyan. So, unlike dito sa malalaki airports like NAIA, talaga marami tao anytime doon sa loob ng terminal. Nagkataon po ay konti lang noon. Kaya medyo lessen yung damage na nangyari doon. Or wala talagang na-apekto ang pasahero.
3: Ayun po. So hanggang kailan po sarado sa publiko itong Jensen Airport?
5: Well, precautionary yung June 11. Ano? Ngayon, nandun po ang ating kalihim, Banoy Lopez at ang ating Director General para inspeksyonin, ma-assist ng mga engineers kung pwede nang maisaayos at mapabilis yung pag-repair para at least pwede naman kasing putulin itong notam ng June 11. Pwede yung i-shorten ito kung sakaling usable na yung passenger terminal.
3: Opo. So for now, ano po ang payo ninyo sa mga pasahero na stranded or kanselado ang kanilang mga flight dyan po sa Jensen?
5: Well, yun na nga po, na-advise na sila ng mga airlines, respective airlines kahapon pa at humingi kami ng konting pasensya rin sa mga pasahero dahil hindi naman natin gusto ito at ito yung tinatawag na force majeure talaga, no? Na talagang kailangan lang sabi nga namin, better safe than sorry. Kaya pasensya na po doon sa inconveniente.
3: Opo. Alright, naku, maraming salamat po for your time. Sir Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Thank you, sir.
5: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
3: Yan po si Sir Eric. And kanina, di ba, tinatanong natin sa kanya, pag ikaw ay stranded, for example, stranded ka sa Gensan and sarading airport and kailangan mong umuwi, you have to drive to Davao para doon ka sa Davao International Airport. And it takes roughly mga 3 hours more or less, partner. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. So 3 hours more or less from Gensan to Davao.
4: Ayan. Yes, oo, tama. 2 hours 49 or under 3 hours, tama.
3: Yes.
4: Ayon sa mapa.
3: Depende rin kung saan ka magagaling na parte, di ba? Tsaka yung traffic rin.
4: Yes.
3: So anyway, wala ka namang choice, partner. Mm-hmm. Buti nga 3 hours lang eh, hindi 8 hours.
4: Pero
3: diba?
4: At
3: parang
4: the same
3: Manila
4: time,
3: to Ilocos.
4: Pero at the same time, sana din yung land travel, no? Mm-hmm. Kasi yun din yung isa sa mga tinitingnan natin eh. Kung
3: nakakatakot rin.
4: Di ba?
3: Yun pa
4: na. Aftershocks, di ba? So baka mamaya mayroong mga konting cracks na. So ingat pa rin po, ingat pa rin
3: yes,
4: po sa biyahe. Whether land or air or sea.
3: Yung bridge nga dyan that connects Sarangani to Gensan eh, na damage, sarado. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng dumaan.
4: Mm-hmm.
3: Pero ito naman ay papunta sa Davao.
4: Oh.
3: So wala pa naman tayong naririnig na mukhang nakakapunta naman sila ng Davao as of now. Pero just the same, ingat po kayo. Maya-maya makakausap pa rin po natin iba nating mga kababayan ano, tungkol, mga opisyal, tungkol nga po sa latest update dyan sa Lindol sa Mindanao. Ang oras po natin, 11:29 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
2: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
7: Taga Baleno, Masbate po ako.
6: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Sa tulong ng tamang health information.
8: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
12: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
14: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
15: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
16: Cas Abelga,
17: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Pili po kayong nakikinig.
17: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
18: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
19: Pag walang knowledge, walang power.

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: At ngayon naman makakasama natin sa linya ng telepono ang Department of Labor and Employment Secretary, walang iba kundi si Sec. Francis Tolentino, tungkol po sa assistance ng DOLE sa mga biktima ng earthquake dyan po sa Mindanao. Magandang umaga sa inyo, Secretary Francis.
3: Maganda yung pagbigat ninyo at sa kasama mo si Mix. At sa inyong tigasubaybay, good morning po.
4: Morning, sir.
2: Yes, naimbag abigat, Secretary Tolentino. Well, gusto po naming malaman kung ano pong klase ng assistance ang ibibigay ng inyong ahensya sa mga biktima po ng lindol, lalong-lalo na po yung mga nasa workforce, Secretary Tolentino.
3: Alam niyo po, sa umiiral ng mga regulations ng ECC, kami nagbibigay ng financial assistance. Walang pagkakaiba doon sa financial assistance na binigay namin doon sa mga construction workers na gumuhong building sa Angeles, yung sa Golden Years. So ito, pinapaprofile pa namin kasi apektado rin kami. Yung aming Jensen office ay nag-collapse din. Yun yung regional office ng DOLE sa Jensen. Yung Sultan Kudarat na apektuhan pero operational na ngayon. So ngayon, inililiko muna namin yung mga gamit. Sinisecure yung mga equipment ng DOLE sa iba't ibang regional office, kabilang ang Region 12, Region 10, Region 11. Nang sa ganun ay makakilos din yung aming mga tauhan. Ngayon lang sila pumasok sa yung isang lugar. Ngayon lang nagka-tubig din at kuryente. Pagkatapos po noon, pag na-profile na po yung mga victims sa ngayon po sa datos na manggagaling sa mga local government units, ay nagre-report naman sa akin yung mga regional director, ay siguro yun yung papakilusin na namin yung aming employees compensation commission na based dito sa Makati. So, yun po yung maitutulong ng DOLE. Kung meron namang nasawi na worker, nakakabigay din kami ng additional 30,000 na funeral assistance para sa ating mga manggagawa.
2: Opo. Magkano po? 30,000? 300,000?
3: 30,000 yung funeral. So, huwag naman magamit yun. 15,000 yung financial assistance.
2: Opo. Opo. And what about doon sa affected lang po ng mga workforce po natin, magkano naman po yung pwede nilang
3: depende
2: makuha?
3: Depende po kung yung effect ay talaga nag-close na yung kanilang pinapasukan, pansamantala, nakakabigay din po kami ng financial assistance, no? Yung temporary work na nabibigay ng DOLE pero kailangan may corresponding work, yung tupada, etc. So, hintayin na namin matapos siguro itong profiling kasi ongoing pa ito. Pinag-iingat ko nga yung mga empleyado namin doon kasi baka may aftershocks pa.
2: Opo. But for example, yung Jollibee employees, ano, obviously hindi na sila makakapasok ngayon dahil gumuho na nga po yung kanilang building. For example, so katulad po nila, ano po ang pwedeng ibigay?
3: Yun na, exacto. Agad yung financial assistance doon. Sana walang na-disgrasya na walang buhay na nakitil doon. So makakabigay ng financial assistance kagad doon ng DOLE. At doon naman po sa employer, alam ko may insurance naman yan eh. So more on the employee side ang DOLE po. Hindi lang po yan, may mga iba pa eh. Hindi lang po yung
2: yes, save more grocery, yung KCC Mall. Mm. So yung mga, let's say, nakatakas naman po, pero syempre hindi na sila makakabalik sa trabaho dahil syempre sira na nga at parang condemned
3: yes,
2: na nga.
3: Yes, yun po yung financial assistance. At ngayon, katatapos ko lang na meeting dito sa OSH. Alam mo, may OSH office dito sa Quezon City, yung Occupational Safety and Hazard Health Office ng DOLE. Ngayon ko lang nalaman kasi pang-walong araw ko pala ngayon eh. Sa opisina,
2: nga, sir. Opo.
3: Sabi ko, dapat kayo, can quote me here, dapat kayo, ang mandato kasi nila yung safety and hazard. Dapat siguro, hindi lang safety and hazard, kasi tinuturo nila paano bumili dapat ng safety belt harness, halimbawa. Eh dapat

0: marunong din kayo gumamit niya. So, within this week, I'm creating a dollar rescue team.
1: Opo.
0: Similar to what I've done during my MMDA days. Para na sa ganun, pagka ito, meron kagad kaming quick reaction warm bodies kahit sa andalhin. So, I'm doing that. Plus, I'm adding another mandate to the functions of OSH. Hindi lang yung health and safety occupational hazard. Isama na rin yung mental health kasi may mga natroma dito. Hindi lamang po siguro yung mga nakakita, yung mga empleyado rin. So dapat maging bahagi rin ng aming trabaho yung pagbibigay ng post-disaster traumatic counseling bilang bahagi ng OSH. Office ng DOLE.
1: Opo. Sec, good morning, Migs Busos po ito. Pagdating po sa ganito mga force majeure and mga karapatan po ng mga workforce po natin, pwede ba silang pumasok muna? Pwede bang hindi muna? At ano po mangyayari kapag i-compel po sila?
0: Opo. Kahapon, yung on our side, nag-declare tayo ng stoppage ng work kasi very risky pa po yan. So, dapat po yan walang pasok din. Yung mga nabanggit nyo kaninang mga establishments na risky pa kung pumasok ngayon. So, with pay po yan.
1: Opo. Kapag, paano po pag i-compel sila ng employer na dapat hindi, mag-report ka for work o pumasok ka dito, okay lang naman yung building natin, mag-work from home ka?
0: Ang makakapasok lang po yung related sa security. Halimbawa, yung security guard nila, kailangan bantayan yung ibang gamit sa labas para hindi magkaroon ng mawalan, magkaroon ng hindi naman looting, maapektuhan, gaya po ng ginawa namin. Pero yung to compel the workers to work, hindi po pwede yun.
1: Opo. Muli, Sec, to refresh, ano po multa kapag meron po mga employer na talagang
0: hindi
1: sabi nito?
0: Hindi ko hawak ngayon ang ano, pero may corresponding penalty yan.
1: Opo, opo.
0: Gusto kong kunin ang pagkakataong ito. Naglabas kami ng napatapat ngayong araw na ito. Naglabas tayo ng labor force survey analysis. Sa buong Pilipinas po, nagkaroon ng announcement kanina ang PSA, nagkaroon ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate, kakaunti naman po, konting percentage points lang yon, tapos tumaas ng kaunti yung underemployed for the month of April 2026 as compared to April 2025. So makikita niyo po yung, again, hindi ko hawak yung datos, pero naglabas kami ng statement kanina alas 10 patungkol po dito. So it will also affect the regions that I mentioned for the following survey. Kasi every month po may survey na lumalabas tungkol po sa employment status ng ating mga kababayan.
2: Opo. And sabi nyo nga, Secretary Tolentino, ay kakahawak nyo lang ng DOLE na sa 8 days pa kayo, no, nitong huling...
0: 7.5 days.
2: 7.5 days to be exact. Ano po ang inyong magiging top priority kumpara po sa, o bagong direksyon, kumpara po kay sa dating Secretary na
0: ito,
2: si...
0: Nabanggit ko itong occupational safety. Nabanggit ko na yan, informing a team yung mag-handle ng mga rescue. Number one nung isang linggo yon, I'm forming a National Academy for Labor Justice, similar to the field of the Supreme Court, to better train our labor arbiters, mediators, conciliators, and voluntary arbiters in terms of labor justice. As a lawyer, I foresee a further strengthening of their capabilities as labor arbiters. Number two, I have formed yesterday, on paper, a law similar to your PAU, you're familiar with the Public Attorney's Office. This is now a labor arbiter's office, labor attorney's office, to handle cases for indigence. Itong naging biktima, halimbawa, ng mga gumuhong gusali sa Mindanao, kailangan ng abogado magreklamo sa ganito, magfile against employer na pinipilit pumasok ngayon, sila po yung mag-handle. Ganon din po yung mga manggagawa natin na walang pambayad na abogado, sila yun po, for free. And then number four, yesterday I initiated a memorandum agreement with an educational institution. Gusto ko pong kunin yung mga kabataan to man a 24/7 station dealing with complaints relative to the labor sector, employer, etc. So this will cater to the gig economy. I'm now referring to the riders, the platform apps na nagde-deliver ng kung ano-ano ating gabi. Gusto ko po mabigyan sila ng protection, hindi lang physically, kung hindi rin po sa sa kanilang trabaho. The Supreme Court has recognized a few months ago De La Sada Ramirez as employees, not as independent contractors. So gusto ko pong palakasin niya. As a senator, I filed a bill concerning that. Pero ngayon, dahil meron ng desisyon ng Supreme Court, palagay ko matutulungan ko sila. And I look forward to some dynamic movements coming from the tripartite wage boards relative to the wages. That's number six. Number seven, gusto ko paalam sa inyo na meron tayong tatlong strike na napigilan. Tahimik lang po yon, which could have affected millions of people kung natuloy dahil sa isang napakahalagang sektor po yon na hindi ko ma-divulge. So yun po yung ating priority, plus the marching order of the president is to uphold the dignity of the working man. That's to all-encompassing and to include everything.
2: Opo. So,
0: I hope I've answered your question.
2: Yes, ang dami nga po. I could not keep up. Secretary Tolentino, mahina ang kalaban. Pero it's great to know
0: naman
2: your plans. Ano?
0: Tagal lang kita kilala. No?
2: Apo, MMDA pa po kayo, Sec. Ay,
0: opo,
2: ini-interview
0: opo, school,
2: po na po kayo.
0: High school pa lang ako noon.
2: Ako po medyo bago-bago pa noon, ano, Sec, but it's very wonderful to have you on the show. Sana po in person we can have you para you can talk
0: more
2: about
0: I'd
2: your
0: like
2: future plans.
0: That, ano, ma'am, I'd like to announce that we might be, because I have a June 11 to June 12 national Dole Trabaho Agad Jobs Fair.
2: Okay, yes.
0: Itong June 11 and 12 meron sa Metro Manila, June 11 tayo sa Nabot, sa Malabon, meron sa Dasmariñas, Cavite, and then June 12 nationwide na, we hope to have to generate 50,000 new jobs for our youth. Pero hinihintay ko lang yung report sa akin ng regional director ng DOLE sa Region 12, Region 10, Region 11, kung itutuloy namin yung job fair. Most probably, baka ma-reschedule namin because of the earthquake. At usually,
2: yes,
0: ginaganap namin yun sa mga malls. So, yung sa nabanggit kong mga earthquake affected areas, baka i-announce namin yung kung kailan marireschedule yan, just within the day. Opo. Hinihintay ko lang yung, kasi ngayon lang nagkakuryente doon sa ibang lugar kaya
2: yes,
0: yun yung mga records na pinasisecure ko, nasa amin yung mga job fair applicants doon sa mga earthquake affected areas, so baka i-postpone muna namin dahil baka hindi ready rin yung mga ibang employers.
2: Opo. All right, Secretary Francis. Ano? Sige, antabayanan po namin yung
0: announcement. Natin pinag-usapan.
2: Oo nga po, kaya dapat ay pumunta
0: kayo. Good for one week
2: dito
0: na yun. Good for
2: yes,
0: one week na.
2: Gusto ko sana itanong, meron pa kayong gustong, meron kayong sinusulong. Tama ba to? Workers' Rest Law. May ganun ba kayo?
0: Yung tamang pahinga. But another date, baka
2: ma-overwhelm
0: na tayo.
2: Parang gusto ko yan. Ang ganda pakinggan, ha? Parang anti-stress. Diba?
1: Next time, Sec.
2: Antis, lalo na ngayon.
0: Yun yung binanggit ko sa OSH kanina, yung mental health.
2: Mm-hmm. Yes.
0: Yung mental health should be part of the work environment. Yung mahabang ito.
2: Sige po, next time, we will have you. Opo.
0: Maraming salamat sa pagkakas.
2: Thank you so much.
1: Sec, pahabol po.
2: Pahabol
1: po. How can they get in touch? Yung mga on-ground po, yung mga nasa Jensen, nasa Davao, paano po sila mag-get in touch?
0: Nag-ano po sila? Yung sa regional director namin, may mga na-restore naman yung wifi na ngayon eh. Nagkakakontaka na sila. Sila naman nagre-report sa akin. So, keep in touch with your regional director. Yung DOLE offices, bukas po, except for one, yung sa Jensen, pero nagaharap kami ng malilipatan temporarily kasi medyo may mga
2: debris
0: na nahuhulog doon sa office.
1: Okay, thank you po.
2: Thank you.
0: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
2: Thank you to our new Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Francis Tolentino. Thank you, sir. Okay, maya-maya, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa at pagseserbisyo dito po sa DZMM. Magbabalik po kami ang oras natin, 11:46 ng umaga.
3: Isang araw ng Linggo para sa mga hari.
4: Ako nang bahala dyan.
5: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
3: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
6: Talaga?
7: Talaga ho?
6: Yeah!
3: Dahil dahil sa sino mo. Hari ka rito!
6: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: Hindi ako susuko!
9: Digasin!
10: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis!
9: Habulin!
11: Ang lakas-lakas ng apil mo.
12: Bulaklak para sa'yo.
9: Hindi ka sasantuhin.
13: Si Manoy! Bumuga na kaboy!
14: Talagang
9: ang bumangga.
14: Diba?
15: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
9: Sinong sinabi ko?
15: Ako!
16: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaki!
9: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
17: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
18: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
19: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
20: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Ngayon naman, makakausap po natin ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Walang iba kundi si Trish Roque. Magandang umaga sa iyo, Trish.
1: Hi, Trish.
2: Magandang umaga, Ms. Minya at kay Migs. Good morning po sa atin at sa ating pong mga taga-subaybay.
0: Hi, Trish. Ikaw naman, magkasama lang tayo dati, di ba, Trish? Wag mo namang Miss Nina, para naman ang tanda ako, 'di ba? Para magka-batch lang tayo medyo. Halos.
1: Matanda lang ng onte.
0: Matanda lang
1: one,
0: ako
1: year.
0: Ng onte.
1: One year. Hi Trish.
0: Okay.
1: Okay. Yeah. Trish, okay, so this, sige, okay. Simulan natin Trish, no? Kumusta naman ang supply ng kuryente, especially diyan sa Soxargen region?
2: Well, as of yesterday, no, yung areas ng mga naapektuhan nitong lindol, itong 7.8 magnitude na lindol, mostly ay na-restore na natin ng umaga pa lang. Pero ang ongoing pang restoration efforts ay yung doon sa bahagi ng South Cotabato, Sarangani, and yung areas din ng General Santos City. But yung mga transmission lines natin, actually, isang transmission line na lang naman yung apektado, and ilang facilities, transformers doon sa ating substation, and din yung kinukumpuni pa sa ngayon.
0: Oo. Pero saan ngayon ang brownout pa o walang power supply? Anong lugar dyan sa Mindanao?
2: Yun pong areas ng South Cotabato, Sarangani, and Jensan. Yan na lang po yung hindi pa nare-restore yung mga bahagi ng mga lugar na yan.
0: Opo. And what is the reason of the current po, no, na blackout or brownout? Dahil ba sa na-damage yung NGCP Tower or sa mga local co-ops, yung mga poste ho ba na nagbagsakan?
2: Sa bahagi ng NGCP kasi, isang transmission line lang naman yung ongoing pa na ginagawa right now. Meron tayong ibang lugar na tinatry na natin i-energize pero hindi pa kasi ready tumanggap yung co-op. Ibig sabihin, hindi pa may problema pa maaari yung distribution lines ng mga electric cooperatives in the area. So kahit ready na yung NGCP, if meron pang problema, hindi pa okay yung mga linya ng mga kooperatiba papunta sa mga consumers, hindi pa makapagbaba talaga ng kuryente sa mga bahay-bahay.
1: So siguro, Trish, siguro ang common na tanong, ay makakapagbigay na ba kayo ng timeline na kung kailan kaya mare-restore ang kuryente sa mga affected areas?
2: Well, right now, wala pa tayong maibigay, no, na restoration timeline. Actually, hanggang kagabi, maski late night, nagtatrabaho pa rin yung ating mga personnel. But tuloy-tuloy siya hanggang ngayon dahil sinusubukan talaga natin lahat ng makakaya natin para maibalik yung kuryente sa lalong madaling panahon.
0: Oh, so ngayon, blackout dyan kung saan mismo, no, nagkaroon ng mga pagguho. Kung saan nangyari yung lindol, ano, Trish, Jensen, you said, Sarangani. Brownout sila dyan?
2: May areas ng Sarangani and South Cotabato na meron na tayong transmission services. Meaning, kaya na natin magpadaloy ng kuryente. Pero again, if wala pang nakakarating na kuryente dun sa mismong mga distribution lines, dahil baka may mga sira pa yung mga poste nila, may mga bumagsak, etc. Yun yung reason kung bakit hindi pa siguro nakakarating yung kuryente sa kanila. Oh. Pero sa part ng NGCP kasi, may mga na-energize kasi natin yung mga linya na papunta doon sa Sarangani and South Cotabato.
1: More or less, Trish, just to give an overview, just sa mga affected areas, may estimate ka ba or datos sa mga affected families, individuals? Kasi syempre, kung massive ang ano nito, malaki yan ang epekto nito, eh, syempre, malaking epekto yun sa kanilang komunidad.
2: Right now, wala akong datos niyan. I think mas ang National Electrification Administration or NEA yung mas makakasagot since sila yung mas may coverage doon sa mga cooperatives, no, in the area. So pagdating doon sa mga households, yun yung mas, I think, mas accurate na number kung magagaling sa NEA.
1: Okay.
0: Oo, so ang hirap ng sitwasyon natin ngayon dyan, ano, Trish, kasi kahit nasabi mo na power up nyo na yung NGCP transmission line, sabi mo. Pero yung mga cooperatives, yung mga yung distribution ang may problema. So hanggang ngayon ay wala po silang kuryente diyan kung kailan mo kailangan, ano?
1: Oo, tsaka marami, no? Trish, kung di ako nagkakamali, especially sa regional area, hindi naman, kumbaga, pa isa-isa lang din ng, ano eh, ang kumpanya, di ba? Yung mga distributor ng kuryente.
0: Oo.
1: So, yung mga iba din siguro, nag-rotational din yan na power supply, di ba, Trish?
2: Yes, oo. Depende rin kasi talaga dun sa co-op eh, kung ano yung lagay nila. While okay yung ibang mga facilities natin na kayang magserbisyo sa kanila, pero kung ongoing pa rin yung pagkumpuni nila ng mga bumagsak na poste, mga nasirang mga linya, yan kasi yung malaking factor din kung paano makakababa yung kuryente sa mga bahay.
0: Oo, pero ang isang maganda pang tanong, ano, paano kayo nagbibigay ng, for example, kuryente or emergency, ano? Paano yung mga sitwasyon na, for example, yung mga ospital? Nabibigyan nyo ba sila ng kahit man lang kuryente sa mga critical areas na ito, o yung mga command center, mga opisina,
1: police
0: importante,
1: stations,
0: lalo na dyan po sa Gensan tsaka Sarangani?
2: Actually, yun yung ano natin, no? Yun yung gusto natin i-clarify kasi wala kasi talagang customer connected ng mga consumers ang NGCP. Ang nakakonect kasi sa atin is yung mga co-op. So, nasa co-op kasi talaga yung pag-prioritize nila ng mga linya kung ano yung nakakonect sa mga critical areas, critical facilities, like yan, yung mga hospitals, government institutions. So actually very critical na maayos talaga yung mga co-op lines dahil sila talaga yung nakakonect sa mga customers.
0: Ayan. May tinatayang halaga po ba kung magkano ang pinsala sa inyong infrastructure, yung pasilidad ng kuryente from NGCP?
2: Right now, wala pa kaming halaga, no, kung magkano yung danyos, kung meron man doon sa ating facilities. I think medyo minimal naman yung sa NGCP. Wala naman tayong nabalita ng mga bumagsak na mga tore sa bahagi ng mga transmission lines. Meron lang tayong mga ilang minor defects, no, doon sa ating mga transformers, pero other than that wala naman tayong major na damage sa mga transmission lines.
0: Oh, and going back doon sa iyong report na wala ba talaga tayong magawa para ma-restore yung power diyan po sa critical areas like sa General Santos and Sarangani, katulad po noon yung naibalik nyo agad yung power within hours doon sa nangyari noon sa Davao at Maguindanao. Ngayon, bakit po ganito? Sino ba ang pwede nating siguro kalampagin para naman na maibalik na yung kuryente dyan?
2: Well, ang DOE naman kasi is nakikipag-ugnayan din sila, no, sa NEA at iba pang mga co-ops, no, since sila talaga yung pwedeng mag-provide ng mga generator sets, mga pansamantalang measures para makapag-power up yung mga critical facilities in the area.
0: All right, sige. Maraming salamat sa spokesperson ng NGCP, Trish Roque. Thank you, Trish.
1: Thank you, Ms. Trish.
2: Thank you, Ms. Nina. And Mids, good morning po sa atin lahat.
0: Ayan. Okay, 11:58 na ng umaga. Magpapaalam na tayo, partner.
1: Muli, ako po si Mix Bustos ng Seservisyo.
0: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Ingat po tayo, mga kapamilya. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Ingat po kayo. God bless you. At hindi po namin kayo nakakalimutan. Bukas po ulit, kita-kita tayo dito lang po sa nagseserbisyo. Happy Tuesday pa rin, ano? Tuloy pa rin ang buhay. Partner Mix, kain ka na.
1: Oo nga.
0: Anong balak mo?
1: Nang ano?
0: Anong balak mo?
1: Tanghalian.
0: Tanghalian.
1: Ingat po. Maraming salamat.
0: Alright. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
3: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Hello, Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
5: Magandang Martes, Martes ng hapon po. Mga kapamilya, Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
6: Hello po mga kapamilya! Happy Tuesday po sa ating lahat. Tama ba? Napaisip ako bigla sa
5: yes,
6: pecha natin.
5: Yes, Martes, Martes,
6: hindi
5: partner.
6: Hindi kasi Monday ang nakalagay sa script natin.
5: Ah.
6: At hindi rin naman sila mali dahil wala tayong regular programming. Yesterday, tayo po ay naka-special mode on yesterday dahil nga sa Lindol.
5: Objection sustained, partner.
6: Oo, I got you, partner.
5: Pero unahan na kita, partner. Mm-mm. I like your hair today.
6: Thank you so much. I like your hair din, partner. Talagang nakita ko yung volume, yung pagka-blow dry.
5: Yun lang yung hinihintay ko. Eh,
6: oh, thank you.
5: Pansinin mo rin yung buhok.
6: Oh, ang ganda, partner. Parang wala kang split end. Hashtag siya na all, partner.
5: Tinanggal na lahat.
6: Tinanggal na lahat.
5: Magaling yung aking barbero.
6: Pero naku, mga kapamilya ha, patuloy pa rin po natin ipagdasal. Hindi man po tayo special program ngayon dito po sa nangyayaring Lindol. Dyan, mm-hmm. O dito sa nangyayaring Lindol sa may Sarangani, pinagdadasal po namin. No, of course, lahat ng mga kapamilya po nating nandoon. And of course, ang DZMM lagi pong nandito para po tumulong sa kung ano man po kailangan yung updates. And of course, yung mga nais po ninyong ilapit sa mga kinauukulan, maaari po kami maging daan para po doon. Ang DZMM ay una sa balita at una sa public service. So huwag po natin kakalimutan yon. But for now, ay libreng pa yung legal po ang handog namin para po sa inyong lahat hanggang alas dos ng hapon. Finally, mga ka Chika Belsa tayo ngayon about mm-hmm. sa mga batas na maaari po nating mapakinabangan, lalo na po sa panahon ng sakuna. May kinalaman Sakto. Po sa nangyari kahapon. Mm-hmm. Ang ating pag-uusapan. But of course, good afternoon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
5: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
6: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga kapamilya po nating nakikinig dito po sa
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, yung mga kahapon ay nagbabalak pong kausapin ang ating napaka-poging freshly cut here. At Attorney Noel Del Prado, pwede nyo na po ipadala sa amin po mga hotlines.
5: 0919-278-3000 po yan. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
6: Sa oras po na 105 ng hapon, natin na pong alamin na nating Tuesday lesson!
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
6: Ano nga po ba ang sinasabi ng batas, partner, pagdating po sa proteksyon ng ating po mga chikitings, mga kabataan, lalo na po sa panahon ng kalamidad? And we ask this question kasi po kumalat nga po sa social media ang kalunos-lunos ng mga videos. Ay, takot yung mga bata sa gitna po kasagsagan ng kanilang school opening.
5: First day of school.
6: Nang mangyari po ang insidente. Mm-hmm. So, natatanong natin sa mga authorities yesterday, no, ano po ang mga assistance na pwede ibigay sa mga bata po? Kasi ang hirap po, hindi mo naman talaga at first glance makikita kung may dalang trauma yan.
5: Yes, may hindi mga nakikita eh. Hindi naman siya yung parang sugat or pasa na kitang-kita mo.
6: Opo, so gusto po naming malaman dito, attorney, may mga assistance po ba tayong pwedeng makuha sa ating pong pamahalaan para po sa mga ganito pong klase ng sitwasyon?
5: Meron, partner. Pero bago natin puntahan itong Children's Emergency Relief and Protection Act, huhugot muna tayo sa ating 1987 Constitution.
6: Mm-mm.
5: At ito, ilang ulit na natin sinasabi dito sa Hello Attorney. Ayon po sa ating konstitusyon, pag pinag-uusapan po ang mga bata, lagi po ang inilalaan ng ating batas, ng ating konstitusyon, ay yung tinatawag nating special protection. At ngayon po, makikita natin kung gaano ka-special yung special protection galing sa ating konstitusyon, lalo na dito sa halimbawa ng RA number 10821. Okay. Or, ulitin natin, Children's Emergency Relief and Protection Act.
6: Okay.
5: Kapag pinag-uusapan po natin ang mga bata sa panahon ng trahedya, ng kalamidad, karaniwan, kagaya niyan, naiisip natin, yung mga bata sa eskwelahan, first day of school. Dito, sa batas na ito, ang sinasabi, partner, yung paggamit halimbawa ng evacuation center or yung school as an evacuation center, dito nakatakda, partner, sinasabi, hindi dapat yan ang first option.
6: Okay.
5: Sinasabi ng batas, and I quote, yung paggamit ng classrooms sa parang para sa evacuation center, dapat yan ay last resort.
6: Okay.
5: Tignan muna ang lahat ng available facilities ng lokal na pamahalaan bago gagamitin ang classroom, ang gymnasium, or kung ano pa man yung school facilities.
6: Okay.
5: So number two, bukod sa dapat last resort, dapat sabi ng batas, gamitin siya as brief as possible, yung pinakamaikling panahon na pwede. Ibig sabihin, kung gagamitin mo yung eskwelahan kasi, ibig sabihin titigil ang pagkakataon ng mga batang makapag-aral. Kasi syempre, madi-displace yung kanilang place of study, place of schooling. So kaya dapat last resort at as brief as possible. In fact, sabi ng batas na ito, kung hihigit sa 15 araw sa tansya, kasi nga, kagaya niyan, grabe ang pinsala,
6: hindi mabalikan
5: ng mga tao yung kanilang tirahan, walang ibang masasabing silungan or may bubong, kailangan gamitin ang eskwelahan for more than 15 days. Kailangan na sumulat ang LGU sa Department of Education para masabihan sila ano yung sitwasyon. Una-una, more or less, gaano katagal? Pangalawa, ano yung mga alternatibong parang learning delivery system.
6: Okay. Ano hybrid, online, ganun.
5: Oo, so
6: paano mo gagawin yan kung sira ang power lines, communication lines?
5: Walang internet, di ba? So bukod doon, ano pa yung mga sinusubukang gawin ng ating lokal na pamahalaan na siya lang unang tumutugon para hindi matigil ang pag-aaral. So isipin natin, hindi ba dapat unahin bago yung pag-aaral, yung kanilang kaligtasan, yung kanilang kalusugan.
6: Yes.
5: Tama po. Nauna lang po yun kasi nga pinag-uusapan natin yung disaster and evacuation. Pero dito po, tinitiyak yun. So unang-una dito sa listahan ng kailangan, halimbawa, yung pangangailangan ng pagkain, ng silungan, ng bagong damit, ng gamot kung kinakailangan, pati hygiene kits ay dapat secured na maibigay. At hindi lang sa mga bata, partner, sinasabi dito pati lactating mothers o yung mga nanay na merong maliliit na sanggol. Kasi nga, kailangan nila, unang-una, partner, hindi lang yung, yung kanilang gamot, pagkain, etc., damit, kung hindi, yung mahalaga dito, partner, yung safe space. Kagaya nun, lactating mothers, hindi ka pwedeng magpasuso na nakikita ka ng maraming tao. So, ngayon, nakikita na natin ito sa mga evacuation centers, hindi lang dito sa Quezon City, kundi sa buong bansa, meron ng spaces na nakalaan for nursing mothers. Magpalit ng diaper, magpasuso, ng may privacy, at secure, hindi yung parang pwedeng pumasok kahit sino. So, bukod doon, partner, sinasabi, lahat itong mga evacuation centers, dapat may ganyang space. Dapat din. Kasi tandaan natin na itong mga evacuation center na minsan schools, kumbaga, dapat meron din silang provision. Halimbawa, nakikita natin ito sa DSWD, yung mga social workers, yung mga teachers, mga volunteers, nagpupunta ron, tinuturuan yung mga bata. Magbasa, makinig sa storytelling, magkaroon ng art, activities. Dito, minamandato yung child spaces para dyan. At para saan? Child activities. Para maglaro, para mag-aral, para matanggal yung kanilang isipan doon sa trauma na kanilang napaka sariwa pa sa kanilang isipan.
6: Partner, I'm reading the ito pong parang overview ng batas. Mm-hmm. At nakalagay nga po dito na this law should provide emergency relief and protection for children before, during, and after disasters.
5: Yan.
6: Let's talk about the before.
5: Okay.
6: Nakalagay po ba sa batas na ito na dapat po ang mga facilities sa mga eskwela na itinuturuan ng mga bata ihanda ang sarili nila, disaster preparedness.
5: Yes, partner. Pero okay, yung batas goes more than that, partner.
6: Okay.
5: Kasi minamandato ang national government and local governments,
6: mm-mm,
5: na magkaroon itong tinatawag na comprehensive emergency program for children.
6: Ano
5: diyan
6: yun?
5: Pumapasok. Kasi siyempre, yung sinasabi mo kanina, kahandahan.
6: Mm-mm.
5: Ibig sabihin, dapat hinahanda yung mga bata. Hindi lang yung mga bata, pati yung kanilang mga magulang.
6: Mm-mm.
5: Yung pag sinabi natin comprehensive, hindi lang yan yung before, during, and after. Kasama yon. Pero kasama rin dyan, partner, yung apat na classes or categories ng rights of the child. Mahalaga ito.
6: Ano yan?
5: Okay, una, yung right to survival. Yan, yung food, clothing, shelter,
6: mm-mm,
5: medicine, etc. Pero bukod doon, kailangan din niya ng protection. Nakapaloob dito.
6: Mm-mm.
5: Ina-alerto ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines. Kung sakasakali, kagaya doon sa nakita natin kahapon, wala pang nare-report, meron bang mga bata na nahiwalay sa kanilang mga magulang?
6: Oo.
5: So yun, dapat una, i-secure sila,
6: mm-hmm,
5: pero dapat in place yung tinatawag na family tracing program.
6: Okay.
5: Ibig sabihin,
6: mm-hmm,
5: yung pangangailangan ng bata goes beyond yung kanyang physical needs for survival, yung kanyang emotional needs.
6: Mm-mm.
5: Kapag nahiwalay po ang bata, imagine nyo, yung anak ninyo mapahiwalay sa inyo.
6: Mm-mm.
5: May bukod doon sa trauma sa lindol,
6: mm-mm,
5: trauma sa tsunami, kung ano man yan.
6: May anxiety pa yan.
5: Trauma sa pagkahiwalay
6: sa
5: kanyang mga magulang. So kasama, mm-mm, dito sa comprehensive program or even, partner, halimbawa, yung mga bata hindi lang physically nahiwalay sa kanilang mga magulang,
6: mm-mm,
5: nawala rin yung kanilang civil registry document. Natabunan yung buong bahay.
6: Birth certificate.
5: Yan. Inuutusan ng lokal na pamahalaan, particular ang local civil registry, na kung kinakailangan nilang mag-produce ng bago.
6: Libre yan, partner, ah?
5: Oo.
6: Okay.
5: Servisyo yan ng gobyerno para,
6: mm-mm,
5: either maipagpatuloy yung kanyang pag-aaral dahil,
6: mm-mm,
5: kailangan yung birth certificate or even paghanap sa tunay niyang mga magulang.
6: Pero kailangan na-emphasize natin yung libre, partner, ah? Hindi,
5: yes,
6: dapat
5: partner,
6: maniningil ang gobyerno sa isang bagay.
5: Correct.
6: Hindi naman kagustuhan ng mga batang
5: mangyari.
6: Hindi
5: yan, partner, ah? Hindi nakalagay sa batas na dapat yan ay libre. Pero mayroon ako nakikita mga LGU na talagang inililibre na yan. Kasi nga, tandaan natin,
6: oo,
5: ito yung framework, ang tinatawag nating rights-based approach.
6: Okay.
5: So, pinag-usapan natin, survival, protection, hindi lang doon sa nawala, nahiwalay. Partner, kasi pag nahiwalayan sa mga magulang, dyan na, nagiging vulnerable na sila, nagiging mas prone sila, or mas exposed sila sa trafficking.
6: Mm-hmm.
5: Di ba yung bata, ang daling kunin yung kamay.
6: Mm-mm.
5: Takbo mo, sama mo kung saan. Nawala na yung kanyang family,
6: oh,
5: support at yung kanyang pamilya, napahiwalay siya. Yan yung binabantayan when we talk about protection rights of the child.
6: Okay.
5: Pero ano pa? Meron
6: pangatlo,
5: pang iba.
6: Mm-mm.
5: Meron din tayong tinatawag, nabanggit na natin kanina, developmental rights of the child. Yung kanyang pangangailangan sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero dapat age appropriate, kasi kagaya nun, kung yung bata hindi pa naman nag-aaral, dapat yung kanyang normally nasa daycare, pero malamang yung daycare din ay nag-iba,
6: gumuho.
5: So ano ba yung ginagawa nila sa daycare? Play,
6: mm-hmm,
5: at dito dahil may trauma yung bata dahil sa lindol, play therapy.
6: Mm-hmm.
5: Kinakausap yung mga child psychologist, child psychiatrist, pati yung ating mga social worker na nagbibigay ng kumbaga debriefing or,
6: mm-hmm,
5: counseling,
6: mm-hmm,
5: or psychosocial intervention. Pero ito, bumilib din ako sa batas na ito dahil hindi ko to nakikita sa ibang batas. Dito sinasabi, partner, itong fourth class of rights ng bata, participatory rights of the child.
6: Ano ibig sabihin nun?
5: Ang sinasabi ng batas dito, partner, sabi ng batas, pakinggan ninyo yung mga bata.
6: Okay.
5: Ano ba yung sinasabi nilang kanilang kailangan?
6: Mm-mm.
5: Kung tatanungin niyo yung bata, unang nahiwalay sa mga magulang. Mommy, daddy, ang tatay, nanay, yun ang una niyang salita.
6: Mm-mm.
5: Yun ang kanyang pinaka-immediate, pinaka-urgent niyang pangangailangan. Ano pa? Kagaya nun, yung mga batang hindi pa handang magsalita, hindi pa nila kayang i-verbalize yung kanilang pangangailangan. Kailangan, kumbaga, yung mga tao, mga professionals na may pagsasanay,
6: mm-mm,
5: merong training sa ganyan, eh sila yung unang naka-deploy. Kasi tandaan natin, itong comprehensive emergency program for children, kagaya na sinasabi, before, during, and after, tumutugon
6: mm-mm
5: dito sa four classes of rights. Survival, protection, development, and even yung participatory. Madinig ang tinig ng bata. Ano ba yung kanyang pangangailangan? Kasi dyan mo makikita. Kagaya nun, kasama rin dito, partner, yung hygiene. Sinasabi sa bawat evacuation center, yung panghugas ng kamay ay dapat merong pambata. Dito ko lang nakita yun, partner. Yung mga, kung nakikita mo sa mga mall, may mas mababang lababo. Sinasabi ng batas na ito, dapat may ganun din sa evacuation center. Hindi lahat ay, kumbaga, adult size.
6: Mm-mm.
5: Pati yung lababo, pati yung liguan,
6: mm-mm,
5: kayang abutin ng bata, yung mga gripo at yung mga shower.
6: Partner, ang ganda ng narinig ko, no? Mga nakalagay sa batas na to. Alam mo na to, may patutunguhan to na hindi mo magugustuhan. Mm-hmm. But these are some of these, kumbaga, mahirap siyang gawin kung walang tamang pondo ang isang lugar. Ang dami kong nakikita ngayon sa live stream po natin na parang ito, si social life posting, sabi niya parang hindi ba pag bagyo ang ginagamit automatic as evacuation center sa ilang mga lugar, mga paaralan po agad. Hindi po ba dapat sa batas sa ito ay minamandato ang ating pong mga LGUs, barangay, na maglaan ng pondo para po sa mga evacuation centers?
5: Mm-hmm.
6: Hindi naman po lingit sa kaalaman nating lahat na ang ating pong bansa ay magnet for all kinds of calamities. Lindol, bagyo, corruption, whatever. Alam mo na, partner, di ba? Lahat na, name it, we have it here. Nasa Ring of Fire tayo. So, hindi po ba dapat automatic na yan na may pondo tayo for that? Because ako po, field reporter, wala akong nakikitang ganyan. Naririnig ko, natutuwa ako. But most of the centers I go to, may mga magaganda talaga. Naawa ng Diyos, meron kang mga LGUs that were able to provide kasi they have enough funds for it.
5: Correct.
6: Paano pag wala kang funds?
5: Okay, tandaan natin na related sa batas na ito,
6: yung
5: batas na lumilikha nung ating komprehensibong disaster risk reduction and management na ngayon ay nakahaw sa ating Office of Civil Defense.
6: Di ba?
5: Kumbaga, ginawang top priority, cabinet level ang kanyang head. Diba?
6: Mm-hmm.
5: Under yan ng Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development. Pero bukod doon, kagaya ng nakita natin kahapon, diba? Sabi ng isang kausap natin, inactivate na namin ang Incident Command Center. Yung same law na nagpo-provide ng national infrastructure o yung framework o yung kaayusan. Ng ating mga, kumbaga, kung provincial-wide,
6: mm-mm,
5: si governor ang incident commander.
6: Kung
5: city-wide,
6: okay,
5: si mayor ang incident commander. Ganun din. Down to the barangay. So, ibig sabihin niyan, partner, hindi lang siya nationalized, localized din siya. At doon sa mismong batas na yon, ino-authorize hindi lamang yung pag-activate ng calamity fund, paggamit sa pagtugon, kung hindi yung DRRMO fund, ibig sabihin ay dapat merong mga disaster risk reduction. Hindi mo yan magagawa habang meron ng kalamidad.
6: Tama.
5: Yung risk reduction,
6: proactive ka dapat.
5: Eksakto, bago pa magkabagyo, bago pa magkalindol, in place. Kagaya ng sinasabi mo, hindi ba reasonable na dapat maglaan na ng pondo para sa evacuation center para hindi na gamitin ang mga classrooms.
6: Yes.
5: Yung mga, siyempre, mahilig tayo mag-basketball. Di ba? Ang daming basketball court all over the Philippines.
6: Paliga ng mga SK.
5: Pero walang, di ba, naglalaan. Alam naman natin, mayroong certain mga lugar na talagang
6: bahain. Alam nyo na yan
5: Yung ang, di ba, yung nagkukwento kahapon, meron na kaming yung bata siya, natatandaan niya, si Kapitan, oh, di ba? Na parang 50 years ago na mayroong ganyang kalaki. Pero kahit na hindi ganyan kalaki, eh dapat andito rin ito sa batas, partner, na in coordination with DepEd, in coordination with DENR, partner. Mm-hmm. Kasi dapat na-identify yung lugar na hindi maapektuhan sakaling may pagyanig. At yan karaniwan, partner, ngayon yung mga na-identify na open space, evacuation area.
0: Mm-mm.
5: Diyan yung kumbaga bahain man yung mas mabababa, itong mataas na lugar, safe yan. Diyan mo pwedeng ilagay. Kumbaga hindi lang siya isang ahensya ng pamahalaan, hindi lang yung lokal na pamahalaan, kundi multi-agency, multidisciplinary, nandiyan ang inhinyero, nandiyan yung mga social workers natin to make sure na yung wash facilities, na yung nutrition nila merong space for kitchen.
0: Yes.
5: Kasi hindi yun pwedeng yung
6: makontaminate yun,
5: correct,
6: magkakasakit yung silang lahat.
5: Yung needs ng mga sanggol, dapat merong kang safe, secure na lactating mothers area dyan.
6: So, naku, may Chica Bells ko lang. Minapuntahan ako yan. Kanina ako naglalaro sa utok. Hindi ko kung Valenzuela, Pasig o Quezon City ito. But meron sila evacuation center, bagong tayo. Napunta ako kasi part na nasunugan sila. So nangyari yung evacuation center, bukod sa air condition siya, meron silang parang playground na parang area para sa mga bagets, tas meron yung parang for the lactating mothers. Meron silang ibang area pa para marami kang palikuran kasi marami sila doon. Tuwang-tuwa lang ako makita na kapag ginagamit po natin sa tamang pondo ng bayan, ang ganda ng mga pwedeng ipatayo. 3 stories yun, partner. May elevator, may basketball court sa 4th floor. They wanna play. Ang dami. May area for psychosocial counseling.
5: Exactly.
6: Mahalaga po yan sa mga bata, most especially. So, closed door yun. Tapos may area yung mga magfa-facilitate, may area para mamigay yung hot kitchen, hot meals.
5: Yes, hot meals, oo.
6: Kung nagagamit ng tamang pondo, imagine mo bawat mga barangay ni ganyan.
5: Hindi lang yan. Yung mga magagaling na mga LGUs, partner, kasama sa kanilang provision sa evacuation center, yung space for pets. Isipin mo.
6: Oo, may ganun yan. Din. May ganun
5: itago
6: din.
5: Na lang lahat sa pangalang
6: Bukod Quezon City yung napuntahan City. Ko. Bukod QC yun. Oo, ang ganda, diba? Partner. Sabi ko, ibang klase. Hashtag sana all. Hindi lang po dapat yung sa Metro Manila ang napaglalaanan ng ganyan. Kasi po tinan mo yung mga tinamaan ngayon. Mga kababayan natin sa may area ng Mindanao, they should have facilities like that too. And some of these funds really, alam mo na, inaibulsa. So, yan eh. Dun dapat yung paglalaanan mo na ma-actionan ang korupsyon. Kasi po yan ang wala yan. Magagawa natin lahat ng mga nasa batas eh. Yun ang bigger issue dito, partner. Sayang lahat ng mga, ang galing ng mga nakaisip, galing ng mga nakasulat ng batas, ay nasa ng pondo.
5: Hindi na dapat nakikihati yung mga kurakot sa dapat na pupunta
6: ang
5: sa servisyo ng
6: bayan. Ang ganda nito for the kids, di ba? And ayun nga po, psychosocial counseling, meron din po tayo according to this law, may mga DSWD po, tama po, no? Di ba, partner? So ayun po, nasagot na po natin ang katanungan ni Louie Basco. Yun ang kanyang katanungan. Pero may mga iba pa pong question dito. May nag-message daw sa Viber po natin ngayon. Let's check yung kanya pong katanungan.
5: Yeah.
6: Pero for those who wanna send us message and questions, dito po sa aming program, ang pong Viber hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibiti mga kapamilya. Magbabalik po. Hello!
5: Attorney.
3: Hello, Attorney. Sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
8: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa aking mga
9: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
10: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
12: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
13: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
14: Napapaluot lagi yung tunay na balita. Hindi sa lahat. Walang fake. Hindi na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng report. Isang buwang sweldo ng Senate Majority Block idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Ang desisyon ang mga senador na kasapi ng bagong Senate Majority Block na idonate ang isang buwan nilang sweldo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Para kanila ito sa agarang kailangan ng mga biktima ng lindol gaya ng pagkain, tubig, gamot at iba pantulong. Sa press statement ay binalabas ng Majority Block, sinabi na ang unang hakbang ng pakikiramay ay ang ipaabot sa mga taga-Mindanao ang mensahe na handa ang pamahalaan na tumulong sa oras ng pangangailangan. Nanawagan ng Majority Block sa mga senador na kasabi naman ng Minority Block na makiisa dahil pare-pareho silang senador at anuman ang kanilang internal divisions, kailangan magmalasakit ngayon ng Senado bilang isang institusyon. Umaapela rin sila sa lahat ng mga Pilipino na magbigay ng tulong sa Mindanao sa pamagitan ng dasal, donasyon at iba pang tulong. Ayon pa sa Majority Block, makikipag-ugnayan sila sa national at local authorities para makasuporta rin sa relief, reconstruction at safe restoration ng mga essential services sa mga lugar na nilindol. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BCMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
5: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi.
0: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami na nila ngayon sa ating YouTube Live.
3: Aba naman, gising-nagising mga kapamilya po natin. But partner, meron pala tayong Viber message.
1: Ah, yes, partner.
3: Si Mil Lim. Hello, attorney. Dapat po isama na sa curriculum ang disaster preparedness mula kinder hanggang college. Siya po ay taga San Juan, Botolan, Zambales. Ito pa eh, Zambales. Baka nasa coastal area siya. Tama yung kanya sinabi para sa area sila. May educate ang mga tao. Hindi sila magpanic.
1: Correct.
3: With education kasi, pag may tama kang information, hindi ka magpapanic.
1: Correct.
3: Sa kahit anumang sitwasyon, di ba?
1: So, at kagaya dito, disaster preparedness. Hindi lang siya yung parang naiintindihan. At ang sinasabi dito po, yung paghanda o yung pagturo sa mga bata dapat age appropriate. Kasi halimbawa yung mga yung pinag-uusapan natin kahapon, yung pagtaas ng or pag recede ng tubig, di ba? Medyo technical. Pero dapat pag ipinaliliwanag po natin ito sa mga bata, dapat yung angkop sa kanilang edad para maintindihan nila. Iba yung pagtuturo niyan sa kinder, iba yung pagtuturo baka sa kinder yung tamang pagpila na dapat, o pag pinapipila kayo dapat yung nasa harapan ninyo, hindi kayo maiiwan, di ba?
3: O kaya
1: at si teacher lang ang pinapakinggan nyo, hindi nyo pinapakinggan yung maiingay or di ba? Or dapat hindi kayo iiyak. Dapat, di ba? Magkakasama tayo, safe tayo. Kunin yung gamit or iwanan yung gamit, basta pila-pila lang tayo.
3: Sa school ni Azzy, pinadadalan sila ng helmet. Lagi silang may helmet, tapos lagi silang may go bag.
1: Tama.
3: So sana
1: maganda
3: po. Pero syempre, nasa private school ang anak ko eh. Pagkamalmal ng tuition, but that's another issue. Syempre, yun, may fund sila for it.
1: Correct.
3: Sana po, ang public schools, meron tayo from the DepEd itself, the funds para po sa mga bata po.
1: Correct.
3: Na nasa public schools.
1: At yan, partner, yung...
3: Kala ko sasabihin mo, at yan, partner, nasa batas.
1: Nasa batas talaga yan, partner. Okay. Kasi yung pondo, kagaya ng sinasabi natin dito, di ba? Before, during, after. Yung before, sa tingin ko, yan yung pinakamahalaga. Diyan nagde-determine yung number of casualties, yung number of injuries. Kasi
3: tama.
1: Kagaya nga sabi mo, yung tamang kaalaman ay nagbubunga ng tamang kilos.
3: Mm-mm.
1: At hindi, kasi dapat, hindi lang yung alam mo, yung

0: katulad natin. Mm-hmm. Sakaling hindi nyo ako makontak at alam nyo nangyari ito sa area na alam nyo nandoon ako.
1: Mm-hmm.
0: Puntahan nyo ako dito. Dito tayo mag-meet. Dapat merong mga ganong klase na mga pag-uusap.
1: Oo, at kunya, kagaya niyan, partner, dapat alamin nyo na ano yung pinakamalapit na evacuation area.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dapat doon kayo. Kasi hindi kayo dapat pupunta sa either matatao or yung may mga posible
0: alanganing
1: pang
0: mga lugar,
1: mahulog sa, o kaya yung yan, malapit sa tubig. Dapat mm-hmm. lalayo ka dyan, di ba? Mm-hmm. So, pag-usapan na, tama. Kahit sa pamilya, pwede nating, kumbaga, i-customize yung mm-hmm. paghahanda na.
0: Plano na.
1: Yes, to the level ng family or mm-hmm. ng household. Or halimbawa, kayo ay extended family. Marami kayo sa pamilya, kagaya ni Josie Mugasmin.
0: Oo. 1,000
1: na yan, di ba? Mm-hmm. Lahat ng Gasmin and Yalong family sa Mabalacat, Pampanga.
0: Gusto ko nabanggit mo talaga, partner. But anyway, tingnan pa po natin ilan sa mga katanungan po ng ating mga kapamilya sa live stream po natin. O, tingnan mo to, oh, si Rosa 14G sa Pasig po nag-aaral mga anak ko sa public school. Meron silang helmet per student at go bag per room.
1: Yeah.
0: Ba naman, mabuhay naman talagang Pasig City, ibang klase. Sino pa mga nandito?
1: Sarah C. from Los Angeles, California. Tita Nona Damian, Zach Tolentino, nandiyan na rin, partner.
0: Si Estrella Garcia, mas magandang sa education ilaan ang pera at dapat ang mga bata libre ang hospital hanggang 18 years old silang priority. Ganun kasi dito, I assume sa Japan ito kasi sila yung mga susunod na henerasyon.
1: Correct.
0: Wala po bang nakalagay sa batas natin na kapag may mga kailangang responde, medical assistance sa ating mga kabataan, kapag po isa po may kalamidad, free sila.
1: Sorry, free?
0: Example, pupunta ka sa hospital.
1: Ah, okay.
0: May free program po ba pag public
1: Actually,
0: schools?
1: Actually, sa ating universal healthcare law, dapat meron na. Mm-hmm. Tandaan natin. Pero kagaya niyan, hindi sa panahon ng kalamidad, hindi naman sasabihin, paying ka ba, non-paying client?
0: Alam ko may gumagawa niyan, partner, do. Pag
1: kahit
0: ganyan
1: kalamidad?
0: Na may gumagawa niyan, partner, may nangungurakot nga kahit may kalamidad eh. Wala na, pakapalan na ng mukha sa mga tao, talagang walang malasakit sa kapwa. Kapag po ganun, sa sila pwede magreklamo?
1: Siyempre, una-una, sa kanilang lokal na pamahalaan. Kasi ina-assure, or even, halimbawa, kung ito ay ospital na run by the local government unit, siyempre, sila yung may administrative disciplinary jurisdiction.
0: Mm-hmm.
1: Pero halimbawa, ito naman ay national government hospital.
0: Mm-hmm.
1: Nagkataon nandyan sa inyong lugar, Department of Health. Pero kung tutusin, mm-hmm. kahit nga dapat saan mo yan ilagak yung iyong reklamo, kagaya ngayon, meron ng through text 8888 o kaya online, pwede ka na rin magreklamo sa Quezon City, yung hotline
0: 122. Yeah, 122.
1: Meron na rin app, partner, pwede ka na doon mag-report, pwede ka na doon magreklamo. So lahat po ay, kumbaga, alamin po natin sa inyong LGU kasi sila yung pinakamalang, or even sa barangay, partner.
0: Oh,
1: pwede kang magreklamo. Okay. Kasi kung wala man sa jurisdiction ng barangay dahil hindi silang may-ari, hindi sila nagpapatakbo ng ospital, dapat alam nila saan ipararating yung reklamo. Kasi presumably, alam dapat ng isang government office saan ire-refer ang, kumbaga, particular need or particular concern ng kanilang constituents.
0: At saka, example po sa mga paaralan, let's learn from what happened yesterday. Most of the kids nasa paaralan nung nangyari yon. Hindi naman po natin 24 hours kasama ang ating mga chikiting.
1: Mm-hmm.
0: Bigla po ako napaisip, sabi ko, simba ko, kawawa naman, di ba? Ang layo ng mga bata. And as a mom, parang ramdam ko yung trauma ng mga magulang. Dapat well-trained ang mga teachers as well.
1: Yes,
0: dapat
1: partner.
0: May tamang training sila, papaano i-handle.
1: Nandito yan, partner. Nasa batas na ito, yung sinatawag na emergency responders, patuloy dapat yung kanilang pagsasanay.
0: Oh, okay.
1: At
0: dapat
1: yan,
0: regular.
1: Regular.
0: Oh,
1: at kumbaga, hindi lang yung, kumbaga, isang beses, tapos na.
0: Para lang ma-check sa list.
1: Correct.
0: Mm-hmm.
1: Yung kanilang pag-aaral from, halimbawa, yung paghahanap doon sa mga na, wag naman sana, yung mga natabunan, halimbawa.
0: Oh,
1: hanggang doon sa pag-immediate medical relief or immediate medical attention hanggang doon sa okay na yung katawan mo pero yung trauma ng iyong isip at kalooban, tinutugunan pa rin dapat ng gobyerno.
0: Even after the disaster.
1: Yes, partner. Kasi tandaan natin, itong prinsipyo na nanggagaling sa ating konstitusyon, ang sinasabi niya, parens patriae. Ang translation niyan, parents of the state. Anong sinasabi nito, partner? Kagaya no, sa sitwasyon, Lindol, napahiwalay ang bata sa kanyang mga

0: magulang. Ikaw, hindi mo yan anak. Yung mga tao sa gobyerno, hindi nila yan anak. Pero ang sinasabi ng batas, sa sitwasyon na yan, kayo ang magulang ng mga bata. Yung mga teachers sila, oo, yung magulang, habang yung mga bata ay nasa eskwela. Ikaw ang parent of the state. Lahat yan ay iyong ward. Nasa pangangalaga mo yan. Nasa kargo mo yan. Nasa responsibilidad mo yan. At hindi ka pwede maghugas kamay. Hindi ko kaya. Kagaya nun, yung teacher kahapon na nagpapakalma, hindi niya lahat yun. Estudyante, pero dahil siya yung nandun.
1: Mabuhay ka, ma'am, sir.
0: Parents, patri, tinutugunan niya yung pangailangan ng mga batang nasa harap niya.
1: Grabe, no? Ang saludo sa mga ating modern day heroes, ang ating mga guro, ever since talaga saludo talaga. Wala namang dagdag sweldo yan. Wala. Pero yan po yung kanilang calling. Yan. Yes. Pag naging guru ka talaga, minsan yan ang mahal mo ang mga estudyante mo. Ito, may mga ganyan po mga masaswerte po tayo.
0: Halos
1: mga,
0: lahat ng guro. Dyan
1: mo. And you are a teacher, di ba? Before, yes, partner. Ilang taon ka naging professor, partner?
0: Hindi, mahigit 10 taon.
1: Oh,
0: kasi
1: yung
0: una kong trabaho pagkatapos ng college.
1: Ah, talaga? Professor ka?
0: Hindi pa professor tawag sa amin. Instructor. Kasi yung professor, meron ka ng doktorado, partner.
1: Instructor. So, mga siguro
0: Instructor 1, instructor 2.
1: Pinanganak na ba ako noong time na
0: hindi
1: yun,
0: partner? Hindi pa, partner. And then, 92 yun. Baka pinanganak ka na
1: hindi,
0: noon.
1: Nagtuturo
0: na ako
1: anong
0: kapapanganak
1: buwan?
0: Mo pa lang. Usually, Hulyo ba ang ano?
1: Okay, 3 months na ako noon, partner, sa mundong ibabaw. Okay, magmamano po muna ako sa aking partner dito. Ito talaga? Okay, kaidaran ko pala
0: graduate
1: yun.
0: Graduate na ako ng college bago kong panganak ka pa lang, partner.
1: Grabe talaga. Wala lang. Pero hindi wala sa itsura mo.
0: Pero naunahan mo na yung pagtubo ng buhok
1: mo. Very fresh, partner.
0: Mas mahaba na yung buhok mo kaysa sa...
1: Pamilya, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan sa aming po programa, nandito po ang aking tito attorney, Noel.
0: Lolo.
1: Para sagutin ang ilang po sa inyong mga katanungang legal. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Huwag po kami bibitin, babalik po, hello!
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30, puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Ano ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado para sagutin po ang inyong mga katanungan. May magandang ano dito, sinabi si Architect Marvin Riabad.
2: Ang sabi niya?
1: Isang issue pa ang substandard na public buildings at hindi pagsunod sa building code. Public school should withstand magnitude 8 earthquake.
2: Tama ba ako? Hindi. Well, of course, kasama yun talaga dapat. No? Yung Japan na lang, for one, eh, nakita mo talagang ang architecture or design ng mga bahay at buildings, yung hindi yung ano eh, parang sasama. Parang may spring sa baba.
1: Ah, oo. Mayroon
2: parang
1: ganun technology.
2: Parang go with the flow yung
1: kasi
2: building.
1: Kasi marami silang lindol doon. Kaya, kumbaga, napag-aralan na nila.
2: And correct me if I'm wrong, I think we have buildings like that here, lalo na sa Metro Manila. Ganun ang design partner. May spring na sa baba eh, that would follow.
1: Meron ako naalala, partner. Papunta rito, meron pumasok na, ayan, sige, papasok muna natin si Jose ng Batangas.
2: Sorry, partner. May question lang po
1: na natin.
2: Siya. Mm-mm.
1: Hello, sir Jose, sir. Magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney. Go ahead po.
3: Tanong ko lang nga po kung liable pa rin sa mga bayaran kung namatay na yung may-ari ng business.
1: Okay. Ang business po ba niya ay single proprietor o ito po ba ay incorporated? Ano po yung kanyang
3: single
1: proprietor? Sa kasamaang palad po, kapag tayo ay single proprietor, yung atin pong kumbaga pwedeng habulin po ng creditors yung mga utang na kahit po yung ating personal funds. Yung tao na namatay, wala na po siyang kahit anong pananagutan, pero yung iniwan po niyang mga ari-arian bukod doon sa kanyang business po, pati yung kanyang personal funds, yung kanyang pondo na hindi naman niya nilaan para sa kanyang business, eh pwede pong habulin ng kanyang mga creditors. Kasi nga po, sa atin pong batas, yung pag namatay po ang isang tao, wala na siyang pananagutan, wala nang civil liability, pero yung kanyang civil liability or yung kanyang mga utang ay mamanahin ng kanyang estate. Yung estate po yung kalipunan ng lahat ng kanyang ari-arian. Pwede pong habulin yun ng kanyang mga creditors.
3: Pero ang pinagkukunan lang po nila sa business agreement at saka sa BIR.
1: Lalo na po yung BIR kasi po yung BIR ay utang po yan sa gobyerno, buwis po. So talagang yung gobyerno po ay hindi magpapatalo. Kailangan po nila, hindi magpapalugi. So kailangan mabayaran po muna natin yung mga taxes. Halimbawa, bago mailipat kung ano man, mayroon ba siyang nakapangalan sa kanyang lupa. Kasi para mailipat yan sa pangalan ng kanyang mga heirs, asawa, anak, kailangan may kumbaga tax clearance or yung tinatawag nating certificate authorizing registration, meaning lahat po ng taxes ay nabayaran bukod pa yung estate tax. Ibig sabihin yung buwis po sa pribilehiyong makapagpamana sa inyong mga tagapagmana, sinisingil pa rin po ng gobyerno. Lalo pa, kumbaga, yan ay mayroong priority sa batas po sa civil code, yung taxes owed to the government, may priority po. Kagaya halimbawa ng yung mga utang sa empleyado, mga unpaid wages, nandyan po yan sa mga priority or doon sa tinatawag nating preference of credits. Bago pa makakasingil yung mga pinautang doon sa operation, yung mga nag-advance ng mga stocks, yung mga inutangan, yung credit line, uunahin po yung utang sa gobyerno, sa buwis, at yung utang po sa mga empleyado na hindi pa nasusweldohan.
3: Ibig sabihin, pwede pong mag-compromise sa ganun.
1: Pwede pa rin po kasi sino po ba yung mangangasiwa? Sino yung executor or administrator halimbawa ng estate ng namatay na business owner? Siya po, pwede po siyang makipag amicable settlement. O ito talaga yung utang ng tatay ko pero yung kanyang mga huling araw siya ay nagkasakit. Malaki po yung nabgastos namin sa ospital, sa kanyang pagpapakamot. Baka pwede po na ito lang yung maibayad namin. At huwag kalilimutan, kung naibigay na yung pera, dapat meron ng waiver at quit claim na hindi na sila maghahabol pa ng iba pang kumbaga pondo o ari-arian.
2: Okay po, sir.
3: Malinaw po, malinaw.
2: Maraming salamat po, Sir Jose.
3: Sige, salamat po.
1: Na po.
2: All right,
1: hindi na
2: partner.
1: Natin mababati. Ah, hindi. Meron pa. 10 minuto.
2: Meron pa, partner. Meron pa po tayong isa pa pong live call.
1: Ah, yes.
2: Mula sa Batangas, partner. Balik po tayo dito sa Quezon City. Si Elizabeth ng Commonwealth ay may katanungan po sa ating ngayon. Ma'am, magandang hapon.
4: Magandang hapon po, ma'am.
2: Ay, ano po inyong katanungan? Go ahead.
4: Kasi yung title ko po, tawag nito, kinu-question nung sa hinapitan ko pong abogado. Eh, wala po daw kasi stampad ng date supposed to be dun nakalagay. Ang sabi ko po, baka ano, kaka-xerox ko na wala na. Parang hindi niya kinukonsider na title ko yun, xerox na yun.
1: Pero
4: ano
1: bakit po ninyo sinasangguni sa abogado yung titulo? Ano po ba ang inyong layunin?
4: Nagkaroon po ako, pinailan ako ng case ng demolition kasi.
1: Ah, bakit po? Ano pong sinasabing, kumbaga dahilan, legal grounds, bakit po kayo ipapademolish?
4: Ay, kasi dito may mga marami lang grabber po dito sa place namin.
1: Okay.
4: Nabili ko po yung attorney grabber, yung house. 30 years yung may-ari before, hindi nila pinailan ng case. Kasi solo lang ako dito. Nung ako na po ang nakabili, hindi naman sinabi na may-ari na may problema. Nung ako na po nakabili yun, dire-diretso na ko no, ano na po yung pinailan sa akin, hinarasan ng ano harassment na po ginawa sa akin.
1: Okay.
4: Ng mga kaibig po.
1: Ma'am Elizabeth, ibig sabihin ang nabili niyo lang ay yung building, hindi yung lupa. Hindi rin yung pinagbilan niyo ng building, hindi rin siyang may-ari ng lupa. Nagtayo okay. lang siya sa lupa ng iba, tama po ba?
4: Hindi po. Nagbabayad na nga po ako 1 milyar.
1: Ah, okay.
4: Opo.
1: So ano pong naging problema? Hindi ko po naintindihan. Ano Opo. Daw yung, kasi pag sinabi po nating pinapademolish ang inyong building, isa po sa mga posibilidad, yung building na yan ay dangerous and ruinous. Ibig sabihin, may imminent danger po na yan ay guguho. At hindi na siya fit for habitation. Hindi na siya...
4: Hindi po, Adorni. Okay, clear ko po. Maganda yung building itself. Okay. Under NSA po ito, nagkaroon okay. ng excess ata itong nabili ko na hindi sanabi po na may-ari.
1: Sorry po, nagkaroon ng encroachment, excess.
4: Opo, encroachment.
1: Ayun, okay. So, yun ang pinagigiba sa inyo.
4: Opo.
1: Okay. So, ibig sabihin po niyan, kasi tandaan po natin, yung pwede lang mag-acquire ng lupa sa inyong kaso na bili ninyo o kaya namana ninyo. So, hindi po magiging inyo kung yan ay inokupahan lang ninyo. Hindi po yan ever magiging inyo. Kasi, kumbaga, yung atin pong mga lupa na nakarehistro under the Torrens title system, protected po ang mga landowners because of yung Torrens system. Kung ano lang ang nakalagay sa technical description, yan lang
4: Opo.
1: Ang sayo.
4: Opo.
1: Hindi ibig sabihin na mahabang panahon, nakatayo na yung bahagi ng bahay ko dyan, eh magiging akin na yan. So,
4: Opo.
1: Ganun din po
4: Opo.
1: Ang sinasabi. Pero karaniwan Opo. Po kasi, kung yung pagpapademolish ay hindi makakaapekto sa structural integrity ng inyong bahay, talagang pwede pong i-order na ipademolish yung, kumbaga, sumobra. Halimbawa, sumobra lang yung pader,
4: Opo.
1: Sumobra lang
4: Opo.
1: Yung... kumbaga pwedeng i-demolish siya ng hindi guguho yung main structure.
4: Apo.
1: So,
4: Apo.
1: Kung ganun po, dahil kayo ay nag-encroach, tama po yan. Talagang pwede kayong orderan na ipademolish po yan.
4: Opo. Kahit, opo, ganun. Kung iintindihin po talaga, Atty. Prado, ganun. Pagdating sa pumunta po ko ng AVP, nagkaroon na ng settlement, bayaran na lang ang dapat
1: oh,
4: bayaran.
1: Pwede po
4: that
1: yun.
4: That time, yung, opo,
1: ano po nangyari? Bakit nagkaroon ng settlement pero bakit ngayon pinapag-iba pa rin po?
4: Yung vacant po yung lot na yung ibang may-ari. Ang ngayon, bigla nila sila nag-assign ng ibang tao. So doon ako nagka-problema. But that time, opo, yung before pa, 2015, nagkaroon na ng settlement doon. Magkakaroon ako ng dapat bayaran na, then sa excess is babayaran na.
1: Opo.
4: Nagulat po ako, bakit bigla akong nagkaroon ng mga ganun?
1: Pero Nanay Elizabeth, kasi mahirap pong sabihin na may settlement. Yung settlement po ba na yun nakasulat at notaryado?
4: Hindi, verbal lang.
1: Nako, yun ang mahirap.
4: Pero meron po ako copy attorney. Diyan kasi sa NSA, nag-release sila ng legalization na para kung ano man yung encroachment na yun o yung building itself, babayaran ko na. Okay na po. Nanay, kaya meron pa lang po upuan. Meron po, di ba, bayaran ko pa din. Sa excess, bayaran mo na lang ng 23,000. Sige, pumayag na po ako. Ngayon, ang sabi po ng president ng HUA namin, huwag mo nang bayaran yung building itself, yung house mo, make it wait na lang sa 10 years kasi meron rules and regulation or law ang NSA, legal ka na.
1: Parang
4: sayang naman is 100 something.
1: Parang wala pong akong alam na batas na gano'n. Pero Nana Elizabeth, gusto ko pong makita yung dokumento na sinasabi ninyo bago po natin, bago po ako makapagbigay ng mas eksakto at mas komprehensibo. Meron na po tayong report na kailangan na ipasok.
2: Ayun
1: Nana
2: po.
1: Elizabeth, at pwede, pag na-send nyo na po yan, pwede po kayo ulit tumawag.
2: Okay po. Salamat ma'am, po. Abangan po namin yung inyo pong dokumento sa aming pong Viber number. Pero sa ngayon po, pasok lang tayo sa isang report, NTF-WPS, nakikipag-ugnayan na sa iba't ibang ahensya ng pamalaan hinggil sa natuklasang floating structure sa Baudy Masinloc Shoal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
5: Liza at Atty. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea, pinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. hinggil sa nadiscovering floating structure na may antena at laking 6 by 6 meters sa Baho de Masinloc Shoal. Una nang sinabi ni Bronner na may mga namataang personal sa naturang structure, batay na rin sa imagery na kanilang nakalap. Dahil dito, mahigpit na nakikipag-ugnayan ng NTF-WPS sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-monitor ang mga development dito at matukoy ang mga posibleng maging implikasyon ng pagtatatag at mga aktibidad dito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa ngayon, may mga diplomatic action na rin ginagawa ang DFA sa People's Republic of Korea. Ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
2: Naku, may 3 minutes na lang tayo.
1: Kaya
2: partner,
1: partner
2: subukan
1: natin
2: ha.
1: Sila Jericho Ferrer, DJMM Forever, salamat po. Si Louie Basco pala, nag-birthday kahapon. Happy birthday, belated.
2: Happy
1: kay Atty. Louie Basco.
2: Sino pa ang nandito? Si Al Before, nandito na sa live stream po natin.
1: Roxanne 25, nandiyan na rin.
2: Si Dranre Bamba, hello Dranre.
1: Mark Gregorio, hello, hello.
2: Si Ligaya Xing Tan.
1: Alib or Albi ba to? Four.
2: Yun nga, si Al
1: okay, sorry. Si Benong.
2: Na ng paraan.
1: Si Benong nandiyan din.
2: Mm-mm.
1: Si Yoli Lu, Josh Kyle Edip Official.
2: Si Leoni Gelua.
1: Ayun, Ligaya Chingtan.
2: Sorry yes. Partner, sabi niya, oh, teach children to always have a whistle in their pocket.
1: Ayun, maganda yun.
2: Mm-mm.
1: Pero actually, kahit adults, yung go bag, dapat meron ka rin pito dyan.
2: Tama, oh, para mabilis kayong malocate if ever man. Eh,
1: correct.
2: Oh. But of course, we pray na never nyo gagamitin yung pito.
1: Brian Luntalan, Sergeant Putik, Milesa, hello, hello.
2: Hello, hello. Si Teresa Alianza na dito sa live stream po natin.
1: Hello, hello. Agnes Reca, hello, hello. Social live posting, salamat po.
2: Ayun, pinapasabi lang niya na kaidaran ka niya.
1: Ah, salamat.
2: Si Teresa Alianza.
1: So, barkada yun. Tayo.
2: Mm-mm.
1: Arnold Diaries, or Arnold Daris pala. Kala ko Diaries. So, Bina Hermohino, hello po. Salamat sa inyo. Tita Lina ho, Estelle Garcia. Hello,
2: see, it's
1: hello.
2: Me, Wilotsky. It's me, Wilotsky. We'll try to answer your question in the coming days.
1: Tita Nona Damian, nandiyan din.
2: Mahirap siyang sagutin. Wala pa tayong detalye.
1: Jovit Calvario.
2: Si Nathan, nandito na, partner.
1: Ay, Loli
2: Lu. Hello, hello. Po. Nandito na rin po yung mga susunod po sa amin
1: nga.
2: Dito sa DZMM. Maraming maraming salamat po mga kapamilya sa pagtutok po sa ating Tuesday episode. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
2: sagot ka ng batas.
0: Hello Attorney sa DZMM.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to.
6: to? Si Chang Ami.
7: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon!

0: Good, good afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Abay, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Araw na po tayo ng Martes, June 9, 2026. At kahapon nga po ay yung ating naging special coverage dahil nga po binantayan natin yung nangyaring lindol na napakalakas po sa Mindanao. Kaya po talaga, naku, ito'y paalala sa lahat ng ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, nanonood, nakikinig, na siseryosohin po natin kapag may earthquake drill sa ating pong paaralan, sa opisina, sa inyong barangay, sa lugar po ninyo. Dahil napakahalaga po na alam natin ang ating pong gagawin pag may mga ganitong klase po ng mga sakuna. At napakahalaga din po na tayo ay hindi magpapanik. Kaya, nako at manalangin, oo, at agad-agad pumunta sa isang safe na lugar. At huwag kakalimutan yung lagi nating pinapractice na duck, cover, and hold. At dahil nga po Tuesday, it's another day. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Kamusta po ang inyong hapon? Kamusta ang inyong merienda? Okay, sana nga po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At yung mga kapamilya po natin dyan sa Mindanao, huwag po kayong mag-alala. Marami ho ang nananalangin para po sa inyong kaligtasan. At marami rin po ang mga nagpapaabot ng kanilang mga tulong. Kaya ngayon pa lang, salamat po dun sa mga nagbibigay tulong po. At dito naman po sa ating programa, anuman pong mga usapin sa buhay, sa trabaho, sa eskwela, sa relasyon, sa kapamilya, handa po tayong magbigay ng tulong ng libre sa ating pong mga kapamilyang may pinagdaraanan sa pagproseso po ng mga challenges na kanilang pinagdaraanan sa buhay. Kasama po ang ating mga eksperto, yung pong mga psychiatrist natin, psychologist, at ganun din po ang ating mga life coach na libre pong nagbibigay ng kanilang tulong para po sa ating mga kapamilyang nangangailangan ng tulong sa kanilang mental health. At kung kayo po'y may kwento tungkol sa inyong buhay na magsisilbing inspirasyon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong DZMM Teleradyo Viber number, that's 0919278300. Ilagay lang inyong pangalan at address at kami na po ang tatawag po sa inyo, ano? Para hindi na po kayo mabawasan ng load. At gagawan po namin ng paraan na kayo ay matulungan kung ano man po ang inyong pinagdaraanan nang walang panghusga. Magandang hapon sa lahat ng nakatutok sa kani-kanila pong mga radyo, 630 kHz sa AM band sa Metro at Mega Manila. Magandang afternoon din sa mga nakatutok sa DZMM Teleradyo Cable Channel. At syempre sa lahat po ng mga kapamilya natin sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at ng iOne. Paki-like daw po at mag-subscribe na sa ating Facebook account na DZMM Radyo Patrol sa Istarenta. Nandiyan din po tayo sa TikTok at ganun din po sa Instagram. Ay, kahapon, birthday ni Louie Basco. Nako, pasensya ka na, Louie, sa dami ng kaganapan kahapon. Ay, hindi ka namin nabati ng happy, happy birthday. Sana'y nairaos mo ang iyong kaarawan ng masaya kahit paano, hindi ba? Sa dami ng nangyayari. Yes, Mommy Tess Villamin, 8143, happy Tuesday. Sabi niya, let us all offer prayers for Mindanao. Yes, magandang hapon din to you. Chris John got Monton, kay Miguel Andre Mira, mga taga Claver, Surigao del Norte. Nasa bahay daw sila ngayon. Always present. Salamat si Kelly Sheila Vera, 6253. Magandang hapon. Roberto Clemente is in the house. Ganun din si Donald Figueroa Bagawisa. Si Maria Dulce Orate. Kanina pa po ako nakatutok sa radyo at YT. Ayan ang mga solid na DZMM family natin. Kaya maraming salamat po. Si ALBB4, salamat sa Sunflower. Magandang hapon din kay ML Bartulay. si Mommy Ligaya Ching Tan. Hello, hello daw sa lahat ng mga Chang Aminatics. Uy, talaga, meron ganyan. Thank you po. Ganun din kay Tita Babes na nariyan sa Pasig. Si Rodeline Gonzalez. Si Josh Kyle Edip Official. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ikwento mo kay Chang, mapapakinggan naman natin ang kwento po ng isang babaeng may mabigat na pinagdaraanan mula nga po nang mawala ang tatlo sa mahalagang tao nga sa buhay niya. At paano nga ba daw makakatulong ang pagkakaroon ng proper grieving? Ayan, normal lang ba ang mga nararanasan niya o senyales na ito ng pagkakaroon ng mental health condition? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama, syempre, si Dr. Catherine Tan mamaya-maya po dito sa ating programa. Mula naman dyan sa Japan, binabati natin si Estrella Garcia, 888. Si McCoy 26, magandang hapon din sa iyo. Si Mind Gale, si Julius Bangalando. Si Coach V pala ang nagbantay daw last week. Maraming maraming salamat, Coach V. Si Benong CG6MT. Sabi niya, "Teka, kahit na mas matanda ako sa'yo, ako, Chang Ami." Okay lang po. Talagang ano yan eh, term of endearment. Nasanay na nga ako pag tumatawag, may tumatawag sa aking Ami. Parang feeling ko hindi ako yung tinatawag. Parang dapat may Chang Ami talaga. Okay lang po yan, wala pong problema. Marvin Riabad! Ano yung ating mga kapamilya dyan sa Caloocan? Magandang hapon sa inyo. Tita Cory Alejandro, Edna Domingiano, at si Agnes Reca. Ganun din si Elvie Vidua, yung mga taga Binangonan, Rizal. Yes po, Chang Ami, yan ang wish ko. Safety ng lahat at makabangon muli ang Mindanao. Sabi ng ating kapamilyang si Louie Basco. Salamat! Si Ramona, 4321. Hi, Chang Ami. Nagbakasyon po kayo? Oo, medyo huminga lang ng konti si Chang Ami. Diba? Marami tayong natututunan sa ating mga life coach at mga psychiatrist at psychologist dito sa programa. Kaya nakakatulong din yung paminsan-minsan. Hihinga tayo ng konti, di ba? Shout out sa asawa ni Arvin Ramos 1063 watching from Como, Italy. Ay, hello sa ating mga kapamilya dyan sa Italia. Hindi pa tayo nakakarating dyan. Bale, pagpipray natin yan, dyan ang next natin na ano, goal na makapunta. Oras natin, 3:15. Bago po ang ating ikwento mo kay Chang. Yes, Edwin Cardenas na nasa Doha, Qatar. Sabi niya, praying for all our kababayans dyan sa Mindanao. Yes, opo, kung meron po kayong mga kamag-anakan na hindi pa po ninyo nakukontak sa Mindanao or nakakamusta po, ay pwede po kayong mag-text sa amin sa 0919-278-3000. Babasahin po namin on air. At malay po ninyo, baka yung ilan pong mga lugar doon, eh medyo mayroon na pong kuryente na ibalik na. At yung signal din po ng telepono. At mapanood nila ito sa online. Ay may parating po ninyo yung inyong mensahe, ha? Yes, bibigyang daan po natin yung mga ganong panawagan ngayon sa ating programa. Kaya text lang po kayo or mag-Viber 0919-278-3000. Oras natin, 3:16. Narito po muna ang mga kaganapan sa labas ng himpilan. Hatid po sa atin ang ating Radyo Patrol. Muling nanawagan sa mga senador na magkasundo sa harap ng isinusulong na special session ng Senado. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman po sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, detalye.
1: Chang Ami, patuloy na isinasapinal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon sa hirit ng ilang senador na magpatawag na siya ng special session sa mataas na kapulungan para maipagpatuloy na ng mga nakibinbing trabaho ng Senado na apektado ng sigalot sa pagitan ng mga mambabatas. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mababaliwala ang pagpapataw ng special session ng Pangulo kung hindi pa rin nagkakasundo ang mga senador. Dahil dito muling nanawagan ang palasyo sa mga mambabatas na unang ayusin ang kanilang sigalot para masiguro ang sumaayos na diskusyon at mga talakayan kapag nagdesisyon na ang Pangulo magpatawag ng special session. Binigyang diin ng Malacanang na para sa interes ng taong bayan at hindi pansarili ang layunin ng special session, kaya dapat kumilos sa mga senador at magkasundong ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan.
2: Kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Samantala, foreign assistance para nga po sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, hindi pa naman kailangan. Yan po ay ayon sa Office of Civil Defense. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
3: Siyang aming inihiyag ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro na may sapat pang kakayahan ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao kahapon. Welcome anya para sa OCD ang pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa, pero iginiit na hindi pa ito kailangan sa ngayon na mapasaklolo para magpaabot ng tulong sa mga niinig ng lindol. Sabi ni Alejandro, tinataya nga ampot sa kabuang 3,693 personnel ang ipinadala sa mga apektadong lugar, kabilang na ang mga contingent mula sa AFP, PNP, BFP, PCG at iba pa. Habang naka-standby na rin ang nasa 1,475 na mga tauhan sakaling kailanganin para ng dagdag deployment. Pero nakadepende pa rin anya sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggap ng tulong mula sa ating mga international ally. Sa ngayon, nanatili as search and rescue and retrieval operations ang focus ng pamahalaan, gayon din ang pagbibigay ng tulong para sa mga housing needs ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Alerto, alerto sa lindol.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Sa ibang balita naman po, higanting sapatos ng Marikina muling ibibida matapos maibalik sa dating anyo. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, magandang hapon.
5: Tiangami, magandang hapon. Muling ibinida ng Marikina City ang kilalang giganteng sapatos na nagbigay sa lungsod ng Guinness World Record bilang may pinakamalaking pares ng sapatos sa mundo. Maaring bisitahin ng publiko ang newly restored na giganteng sapatos mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Marikina City Hall. Matapos itong pasinayaan ni Marikina Mayor Maan Teodoro makalipas ang 4 na buwang restoration nito. Orihinal na ginawa noong 2002 ng siyam na manggagawa mula sa Colossal Footwear, ang 18 talampakang haba ng sapatos ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamalaking pares ng sapatos sa buong mundo. Ayon kay Andres Dionisio, Tourism Officer ng Marikina City, inabot ng 4 na buwan ang restoration ng sapatos na nasira dahil sa mga nagdaang matinding pagbaha. Pinagtulungan ang pagsasaayos ng sapatos ng pamahalang lungsod ng Marikina, lokal na shoe manufacturer na C-Point at Philippine Footwear Federation Incorporated. Para sa lokal na pamahalaan ng Marikina, mahalaga ang restoration ng higanteng sapatos na simbolo ng husay ng mga Marikenyo sa larangan ng paggawa ng sapatos.
6: Napaka-importante sa amin yan kasi diyan kami nakilala eh. Diyan kami nahubog, halos lahat ng mga Marikenyo, halos umangat ang buhay niyan dahil sa paggawa ng sapatos eh. Kaya hindi na pwedeng pabayaan kasi iyan yung simbolo namin eh. Diyan kami makikilala. Yung pagkakakilala namin bilang Marikenyo as shoe capital, yun ang ganong kahalaga yan para sa amin.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Dom Garner, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
7: Ako to, si Chang Ami.
0: Magbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baneno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Vito. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Kayo po'y nakikinig sa Ako to, si Chang Ami. At bago lang po natin kausapin ang ating kapamilya, gusto ko lang batiin ng happy birthday si Rose Tricler, aking kamag-anak. O, iba yung apelido, di ba? Tricler. At ganun din si Nona Elio Orozco, ang ating kaibigan na nariyan na sa Amerika. At belated happy birthday din kay Mr. Fu Espiritu. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. Si Ramon Legaspi, 3RR. Ay, hello po sa inyo. At si Christina Fernandez, pa-shoutout daw kina Jolito Adalia Fernandez at Annalie Alulod Moya. Lagi po silang nakasubaybay sa inyo. Birthday po nilang dalawa. Uy, happy birthday! Happy, happy birthday! At ganun din kay Silerio Mods 8171. Magandang hapon po sa inyo. At ganun din si John Steven Villaflor. Ay, abangan po ninyo ang tawag ng tanghalan araw-araw dahil marami pong napakahuhusay naming mga grand finalist po dahil sa Sabado na ang grand finals ng year 10 ng tawag ng tanghalan. Kaya salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Ay, mga kapamilya, ito po'y paalala lamang dahil medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. So kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero po ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa Smart subscribers. At pwede rin po dito sa ating himpilan, mag-text lamang po kayo sa 0919-278-3000. At gagawin po namin ng aming lahat ng makakaya para po kayo ay tulungan. Gaya po ng ating kapamilya na may mabigat po na pinagdaraanan mula po ng mawala ang tatlo sa mahal niya sa buhay at hindi po niya nagawa yung tamang proseso ng grieving. Meron po talagang ganyan eh, yung medyo hindi talaga po natin masasabi na parang sa isang linggo lang, isang buwan, or isang taon, tapos na ho yung ating pagluluksa. Iba-iba ho tayo ng proseso pagdating ho dyan. So makakausap po natin sa linya ng telepono ang ating kapamilya na si Vange. Hi Vange, magandang hapon. Ako to si Chang Ami, kamusta?
3: Hello po, magandang hapon po.
2: Napag-alaman ko na ikaw pala ay isang lady guard, tama ba?
3: Yes po.
2: Oh, naku, eh hindi ka ba namin nagising sa iyong mahimbing na tulog sana? Anong oras ba ang iyong duty?
3: Resign na po ako.
2: Ah, nag-resign ka na.
3: Yes po.
2: Oh, recently lang?
3: Yes po. May 1 week pa lang po.
2: Oh, anong naging dahilan? Bakit ka nag-resign? Pwede bang malaman? O kung secret, okay lang.
3: Sige po.
2: Ha?
3: Gawa po ng about...
2: Dahil sa iyong pinagdadaanan ba? Or dahil sa iyong kalusugan?
3: Sige po.
2: Sige. Go ahead, makikinig lang si Chang Ami. Vange. Vange?
3: Kasi bumalik po lahat. So, namatay po kasi yung...
2: O, napag-alaman ko kasi.
3: Nakaalit ko pong kaibigan. Alos, bumalik po lahat.
2: Past 2019. Kasi po sa mga kapamilya natin na nakikinig, napag-alaman nga po namin na si Vange ay unang nakaranas nga ng kalungkutan nung pumanaw ang kanyang lolo nung 2019. Nasundan naman ng kanyang lola ba? Or yung iyong tatay?
3: Yung, lola po,
2: 2021.
3: Real father ko po, 2024
2: naman yung iyong ama dahil nga sa heart attack. Pero nakilala mo pa yung tatay mo noong 2020, tama?
3: Yes po.
2: Mm-mm. At wala kang naging maayos na relasyon sa iyong ina dahil sa kadahilanan na ano daw, Vange, ang sinasabi niya.
3: Kasi anak lang daw po ako sa pagkakasala.
2: Ako.
3: Then, tapol naman po pag uwi po siya ng Pinas. Mas mainit po yung dugo niya. Mas,
2: Mm-mm.
3: Kahit po niya yung brother ko po. Kasi yung tatay po nun, kasal po.
2: Oh. So meron kang half-brother.
3: Sa akin po siyang binubuntong po lahat.
2: Ilang taon na si Mama?
3: 56 po.
2: Oh, kaedad ko lang. 56 years old.
3: Yes po.
2: So meron na siyang ibang pamilya, kumbaga?
3: Ngayon, wala po kaming balita kasi nagtatago po siya.
2: Oh. Bakit siya nagtatago?
3: 4 years. 4 years to 5 years na po. 5 years na.
2: So kahit itong kapatid mo, hindi niya nakakausap? Walang communication?
3: Hindi ko po alam. Hindi rin po kami nagkakausap nung kapatid ko.
2: Mm-mm. So recently, ang namatay ay kaibigan mo? Best friend mo?
3: Yes po. Kababata ako po.
2: Ilang taon lang siya?
3: 26 po.
2: Bata? Babae?
3: Opo. Asthma attack po. Mm-hmm. Same po kasi kaming may ganun po. Hindi lang po siya nakaligtas. Mm-hmm. Yung atake po niya.
2: Nantay po nun kasi. I'm sorry to hear that, Blanche.
3: Nalaman ko po yun kasi pag sa gabi po, wala pang ubaga po ako, nagpapatay na po ako sa gabi ng phone. Nabasa ko po yun. Papasok ako sa work. Yun yung parang tumigil po lahat. Kasi nga ito parang yun, doon ako po sabi po sa kanya na nang nararamdam. Ngayon po, pektuhan po lahat.
2: I'm sorry. I'm really sorry to hear that, Banch. At alam namin, mahirap at masakit ang mawalan ng kapamilya, ng matalik na kaibigan, lalo na ngayon dito sa katayuan mo na mag-isa ka na lang namumuhay, tama?
3: Opo, meron. Ano po ako, single mother po.
2: O, may anak ka?
3: Yes po.
2: So, kasama mo yung anak mo ngayon sa bahay?
3: Yes po.
2: Kamusta yung pag-function mo bilang isang nanay?
3: Isa po, hindi ko makontrol yung
2: emotions?
3: Inita ulo kapag kulit po siya. Ipilit ko naman, pero may time po talaga na. Time na pag magpapahinga, mangungulit po siya.
2: Mangulit.
3: Magtitrigger po.
2: So sa ngayon, ano ba yung mga nararamdaman mo? Bukod doon sa, syempre, ay very emotional ka, hindi ba?
3: Pero mas gusto ko po dumadalo sa lolo't lolo.
2: Nakakatulong yun sa pagproseso mo.
3: Kasi
2: parang
3: yun na lang yung parang magiging takuhan. Pero kung mag-open sa iba, kasama pa.
2: Tapos nag-resign ka sa trabaho pa.
3: Hindi po, naapektuhan na po.
2: Hindi ka rin makafunction ng tama pag ikaw ay nasa trabaho. Madami kang iniisip.
3: Natutulala po ako tapos. Lahat na alala ko po, bumabalik lang.
2: Yeah, we understand, Banch. Napakahirap niyang sitwasyon mo na yan. At siguro sa pamamagitan ng programa, kahit papaano makatulong kami sa iyo ngayong hapon, dahil yung pakikipagkwentuhan tungkol sa mga pinagdaraanan natin at yung merong nakikinig sa iyo, malaking bagay din yun para maproseso mo itong kalungkutan na pinagdaraanan mo. No? Para tulungan ka din ngayong hapon, makakasama natin ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon.
4: Hello, good afternoon, Chang Amin. Good afternoon, Banch. Good afternoon sa ating viewers and listeners.
2: Yeah. Nabanggit ko nga po kanina, Dr. Kat, na iba-iba tayo ng pagproseso ng grief o yung kalungkutan. Sa kaso na ito ni Banch, parang kung sinabi niya na parang bumabalik daw ang lahat. Parte ba yon ng proseso, Dr. Kat?
4: Ano, Chang Ami, it sounds like, we're not

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Renta. Una sa balita, una sa public service.
4: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
13: DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Si Chang Ami. May nakikinig, may
15: nagmamahal sa bawat hangin. Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. At balikan natin ang ating kapamilya na si Vange. Vange, kamusta ka?
16: Hello po. Hmm.
15: Meron ka bang gustong itanong kay Dr. Kat? Sige. Vange? Meron kang gustong tanong sa kanya? Sige, para masagot niya, may oras pa naman tayo. Sige, go ahead.
16: Gusto ko po kasi mga process yung ganitong nararamdaman po.
15: Ma? Gusto mong ma-i?
16: Ma-process po.
15: Ma-process, oo. So, ang tanong mo ay?
16: Paano po?
15: Ah, paano? Paanong mapoproseso? Yung pagluluksa, yun ba?
16: Opo.
15: Okay, sige, Dr. Kat.
17: So, Branch, I don't think this is just pagluluksa. So, aside from the pagluluksa, you are I very strongly believe you are experiencing symptoms of mental health conditions. And it's impeding, nakaka-affect na yung how we think, how we feel, how we behave, how we act. It's affecting din na paano kayo mag-alaga sa anak ninyo, paano kayo magtrabaho, like you're not able to work anymore. Right now, I don't think processing the grief is the solution.
15: Considering, that is not our first concern, kumbaga, Doc.
17: Yeah. Considering what you shared with Paloma, yung ating researcher, about what you are going through, I'm actually considering maybe you need to see a mental health professional. And highly probable you need medications.
15: So at this
17: and then
15: point,
17: the processing would be later on when you have better control of symptoms with the medications.
15: Yes, kasi ito, Vance, ay ang parang sinasabi ni Dr. Kat, mahaba itong magiging proseso na ito, pero susubukan at gagawa namin ng paraan na ma-connect ka sa isang expert na makakatulong sa iyo. Kasi hihimayin ito isa-isa, di ba, Dr. Kat? Aalamin yung kung saan nagsimula itong trauma. Kasi meron, nabasa rin ako dito na parang sinisisi ka ng ilan sa mga kamag-anak mo sa pagkamatay ng lola. Tama? So, ang daming ng lolo't lola. Kasi doon ka lumaki kasama sila, hindi ba? So, yung guilt na yon medyo syempre malaki yon. So, ipoproseso din yun. Maraming issues hindi ba, Dr. Kat? So
17: you can see even the family dynamic is very dysfunctional.
15: Yeah.
17: Not
15: may
17: just
15: malalim,
17: the mother.
15: Oo, may malalim na ano to Yeah.
17: So that's the generational trauma that we've been talking about over and over. So although yung tingin natin din sa lolo't lola natin is a very special relationship. Pero I wonder also na ano yung, how did they raise their own children na ganun yung pag-iisip nila na about you?
15: Mm-mm. Yeah. So ano to, Vanji, ay medyo kailangan, willing ka din before ka namin i-connect sa isang eksperto, ay kailangan din muna naming malaman if you are willing. Di ba, Doc Kat? Ganun yun. Mahirap naman kasi pilitin ang isang tao kung ayaw magpatingin. So, kung willing ka ba, Vance?
16: Yes po.
15: Mm-mm. Kasi talagang yun naman ang kagandahan din, Dr. Kat, na na-identify ni Vance yung kanyang nararamdaman. Somehow, nakakatulong ba yun, Doc Kat?
17: Yeah, definitely. Mm-mm. The first step of change is identifying we have a problem.
15: Yeah.
17: And it's not easy to recognize na we have a problem.
15: Mm-mm.
17: So, time and time again, lagi din natin sinasabi to our kapamilya who share their stories we are very grateful for the trust.
15: Yes.
17: And we appreciate, we see your courage of talking out about what you are experiencing and sharing it to everyone. Yeah.
15: At marami ang nasa ganyan ding kalagayan kagaya mo, Vance, kaya wag mong iisipin na nag-iisa ka, hindi ba? At maaring magsilbing inspirasyon din itong iyong pinagdaraanan na ganito sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Isa pa rin sa mga concern mo ay yung bukod sa matinding lungkot, yung pagkabigat ng kalooban, mabilis uminit ang ulo. Nagkukulong din po siya sa kwarto, Dr. Kat, at minsan ay tulala at hirap yes. matulog. So yes. talagang kailangan ni Vangie ng isang expert na makakausap niya, hindi po?
17: Yes. Mm-hmm. And from what you described, Chang Ami, these are symptoms of anxiety and depression. Mm-hmm. Pero kailangan pa rin na mas maayos na assessment na pagdadaanan mo na ni Vange para we can be sure ito nga yung yung diagnosis niya, so that yung whoever would be managing her case would be able to give yung proper recommendation for her.
15: Mm-mm. So ngayon, alam natin, it's not going to be easy, ano, Dr. Kat. At itong napag-usapan ngayon, nag-open up siya, is pwedeng first step din ito. Bukod po doon, meron po ba siyang pwedeng gawin sa ngayon, yung pansamantala lang, habang hindi pa natin siya na i-coconnect sa tamang eksperto na kailangan niyang makausap? Like, does she need to go out, makipag-usap sa isang kamag-anak or kaibigan? Meron po bang mga ganun na pwedeng makatulong?
17: Well, especially in case yung nararamdaman ninyo is overwhelming, kasi part of the information that you shared was there are times you have suicidal thoughts already. So reminding everyone, sa viewers and listeners natin, na we have yung mga hotlines sa National Center for Mental Health 1553, that's toll free, and other hotlines out there na ultimately, we recognize you have a problem and you would like to seek help. Mm-hmm. So, very good.
15: Yeah. Gusto ko lang kamustahin siguro bago tayo matapos, Vange, yung anak mo, napag-uusapan niyo ba ito? Itong iyong pinagdaraanan, nasasabi mo ba sa kanya?
16: Oh, lagi po humingi sa kanya ng pasensya.
15: Mm-mm. Malinaw naman na kapag may nagagawa ka ay naaamin mo sa kanya na iyon ay pagkakamali mo at nagsosorry ka?
16: Opo, lagi po. Kasi, bago po matulog, kinakausap ko po siya.
15: Oo, malaking bagay din yun, Vange, kasi di ba para hindi rin nalilito yung bata at naiintindihan din niya. At huwag natin laging iisipin na, hindi, bata naman yan, di ba ako naiintindihan yan. Very ang mga bata, di ba, Dr. Kat, ngayon, lalo na itong henerasyon na ito, mas nakikita nila, mas nararamdaman, mas alam nilang nangyayari. So, hindi natin kailangan i-sugarcoat ang mga bagay.
17: How old is your kid?
16: Six years old po.
17: Six, yeah. Kasi, Vange and Chang Ami, mm-hmm. yung pinagdadaanan ni Vange, it's yung responsibility ng adult.
15: Yeah. Mm-hmm.
17: So if we pass on yung mga burdens natin to our children, it's something that we call na parentification, na yung sometimes we think eventually naman when they grow up, they will be able naman to relate to you. Pero at this age, they're supposed to be kids. So, for all of us, lalo na those who are parents, going through issues, we don't want to pass this on to our children.
15: Mm-mm.
17: You have to allow yourself to heal so that you can be better parents too.
15: Yeah. Mahirap, Vange, pero kailangan mo talagang, kumbaga, ay paunti-unti, no? Basta huwag ka lang mawawala ng pag-asa, may mga nagdarasal para sa iyo, may mga nagmamahal para sa iyo, at merong mga taong tutulong sa iyo, Vange, ha?
17: And may I add, I would
15: Vange,
17: right now, it's really, really hard. Mm-hmm. And na-point out din ni Chang Ami, the journey is going to be very, very challenging.
15: Mm-hmm.
17: But it's even harder to stay like this every single day.
15: Yeah. So, one way or the other, meron din kailangan na konting push mula sa kanya, yeah. No?
17: And take that step to healing.
15: Yes, kasi you have to tell your... Alam natin, mahirap. And things are always easier said than done, Vansh. Pero kahit yung mga paunti-unting steps, malaking tulong yon para sa'yo, Vansh. And from here, gagawa natin ang paraan kung paano ka namin maikoconnect sa tamang expert na dapat mong makausap, ha? So, huwag ka mag-alala. Hindi dito natatapos ang pagtulong sa'yo ng Ako To, si Chang Ami. Kaya maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Mag-iingat ka palagi. And nandito lang kami, Vansh, ha? Anytime, pwede kang mag-text or tumawag, ha?
16: Thank you po.
15: Maraming salamat sa tiwala. At God bless you, ha?
16: Opo.
15: Thank you. Yan po ang ating kapamilya na si Vansh. And Dr. Kat, meron pong nagtatanong si DeathFox6426. Ask ko lang po, saan po ba ang clinic ni Dr. Catherine Tan? Gusto ko po sanang magpakonsulta sa kanya. Doc?
18: I am so flattered. Okay, so I do my private practice online. It's all online. It's at Now Serving. So you can just Google my name, Catherine Natalie Tan. But you can also follow me at Instagram, Facebook, and LinkedIn. But yun nga, pag private message, I don't respond. So yeah, you can just book at Now Serving.
15: Ayun, maraming salamat. Yan po ang ating Tuesday psychiatrist. The smiling, sabi nga ng mga netizens. Always smiling na si Dr. Catherine Tan. Pag nakikita namin yung face ni Doc Kat, isa lang ang ibig sabihin, may pag-asa. O, di ba? There is hope. Pag nakikita nyo yung smile ni Dr. Kat, kaya wag ho kayong mag-alala. Nandito palagi ang programang Ako To, si Chang Ami, para po tumulong sa ating mga kapamilya na merong concern sa kanilang mental health. So, we'll see you again tomorrow.

0: Dung Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Eh, pansamantala pong nalilate lang. Ano. Pero hahabol pa rin ng aking partner na si Maan Makapagal at maya-maya pa eh, sasamahan na niya tayo. Eh, pero kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Dahil nga, alam mo, medyo pa init, ano? Ang init lately. At parang binibigyan tayo ng pagkakataon na makapaglaba-laba dahil nga napakainit ng panahon. Pero yun, minsan, yun nga, pagdating ng hapon, ako medyo kumukulimlim o kaya minsan may manaka-nakang pagbuhos ng ulan. Eh, ito'y break. Ano? Break muna sa mainit na panahon at break din sa init na, no, ng politika sa ating bansa. Pero bago tayo tumuloy sa pag-uusapan natin ngayong hapon, ang Senado ay nagpasya, yung mayorya sa Senado ay nagpasya na i-donate yung kanilang isang buwang sahod para dyan nga sa nasalanta ng lindol sa Mindanao. Mamaya may makakausap tayo na bahagi ng mayorya dyan sa Senado kung ano nga ba yung naging dahilan, ano, para sila'y magpasya na ibigay yung kanilang katumbas ng isang buwang sahod sa mga nasalanta nga ng lindol dyan sa Mindanao.
2: Magkano ba ang sinasabing buwan ng sahod ng nasa senador?
1: 300,000 yan na pataas.
2: Basic ito. Basic salary, no? Hindi kasama yung mga iba pang
1: bawat committee kasi
2: allowances.
1: Meron yung dagdag eh. Kung may committee ka, may dagdag.
2: As member and as chairperson, parang ganun.
1: Hindi, pero kasi ito, kung lalo na kung chairman ka, mas malaki kasi ikaw yung magpapasweldo. Doon sa mga kukunin mong tao.
2: Pero yun nga, hindi tanong natin mamaya kung ito ba, kasama yung mga allowances o yung iba pang, kumbaga, sabi mo nga, sa mga chairmanships din, kung ikay membro.
1: May dagdag kasi yun.
2: O committee chairman. Pero as senador lang, baka yun.
1: Baka yun. Most likely yun lang. At ikaw, sabi na natin, nandiyan na nasa linya po, na sa kabilang linya po, ang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At syempre, alamin din natin, ano, kung ano rin kaya yung mga membership niya ng committee dahil nga nagkaroon ng reorganization eh, no? Dahil nga nagbago yung liderato dyan sa Senado. Makausap natin sa kabilang linya si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang hapon po, Sen Ping.
2: Good afternoon, Andrew. Sir.
1: Ah, yes, yes, Sen Ping.
3: Maan.
2: Yes.
3: Yeah, magandang hapon sa atin lahat.
1: Opo.
3: Pasensya na sa boses at medyo kulot pa.
1: Okay lang po. Eh, mamaya-maya rin naayos din yan, Sen Ping. Pero Sen Ping, yan nga, ano po yung, ang tanong po namin, ano po yung naging basihan ninyo, bakit ninyo napag-desisyonan na ibigay yung isang buwang sweldo? Tsaka ano po yung kasali doon? Yung
2: basic
1: rate,
2: lang ba?
1: Oo, yung rate ba ng monthly? Oo.
3: Yeah, iko-correct ko lang yung misconception, ano? Yung sweldo, yun yung natatanggap namin cheque. Talaga salary yun.
2: Okay.
3: Ano yun? 277,833.13. Yun yung sweldo. Yung sinasabi nyo na allowances, MOOE yun, yung miscellaneous and operating expenses. Hindi kasama yun, hindi amin yun. Yun ay para sa pag-operate ng opisina, pasweldo sa mga staff, mga consultants,
2: pati budget, kung may komite,
3: budget yun ng opisina, hindi yun binubursa ng senador. Ang talagang sa amin, yung sweldo na tinatanggap namin sa aming salary grade. Kung actually nakakatuwa kasi sa chat group namin yan eh, I think ang nag-initiate si Acting President Winget Salyan, no? Sabi niya, why don't we contribute one month of our salary, one month salary natin sa earthquake victims. So, overwhelming naman yung response, lahat kami, nag-agree, nag-okay. Nakakatuwa kasi pati si Senator Chis, na sa ngayon, hindi pa siya kabilang sa aming chat group kasi hindi pa talaga na-formalize yung kanyang pag-align sa mayorya. Natatandaan niyo, maski na nag-attend siya noong June 3, ano, na kung saan naibilang siya sa dosa nag-elect dosa Senate President Pro Tem, sa Majority Committee on Rules Chairman, pati yung mga ibang officers like Sergeant at Arms, General Corpus, at saka yung Senate Secretary, si Atty. Bantog. So yun, lahat kami 12 nag-commit. Ngayon, sinuggest ko, why don't we invite yung minority bloc to also join us in donating 1 month salary. So malaki rin yun, kasi kung kaming 12, ang kwenta ko nasa mga 3.3 million. Maliit na halaga, no? Compared sa napakalaking damage na nangyari doon.
2: Sumagot kung, po ba ang minority?
3: Wala eh. Walang sagot. Para may sarili silang, at least si Senator Alan, ang nagsasalita na nananawagan siya rin na tumulong. So, yung mga personal capacity, like I think sina Senator Bongo, kasi taga Davao naman sila, parang nagkusan loob na. Parang auto packet. So, yun ang istorya noon. Nagsimula yan sa aming group chat na kung saan nag-initiate mismo si acting President Win Jatchalian.
2: May plano rin ba kayong pumunta, no? Ang Majo Block po sa Mindanao kung magdalawi ng ating mga kababayan doon.
3: Ako personally, hindi ako mahilig sa ganun eh. Kung tumutulong ako, gusto ko yung tahimik na tulong at saka walang masyadong alam mo na, lingas-gas. Mas natutuwa ako kasi ako kung tumulong kasi, alam din at ito ng ating yung ibang mga kasama nyo sa media, no? Mas gusto kong tulungan yung alam ko nangangailangan ng tulong na hindi nangihingi ng tulong. Mas ano ako doon, mas komportable ako, mas parang gusto kong tulungan yon. At walang ano, walang kapalit, walang announcement, walang ganon. Dito lang kasi marami kami, kaya dahil may invitation, kasi nagtanong din si Acting Senate President Twin, how do we invite them? Sabi ko, openly, kasi sinong kakausapin mo dyan? Eh, wala naman tayong direct na communication sa kanila. So, ganun na nangyari. Nagkaroon ng open up panawagan na i-anunsyo to na nag-donate kami, why don't you come and join us? At least mag-unite man lang kami sa pagkakataon na may nangangailangan.
2: Kung nalikom na lahat yan, Senator, anong plano ninyo ibigay sa isang ahensya tulad ng DSWD o yung mga NGOs natin?
3: Yun ang dinidiscuss namin. Ano yung mechanic? Saka sino mag-handle? Kanino kami magre-remit? Pero at least, in principle, nagkasundo-sundo na kami. Saka commitment na namin yun na maski wala pa yung sweldo namin dahil dumarating yan, ano eh, mga middle of the month yan eh, kung binibigay yung aming sweldo or end of the month. Ano? Kasi kung wala pa, sabi ko, yadbas na muna namin yung kaukalang halaga para pagdating ng ano, walang problema. So, who knows, baka kung mayroon pang pangailangan, baka may panawagan uli na another 1 month salary, may dagdag pa. Pero ang aming, para lang maipanustos, doon sa biglaan, alam mo, napag-aralan ko doon sa Yolanda, doon sa Tacloban noon eh. Nasa ano pa lang tayo ngayon eh, response pa lang tayo ngayon eh. Wala pa tayo doon sa rehab at saka doon sa reconstruction. Nandito pala tayo sa initial stage na disaster response. Yun ang gusto namin tugunan kasi ito yung may pangangailangan na biglaan ng ating mga kababayan na nawalan ng bahay, nasiraan ng mga, yung malalaki, yung mga big ticket dyan, yung mga palye, hindi namin kaya yon. Ano yon? National government na yon. At kung paano makakatuloy yung Kongreso sa pamamagitan ng supplemental budget o kaya sa budget sa 2027, eh, maglaan kami ng kaukulang pondo para doon sa tinamaan ng earthquake.
1: Senting yung times 12, 3.3 million yun. Hindi kaya ngayon na rin yung magandang panahon para himukin na madagdagan pa yung 12 para mas lumaki-laki rin yung 3.3 million.
2: Oh, pwede rin kasing ano eh. Dagdag, pwedeng magdagdag, no? Diba? Personal decision na yun ng senador.
3: Yun na rin ang panawagan namin eh. So, kasi kung sasama sa amin yung 10 sa kabilang block, easily, that's 6.1 million. Halos madodoble yun eh. So, at kung may kailangan pa, baka magkusa pa kami ng may panawagan pang, sige isang buong sweldo pa ulit. Si Tito Sen, kasi sabi niya, na-donate niya na yung kanyang monthly salary doon sa education, sa scholarship pa niya. So sabi niya, abunuhan niya na lang yung katumbas ng isang buong sweldo.
2: Mm-hmm. Eh, sana sa ganitong panahon, magkaisa, no?
1: Oo. At saka ang sarap yung ganun, Senping, na mayorya ng mga senador. Mm-hmm. Diba?
3: Yes, yes.
2: Maganda lahat.
3: Yun nga yung... Hindi, yun nga yung ang essence talaga, at least man lang pagtugon sa pagtulong sa earthquake victims, magkaisa kami. Mm-hmm. Maski may bangayan, maski hindi nagkakasundo sa po, ano man yung hindi pagkakasunduan. Pero dahil nga mayroong disaster na nangyari, kalimutan na muna namin, set aside muna namin yung power play, yung away dyan sa Senado, magkaisa kami tumulong.
2: Mm-hmm.
3: Magandang ehemplo yun para sa ibang kababayan na rin natin, mga ibang civic groups na gusto rin nilang tumulong, malay mo, baka we may resort to putting up a parang fund, yung fundraising activity para, kaya lang, yung mechanics nga, kanino i-remit, naghanap kami, pwedeng isang matibay na foundation, o kaya, naisip ko nga, isasadya sana, dahil si Senator Pacquiao, dati naming colleague, baka pwedeng through him, para alam niya talaga yung sinong tutulungan doon. Maraming variation, pero ang pinaka-importante is, nakakubit pa kami lahat, including si Senator Cheese, tumugon din siya, na lahat kami i-donate yung one month salary. Mm-hmm. Na patumbas nga ng 3.33 million peso.
2: Oh, yan. Mm-hmm. Oo. Senator, maiba naman tayo. Eh, naka-heightened alert daw ngayon ng Senado dahil sa isang Intel info na natanggap o nakuha ng NBI. Mm-hmm. At sinasabing, yun nga, may banta sa institusyon. Pwedeng pakipaliwanag po ito, Senator.
1: Mm-hmm. Senping, pero bago niyo po, Senping, bago niyo po sagutin yung tanong, magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. I'll put you on hold po. Babalikan po namin kayo the soonest possible time. Ano oras naman?
2: Ang oras, 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Hindi ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakabad. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape.
4: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ay, nagbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
7: E balikan na natin si Senping. Yun nga, Senping, magandang hapon po ulit.
9: Yeah.
7: Opo, eh yun nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na at si Senator Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron ngang natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari niyong pwedeng maibahagi sa amin,
8: Senping? Sa paanong paraan yung banta? Paano natanggap? Text ba yan?
9: Okay. Yeah, some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon Hearing, tumayo si Director Matibag, hindi ba?
8: Mm-hmm.
9: At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya ihiyag openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, ano? Na nakausap ko rin siya kanina eh. Dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din, ano? Sa ranks naman ng uniform services. Not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang nice niya information, dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung, maski nung hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-maletang pera, nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. So, doon nag-ugat yung information na kuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Bagkus, pwedeng gawin, no? I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yon dishonorably discharged.
8: Mm-hmm.
9: Yung meron pa nga may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisaw nila yung mga marine elements na nado sa 18. Kasi sabi nila, disgrace yan sa servisyo. Ang marine, laging yung integridad mataas. Anyway, going back to the information, yun na nga, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss mm-hmm. namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, eh pinacite for contempt.
8: Mm-hmm.
9: At pagkatapos, in order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy uh-huh. na mangyayari. At pwede mag-trigger ito.
8: Mm-hmm.
9: Kasi kung napansin nyo rin, di ba, walang puksat yung protesta doon sa harap ng Senado. Maski kakaunti, may program, merong malaking screen doon, na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, maski 10-20 lang sila doon, talagang naka-vigil sila doon, nakababad.
8: Uh-huh.
9: Yun ang hindi natin na parang, yun ang pinababantayan sa atin.
8: Mm-hmm.
9: Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, mm-hmm. o kung sa loob, eh siyempre, may security threat talaga maituturing laban sa Senado as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Temp Gatchalian, eh, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita.
8: Mm.
9: Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento.
8: Mm-mm. Eh kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bantang sinasabi?
9: Sa aming chat group, again, sa discussion namin, ako, hindi ako sumasang-ayon doon sa padlock eh.
8: Mm-hmm.
9: Kasi ang padlock, stopgap yun eh.
8: Mm-mm.
9: Tapos hindi maganda tingnan.
8: Mm-mm.
9: Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Temp Gatchalian, sabi ko, magtumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila eh.
8: Mm-hmm.
9: Kakausapin sila ni Senator Cayetano, di ba alam kung sino susundin. So parang maliwanag lang na maliwanag naman sa atin kung sino kinikira ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sinong kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo
8: mm-hmm.
9: yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect,
8: mm-hmm.
9: na nakaka-confuse, nakakagulo. So ang sinadjust ko, meetingin lahat ng department heads para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektaan sila basta't ang susundin nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership.
8: Mm-hmm.
9: Pero look out din nila kung sila'y susunod doon sa hindi kinikilalang liderato, pwede sila ma-sanction administratively.
8: Mm-hmm.
9: Kasi illegal yon, hindi yon authorized. Paliwanag mm-hmm. kasi pati yung isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakakita naman ng mawawala yung unity of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll. At saka medyo delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siyang ma-open sa anti-graft na kaso doon.
8: Mm-hmm.
9: Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, eh walang unity of command. Dapat isa lang yun talagang kinikilalang leader na Senado, yung acting Senate President at the moment. No?
8: Mm-hmm.
9: In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanent Senate President.
8: Mm-hmm. Yung banta sa institusyon, meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May
9: hindi
8: information
9: lamang,
8: din bang
9: hindi lamang sa institusyon, hindi lamang sa senador Maan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nagkaputukan na naman sa Senado at
8: mm-hmm.
9: putukan na hindi na makontrol. Magugulo buong bansa natin eh.
8: Mm-hmm.
9: Di ba madedestabilize yung buong gobyerno? Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya na-share ko na rin sa ating mga kasama sa media, sa aking mga kasamahan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, ano, meron talagang frustration, at least at the very least, meron frustration sa ranggo ng ating uniform services na kung saan yung pinagmamasdan nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, hindi lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas, ni President Bongbong Marcos.
8: Mm-hmm.
9: So yun ang ating pinangambahan, kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan na matrigger ng isang ng kaguluhan sa loob ng Senado na magkaroon ng putukan.
8: Yes.
9: At kunwari, nire-rescue itong 18 dahil dumating sa punto na ipapadetine sila. O kung merong, halimbawa, armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces, at ito yung mga civilian, mga armed elements na notarized.
8: Mm-hmm.
9: Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga, may nakapatig pa nga nung yung kahapon.
4: Mm-hmm.
9: Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion.
8: Oo.
9: Mm-hmm. Kaya parang panawagan na rin ito doon sa ating mga sa armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila.
8: Mm-hmm.
9: Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, eh baka may madala na mag-react sa ating armed forces. No? Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of a confusion, pwedeng akalain nila, nakasamahan nila, yung naandyan sa loob ng Senado.
8: Yun
9: dapat.
8: Senator Ping, eto nga planong panggugulo, no, yung sa Intel Info. Ito ba ay bago
9: ng NBI?
8: Ng NBI. Ito ba ay bago ang SONA? Itataon?
9: Hindi natin alam. Walang sinabing timeline si Director Matibag. Basta't meron siya information na gagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear doon sa Blue Ribbon Committee na hindi naman hearing yung actually.
8: Mm-hmm.
9: Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing kasi yung isang komite, magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwedeng tawaging hearing yun eh.
4: Mm-hmm.
9: Yun nangyari kahapon.
4: Alright.
9: Yun ay isang consultative meeting. Dangan nga lang, nandun na rin yung ibang resource persons. At mabuti na rin na nakapag-imbita ng resource persons tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun eh. Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside, ano? Wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pakiramdam.
8: Mm-hmm.
9: Pero yun ang maganda na idulot, na i-share niya yung information, personal, kina Senate President Pro Temp Gatellan at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami, direkta, dahil nga na tinanong niya rin ako ano ba yung konektado ba yung sinasabi kong Intel information na merong frustration doon sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan. Hindi naman connected yan. Pero kaya lang, baka makompuse nga yung napuprustrate sa loob ng armed process, sa PNP, pagkatapos kala nila yung armed elements sa loob ng Senado na nanggugulo ay kasama nila, alam mo na, baka mag-escalate into something very ugly.
7: Alright, sige po, siguro babantayan na lang natin talaga kung ano mangyayari, Senping, at sana nga wag na ulit maulit yung barilan sa loob ng Senado. Maraming salamat po, Senping.
9: Thank you,
8: Senping. Ingat po.
7: Yan po si Senador Panfilo Ping Lacson. Ay, teka lang, kumuha muna tayo ng report. Sino bang
8: DSWD Secretary Rex Gatchalian nangakong tutulungan na manaapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Ang detalye mula kay Noreen Igonia ng FMR Davao del Norte. Noreen?
10: Yes, maanangako ng agarang tulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa mga naapektuhang individual sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa ilang mga lugar sa Region 12 at Region 11. Ilang oras matapos ang lindol, nakarating sa Jensen City si Gatchalian at tinulong ang mga lokal na opisyal upang makapagsagawa ng assessment sa mga nasalanta ng lindol. Napag-alaman na sa Jensen City, umabot sa mahigit 1 bilyong halaga ng mga ari-arian at infrastruktura ang nasira dahil sa naturang kalamidad dahilan upang magdeklara ito ng state of calamity. Binisita rin ng kalihim ang mga hospital sa Sarangani Province upang alamin ang kalagayan ng mga pasyente at mga medical staff matapos ang pagyanig. Nagbigay din siya ng paunang tulong sa kanila.
4: Instruction ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, lalo na pagdating sa pagkain at sa basic essentials, ay tulungan namin. Gusto ko iulat sa inyo na sa buong Mindanao, we have 1 million plus na family food packs na ready for you.
10: Sa pinakahuling datos sa Region 11 at 12, umabot na sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi at 4 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescue team. Mula dito sa Jensen City, Nurin Igonia ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
8: Maraming salamat sa iyo, Nurin Igonia ng PRTV News.
7: Ay, magbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
11: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
12: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
15: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements,

puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM.
3: Suko sa DCMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
7: Leia?
6: De Guzman.
0: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dum Take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Eh, syempre, hindi natin kakalimutan yung kwento no, ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao dahil alam mo, ang hirap pumunta sila Christian.
2: Kasi sarado sa commercial flight ang Jensen International Airport halimbawa. Kaya Davao
1: sila
2: ang bagsak. Oo,
1: si Christian tsaka si Aljon. Alam mo, parang parating pa lang o kararating pa lang din nila ng Jensen. Kanina pa silang umaga umalis. At merong mga delays
2: Kasi nga, itong Jensen, kasi nakita na naman natin may mga sira yung loob ng paliparan. Pero kumbaga, para bigyan daan na lang yung mga humanitarian, tsaka yung mga flight na magdadala ng food tulong. Supplies, tulong, kumbaga, banned mo na yung commercial flight dyan sa Jensen.
1: Ito, kamustahin naman natin itong sitwasyon sa Barangay Lambangan, sa Tiboli, South Cotabato. Dahil makakausap naman natin si ang isang residente doon, si Pastor Luis Panta. Magandang hapon po, Pastor.
2: Good afternoon.
1: Hello, Pastor. Magandang hapon po.

0: Magandang hapon po rin sa iyo, sir, ma'am.
1: Oo, kumusta na po kayo dyan? Malakas po ba yung naging lindol dyan?
0: Takot ng tibuli, ma'am, kasi sa barangay namin, brownout pa po hanggang pa ngayon. Wala pa po yung update kung anong ibigay ng tulong sa ensya ng gobyerno, ma'am.
1: Oo. Wala pa po bang nakakarating dyan na pagkain, halimbawa, gamot?
0: Wala pa po, ma'am. Pagkain, gamot, wala pa.
1: Makwento lang, Pastor. Noong lumindol, nang gaano kalakas ito, anong naramdaman ninyo? Kasi nakikita ko yung mga video nyo, parang sira-sira yung mga bahay.
0: Opo, ma'am. Pagdating ng umaga, ng lindol po, ma'am, 7:37 po ng umaga ng Lunes.
1: Oo.
0: Yun po, sumakay pa ako po ng motor. Nasa highway po ako. Nangyari yung lindol. Una pong iniisip ko, ma'am, napakalakas po ng lindol. Na narinig ko maraming nakatutok ng mga building. Na yung mga langslide, gumuho po ang mga lupa. Yung iniisip po, ma'am, yung mga estudyante po sa Paralan, yun ang unang puntahan ko po.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, baka mayroon na mangyari sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Mabuti po, silang lahat ay naka-flag ceremony pa nangyari yung lindol.
1: Mm-hmm.
0: Yung kalakas ng lindol dito, ma'am, 7.8. Yung aftershock niya, yung lakas niya po, ma'am.
1: Ilang porsyento, ilang mga kabahayan yung nasira dyan sa barangay ninyo, Pastor?
0: Yung na-damage dito ng mga bahay po, mga 68 yung lahat. Pero ang iba po, yung nasend ko ng video dyan, yung mga bahay, hindi na talaga pwede matirahan po.
1: Mm-hmm.
0: Kasi masisira na talaga.
1: Oo, delikado din.
0: Oo, delikado din. Hindi na pwede pong pasukin kasi hindi na pwede kasi paano na siya, parang gumuho na talaga.
1: Oo. Saan nanunuluyan ngayon, Pastor? Yung mga may-ari ng bahay na to, yung mga pamilya?
0: Yung mga may-ari ng bahay, nandito po ako sa tapat ng bahay ni Boboy Mante, na nandito po yung mga pamilya niya, nga sabi ko po sa kanila nga hindi na sila pwedeng pumasok sa loob, kaya hindi na sila pwedeng magtulog sa loob kasi po parang gumuho na po yung bahay nila dito. Kaya maraming pamilya po ang nakakilig dito. Kasi malapit din kami sa magkapitbahay din kami.
1: Oo. Pastor,
0: sa akin po,
1: yes, sira din.
0: Sa akin bahay po, hindi na pwede matulugan. Nang dito lang kami sa katit, natutulog.
1: Mm-mm.
0: Kasi malaki na po yung sira.
1: Oo.
0: Yung bahay namin.
1: Pastor, anong sabi ng barangay chairman ng Lambangan? Nakipag-coordinate ba sa LGU ng Tivoli?
0: Yes po, ma'am.
1: Pero bakit wala pa pong tulong na dumarating?
0: Validate na po, ongoing, na binigay na yun po yung listing ng mga house na nasira.
1: Oo.
0: Binigay niya sa LGU ng Municipality of Tivoli, ma'am.
1: Oo. Kumbaga lang, malayo ba to? Liblib ba to, Pastor? At parang mabagal nga yung pagdating ng tulong.
0: Malapit din po kung magbiyahe po kayo ng Barangay Lambangan to Municipality ng Tivoli, mga isang oras po, ma'am.
1: Sige. Ganito na lang, Pastor. Ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan dyan, mga kapitbahay nyo po, yung mga kabarangay nyo po?
0: Dito po, ma'am, nakita natin yung kailangan nila dito, yung mga nasirang bahay. Kahit kunting tulong po gusto nila na maramdaman nila kung ano ang pagbigay ng ahensya sa gobyerno po.
1: Mm-hmm.
0: Hasta ngayon po nakakinahanglan sila ng mga assistant sa gobyerno kung anong pa mga pagkain ba, kung ano pa, o mga gamitan ng bahay. Kasi yung iba po, nasisira na, wala na silang mga gamit.
1: Mm-hmm.
0: At yung sa loob ng bahay nila, nasisira din.
1: Eh, Pastor, kailangan magtong evacuation center ang marami sa kapitbahay nyo yata, no?
0: Oo nga, kasi yung iba, wala pa sila nag-evacuate, pero yung iba, gumagawa sila ng kung saan sila pwede makatulog po.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Alright. Sige po. Marami pong salamat, Pastor.
1: Papahatid po. Kumbaga, marami naman nanonood po sa atin. Mm-hmm. Ahensyo ng gobyerno, Pastor Luis Panta. At siguradong nakikita nila dyan, base sa mga pictures na yan, yung pangailangan ng ating mga kababayan dyan.
0: Okay po, ma. Maraming salamat po sa inyo ng programa po, ma'am.
2: Alright, sige po. Yan po si Pastor Luis Panta, isa pong residente dyan sa Barangay Lambangan, Tiboli, South Cotabato. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 4:14 makalipas ang 5:00 ng hapon.
2: Ito pa, kumuha pa tayo ng updates din doon sa mga naganap. Especially dyan sa General Santos City. Dahil itong yung makakausap natin, if I'm not mistaken, siya yung kumuha ng video na gumuho yung isang fast food chain.
1: Sa baba.
2: Tapos isang radio station sa taas.
1: Ito yung isang hindi malilimutang tagpo sa social media. Ito yung talagang bumulaga sa marami. Kasi na-upload agad nila sa SOCMED itong video na ito.
2: Makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am Janeline Dinaga ng Barangay Apopong General Santos City. Magandang hapon po, Ma'am Janeline.
3: Yes, hello po. Good afternoon po.
1: Kumusta na po? Ikaw muna, Janeline. Yung mga kamag-anak mo na kumakain nung time na yon. Okay na ba kayo?
3: Hindi nga po. Nasa traumatic pa rin po eh.
1: Sige nga. Kwento mo, Janeline. Kasi napanood namin lahat yan eh. Ikaw ba yung gumukuha ng video na hindi ka yata natinag?
2: Ikaw ba yung sumisigaw? Kasi may narinig tayong sumigaw eh.
3: Yung pamangkin ko po, kasi kasama ko yung pamangkin ko, sumisigaw. Then ako naman po, sinisigaw ko yung pangalan ng daughter ko po.
1: Ganito. So, bago yan, or minutes before na lumindol, nandun kayo sa loob ng fast food?
3: Yes po.
1: Kumakain na ba kayo that time, o ma-order pa lang?
3: That time po kasi po, before the incident is, kasi po first day of school, hinatid ko muna po yung anak ko sa school. Then after nun, pumunta kami ng Jollibee. Kasi nga, naghihintay po ako na ma-open yung Fitmart Mall. Kasi nga, mabibilhin ako for the needs of my daughter.
1: Mm-hmm.
3: Then, so, habang naghihintay po kami sa loob ng Fitmart, kasi nga, magkasing dolo lang po yung Jollibee at saka yung Fitmart.
1: Mm-hmm.
3: Then, habang naghihintay po kami, nag-order po muna kami ng snacks. Then after kumain po, kukunin ko sana yung phone ko para i-kunan ko ng video yung pamangkin ko. Then isi-send ko po sa sister ko po na nasa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
3: Then hindi ko po napindot yung sa video button. Mm-hmm. Biglang yumanig po. Then sabi ng pamangkin ko, tita, lumindol, sabi niya.
1: Mm-hmm.
3: Then napatayo po kami dalawa, din yung mga tao po, nagpapanik na dahil nag-uunahan ng lumabas. Kaya kami naman po, nasa dulo kami nakaupo. Kaya last po kami na customers na lumabas po kasi nahihirapan po kami lumabas kasi nga biglang lumakas yung lindol. Then yung mga debris po na nasa ceiling is unti-unting bumabagsak na po.
2: So matagal yung duration. Kasi nakalabas kayo
1: ilang
2: eh.
1: Ilang segundo yun mula sa pagyanig hanggang sa nagdesisyon kayong lumabas? Kasi sabi siguro mo dati, parang pinakiramdaman mo muna, di ba?
3: Opo, yes po. Nakiramdam po muna kami.
1: Mm-mm.
3: Siguro nasa 15 seconds. Nasa 15 seconds pa po kasi kami yung last na ano eh.
1: Mm-hmm.
3: Na lumabas na customers, then sumunod na sa amin yung mga cross po.
2: Mm-hmm. Anong naging decision? Bakit kayo nagdesisyon na tumakbo na? Kasi usually kapag duck cover no, hindi ka naman tatakbo eh. 'Di ba? Titingnan
3: kasi,
2: mo lang.
3: Ano, yes po. Yung naisip man din namin na malakabin in hold, kaso lang yung building po talaga hindi na makita mo talaga sa loob, sir, is hindi na talaga, parang babagsak talaga siya. Eh, grabe yung paglianig talaga ng building. Then yung mga, ano, yung sa ceiling po na mga cover sa ceiling, sir, bumabagsak na lahat, pati yung mga ilaw na, basag na, tapos bumabagsak na sa floor.
1: Mm-hmm. Alam mo, nakakalito rin kasi, kasi tinuruan tayo ng duck cover and hold. Oo, pero siguro kapag nasa ground floor ka lang at may pagkakataong lumabas, kaya.
2: Lumabas ka.
1: Parang gano'n, no? Kasi kung halimbawa nag-duck cover and hold ka pala dyan sa panahong yan, sa oras na yan, di, kasama kang matatabunan.
3: Yes, kaya nga po. Sa ganong sitwasyon po, hindi po ma-apply yung duck cover and hold kasi bagsak po talaga yung building, ma'am eh.
2: Nung habang yumayanig, nakita niyo may mga nalalaglag ng bahagi ng kisame.
3: Yes po,
1: Alam mo sa video mo, napansin ko diyan may crew. May mga crew ng fast food na nasa entrance lang sila na parang natulala. Tinatawag na sila ng kasamahan. Ano ba nangyari doon?
3: Ano yung isa, ma'am? Kahit kami nga po, nahirapan kaming maglabas po doon sa ano, sa exit point, kasi nga po yung mga debris from second floor at saka third floor nahuhulog na po din, malalaking mga hollow blocks or mga bato ang nahuhulog. Kagaya nung nasa cross po na dalawa na na-trap sila kasi nga nahuhulog na din yung ano, yun na ang kasagsagan ng paglakas ng lindol po.
1: So hindi sila dahil natulala, kumbaga takot
3: hindi
1: din silang
3: po
1: tumawid o tumakbo palabas because naglalaglagan na yung sa ulo na nila.
3: Yung sa kami naman, doon hindi po kasi nila makikita yung portion na nalalaglag. Kaya yung nasa harap po nila, yun yung nagsisinyas, nagbibigay ng signal na pwede na silang tumakbo.
1: Iniintay nila.
2: Would you know, Ma'am Janeline, kung matagal na itong gusali na to, kailan pa ito na itayo?
3: By the way po, yung gusali is matagal na po kasi before ako dito sa Jensan Ancha na yan. Pero yung Jollibee kasi po,
2: bago lang.
3: Ni-renovate po kasi yan siya, then bago lang nabalak, siguro more than a month pa lang yan siya at na-open po ulit.
2: Oo nga. So matagal na yung gusali. Mga tansya nyo, mga mahigit 10, 20 taon na?
3: Mahigit na, nasa 30 years po.
2: 30 years na.
1: Mm-mm. Janeline, kumusta kayo dyan ngayon? Kumusta yung bahay mo? Nakauwi ka ba? Nakatulog ba kayo?
3: Hindi po, ma'am. Nasa labas po kami natulog.
1: May sira ba yung bahay mo?
3: Kasi po, nasa in-laws po ako nakastay. Mm-hmm. Then yung bahay po ng in-laws ko, as in, hindi na pwedeng matulogan po kasi ano na lahat eh. Nag-crack na po tapos parang magbibigay na po yung mga walling lahat.
1: Mm-hmm. Paano yan? Natutulog kayo sa labas? Naglalatag kayo?
3: Sa labas
1: kayo
3: po, nag-tent po.
1: Ayaw niyong pumunta sa evacuation center, pansamantala?
3: Yung evacuation center po is puno din po eh.
1: Okay.
2: Mga ilang residente yung kagaya niyo, Janeline, na sa labas natutulog?
3: Ang dami namin, sir. Parang isang porok talaga, ang dami talaga namin na ano, na
1: nasa labasan.
3: Residence suite. Opo, ang dami po. Kaya nga po yung binigay ng LGU na ano, na temporary shelter po, hindi po magkasya. Yung sa isang shelter nga po, tigsa 10 tao ang nakatulog. Ang iba nga po, tatlong pamilya, yung 3 to 4 families po ang natutulog sa loob ng shelter po.
1: Nakapagluto ba kayo ng pagkain ngayon?
3: Opo, nag-uuling po.
1: Pero nakabili pa naman sa palengke, bukas pa naman. Kahit
3: wala
1: mga
3: po,
1: convenience store.
3: Wala po yung palengke. Yung mga naiwan lang po namin ng mga food, yun lang po ang pansamantala. Then after nito, hindi po namin alam kung saan po kukuha kasi halos po naka-close po sa ngayon. Then ang problema namin, yung temporary shelter po, then yung quarantine namin hindi stable kasi sabi nga, by schedule lang daw every 6 hours.
1: Mm-hmm.
3: Then yung ang problema din po is yung tubig, kawawa yung mga bata po kasi ma'am.
1: Oo. Mm-hmm. Yung kasi pag ganyan, dumudumi minsan yung tubig.
2: Oo nga.
1: Oo. Yeah. So, hindi malinis ang tubig ngayon at wala kayong mapagkunan.
3: Opo, yes po. Kasi walang ano po.
1: Mm-hmm. So, anong pangangailangan nyo talaga, Janeline, para sa mga nakikinig nating mga otoridad, ating lokal na pamahalaan?
3: Yes po, kailangan po namin ng ano, temporary shelter po, pagkain, tubig po, yun po talaga yung pinaka-importante. Then, at saka, sana po mabigyan din po kami ng ano, ng way na makapag, yung free charge po ng mga phone, kasi nga po yung phone, hindi po stable. Yung mga kamag-anak po namin na nagakontak, hindi po namin makontak agad-agad po.
2: Alright. Sige, siguro hingi na lang din tayo ulit ng update sa kanila. At siguro, Janeline, siguro kahit very quickly lang, kung may mensahe ka dun sa mga kamag-anak mo na nag-aalala sa inyo.
3: Para po sa mga relatives po na nag-alala sa amin, nangungumusta po, okay kami po. Sorry kung hindi po namin agad makapag-reply sa mga text nyo po or sa mga chat nyo, kasi nga wala po kaming kuryente. Naghahanap pa po kami ng pwedeng mapagkuna ng kuryente po para lang po makapag-charge ng phone. Pero huwag po kayo mag-alala, andito. Okay po kami sa ngayon po.
2: Alright. Sige, maraming salamat.
1: Mag-ingat kayo, ha? May mga aftershocks pa rin. Oo. Ayan, si Janeline Dinaga, isa pong residente sa Barangay Apopong, General Santos City. Iyon na nga, ipanawagan na rin natin, partner. Ito nga sinasabi si Pastor Luis Panta, residente ng Barangay Lambangan sa Tiburi, South Cotabato, na nangailangan ng temporary shelter din.
2: Temporary shelter din.
1: Pagkain, ganun din, dyan sa Barangay Apopong, General Santos City.
2: Ipasok lang natin to. May report si Mario Campo dahil itinakda na nga ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Mario Campo ng PRTV News. Go ahead, Mari.
4: Zandro, sa liham nga na pinadala ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, hinikayat niya na dumalo mismo ang pangalawang pangulo at ang House Prosecutors, kabilang sa tatalakayin ang ilang rules and regulations sa pagdinig, presentation of evidence at pag-set ng mga petsa ng trial. Inatasan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang pre-trial briefs hanggang June 15. Samantala, sarado sa media at publiko ang pre-trial conference upang mapadali ang talakayan ng magkabilang panig. At yan muna ang ulat. Ako si Mario Campo ng PRTV News para sa DZMM.
2: Maraming salamat, Mari Ocampo. Paano? Meron pa tayong... one minute. Pwede pa tayong bumati.
1: Yun nga, nalaman natin doon sa dalawa nating na interview na residente sa Jensan, yung isa, South Cotabato, na hindi pa pala nakakarating yung ibang tulong din sa kanila, lalo yung sa mga medyo malalayo, o at least alam na ng ating mga ahensya ng pamahalaan yung mga panawagan na yan at pwede rin nga kumbaga magpadala, no? Sa lalong madaling panahon ng mga pagkain, tubig.
2: Pagkain, tubig. At syempre yung supply ng kuryente, kasi importante rin yung telekomunikasyon.
1: Pwede yung mga mobile command centers ng DSWD, ng DOH. Diba?
2: Or kahit siguro yung mga battery pack. Dali na lang sa umaga doon, charge. Tapos kapag wala nang charge yung mga power banks, iuwi muna, charge kung saan may kuryente. So dali na lang ulit the following day.
1: Sa tubig naman, pwede kasi yung truck ng tubig. Hindi man siya pang inom, pwedeng panligo, panghugas, itong tubig, pwedeng magrasyon. Tapos mga bottled water, kung pwedeng, yun nga, magpadala sa mga malalayong lugar. Kasi minsan, concentrated yung tulong sa syudad eh. Pero syempre, may mga isang oras nga naman yung biyahe, sabi. So, talagang hindi mo, kung lalo't kung konti pa lang din, yung mga responders.
2: At saka syempre, yung mga kalsada rin, di ba?
1: Kaya nga ang sabi, handa raw tayo dapat at least 3 days. Na ano yan eh,
2: na preps.
1: Self-sufficient ka ng 3 days, because yun nga, help will come after 3 days.
2: Ayan. Dapat handa-handa tayo. Lalo na 7.2 ano yung prediction doon sa the big one. Mm-hmm. Ito yung mga ganitong insidente ay paalala sa atin na kailangan maghanda tayo sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado.
1: Kumusta naman ang go bag?
2: Ay, oo, syempre. Ay, alam mo, kailangan ko pala i-check update yung mga kung expired na yung mga ready-to-eat meals doon.
1: Pero kasi minsan ano tayo eh, yung ningas kugon ba? Yung tipong alert ka ngayon because kakapangyari lang. Pero pag humupa na ang lahat ng ito, makalimutan mo na naman.
2: Kailangan po tayong maghanda, okay?
5: Anong take mo sa DZMM?
6: Partner, alam mo, because you are a sirena.
7: Yes, partner.
6: You are a regular sirena and kaya nga this weekend you'll be sirenaing
7: yes,
6: again.
7: Yes, sirenaing again.
6: Gusto ko lang masabi na syempre yung paglangoy sa tubig, lalo na't open sea at dagat, not even for experienced swimmers or strong swimmers, di ba, na laging magiging ligtas yung lagay nung karagatan. Dahil nga po sa sinapit po no na trahedya nung dalawang manlalaro na Ateneo Blue Eagles sa kanila pong training camp o tinatawag nilang boot camp doon po sa Dipakulaw, Aurora. Hindi na ho ata umabot din sa ating balita kahapon doon yung sinapit ng dalawang Blue Eagle players, si Rene Butterbunia at si Divine Adili, no, na nalunod habang sila ay nagte-training doon sa isang beach sa Dipakulaw, Aurora. Hindi pa humalinaw talaga ang yung circumstances, no, yung facts doon sa kanila pong pagkamatay. Subalit nga po na nalunod sila, hindi po sila nasagip. At ngayon yung nagdadalamhati siyempre ng magulang ni Butterbunia, no, yung kanyang ina, ay humihiling na dapat talagang may managot at meron talagang malalimang investigasyon na gawin. And as far as we can tell, naglabas naman nata ng statement na ang Ateneo de Manila University at ang PNP, naglabas na rin nata ng statement. Although yung Philippine Sports Commission, sa pag-aalam ko yung balita natin kanina, bubuo sila ng sarili nilang investigating team. At kailangan talaga na malaman, di ba, ano ba ang uri ng training na ginagawa para sa mga atletang ito, mga student athletes, at anong klaseng supervision ang binibigay.
7: Totoo.
6: Because kung ito po ay karaniwan na ginagawa para sa kanilang pangkat sa Ateneo Blue Eagles, ay meron naman siguro silang standard protocols, no, na gagawin nila for an exercise or training exercise. So sana nga po, no, meron pong malinaw po ang nangyari po nung araw na yon, nung oras na yon, kung kailan po nalunod yung dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, at meron naman sana ding humarap, di ba, na ang akuin na yung responsibilidad. Ang galit kasi nung ina ni Butterbunia is wala daw man lang lumalapit sa kanya magmula sa Ateneo para siya ay
7: kausapin, i-console even, no?
6: At ipaliwanag ko ano nga daw yung nangyayari. Kasi kaya nga po mga kapamilya, kung hindi pa rin ho sa inyo, kung hindi pa rin ho nyo batid, no, yung pangyayari, eh may dalawa pong player ng Ateneo Blue Eagles na kasama ng kanilang mga teammates, nag-team building sila. Hindi po outing ito, ha, parang training exercise or training camp sa Dipakulaw, Aurora, sa may isang beach. At dun nga daw po, ay sabi nung ina, ay kinabitan sila ng weights kasi karaniwan sa mga ibang training athletes yung tinatawag na resistance training, kakabitan ka ng weight sa paa para ikaw ay masanay yung muscles mo na mabigat yung dala-dala mong weight, masasanay yung muscles mo ngayon na mas lumakas, di ba? Resistance eh. Para kahit na wala ka namang weights na suot na, pero ganun na nasanay na yung muscles mo, mas magiging maliksi, malakas, yung mas mataas yung resistensya mo. Meron daw kinabit na weights na ganun. Hindi po natin alam kung totoo nga ba yun. Para daw pag habang naglalakad sila sa dalampasigan, sa tubig, ay mas may effort na gagamitin nila yung leg muscles nila. Mas matitrain yung leg muscles nila. Eh, problema nun, kung tangayin ka nga ng alon at higupin ka palabas ng dagat, may weights ka sa paa. Hindi ka nga naman makakalangoy. Lulubog ka. Mm-hmm. Hindi natin alam kung ganun nga po yun nangyari. So, kinakailangan po talaga na magkaroon ng mas malalim na investigasyon para maklaro kung ganun nga ba ang ginawa at ano yung safety protocol for that. Diba? Mm-hmm. Eh, experienced swimmer ka man, hindi ka makakalangoy ng mabuti kung may weights, may pabigat sa paa mo.
7: Even diba? If may weights ka, partner, it would take training talaga para masanay ka na lumangoy ng may weights. And
6: is it possible to do that?
7: Yes.
6: To train swimming with weights?
7: Not really train with weights, but rather use weight. Kasi talagang gagamit ka ng weights, especially for diving, to sink.
6: Oh. Diba?
7: Yun lang talaga ang purpose ng weights, to sink. But kasi may training yan eh, para ma-counter mo yung weight, magamit mo for the purpose of sinking. But there should always be someone to be your rescue buddy.
6: And do you train for that in the open water? Sa sea?
7: Actually, partner, kung wala kayong rescue personnel,
6: na naka-standby,
7: lalo na sa dagat na meron kayong may factors ng tide na hindi mo yan
6: mapredict. Oh.
7: Yung wave na hindi mo rin mapredict, that's very delikado.
6: Meron pa nga yung speculation lang naman, na baka daw kaya lumakas yung alon, hindi kaya dahil doon sa lindol sa
7: pero malayo naman ng Aurora.
6: Well, that's what I thought. No? Sabi ko, parang hindi na siguro magkakabit yun. Aurora and yung water current nun, although it's in the east side pa rin ng Luzon, maka hindi na konektado yung current or yung undersea current from
7: but
6: the Moro Gulf.
7: From what I know, yung Aurora Baler LU area, yan yung malalakas kasi yung hampas ng alon.
6: Malamang may undercurrents pa rin na malakas doon. Open sea.
7: Mahirap talaga, we don't know what happened naman. Yeah. No? But really, diving with weights, you should have someone licensed. Even, alam mo partner, even yung rescue, you have to have a license for that. Hindi ka, kasi when you go under, pressure changes eh. So, kailangan train ka for mga ganon.
6: True. Anyway, kami po nang bumubuo dito sa DZMM Teleradio ay magpapaabot na lang po na aming pong pakikiramay.
7: Sa pamilya
6: sa pamilya po, nung dalawang nalagas po na Blue Eagles. Mm-hmm. Mag-uumpisa pa lang sana no, yung kanilang paglahok sa
7: hindi pa
6: mga
7: talaga
6: competition.
7: Sila players.
6: Hindi, sabihin, bagong ano pala ata sila, bagong mga recruit eh.
7: Oo.
6: So, hindi pa man sila talagang tuluyan sumasabak sa mga competition eh. Mm-hmm. Ganun na yung sinapit nila. Mm-hmm. So, aabangan nyo, mga kapamilya, at malamang sa malamang ay talagang may susunod pa kong mga lalabas no, na developments or details dito po sa malungkot na incidenting ito. Mm-hmm. And in the meantime, well, parang nabaling lang yung attention natin away from other things dahil yung trahedya po sa Mindanao, syempre, hindi pa naman ho tuluyang nakakabangon yung mga tao doon dahil Lunes pa lang naman, kahapon, no, nung tumama yung lindol at tumaas na yung bilang ng mga namatay. No? So, marami pa rin po sigurong kailangan gawin para tuloy ang makabangon dahil may mga natabunan po mga kalsada, na-cut off po yung ilang mga bayan, di ba? Kaya ang tulong ay kinakailangan ihatid via ship no? Sa dagat po dumadaan. Mm. So, pati po yun, kinakailangan natutukan din natin at malaman kung ano pa ho ang kinakailangan gawin para matulungan po yung mga sinalanta nating kababayan, no? Sa particular dyan sa may Soxargen area. Mm-hmm. In the meantime, we're talking about disasters, tragedies. There's no bigger tragedy than the Philippine Senate, no? Because
7: nakalimutan nga natin eh, no? Pinagpaliban muna natin dahil sa nangyari sa Davao, but we still have to talk about it. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin still being a tragedy na hindi pa rin tapos eh, unfolding pa rin siya.
6: Mm. Trahedyang maituturing dahil sa halip nga naman po na mag-focus yung kapulungan, yung mataas na kapulungan sa trabaho nila, ang nangyayari, meron pang mga kumukontra dahil ipinagpipilitan na sila ang nararapat daw na liderato ng Senado, bagkus hindi naman sila kinikilala na ng ilang pang mga sangay ng gobyerno, like ng ehekutibo, ng kamara. kahit na mga lawyers groups, eh hindi na ho kinikilala yung pangkat ni Senator Alan Cayetano kahit na ipagpilitan niya na siya pa rin daw ang nakaupo na Senate President. No?
7: Even ang, may statements nga siya na siya pa rin ang mamumuno ng impeachment committee, diba?
6: Impeachment
7: court. Oo.
6: Yeah. Eh ngayon, siyempre, ang Senado naman ay hindi naman nagpa-function all by itself.
7: Mm-hmm.
6: Kinakailangan din nila na magkaroon din ng koordinasyon sa iba pang sangay ng gobyerno. And much more now na meron nga silang dapat na mga batas na kinakailangan tutukan na meron din namang legislative agenda na isinusulong ang Malacanang sa kanila. At malalaman din natin kung ano nga ba yung legislative agenda na yun pag muling humarap si Pangulong Marcos Jr. sa pinagsanib na sesyon ng Kamara at Senado sa State of the Nation address niya next month sa July 27.
7: Mm-hmm.
6: So may paghahanda na nga po, no? Para nga po dun sa gagawing okasyong iyon, yung State of the Nation address. Pero ang koordinasyon po niyan ng Malacanang is with the House and the Senate. Eh, sino ba ang kumakatawan ngayon sa Senate?
7: Sino
6: kinakausap nila? At ito pa, partner, normally, dun sa okasyon na yun, sa SONA, ang presidente ay napapagitna dun sa leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yung Speaker at yung Senate President. Makikipag-unahan ba yung dalawang senador sa pag-akyat sa rostrum? Magma-musical chairs ba sila? Pag-akyat sa rostrum sa SONA dahil magtatakbuhan sila at sino mauna siyang makakaupo. So anyways, matagal-tagal na rin nating hindi nakakapiling sa ating program. Ewan ko lang sa inyo ni Boss Peter sa
7: Balitapatan. Nakausap namin ang ating si Minamahal.
6: Maaga pa naman.
7: Oo.
6: The one and only Auntie Claire. Si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office.
5: Papaya!
6: Ay makakapiling natin via Zoom. Yuse Claire, magandang hapon. Tony Enrica.
7: Baka naka-mute pa si Auntie ng bayan si Auntie Claire. Auntie Claire, attorney.
6: Mission Control, can you hear and see Auntie Claire? Yuse Claire.
7: Sige. At ang dami pa naman natin pwedeng itanong. Baka mamaya may sinabi na ring statement ang Pangulo na mismo na mag-ayos na nga kayo dyan. Ang tagal-tagal
6: hello,
7: na ng inyong
6: hello,
7: bituan.
6: Hello, Spose, Yuzek.
8: Yes, good afternoon, Rica. Good afternoon, Tony. Good afternoon sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Good
7: hi, Attorney Yuzek. Auntie, ang dami ng tawag kay
6: Ka-Claire. Ka-Claire. Ka-Claire. So many things to clear up. Ay, grabe oh. To clear up talaga. So, nagkaroon ho ba, Yuzek, ng coordination meeting ang Malacanang with the House and the Senate for the SONA?
8: Sa ngayon, hindi ko maibibigay yung detalye. Nagkaroon ng mga meeting at siguro sa tamang panahon, mabibigay ko sa inyo yung mga detalye.
6: Yeah. So, ang kausap siyempre ng Malacanang sa Senate side is the Senate Secretary. Oo.
8: Sa ngayon, ako personally po talaga ha, wala po ako sa kung nagkaroon man sila ng meeting. So, wala akong personal knowledge kung nagkausap sila. But since siya po naman at kinikilala talaga ng Pangulo, yung liderato po ni Senator Sherwin Gatchalian, of course, sa kanya po makikipag-communicate.
6: Kasi kung pag-uusapan nga naman yung legislative priorities na ilalatag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, bibigyan niya lang kopya yung both the House and the Senate.
8: Mm-hmm.
6: So yung transmittal nun has to be to just one specific office, the office of the Senate President. So sa ngayon, hindi niyo pa masabi kung talagang ito'y diretsyang natanggap na ni Senator Gatchalian.
7: Pero kinikilala na nga.
6: Pero hindi pa naman inaagaw o ini-intercept ng mga tao ni Senator Cayetano.
8: Kahit po siguro anong gawin nila, since kinikilala naman po ng Pangulo, ang liderato po ni Senator Sherwin.
6: Yeah.
8: So, diretso po yung kung ano man ang communication ng Pangulo kay Senator Sherwin.
7: Paano mangyayari ang unity nila sa Senado, attorney? Kasi kinikilala na ng lower house, kinikilala na ng Malacanang na si Senator Erwin Gatchalian ang acting Senate President. Pero ayaw pa rin talagang bumitaw sa pwesto ni Senator Alan Peter Cayetano. Eh, nagsalita na ang mga iba pang ahensya ng gobyerno. So, how are we gonna fix this?
8: Sa ating pong pagtingin dyan, Rica and Tony, nasa Senado po yan. Nasa Senado ang pag-aayos niyan. Basta po, sa ngayon po, ang kinikilala po natin na liderato ay ito si Senator Sherwin Gatchalian. So, hindi ko po alam kung anong dapat gawin ni Senator Alan Cayetano kasi nangyari po ito. May history na po si Senator Alan Cayetano na hindi bumibitaw sa pwesto.
6: Yeah.
8: Na kahit siguro hindi magiging maganda ang resulta sa institusyon, ay hindi naman niya ito iniinda. Basta kailangan niya ipaglaban kung ano yung gusto niya ipaglaban. Kahit kahit hindi nagiging negatibo na sa institusyon.
6: Oo. Nabalitaan niyo din ba, Yusek, na tila may banta daw sa seguridad ng Senado at maaring ito ay kinakailangan na rin siya sa atin ano mismo ng mga ng National Bureau of Investigation o mismo ng Senate leadership dahil parang ang umuugong na ito ay talagang may serious security threat sa mataas na kapulungan. Ano sa tingin niyo saan ang gagaling yung threat na yon?
8: Sa ating pagkakadinig ay meron pong naibigay na impormasyon ang NBI patungkol doon at kung ano man po ito, kailangan po talaga itong siya sa atin.
6: Yeah.
8: Kasi mahirap po yung ganun na security na po, no? Pinag-uusapan dito, may security threats at kung may involve na mga senador sa paggawa ng itong umanong kaguluhan, ay dapat lamang po managot. Senador ka man, ordinaryong tao ka man, kung ang balak mo ay maghasik ng gulo, purposely, para magkaroon ng destabilization, dapat po talaga itong tutukan. At sa ngayon po ay binavalidate po yan at nirefer na po sa proper agencies.
6: Oo. Kasi ang mahirap naman mag-destabilize kung senador ka lang, kailangan meron kang puwersang nasa likod mo. So ang magiging suspicion is, baka may hinahatak silang mga sasama sa kanila from the uniformed services.
8: Pwede pong ganon. Nag-re-recruit sila para maghasik diba, ng kaguluhan sa Senado at pagka nagkagulo, magiging senyalis ito ng destabilization. So sa mga kapwa po natin, sa mga kababayan po natin, dito po tayo mag-ingat. Kasi nakita po naman natin ang gobyerno po sa ngayon, nakita niyo po ang epekto ng lindol. Dire-diretso po ang pagtatrabaho ng gobyerno, ng administrasyon po ni Pangulo Marcos Jr. Kanina po, nagkaroon po kami ng meeting, magkaroon ng briefing kung ano nangyari at anong dapat pang gawin. Samantalang yung iba dyan, ang balak ay manggulo. So, sana po sa mga kapwa natin Pilipino, tingnan nyo po talaga kung sino ba dapat ang kampihan natin at isuporta. Huwag po nating pabayaan na lumawig pa yung kasamaan dito sa ating gobyerno.
7: Pag ganito po na may mga bine-verify na po natin yung ano na ito, no, anti-clear yung intelligence na ito, no, anti-clear.
6: Anti-clear talaga.
7: Sorry, attorney.
8: In-embrace ko yan.
6: This is not a vlog.
7: Attorney, no. Ito may information na tayo bine-verify and say that a sitting senator or a sitting official is one of those or behind dito sa mga plano na ito. Ano ang ikakaso sa kanila? Ano ang penalty that pwedeng i-merit doon sa ginagawa nila? Treason ba ito kung destabilisasyon ng gobyerno?
8: Hindi. Most probably, kapag nagre-recruit sila para maghasik o nagsasita sila ng mga laban sa gobyerno, to sow hatred against the government or against the president, it can be inciting to sedition.
7: Ano po ang tatanggalin siya sa posisyon kung siya ay nakaupo?
8: Pwedeng hindi naman kasi hindi naman siya hindi naman siya nobel recommended na kaso. So pero magkakaroon siya ng kaso. Pero sa akin lang no, ang bansa kasi natin maraming kinakaharap eh.
6: Yeah.
8: Hindi lang yung external factors ang nakakapagpa-pressure sa atin, nandiyan yung Middle East oil global oil crisis. Tapos nandito yung sarili na nating kalamidad na nangyayari sa atin. Ba't hindi na lang natin tulungan kasi yung gobyerno? Ba't pa kasi nag-iisip sila na napaalisin sa pwesto ang Pangulo at iluklok yung gusto nilang iluklok na hindi naman natin alam kung nagtatrabaho. That's the point. Kaya tayo sasabihin nila na bakit bumababa yung ekonomiya. Definitely, bakit? May epekto yun sa Middle East eh.
6: Yeah.
8: Pero yung political tension, the political noise, takagagawa na ng tao, hindi po to force majeure, gawa to ng tao.
6: Hmm.
8: Pwede itong iwasan kung hindi kayo magiging gahaman sa kapangyarihan.
6: Hmm.
8: Diba?
6: Let's move on, partner, no? Away from the political noise, the political disaster. Doon tayo sa may natural disaster dahil syempre kahapon pa lamang nangyari yung lindol na malakas sa Mindanao and nagmo-mobilize na syempre no, yung mga ahensya ng gobyerno na maghahatid ng tulong at relief doon sa mga lugar na sinalanta. Si Pangulong Marcos Jr. ba, Yusek Clair, ay may schedule na pumunta doon sa lugar? Sa Soksarjan?
8: Meron po schedule na siya ipupunta. Hindi ko lang po muna masasabi sa inyo. Pagka allowed na po ako magsita. Pero definitely this week.
6: Sige, malalaman naman ni Christian Yusoris yan eh.
8: Ayaw lang po kasi din ng Pangulo na alam niyo po yun na nagkakagulo.
6: Tapos
8: on the day siya pupunta, ayaw po niya ng Pangulo yun. Kasi
6: sa kanya mapupunta yung atensyon.
8: Yes. Parang siya pa yung bibigyan ng protection, siya yung titignan.
6: Mm-hmm.
8: Ayaw niyo po na ganun. Gusto niyo po ang lahat ng agencies, yung mga tao po ng gobyerno magtrabaho para doon sa mga apektado. Pero nakamonitor po siya dyan. Pagka lindol pa lamang po, wala pang isang oras, nag-utos na po ang Pangulo. Sa lahat ng ahensya, itong dapat yung gawin. Akita naman po natin sa kanyang sa kanyang mensahe.
6: Well, yung mga kalamidad na ganito, syempre hindi naman natin mape-predict, di ba? Pero ang presidente naman po ba ay satisfied sa naging response ng ating mga agencies dun sa naging kalamidad?
8: Opo, ang bilis po kasi talaga. Pag-utos pa lamang po ng Pangulo, minsan naman po kasi ang ating mga cabinet secretaries, automatic na po sa kanila yan kasi alam naman po nila ang utos ng Pangulo. Kahit hindi pa magsalita ang Pangulo, tatakbo na po talaga sila. So in other words, alam na nila kung ano gusto ng Pangulo, kailangan kilos agad. Hindi pwedeng bakasyon lang, dapat trabaho talaga eh. So kanina po nag-report, pati po yung DSWD,
6: yeah.
8: Meron po kasing tatlong lugar na mahirap puntahan kasi hindi po siya nalalakbay by land kasi nagkaroon ng landslide.
6: Uh-oh.
8: So ang ginawa po is nakiusap po si Secretary Rex Gatchalian sa Coast Guard, sa Air Force para ma-airlift yung ating mga pagkain, food packs, sa mga lugar, sa tatlong lugar po na hindi pa napupuntahan. So kanina po ang report po ni Secretary Rex ay napuntahan na po.
6: Okay.
8: Napuntahan na po kanina kaya hindi po magkakaproblema pagdating po sa food packs.
6: Yeah.
8: Kompleto po ang rasyon so hindi po kailangan mag-alala ng Pangulo pagdating sa pagkain po sa ating mga kababayan na apektado ng lindol.
6: Okay.
7: Attorney, maraming mga the international community na ang nagsabi ng kanilang mga concerns na nagpapahayag nga ng kanilang care dito sa atin. May mga nag-reach out na po ba ng mga bansa na nais tumulong?
8: Asa ngayon, Rica, hindi ko pa natanong. Siguro bibigyan na lang ako ng impormasyon. So, kasi kanina pinagmitingan lang po talaga namin yung trabaho ng administrasyon at mga ahensya po natin.
6: Okay.
8: So, hindi po napag-usapan yung ibang mga bansa na
6: gusto tumulong.
8: So, wala po akong impormasyon as of now.
6: Sige. Malipat naman tayo muli sa ibang issue. Dahil kagabi, Yusek, may lumabas na ulat na meron daw moving structure na namataan sa loob ng Baho de Masinloc. At may mga tao daw na nakasakay dito sa moving structure na tila may antena o tore sa ibabaw nito. Eh, alam naman natin, yung Baho de Masinloc medyo nakubkub na ng mga puwersa ng China. Bukod pa ho sa diplomatic protest o yung demarche na tinatawag, meron pa ho ba tayong ibang pakikipag-ugnayan sa China para tanungin kung kanila ba yung istrukturang iyon?
8: Meron po nga tayo na didinig, pero Sir Tony and Rica, hindi po ako yung authority na magsalita, especially about the foreign policy.
6: Kala ko naman, Ambassador Yusek Clair na ang tawag sa kanila. Hindi pa. So
8: kasi
6: DFA.
8: Kasi test na lang po muna.
6: Okay.
8: Kasi baka po maiba yung aking masabi, hindi pala. I mean, mahirap po, may ibang bansang involved.
6: I see. Yeah. Kumbaga, hindi pwedeng the typical anti-Claire response to...
7: Ganito ba?
6: Hindi na wag. Walang visual aids na kasama.
7: Wala,
6: okay.
7: Wala.
6: No.
8: Wala kasi may involved na ibang bansa.
7: So
8: tayo lang pwede.
6: So the president so far, USAC has not given any further instructions to the DFA on how to handle this concern sa Bajo de Masinloc.
8: Alam ko po, nagkausap po sila, pero yung detalye po, mas maganda po talaga manggaling po kay Secretary Gibo at saka kay Secretary Tess.
6: Yes. Kasi parang recently lang, alam ko na ibalita din natin ito, partner, yung US, Japan at Pilipinas ay nagkaroon din muli ng pagpupulong at pagtalakay kung paano nga nila mas palalakasin ano, yung ating pakikipagtulungan in matters of security. Yeah. So malamang sa malamang, itong isyong ito sa Bajo de Masinloc will be a serious security concern for the three countries. USEC.
8: Pwede po. Again, ayoko pong isa-isa po tungkol po dyan. Baka iba po yung masabi ko. At,
6: I will wait for it in your vlog.
8: Actually po, pagdating po may concern sa ibang bansa, hindi po talaga ako
6: nagsasunta.
8: Even sa YouTube channel ko. Kasi medyo sensitive po yun eh. So hinahayaan na po natin si Secretary Tess at Secretary Gibo magsaya patungkol po siya.
7: Eh paano po yung may sinabi po ba ang Pangulo dun sa hindi natin pagpasa dun sa UN Security Council na
6: nauusan tayo ng Kyrgyzstan.
7: Kyrgyzstan. May comment po ba ang Pangulo doon? And what can we do moving forward to better our position there?
8: Nagkausap din po kami ni Sektes. Meron po siya nabanggit sa akin, pero sabi ko nga po kung ano man po yung naging dahilan.
6: Yeah.
8: Maliban po sa political tension na nakikita natin, muli si Secretary Tess na lang po magsasalita tungkol dyan.
6: Okay. Mm-hmm. Oh, sige, balik tayo sa SONA preparations. No? Meron palang pakiusap, o hindi naman siguro pakiusap, pero parang paalala na gawing payak yung pong pagdaos ng State of the Nation address. Niwala nga daw red carpet na gagamitin.
7: Ako, paano ang mga fashion?
6: So, hindi na makakarampa.
7: Oo, ang mga fashion na lagi natin tinatanong.
6: Wala nang rarampa, partner. Oo. Pero payak meaning to say dapat...
8: Simple lang po.
6: Yes.
8: Idadaos lang po siya. Kasi kahit naman po kami, di pa, may austerity measures po kami na sinusunod. Kailangan po namin na mag-work from home pagka Friday para po makatipid po kami sa electricity, sa power. So, tingin ko po kakaiba talin po ito sa nararanasan natin na sa impact po. Para ma-lessen po yung impact ng global oil crisis. Kasama na rin po yan. Yeah. At tapos, nagkaroon din po ng hindi magandang pangyayari po sa Mindanao.
6: So, let's ask USEC Claire. Mm-hmm. Total, malamang ngayon ay binabalangkas na siguro yung magiging laman ng talumpati.
7: Oh, at saka yung mga batas na gustong isulong ng Pangulo.
6: So, accomplishments, diba? Challenges, mga legislative priorities. Mm-hmm. May idea na ho ba kayo, USEC, saan po sa sentro ito ngayong taon ito?
8: Meron po, pero hindi ko muna pangunguna.
7: May mga magiging revelation ba tulad ng mga nakaraan? Bombastic revelations?
8: Tignan po natin. Ano, ang galing-galing nyo talagang dalawa, no?
6: Hindi.
8: Alay nyo. Hindi ko kaya pangunahan si Pangulo. Kasi
6: yung
8: mga bagay-bagay na si Pangulo yung magsasalita.
6: Ay, grabe naman, no?
7: Kala ko baka malalaman na natin. Ano ba? Big fish na ba ito?
8: Sa poso na, pwede. Poso na tayo.
6: Poso na lang.
7: Tagal pa nun.
6: Sige. Anyways, holiday, no? Sa
7: Friday.
6: Because it's Independence Day. Mm-hmm. Ano po ba ang aktibidad ni Pangulo Marcos Jr. sa Independence Day?
8: The usual po, kapag ka po yung flag raising ceremony. Pero alam ko rin po, ay meron pa siyang event. Meron pa po siyang meeting after that.
6: So, may biyahe ba? May biyahe? Wala naman.
8: Biyahe po?
6: Yeah, wala. For Independence Day? Okay.
7: Babalik pa lang kakabiyahe po. Biyahe pa papunta.
6: Yung biyahe for like pupunta ng Cavite, as well Independence Day, di ba? Yung mga tipong ganun.
8: Wala po tayong alam na magbabiyahe siya. Cavite, malapit lang naman din po yun kung Cavite man.
6: Oo nga, ibig sabihin, parang lalabas ng Malacanang. Para sa akin, pag lumabas ng bahay kasi biyahe na yan.
7: Biyahe sa kanya.
6: Lalo na sa akin, nasa kabundukan ako. Dahil po usually Independence Day, hindi lang naman Pangulo ang dadalo sa mga Independence Day rights. Say for example, yung meron siyang cabinet members, di ho ba, na parang representative niya to different areas where Independence Day will be celebrated. Meron ho bang assignment na ibibigay ang Malacanang sa Vice Presidente to represent the government for Independence Day?
8: Siguro mas maganda siya tanongin nyo.
6: Eh, hindi. alam mo, mahirap magtanong doon kasi hindi naman namin talaga nakausap ba.
7: Wala, tay? Wala ba dito?
6: Hindi. Mahirap makakausap.
7: Nasa'yo yata, tay?
6: Kuminsan, nagbabiyahe, nag-visit, pero hindi ko naman makita ba.
7: Andun sa karton mo, tay?
6: Oo, totoo yan.
8: Eh, may sarili naman po siyang mga lakad eh. Siguro, hindi lang po siya kailangan utusan ng Pangulo. At hindi ko rin naman alam kung utusan siya ng Pangulo kung susunod siya.
6: Kasi usually, di ba, parang dinedesignate niya. Oh. Sige, since ako naman na nag-attend dito, yung Vice Presidente, we'll go to another site, a historical site. So, hindi niyo ba masabi kung may ganun pong klaseng assignment? Alright, sige.
8: Wala po.
6: Okay. Sige, so Yuzek, thank you so much at kami pinaunlakan nyo today and we will wait for you to reveal in your vlog kung ano pa yung
7: mga bombshell natin.
6: Yes,
7: naabangan.
6: Sa July 27 sa State of the Nation address. Yuzek, thank you. Salamat po.
8: Maraming salamat, Tony Enrica.
6: Thank you. Si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer ng Presidential Communications Office.
7: Alam mo, partner, para napansin ko lang.
6: What is?
7: Itong mga this administration and the previous administration, na wala talaga yung pagtutulungan between the president and the vice president. No? Instead of them working together for for the government and one goal, nagkanya-kanya na talaga.
6: Talagang open, open antagonism.
7: Yun nga, meron ng hostility towards. Parang, so na both parties ngayon, parang nawawala na talaga ng connect. Sa isa't isa. May sarili na sila talagang paano kaya natin gagawin ito sa susunod
6: galaw.
7: Sa susunod nating national election, paano ba natin titingnan yung iboboto nating presidente at vice-presidente?
6: Alam mo kasi, partner, and anyway, hindi naman siguro din maalala nung mas nakababatang henerasyon. Pero yung panahon na before martial law, ang election nun, kailangan ticket. Yung presidential ticket at yung running mate niya.
7: Ang sabay mo iboboto.
6: Parang sa Amerika.
7: Parang yun nga, di ba?
6: Hindi pwedeng yung bumoto ka ng ibang kandidato ng pagkapangulo at ibang vice president ng ibang tumatakbong pagkapangulo. It always has to be the same ticket. Ngayon, nangyari naman talaga yun na yung same ticket manalo ng 2022 pero nagkaganon pa rin. So parang iisipin nyo nga na what kind of ticket was that to begin with? Kasi pinangalandakan nga nila Unity, ang pangalan nila eh. But it was sabi nga ni Erwin Tulfo, how shao yung pagka-Unity team. Kasi hindi naman sila totoong magkaka-alyado.
7: For
6: diba?
7: Convenience kasi yung partnership nila.
6: Parang magkataliwas pa rin ang kanilang mga pananaw sa issue. So, yun ang mahirap doon. No? Pag kikilatisin po na ating mga butante sa susunod na eleksyon, yun po bang tambalan na ipinipresenta sa inyo bilang choice, one of the choices, ay talagang magkasundo at may kapareho pong mga prinsipyo
7: values
6: para po makatulong po sa ating mga Pilipino. Eh nangyari, syempre parang marriage of convenience ay kalaunan, divorce ang hindi lang divorce open scale war.
7: Mag-asawa talaga na nag-away, di ba?
6: Yes,
7: yung level na yun.
6: This is a full scale war na nangyari. No? Anyway, so Supreme Commander, magbababay na kami ni Partner Rica. Salamat, hindi pa pala. Gulat.
7: Ipatingin din ako.
6: Sabi ni...
7: Gumanito yung mata ko, partner.
6: Yes, yung parang stress junkie. Very nice, a stress ducky. 6:04 ng gabi, mga kapamilya, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, tatanggap po tayo ng ulat mula po sa ating mga radyo patrolalalala. Abangan niyo po yan sa pagbabalik namin dito sa issue. Spot it!
9: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted.
10: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
11: Pesa House.
10: Retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
9: Ka
11: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako.

0: sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
4: kape.
5: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito ay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Ba, ayaw tayong i-introduce partner. Kala ko naman pagbalik ng commercial may sasabihin pa si Issue Spotted. Spotted. Walang ganun.
9: Gawa ka ng sarili mo, live mo.
8: I will.
9: Yarn.
8: Sige, Boss Peter, handa ka because I'm gonna replace your voice. Tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radio Patrol. World Health Organization Philippines nakaantabay sa pagtugon sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Lunes. Narito ang balitang kapanbahan sa grado mula kay Radio Patrol Bert Dizon. Bert!
10: Tony Rica, nakaantabay ang World Health Organization o WHO upang suportahan ang pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa katimugang bahagi ng Pilipinas kahapon. Sa pahayag ni WHO Western Pacific Regional Director, Dr. Saia Maupicuala, nakahanda ang kanilang tanggapan sa Pilipinas na makipagtulungan sa Department of Health at iba pang ahensya ng pamahalaan upang suportahan ng patuloy na relief at health response operation ng gobyerno. Nagpaabot naman ang pakikiramay ng WHO sa pamahalaan at sa mga nasawi at naapektuhan na pamilya sa nangyaring saguna. Nagpasalamat din ang organisasyon sa mga rescue workers, health responders at iba pang frontliners na patuloy na nagsasagawa ng operasyon sa gitna ng mga aftershock upang matulungan ang mga biktima ng lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Bert Dizon, DZMM.
8: Maraming salamat, Bert Dizon!
9: Armed Forces of the Philippines narindigang hindi kailanman makikipagbahagi sa usaping politika. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radio Patrol.

0: Marlene Padiernos, Mars.
1: Greater Atty. Muling dinigyan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nanatiling non-partisan at hindi kailanman nakikisaw-saw o kakabustertahan sa usaping pangpolitika. Kasunod ito ng tila panawagan ni Davao First District Representative Paulo Duterte sa militar na mag-aklas sa pamahalaan. Ayon kay Bronner, hindi bulag at hindi bingi ang AFP at matindi na ang mga nangyayari ngayon sa bansa. Pero iginiit niya na hindi mandato ng militar ang makisali sa politika. Gumagana rin na niya ang democratic process ng Pilipinas tulad na lang ng anti-corruption hearing na patunay lamang na may demokrasya sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Senador Alan Cayetano humingi ng paglilinaw sa Intel report na may banta umano sa seguridad sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado mula sa Senado, hati ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
3: Tony, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat maliwanagan ang umano'y banta sa seguridad ng Senado at hindi ito maging dahilan upang maantala ang gawain ng Senado. Ayon kay Cayetano, kung totoo ang natanggap na impormasyon ukol sa banta sa Senado, dapat anya ay maipabatid ito sa lahat ng mga senador at pagkakawalin ng institusyon dahil ang kaligtasan ay hindi lamang usapin ng isang grupo kundi ng buong Senado. Binigyan din ni Cayetano na ang impormasyon ay nagmula sa National Bureau of Investigation o NBI at hindi sa Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado na siya anyang tungkuling mga laga sa seguridad ng kapulungan. Binanggit din niya ang mga naging insidenteng kinasasangkutan ng NBI sa Senado sa mga nakalipas na linggo at sinabing mahalagang masuri ng mabuti ang pinagbumula ng natanggap na impormasyon. Tinanong din ang mambabatas kung napatunayan ba ang umano'y banta ng mga ahensyang may mandato sa national security gaya ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency. Ayon kay Cayetano, sa isang maayos na legislatura, ang tunay na banta sa isang institusyon ay dapat ibinabahagi sa lahat ng miyembro nito at hindi sa ilan lamang. Tinukoy rin niya ang pagkakataon ng paglilitaw ng isyu kasabay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga usapin sa pondo para sa flood control at sinabing dapat masagot ang mga tanong ng publiko. Bilang binigyan din niya diin na hindi dapat mawala ang focus ng Senado sa mga mahalagang isyu tulad ng pagbangon ng Mindanao mula sa Malakas sa Lindol, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis, mga suliranin ng mga mangingisda at magsasaka at iba pa mahalagang panukala. Tiniyak naman ni Cayetano na magpapatuloy ang gawain ng Senado at hindi nito papayagang maging dahilan ang mga umano'y banta upang mapatahimik o maantala ang tungkulin ng kapulungan. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Teka lang, Robert. May hanggang alas 8 pa naman tayo na magkwenta. Ay, alas 8.
3: Okay.
2: Security threat, tapos sasabihin, magwo-work from home yung mga empleyado, no? Pero hindi naman talaga tinutukoy, because sinabi lang na NBI, may security threat. So, walang sinasabing specific group kung saan magmumula yung threat, no?
3: Actually, Tony, si Senator Panfilo Lacson, ang sabi niya dun sa kanyang personal assessment base sa sinabi ni NBI Director Batibag sapagkat kung matatandaan natin, nung nagpulog sila noong Monday, ay may binigay na information si Matibag during humingi siya ng break during the hearing at pinanggit nga niya ito. So ang sinasabi, ang assessment ni Senator Lacson, ang nakikita nga niya ay posibleng gamitin yung yung 18 na nagpakilalang umano'y dating tauhan ni former Congressman Sal Dico. Posible daw na hindi sila yung mismong threat eh. Posible na halimbawa daw magkaroon ng hearing, ipa-contempt, ipa-aresto. Posible na yung mga kasamahan nila na nasa labas ay i-rescue, tulungan sila, pumasok sa Senado. Oh. At pwede rin daw na dapat bantayan din yung mga nagrarally sa labas na hindi talaga umaalis maghapon, magdamag, ay nandun nakapwesto sa labas ng Senado, Tony. Yan yung ilan sa binabanggit ni Senator Panfilo Lacson na posible na pagmulan. Hindi naman yung sinabing sila yung magmumula, pero ito yung posibleng pagmulan base doon sa mga initial assessment.
0: Ano ba yun? Para nagka-blueprint na ng suguran sa Senado tuloy. Diba? Oo, doon siya nangyari before.
2: Mm-hmm. Magiging ano yan? Magiging, ano yung tawag din niya? Eh, parang escape room. Yung
0: kaya
2: parang,
0: nga.
2: Magiging parang game, di ba?
0: Oo.
2: Escape room, pero
0: ang
2: hahabulin mo yung nakabarong na kalbo. No? Mm-mm. Yung gano'n. Ay!
0: Nawawala na, hindi ko mahabol.
3: Kaya doon sa photos din na ni Senate President, acting Senate President with Gatsalian, wala muna temporary no visitor policy muna sila sa sinabi. Mga senador, pinakusapan lahat na huwag na muna magpabisita habang may mainit yung threat.
2: Kailan ba lilipat ang Senado sa bago nitong tahanan sa BGC, Robert?
3: Hindi ako nagkakamali, sa 2027 yung turnover niya.
2: Next year na, next year. Pag naghabulan doon, mas mahirap maghabulan doon.
0: Planado na yun eh.
2: Oo.
3: Ang taas na nun.
2: Taas yun, no? At saka parang ang struktura nun, yung design, no? Nakita mo yung ano nun. Yung parang apat na tore, di ba, na magkakadugtong.
3: Tore siya, oo.
2: Yes, oo.
3: Correct.
2: Tapos, maghahabulan kayo doon. Ganda nun, no? Parang Tom Cruise lang ang style nun, naghahabulan.
0: Tignan, kaya ba ba ng mga senador natin tumakbo? Ay, bakit ba senador ang sinasabi kung tumatakbo? Hindi ko naman alam kung senador.
2: Maraming salamat, Green and Robert. Thank you, my partner.
0: Meron pang susunod, magkakahiwalay na magnitude na lindol naramdaman sa ilang bahagi ng Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol John Garner. John.
4: Bigat, Tony, patuloy na nakakaranas ng aftershocks ang ilang bahagi ng Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sangani kahapon. Sa tala ng Kibok, naranasan ang magnitude 5 na lindol sa Esperanza, Agusan del Sur, magnitude 2 sa Glan, Sarangani, magnitude 1.9 sa Sarangani Island at magnitude 3.8 na lindol pa rin sa Sarangani. Naramdaman mga lindol na yan nakalipas pa lang na isang oras. Samantala, umakyat na sa 80% ang posibilidad na tumama ang isang full-blown El Nino sa bansa. Ayon sa monitoring ng PAGASA, may presensya na ngayon ng El Nino conditions sa Tropical Pacific. Posibleng tumama ang El Nino sa bansa hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. John Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, John Garner.
2: Salamat sa ating... Ay, teka. Sinesensor niyo. I'm the only one who can censor.
0: Inunahan ka. Ikaw yung sinensor.
2: Kayo talaga ang anak ng...
0: Oo, ikaw ang sinensor.
2: Alam mo pala, ikaw yung talaga isama. Dapat ganun yung mga Senate hearing because they
0: tsaka
2: just...
0: Tsaka blur yung bibig.
2: Namino mosaic na. Oh, Japanese mosaic ba ang gusto mo? Grabe, oh.
0: Tapas din yung boses nila dun.
2: Ah, sugoy, desne! 6:16 ang gabi, mga kapamilya. And ano gusto mong gawin natin as Supreme Commander? Huh? Do you want to go home already?
0: Oh, mag-early office.
2: Supreme Commander's not even reacting anymore. Just,
0: oh, busy sila. Sa likod. Oh, dyan sa labas.
2: Busy partner.
0: Pero
2: you were gonna say?
0: Hindi, no. Gusto ko nang balikan yung mga partner, eh. Yung nag-aftershocks pa rin, no? Kahit a day after, at malalakas pa rin.
2: That's to be expected.
0: No? So, yung... Buti na lang, at tuloy-tuloy naman yung ginagawa, yung clearing ng mga landslide, no? Yun kasi yung mahalaga ngayon, eh. Yung nahiwalay.
2: Sure, sure.
0: Hindi na maabot ng mga lugar ngayon. Yeah. Mm-hmm.
2: And syempre binuhay nga po ano tulad nga po nung nabanggit ko kahapon yung na naman po pangamba about the big one dito sa Metro Manila. So syempre after nung earthquake kahapon sa Soxargen ay may mga nag-interview na naman muli sa Fox. At doon nga po muli inulit yung warning na for a highly urbanized area like Metro Manila. At saka marami tayong mga high-rise structures, yun yung mas lantad to the risk nga of a very powerful, very violent earthquake. Eh, yung big one, partner, anong magnitude?
0: Seven
2: lang.
0: Oo, ito 7.8
2: na. Kasi ang sabi nga no, sa seismology, mga kapamilya, yung ranking ng mga lindol in terms of power, sa magnitude, yung pag-angat ng numero, parang akala mo isang numero lang naman na inakyat. So, magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. Pero ang bawat akyat po ng numero sa magnitude
0: times
2: 10.
0: My God.
2: Ang lakas nung earthquake mismo.
0: So
2: no?
0: Parang pag magnitude 6, yung magnitude 7 times 10 pa nung lakas ng magnitude 6.
2: Exactly.
0: Ganun.
2: So 6 is already considered a strong earthquake na talagang may potential po na makalikha ng damage, no? And 7 times 10 nga nung lakas ng magnitude 6, sobrang lakas na po noon. E paano nga, 7.8, gahibla na lang, magiging 8 na eh.
0: Oh, knock-knock-knock in heaven's door
2: yun. Yung point 2 na yun na difference, eh, malaki pa ang ilalakas ng lindol na yon, partner, no? At dahil nga po sabi ni Radyo Patrol Pamela Vasquez, eh hindi ako pwedeng mahuli sa iba pang mga Radyo Patrol.
0: Ipasok mo na.
2: Kailangan ihabol natin siya. So yung pre-trial nga daw para sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, abay itinakda na pala, partner, sa June 18.
0: Eh sino magpe-preside nga?
2: Tanungin natin. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera natin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
5: Yes, Tony at Rica, tama, no? Kinumpirma yan mismo ni House Prosecutor Terry Ridon. Batay doon sa ipinadala din ng notice ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian sa House Prosecution Panel ngayong araw. Dito nga ay inatasa ng Senate Impeachment Court yung House Prosecution Panel maging si Vice President Sara Duterte na dumalo doon sa nasabing petsa ng alas 9 ng umaga. Nakasaad din doon sa notice na maaari silang dumalo ng personal o sa pamamagitan ng kanilang counsel. Ito ay para talakayin yung pre-trial matters gaya nga nung marking of documentary at real evidence, pagtukoy sa mga witness at pagtatakda ng trial dates, maging yung sequence o yung pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya. Inatasan din ng parehong partido na isumite ang kanilang pre-trial brief hanggang June 15. Samantala, no, nakasaad din doon sa notice na isasara sa publiko at media yung pre-trial conference para mabigyang laya yung magkabilang partido na talakayin ng objectives o mga layunin ng pagdiditi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Yun lang ang problema dun, Pam, di ba? Mag-pre-trial sila, pero doon sila sa opisina nung acting Senate President, hindi doon sa nagpupumilit na siya pa rin ang Senate President.
5: Correct, kasi ang nakapirma din doon sa liham o yung sa notice nga na natanggap ng parehong partido, which is the House Prosecution Panel, and even yung County Vice President, ay ang signatory doon, etong siya acting Senate President Sherwin Gatzalian.
0: So hindi na pala kakailanganin mag-re-oath dahil bago na yung uupo na presiding officer.
2: Mag-oath as si Senate presiding
0: again?
2: Officer, si Sherwin Gatzalian.
0: Napalitan eh, no? Hindi na pala. Siyempre, di alam ni Pam yun. I mean, we're just wondering. Kasi bago na yung presiding officer.
2: So June 18, no? Pam, June 18?
5: June 18. And then, kanina din, no, napag-usapan. Kasi ang naunang schedule, kung naalala nyo, ay mayroon ng naunang inilabas siya dating Senate President Alan Peter Cayetano na schedule, pero pinabawi.
2: Yeah.
5: Pero ngayon naman kasi possible na inihintay din, no, ng Senate at Congress yung bagong schedule na ilalabas. So possible, hinihintay natin na baka mapaaga or as if yung schedule na itinakda nga ng Senate Impeachment Court.
2: All right. Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Okay, ano nga yung pinag-uusapan natin bago tayo napunta kay Pam? We were talking about
0: yung
2: big one. Sorry.
0: Tapos na tayo sa
2: I was talking about the big one.
0: Mm-mm.
2: Eh, ngayon, binubuhay nga po muli, ano, yung FIVOLTS na yung scenario na tayo po ay
0: tamaan.
2: May hinihintay na the big one.
0: Oo.
2: No? Because it's been several hundred years since nangyari po yung pinakahuling malakas na lindol na ganon. And tinitingnan siyempre, no, yung pagpapatibay ng mga istruktura like bridges, public
0: the
2: buildings.
0: Yung pinaka-problema.
2: Buildings. At parang tuloy naalala ko, yung ang gusali, tinatayo pa lang doon sa Angeles.
0: Bumigay na.
2: Skeleton pa lang yun, bumigay na. No? So parang medyo mga ngamba ka na parang gaano katitibay ho ba talaga yung mga istruktura. Lalo na't nakikita natin from this flood control scandal.
0: That they're cutting costs talaga.
2: Yes, tinipid. Hindi po ginamit yung tamang materyales, di ba? Sa halip, binulsa yung pera. Kaya ngayon, parang mas mapapaisip ka na dapat inspeksyonin na itong mga building na to. Baka mamaya hindi mo masabit, magaya nga tayo dun sa, nakita mo yung nag-collapse na building dun sa,
0: saka,
2: ano? Yung merong lab radio sa ibaba.
0: Oo. Tumupi eh.
2: Yeah, butit nakalabas yung mga tao dun.
0: Kaya nga.
2: Baka nga po ganun eh, di ba? Parang hindi masabi na 7 magnitude, ito 7.8 magnitude, hindi kinaya ng building, partner. Kaya kailangan, ngayon pa lang, kung after na nangyari sa Mindanao, tingnan nyo ulit, di ba? Kaya ba ng mga tulay, mga public buildings natin na makatayo pa rin kahit na tamaan sila ng ganung kalakas na lindol? Because we don't want nga naman the scenario na sinasabi ng FIVOX, the doomsday scenario, na kapag tumama yung big one, estimate nila partner ha, in the thousands, tens of thousands,
0: yes,
2: yung magiging casualty.
0: Oo. Paano yan kung sisimulan ngayon pa lang? Dapat yung mga city engineer natin, iilan lang naman din yung mga yan.
2: Yeah.
0: Diba? Mag-imbestiga na po kayo ngayon pa lang.
2: At saka talaga nga bang ginagawa ng mga supposed to being engineer, yung trabaho nila, at hindi sila busy na makatanggap ng mali-malita.
0: Hindi lang ng malita.
2: Yes.
0: Malita.
2: Merong accent yung mga sundalo. Sundalo na malita.
0: Hindi nga daw sila sundalo. Marines.
2: Hindi sila malita. Hindi ko ayun.
0: Marines.
2: Hindi sila marines. Mga ano lang, marine life. Anyway, tayo po ibabati muna ng mga nagdiring mo ng kanilang birthdays today. Happy birthday, Maria and Bernadette Reyes.
0: Rachel Oares Tumpala.
2: Raquel Manaya.
0: Patrick C. Jimenez, happy birthday. Mabuhay kayo hanggang gusto niyo.
2: Yes, and then si... Wait a minute. Because I saw the Kabalen Zosimo Gasmin message me. Sabi niya, attendance check, watching from Mabalacat City, Pampanga. Happy birthday to Jose Crisostomo ng Mabalacat City accounting staff.
0: Happy birthday.
2: Happy birthday kay Jopet Gibo. Tama ba? Jopet Gibo. Siyempre, bati ta kay Kabalen Zosimo Gasmin at sa kanyang buong pamilya.
0: Ayan. Happy birthday din sa aking kaibigan si
2: Who is?
0: Sir Junine. Pangalan niya talaga Junine.
2: Because Junine ang birthday niya, right?
0: Sir Junine.
2: Uh-huh.
0: Tito Tom, happy birthday.
2: Junine. That's one way of naming your kid after the date. Happy birthday to Estelle Piensanivas, mm-hmm. dati nating kapamilya.
0: Mm-hmm.
2: Si Kathy San Gabriel, dati din nating kapamilya, now a Capuzzo. And who else? Wait, let me check. Ayan, belated happy birthday sa aking brother-in-law, si Bong Reginald Miku. At saka kay Attorney Tony P. Parungaw, aking classmate sa UP. Payupsa.
0: Mm-hmm.
2: Maraming salamat, mga kapamilya, na kami sinamahan you today. Tomorrow is not a holiday yet.
0: Not yet.
2: Pero alam ko marami sa mga kasama natin sa newsroom, partner, hinanap ko sa mga opisina nila.
0: Mm-hmm.
2: Puro mga nag-aalisa na pala.
0: Paaga pa.
2: Iniiwan tayo when they're gonna be away for like a long, long, long holiday. So mga kapamilya, kami pa rin ni Partner Rica, syempre, makakasama nyo, ha? Until tomorrow, kakanento rin Tony Velasquez.
0: Rica Lazo po nyo nakasama. Ingat ka, pamilya.
6: Issue Spotted sa DZMM.
7: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
8: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
11: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin,
1: oy!
0: Isang minuto makalipas ang 4 a.m. ng madaling araw.
2: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz, Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.
3: Good morning!
1: Ngayon po ay Miyerkules, June 10, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Ilang lugar isolated dahil sa mga nasirang tulay at kalsada.
0: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 44. Paghahanap sa mga natabunan ng mga gumuhong gusali, nagpapatuloy.
1: NBI, ibinunyag ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. AFP at PNP, minomonitor ang umano'y bantahan sa Senado at Malacanang.
0: El Nino nagpaparamdam na sa Tropical Pacific, bahagyang pag-init ng temperatura ng dagat na obserbahan.
1: Sa lalawigan, bata sumama sa pagbili ng school supplies, patay! Matapos ba sa gasaan sa Antipolo City?
0: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala, tinalo ang nakalabang Chinese player para umabante sa second round ng HSBC Championships sa England.
1: Maganda madaling araw!
3: Good morning!
1: Mga kapamilya! Team Pogi pa rin tayo. Wala si Team Pogi 2 dahil nasa mission siya. Ha? Mamaya pong umaga, maririnig ninyo kung nasa ang lugar siya, gagawa ng mga magagandang pong balita. E pupuntahan po niya yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Pero for today, kami po inyong makakasama. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Good morning! Excited. At ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz.
1: Good morning, partner.
0: Good morning.
1: Simulan na po natin ang balitaan. Unahin po natin ang balita hinggil sa El Nino.

0: Alerto sa El Niño. Alerto sa El Niño.
1: Nagpaparamdam na ang El Niño sa Tropical Pacific. Ayon po sa PAGASA, na obserbahan na tumaas ng 0.5 degrees Celsius ang temperatura ng dagat base sa climate model, mahigit 80% ang posibilidad na matuloy ang El Niño ngayong taon na tatagal hanggang sa 2027. Yan ang po sinasabi ng mga modelo ngayon. Ibig sabihin, mararamdaman na po talaga ang El Niño.
0: Alerto sa El Niño. Alerto sa El Niño.
2: Samantala, hindi nakatulong ang mga pag-ulan na dala ng habagat na pataasin ang water level sa Angat Dam. Base sa monitoring ng PAGASA, bumaba pa sa 169.86 ang water level sa Angat Dam kahapon na mahigit 9 na metro bago sumadsad sa 160 meters na critical level. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga karatig lalawigan. Pero posibleng madelay ang pagkakawala ng tubig sa Angat Dam para sa irigasyon ng Palayan sa Bulacan at Pampanga dahil sa banta ng El Niño. Sinabi ni National Irrigation Administration Bulacan Chief Enrique Carlos na posibleng iurong sa Hulyo hanggang Agosto ang wet cropping season dahil mababa ang level ng tubig sa Angat Dam.
3: Basta AM DZMM.
0: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Umabot na sa 38 na matay sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao. Sa tala po ng Office of Civil Defense, 34 na itinalang patay sa Soccsergen, kabilang ang 18 sa Sarangani. 478 rin ang naitalang sugatan habang 4 ang nawawala. Sinabi ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro na nagpapatuloy ang search and rescue at retrieval operations sa mga pinaniniwala ang natabunan ng mga gumuhong gusali. Patuloy rin ang rapid damage needs assessment sa mga estrukturang napinsala ng lindol.
3: DZMM.
2: Pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na batay ito sa initial na assessment habang patuloy ang pagkalap ng dato sa pinsala ng Pagyanig. Isolated naman ani ang ilang bahagi ng General Santos City at Sarangani, gayon din sa South Cotabato, Davao del Sur at Davao Occidental dahil sa mga pinsalang na idulot sa kalsada at naputol na tulay. Sa bayan ng Glan, maraming bahay ang natabunan ng landslide at nasira ng Pagyanig ang mga kalsada at tulay. 14 ang naitalang namatay sa Glan dahil sa landslide. Nasira din ang ng Pagyanig at tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Glan at Malapatan. 5 ang namatay sa lindol sa Malapatan at 2 ang nawawala habang patuloy pa ring pinaghahanap. 200 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa evacuation center pero maraming residente ang tumatangging lumikas dahil sa takot na gumuho ang gusali. Sa Pagadian City, ilang bahay ang nasira matapos hampasin ng tsunami. Matapos ang Pagyanig, nasa 5,000 residente ang inilikas sa evacuation center. Samantala, DPWH patuloy ang assessment sa pinsala ng magnitude 7.8 sa lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Diesel.
4: Sinimulan na ang pagkukumpuni sa minor damage na tinamo ng Bucana Bridge sa Davao City kasunod ng 7.8 magnitude lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa minor damage na nakita sa tulay matapos ang ginawang structural assessment, ang sira sa ilang bahagi ng guardrails at bridge approach o ang mga dugtungan sa pagitan ng kalsada at tulay. Samantala, ininspeksyon rin ni Secretary Dizon ang gumuhong bahagi ng kalsada sa General Santos City, Tiboli-Soralia Road, na mahalagang kalsadang nagkokonekta sa Gensan patungo Soralia sa South Cotabato. Nagkasagawa na ng assessment ang DPWH para sa pagtatayo ng detour road o pansamantalang kalsada upang madaanan ng mga motorista ang bahagi ng kalsadang gumuho. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda! Basta AM, MM!
1: Samantala, hindi inaalis ng PIVOX ang posibilidad na maranasan ang magnitude 8.2 na lindol sa mga lugar na malapit sa anim na aktibong trench sa bansa. Ang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng malaking pinsala sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao ay resulta ng paggalaw ng Cotabato Trench. Pinayuhan ni PIVOX Director Teresito Bacolcol ang mga residente sa mga coastal areas na malapit sa mga trench na kaagad lumikas kapag nakaranas ng malakas na lindol dahil sa banta ng tsunami. Tinukoy naman ni Bacolcol ang anim na aktibong trench sa bansa kabilang ang East Luzon Trench, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at ang Cotabato. Samantala, mahigit 1,000 aftershock daw na itala ng PIVOX matapos ang magnitude 7.8 na lindol. 23 ang naramdaman at pinakamalakas ang magnitude 6.7. Una na nagbabala ang PIVOX sa posibleng tumagal ng mahigit isang buwan ang mga aftershock. Kaninang alas 12:49 ng madaling araw, niyanig na magnitude 5.9 na aftershock at Balut Island sa Sarangani, Davao Oriental.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Umiiral na ang 60 araw na price freeze sa General Santos City na isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol. Minonitor ng mga tauhan ng DTI Regional Office ang presyo ng mga bilihin sa Jansan at iba pang lugar na apektado ng lindol. Inatasan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang kanilang regional offices na may sapat na supply ng pagkain at walang paggalaw sa presyo ng mga bilihin.
3: Basta DZMM!
1: Oras natin, 11 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po mga balita. Ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok na power-sharing deal ni Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na hindi posible ang panukala ni Cayetano dahil malinaw anya na siya ang ibinoto ng bagong mayorya bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President sa sesyon noong Hunyo at 3. Idineklara bakante ang lahat ng puwesto sa Senado at inihalal na leader si Gatchalian matapos makabuo ng korub ng 12 senador ang mayorya. Pero nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang Senate President hanggang hindi nakakabuo ng 13 senador ang Gatchalian Block. Binanata din ni Cayetano ang Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo na anya'y naglalayong iabsuelto ang mga opisyal na sakot sa flood control scandal. Binuweltahan ni Senator Ravi Tulfo ang pahayag ni Cayetano at pinabulaanan ng alegasyon ng dating Senate President na dinidiktahan ng Malacanang ang Gatchalian Block. Suportado rin anya ng mga bihasa sa batas ang liderato ni Gatchalian. Sinabi naman ni Senador Bam Aquino na isang senador ang posibleng tumalon sa kanilang grupo at makompleto 13 boto para maihalal bilang Senate President si Gatchalian.
2: Kaugnay niya, hinihintay naman ni Pangulong Marcos Jr. na maayos ang gusot sa Senado bago magpatawag ng special session. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulong magkasundo muna ang Senado para matutukan ng taong bayan sa halip na unahin ang mga sariling pang-interes at ambisyon. Nauna nang sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-uusapan pa ang posibilidad na humiling ng Senate Special Session para aksyonan ang mga naantalang panukala. Muli naman nanindigan ng Malacanang na ang liderato ni Acting Senate President Gatchalian pa rin ang kanilang kinikilala. Nauna nang tinutulan ni Gatchalian ang ideyang power sharing ni Senator Alan Peter Cayetano at nanindigang legal ang paghalal sa kanya bilang Senate President pro tempore, gayon din ang quorum sa sesyon ng Senado noong June 30.
3: Basta AM, MM!
1: Naalarma mga senador na mayorya sa umano'y banta sa seguridad sa Senado. Ipinarating ni NBI Director Melvin Matibag kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang umano'y banta sa seguridad sa gusali at paligid ng Senado. Sinabi ni Senador Tito Soto na dapat seryosohin ang naturang banta na maituturing na clear and present danger. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, posible rin umanong sangkot sa naturang banta ang ilang miyembro ng militar at pulisya na sinasabi nakatutok sa mga isyu ng Senado kabilang ang usapin sa liderato at manumanyang flood control projects. Hindi na nagbigay ng ibang detalye si Gatchalian sa napaulat na banta pero tiniyak at pinututukan ang kaligtasan ng mga senador at empleyado. Iniutos na rin ni Gatchalian ang work from home setup sa mga empleyado simula ngayong araw hanggang bukas habang papayagan ng NBI na magsagawa ng security assessment sa gusali. Pero sa inilabas na memo ni Senator Alan Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado hanggang bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tiniyak naman ang Malacanang na iniimbestigahan na ang mga napaulat na banta at iginiit na papanagutin ang mga mapatutunayang sangkot.
2: DZMM. Kaugnay pa rin yan, militar at pulisya minumonitor ang umani banta sa seguridad ng Malacanang at Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camp Crame hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
5: Kapwa nakahanda ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police hinggil sa mga ugong-ugong na may banta sa seguridad ng Malacanang at Senado. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sinaseryoso ng kanilang hukbo ang umano'y mga banta sa seguridad ng Malacanang sa araw ng kalayaan sa Biyernes, Hunyo 12, habang nakarating na rin umano sa kanila ang mga social media posts na nangihikayat ng pagkilos sa publiko sa Independence Day. Dahil dito, nagkikipag-ugnayan na aniya ang AFP sa PNP at iba pang uniformed service para tutukan ang mga ugong-ugong na ito. Bukod sa Malacanang, ipinag-utos na rin ni DILG Secretary John Vicremulla sa Philippine National Police na higpit ang pang-seguridad sa paligid ng Senado na may kinakaharap din umanong banta sa seguridad. Kaugnay nito, sinabi naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nananatili silang naka-alerto at nakahanda anumang oras. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ng Individual Affidavit ang 18 nagpakilala bag body dating Congressman Zaldico. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na layo nitong malaman ang testimonya ng bawat isang nagpakilalang bagman na sinasabi na gatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal bilang kickback sa flood control projects. Pinahaharap din ng mga nagpakilalang bagman sa Ombudsman bukas, gayon din sa June 15 at June 16. Nauna ng inupaka ng National Bureau of Investigation ang testimonya ng mga nagpakilalang bagman at tinawag ng ahensyang kaduda-duda at maraming inconsistencies. Naniniwala rin ng NBI na itinuturo lang ang salaysay ng mga nagpakilalang bagman at hindi maaring tumayo sa korte.
2: DZMM. Samantala, naghain naman ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China matapos mamataan ang isang floating structure sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Una nang kinumpirma ng militar ang floating structure sa Panatag Shoal matapos magpalipad ng eroplano ang AFP at Philippine Coast Guard sa lugar. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., tinatayang may sukat na 6x6 meters ang istruktura na may hinihinalang inilagay ng China at may sakay na 6 na individual. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na inihain na ng Department of Foreign Affairs ang diplomatic protest sa China kaugnay ng ilegal na struktura sa Panatag Shoal. Patuloy aniyang minomonitor ng iba't ibang ahensya ang ilegal na istruktura at inaalam kung para saan ito gagamitin ng China. Tiniyak din ng NTF-WPS na patuloy ang naproprotektahan ng gobyerno ang soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
3: Basta AM DZMM.
1: Pogi, anong oras na?
2: Oras natin, 4:19 ng madaling araw.
1: Yun, dahil 4:19 na ha, baka may mga pa-shoutout kayo, may mga pa-attendance check kayo. Ipadala nyo yan dito lang sa atin. Sa ating Viber number na... Sasabayan mo ako dyan, partner. Hindi pwede ba, ako lang. Ba, kailangan ng energy natin mataas.
2: Okay. Ha?
1: Sa ating Viber number na 0919-278-3000. O, lahat po yan. Lahat po ng mensahe nyo dyan. At doon sa ating YouTube at sa ating Facebook, babasahin niya ni Pogi 3, ha? Assignment niya. Ikaw lang. Sa ilang lahat yan today. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Sanggol, isinilid sa sako at inabandona sa quarry sa Negros Occidental.
2: At magkapatid na suspect sa panggagahasa sa isang lalagita arestado sa Nueva Vizcaya. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Pogi, anong oras na?
2: Oras natin, 4:23 ng madaling araw.
1: Tuloy po natin at balikan natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Pinsalang idinulot ng Malakas na Lindol sa Mindanao, umaabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Ilang lugar isolated dahil sa mga nasirang tulay at kalsada.
2: Patay sa Malakas na Lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 40. Paghahanap sa mga natwabunan ng gusali o gumuhong gusali nagpapatuloy.
1: NBI, ibinunyag ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. AFP at PNP, minomonitor ang umano'y banta sa Senado at Malacanang.
2: At El Nino nagpaparamdam na sa Tropical Pacific. Bahagyang pag-init ng temperatura ng dagat na obserbahan.
0: Ulat. Panahon.
1: Alamin po natin ang magiging lagay ng weather sa maghapon. Makakausap natin mula sa PAGASA sa Ginoong Alzar Aurelio. Sir, good morning!
3: Good morning po sa ating lahat. Nasaan ang mga ulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Sa Batanes, Babuyan at Ilocos Region dahil sa mahinang kabagat. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa at sa mga kababayan po natin na sana sa naapektuhan ng lindol, makakaranas ng maganda at maliwanag ng panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga localized thunderstorm. Wala naman tayo nakikitang LPA o namumotor na LPA o bagyo sa loob at sa labas ng park. Yan ang ating update mula sa PAGASA.
1: Ako Sir Alzar, yung pong bahagi ng Mindanao na patuloy na nakararanas ng mga aftershocks dahil sa lindol, ano po ang inaasahan natin na magiging weather today?
3: Maganda at maliwala sa panahon yung inaasahan po natin maliban sa localized thunderstorm.
1: Ayun. Maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio.
3: Thank you po. Magandang umaga.
1: Good morning. Si Ginoong Alzar Aurelio, mula po yan sa PAGASA.
0: Ulat Kalusugan.
2: O ito partner, kailan ka ba huling na BP?
4: Huling na BP?
2: Blood pressure.
4: Nagabi. May minomonitor ko yun morning, tapos bago matulog.
2: Ano ang rating?
4: Ayun, mataas.
2: Mataas. O sakto. Ang ating ulat kalusugan kasi may kinalaman dyan.
4: Aba, sige nga, ikwento mo nga.
2: Ayon sa mga eksperto, makatutulong ang pagkain ng mga nagtataglay ng good cholesterol para mapabuti ang paggamit ng vitamin D sa katawan. Mm-hmm. Dahil daw yan dun sa tinatawag na fat soluble, ang vitamin D, mas mahusay itong na-absorb kapag isinabay sa mga pagkain tulad ng avocado, olive oil, itlog, matatabang isda, mani, at full-fat dairy products.
4: Aha.
2: Mas mataas din umano ang absorption ng vitamin D kapag iniinom kasama ang mga pagkaing may taba kumpara sa fat-free meals.
4: Mm-hmm.
2: Paalala ng mga dalubhasa, nakakaapekto sa kakulangan ng vitamin D ang hindi nasisikatan ng araw, pag-inom ng ilang uri ng gamot, sakit sa bituka at edad.
4: Aba, so doon sa mga nabanggit mo na mga pagkain, for sure yung mani yung pinakagusto mo dyan.
2: Oo naman partner. Diba? Saka yung ano, yung...
4: Ako habang nagsusulat ako minsan ng script, nuts. Mani.
2: Saka gatas, no?
4: Ah, gatas. Gatas. Oh, perfect din yun.
2: Perfect.
4: Avocado, lagyan mo ng avocado. Avocado may gatas. Ang itlog, everyday. Nakakailang itlog ka everyday?
2: Ay, kailangan natin ng mga 5.
4: Kilala kita dahil lagi ka nag, ano ka, healthy living ka.
2: Kailangan ng 5.
4: Boiled yun, hard-boiled.
2: Hard-boiled. Ikaw ba?
4: Isa lang, okay na ako.
2: Isa lang.
4: During breakfast. Kaya ko na yun.
2: Pwede na yan. Ayos.
1: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning. Galing ng partner ko, no?
0: Agri-Balita.
1: Good morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. At kaserbisyong manging isda. Kaka, maya paabak. Diyos maray na ang sa inyo ka, boss. Para po sa ating agribalita, inaprubahan na ng pamahalaan ang pagtatanim at pagpaparami ng uri ng bigas na may mataas na content ng iron at zinc. Nag-issue ang Bureau of Plant Industry ng biosafety permit para sa komersyal na pagpapalaganap ng, ito po yung bigas na yan, no? HIZ-039. Yan po yung tawag doon sa bigas na yan ng Philippine Rice Research Institute. Ang nasabing uri po ng bigas ay binuo bilang karagdagan sa mga pagsisikap na makontrol ang kakulangan ng iron at zinc. Inaasahan po makakapag-supply ng HIZ-039 ng 30-50% na tinatayang karaniwang pangangailangan sa iron at zinc para sa batang nasa preschool at mga nagbubuntis o nagpapasusong ina. At yan po ang ating agribalita. Ako ba, partner, mataas ang iron at zinc mo?
2: Parang kailangan ko nga mahanap kung saan makakabili yan.
1: Correct.
2: Eh, no?
1: Importante. Itatanim pa lang. Di ba, alin, pag na-harvest na nila yan,
2: abangan
1: bilhin natin
2: yan. Abangan.
1: Jerbo, bakit? Gusto mo rin ba itong sa bigas? Healthy ito. Iron at zinc, di ba? Kasi may mga kakulangan tayo dyan. So, yan yung sagot nila. Papakain natin sa mga kids, di ba? Doon sa mga may deficiency sa iron at zinc.
2: Perfect yan kasi medyo good. Mataas yung stunting rate dito sa
1: atin. Ay, tama yan. Apektado ba tayo nun?
2: Hindi na.
1: Ay, hindi na. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
5: Good morning!
1: At maging isda.
5: Good morning!
1: Kakang Archie! Kaka! Good morning!
5: Good morning!
1: Sa oras naman na 4:30 na madaling araw, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Unahin po natin ang Bohol. Ang Bohol po tutulong sa General Santos City matapos mapuruhan ng magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Annie Perez. Annie.
6: Nagtipon ng lokal na pamahalaan ng Bohol upang pag-usapan kung paano tutulong sa General Santos City na napuruhan ng lindol. Napag-usapan na magpapadala ng mga tauhan para sa search, rescue at retrieval sa Sarangani at General Santos City. Magbibigay din ng financial assistance na 2 million para sa Gensan at 1.5 million para sa Sarangani. Idadaan ito sa Disaster Risk Reduction and Management Fund. Maglulunsad ng relief drive upang makalikom ng pondo at iba pang mga pangangailangan na ipapadala sa mga apektadong lugar. Matatandaan na tumulong din ang mga lugar na ito nang nilindol din ng malakas ang Bohol noong 2013. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Samantala, magbibigay ng pinansyal na tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lalawigan sa Mindanao na naapektuhan na magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon kay Governor Ramon Guico III, nakahanda ang lalawigan na tumulong sa mga apektadong lugar sa pamamagitan ng Calamity Fund. Sinabi naman ni Vice Governor Mark Lambino na may sapat na pondo ang Pangasinan para itulong sa mga nilindol na lugar. Inaalam din ng Pangasinan LGU ang kalagayan ng mga tubong Pangasinan na nakatira sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol.
2: Sa Zamboanga naman, magpapadala o nagpadala ang Zamboanga City Electric Cooperative ng mga tauhan sa General Santos City para tumulong sa restoration ng kuryente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Queenie Casimiro.
7: 12 linemen ng Zamboanga City Electric Cooperative ang bumiyari mag-res ng hapon dala ang isang boom truck at ilang kagamitan. Bahagi sila ng Task Force Kapatid, isang programang kinabibilangan ng mga electric cooperative sa bansa na magbibigay suporta sa Southern Cotabato Electric Cooperative para maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar sa madaling panahon. Ayon sa ZAMCELCO, sa 338,476 na apektadong consumers, 60% nito ang inaasahang magkakaroon muli ng kuryente ngayong araw. Ang mga consumer na ito ay mula sa 6 sa 10 apektadong munisipyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Salamat, Queenie Casimiro. Samantala, Nagpadala ng 2 mobile storage units o MSU ang Department of Social Welfare and Development sa Caraga o Caraga sa Davao Region para masuportahan ang relief operation sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Magsisilbi ang mga MSU bilang temporary warehouse ng mga relief goods. Bukod sa iba pang lugar sa Region 12, isa ang Davao Region sa mga naapektuhan.
1: Sa Negros Occidental, sanggol na isinilid sa sako, natagpo ang abandonado sa quarry site.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental, hatid ni Romeo Sobaldo. Romeo. Romeo?
8: Pansamantalang inaalagaan ng Department of Social Welfare and Development ang bagong silang na sanggol na natagpuan sa isang quarry site sa barangay Poblacion sa bayan ng Toboso sa Negros Occidental. Sa ulat, nakarinig ang isang residente ng iyak ng sanggol at nang sinundan niya ito. Nakita niya ang sanggol na nakasako at nilalanggam. Agad na inireport sa barangay at sa DSWD ang insidente. Nagsasagawa na ng investigasyon ang PNP para makilala ang mga magulang ng sanggol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Sobaldo!
2: Sa Nueva Vizcaya, mga sospek sa panggagahasa sa 14 anyos na dalagita arestado sa magkahiwalay na operasyon. Narito,
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi.
9: Arestado sa magkahiwalay na operasyon noong Lunes ang magkapatid na kapwa most wanted person matapos silang masangkot sa panggagahasa sa isang 14 anyos na dalagita na anak-anakan

0: Madalas umanong maiwan ang biktima sa kanilang bahay habang nagtatrabaho ang kanyang ina sa barangay, dahilan upang mapagsamantalahan umano ng dalawang suspek. Nabatid na kalalaya lang din ng 31 anyos na suspek mula sa New Bilibid Prison noong 2025 matapos mabigyan ng probation sa nauna nitong kasong panggagahasa sa kapatid na babae na may kapansanan sa pag-iisip. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspek habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Patay naman ang 4 taong gulang na batang babae na sumabang bumili ng school supplies matapos masagasaan na gumaharurot na AUV sa barangay Kupang sa Antipolo City. Sabi ito, matinding pinsala po sa ulong ikinamatay ng biktima habang 6 na iba pa ang sugatan kabilang ang lola ng bata. Ayon po sa pulisya na walang umano ng preno ang AUV na bumangga muna sa isang tricycle at motorsiklo bago sinagasaan ang mga biktima. Nakakulong na ang 39 na taong gulang na driver na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at multiple physical injuries.
1: Sa Iloilo City, nakapagtala ng zero major incidents ang pulisya sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Ayon sa Iloilo City Police Office, naging mapayapa ang balik-eskwela at naging matagumpay ang pagpapatupad ng mga security at public safety measures sa ilalim ng Upland Balik-Eskwela 2026. Samantala, nagpaalala naman ang pulisya sa publiko na manatiling maingat at agad na i-report ang anumang kahinahinalang individual o aktibidad sa kani-kanilang lugar.
2: Pangkalahatan, naging mapayapa ang pagbabalik-eskwela ng mga estudyante sa Calabar Zone. Ayon po sa Police Regional Office 4A, halos 5,000 pulis katuwang ang mga tauhan ng AFP, BFP, PCG at mga force multipliers ang ipinakalat sa mga paaralan, kalsada, terminal at iba pang matataong lugar. Nagtayo rin ang mga police assistance desks at nagbigay ng tulong sa mahigit 5,000 paaralan. Patuloy ang pagbabantay ng pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa Bulacan. Naging maayos at mapayapa rin ang pagbubukas ng klase sa San Vicente Gulod Elementary School sa Santa Maria noong Lunes para sa school year 2026-2027. Halos 2,000 estudyante ang dumalo sa flag raising ceremony at walang naitalang aberya sa unang araw ng pasukan. Patuloy namang ipinatutupad ang shifting schedule dahil sa kakulangan ng mga silid aralan.
1: Salbay, 7 arestado sa sinalakay na drug den sa Legazpi City. Narito ang balita kumpirmado.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar.
4: Kalamboso ang 7 individual matapos salakay ng PDEA at PNP ang hinihinalang drug den sa barangay Bitano, Legazpi City, Albay, tanghali ng Lunes, Hunyo 8. Kasama sa mga naaresto si Jessic, 40 anyos, nagtatrabaho bilang dispatcher at siya umanong maintainer ng drug den at empleyado nitong si Ryan, 40 anyos, isang fruit vendor. Ang 4 pang nahuli ay mga bisita ng drug den mula sa iba't ibang barangay sa Legazpi City habang isa ang mula pa sa lungsod ng Tabaco. Bago ang pagsanakay ay una munang isinagawa ang bypass operation. Nakuha sa mga suspect ang 13 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 88,400 pesos, mga drug paraphernalia at 500 peso bill kasama ang mga boodle money na ginamit sa operasyon. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Patay naman ang isang drug suspect na mauwi sa enkwentro ang bypass operation sa Malabang, Lanao del Sur. Ay sa Lanao del Sur Police, pinaputukan ng suspect na si alias Fahad ang mga pulis na umaaresto sa kanila. Gumanti ng putok ang mga otoridad, tinamaan ng bala sa dibdib ang suspect at ikinamatay nito. Arestado ang 2 kasabuat ng napatay na suspek habang nasamsam ng mga pulis ang mahigit 300 gramo ng shampoo na nagkakalaga ng 2.4 million pesos. na-recover din ng mga polis.

0: isang baril at sasakyan ng mga suspek, gayon din ang embezzled money.
1: Sa bukid noon, binunot at sinira ng mga otoridad ang 800 puno ng marijuana sa isang anti-illegal drugs operation sa barangay Halapitan sa bayan ng San Fernando. Mahigit 150,000 pesos ang halaga ng mga nasabat na halaman na umano'y itinanim kasama ang kamoteng kahoy at tobacco upang maitago. Karamihan sa mga ito ay sinunog sa lugar habang ipapasuri sa laboratorio ang mga nakalap na sample bilang ebidensya. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matukoy at mahanap ang may-ari ng taniman.
0: Sa Eastern Samar naman, natagpo ang patay at 36 anyos na lalaki guro sa bayan ng Kinapundan. Nadiskubreng natatakpan ng mga malalaking damo ang bangkay ng biktima na nagtamo ng tatlong saksak sa katawan. Arestado ang dalawang suspect na edad 22 at 18 na sinasabing huling nakita ang kasama ng biktimang guro. June 6 nang huling makita ang biktima sakay ng motorsiklong minamaneho ng isa sa mga suspect. Hinihinalang konektado ang pagkamatay ng biktima sa pagbisita nito sa bahay ng suspect na malapit sa lugar kung saan nakita ang bangkay ng biktima.
1: 4:42 mga kapamilya, patay ang 50 anyos na barbero matapos barilin habang ginugupitan ng buhok ang isang customer sa kanyang bahay sa barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ayon sa imbestigasyon, bigla umanong pumasok ang hindi pa nakikilalang sospek at pinaputukan ang biktima. Nakatakas ang gunman kasama ang isa pang hindi nakikilalang kasabwat sakay ng motorsiklo. Hindi naman nasaktan ang estudyanteng ginugupitan ng biktima. Patuloy ang imbestigasyon at manhunt operation ng mga otoridad habang nanawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima.
0: Pogi, oras natin.
1: Oras natin, 4:43 ng madaling araw.
0: Abangan niyo po, sabi muling pagbabalik ha. Lolo at ama, inireklamo ng panggagahasa ng 12 anyos na batang babae.
1: At pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, iniimbestigahan. Mga detalye sa aming pagbabalik.
2: Basta balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Brass, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4!
0: Bogi, tutut time please!
1: Oras natin, 4:46 ng madaling araw.
0: Balik po tayo sa mga balita. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa lahat ng obispo na paintulutan ang second collection sa mga misa sa Linggo, June 14, para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay CBCB President Archbishop Gilbert Garcera, ang lahat na makokolekta sa mga misa sa Linggo ay magsisilbing suporta sa mga emergency relief and rehabilitation efforts ng Diocesan Social Action Centers at Caritas Philippines para sa mga naapektuhan ng lindol. Humiling din ang arsobispo sa lahat ng mga diocese o dioceses na at mga religious communities na mag-alay ng special prayer of the faithful para sa lahat ng misa sa Linggo. Halos 40 na ang naitalang namatay habang mahigit 400 ang sugatan sa malakas na lindol sa Mindanao.
1: Samantala, idodonate ng mga senador mula sa Gatchalian Block ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang nakaisip ng hakbang na sinang-ayuna naman ng lahat ng taga-mayorya. Sinasabing inimbitahan din ng mga senador mula sa Cayetano Block pero hindi umano sila tumugon. Mahigit 227,000 pesos ang buwanang sweldo ng mga senador kaya aabot sa mahigit 3.3 million pesos ang idodonate ng Gatchalian Block.
0: Pinaiimbisigahan ng DILG ang posibleng pananagutan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kaugnay na sinasabing utos na tambakan ng basura ang opisina ng DENR sa lungsod. Sinasabing inutusan ni Mayor Duterte ang mga garbage collector sa lungsod na itapon ang mga basura sa harap ng opisina ng DENR matapos ipasara ang New Carmen Sanitary Landfill. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, aalamin ng DILG ang mga posibleng paglabag ng alkalde sa umanay utos na itapon ang mga basura sa harap ng opisina ng DENR. Ipinag-uubayan na rin ng Malacanang sa DILG ang posibleng parusa kay Mayor Duterte sakaling mapatunayang may paglabag. May 22 inuutos ang temporary closure ng New Carmen Sanitary Landfill matapos ang pagguho ng bundok ng basura kung saan dalawa ang namatay at isa patuloy na pinaghahanap.
1: Samantala, walang foul play na nakikita ang pulisya sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles sa isang beach sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Aurora PNP, naglalakad umano sina Rene Bartobonia o Butterbonia at Divine Adili, gayon din ang iba pang player sa mababaw na bahagi ng dagat nang mapunta sa malalim na bahagi at tangayin ng alon sa mas malalim na parte ng dagat. Nirespondehan ng mga miyembro ng team ang mga biktima, gayon din ang lifeguard ng resort pero hindi na umabot ng buhay sa ospital. Masama ang loob ng ina ni Butterbonia na si Roveline na hindi agad na abisuhan sa nangyaring pagkamatay ng anak. Kinastigo rin ni Roveline ang sinasabing training sa dagat na ipinagawa sa mga player. Samantala, bubuo ang Philippine Sports Commission ng sports stakeholders panel na tutulong sa imbestigasyon ng PNP at DOJ kaugnay ng insidente. Bubuoin ito ng mga kinatawan ng Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, Commission on Higher Education at National Youth Commission.
0: Pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, pinaiimbestigahan sa Kamara. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa House of Representatives. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
4: Nakatakdang maghain ng resolusyon si Pinoy Workers Party's Representative Carl Fernandez Legazpi sa Kamara para himukin ng House Committee on Youth and Sports Development na imbestigahan in aid of legislation ng safety standards at accountability mechanisms ng naturang institusyon. Nais din ng resolusyong paigdingin ang kapakanan ng mga student athletes para walang pamilya ang umiinda ng sakit dahil sa mga ganitong trahedya sa pamamagitan ng pagtukoy kung may sapat at umiiral na proteksyon sa mga mag-aaral na atleta sa bansa. Diin pa ni Legazpi na ang mga batang atleta ay may magandang kinabukasan at higit pa sa kanilang talento o kakayahan ay sila ay mga anak, mag-aaral, kasamahan sa koponan at taong puno ng potensyal kaya ang kanilang pagkamatay ay malaking kawalan, hindi lang sa kanilang pamilya at paaralan kundi sa larangan ng sports. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang mambabatas sa naulilang pamilya at kaibigan ng dalawang student athletes. Nalunod ang dalawang estudyante na sina Divide Adili at Rene Clert Baterbonya sa dagat sa Aurora kung saan nag-team building ang Ateneo Blue Eagles. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Naaresto ng mga otoridad ang dating Police Lieutenant Colonel na si Rafael Dumlao III na utaan sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Nahatulang guilty si Dumlao at tinatawa ng parusang reclusion perpetua without the eligibility of parole. Isa sa ilalim sa forensic examination ang cellphone ni Dumlao para matukoy kung sino ang mga posibleng nagkanlong sa dating police. Nasa kustodiya na ng CIDG-NCR si Dumlao habang inaipaalam na sa pamilya ng negosyante ang pagkaaresto ng sospek. Gayon din sa Pangulo ng South Korea, tatanggap naman ng 1,000,000 pisong pabuya ang nakapagbigay ng impormasyon sa pagkakaaresto ni Dumlao.
0: Arestado naman ang ama at lolo ng isang batang babae matapos ireklamo ng panggagahasa ng 12 anyos na biktima sa lungsod ng Maynila. Nagtungo sa Santa Ana Police Station ang biktima at sinumbong ang pangahalay ng mga sospek sa kanila ng kanyang ate. Grabe naman to. Ayon po sa biktima, 10 taong gulang siya nang simulang gahasain ng kanyang ama at lolo. Pero hindi nagsumbong ang bata dahil sa takot sa kanyang tatay at lolo at pangambang hindi paniwalaan ng kanyang ina. Naharap sa reklamong rape, acts of lasciviousness at child abuse ang mga sospek habang sasailalim sa counseling at psychosocial intervention ang biktima.
1: Arestado naman ang isa sa limang nang hold up sa isang Korean national sa Quezon City. Sinasabing hinarang at pinagbantaan ng limang sospek, kabilang ang isang babaeng minor de edad ang biktima bago kinuha ang mga gamit nito. Nadakip ang sospek sa isang basketball court sa Pasay City at na-recover ang dalawang motorsiklo, cellphone, 7,000 pisong cash at polo shirt na pagmamay-ari ng biktima. Naharap ang sospek sa kasong robbery habang pinaghahanap ang apat pang kasama nito.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Balita sa labas ng bansa, kumpiyansa sa US President Donald Trump na magkakaroon ng positive development sa negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika para matuldukan ang mahigit 3 buwang giyera sa Middle East. Naniniwala si Trump na makabubuo ang Iran at Amerika ng peace agreement sa mga susunod na araw at epektibo adya ang naval blockade ng US military sa Strait of Hormuz. Sinabi pa ni Trump na ligtas sa mga piloto ng US military helicopter na bumagsak sa Strait of Hormuz kahapon. Maglalabasan niya ng US military o ng formal report sa insidente. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6.1 na lindol ang Cuba. Ayon sa US Geological Survey, na italang epicenter na lindol sa 104 kilometers sa west-northwest ng bayan ng Mantua na may lalim na 26 kilometers. Naramdaman na lindol sa Miami, Florida sa Amerika, gayon din sa Cancun, Playa del Carmen at Tulum o Tulum sa Mexico.
2: Balita!
1: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
5: anong latest?
6: Chika, morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Bumuhos ang simpatya at panalangin ng ilang celebrities para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Sa social media, nag-alay ng dasal ang kapamilya host na si Mele Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa ex-post, nakisimpatya rin ang ilang international

0: Stars gaya ni South Korean star Sandara Park, Mexican actress na si Thalia, gayon din sina NBA player Dwight Howard, at Malaysian animated characters na sina Upin at Ipin. Nagpahayag din ng pakikiramay ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker na ngayon nasa Pilipinas para sa isang education-focused project. Ilan naman sa local stars gaya ni Sarah Geronimo, Gary Valenciano at Regine Velasquez Alcacid ang nagpaabot ng pagdamay at dasal para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sa iba pa nating showbiz chika, magpapatuloy ang nationwide motorcade ng upcoming serye na Singabo ni Coco Martin at Julia Montes. Susunod na lokasyong bibisitahin ng cast ang Cebu sa June 13, June 18 sa Cavite, June 20 sa Palawan at Pampanga sa June 28. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZFM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
3: Alamin na po natin ang sports balita atin, the big man ng DZMM with a big heart, with a killer smile, a soft skin, at kung ano-ano pa mula kay Alfred Dalde. Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert at John, para sa ating balitang sports. Tinalo ni Pinay tennis star Alex Iala si Zhang Shuwei ng China sa score na 6-3 at 6-2 sa round of 32 ng HSBC Championship sa England. Unang lumamang ang Chinese player sa first set pero hinabol at hindi na ito pinaporma ni Iala para makuha ang panalo at makapasok sa round of 16 ng torneo. Makakalaban ni Iala sa round of 16 ng HSBC Championship ang kanyang kaibigan na si Iva Jovic ng Amerika.
3: At yan
4: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming salamat, Alfred Dalde! At dahil dyan, bati lang natin ang magandang morning. Ang mga nakatutok sa atin everyday, Kuyang Sosimo Gasmin, si Sir Tix Pakapak, magandang morning. Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio ng Rosario Albario Elementary School, magandang morning. Tanggalin nyo na si Alfred dyan, ayan. Ala ko, ayaw nyo pang tanggalin si Alfred, tapos na yung sports eh. Ako na to eh. At syempre, good morning din. Magandang morning din sa mga kay Kuyang Romeo Giwon. Ha? Kilala mo si Romeo Giwon. Lagi din niya nagme-message sa atin, partner, ha? At syempre, batiin ko lang na magandang morning. Ayan, nandiyan na. Nasa listahan mo, partner. Go.
5: O ito na mula sa Viber. Kaya magandang morning kay Socorro Laarni Edurice, LC Balion Florentina, Sara C., Alex Faustino, Maggie, Lorena Pascual, Julius Brian Receber na nagsabing nakaranas daw sila ng lindol sa butuan. No? 5.2.
3: Ingat ha, ingat po, ingat.
5: Romeo Valderrama. At sa YouTube, si Flor, Sara Los Angeles, magandang good morning, o magandang morning daw.
3: Na, sa nasa mga... Los Angeles yan, si Sara.
5: Hindi sinabi.
3: Nasa Los Angeles nga.
5: Ah, talaga ba?
3: Oo, kaya nga Sara ng Los Angeles. Okay. Makatsuki natin yan eh. Kaya bisabi
5: okay,
3: natin.
5: Good Go. Morning po sa inyo dyan. Manuel Ace, o help and prayers daw sa Sarangani at Davao. Miguel Andrea, o Andre Mira, Nona Damian,
3: okay na. Dito. Si Nona Damian, magandang morning. Maraming salamat. Bati lang din natin ng good morning si Sir Bong Benin at Nila Turla na Candaba, Pampanga. Shoutout lang natin ito ng mabilisan, partner, ha? Ang Dabarcads ng Pasig, Candaba, Pampanga, si Tita Talisay Manarang, Graciela Subala at Fernando Subala, Adorasyon Kiambao Mangalino, Sid Mangalino, Ami at Andy De Leon, si Tita Juana Fe at Tito Alvin Magpayo, June at Janet Trinidad, Rose at Jaime Sale, Attorney Owen Vidad, Elsa De La Peña Vidad Owen, siyempre aking si Tito Alan Manalastas, Tamochi Malyari Santiago at Attorney Roger Barbosa. Good morning po sa inyo. Susunod na, ha? Partner, ano susunod? Roll yan ni Steve, eh.
5: Ano ba roll? Ano ba roll yan?
3: Taga-intro yan ang mga susunod, eh. Susunod ang pasada balita kasama sina Larry Johnson Manabat at yan, sino yan?
5: Siyempre, Radyo Patrol, Christian Yosores.
3: Bye! Eksakto, 5 o'clock!
2: Steve Rast. Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.

0: past 5:02.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Magandang Wednesday, June 10, 2026. Muli, samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Dito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising, bangon, Pilipinas. May pasok po. Ako po si Christian Yusores.
1: Kaya gising, bangon na ho kayo dahil narito na mga may init na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita.
1: Mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, nadagdagan pa. Ilang lugar sa Sarangani halos isolated dahil sa mga nasirang tulay.
2: Libo-libong pamilya sa Mindanao na nanatili sa evacuation center. Ilang residente natutulog sa kalsada matapos gumuho ang bahay.
1: El Nino umiiral na sa bahagi ng Pacific Ocean. Ilang lugar sa Luzon, patuloy namang uulanin dahil sa habagat.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba, pero mga underemployed o may mga trabaho pero hindi sapat ang kinikita, nadagdagan.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, 4 na taong gulang na bata patay matapos araruhin ng AUV sa Rizal. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood, ano naman ang inyong ginagawa? Maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yusores.
1: Sa detalye ng ating mga balita,
0: Pasada Balita!
1: Umiiral ng El Nino sa bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, naobserbahan ng mas mainit na temperatura sa ibabaw na bahagi ng dagat noong Mayo. Sa ngayon, mahigit 80% na ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan. Dito naman sa Pilipinas, nagdudulot ang El Nino ng kabawasan ng ulan at dami ng bagyo. Pero kung sasabayan ng habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa ngayon, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa hilaga at sa gitnang Luzon dahil na rin sa habagat. Sa Metro Manila, inaasahan ng mainit na panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang gabi.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Tito Alzar Aurelio. Magandang morning, Tito Alzar.
3: Morning po.
4: Good morning po sa ating lahat. Ang epekto ng mahinang habagat ay inaasahang magbibigay ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa Batanes, Baboyan Island at sa Ilocos Region. Sa lalabing bahagi ng bansa at sa mga kababayan po natin na apektuhan ng lindol ay makakaranas po ng maganda at maliwalas ang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Sa mga oras ito, wala po tayo nakikita o namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng park. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po, Alzar D. Aurelio.
1: Thank you. Maraming salamat, Tito Alzar Aurelio.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Balik tayo sa mga balita at sa oras na 5:06, 38 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 34 ang namatay sa Sacsarjan habang 4 sa Davao Region. Halos 500 ang nasugatan habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Sa Sarangani, halos isolated at pahirapan ang pagpasok sa ilang bayan dahil sa mga nasirang tulay. Kabilang dito ang bayan ng Glan, kung saan gumuho ang ilang bahay, walang kuryente at mahina ang signal ng komunikasyon. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Alabel at Glan dahil sa pinsalang dulot ng lindol. Sa bayan ng Malapatan, kulang na ang supply ng pagkain at tubig na mga residenteng apektado ng lindol. Ilang pamilya rin ang natutulog sa kalsada matapos gumuho ang kanilang bahay at masira ang mga ari-arian. Nakaranas naman ng trauma ang ilang menor de edad matapos ang malakas na lindol. Mahigit 1,000 na ang naitalang aftershocks kabilang ang magnitude 5.1 na lindol sa Sarangani Island sa Davao Occidental kaninang pasado alas 2 na madaling araw. Nauna nang sinabi ng FIVOX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
1: Mahigit 8,000 pamilya ang nananatili sa evacuation center matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, maraming lumikas nang magpalabas ang FEBOX ng tsunami alert dahil sa lindol. Mahigit 2,000 bahay ang napinsala habang 47 istruktura ang nasira. Sa tala ng Department of Education, mahigit 1,400 classroom ang napinsala dahil sa lindol. Ayon kay OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro, mananatiling suspendido ang face-to-face classes hanggang sa ideklarang ligtas ng gamitin ng mga paaralan. Ibibigay naman ng mga senador mula sa Gatchalian Block ang 1 buwang sahod para sa mga biktima ng lindol. Inihain din ni Senador Kiko Pangilina ng panukalang layong maglaan ng 15 billion pesos na pondo para sa pamamahagi ng tulong at rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero ayon sa Malacanang, dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session.
2: Sa ibang balita, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunso nito ng forced outage ng 15 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 2 ng hapon at natapos bandang alas 10 kagabi. Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw ng kalakalan, mahigit piso ang dagdag presyo sa gasolina at kerosene habang buwawa ng 80 centavos sa diesel. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis.
0: TZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
1: Sa iba mga balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.7% ang unemployment rate mula sa dating 5% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 15.2% ang underemployment rate mula sa 12.3% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 7 milyong Pilipinong may trabaho, pero... Pero hindi sapat ang kita kaya naghahanap na iba pang pagkakakitaan at na iba pang racket.
2: Kapag
1: may trabaho ko na hindi sumasapat, kailangan po man ng ekstra trabaho.
2: Sabihin, yung sahod na natatanggap mo, kahit yan ay sapat sa ibang mga bagay, meron ka bang ibang pangangailangan na kailangan mo ng dagdag sanang kita?
1: Ayun. Kaya kailangan ng karagdagang trabaho para may karagdagang kita.
2: Kaso lahat naman kaya ng mga Pilipino kayang maging underemployed.
1: Ay, hindi pwede. Posible hong nakaapekto sa pagtaas ng underemployment rate ang sektor ng transportasyon na apektado ng serye ng oil price increase.
2: 5-11, iginiit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado. Kasunod ito ng Intel report mula kay NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng hindi tinukoy na banta sa Senate Security. Para kay Senador Tito Soto, maliwanag at maituturing na delikado ang Intel report ng NBI kaya dapat seryosohin. Dahil dito, iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ng mga bisita sa Senado simula ngayong araw hanggang bukas. Naka-work from home arrangement naman ang mga empleyado ng Senado at magsasagawa ng ang NBI ng security assessment. Pero sa memo ni Senator Alan Peter Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado ng ngayong araw at bukas. Kinestyoning din ni Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Bukod dito, kinestyon din ang timing ng banta na kasabay ng investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee. Ayon kay Cayetano, dapat suriin ang report ng NBI na inakusahan niyang sangkot sa pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Tiniyak ng Malacanang na iniimbestigahan na ang sinasabing banta at pananagutin ang mga mapatutunayang sangkot.
1: Kaya mga empleyado ng Senado, papasok o work from home?
2: Ay nako, dyan na naman tayo, diba? Mga ano, unang biktima ng kaguluhan dyan sa Senado, kanilang mismo mga empleyado.
1: Baka naman pwedeng ayusin nyo na yung gulo nyo yun sa Senado at maraming apektado.
2: At saka yung sinasabi ni Cayetano na hindi sila na-informed na merong banta sa security. Baka di nyo na naman i-check yung mga cellphone ninyo. Baka naman meron sa group chat ninyo.
1: Ay nako. Oras po natin, 5:12.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Iginiit po ng Malacanang na walang constitutional crisis sa kabila ng gulo sa Senado. Patuloy pa rin naninindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President. At iginiit na ilegal ang sesyon kung saan inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Aminado naman si Senador Bam Aquino na matindi ang tensyon sa pagitan ng tinaguriang Cayetano at ng Gatchalian Block. Pero ayon kay Aquino, malapit nang maging 13 ang kampo ni Gatchalian sakaling bumaligtad ang hindi pinangalan ng senador. Nilino po naman ng Malacanang na friendly exchange lamang ang pag-uusap ni Cayetano at First Lady Liza Araneta Marcos sa sidelines ng dinner reception ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry kung saan nakitang bumubulong si Cayetano sa unang ginang. Ito po'y nangyari sa Pasay City.
2: Nagsampa si Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. ng reklamong cyber libel at libel laban sa 18 nagpakilalang bag money dating Congressman Zaldico matapos akusahang nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Dawit din sa reklamong isinampa sa Manila City Prosecutor's Office si Attorney Levito Baligod. Gayun din ang Sunshine Radio na pag-aari ng Swarasug Media Corporation na media arm ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa reklamo, binatikos ni Abante ang respondents na sinasabing pag-ere ng akusasyon sa halip na magreklamo sa tamang forum. Iginiit naman ng Office of the Ombudsman na dapat ay magsumite ng individual report ang mga sinasabing bagman ni Zaldico. Nauna nang ipinatawag ng ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon hinggil sa anomalya.
1: Ay, wala mo na maglilipat ng channel ha, walang BBTV. Babalik pa ho kami sa mas marami pa mga balita. Sa mga gumagayak na papasok sa trabaho at eskwela, sa mga maghahanap po ng trabaho, good luck!
2: Good luck!
1: Sa mga maghahanap ng karagdagang racket, good luck!
2: Good luck din!
1: Baka ito ng swerteng araw po ninyo at makakita kayo ng karagdagang pagkakakitaan ha?
2: Sana! Sana!
1: Oras po muna natin!
2: May pasok!
1: Work from home!
2: 5:15!
1: Yung iba.
2: Sana all.
0: Johnson Manabat. Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM! DZMM, Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
9: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: pasada na ang Pasada Balita! DDCMM, numero uno sa aksyon!
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:18. Inatasan ng Senate Impeachment Court, ang House Prosecution at ang Defense Team na magsumite ng listahan ng kanilang mga testigo at ebidensya sa June 18 para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa notice ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inabisuhan ang magkabilang panig na gaganapin ng pre-trial conference sa susunod na linggo na. Bukod sa pagsasumite ng listahan ng testigo at ebidensya, inatasan din ng prosekusyon at depensang magkasundo sa ilang issue tulad ng pagmamarka sa mga ebidensya at pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Ay kayo muna kaya magkasundo.
2: Tama. Kasi di ba, bukod dun sa agawan ng kung sinong tunay na Senate President, pati yung pagiging presiding officer sa impeachment trial, hindi rin sigurado eh. Sino nga ba?
1: Magkasundo muna kayo't nang magkasundo rin yung panig ng defense and prosecution sa impeachment trial.
2: Alamay pe.
1: Batay po sa notice, hindi bubuksan sa media. Ah, ganun? Hindi raw bubuksan sa media o publiko ang pre-trial conference. Sabagay, pre-trial pa lang naman. Inaasahan pong magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
3: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng paglilipat ni Recto ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury noong nakaupo pang Finance Secretary. Sa desisyon, walang sapat na basihan para kasuhan si Recto at PhilHealth President Edwin Mercado. Nakasaad din sa resolusyon na walang mali siya ang naging aksyon ni Recto at tumupad lamang sa kanyang trabaho. Nauna nang tinawag ni Recto na harassment ang reklamo, lalo't na ibalik na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
1: Walang long gown at red carpet sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na buwan. Kinikayat ni House Secretary General Cheloy Garofil ang mga babaeng bisita sa sona na magsuot na lamang ng simpleng Filipiniana dress. Kinilala naman sa interagency coordination meeting ng sona ang Senate Secretary ng Gatchalian Bloc na si Renato Bantog Jr.
2: Ayun.
1: Sa opening message, tiniyak ni Bantog na makikipagtulungan ng Senado para maging matagumpay ang sona ng Pangulo. Naon na iginiit ng Malacanang na hindi kukonsintihin ng Pangulo ang gulo sa Senado sakaling tumagal hanggang sa sona.
3: 5:21, walang nakikitang banta ng destabilisasyon kasabay ng pagunita sa Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Pero ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Ronald Jr., mahigpit na binabantayan ang mga social media posts kaugnay ng destabilization plot na target ang Malacanang. Ayon kay Ronner, sineseryoso ng AFP ang lahat ng bantang may kaugnayan sa seguridad ng bansa. Nakikipag-ugnayan din ang militar sa Philippine National Police at iba pang uniform personnel para sa seguridad sa mga aktibidad at pagkilos sa pagunita ng Independence Day sa Biyernes.
1: Matapos ng ilang taong pagtatago, naaresto sa Quezon City si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Si Dumlao ang itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si Ji Ik Ju noong 2016. Dinala ang bangkay ng Koreano sa funeral home at ipinakremate sa Caloocan City sa kaibinuhos ng abo sa Inidoro. Matatandaan na binaligtad ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala ng lokal na korte kay Dumlao. Noong Martes, na-corner ng mga pulis si Dumlao sa bahay sa Barangay Pasong Tamo matapos na ituro ng impormante. Na-recover kay Dumlao ang baril na nakapangalan sa ibang tao, gayon din ang mga cellphone at laptop. Sa ngayon, iniimbestigahan na kung sino ang mga nagkanlong kay Dumlao.
3: Bumuo ng stakeholders panel ang Philippine Sports Commission na tutulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Rumesponde ang mga lifeguard at iba pang manlalaro kaya nadala sa ospital ang dalawa pero namatay din. Ayon sa Aurora Police, aksidente ang pagkamatay ng mga biktima at walang foul play. Pero ayon sa ina ni Baterbonya, hindi sila naabisuhan sa aktibidad sa team building. Nakaburo na ang labi ni Baterbonya sa Quezon City at nakataktang iuwi sa Agusan del Sur habang hiniling ng pamilya ni Adili na mauwi ang kanyang labi sa Nigeria.
1: Sa oras nating 5:23 na, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating Pasada probinsya, patay ang 4 na taong gulang na bata matapos araruhin ng AUV sa Antipolo City sa Rizal. Sa imbestigasyon, naglalakad ang biktima at ang kanyang lola matapos mamili ng school supplies ng salpukin ng AUV. Sa lakas ng pagkakabangga, tumalsik ang lola habang pumailalim naman sa sakyan ng bata. Namatay sa ospital ang bata habang 6 din ang nasugatan kabilang na ang kanyang lola. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng AUV.
3: Sa Negros Occidental, natagpuan ang bagong silang na sanggol sa quarry site sa bahay ng Toboso. Nakita ng residente ang sanggol na nakabalot ng sako at hilalanggam matapos makarinig ng iyak sa barangay Poblacion. Pansamantalang inaalagaan ng DSWD ang sanggol habang patuloy na inaalam ang pagkakakilala ng magulang at ang nag-ambandona sa bata.
1: Sa Nueva Vizcaya, arestado ang magkapatid na sospek sa panggagahasa sa 14 na taong gulang na dalagita. Sinasabing 7 taong gulang pa lang ang biktima ng abusuhin ng mga sospek na amain at kapatid nito. Tinatakot ng mga sospek ang biktima na papatayin kapag nagsumbong. Natuklas ang madalas na naiiwan ng biktima sa bahay kasama ang mga sospek dahil nagtatrabaho sa barangay ang kanyang ina.
3: Sa Quezon, sumuko ang tindero ng pandesal na umaming pumatay sa kapwa pandesal vendor sa Pampanga. Kasama ng suspect na sumuko ang mga kaanak matapos ang ilang araw ng pagtatago sa bayan ng San Antonio. Mayo 28, nakasagutan ng suspect ang biktima na nauwi sa suntukan at pamamaril.
1: Sa Cavite, arestado ang lalaking nagpapatayan ng basketball ending matapos mahulihan ng shabu sa Bacoor City. Palihim na nagpapataya ang suspect nang lapitan ng pulis na nagpanggap na mananaya. Kinapkapan ng pulis ang suspect at nakuhang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 6,000 piso. Natuklas ang dati ng nakulong ang suspect dahil sa pagnanakaw at ilegal na sugal.
3: Sa Masbate, mataas na opisyal ng New People's Army na aresto. Balita mula sa Masbate, hatid ni Vince Villar.
4: Matapos ang masusing paniniktik at pagbabantay, hindi na nakapalagpas sa mga pulis at sundalo ang isang mataas na opisyal ng New People's Army sa Bicol at number one most wanted din ng maaresto sa San Fernando, Masbate kahapon ng Martes, Hunyo 9. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala ang naaresto sa pangalang Eli na nagsisilbi umano bilang sekretary ng Sub-Regional Committee 4, Bicol Regional Party Committee of Kilusang Larangang Guerrilla 83 North. Abril 22 ng taong kasalukuyan, nang baba nito ng korte ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Nahuli ang suspect sa mismong hideout kung saan matagal ding isinilalim sa surveillance ng mga intelligence unit bago ito natsyempuhan. Kasama ng PNP sa pag-aresto ang mga tauhan ng Charlie Company ng 96th Infantry Battalion of the Philippine Army at 96th Military Intelligence Company. Kasalukuyang nasa kustudiya ng San Fernando Municipal Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at nararapat na disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZ. ZMM, Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Ay, tanghali na ha, baka kayo may maagang lakad, mga maagang pupuntahan dahil 5:27 na. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol!
0: Pasada balita!
1: Tatlo, timbog sa operasyon kontra ilegal na droga sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning, Johnson, Christian. Tatlo na namang wanted person ang naaresto ng pulisya sa Bataan bilang resulta ng intensified manhunt operation laban sa mga wanted na tinutugis ng batas. Unang naaresto ng Orion Police at ng 2nd PMFC ang isang wanted sa droga na nag-voluntary submission from drug dependent to confinement treatment at rehabilitation sa Barangay Bagumbayan, Orion, Bataan. Isa pang wanted na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang naaresto naman sa Barangay Pantalan Luma, Orani. Ang ikatlo naman ay naaresto sa Barangay Mabatang, Abukay, Bataan na sangkot din sa pagtutulak ng Shabu. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod Eason!
3: Proseso para sa tupad program sa Calabarzon, pinabilis ng dole. Balita naman mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
6: Mr. Jensen, magandang umaga, inuminsan ng Department of Labor and Employment Calabarzon ang Tupad Biometrics Integrated Online System o BIO. Isang digital platform na naglalayang gawing mas mabilis, mas madali, at mas efisyente ang pagpapatupad ng tulong pangkamuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o tupad. Ang kay Dolly Calabarzon, Regional Director Erwin Aquino, mahalagang hakbang ang Tupad BIO sa pagsusulong mas makabago at digitalized service, public service. Mapapalakas niya ang sistema ang verifikasyon ng mga beneficiaryo, mapapahusay ang monitoring, mapapawasan ang mapapalagay ang integridad ng programa. Gamit ang biometric technology, automatico na isasagawa ng tupan bio sa verifikasyon ng mga beneficiaryo, pag-monitor ng attendance at pamamahala ng mga record. Inaasahan din mapapawasan ito ang mangumanong papeles at ang pagkakamali sa e-coding. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
3: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras po natin sa mga nasa biyahe na po dyan sa EDSA, sa Commonwealth, Rojas Boulevard at ilang pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. 5:30 na. Sa oras po natin 'yan, ito po sila.
0: Metro Pasada.
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaking wanted sa kasong panggagahasa na aresto sa Pasig City. Detalye ng balitang 'yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
7: Yon po nasa Christian sa MU Sebio Avenue, Barangay San Miguel, Pasig City, natuntun ng pulisya. Ang 33 anyos na lalaking number one most wanted sa rehiyon ng Northern Samara. Kinilala ang suspect na si alias Mimi na wanted sa 5 kaso ng panggagahasa ng minor de edad. Batay sa ulat ng pulisya, paulit-ulit na hinalin na suspect ang 12 anyos na biktima sa kanilang mismong tahanan. Ilang buwan na umano nagtatago sa batas ng lalaki, pero kalaunay natuntun din sa joint operation ng Pasig City Police Station, Lope de Vega Municipal Police Station at CIDG Northern Samara. Itinurn over na sa Lope de Vega Police ang suspect para sa pagpoproseso ng kanyang mga kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, Zeus!
3: Sa Quezon City, lalaki timbog sa panloloko sa online transaction. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
8: Morning, John. Kinilala ang pas ng Pasong Putik Police Station 16 ang suspect na si alias Kenneth. Sa investigasyon ng Quezon City Police District, unang nakipagtransaksyon ng suspect gamit ang messenger account at nagpanggap na bibili ng 7 kwintas na ibinebenta ng biktima. Ipinadala ng biktima ang kwintas pamamagitan ng courier sa Barangay Pasong Putik proper. Pagdating sa lugar, sinalubong ng suspect ang courier, nagpakilala ang caretaker ng umano'y buyer. Nakuha ng suspect ang kwintas matapos kumbinsihin ang courier na ipapa-appraise muna ito sa isang sanglaan. Sa halip, isinanglaan na agad ng suspect ang halahas sa halagang mahigit 200,000 piso. Pinaghintay pa ng suspect ang courier sa loob ng lobby ng condominium habang kunwari kukunin ng bayad mula sa buyer. Pero nang mabatid na naloko siya, agad na hinanap ng courier ang suspect at nabutan na ito habang papatakas sa lugar. Nakakulong na ang suspect habang inihahada ang pasong estafa laban sa kanya. At yan, ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Thank you, Rowen Cueto.
1: Siyempre, maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang... Pasada Balita!
1: Ay, magandang morning ulit sa ating mga suki na nasa YouTube. Meron tayo ngayon 25 million live viewers sa YouTube. Magandang morning!
3: Good morning po! Pagbati kay Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas at kay Ma'am Demi Melissa Malabana ng Lipa, Batangas. Good morning po!
1: Ay, pati na rin sa ating mga kapamilyang OFW ha, saan man panig hukay ng mundo naroroon. Size 10 and a half. Joke lang. Ay, kung kayo uwing-uwi na sa Pilipinas pero nag-iipon pa ng pamasahe sa eroplano, konting tiis na lang, makakauwi din ho kayo sa mga uwing-uwi na ha.
3: Malapit na yan, kapit lang po.
1: Sa mga nagpupuno ng balikbayan boxes po dyan na magandang morning.
3: Large po ay.
1: Large. kaya antay-antay lang ha. Ay, teka, batiin muna natin ang mga dapat batiin na si Direk Bunel Pedrialbay, maaga pa lang nagigising ha.
3: Good morning po.
1: Archie Lagman. Good morning. Direk Bunel, magandang morning at nakikinig din si Marius Miguel Pedrialba.
3: Good morning.
1: Marius, magandang morning. Pati kay Doña Juanita Pedrialba. Maganda umaga, Doña Juanita.
3: Magandang umaga po. Pagbati rin kila Ma'am Sara Concepcion at kay Ma'am Elsie Balion Florentine.
1: Sabi ni Archie, pagkado medyo may edad-edad na ng konti, maaga talagang nagigising.
3: Ganon. Paano yung mga maaga lang talaga ang pasok?
1: Okay, obligadong gumising ng maaga, ano?
3: Pero si Direk?
1: Eh, wala na akong sinabi. Basta nakikinig si Direk Bunel.
3: Good morning po.
1: Ay, Tita Christy Galvez, maganda umaga rin. Good morning. Sa oras po nating 5:34, eto na.
0: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, kakaibang experience ang naranasan ng mga turista sa Sablayan sa Occidental Mindoro. Dahil ang kanilang experience may happy ending. Ito po'y dahil habang binabaybay ang Apo Reef Natural Park, nakasabay ng kanilang bangka ang daang-daang dolphin. So,
3: wow.
1: Mga lumba-lumba. Naku, kadami.
3: Ang cute, oh. Video po sa teleradyo.
1: Oh. Sa mga hindi ho, ang mga nakamonitor ho sa atin sa radyo, meron kaming pinapakitang video sa teleradyo. Napakarami nga naman pala ng dolphins na yan.
3: Hindi isa, dalawa, tatlo. Madami, oh.
1: Oh, ang dami ho nila.
3: Hindi mabilang, dami.
1: Hirang nakakakita ng ganyang karaming dolphins, ha. Ayon po sa free diver coach na si Abel Cruz, pauwi na sila sa Sablayan nang makita po ang napakaraming dolphins sa kuha ng drone shot. Abay, nagtatalunan pa ang mga dolphins at para bang sinasabing, hello! Hello, paano? Diba, ang sabi ng dolphin.
3: Umiyak yung dolphin.
1: Kasi umaga pa eh, kaya medyo siguro
3: medyo yung... Medyo malat pa yung dolphin.
1: Yung boses eh, nag-a-adjust pa.
3: Tubig ka, dolphin.
1: Naging emosyonal ang ilang mga turista sa nasaksihan dahil karamihan po sa kanila ay first time lang nga namang makakita ng super pod na mga dolphins. Ay, iba nga hindi nakakakita ng dolphins.
3: Mailap.
1: Kaya congratulations sa grupo ng mga kababayan po nating...

0: At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
1: Kakaibalita.
2: Kakaibang balita.
1: Pasada balita.
0: Ay syempre hindi ho natin kaliligtaan ang sitwasyon na ating mga kapamilya dyan sa Mindanao area, sa Sarangani, sa Davao at ilang pa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. May kuryente ho ba kayo?
3: Oo.
0: Sana po'y naibalik na yung supply ng kuryente sa ilang mga apektadong lugar, pero most likely dun sa ibang mga lugar na talaga hong bumagsak ang linya ng kuryente, eh baka medyo matatagalan pa ng kaunti, no?
4: At baka dun sa mga lugar na hindi pa siguro napupuntahan, kasi di ba yung report natin may mga bumagsak na tulay, may mga saradong kalsada at hindi pa napupuntahan ng mga otoridad. Ano kaya yung sitwasyon ng kuryente din sa kanila?
0: Mamaya makikibalita ho tayo ha. Mula ho sa National Electrification Administration, kumusta ba ang restoration ng kuryente dyan sa mga probinsyang apektado ng lindol? Makakakwentuhan po natin si Engineer Charlene Faustino Basto, ang Acting Division Manager ng Disaster Risk Reduction and Management Department ng NEA. Ay magbibreak lang ho kami sandali. Walang maglilipad ng channel, walang BBT hanggang alas 6 pa tayo ng umaga. Itama po muna inyong mga orasan. Oras sa Pilipinas.
5: Ay! 5:38!
0: Saguli po!
1: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: passada da passada a palita.
1: ZMM número 1 sa action.
2: Andiyan pa kayo?
3: Ipasok ha.
2: Ay sa mga gumagayak na ta, pasakay na ng sasakyan o kaya magko-commute na. Ay, pero kasakasama pa rin kami sa kalilang biyahe papunta sa trabaho at eskwela. Magandang morning.
3: Good morning at thank you po sa pagtutok sa amin sa DZM.
2: Ay, sana may kuryente ho kayo, pero kumustahin natin na ating mga kapamilya dyan sa Mindanao area na apektado ho ng magnitude 7.8 na lindol. May kuryente.

0: kuryente na kaya? Gaano ba kalaking porsyento na ang naibalik sa supply ng kuryente at gaano pa ang kinakailangang i-restore? Nasa linya natin si Engineer Charlene Faustino Basto ng National Electrification Administration. Engineer, ma'am, magandang umaga po sa inyo, si Johnson and Christian sa DZMM Teleradio. Magandang morning po.
1: Good morning po, ma'am.
2: Hello, sir. Good morning, Sir Johnson and Sir Christian. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga listeners.
0: Opo,
1: salamat po.
0: Una-una ho, ma'am, gano'n ho ba kalawak ang naging epekto ng magnitude 7 na lindol kung yung supply ng kuryente ang pag-uusapan sa Mindanao area?
2: Batay po sa aming mga initial reports po sa NEA Dear MD, mayroon po tayong 3 electric cooperatives po sa Mindanao na direktang naapektuhan po ng lindol natin at nakaranas po ng mga power interruptions. So ito po yung South Cotabato 1 Electric Cooperative, Socoteco 1, South Cotabato 2 Electric Cooperative or Socoteco 2 at ang Davao del Sur Electric Cooperative or Indaso Reco po.
0: Mm-hmm. So gaano ho kalaki na ang naibalik, na restore na supply ng kuryente at ganong kinakailangan pang ibalik?
2: Based po sa aming initial reports, mahigit 800,000 consumer connections po yung naapektuhan po ng ating mga power interruption dulot po ng lindol. Ngunit dahil po sa tuloy-tuloy na restoration efforts na ating mga electric cooperatives, bumaba na po ito sa humigit kumulang 72,325 consumers pa po yung kailangan natin i-restore as of 8 p.m. kahapon po.
1: Opo. Ano pa po yung mga challenges, ma'am, kung bakit meron pa tayong remaining na 72,000 po na mga consumers?
2: Kabilang po sa mga pangunahing challenges po ng ating mga electric cooperatives po is yung accessibility pa rin po ng ilang apektadong lugar and yung mga patuloy po nating nararanasang aftershocks. So bagamat po nais nating maibalik agad yung serbisyo, mahalaga rin po na matiyak yung kaligtasan po ng ating mga linemen habang nagsasagawa po sila ng restoration works, and yun po yung priority po natin sa ngayon.
1: Opo, itong 72,000, ma'am, na remaining, mayroon ba tong concentration kung saan yung malaking chunk pa ng bilang na yun?
2: Doon po sa 72,000, nandoon po yun sa probinsya po ng Sarangani.
1: Mm-mm.
2: Doon po yung big chunk po nun.
1: Opo, at kapag pinag-uusapan natin, ma'am, yung damages sa sektor ng elektrisidad, ano-ano po yung mga, may mga nasira po bang facilities? Gaano po yung damage na iniwan po ng epekto ng lindol?
2: Doon po sa mga damages po, doon po sa distribution facilities po natin, mayroon po tayong ilang mga linya or mga poste po na natumba, yung mga transformers, and karamihan po sa mga power interruptions po na ito ay dulot po yung automatic tripping ng ating mga linya bilang bahagi rin po ng safety mechanism po ng sistema. And yun nga po, may ilang substation din po tayo na sumasailalim pa rin po sa safety inspection and testing bago po natin ito i-energize ulit para ma-sure po natin yung safety po.
0: Opo, engineering ho bang mga supply ng kuryente sa halimbawa sa mga government hospital o sa iba pang mga ospital at government institutions, na ibalik na ho ba?
2: Yung doon po sa ating mga hospital, yun po yung tinitiyak po na atin na talagang pinriority po natin yung mga hospital po dito sa mga apektadong lugar na malagyan na po ito ng supply ng kuryente.
0: Halimbawa po, yung Sarangani Provincial Hospital, as in fully restored na ang supply ng kuryente nila, hindi na nagja-generator.
2: Sa Sarangani Hospital po, mayroon, as of kahapon po, yung ating mga hospitals po ay ating tinitiyak po na meron silang supply po ng kuryente.
0: Opo. So ibig sabihin po, kung meron mang mga lugar na hindi pa nababalik ang supply ng kuryente ngayon, dahil sabi mo kanina, may mga isolated na area kaya hindi mapuntahan ng team ninyo, pero meron ba kayong timeline kailan kaya? Sa bagay, magdidepende yan kung kailan maibabalik yung accessibility nung papunta dun sa
1: mga
0: lugar.
1: Kasada.
0: Sa inyong timeline, kailan marirestore ng 100% ang supply ng kuryente?
2: Tama po yan, sir. So sa ngayon po, wala pa po tayong exactong date para sa 100% restoration dahil nga po doon sa factors ng accessibility. Pero gayon pa man po, tuloy-tuloy naman po yung efforts ng ating team and meron na rin po doon dagdag na workforce yung galing po sa mga ibang electric cooperatives within Mindanao. Ito po yung tinatawag na task force kapatid, so para po mas mapabilis po yung restoration. And dahil po dito, best efforts po ng bayanihan, target nating makompleto po yung restoration within the week.
1: Opo, ano lang yung situation doon, ma'am, sa nabanggit nyo kaninang 72,000 na remaining? Ibig sabihin po, wala talagang total blackout pa po sa kanila sa ngayon?
2: Yun nga po, dahil po dito, tuloy-tuloy pa rin naman po natin to itong nire-restore. So yun po yung situation po. Pero dahil po nga po sa tuloy-tuloy naman pong workforce ng ating mga ESK or taskers, kapatid na nila kay cooperatives, nitiyak po natin na magkakaroon na po sila ng supply. Best efforts nga po within the week.
1: Opo, ano po yung mga immediate measures, ma'am, habang hinihintay nating maayos po yung ating mga facilities? Magpapadala ba tayo doon ng generator sets or mga makina po na pwede siguro mapag-charge ng mga residente habang hinihintay po yung full restoration?
2: Yes po sir, yun po yung initial directive po sa amin nung tumama po yung itong Lindol. Nagkaroon po tayo ng inventory po ng mga generator sets na maihahatid po doon sa mga apektadong lugar po.
0: Mm-hmm. Sa inyong estimate, ma'am, gaano kalaki ang naging pinsala kung yung halaga ang pag-uusapan doon sa kawalan ng supply ng kuryente at gaano ang nawawala na sa energy sector dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na Lindol?
2: Yes, sir. So sa ngayon po, yung sa final estimate po ng kabuang halaga po dito sa pinsala ng ating electric cooperative regarding po sa ating mga linya, ongoing pa po kasi yung damage assessment and validation ng team. So mabibigyan po namin kayo ng final assessment kapag po natapos na natin yung overall field assessment po para matukoy po natin yung actual extent ng damage po and yung corresponding repair cost. Magbibigay po tayo ng mas accurate figures kapag po nakompleto na po natin yung assessment.
0: Opo. Gano'n ho karami ang bumagsak na pose ng kuryente kung meron ho kayong data dyan, engineer?
2: Sa ngayon nga po sir, tuloy-tuloy pa rin po yung validation ng team. So yung doon po sa mga total numbers, total figures po ng mga pose na natumba po and yung damages po is ongoing pa po yung validation and assessment po.
0: Opo, so ibig sabihin po engineer ay magdidepende lang talaga tayo sa magiging development halimbawa ay sa trabaho ng DPWH o kaya ng LGU para makapagtrabaho yung task force na binanggit nyo kanina para sa pagbabalik ng supply ng kuryente.
2: Regarding naman po dito, tuloy-tuloy naman po yung tulungan ko ng pamahalaan po regarding dito sa accessibility and ina-try na po natin rin na ma-access yung mga lugar po na nasabi po namin wala pa pong kuryente sa ngayon. So yun nga po, tuloy-tuloy naman po yung ating direktiba and yung ating cooperation po with the government po.
1: Yung manpower naman natin, ma'am, kamusta po? Kasi syempre baka po may mga ilan dyan na naapektuhan din po ng Lindol. May sapat naman po tayong manpower para asikasuhin, trabahuin po yung mga kailangan pang kumpunihing facilities.
2: Yes sir, regarding po sa manpower, yun nga po, nabanggit ko po yung task force kapatid. So ito po yung dagdag na manpower po na ating pinapa, ito po yung bayanihan ng ating mga electric cooperatives. So ito po mga task force kapatid po na ito, ito po ay yung nanggagaling po sa mga kalapit na probinsya na mga hindi po gaanong naapektuhan ng tumutulong po ngayon doon sa severely affected area. So dito po marami po tayong workers. So sa ngayon po meron po tayong 33 electric cooperatives na nagtutulong-tulong po doon sa apektadong lugar po.
0: Opo, ibig sabihin yung mga tauhan or linemen, yung mga direktang apektado, mga kooperatibang direktang naapektuhan po ng malakas na lindol, may tulong na from other cooperatives outside doon sa halimbawa'y Sarangani o kaya Davao area, Davao region.
2: Yes sir, tama po yan. So meron po tayong direktang tulong from other electric cooperatives. Ito po, 33 po na task force kapatid, 33 electric cooperatives na humigit ko mo lang po 180 personnel po.
0: Alright. Sige po. Diyan po muna. Meron ka pa, Christian? Diyan po muna, Ma'am Charlene, ha. Balitaan nyo kami kung merong magiging malaking development at restoration ng supply ng kuryente sa ating mga kapamilya doon sa Sarangani area.
1: Pahabol lang pala, partner tsaka engineer, kasi ang binanggit pala ng FIVOX, baka 1 month, di ba, yung mga aftershocks. Ano ang contingency plan natin kung sakali lang po na yung mga na-restore na natin, magkaroon na naman ng problema at madagdagan na naman po yung bilang ng mga walang supply ng kuryente?
2: Yun nga po, dahil nga po tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga aftershocks. So ito naman po sir, kada restore naman po natin sa ating mga linya, tinitiyak po natin na ito po ay build back better na. Kumbaga po, kung ito po inapektuhan na po ng naunang calamity or disaster, tinitiyak po natin na pag ito po itinayo na natin is much better na po siya kung nag-build back better na po. And then, yun na po, tuloy-tuloy naman din po yung ating help from other electric cooperatives and dun po sa mga electric cooperatives gaya po ng mga materyales, gayon din po ng workforce. And yun nga po, dahil po dito sa bayanihan na to, tuloy-tuloy na rin po sana yung ating ating pag-supply po ng kuryente po sa ating mga apektadong lugar.
0: Engineer, tama ho ba ang NEA Bali ay kumbaga ay pinaka siya ang nagtitimon doon sa mga electric cooperative na yon kung paanong gagalaw at sila ang direktang nagre-report sila directly sa inyo kung ano yung development doon sa restoration ng supply ng kuryente?
2: Yes sir, ang NEA po ang nag-lead po ito sa restoration efforts po katulong po ating mga electric cooperatives po.
0: May naipangako ba sa kanila sa inyo na kakayanin na maibalik sa pinakamabilis na panahon yung supply ng kuryente? At kung hindi maibalik, paano? Meron ba silang magiging pananagutan? Bagamat ito po'y disaster, wala naman tayong control dyan, pero baka naman po pwedeng pabilisin sa pinakamabilis na paraan.
1: Tsaka yung pagiging stable, pangmatagalan.
2: Apo sir, so ganyan nabanggit ko po kanina, tuloy-tuloy po yung efforts natin and ang target po namin, best efforts po dahil nga din po dito sa ating dagdag na workforce is within the week po is makompleto po natin yung restoration po.
1: Ito po, engineer, maraming salamat po at patuloy kaming mangingi ng update po mula sa NEA. Ingat po, salamat.
2: Maraming salamat po.
0: Thank you, Engineer Charlene Faustino Basto mula ho sa National Electrification Administration.
3: Pagsada Balita!
0: Tuloy-tuloy na po tayo. 53. Magbayat na mga tawa ka. Saya ka ba? Hirap kaya ng walang supply ng kuryente,
1: oo.
0: No? Ito ang sabi nila, syempre, mawalan ka na ng kuryente, wag lang mawalan ng supply ng tubig, isa pa yun.
1: Isa pa yun.
0: Kumusta kaya ang supply ng tubig sa ating mga kapamilyang nilindol?
1: Nung initially may mga report tayo ng Lunes, may ilang mga areas na sinabi nila kasabay nung pagkawala ng kuryente, wala rin tubig eh. Kailangan mahinga natin ang update din yung mga local water administration dyan sa Mindanao kung kamusta po ang supply ng tubig.
0: Sabagay, yung ibang mga storya, halimbawa kagabi sa TV Patrol, ang panawagan ng ilang mga apektado ng lindol, baka naman merong magdadala ng malinis na inuming tubig para ho sa kanila. Tsaka syempre, yung panggamit sa pang-araw-araw, yung iba'y baka nasa kalsada na lang muna tumitira at natatakot na magbalik dun sa kanilang mga nasirang tahanan para sa kanilang kaligtasan na rin. Meron pang mga nararamdamang aftershocks doon.
1: At saka kung nasira ang mga mall, walang mapagbilhan, walang mga grocery kasi gumuho, saan bibili ng supply din yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po ng inuming tubig?
0: Sana ho ay mapabilis yung search and rescue sa ating mga kapamilyang nawawala pa kung meron pang mga nawawala. Dahil sino bang mag-aakala na ganong kalakas ang magiging lindol po na tumama dyan sa Sarangani at apektado ang ilang pang parte ng Mindanao at maging sa Visayas region.
1: Ang huling data, 38 yung namatay. Yun ang latest po mula sa Office of Civil Defense. Pero syempre, although ayaw nating madagdagan pa yan, pero habang nagpapatuloy po yung operasyon ng mga otoridad, hindi po malabong umakyat pa yung bilang. Although sana wag na po talaga.
0: Yan ang magiging challenge ho, sa halimbaway sa National Electrification Administration tsaka sa mga electric cooperatives na pabilisin yung pagbabalik ng supply ng kuryente. Dahil kailangan lalo sa mga ospital, may mga pasyenteng nangangailangan po syempre ng supply ng kuryente, yung mga makina po nila. Nakadepende po syempre yung pasyente sa ginagamit na makina para sa kanila.
1: Yung mga critical patients lalo na kailangan po ng 24/7 na facility sa mga ospital. Ang direktiba pa naman ng Pangulo sa DOH din, siguruduhin yung kaligtasan ng mga pasyenteng affected doon sa mga areas na nilindol.
0: Sana hindi umuulan, ano? Ay lalo hong mas magiging challenging para ho sa rescue team ang paghahanap doon pa sa mga nawawala. At saka ho yung mga nasa ilalim pa ng guho, bagay ilang araw pa lang naman, malaki ang tsansa na merong pang mga survivor na sana'y makuha po ang mga otoridad dyan sa ilalim ng guho.
1: Tingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago sa mga ginagawang hakbang ng mga ahensya, lalo't mamaya pupunta ng Jensen ang Pangulo. Baka mas makapagbigay siya ng instructions on the ground dun sa mga local authorities natin kung paano kikilos at re-responde sa mga apektado pa pong lugar nung lindol.
0: So ibig sabihin eh, ready nang pumunta, lumipad ang presidente doon sa Jensen para personal na makita yung epekto ng lindol.
1: Mm-hmm. Kasi noong isang araw, iba pa ang statement ng Malacanang eh. Ayaw mo na makipagsabayan ng presidente. Pero siguro naman, nagkakaroon ng kalinawan yung sitwasyon at mas malinaw na yung details na inire-report ng mga government agencies. Kaya siguro safe na rin magpunta siya. Kailangan na rin siguro para makita din ng publiko na talagang yung Pangulo nandun on the ground, kikilos at magpapakita sa kanila.
0: Hindi ho natin masisisi yung ilang mga kababayan na syempre ay parang nagmamadali. Talaga ho namang merong sense of urgency para ho maibalik yung basic needs at servisyo publiko sa kanila. Pagamat sabi nga natin eh, kalamidad po yan, wala naman tayong control dyan. Force majeure, ika nga.
1: Yan ang force majeure.
0: Na hindi ho natin kontrolado at kinakailangan ho tayong mag-adjust kung ano man yung kinakailangan adjustment para ho maibigay yung servisyong kailangan na ating mga kapamilya doon sa mga apektadong lalawigan.
1: At talaga ang bola ngayon ay talagang nasa gobyerno eh, bilang sila ang mayroong pangunahing responsibilidad na ibigay yung pangangailangan na tulong sa ating mga apektado po ng gantong klaseng kalamidad.
0: Yung Gatchalian Black na nanalo. Nangako na ho na ibibigay yung
1: nanalo
0: kanilang...
1: Nanalo naman talaga.
0: Nanalo at nangako ho na ibibigay yung kanilang sweldo. Sa kahit anong Black, baka naman. O ipupwedeng hindi na natin muna pag-usapan yung sigalot ninyong dalawang paksyon at kung pupwedeng magpaabot ng tulong sa mga nangangailangan na ibigay na lamang ho para ho sa kanila.
1: Oo, tsaka niya na, mamaya niya na pag-usapan yung kung sino ang tunay na Senate President. Ialay na lang po siguro muna natin yung mga kaya nating ibigay doon sa mga nangangailangan dahil yun po ang mas kailangan ngayon ng mga taga Mindanao, hindi yung magpataasan kayo ng pwesto dyan.
0: Magkano daw ang sweldo ng senador per month? 300, almost 300, yan na? 300?
1: Oo, pumasok ka man o hindi, yun ang sahod.
0: Edi kung ibig sabihin ay merong 11 senador sa Gatchalian Black, aba malaki-laking tulong din ng maiipon.
1: Yun.
0: Mga 3 million siguro, ano?
1: Sasapat naman siguro yun kahit papaano sa initial na tulong para sa mga residente. Eh kung dagdagan mo pa nung...
0: Another 11. Hindi, isama na natin yung isang nagtatago.
1: Oo. Kasi sabay, yung kay Jinggoy naman, sabi niya, wave muna eh, habang nakakulong siya eh.
0: Yung kay?
1: Kay Jinggoy.
0: O, di po, idagdag na rin natin siguro, yung 300,000 na sweldo
1: yung dapat
0: niya
1: na sa kanya, di ba? Tayo na magdesisyon. Bilang sa atin naman din galing yun eh.
0: Tayo na magdedesisyon. Sige, pakihanda na po yung 300,000.
1: Approved!
0: Aprobahan na ho natin ng ika nga ay makadagdag-dagdag ng tulong sa ating mga kapamilya hong nangangailangan talaga ng tulong po ngayon. Hindi ho para ika nga ay magpapogi sa ating mga kababayang nangangailangan dahil talagang kailangan po nila ng tulong sa panahong gaya po nito.
1: Hindi normal na araw yung pinagdadaanan ngayon ng mga kababayan natin. Mapakabigat po siguro para sa kanilang gumising at matulog knowing na may banta pa rin po ng mga aftershocks at nawalan po sila ng pangkabuhayan.
0: Pati ang sitwasyon sa Senado, hindi rin po normal yan. Ngayon lang nangyayari
1: yan. Lang talaga yan.
0: Ganyang kagulo ang Senado at sana ho'y magkasundo na ayusin ang mga dapat ayusin, pag-usapan ang mga dapat usapan, pag-usapan at magbalik sa trabaho para ho sa kanilang obligasyon bilang mga pinapasweldo ni Kuya Fred, ni Ate Josie, ni Bea at ng lahat ho ng taxpayers na hindi ho masasayang yung 25 million a day na gastos ho sa Senado.
1: Correct.
0: O paano?
1: Okay na po. 59 po. May 1 minute pa.
0: Hindi naman. Dahil si Neya pala sabi niya malaking porsyento pa rin ang walang supply ng kuryente at may mga isolated na lugar. Bagay,
1: 72,000 na lang yung remaining.
4: Multi times mo yan sa 4 or 5. Kasi ano yan, connection yan, di ba? Hindi naman isang tao, isang connection.
0: Tama.
4: Isang connection, pamilya.
0: Ibig sabihin mas malaki pa.
1: Malaki-laki pa rin yan.
4: Hundreds of thousands.
0: Mm-mm. Parang siguro dapat talagang i-prioritize yung supply ng kuryente sa mga government institutions, so kaya ospital. Dahil mas marami hong nangangailangan po doon ng supply ng kuryente.
1: Basic.
0: Meron naman siguro yung iba, pero syempre ay mas maganda kung mai-restore ng 100% yung supply nila. Baka hindi rin po pwedeng.
4: Kailangan i-check muna ng elektrisyan.
0: Yung structural integrity ng gusali.
4: Hindi po pwedeng bigla nalang ikabit. Eh, paano pag nakuryente yung pasyente?
0: Magkasasihan pa tayo. Ay nako, ay alas 6 na po eh. Muli maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan, pero walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ano naman si Christian Yosores.
0: Pwede, no? Oo. Christian, pwede ka rin dito para balance.
4: dito
0: ka sa gitna pa daw.
1: Kaso mabigat na pag pumunta ako dyan.
0: Ikaw may sabi niya na.
1: Hindi na balance.
0: Wala kaming sinabing mabigat ha. Babay na ho muna. Thank you ulit sa inyong pagsama sa amin. Bukas ulit ako po si Johnson Manabat.
1: Ako po si Christian Yosores.
0: Good night. Akin
1: dyan,
0: no?
1: Bye. Good night.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: Hump day! 6:02 in the morning. Wakey, wakey!
1: Good morning!
0: Ang time check nun, 6:02. O yan, di ba? Meron, di ba? Ulitin mo nga, Bea. 6:02 in the morning!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na!
1: Good morning!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
1: Good morning! Good morning!
0: Halika na! Go, go, go! Arriba, arriba! Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. 38 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 34 lang namatay sa Soksarjen habang 4 sa Davao Region. Halos 500 nasugatan habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Sa Sarangani, halos isolated at pahirapan po ang pagpasok sa ilang bayan dahil sa nasirang tulay. Kabilang dito ang bayan ng Glan kung saan gumuho ang ilang bahay. Walang kuryente at mahinang signal ng komunikasyon. Nagdesisyon ang DPWH na tanggalin ang nasirang Sapa Bridge para maiwasang malagay sa peligro ang mga residente. Isinailalim na sa State of Calamity ang bayan ng Alabel at Glan dahil sa pinsalang dulot ng lindol. Sabay naman ng Malapatan, kulang na ang supply ng pagkain at tubig ng mga residenteng apektado ng lindol. Ilang pamilya rin ang natutulog sa kalsada matapos gumuho ang kanilang bahay at masira mga ari-arian. Nakaranas naman ng trauma ang ilang minor de edad matapos ang malakas na lindol at meron parang mga aftershocks. Ayon sa National Electrification Administration, naibalik ng kuryente sa 60% ng mga bahay sa Mindanao. Mahigit 1,000 nang naitalang aftershocks, kabilang magnitude 5.1 na lindol sa Sarangani Island sa Davao Occidental kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Nauna nang sinabi ng FIVOLX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Mahigit 8,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, maraming lumikas nang nagpalabas ang FIVOLX ng tsunami alert dahil sa lindol. Mahigit 2,000 bahay ang napinsala habang 47 istrukturang nasira. Sa tala naman ng Department of Education, mahigit 1,400 na classrooms ang napinsala dahil sa lindol. Ayon sa OCD, mananatiling suspindido ang face-to-face classes dahil sa idiniklarang ligtas ng gamitin ng mga paaralan. Ibibigay naman ng mga senador mula sa Gatchalian Block ang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol. So ilan yun? Yung 300,000 ang Kalilesweldo times ilan sila 12. Times mo nga Camille, 300,000 times 12. Inihain din ni Senador Kiko Pangilinan ang panukalang layong maglaan ng 15 bilyong pisong pondo para magbigay ng tulong at simulan ang rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero ayon sa Malacanang, dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag si Pangulong Marcos ng special session. Kaya 300,000 kasi yung more or less, ano? Kasi para mahirap nang magkwenta pag may butal eh. O times 12, di mo nga magkano? Ah, 3.6 million. Maliit lang yun. Oo, kunti lang matutulungan nun. Dapat siguro mga 2 buwan. O nga kalahating taong sweldo ng mga senador. Yaman din lang na magulo sila, di ba? Wala namang ginagawa masyado. Ibigay na yan sa mga nangangailangan. Bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.7% ang unemployment rate mula sa 5% noong Marso. At tumbas ito na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 15.2% ang underemployment rate mula sa 12.3% noong Marso. At umpas po ito na mahigit 7 milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan. Posibleng nakaapekto sa pagtaas ng underemployment rate ang sektor ng transportasyon na apektado naman ng serye ng oil price hike. Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa unang araw ng kalakalan, mahigit piso ang dagdag presyo sa gasolina at kerosene habang bumababa naman po sa o bumaba sa 80 centavos ng diesel. Although sa ikalawang araw po lumobo na po itong diesel ha. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 15 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 2 ng hapon at natapos bandang alas 10 ng gabi. Teka muna, sa mga kababayan po natin na nagre-reklamo, yung mga motorista na nagre-reklamo, napanay daw ang taas ng mga kumpanya ng langis bago pa man magbartes, kaway-kaway. O may item ako noon kahapon na, chipasali mo ngayon sa alas 7. Ang dami niyan sa social media na nagre-reklamo po. And yet, ang sabi ng Department of Energy, dun kasi kayo mag-file sa e-gov app. Hindi daw dyan sa social media. Ang tao ba pagkakaabalahan? Hindi ba pwedeng magpakalat ng tao ang DOE? Wala bang sasakyan ng mga taga-DOE na hindi nila napapansin kung aling gasolinahan ang nagtataas bago magmartes? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong mga kamag-anak na nagkakarga na walang nakakaabot sa inyong report na marami pong gasolinahan ang nagtataas na bago pa magmartes? O kagaya niya, kung may rollback, halimbawa lang sa diesel, mukhang nagbabanya yung rollback next week. O ang gagawin ng ibang gasolinahan, itataas na Biyernes pa lang. Pagkatapos Sabado, pagkatapos Linggo, o piso-piso yun. O pagdating ng Martes, imbis kahit may rollback ng 3, bali wala din yung rollback dahil tinaas na niya ng Biyernes, Sabado at Linggo eh. DOE! Energy, energy! Ano ba? Umiiral na po ang El Nino sa bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, naobserbahan ang mas mainit na temperatura sa ibabaw na bahagi ng dagat noong Mayo. Sa ngayon, mahigit 80% na ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan. Dito sa Pilipinas, nagdudulot ang El Nino ng kabawasan ng ulan at dami ng bagyo. Pero kung sasabayan ang habagat, magiging mas maulan sa kalurang bahagi ng bansa. Sa ngayon, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang gabi. Bago ang mga balitang politika, puntahan mo na natin ang ating Radyo Patrol. Uy! Si Steve Ross nandun sa Jensan. Ba, talaga nga naman ah. Go, Steve!
3: Yes, Alvin. Good morning. Kararating nga lang natin dito sa General Santos City, particular dyan sa bahagi nga ng Pendaton Avenue at Taprosa Street, kung saan nga gumuho itong fast food chain at yung radio station, kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindolo. Noong Lunes, tuloy-tuloy nga, Alvin, at sinimulan na yung clearing operation dito para matiyak yung seguridad at matanggal na yung mga posibleng pang mahulog na debris sa itaas na bahagi ng gusali. Ginamitan na ng mga construction equipment tulad ng excavator para sa mas mabilis na paghahakot at pagyupi o pagdurog dun sa mga debris. Sarado pa rin kasi ngayon, Alvin, yung para sa mga motorista itong Daprosa Street at Pendaton Avenue at wala pa tayong detalye kung hanggang kailan ang target para matapos nga itong clearing operation para mabuksan na itong kahabaan ng street na ito. Pero una na sinabi noon na pamunuan ng fast food chain na ito, naligtas yung lahat ng kalilimpiyado sa kanilang branch dito sa Jensen matapos nga yung lindol. Sa ngayon, Alvin, tulong lamang yung clearing operation at kung papansin mo, talagang grabe yung pinsala ng lindol dito sa gusaling ito na nasa aking likuran at pawang hindi na makikipangibangan pa. Sa ngayon, Alvin, ang sabi sa atin ng authority ay may tubig na dito, may supply ng tubig dito sa General Santos City. At kung tanong mo naman ay ang supply ng kuryente, yung ibang parte wala pa. Pero yung ibang barangay naman, nabalik na yung supply ng kuryente. Alvin, yan muna ang kaganapan dito sa General Santos City.
0: Sabi mo, Steve, di ba kararating mo lang? O kumusta ang mood ng ating mga kababayan dyan? Parang back to normal na ba? O parang ramdam yung tensyon at parang alerto pa rin yung ating mga kababayan dahil kahapon may aftershocks na naman pala. Kakabaka ba sila?
3: Sa ngayon, Alvin, andun pa rin yung kaba. lalo na yung mga empleyado nitong fast food chain ito, lalo't wala silang trabaho ngayon at apektado nga rin yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero yung ibang mga residente naman dito, parang back to usual. Yung iba nakikita natin kanina, nagja-jogging na dito sa bahagi ng plazang ito, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung monitoring ng mga authority dito sa paligid itong gusaling ito, lalo't delikado pa eh. Mararamdaman natin dito na parang delikado pa dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagpagsak ng tibring ito. Pero yung katabi ng mga gusali, hindi lang natin masabi kung stable pa dahil posibleng maapektuhan yan kung magtuloy-tuloy nga yung aftershock, Alvin.
0: Pero sure naman sila na wala namang nabagsakan dyan sa pag-uwi. Yan yung may Jollibee at may Love Radio, di ba? Yan yung correct. Building oh, na yan, yung may video sa social media. Sure naman tayo na walang naiwan dun sa ilalim.
3: Yan yung base sa inilabas na statement ng fast food chain. No? Walang ligtas lahat ng empleyado. At nagtanong-tanong tayo kanina kung may natrap ba sa loob. So far, sinabi nila, wala naman. At ang ginagawa lamang nila ngayon ay clearing operation.
0: Oh, salamat, salamat. At walang na. Oh, sige, ay di mahaba-haba pa yung araw mo, Steve. Maghanap ka muna ng istorya dyan, ha. Thank you. Maraming salamat. Extra, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat kay Steve Raz. Live mula dyan sa Jensen. Sunod natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
4: Good morning, Alvin. Nang opisyal na magsimula ang tag-ulan, nagsimula na rin tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Guadalupe Public Market sa Makati City. Pangunahing tumaas ang presyo ng mga gulay Tagalog o lowland vegetables tulad ng pechay at mustasa na 15 pesos na ang isang tali mula dating 10 piso. Tumaas din ang presyo ng ampalaya na 120 pesos na ang kilo mula dating 100 pesos at talong na 100 pesos ang kilo mula dating 80 pesos. Ang labanos, nagmahal din sa 200 pesos ang kilo mula dating 160 pesos. Nagtataas na rin ang presyo ng siling labuyo na 200 pesos na ang kilo mula dating 140 pesos. Sa karne, tumaas din ang presyo ng isang buong manok na 220 pesos na mula dating 200 habang nananatili sa 240 pesos per kilo ang presyo ng choice cuts. Matatag din ang presyo ng karneng baboy sa 360 pesos sa kilo ng kasimpige habang 430 pesos sa liempo. Ngayong unang linggo ng balik eskwela, wala namang pagtaas sa presyo ng ilang pambaon tulad ng hotdog na naglalaro sa 165 hanggang 190 pesos ang kilo, depende yan sa brand. Chicken nuggets na 375 hanggang 420 pesos ang kilo, depende naman sa klase. Homemade tocino na 130 pesos ang kalahating kilo at sliced ham na 50 hanggang 55 pesos ang 1/4 kilo. Ang pinakahuling presyo ng bilihin sa Guadalupe Public Market sa Makati. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Manong Noel Alamar dyan sa Sambanda ba yun eh? Pampanga? Ah, okay. Paano napuntang Pampanga si Alamar? Akala ko nasa ano yan, Southern Luzon. Ah. Pero alamin po natin ang pagulat ni Manong Noel Alamar. Go, Noel!
5: Good morning, Alvin. Tumuko sa mga otoridad ang suspect sa pagpatali sa kapwa tank salvador matapos ang operasyon ng Police Regional Office Calabarzon at Quezon Police Provincial Office. Inilala ang suspect, si Alias Ariel, kapwa residente ng Bacolor, Pampanga at itong si Alias Angelo. Batay sa investigasyon, nagsimula ang alitan ng dalawa noong Mayo at 30 dahil sa agawan sa pwesto sa pagbibenta ng pansisal na nauwi sa pagtatalo at pisikal na konfrontasyon na magtungo ang biktima sa isang simbahan upang magtago at i-report ang insidente sa barangay. Sinundan ito ng suspect at doon binaril bago paulit-ulit na iniuntog ang ulo hanggang sa mamatay. Nagsagawa ng hot pursuit operation ng pulisya at natukoy na nagtatago ang suspect sa San Antonio, Quezon, kung saan sa tulong ng Quezon PPO, lokal na pamahalaan at mga residente, matagumpay na nakikayat na sumuko. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you, Manong Noel Alamar. Sunod natin si Manong Rod Eason from Bataan. Maganda umaga sa'yo, Manong Rod.
6: Good morning, Alvin. Nailigtas ng mga operatiba ng Philippine Coast Guard Bataan ang isang 15 anyos na estudyante ng Lamao National High School sa Limay, Bataan sa tangkang pagdukot. Sa ulat ng Bataan Police, hinintuan ng isang kulay pulang sedan ang babaeng biktima sa harap ng eskwelahan sa Barangay Lamaw bandang alas 5:40 ng hapon araw ng Lunes. Bumaba ang suspect, hinawakan sa balikat ang estudyante at pilit kinukumbinsi na sumakay at sinabi pang ang kanyang tita ay nasa loob ng sasakyan na hindi naman pininiwalaan ang biktima. Bigla naman ang pagdating ng sundong ama ng biktima na mabilis na nakahingi ng saklolo sa mga barangay tanod. Nadakip ang suspect na nagpakilalang miyembro ng Philippine Coast Guard. Sa verifikasyon ng PCG, natuklasan na hindi ito totoong PCG member pero tawan ito ng Philippine Army na residente ng barangay Kadaklan, Pantabangan, Nueva Ecija. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code, Usurpation of Authority, na may kinalaman sa alleged attempted kidnapping of a minor. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Mano Rod Eason. Present na naman si na Ma'am Grace San Mateo. Good morning, Ma'am Grace. Ganon din si Paolo Bagdon ng Tirac, Catanduanes. Sisunod po natin si Arnel Ozay Tagonel.
7: Yes, good morning, Alvin. Nakatakdang magtayo ng three-story building para sa Philippine Red Cross sa harap ng City Hall ng Tanawan City na nagkakahalaga ng 97 million pesos. Sa isinagawang deed of donation signing and groundbreaking ceremony kahapon sa Tanawan City, sinabi ni Batangas Red Cross Council Chairman Paquito Lirio na uumpisa ng proyekto ngayong araw at inaasahang matatapos sa 2028. Dumalo sa nasabi okasyon sina Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon at Phil Caster Torres, ang presidente and general manager ng Yasaki Torres Manufacturing Incorporated, na siyang nag-donate ng lupa para tayuan ng gusali ng Red Cross. Nagpasalamat naman si Gordon sa pamilyang Torres dahil sa kanilang kagandahang loob para sa nasabing proyekto. Ang tatlong palapag na gusali ng Red Cross ay binubuo ng hindi lang blood extraction at laboratory facility na magkakaroon din ito ng first aid and disaster training center, boardroom at accommodation para sa mga trainee at mga trainers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozayta, DZMM.
0: Maraming salamat, Arnel Ozayta. Gising na rin. At good morning kina Ma'am Sarah Concepcion, Josh Kyle Edip, Ma'am Elsie Balion Florentine. Isunod na po natin ang isa pa Radyo Patrol na si Rowan Cueto. Rowan, go!
8: Good morning, Alvin. Nagsimula na ang paghahanda sa paligid ng barangay ng Bantayog ni Captain Herizal sa Luneta Park para sa pagdiriwang na ika-128 araw ng kalayaan sa June 12. Kasalukuyang sinasagawa ang pag-set up ng mga sound system at platform na nagagamitin sa programa. Ayon sa pulis na nakausap natin, magsasagawa rin ng dry run ng mga uniform personnel bilang bahagi ng paghahanda para sa celebration. Samantala, nananatiling banayad at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa kabaan ng Royce Boulevard sa kabila ng mga ginagawang preparasyon sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Roen Cueto. Thank you, Radyo Patrol.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: At sa oras na 6:20... Ipasok na po natin si Secretary Giovanni Banoy Lopez ng Department of Transportation. Makibalita lang po tayo. I know kahapon na interview na si Secretary Lopez pero baka may bago pong update kaugnay sa mga infrastructure na sakop po ng DOTR. Makibalita po tayo dahil nagpunta rin siya sa Mindanao. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
10: Good morning!
11: Ay, magandang umaga po Kuya Alvin at sa lahat po na nanonood at nakikinig sa inyong programa.
0: Are you still in Mindanao, sir? Or you're back in Metro Manila?
11: Nakabalik na po tayo Metro Manila, sa office na po tayo.
0: Opo. Anong latest, Sec? Ano, kahapon kasi nag-report ka na rin sa ibang programa. Ano po? Anong bago ngayon? Yung Jensen Airport, nakita ko yung video niyan immediately after the quake. Diyos ko po, naglaglagan yung ano, kisame. Ano po?
11: Tama po. At last Monday nga po, no, nung pagkatapos ng lindol, pina-assess natin kaagad yung istruktura ng ating paliparan sa General Santos International Airport. At yung nga natanggap natin mga photos, talaga pong malaki yung sinasabi natin significant damage. Mm. So yesterday po, inatasan tayo ng ating Pangulo na make sure po na ligtas ang ating mga critical transport transportation infrastructure, kasama na rin ang ating mga empleyado, mga pasahero. So nagdala po kami ng mga structural engineers to assess the tower, the PTB, the passenger terminal building, at pati yung runway. Yung runway po, okay po yung runway, wala pong damage sa runway except yung apron, pero negligible po yung tama ng apron natin. Yung sa tower naman po, no, yesterday nga po, no, nakatanggap na rin tayo kagabi ng structural engineer report na no significant damage structures din ng tower natin. Ganun pa man, pinapapalitan po natin yung mga salamin na basag dun sa ating tower kasi napakadelikado din po nun pag meron tayong malakas na hangin. At yan po ay maaaring lumipad at makadisgrasya ng ating mga empleyado.
0: Opo.
11: Sa passenger terminal building naman po, ganun din po yung natanggap nating ulat kagabi po, no? So this is recent news. Ang sabi po ng ating mga structural engineers that we hired, no major significant damage din sa mga structure ng ating passenger terminal building. So yesterday, ang ginawa po natin, Kuya Alvin, no, is to make sure na bumalik yung electrical power, yung water supply, kailangan natin suriin yan, at nakipagpulong na din tayo sa mga airlines, at pati sa KAAP po. So in 1 week po, no, or less than 1 week, ang utos ng Pangulo, kailangan ibalik natin yung commercial operations para sa ating mga commuters at pasahero sa General Santos po.
0: Opo.
11: So ngayon po, meron na kaming na-identify na area kung saan maaari tayo mag-resume ng commercial operation. Hindi po natin magagamit yung buong kabuuan po ng General Santos International Airport kasi malaki po yung paliparan. Ganun pa man, naghanap po kami ng isang area kung saan pwede po tayo magsimula ng kumbaga partial operations po ng commercial aviation and operations po ng ating paliparan.
0: Secretary, dyan po ba lalapag mamaya ang Pangulo? Dahil pupunta ang Presidente po sa Mindanao today, hindi ho ba?
11: Yes sir, I heard po na pupunta ang ating Pangulo. I don't have news kapag diretso po sa General Santos. Ganun pa man po, nakahanda naman po ang ating runway. And since yesterday po naman, pinayagan natin lumipad yung mga sinasabi nating military aircraft, kasama na yung mga humanitarian flights, mga cargo flights, and general aviation flights, kasi hindi naman po ginagamit yung PTB natin. So okay naman po, na at as a matter of fact po, yesterday naayos na rin natin yung mga debris, no? Nilinis na natin yung airport. Ang ginagawa lang natin today at saka tomorrow is coordination with the airlines, kasi once we start the operations again, yung commercial operations ng ating airport, kailangan ng coordination sa ating airlines kasi hindi po pwedeng sabay-sabay yung kanilang flights kasi mas maliit na po yung lugar kung saan pwede pong yung pre-departure natin, mas liliit po yan kasi nga haayusin natin yung mga ibang parte ng ating paliparan na talagang malaki yung sinasabi nating sira sa kisame, sa mga dingding and everything. So yun po, kailangan natin ma-adjust yung schedule para hindi po sila magkukumpul-kumpul sa isang lugar po.
0: Ano pong alternatibo ng mga kababayan natin gusto lumipad ng Gensan? Ano bang pinakamalapit? Cotabato?
11: In the meantime po, Davao and Cotabato po. So ang ginawa po natin as early as Monday po, alam namin na kailangan natin i-assess muna yung paliparan sa General Santos. Nag-utos po tayo sa LTFRB para sa lahat ng mga lilipad papunta po sa Davao, no, na papunta sana ng General Santos, nag-issue po sila ng special permits sa mga buses. In that way, magiging parang point-to-point, akin to point-to-point from the airport sa Davao, didiretso na sila sa General Santos at para hindi na sila, kumbaga may staging area na mismo sa Davao Airport para hindi na sila lumabas sa paliparan ng airport. So this would take around 2.5 to 3 hours by land po.
0: Ganun lang ba? Akala ko mga 6 hours by land yun, Sec, from Davao City to Gensan.
11: Hindi po. Ang mga 2.5 to 3 hours po kasi parang as early as Monday po nung nalaman namin na may tama yung tower namin, just to be safe, nagpadala po kami kaagad ng sinasabi nating portable mobile air traffic navigation po, no? That's all the way from Davao. So pinaabangan na namin sa General Santos para alam namin na may mga lilipad, meron, makokontrol natin, kumbaga we can make sure na safe yung paglanding nila, yung navigation po nila. Kasi hindi pa po gumagana yung tower last Monday. So mga 2 hours lang po, nakarating na rin po sa General Santos yung ating equipment.
0: By air po yun?
11: No, sir. By land travel.
0: Ah, by land? Oh, akala ko nga. Kasi yes, ang Cotabato City to Jensan, ay may kitatlong oras yun, hindi ho ba? Ay mas malayo yung Davao.
11: Based naman sa computation po ng ating mga, kasi lahat ng mga parang structural engineers po natin and some of our labelers po, no, na mag-aayos sa ating kaap, inakot po namin mula sa Davao kasi naiintindihan namin ngayong sitwasyon sa Jen Santos na talaga po medyo na yung mga baka magkulang tayo ng mga mag-aayos ng ating paliparan. So pinapunta natin sa mula Davao and it took them on mga 2.5 to 3 hours po. As a matter of fact, yesterday po, andun ako ng mga 7:30 in the morning and doon na po yung mga engineers po, mga structural engineers all the way from Davao. And I asked them kung anong oras sila bumiyahe, mga sabi nila mga alas 5 po na madaling.
0: Ah, mahula masyadong traffic, ano po. Anyway, ano pa po yung ibang na-inspect ni Secretary Banoy na sakop ng DOTR na may kailangan din ayusin, Secretary?
11: We checked yung pantalan po, no, yung mga ports po natin. And may mga ports tayo na talagang malaki yung damage at hindi pa namin kaya puntahan personally. Pero we have photos already, nag-utos na rin po si General Manager Jay Santiago, PPA, kasama ko rin kahapon. Yung sa Balut Island, may port po tayo dyan, malaki po yung damage na yan. At ang inuna pa lang po namin yung through Coast Guard and DSWD, yun ang pinauna namin, mga relief goods, bago po namin puntahan. So ang PPA naman po ngayon, nagpadala na rin ng mga structural engineers, no, to check yung mga pantalan natin. Kasi medyo mas komplikado po yung ating mga pantalan kasi not only the edifice, yung mga admin building, hindi lang po yung i-check, mismo po yung wharf o yung daungan po, yung berth, ang i-check yan pati po dun sa ilalim po, kung ba sa tubig, yung mga pelote, kung kailan na bang palitan o kailan na bang i-restore. So in a day or two po, may report na rin po si GMJ and in that time we can assess po kung kailan natin maibabalik yung serbisyo ng mga ibang pantalan natin. Nonetheless po, baka po na may mga nagtanong na rin po sa akin, Kuya Alvin, paano po yung mga two na capital kasi ang Jensan. Eh,
0: tama.
11: It will affect their, mga, yung commerce ng tuna natin. Yung mga tuna naman natin sa fish port naman po yan. So that is under Department of Agriculture. At wala pa naman kami naririnig po na may talagang damage ang ating mga fish port.
0: Okay.
11: So ito po yung mga pantalan natin which is under PPA, may 5 tayong pantalan dyan. Ang hindi po namin kayang puntahan and inspect is dun sa Balut Island at dun sa Glan Sarangani kasi not passable pa po yung ating mga kalsada pero inaayos na rin po ng DPWH.
0: Okay.
11: I think in 1 week maayos din po nila.
0: So all in all, hanggang magkano ang inabot ng damage ng lindol sa mga infrastructure na sakop ng DOTR?
11: For the airport pa lang po ang masasabi ko, Kuya Alvin, more or less po, 150 million po ang tingin na budgeted po, no, estimate cost ng ating mga engineers, sapagkat pati po yung mga salamin po natin, no, kasi kapag napunta na po kayo sa paliparan ng General Santos, madami pong salamin dyan.
0: Apo.
11: At these are just ordinary glasses. So sabi ko, moving forward, kailangan palitan natin to ng tempered glasses. Kung hindi natin mapapalitan kaagad ng tempered glasses, at least may film sana to protect the yung mga salamin and glasses, yung window glasses, malalaki po yan. Kasi ang nangyayari, kapag may mga earthquake, nababasag po to at talagang delikado sa ating mga pasahero, sa mga empleyado. Unlike kapag tempered po yan, mababasag yan pero hindi pumuputok. So ibig sabihin, naka-shield, may parang may shield po siya. So yun may mga gagawin namin mga pagbabago and even the kisame, yung load bearing po yata ng kisame, napakabigat. So since ayusin na natin at malaki yung damage, ang utos ko po sa ating kaap at sa ating mga engineers, ayusin na yung buo.
0: Okay.
11: Sabi
0: ni Marie, so kailan po babalik ang normal operation ng Jensen Airport? Next week na ikamo, di ba, Sec?
11: Within 1 week po. And since nakakuha na po tayo ng report last night, yung structural integrity ng ating paliparan, hopefully po, bago pa umabot ng isang linggo, maibabalik na po natin yung commercial operations po ng ating Jensan. But what is important here, Kuya Alvin, is the close coordination with our airlines. Kahapon po, pinapunta na natin sila para i-check na nila yung cable wiring nila and everything. And yung scheduling po mula dito sa Maynila kasi baka magsabay-sabay sila ng pagbiyahe at magkukumpul-kumpul po sila sa isang area kasi medyo mas maliit na po yung ating pre-departure kasi we're going to adjust. At yan naman po ay kawawa naman ang ating mga pasahero kapag mas matagal sila mag-aantay.
0: Ayan.
11: So yun po, and hopefully within 1 week or less than a week po, maibabalik na po natin ang commercial operations po ng ating paliparan. At yan naman po yung talagang pinatututukan sa akin ng ating mahal ng pamumuhay.
0: May follow-up si Marie. Sabi niya, ibig bang sabihin niya substandard yung pagkakagawa ng airport namin? Mukhang taga-Jinsan nito, Secretary. Ang makaka-therefore ka ba? Therefore, dispalinghado ang pagkakagawa ng airport? O hindi naman, dahil nuknukan talaga ng lakas ng lindol, kaya yes, expected naman.
11: Yes po, it's a 7.8 earthquake.
0: Oh.
11: And the good thing naman po, based sa ating structural engineer report that which I received last night, ang sabi nga nila, no major damage on the structural integrity of the airport.
0: Mm-hmm.
11: So ibig sabihin, yung pundasyon, malakas talaga. Though we have to do some corrective measures.
0: Okay.
11: No? So tulad ng mga salamin na kapag nababasag, eh, talagang tumitalapon, kumbaga sumasabog po. Mm-hmm. Napakadelikado po nun.
0: Opo. Sige. Sec, maraming salamat. Nagpaparegard sa iyo, Sec, si Attorney Wirlo Samudio ng Civil and Notice Board. Ba talagang pinuri ka pa, Secretary? Sabi niya, magaling at masipag ang Secretary namin. Alam ko, Wirlo.
11: Mambobola po yan.
0: Hindi, mabait po yan. Lokal, kaibigan namin yan, Sec Banoy. Dati-dati pa. Thank you po. Maraming salamat, Secretary. Mabuhay po kayo.
11: Salamat po sa pagkakataon.
0: Si Secretary Giovanni Banoy Lopez po ng Department of Transportation, si sabi ni Wirlo, ang mga tunay daw na guwapings ng cab ay sina Jeppo, si Dario, si Ralph. Buti Wirlo, hindi mo sinali yung sarili mo dyan, ha? Magandang umaga din, Mark Hernandez at si Dr. Angelo Librojo na nangungonsumi na naman sa mga senador. O sabi niya, where is the Vice President in all of this? Ewan, baka nasa Davao. Baka nandun kasi may problema yung mga kababayan niya. O baka nasa abroad din, ano? Kasi nakabakasyon yun, eh. Alam ko, eh. 6:34! Ituloy natin ang mga balita sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Wednesday!
10: Gising Pilipinas!
12: Good morning!
10: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
15: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
16: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
15: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin

Tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Naku, hindi ko natanong kay Secretary Bano yung tweet ni It's Me Jeriff. Oh, gagalit na naman si It's Me Jeriff. Oh. Yung LRT. LRT, ano ba paulit-ulit na lang ito reklamo ni It's Me Jeriff? O sira na naman doon yung escalator. At CR pa rin sa mga terminal ng tren, either wala o sira. Ay, ano ba talaga? Importante yung CR, LRT, ano ba? Jeffrey Mangay, magandang umaga sa inyo dyan sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Alam ko ninyo, libo-libong classrooms ang napinsala po ng lindol dyan sa isang area sa Mindanao. Eh, kawawa po yung mga estudyante. And at the same time, kakaumpisa lang, isuspindido na naman ang klase. Kaya makibalita po tayo kay Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Anong aksyon na ginagawa ng DepEd? Ano po? Magandang umaga sa inyo, Yusek.
2: Good morning! Yeah, Alvin, magandang umaga. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay.
1: Opo, pahingi nga po muna ng update. Ano? Kasi ang datos namin dito ay nakalagay lang sa material ko, mahigit 1,000 classrooms ang napinsala ng lindol dyan sa parte ng Mindanao. Anong eksaktong figures, Yusek?
2: Well, in terms of the school, una-una, Alvin, no, yung ating response team na dinispatch ni Secretary.
1: Opo.
2: Ay nandun pa din, no, at patuloy na nakikipagtulungan sa LGU at DPWH para doon sa assessment ng ating mga classrooms, no. So sa ngayon po nasa 554 public schools na ang considered na mayroong mga damages yung classrooms natin, no. So yung damages natin, Alvin, classified ito, no. Meron po tayong minor, major at yung mga totally damaged.
1: Opo.
2: So based on our last update, no, hindi pa ito para sa ngayon, no, ito pa yung kagabi, kahapon at kagabi.
1: Opo.
2: Yung mga totally damaged classrooms natin, Alvin, nasa 576.
1: Hmm.
2: Yung mga major damaged classrooms natin nasa 653, at yung mga mayroong minor damages ay around 2,034.
1: Ah, marami so, nga, Yusek. Oh, libo-libo na nga yun pag kinumbine mo lahat, no?
2: Yeah, so more or less, nasa mahigit 3,000 na ito, Alvin.
1: Oo nga.
2: But again, tuloy-tuloy yung lang ito, no? Ito yung medyo isang tingin pa lang, nakikita na nila na may damage. But what is needed to be done, Alvin, is really to be validated by our engineers.
1: Opo.
2: Para yung baka minsan may nakita tayo, may crack, pero hindi naman talaga masyadong delikado. These are the things that must be verified by our structural engineers.
1: Opo. Eh ngayon po, suspindido pa rin yung klase sa mga lugar na ito, pending the inspection. Ano po? Mga kailan
2: yes,
1: babalik
2: yes.
1: yung klase?
2: Well, unang-una, depende no, dun sa mga LGUs natin kung kailan nila ililift yung kanilang localized no declaration ng suspension. So sa ngayon based on the report mga nasa 8,000 plus schools pa in the various regions affected ang walang klase ngayon no. But per school level, Alvin, importante ma-declare muna ng kani-kanilang mga building officials ng mga local government units na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito.
1: Opo. Pero sila po ba'y mag-undergo din ng some sort of a, paano ba tawag doon? Kasi yung iba na naiyak, nanginig.
2: Yes, yes.
1: Yung parang trauma, ano ba yun?
2: Yeah, psychological first aid.
1: Yes.

0: Yes,
1: tawag
0: yes.
1: natin dyan. So, meron tayong mga teams na magsasagawa nito, yung psychological first aid, no? Para doon sa mga bata. So, kung hindi pa makabalik yung mga estudyante natin sa eskwelahan, DSWD is also doing it, no? Para doon sa mga community-based administration ng physical, ng psychological first aid.
0: Opo. Doon naman po, USEC Malcolm, sa totally damaged, ano po, may budget naman po ang DepEd, although ito matagal-tagal bago mayari, ano po, pero kailangan may budget. May pera naman po para patayuin ang mga yan ulit.
1: Meron po tayong tinatawag na quick response fund, no?
0: Opo.
1: Ito po ay ginagamit para sa ganito mga pagkakataon. Pero ito po ay gagawin in collaboration with the Department of Public Works and Highways.
0: Opo. Ay, magkano pong budget doon?
1: I think ang naka-alat sa atin for this year is around 3 billion.
0: Oh.
1: So,
0: kasya naman yun. Sa kasya naman yun sa ilan yun? 500 ang nadinig ko na totally damaged, hindi ho ba?
1: Well, that's why kailangan nating i-validate para malaman natin yung cost talaga ng damage.
0: Po. At yung mga estudyante po, they will play catch up kasi kakaumpisa nga lang po ng school year and yet biglang nasuspindi na naman. Eh, hindi naman natin kasalanan. Force majeure po yan, hindi ho ba? So they will be playing catch up.
1: Opo, definitely. Well, sa ngayon po, since pinatupad natin yung three term, nandito pa ho tayo dun sa tinatawag nating opening block, no? So, ito po yung araw na dito sana gagawin yung mga orientation or mga panimula, introduction. But definitely kung hindi aabot dito sa opening block or kakainin na itong opening block, magka-catch up talaga yung ating mga bata kasi tatamaan na yung instructional block natin.
0: Kaya nga po, opo. Eh, pero hindi naman po fault ng kanino man. Ano? Hindi natin naman pinagdasal yan eh. Talagang nangyayari
1: of course.
0: Po yan, di ho ba? Eh, pero teka muna, moving forward, USEC, how do we ensure na resilient o hindi naman masisira yung mga paaralan kasi hindi natin alam baka bukas makalawa may malakas na lindol na naman o di masisira na naman, panibago na namang gastos. Ano po? Moving forward, how do we make sure na resistant naman sa yanig yung ating mga school buildings?
1: Well, ang pagkakaalam ko po, technically, no, kapag ka po ang mga buildings natin, not only the schools, no, but even other buildings, kapag po ito ay sumunod o nakasunod doon sa ating National Building Code, there is already sort of an assurance na it can withstand an intensity 7 or 8, if I'm not mistaken, Alvin.
0: Ay, pero...
1: So, sana sumunod, no? So, or makasunod sa building code yung paggawa natin. So, well, definitely kami po sa DepEd, isa po ito sa accountability na hinahanap po namin sa ating mga contractors, no? Or kung ito ay DPWH, then we will exact that accountability from DPWH pagka po sila ang nagpagawa nito.
0: Opo, pero pwede din na moving forward ang gagawa private sector, di ba? Pwede rin?
1: Pwede po, Alvin. Oh. Kagaya po ngayon, hindi lang po DPWH ang pwedeng gumawa ng school building, no? Ang local government units, private sector, non-government organizations ay pwede na pong tumulong sa DepEd para po makagawa ng school building.
0: O pero hindi biro pong 500 plus, ano po, plus pa yung partial, plus pa yung minor. So iba-ibang stages po ng pagkasira yon na kailangan din ng mga ano, ng pagsasaayos, ano po, you said?
1: Well, dun sa Alvin, pagka earthquake kasi, pagka ito ay totally damaged, definitely hindi na gagamitin yan eh.
0: Definitely.
1: So, for demolition na yan, clearing, then tatayuan na ng panibago.
0: Hindi, pero meron ka mong partial at saka minor damage, hindi ho ba? So yan, pwedeng ayusin konti.
1: No, pero again, for earthquake, Alvin, ang number one na kailangan tignan kahit partial yan is the structural integrity pa rin, di ba? So, i-assess yan. Pwede pa ba itong gamitin kahit na partial ito? Hindi ganon ka evident yung damage pero hindi natin alam na within, no, the structure merong nag-weaken na pala yung structure. So, definitely, hindi na rin pagagamit yun. Iko-condemn na yun.
0: Opo, on another issue, Yusek, nakita namin po ang pangalan ninyo. Kasali pala kayo dun sa PSC Stakeholders Panel on the Ateneo Drowning Incident. Ano po? Kasali yung pangalan niyo, Yusek, eh. Di ba kayo po ito?
1: Opo, medyo nagulat po ako na isama po yung pangalan natin.
0: Opo.
1: But I think the wisdom behind, Alvin, na sinama ang DepEd doon sa panel is that kami po sa basic education, we also would like to ensure ano ba ang assurance na safe yung mga student athletes na nagumagraduate from the public school, no? Example na lang si Rene, no, Baterbonia is a product of a public school in Agusan del Sur. Just so happened that he was recruited by Ateneo de Davao and then Ateneo de Manila. So we'd like to ask, no, and moving forward, how safe our athletes being recruited? Alam mo, Alvin, after Palarong Pambansa, ano ito eh, nagiging platform for recruitment, no, ng mga private school wherein athletes from public school ay nire-recruit nila. So that's, I think that's the interest that I would like to forward on behalf of DepEd.
0: Opo, pero ibig sabihin po nito, yung panel, kayo po'y mag-iimbestiga. Kasali po kayo sa investigasyon, Yusek?
1: Well, investigation or baka query muna siguro ito, Alvin. I'm not sure kung how do we move forward this investigation. So mamaya po ang nakaschedule to have this query or panel interview. So let's see, Alvin, kung ano yung how things will be moving from there on.
0: Hindi, pero as a member, what do you want to find out? What are your ideas? Ano ba ang gusto mong malaman sa issue? Kasi kaming mga ordinaryong mamamayan, nagtatanong din kami, ano ba talagang nangyari? Wala kasing nagkikwento ng chronological order of things, kahit yung nanay, kaya siya na umiiyak kasi hindi niya rin alam anong nangyari. Yusek?
1: Yeah, well, exactly, Alvin. I think hindi lang ako, but probably the other members of the panel would like to find out from the management ano ba ang protocol nila, ano ba ang training program nila, bakit sa dagat, ano bang meron doon. Apparently, what I hear is this being done, no, regularly. So bakit doon sa lugar na yon, sa Aurora, ginagawa ito? What is in there? Ano yung sequence ng training program nila sa loob ng isang linggo? So these are the things, these are the questions, Alvin, that probably would be asked later on, no, during the panel interview.
0: Ah, sige po, makikibalita kami sa inyo, Yusek, kung ano pong mangyayari. Kasi malamang ipapatawag yung siguro yung coach, ano po, kasi tradition ang tradisyon na yan, sinimula ng coach Yusek, si Mr. Baldwin,
1: yes, yes.
0: No? Siya nagsimula niya.
1: That's what I've heard. Oo.
0: Eh pati siguro yung mga taga-Ateneo, the management, kasi unang-una alamin niyo yun by school sanctioned? Kasi pwedeng tradisyon yan, pero hindi naman, wala namang bas-bas ng mga pari ng,
1: exactly,
0: ng Ateneo.
1: Exactly. So, yun nga, Alvin, hindi natin alam, no? Para bang ano ito, is parang seremonya ba ito? Sort of an initiation, parang fraternity. So, ito yung mga, I think, na mahalagang tanong na kailangan masagot, no, for public consumption.
0: Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo. Mabuhay po si Secretary Anggara. Bye-bye. Si Undersecretary.
1: Thank you, Alvin.
0: Undersecretary Malcolm Garma, Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Teka muna, may commercial pa pala po. Kala ko pakaangkaang lang ako. Kala ko tuloy-tuloy ni 6:51.
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
0: Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas! Siliam kasi!
2: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas! mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
4: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Sabi ni Sarah Concepcion, i-shout out daw natin si Miss Elbe Benitez. Oh, para Elbe talaga pangalan niya, para si Albi. At si Miss Golden Girl Teng. Yan, thank you, maraming salamat. O, nag-apologize na yung light, Rail Manila Corporation. Ayan, it's me, Jeriff, sinagot ka na, ha? Sabi niya, we apologize for any inconvenience. We understand the importance of these facilities to our valued passengers. Please be assured that this matter has already been reported to the concerned department. O, yun naman pala, at i-re-repair na raw, it's me, Jeriff. Ayan, ha? So, may pangako na sa'yo, ha? Ang tanong ngayon, tuto pa rin ba? Eh, siguro naman, ano? Okay, gorgeous daw siya. Pero ituloy po natin yung mga balita dahil maraming patay na iwan. Iginit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado. Kasunod ito ng Intel report mula kay NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng hindi tinukoy na banta sa Senate security. Para naman kay Senator Tito Soto, maliwanag at may tuturing na delikado ang Intel report ng NBI, kaya dapat seryosohin. Hindi po dapat malinaw din sa publiko, ano po yun? Oo, dapat ipaliwanag nila what is the threat. Hindi yung kayo-kayo lang yung nakakaalam kung ano yung threat o yung nature po ng threat. Dahil dito, iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ang mga bisita sa Senado simula ngayong araw hanggang bukas. Naka-work from home arrangement naman ang mga empleyado ng Senado at magsasagawa ng ang NBI ng security assessment. Pero sa memo po ni Senator Alan Peter Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado ngayong araw at bukas. Okay, anong gagawin ng empleyado? Sinong susundin? Kinwestiyon din ni Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Bukod dito, kinwestiyon din ang timing na sinasabing banta na kasabay ng investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee. Ayon kay Cayetano, dapat suriin ang report ng NBI na inakusan niyang sangkot sa pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Tiniyak na Malacanang na iniimbestigahan na ang sinasabing banta at pananagutin ang mga mapatutunayang sangkot. Samantala, nanindigan ng Malacanang na walang constitutional crisis sa kabila ng gulo sa Senado. Patuloy pa rin naninindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President at iginiit na illegal ang sesyon kung saan inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President itong si Sherwin Gatchalian. Pero iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Aminado naman si Senator Bam Aquino na matindi ang tensyon sa pagitan ng tinaguriang Cayetano at Gatchalian Block. Pero ayon kay Aquino, malapit na maging 13 ang kampo ni Gatchalian sakaling bumaliktad ang hindi pinangalan ng senador. Nilinaw naman ng Malacanang na friendly exchange lamang ang pag-uusap ni Cayetano at First Lady Liza Araneta Marcos sa sidelines ng dinner reception ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry dyan sa Pasay City. Walang long gown at red carpet sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa susunod na buwan. Hinikayat ni House Secretary General Chelo Garafil ang mga babaeng bisita sa SONA na magsuot ng simpleng Filipiniana dress. Sinabi niyo yan, ha, Filipiniana. Tapos pagdating may rarampa na naman na bonggesos ang damit. Eh, ang tanong, saan niya kinuha ang pambili noon? Magkano naman sweldo ng congressman? Paano niya na-afford yung mga ganyang klase ng damit? Sinabi niyo yan, Secretary General Chelo, ha? Simple, ha? Kinilala naman sa Interagency Coordination Meeting ng SONA ang Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantog Jr. Sa opening message, sinayak ni Bantog na makikipagtulungan ng Senado para maging matagumpay ang SONA ni Pangulong Marcos. Noon na naiginit ng Malacanang na hindi kukonsintihin ang Pangulo ang gulo sa Senado sakaling tumagal hanggang sa SONA. Samantala, inatasan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution at Defense na magsumiti ng listahan ng testigo at ebidensya sa June 18 para po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa notice ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inabisuhan ang magkabilang panig na gaganapin ang pre-trial conference sa susunod na linggo. Bukod sa pagsusumiti ng listahan ng testigo at ebidensya, inatasan din ang prosekusyon at depensang magkasundo sa ilang issue tulad ng pagmamarka ng mga ebidensya at pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Batay po sa notice, Hindi bubuksan sa media o publiko ang pre-trial conference at inasa magsisimula ang impeachment trial sa July 6. Isa pa. Iniimbestigahan ng DILG ang posibleng pananagutan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay ng sinasabing utos na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR sa lungsod. Opo, tinapon sa harapan ng DNR. May hindi sila pagkakaunawaan ng mga taga-DNR. June 4, iniutos po ni Mayor Baste na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR. Matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan dalawang namatay. Layon sana ng suspensyong magbigay daan sa stabilization efforts at iyaking sumusunod sa requirement ang landfill. Pero ginit ni Mayor na maaring gawin ang mga hakbang habang nagpapatuloy ang operasyon ng landfill. Nanawagan naman ang Malacanang sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na ikonsidera sa gagawing aksyon ang kapakanan ng mga residente. O may sisiga pa ba dun, Bigonia? Sabi ni Mayor Baste, ganun ha, pinipigil mo ha, tinigil mo yung operasyon ng landfill namin. Sa namin itatapon yung basura namin, ha? Ha? Sabi ganun sa DNA, dahil dyan, sa labas ninyo namin itatapon yung basura. Nilagay dun sa tapat ng DNR.
2: Maghanda na yung iba pang mga LGU at lahat ng basura natin na hindi na kukolekta, dalhin natin doon.
1: Ibig sabihin, ganun pala ka, paano bang term nun sa Tagalog, partner? Yung ganyang kakasiga. Siga, di ba? Siga yun.
2: Aha.
1: O, di ba? Parang kumbaga, ganyan yung patlakaran mo, re-res bakang kita. O, di ba siga yun?
2: Hindi lang naman siguro siga.
1: Ano ba?
2: Napaka-determinado niya bilang isang ama ng syudad ng Sagayon. Ay, bakit nagkaganon?
1: O, sayo. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy on a Wednesday!
3: Gising Pilipinas. Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicoria. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao umabot na sa 38. Tatlong bayan sa Sarangani sinailalim na sa state of calamity.
2: Ilang residente natutulog sa kalsada matapos gumuho ang bahay dahil sa lindol. Mahigit 1,000 classroom na pinsala rin.
1: Oil spill o pagtagas ng langis na itala sa sumansad na cargo vessel sa Ilocos Norte.
2: Ilang ng mga mahihirap na Pilipino bumaba. Pero maraming middle class hindi umuunlad dahil sapat lang ang kinikita.
1: Seguridad sa Senado hinigpitan dahil sa sinasabing banta, timing ng banta kinwestiyon ng minority bloc.
2: Sinasabing utos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR, iniimbestigahan ng DILG.
1: 14 anyos na person with disability patay matapos bugbugin ng kapwa minor de edad sa Parañaques City.
2: Sa showbiz spotlight, Jody Santa Maria magiging bridesmaid ni Iwamoto sa kasal ng ex-husband na si Pampi Lacson.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigoria.
1: Natalia. 38 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 34 ang namatay sa Soxargen, habang 4 naman sa Davao Region. Halos 5,000 ang nasugatan, habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Sa Sarangani, halos isolated at pahirapan ang pagpasok sa ilang bayan dahil sa nasirang tulay. Kabilang dito ang bayan ng Glan, kung saan gumuho ang ilang bahay, walang kuryente at mahina ang signal ng komunikasyon. Nagdesisyon ng DPWH na tanggalin ang nasirang Sapa Bridge para maiwasang malagay sa peligro ang mga residente. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan, Glan at Alabel dahil sa pinsalang dulot ng lindol. Sa Malapatan, kulang na ang supply ng pagkain at tubig ng mga apektadong residente. Ilang pamilya rin ang natutulog sa kalsada matapos gumuho ang mga bahay. Nakaranas naman ng trauma ang ilang minor de edad matapos ang malakas na lindol.
4: Wala tayong magawa kasi hindi naman...
5: ngayon?
4: Diyan lang kami natutulog sa labas kasi delikado masyado pag diyan sa loob.
6: Ginapang na lang ni Mrs. para makalabas sila. Yung aking anak na 8 months, okay naman, pero yung aking 3 years ay sa kalukos, sa hanggang ngayon ay parang trauma pa po siya.
1: Ayon sa National Electrification Administration Division Manager na si Charlene Basto, naibalik ng kuryente sa mahigit 90% ng mga bahay sa Mindanao. Pero wala pang timeline sa pagbabalik ng supply sa iba pang lugar na hirap maabot.
7: Based po sa aming initial report, mahigit 800,000 consumer connections po yung naapektuhan po ng ating mga power interruption dulot po ng lindol. Ngunit dahil po sa tuloy-tuloy na restoration efforts, bumaba na po ito sa 72,325 consumers pa po yung kailangan natin i-restore as of 8 p.m. Doon po sa 72,000, nandoon po yun sa probinsya po ng Sarangani, big chunk po nun. Sa ngayon po, wala pa po tayong exactong date para sa 100% restoration.
1: Mahigit 1,000 na ang naitala ang aftershocks kabilang ang magnitude 5.1 na lindol sa Sarangani Island sa Davao Occidental. Kaninang pasado alas 2 na madaling araw, nauna ng sinabi ng FEVOLCS na posibleng tumagal na isang buwan ang mga aftershocks.
2: Mahigit 8,000 pamilya ang nananatili sa evacuation center matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, maraming lumikas nang magpalabas ang FEVOLCS ng tsunami alert dahil sa lindol. Mahigit 2,000 bahay ang napinsala habang 47 istruktura ang nasira. Sa tala naman ng Department of Education, mahigit 3,000 classroom ang napinsala dahil sa lindol. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na kailangan munang ideklara ng building official ng mga lokal na pamahalaan na ligtas gamitin ang mga paaralan bago bumalik ang mga estudyante. Sa ngayon, nananatiling suspendido ang klase sa 8,000 paaralan na naapektuhan ng lindol.
8: Depende, no, dun sa mga LGUs natin kung kailan nila ililift yung kanilang localized na declaration ng suspension. Importante ma-declare muna ng kanila mga building officials, ng mga local government units na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito.
2: Target naman ibalik sa loob ng isang linggo ang partial operation ng General Santos International Airport na napinsala dahil sa lindol. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tinatayang 150 million pesos ang gagastusin para sa pagsasaayos ng mga naapektuhang paliparan.
9: So ngayon po, meron na kaming na-identify na area kung saan maaari tayo mag-resume ng commercial operation. Hindi po natin magagamit yung buong kabuuan po ng General Santos International Airport kasi malaki po yung paliparan. Ganun pa man, naghanap po kami ng isang area kung saan pwede po tayo magsimula ng mga partial operations.
2: Ibibigay naman ng mga senador mula sa Gatchalian Block ang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol. Inihain din ni Senador Kiko Pangilinan ang panukalang layong maglaan ng 15 billion pesos na pondo para sa pamamahagi ng tulong at rehabilitation ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero ayon sa Malacanang, dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag si Pangulong Marcos ng special session.
1: Alas 7:08, naitala ang oil spill o pagtagas ng langis sa cargo vessel na sumadsad sa karagatang sakop ng bayan ng Padok sa Ilocos Norte. Galing ang MV-MSC-1 sa Omnico Port sa bayan ng Curimao at papunta sana sa Cagayan ang sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot na malakas na alon at hangin. Tumagas ang langis mula sa makina habang selyado pa rin ang reserve oil ng cargo vessel. Naglagay na ng absorbent pads at spill booms para maiwasang kumalat ang tumagas na langis. Lumabas na may legal transport system o permit mula sa DNR ang sumadsad na barkong may kargang buhangin.
2: Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan, piso ang dagdag presyo sa gasolina at 1 peso and 30 centavos sa kerosene, habang bumaba ng 2 pesos and 30 centavos ang diesel. Maaari pang magbago ang presyohan ng trading hanggang sa Biyernes at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Umalma naman si Bayan Muna Chairman Nery Colmenares sa unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment kahapon. Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigahan.
5: Natutulog sa ang DOE sa pansitan eh. Dapat may parusa naman yung oil companies na to. Hindi naman pwedeng bahala na sila sa kanilang pagtaas ng presyo ng lais kung kailan nila gusto.
10: Please report it po sa through EGOB and we'll take action on that. Because if it's a clear violation and a proven violation, then we will proceed with any legal action against them.
2: Samantala, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 15 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 2 ng hapon at natapos bandang alas 10 kagabi.
1: Alas 7:10, iginit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado. Kasunod ito ng Intel report mula kay NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng hindi tinukoy na banta sa Senate security. Para kay Senator Tito Soto, maliwanag at may duturing na delikado ang Intel report ng NBI, kaya dapat seryosohin. Dahil dito, iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ang mga bisita sa Senado simula ngayong araw hanggang bukas. Naka-work from home arrangement naman ang mga empleyado ng Senado at magsasagawa ang NBI ng security assessment. Pero sa memo ni Senator Alan Peter Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado ngayong araw at bukas. Kinwestiyon din ni Cayetano kung bakit hindi sinabihan ang ilang senador sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Bukod dito, kinwestiyon din ang timing ng bantang kasabay ng investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee. Ayon kay Cayetano, dapat suriin ang report ng NBI na inakusahan niyang sangkot sa pamaril sa Senado noong Mayo at 13. Tiniyak na Malacanang na iimbestigan ang sinasabing banta at pananagutin ang mga mapatutunayang sangkot.
11: Kung may involve na mga senador sa paggawa ng itong di umanong kaguluhan, ay dapat lamang po managot. Senador ka man, ordinaryong tao ka man, kung ang balak mo ay maghasit ng gulo, purposely para magkaroon ng destabilization, dapat po talaga itong tutukan.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Iginiit ng Malacanang na walang constitutional crisis sa kabila ng gulo sa Senado. Patuloy pa rin naninindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President at iginiit na illegal ang sesyon kung saan inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Aminado naman si Senador Bam Aquino na matindi ang tensyon sa pagitan ng tinaguri ang Cayetano at Gatchalian Block. Pero ayon kay Aquino, malapit nang maging 13 ang kampo ni Gatchalian sakaling bumaligtad ang hindi pinangalan ng senador.
12: Magagawa ba yan this June or at the soonest possible time? Sa tingin ko, mangyayari yan at pag nangyari na yan, talagang pwede na tayong masabi ngang back to business at bumalik sa pagtatrabaho para sa bayan.
2: Nilinaw naman ng Malacanang na friendly exchange lang ang pag-uusap ni na Cayetano at First Lady Liza Araneta Marcos sa sidelines ng dinner reception ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry sa Pasay City.
1: Alas 7:13, nagsampa si Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. na reklamong libel at cyber libel laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico matapos akusahang nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Dawit din sa reklamong isinampa sa Manila City Prosecutor's Office si Attorney Levito Baligod, gayon din ang Sunshine Radio na pag-aari naman ng Swara Sug Media Corporation at media arm ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa reklamo, binatikos ni Abante ang respondents sa sinasabing pag-ere ng akusasyon sa halip na magreklamo sa tamang forum. Iginit naman ang Office of the Ombudsman na dapat ay magsumiti ng individual affidavits ang mga sinasabing bagman ni Saldico. Nauna na ay pinatawag ng ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon hinggil sa anomalya.
2: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng paglilipat ni Recto ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury noong nakaupo pang Finance Secretary. Sa desisyon, walang sapat na basihan para kasuhan si Recto at PhilHealth President na si Edwin Mercado. Nakasaad din sa resolusyon na walang mali siya ang naging aksyon ni Recto at tumupad sa kanyang trabaho. Nauna nang tinawag ni Recto na harassment ang reklamo, lalo't na ibalik na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
1: Alas 7:15, inatasan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution at Defense Team na magsumiti ng listahan ng testigo at ebidensya sa June 18 para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa notice ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gajalian, inabisuhan ang magkabilang panig na gaganapin ang pre-trial conference sa susunod na linggo. Bukod sa pagsusumiti ng listahan ng testigo at ebidensya, inatasan din ng prosekusyon at depensang magkasundo sa ilang issue tulad ng pagmamarka ng mga ebidensya at pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Batay sa notice, hindi bubuksan sa media o publiko ang pre-trial conference. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
2: Iniimbestigahan ng DILG ang posibleng pananagutan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa sinasabing utos na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR sa lungsod. June 4, iniutos ni Mayor Baste na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan dalawa ang namatay. Layon sana ng suspensyong magbigay daan sa stabilization efforts at tiyaking sumusunod sa requirement ang landfill. Pero iginit ni Mayor Baste na maaaring gawin ang mga hakbang habang nagpapatuloy ang operasyon ng landfill. Ayon sa Malacañang, dapat ikonsidera sa mga aksyon ng lokal na pamahalaan ang kapakanan ng mga residente.
13: Sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan.
2: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Huwag kang mag-long gown sa sauna, ha?
2: Bakit?
1: Basta, wag, ha? Anong oras na?
2: 7:17 na po ng umaga.
1: Marami pang balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Mga pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
14: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
16: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
14: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
14: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin
19: ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Nung araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for...
1: Para sa ating bansa, no? Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate.
2: Nakikipag-unayan din ang militar sa Philippine National Police at iba pang uniformed personnel para sa seguridad sa mga aktibidad at pagkilos sa paggunita ng Independence Day sa Biyernes.
3: Alas 7:22, sinita ng World Bank ang mga sinasabing hadlang sa pagunlad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa pag-aaral, bumaba sa 15% ang poverty rate o bilang ng mga mahihirap na Pilipino noong 2023 mula sa 23% noong 2018. Pero tumaas sa halos 33% ang tinatawag na emerging middle class mula sa 25%. Lumitaw sa pag-aaral na 23.8% lang ang itinaas ng secure middle class at high income mula sa 21%. Ibig sabihin, marami ang nananatili sa emerging middle class dahil sapat lang ang kinikita pero hindi economically secure. Kabilang sa hadlang sa pagunlad ng mga Pilipino ang kakulangan ng trabahong may sapat na sahod para makaangat sa buhay, ayon sa World Bank, dapat iyaking matutugunan ang pagkukulang sa insurance at social protection system dahil maraming Pilipino ang muling naghihirap sakaling magkasakit o maapektuhan ng kalamidad. Sakaling marisudba ang mga isyu, maring maabot ng pamahalaan ang target na mapababa sa halos 3% ang poverty rate at itaas sa 55% ang mga middle class sa taong 2040.
2: Purdoy, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.7% ang unemployment rate mula sa 5% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 15.2% ang underemployment rate mula sa 12.3% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 7 milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Posibleng makaapekto sa pagtaas ng underemployment ang sektor ng transportasyon na apektado ng serye ng oil price hike.
3: Alas 7:24, matapos ang ilang taong pagtatago, naaresto sa Quezon City si dating police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Si Dumlao ay tinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si G. Ik Ju noong 2016. Dinalang bangkay ng Koreano sa funeral home at pinakremate sa Caloocan City sa kaibinuhos ang abo sa inodoro. Matatanda ang pinaligtad ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala ng lokal na korte kay Dumlao. Noong Martes, na-corner ng mga pulis si Dumlao sa bahay sa barangay Pasong Tamo matapos ituro ng impormante na recover kay Dumlao ang baril na nakapangalan sa ibang tao, gayon din ang mga cellphone at laptop. Sa ngayon, iniimbestigahan na kung sino ang mga nagkanlong kay Dumlao.
4: Ito yung resulta ng abuso na sa tokhang. Kasi ang ginawa sa kanya, inatok lang sa pintuan, sabi ito say drug raid, kiniwa siya, which turned out to be a kidnapping. This case, ginawa namin na lahat according to law. Kung PNP chief ka man dati, kung police ka dati, it is not a consideration. The institution is above everything else.
3: CDILG Secretary John Vic Ramulia.
2: Sa Parañaque City, patay ang 14-anyos na lalaking may kapansanan matapos bugbugin ng 6 na menor de edad sa overpass sa barangay BF Homes. Sa amin to ah. Kwento ng ina ng biktima, nagpaalam ang kanyang anak na lalabas kasama ang kaibigan para makipagpalitan ng shorts sa katagpo. Pero matapos makipagkita sa katagpo, binugbog na ng mga menor de edad ang magkaibigan. Sinasabing nakatanggap na lang ang ina ng biktima ng tawag mula sa mga pulis na nasa critical na kondisyon ang anak. Pero makalipas ang isang araw sa ospital, namatay din ang biktima dahil sa tinamong pinsan mula sa pambubugbog. Dinala na sa barangay ang mga menor de edad pero itinanggi ang pambubugbog sa victim.
3: Alas 7:26, pasintabi po sa Maselang Balita. Arestado ang ama at lolong gumahasa sa 12-anyos na anak at apo sa Maynila. Usapin mo nga ito. Sa reklamo ng biktima, nagsimula ang pang-aabuso ng lolo at ama nung 10 taong gulang pa lamang siya. Hindi siya makapagsumbong dahil sa takot sa mga sospek at pangambang hindi paniwalaan ng ina. Naglakas loob siyang magsumbong sa mga pulis nang gahasain din ng ama ang nakatatandang kapatid. Nakakulong na mga sospek na maharap sa kasong rape, acts of lasciviousness at child abuse. Pakiano mo nga?
2: Kakausapin namin kayo ni Robin Hood. Hindi lang kwelyo ang abutin ninyo. Bumuo ng stakeholders panel ang Philippine Sports Commission na tutulong sa investigasyon sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonya at Adili. Matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Rumesponde ang mga lifeguard at iba pang manlalaro kaya nadala sa ospital ang 2. Pero namatay din. Ayon sa Aurora Police, aksidente ang pagkamatay ng mga biktima at walang foul play. Pero ayon sa ina ni Baterbonya, hindi sila naabisuhan sa aktibidad sa team building. Nakaburol na ang labi ni Baterbonya sa Quezon City at nakatakdang iuwi sa Agusan del Sur habang hiniling ng pamilya ni Adili na maiuwi ang kanyang labi sa Nigeria.
3: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Magsisilbing bridesmaid si Jody Santa Maria sa kasal ni Iwa Moto at ex-husband na si Pampi Lacson. Sa panayam, inamin ni Iwa na hindi maganda ang kanilang relasyon ni Jody sa una dahil hindi pa sila magkakilala. Pero naging close ang 2 dahil sa pagmamahal kay Ferdy na anak ni na Jody at Pampi. Itinuturing ni Iwan na isa sa best friend si Jody na madalas niyang lapitan kapag kailangan ng kausap. Ikinasal si na Jody at Pampi noong 2005 pero naghiwalay noong 2011. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
3: Kaya siya naging istorya, Ganiel, dahil si, paano ba yun, si Pampi Lacson na anak ba ni Ping o apo?
2: Anak.
3: Ay dating mister naman nung Jody.
2: Oo.
3: Tama ba?
2: Yeah. Tatay nung anak ni Jody.
3: Mister
2: tatay,
3: na niya? Ay, di ba sila na?
5: Oh, naging mister niya.
3: Kinasal sila. So ngayon, friends yung tatlo.
2: Oo.
3: Kaya siya ang bridesmaid sa kasal naman nitong si Pampi.
2: Mm-mm.
3: At sa nung
5: si Iwa.
3: Kay Iwa.
2: Ah.
3: Kaya okay, something okay, parang... Okay. Parang weird sa iba, pero sa kanila, kasi friends nga sila.
2: Oo, okay lang
3: kumbaga yung ganun. Kumbaga past is past,
2: correct,
3: no, Ganiel?
2: Correct,
5: at, yes.
2: Oo, para sa pamilya.
5: Magaling relationship ng dalawa. Actually, even before, makikita mo sila on social media, nagpo-post sila.
3: Oo.
5: Parang ano talaga, parang family din naman.
3: Kumbaga parang wala na yun, tapos na.
2: Tapos na yung chapter na yun sa kanilang mga buhay. Kaya naman, ako ay mayroon ang paggagamitan ng pinagawa kong gown.
3: Saan?
2: Sa
3: hindi ka invited dun eh. Invited ka ba?
2: In-invite ko sarili ko. Sayang yung gown.
3: Kaya mo ba yun, Ganiel? Ano, ipagpalagay lang natin, ha? Ano sa iyo mangyari? Kaya mo ba yun na maging bridesmaid ka sa kasal ng ex mo?
2: Oo.
5: Wala, ano eh, Alvin, I feel like sa akin lang, we can never judge them eh. Pag wala ako, iniisip ko na lang, pag wala ako doon sa position, parang hindi ko kayang i-judge.
2: Hindi nga!
5: Until na lang nandun ako sa position na gano'n.
3: And I,
2: thank you. Pero ang sagot lang doon.
5: I will never know eh, kasi wala nga ako doon sa posisyon na gano'n eh.
2: You can never can tell, can you?
5: Ano?
3: You can never can tell, can you? Ang dami ng can. Ang daming can doon ah. You can never can tell, can you?
2: thank you. Good morning.
3: Wala naman tayo sinabi. Ikaw
2: na. Akin na.
3: Wala.
2: Kamusta, ano po? Kumari ko si Ate B.
3: Maraming salamat. Ganiel Krishnan. Gusto sa'yo, bigor niya. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonya.
3: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Wednesday na!
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Ewan ko kung ako lang. Pag Wednesday, parang gusto kong hilahin yung Sabado. Ikaw ganun din ba? O Linggo? Hilahin na yan, palapitin na yan sa Wednesday.
4: Sunday pa lang. Gusto ko nang hilahin papuntang Sunday.
3: Sunday to Sunday. Sobra.
4: Sabi ko nga sana, every week, Friday na lang.
3: Eh, paano yan? Pag yan ang gusto mong gawin, di wala tayo sweldo. Paano yung Monday to Thursday natin? Wala tayo sweldo.
4: Eh, magtrabaho na rin tayo kasi nakakaya naman. Hindi ako tutulod sa ibang tao dyan na wala namang si ginagawa. Sweldo ng... Ay.
3: Kalbo ba ito?
4: Walang buhok.
3: Grace ng BDOM Place. Magandang umaga, partner. Yung kaibigan natin, si, naalala mo pa ba ang pangalang Manny Castañeda?
4: Ay, oo naman.
3: Mabait ba ito? Mabait bang mamang ito?
4: Sobra.
3: Talaga?
4: Oo.
3: Paano mo nasabi mabait?
4: Maalaga.
3: Parang nagpaparinig
4: ka. Kaya nga, maalaga.
3: Tapos?
4: Generous. At lagi tayong naaalala.
3: May pa-shoutout si Manny Castañeda ng Shell. Sabi niya, pa-shoutout po sina Lance Tamayo and Erin Rivera. Mga OJT ng opisina nila, partner. More power to you and Miss Doris. Na-miss na raw ni Doris Manny. Ako hindi ko pa na-miss kasi nagpapapayat ako, partner. Kasi lumobo na naman yung tiyang ko eh. Ayun ako.
4: Eh ako din eh. Sabi ng doktor ko, nag-gain daw ako ng weight. Sabi
3: ay, hindi, hindi, hindi.
4: Sabi ko naman sa mga doktor ko, akala nyo lang yun.
3: Palagi ko po yung sinisirmunan, si Bigornia Kako, huwag kang masyadong magpataba. Dahil ikaw ang mahihirapan.
4: Ay, totoo naman
3: yan. Mobility. Diba?
4: Lalo na sa aking kondisyon na ang dami kong sakit. Tapos, yung bukod doon sa mobility, yung aking water retention, ayan dapat na. Alagaan. Oh. O, mga katropa ko ha, na may kidney disease at may diabetes, alagaan po nyo yung sarili nyo. Huwag nyo po akong gagayahin.
3: Lahat ng bawal kinakain. Ay, naku, ewan ko si Bigornia Jing Subido. Magandang umaga sa iyo. O, ano nangyari sa cellphone ko? Walang parang... Ah, si Maricar Bautista partner, nandiyan, oh.
4: Bakit? Ano
3: ay, naku, Maricar, late na yung mga photos mo, tapos na yung inang umaga sa'yo. O, ano nangyari sa cellphone ko? Walang parang, si Maricar Bautista partner, nandiyan, oh.
4: Bakit? Ano
3: ay, naku, Maricar, late na yung mga photos mo, tapos na yung interview natin kay Secretary Bano, eh. Ano ba naman yan? Dapat
4: ano
3: kanina
4: ba, Maricar?
3: Mo pa. Ha? Oo nga, Maricar.
4: Natutulog ka ba sa pansitan?
5: Easy.
3: Ayun naman pala, Robert, eh. Hindi yung malinis. Yung malinis, nahabol mo to? O nahabol daw? Eh, ba't ka parang malungkot? Nagagalit ka ba na...

0: pasaway ang mga angkors.
1: O hindi kaya baliktad?
0: Ha? Huh?
1: Pasaway ang mga ipi.
0: Hindi siya lang mag-isa.
1: Siya lang ba?
0: Tawagin mo na si DJ Jai Ho para bumalik yung alindog nung Camille Pustulero.
1: Oo nga. Ito ang...
0: Wow, tira mo pa na nakapamewa. Parang ang bewang, 12 na lang.
1: Wish lang nating lahat yun.
0: Numero sa Senado yun. 12. 12.
1: Paano si Bea? 13.
0: O, panatawin mo na si DJ. May isa pa tayong guest.
1: Si DJ Jai Ho po ay pahalat-kalat doon sa Barangay Tanzawan, Nabota City. DJ Jai Ho, ang anong goddess nga?
0: Diyosa.
1: Diyosa ng kalsada.
0: Ako nagbansag niya.
1: O, yan nga. Yeah. Kaya nga, dapat lagi natin ginagamit. DJ!
2: Halloween! Gypsy MM kasama ang ating mga senior citizen mula syempre dito sa Barangay Tanzauno, Nabota City! What a ng energy ng aking mga kasamaan dito, parang mga nagdadalaga pa lang, diba? Totoo. Siyempre naman, grabe po Kuya Alvin at Idolis. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng mga kapamilya natin at mga kaservisyo na nasa tapat po namin ang dating palaisdaan na ngayon nga po ay tinatabunan na dahil gagawin po itong airport very very soon, ano, in fairness naman. Pero sa kabila po ng paggawa ng paparating na airport dito, eh, siyempre sabi nila nanay po Kuya Alvin at Idolis, nawalan daw po ng hanap buhay ang ating mga mangingisda. O, pertingan po natin kung ano kaya ang kasunod na magagalap. Ang maganda dito ngayon, Nay, meron ako regalo para sa inyo! Yes! Ayan! Saya-saya! Diba? Magbibigay tayo ng regalo na 1,500! Yes! Transistor radio! Yes! At syempre ang ating Gypsy MM merchandise. Madali lang po ang ating gagawin. Bubunot lamang po ako ng maswerteng pangalan. Tarin natin. Bongga. Ang saya. Ito na. Ang maswerteng mabibigyan po ng regalo ngayong umagang ito dito sa Barangay Uno Tanza sa Navotas IC. Floor show. Ay! Wow! Kayo po ito, Ate Floor. What? Oh, Floor. Sorry. Ang swerte mo naman, Ate. Ano?
3: Thank you, Lord. Salamat po sa ano po. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat po.
2: Opo. Maraming salamat po sa Panginoon. Opo. Huwag po kayong sasama, ha? Opo. Ayan. Tama. Ayan. Oo. Knife Lord. Ayan. Siyempre, tanggapin mo na po ang ating pa-t-shirt na regalo. May radyo ka na na lang kayo mapakinggan. At ano po yung pagsigaw?
3: Salamat!
2: Hindi! Pero ang 1,500 na regalo! Ayan! Grabe na lang yan eh!
3: Marami po salamat! Marami po salamat sa Lucy Pilipinas, sa ano pa? Dahil bigyan na agay ng sika! Salamat po! Sabot nga po! Hindi ko po nasabot ha! Thank you lang! Salamat po! Salamat!
2: Nako, you're welcome po! Bigay po yan ang ano! Hello Kuya Alvin, bigay po yan ang ating DZMM family para sa inyo, Teflon. At syempre, meron din tayong dalawang binunot kanina na lucky na mabibigyan ng regalo. Ang ating Protect, meron ka pa, Teflon! Ang saya! And speaking of Protect...
3: Salamat po!
2: Naku, naiiyak na si Teflon! Huwag kang... Ate Flor, eto may dalawa pang bibigyan ang Violeta! At syempre, bibigyan din natin si Ate Dolores! Ate Dolores, ayan! Nako, Ate Violeta at Ate Dolores, bigay po sa atin yan ang Protect. Maraming salamat dahil sa Protect! Your family with the all-new Protect antibacterial soap kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness and may moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford, starting 15.50 pesos only. Available po yan sa ating mga

0: leading supermarkets at local grocery stores nationwide. Kaya naman, stay clean, stay protected, and have that precious everyday. Ano pong masasabi niyo, Ate, Ate Violeta?
1: Thank you sa protect the materials of everyday prisoners.
0: Wow!
1: Thank you.
0: Kayo naman, Ate Dolores!
2: Thank you sa protect ating material. So everyday freshness.
0: Tari po ng boses niyo. Ang boses niyo po si Doraemon. Yes. Yan, asaya-saya dito. Kaya naman, nandito po tayo nagbigay ng regalo sa mga senior citizen on a Wednesday morning. Ate Doris, Kuya Alvin,
3: DJ.
0: Sa inyo dyan sa studio po.
3: DJ, pakisabi naman kay Ate Flor, eh yung maintenance niya, kunin na niya, inumin na.
0: Ate Flor, sabi po ni Ate Doris, ang maintenance nyo daw ba ay nainom nyo na?
4: Opo, nainom ko na ba? Ano lang po yan? Lasartan po.
0: Yung lasartan para sa high blood po yan.
4: Opo, pero hindi po ako na-high blood.
0: Wow! Sino po bang kamukha niyong artista nung kabataan niyo po, Ate Flor?
4: Si Gloria Diaz po.
0: Wow! Ang kauna-unahang Miss Universe! Ate Flor, Ate Doris, sabi nila dito, matchy-matchy daw sila sa outfit mo today.
3: Ayaw nga, no? Oo, magkakakulay kami.
0: Ay, yes, bagay na bagay po. Naku, masaya po ba ang mga taga-barangay Tanzauno? Yes! At dahil masayang-masaya tayo lahat, sila ay araw-araw nakatutok sa atin sa DZMM Radyo Pato sa Estrada. Balik sa inyo dyan sa studio, Kuya Alvin and Ate Doris. Bip, bip, bip, bip!
5: Thank you! Maraming maraming salamat. Ikaw naman yan, parang nagpaparinig niyo mga matatanda, hindi mo pinapansin ha.
3: Sa dami ng problema, huwag kayong dumagda.
5: Thank you, maraming maraming salamat.
3: Thank you.
5: Kay DJ Jai Ho. O next time naman ha, pag nakadilihin siya, yung lola nyo, magpapaano din, magpaparapol ha.
3: Meron lang akong binubuno na napakalaking gastusin, kaya... standby lang po kayo, mga katropa pips.
5: Pag
3: ko.
5: Wala naman, eh alam mo naman yung si ano, alam mo naman yung si Bigonia Galante yan.
3: Oo, sama natin.
5: Bukas palad
3: si,
5: yan.
3: Bukas palad, sama natin si Manny Castaneda at si Maricar Bautista.
5: Sinali. Sinali. Si AV Manalo, magandang buhay po sa inyo doon. Always listening. At si Noel Maranan, ano daw? Alvin, masyado namang balahura. Pati basura sa harap ng government office, itinapon. Unprofessional. Dito po, littering po yan. Ang tawag dyan, littering. 500 Canadian dollars po yan, ang multa.
3: Ako?
5: Si Noel, nasa Saskatchewan, Canada. More than that, I think it's parang childish naman. Parang away bata naman ito na hinarang mo ko, pues, tatapunan kita na. Parang hindi magandang pakinggan din for a... tatay. Kasi tatay, yung tatay ng ano, yung syudad eh, no?
3: Anong magtitigil o magpipigil ngayon sa ibang mga residente na kanyang kinasasakupan na, ito, yung kapitbahay ko, lagi akong binubwisit. O sige, tatapunan kita ng basura ko sa harapan ng garahe mo.
5: Walang pinagkaiba yan dati, partner, nung panahon ni dating Pangulong Duterte.
3: Uh-oh.
5: Ay di mura na mura.
3: Oo.
5: O sabi ngayon ng mga batay, ba't mo ko sinasawa? Eh, presidente nga natin, mura na mura eh.
3: Oo nga. Parang ganun lang.
5: Parang ganun nangyari noon, di ba? Tad-tad ng mura yun. Ang hirap mo maghanap ng soundbite dati.
3: Oo.
5: Kasi bawat sentence,
3: bawat
5: may po!
3: Sentence.
5: Po!
3: Yan.
5: Yan. Sabi ko sa'yo. Sabi
3: kaya nga eh, dapat ay tinitingnan natin kung ano yung mga napupulot ng ating mga kabataan dahil mahirap po yan.
5: Hey, pagiging image model, if you are the mayor of the city, may meron ka rin responsibilidad. Kasi ikaw ay pwedeng gayahin. Siga-siga ka ako gagayahin.
3: Eh. Diba? Ikaw ang model.
5: Sabi ni Bev H, kumustahin naman po ninyo ang VP kung nasaan. O baka magtampo. Kahit kailan may calamity, kahit ilang may calamity, she's not always seen. Mga Filipinos na blind for truth, dumilat na po kayo. Hindi nag-file naman siya eh, ng vacation, di ba? Alam ko nasa ibang bansa eh.
3: Alam ko nag-around the world.
5: Hindi naman.
3: Ay, hindi pala.
5: Louis Basco, magandang umaga sa iyo. Partner, pihitayang konti si Congressman Joel Chua.
3: Oh.
5: Ang ikatlong distrito ng Maynila ay nasa linya natin. At miyembro po ito ng House Committee on Justice at Prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Bago natin tanungin tungkol dun sa impeachment trial, tanungin muna natin tungkol sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo.
3: Oh.
5: kasi ngayon mukhang nagigain ng support ang suggestion na imbestigahan dahil hindi nga po malinaw ano ang nangyari sa dalawa, partner, 19 anyos. Oh, sayang ang buhay ng dalawa. Sabi ng pulis, ano yan, aksidente. Pwede naman aksidente, but sa bigger picture, paano sila inabot doon? Bakit pinayagan ng school na doon gawin ang isang activity? Hindi ba pwedeng dito na may malapit na ospital, halimbawa?
3: Kaya nga. Yan yung aksidente na dapat naiwasan sana.
5: May negligence bang involved? Kaya that's one of the questions na pwede itanong. Magandang umaga sa inyo, Congressman Chua.
3: Good morning, Kong.
6: Good morning!
7: Hi, Alvin and Doris. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
5: Opo, ano po ang suggestion ninyo? Is there going to be a congressional probe dun sa pagkamatay ng dalawang atleta from Ateneo?
7: Well, sa akin, no, nag-assistik ako na maimbestigahan din ito ng NBI. Pero may mga kasama po tayo sa Kongreso na gusto magkaroon ng investigasyon ng Committee on Youth and Sports Development. Dahil alam po ninyo, tama yung kanina sinasabi ninyo. Ito yung mga bagay na dapat na iiwasan . Diba? Alam nyo, nabasa ko nga doon sa newspaper yung nanay netong si nung isa yung namatay, si Rene. Sabi niya, talagang ini-encourage ko yung anak ko dito sa sports dahil naniniwala ko ito yung with the hope no, na ito yung mag-aangat sa kanilang kahirapan. E so ngayon, papano na?
5: Opo, pero Kong, diba? kung sinasabi po ng pulis na walang foul play, bakit sa palagi ninyo or bakit ninyo pinupush na imbestigahan pa rin ng NBI?
7: Marami kasi mga haka-haka . Diba, maraming nagsasabi na itong training na to ay hindi dapat ginawa dito sa ganitong lugar. So may nagsasabi na parang medyo mahirap yung ginawang activity dito. So para at least, ito hindi lang naman to para sa magkaroon ng closure. No? Para at least, in fairness din sa eskwelahan, baka mamaya nadadrag din yung kanilang pangalan, lalong-lalo na prominente yung eskwelahan na to, nadadrag din yung kanilang pangalan. Kung talagang wala naman, at talagang walang foul play naman talagang nangyari, at least maano rin sila. Ma-absweldo rin dito sa ganitong klaseng mga haka-haka.
5: Opo, ngayon nakita nyo po sa social media, marami na po mga abogado ang umientra sa eksena, partner. May mga nag-aalok na ng serbisyo. Tama-tama si attorney ni Joel, abogado ito . Sa palagay mo ba may kaso na isip ka na pwedeng pagmulan yung insidenteng ito? O pag sinabi ng pulis na walang foul play, di wala ng kaso?
3: Yun na yun,
7: Pero huwag muna nating sabihin kasi unfair din naman sa eskwelahan. Baka mamaya wala naman talaga . So, tingnan lang muna natin kung nagkaroon ba ng kapabayaan yung coaching staff dito sa ginawa nilang activities. Or kung wala naman talaga, para at least malaman din ng publiko na wala naman. So, siguro matigil na itong mga haka-haka.
3: Opo, pero parang Kong, pwede ba nating ihalin tulad yung mga ganitong klaseng boot camp sa mga hazing?
5: Actually, may partner, may ganun na parang ang hihilig ng doon.
7: Kaya daming angulo.
3: Opo.
7: Ang daming angulo. Hanggat wala tayong concrete na ebidensya, mahirap din naman mag-akusa. Unfair din naman doon sa eskwelahan.
3: Opo.
7: Diba? So pero, baka mami, sabihin, tinotolerate nila yung ganito. Kung hindi naman talaga, kawawa rin naman yung eskwelahan. Isipin mo, pagbibintangan ng kung ano-ano. So ito naman kasing itong investigasyon na to, para lang maging patas. Hindi naman ibig sabihin meron na tayong inaakusahan dito . Pero at least sana maging patas din. At maging open din tayo, lahat tayo, na makita. Huwag muna tayo mag-aakusa, tingnan muna natin. Kasi parang ang bilis nag-jump into conclusion ng kapulisan na walang foul play. Pero ang dami mga... So siguro marinig din natin yung mga nag-participate dito. Ano ba talaga yung mga activities na nangyari? May naririnig ako kasi may mga nilagay na mga weights ba?
5: Pero dininay na Kong . Parang sinabi na ng pulis . Dininay
7: so,
5: na ng pulis.
7: Kasi lahat ito, malalaman lamang natin kung magkakaroon talaga ng full-blown investigation. So at least kung wala naman talagang ganyan, at saka yung isa pa palang inaano ko, may nabasa ako na parang may nangyari na rin na ganong insidente doon . na ito hindi naman dito sa Ateneo, may namatay na rin doon. So bakit walang sign na dangerous yung lugar na yun?
5: Opo,
7: tapos
5: tama.
7: Meron din warning na nilalagay doon, di ba? Makamamiya, may kapabayaan din yung kung sino, ano ba ito, private pa to, kung public ito, yung LGU ba. So dapat nilalagay ng warning doon na delikado yung lugar. Kasi kung tama yung ano, na kinakain sila ng current.
3: Oo.
7: Diba? So, bakit walang warning na ganun?
5: Hindi, tsaka bakit doon, nukdun ka ng layo nun, diba?
3: Malayo ba?
5: Wala bang mas malapit na beach dito na pag may emergency, mabilis may sugod sa isang tertiary at magandang klase ospital? Sobrang layo nun, di Pakulaw, Aurora, Congressman.
7: Yun nga, kaya nga lahat yan, mare-resolve lang yan. Kung kasi lahat ngayon, puro marites lang, puro chismis lang lahat ang naririnig natin ngayon. Puro sabi ni ganito, sabi ni ganun, haka-haka. At least kung magkakaroon ng full-blown hearing, marinig din natin yung panig ng mga coaching staff, ng mga player na nag-participate doon. Ano ba talaga yung nangyari?
5: Apo, as a lawyer, congressman, pag nagpapirma ka ba ng, di ba naalala mo nung nag-field trip tayo dati, may waiver?
3: Meron.
5: Naalala mo yung partner, pipirma ng nanay mo, kaya lang ito kasi 19 na
3: letter of consent.
5: Letter of consent. Ano ba ito? Hindi na minor eh. Paano ba yan?
7: Hindi na sila mga minor eh.
5: Apo.
7: Pero tingnan natin, kung kasi yung mga eskwela kasi lumalabas doon na parang ano yan eh, sila yung pangalawang magulang mo, di ba?
3: Tama.
7: Pangalawang magulang sila. So, tingnan natin lahat yung mga ganyang klaseng angulo. Pero ito kasi hindi naman to ordinaryong field trip eh. Baka mamaya, part din ng training nila, yung pinapa, di ba, normally, talaga yung mga atleta, ang pagkakaalam ko, isa sa mga magandang training talaga yung mga sa stand eh, tumatakbo sila, nagpapalakas ito ng tuhod, nagpapalakas ng kanilang resistensya. So, minsan may mga ganong klaseng programa eh, na ginagawa. So, tayo siyempre, hindi naman tayo eksperto dyan. Hindi naman natin alam yung logic behind that. So, pakinggan din natin.
5: Tama. Sige, Kong. Maraming salamat sa oras. Oh, by the way, mayroong yung activity kayo sa June 16, hindi ho ba? Yung hindi open sa public. Ano tawag mo dun? Yung mga pinatawag kayong prosecution at saka ano, depensa?
7: Pre-trial.
5: Ano? Anong inong inasahan nyo sa pre-trial?
7: Sa pre-trial conference, yung pre-trial conference, nandito yung stipulation of facts, marking of evidence, tapos dito sasabihin, ilalahad dito yung mga testigo na pauupuin, kung ilan ang mga testigo at kung ano yung mga purpose ng kanilang mga statement. So yun ang purpose ng pre-trial. Normally yan, ginagawa yan sa mga court, no? Minsan sa clerk of court lang ginagawa yan eh. Para at least makamenos na ng oras doon sa hearing. Para pagdating sa talagang actual hearing, walang surprise.
5: Apo.
7: So, parehas yung party, alam na kung ano.
5: So ready naman po kayo?
7: Opo, at tuloy-tuloy naman po yung ating paghahanda sa lahat ng ito.
5: Very good, Kong. Mabuhay po kayo. Thank you.
6: Thank you, sir.
7: Mabuhay po. Maraming salamat,
5: po. Thank you. Si Congressman Joel Chua po na ikatlong distrito ng Maynila.
8: DZMM Radio Patrol Flash Report!
5: Teka muna, pili tayo dun sa napekto ng lindol. May flash report mula kay Steve Raz. Ano yan, Steve?
9: Yes, Alvin, kinumpirma nga sa atin ng Jensen CDRMO na isa pang bangkay ang na-recover sa gumuhong gusali dito sa grocery store dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Andito tayo ngayon sa labas sa nasabing gusali at nakita nga natin mismo yung body bag. Inaalam pa natin kung saan banda na-recover yung bangkay. Pero sa ngayon, yung malinaw, Alvin, isa na lang na katawan yung pinaghahanap dito at ongoing pa rin yung search and retrieval operation. Kahapon, isang bangkay rin ang na-recover sa nasabing grocery store. Abangan lamang ang ilang detalye. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
5: Thank you! Maraming salamat, Steve Raz.
8: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
5: Kita mo, partner, ha? Sabi mo, ano bang report natin kanina? 38. O di pang 39 ito.
3: Oo.
5: O doon sa ibang report sa mga wires po, 40 plus na eh.
3: At tumaas na.
5: Oo. Eh, pero may kanya-kanyang sourcing po yan. Ano po?
3: Correct.
5: So, hindi naman namin pwedeng kopyahin lang yun kasi hindi naman namin nakausap yung source niya.
3: Tama.
5: So, sa atin, officially
3: dapat
5: muna,
3: official.
5: 38.
3: Oo.
5: Tapos merong ganyan.
3: Ano OCD po, galing yung 38, di ba? Civil Defense.
5: Office of Civil Defense. Partner, Bumati ka nga muna dyan, partner. Si
3: Mimay, may katanungan siya. Mimay, mamaya ibubulong ko sa iyo, ha? Si Louie, kanina ka pa binati. Ah, lagi na lang ito. Dave Amalosa, listening sa atin, maraming salamat sa iyo. Sino ba? Louie, Elsie, Donnie Santiago, good morning. Pa-call out, please, ng G-Mall. Ay, kapumpay ito. Sorry naman.
5: Si Asek Bernardo Rafaelito Rafi Bernardo IV, ang Deputy Administrator for Good Administration ng Office of Civil Defense. Makibalita nga tayo nung latest.
3: Yan.
5: Magandang umaga po sa inyo, Asek.
6: Yes, good morning. Magandang umaga.
5: Asek
6: morning,
5: Bernardo po. Alejandro IV. Mali pala nila. Ay, ano ba? Tama Alejandro, di ba, sir?
3: Ang dami mong sinabi ng Bernardo.
6: Rough na lang po.
5: Oo. Ano daw? Rough na lang. Rough. Asek. Oh, Asek, anong latest?
6: Opo, medyo tumaas yung ating casualty, no? As per report received as of 6 a.m. ngayong umaga. So from 38 kagabi, meron na pong 45 casualties na patay na recorded dito sa atin. So tumaas din po yung number of injured individuals, 630 na po. And yung missing po, meron na pong 17, no? Kahapon apat lang yung ating na-report. So karamihan diyan sa nadagdag, no, is from Davao Occidental doon sa patay. Meron pong additional 8 na na-report sa atin from Jose Abad Santos and Malita, no, isa. Dahil ito sa landslide, anim diyan ay dahil sa landslide, yung iba due to fallen debris. So yun po yung dagdag na numero. And kami po ay nakikiramay sa mga pamilyang apektado at nawalan po ng mahal sa buhay.
5: So 45 yung patay, ilay ka mo yung missing, Asek?
6: Naging 17 na po ang reported missing. Kasi we got report sa Davao Occidental po, merong 13 na na-report, no? Kasama din dyan yung Jose Abad Santos at Sarangani na naidagdag dyan. So yung apat kapon nadagdagan ng 13 kaya 17 po ang reported missing.
5: Asek, yung kababato lang ni Steve Raz na may na-recover dun sa supermarket, hindi pa po kasali diyan. Di magiging 46 po 'yan.
6: Opo, kung ngayon lang po na-report 'yan, baka madagdag po dito, but of course, lahat ito are being validated on the ground at moving po ang mga numero natin. At we are continuously getting the reports, no, from the field.
5: Thank you, Asek. Mabuhay po kayo, Asek, ha. Maraming
3: thank
5: salamat
3: you,
5: sa pag-update sa amin. Thank you po.
6: Yes po.
5: Mabuhay kayo. Po. Si Asek Bernardo Rafi Alejandro IV na nagkumpirma po sa atin na officially 45 na.
3: 45.
5: Ang patay dahil sa malakas na lindol dyan sa Mindanao. And counting.
8: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
5: Eh, pwede talagang umakyat pa yung partner dahil may missing pa, eh.
3: Kaya nga, eh.
5: O, diba? Oo, kapag may missing pa, may posibilidad na yung mga yan ay sumakabilang buhay na rin. Diba,
3: mga ilang araw na ba magmula nung nangyari?
5: 2 days? Papasok na tayo sa day two?
3: Oh,
5: day one kapon.
3: Correct.
5: Wala, eh. Ganun talaga, partner. Ang importante dyan, ma-recover siguro, no?
3: Correct.
5: Kasi wala pa naman sa search and recovery. Parang ang narinig ko kanina sa report nila, search and rescue.
3: Rescue pa rin.
5: Rescue pa rin. Uh-oh. Kasi pag pumihit yan sa search and recovery,
3: retrieval.
5: Ibig sabihin nun, i-retrieve na lang yung labi.
3: Oo.
5: Kung natabunan pa yan, halimbawa, mataas na building, pag gumuho, at nandun ka sa basement, naku po, ang tindi ng trabaho nun, partner.
3: Sobra.
5: Kaya
3: sobra.
5: Nakakatakot nga yung kondo, di ba? Ako nakatira ko sa kondo, di ba? Pag gumuho ang kondo dahil dispalinghado yung pagkakagawa,
3: naku,
5: at nataunan nandun ka sa basement, oh my goodness.
3: Sa mga kondo, ando doon pa naman yung mga kotse ninyo.
5: Oo.
3: Di ba? Kung ikaw papasok, pupunta, hindi mo naman maiwasan na hindi dumaan doon. Pero panalangin po natin na tama na, sa hindi na umakyat yung bilang ng mga namatay.
5: Opo.
3: At yung sa mga, nasugatan.
5: Tama. Barna may isa pa.
8: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
5: Naglabas po ng anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines na yellow alert na naman
3: ay.
5: Ang Visayas Simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Visayas grid po ito, dahil sa kakapusan ng sapat na reserba. Reserba, may ibig sabihin ng yellow alert, ay manipis ang reserbang kuryente. Dahil 7 planta na naman po ang forced outage. Ibig sabihin, hindi gumagana at marami pa po mga planta.